0: lahat sa Sabadong ito.
1: At Ma'am Elsie Balion Florentin, good morning! Anong ganap? Happy Saturday and happy weekend!
0: At meron tayong bagong intern, ipakilala po na. Fresh na fresh, guwapong-guwapo, ang ganda ng pag-upit.
1: Woke up like this.
0: Woke up like this. Ito. Yan, ito
1: from,
0: pa
1: from one senator to another senator.
2: Yeah, alam mo naman na nag-makeup sa akin ngayon.
0: Oh, sino?
2: Makeup artist ng taga Sigabu.
1: Oh, ah, kaya pala parang parang Sigabu pala ito. Sigabu Chodoro. Marami salamat kapamilya. Bukas po ulit 6 to 8 a.m. dito po sa DZMM. Ako po si Christian Yusores.
0: At ako po si Victoria Tulad. Ako, susunod na po si Gabo.
1: Si Gabo! Robert si Gabo, Mano Robert sa Mano. Balita Antemano. Ingat kapamilya. Happy Saturday.

huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano, kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Mga kapamilya, ang ating pong oras, 8:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano. Sa D's.

Magandang magandang umaga mga kapamilya. Ba, Sabado na agad. Ang bilis ng araw. Parang kahapon dumilat tayo Lunes. Ngayon Sabado na agad. Kumusta po ang inyong Saturday morning, September 19, 2026, 97 days before Merry Christmas. Yun, palakpakan, excited na lahat. Of course, excited tayo dapat kapag Christmas. Kumusta po ang inyong naging week? Binahaba kayo? Inabot ba kayo ng mga malalakas na localized thunderstorms? Ito si Santo, ayun. Naku, itong mga nakaraang araw, tuwing hapon, napakalalakas po ng ulan kahapon, dumaan kami sa may Espanya, sa may Ross Boulevard, baha po eh. Pero maganda, hindi naman ganong todo kataas na hindi pwede makadaan yung mga sasakyan. Aba, maganda po ating mga pag-uusapan ngayong araw, kaya kung Monday to Friday sa ating tandem ay may POV tayo, point of view, every Saturday naman po, sa Balita Antimano, may kwentuhan naman tayo. Pwede nyo pong ipadala yung inyo pong mga mensahe, reaksyon, o kung ano man po yung panig ninyo doon sa mga isyong ating pag-uusapan sa ating Viber number na 0919278-3000. At syempre, sundan nyo po kami sa YouTube ha. Mag-subscribe at panoorin kami sa DZMM Teleradyo YouTube channel 1.5.

bilyon na po tayo dito, kapamilya. At syempre, pwede nyo pong ilagay dyan sa YouTube, sa Facebook din, yung inyo po mga mensahe. At babasahin po natin yan later. Ito ang nakaraang linggo, ang binantayan natin. Impeachment. Pagharap ng Amici Curay, Friends of the Court, sa impeachment trial. Eh, ano po bang masasabi nyo dito? Na although not binding naman, ibig pong sabihin nito ay hindi porket sinabi ng mga dating justices ng Supreme Court, eh yun na dapat. Eh yun na yung susundin. Hindi po. Nagbigay lang po sila ng kanilang wisdom, legal opinion, ha? Matalinong hiruha, ika nga, doon sa mga issue po na kinakaharap ng impeachment court pagdating doon sa threshold. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig din, syempre via DZMM Radio Patrol 630, ang team radio natin. Mapa Transistor Radio, Mapa Radio sa inyong mga sasakyan, o radio app ang gamit ninyo. O, ang dami ko nakikita ngayon, nag-radio app daw sila eh. Yung DZMM ang hinahanap nila. Dapat lang, para po kumpirmado, siguradong tama yung mga maririnig po ninyo, ha? Miss Evangeline de la Cruz, magandang morning! O, dahil po 8:07 na, dito na muna tayo. Balikan na muna natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.

0: Mian.
1: Amici Curie, o friends of the court, magkakaiba ang payo sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: All means all. Impeachment could become a tool for a transient legislative majority to remove a political rival or an official from a disfavored party, lowering the threshold to simple majority would reward speed and numbers over persuasion and proof, and would make the trial phase in the Senate largely redundant.
3: Is it fair and truthful? Should the senators be allowed to vote, though they're in hiding, abroad, legally detained, sick, hospitalized, or otherwise absent, and have not been able to access and examine the documents, have not heard the testimonies, and have not observed the demeanor of the witnesses?
1: Personal na dumalo si na dating Chief Justice Artemio Panganiban at Renato Puno, gayon din si dating Associate Justice Adolf Ascuna, habang nagsumite ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Magkasalungat ang pananaw ni na Davide at Ascuna kung 24 na senador ang basehan sa 2/3 ng boto. Para kay Ascuna, kasama sa basehan ng 2/3 ang lahat ng senador na nananatili sa pwesto, kaya 16 ang magic number. Magbabago lang ang base number na 24 kung may senador na pumanaw, nag-resign o pinatalsik sa pwesto. Pero para kay Davide, ibig sabihin ng katagang all members ay lahat ng senador na walang balakid sa pagganap ng kanilang tungkulin. Kinatiga ni Puno ang pananaw ni Davide at iginit na hindi dapat gawing literal ang pag-unawa sa saligang batas. Para naman kay Panganiban, kailangang gumamit ang Senado ng common sense sa anumang hatol. Naniniwala naman si Ascuna na maaari pa rin makaboto ang absent ng Senator Judge dahil maaaring repasuhin ang transcript. Pero para kay Davide, dapat ay present ang Senator Judge sa lahat ng pagkakataon para mapakinggan ang testimonya ng mga testigo. Magsasagawa ng oral arguments ang depensa at prosekusyon sa kapagbobotohan ng mga Senator Judge ang issue sa voting threshold sa September 23. Kayo, anong pananaw ninyo after po ninyong mapanood, mapakinggan yung ating po mga dating punong maestrado ng Korte Suprema at Associate Justice? 24 ba talaga? So 2/3 ng buong 24, kahit nakakulong, kahit nagtatago, kahit nasa ibang bansa, bahagi pa rin sila sa bilang ng boboto ng majority na 2/3 super majority. Or dapat nagbabago ito, moving numbers, ika nga, dahil kung hindi available, kung walang kakayanan, bakit mo isasama sa bilang? Nakakulong, sinuspende, o kaya'y nagtatago, gaya ni Senator Ronald De La Rosa. Eh, yun po yung mga lumutang na pananaw sa pagharap po nila sa impeachment court. Tingnan po natin next week kung ano ang magiging pasya ng mga senador pagdating dito. Dalawa po yung possible na mangyari dyan. Number one, pwedeng pagbotohan nila. Pero on Monday, may caucus po sila. Ibig sabihin, magbimiting yung mga senador. Or number two, hahayaan na lang po ang presiding officer na ilabas kung may bagong desisyon or i-reiterate yung naunang desisyon na 16 dapat talaga yung magic numbers para i-convict ang Vice President. Ibig sabihin, 16 na senador po dapat na magsabing guilty. Iyon po yung aabangan natin. Dating Pangulong Rodrigo Duterte dumalo sa ikatlong status conference ng ICC Trial Chamber kaugnay ng kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity.
0: Headline yan!
4: Para sa amin, importante na maintindihan more than the conviction, ha? Kasi syempre parang ang tingin ng lahat yun yung inaabangan. Pero inaabangan din namin paano isiset yung record straight. Ano ba ang nangyari? Bakit pinatay yung kaanak namin? Truth and accountability.
5: Tingin ko madaling maayos ng status conference yung maayos na trial na gagawin, mabilis. Okay. Technology ngayon mabilis na eh. Pero I really hope na by middle ng 2027, tapos na yung prosecution
6: ng victims
5: and then the defense. Probably, hopefully, ha, by 2028, tapos na ito.
1: Ito po ang unang pagkakataong muling humarap sa pagdinig si dating Pangulo Duterte mula na makulong sa The Netherlands noong nakaraang taon. Sa status conference, pinayuhan ng prosekusyong bawasan ang mga testigo. Kasunod ito ng hiling ng prosekusyong mabigyan ng halos 200 o 200 oras para ipresenta ang mga ebidensya. Umahanap ang prosekusyon ng paraan para mapabilis ang proseso at nangako maikling oras lang ang kailangan sa mga testigo. Maglalabas naman ang ICC ng kautusan sa panel of experts para suriin kung fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. Nauna na pong inanunsyo ng depensa na nakararanas ng major memory loss ang dating Pangulo na sinasabing hirap nang tukuyin ang pangalan ng mga kaanak at inakalang 2007 o 2008 pa lang ngayon. Nanindigan naman ang depensa ang mahihirapan silang kumuha ng utos kay Duterte kung nakararanas ng seryosong memory impairment. Umaasa si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na magiging maayos ang kalusugan ng dating Pangulo para magpaliwanag sa pagkamatay ng libo-libong biktima ng War on Drugs. Inaasahang masasapinal ang detalye ng paglilitis sa kasunod na status conference October 12 at November 2. Umaasa ang abogado ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Nery Colmenares na magiging mabilis ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Iniutos naman ng trial chamber na panatilihing nakakulong si dating Pangulong Duterte dahil may posibilidad na tumakas o maging hadlang ang isa sa gawang o sa isa sa gawang paglilitis. Kaya nga po eh, no, sa tagal na mahigit magdadalawang taon, more than a year, na nakulong ang dating Pangulong Duterte. Ito lang pong recent nakita yung iba sa mga senators, sinabi nila nalungkot sila dahil doon sa itsura ng dating Pangulo. Na nakasama din naman talaga nila during his tenure bilang presidente at doon sa ibang mga proyekto. Pero tingnan po natin kung ano ang iusad ng kaso ng dating Pangulo Duterte sa ICC. May status conference pa po yan bago yung trial proper nila sa November 30. Ang Korte Suprema inatasa naman ang Senado at Kamara na magpasa ng batas laban sa political dynasty.
7: Pang-headline yan!
8: I'm ready to turn over the work we have done and to assist the present committee leadership in whatever way would be useful. If provisions need to be changed, let us change them. If colleagues have objections, let us hear them. If there are better formulations, let us consider them. Di naman kailangang ang version ko ang masunod. Hindi rin mahalaga kung sino ang mag-sponsor.
1: Ito'y matapos pong katiga ng Supreme Court ang petisyong humihiling na utusan ng Kongresong gumawa ng anti-political dynasty law. Sa desisyon ng nakasaad sa constitutional duty ng Kongresong gumawa ng batas na magbabawal sa political dynasty. Bagamat walang itinakdang deadline ang konstitusyon, igriit ng Supreme Court na may tuturing ng mahabang panahon ang 39 na taong kawalang aksyon ng Kongreso sa pagpasa sa anti-political dynasty bill. Ito, sobrang-sobrang haba na po talaga. Kung sa tao, nasa midlife na siya niyan. Napakatagal na panahon na, no? 39 years. Hunyo, inaprubahan po ng Kamara ang bersyon ng panukala kung saan pagbabawalang tumakbo sa halalan ang kaanak ng opisyal hanggang second degree of consanguinity tulad ng kapatid, pamangkin at apo. Sa Senado ay sinulong ni Senator Rizon Teveros na muling magkaroon ng deliberasyon sa panukala. Nauna nang isinama ang panukala sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinertipika ang urgent ni Pangulong Marcos. Ito po ay isa sa napakahalaga na panukalang batas na dapat maipasa at tuluyang maging batas, ano? Eh, parang pag nagpunta ka sa isang probinsya, Kamag-anak Incorporated ang mga opisyal. Lolo, lola, ate, kuya, tito, tita, pinsan, lahat na. Eh, dapat po may limitasyon din naman talaga. Give chance to other. Hindi lang po ang pamilya ninyo ang may kakayanan na maglingkod sa ating mga mamamayan, sa mga nasasakupan. Hindi po kayo lang ang may key para hawakan ang pondo ng bayan. For all we know, mas magiging maganda kung magkakaroon din ng opportunity yung iba. Hindi laging kayo. Tapos sayaw lang kayo ng sayaw sa TikTok. Binabaha yung mga kababayan ninyo, sayaw lang kayo ng sayaw. Hindi sayaw ang kailangan nila, serbisyo. Sa Senate, sinabi na din po na pag-usapan na po yan sa plenary na ipaprioritize din po nila yan, being bahagi siya ng LEDAC, priority bill siya sa LEDAC, at titingnan po kung ang vice chairperson ang hawak sa hearing na yan. Ibig sabihin si Senator Bongo, si Senator Camille Villar, kasi bago po nagkapalitan na kay Senator Rizon Teveros po yung electoral reform, siya po yung nag-push niyan at nasa debate, ano na po yan, nasa debate na po yan sa plenaryo ng Senado. Yun po yung aabangan natin, yung pinakahuling forma nitong anti-political dynasty na to. Dapat masalan ng mabuti, ha. Hindi masabing merong anti-political, pero may lusot pa rin, may butas pa rin. At yan po ang mga balitang dapat alam nyo, Antimano, sa linggong nagdaan.
7: Pang-headline yan!
1: Ang ating pong oras, 8:19 ng umaga. Dahil 8:19 na, kumuha muna tayo ng balita. Grupo ng mga senior citizen nagsagawa ng Walk Against Corruption. Tingnan nyo, pati mga lolo't lola, pinapagod din nyo dahil sa kalokohan ninyo. Sa Quezon City, kung hindi po kayo nagkukurapi, di sana hindi kayo ang mga pinoproblema ng lolo't lola natin ngayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, kinakaya pa ba maglakad ng mga lolo't lola?
6: Kaya pa naman. Medyo may katagalan na. Medyo may katagalan ng konti, Robert. Mag-aalas 8 kasi kanina nagsimula itong Walk Against Corruption ng mga grupong Kilusang Bayan kontra Kurakot at Singers kontra Kurakot sa parke dito sa Quezon Memorial Circle. At susundan ito mamaya activity. Ayon kay Joel Garduce, hindi sila kasi kontento sa mga napapakulong ngayon sa malamaling flood control projects dahil hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot. Naniniwala din si Garduce na may pananagutan dito ang kasalukuyang administrasyon.
9: May puntos yun dahil naitulong niyang ilabas yung bako. Pero hindi pwedeng dahil lang siya nagsabi na ilabas yan, hindi na siya masasaklaw ng anumang investigasyon. Obviously, dahil sa pag-approve ng budget, laging siya ang huling pumipirma bago maging batas yan. Hindi pwedeng wala siyang pananaw.
6: Mamaya idaraos naman alas 10 ng umaga ang mislaying ceremony sa bantayog ng mga bayani bilang pag-alala naman yan sa mga lumaban sa Marcos dictatorship. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
1: Kelly, ang lagay naman ng panahon, yes, kumusta dyan?
6: Maayos naman, Robert, ang lagay ng panahon ngayon. Simula kaninang madaling araw, mga 5 a.m. hanggang ngayon, wala pa namang pag-ambon at hindi rin makulimlim ang kalangitan ngayong umaga, Robert.
1: Okay, very good. At least yung mga nagrarally natin, ng mga lolo't lola, yung mga nagsasagawa ng Walk Against Corruption dyan sa Quezon City, ay hindi naman mababasa. Ano sabi mo, yung likod po nasan agad, ha? Baka mapawis, magkasakit sa mga lolo't lola.
6: Tama naman yung pili na ng oras, Robert, kasi medyo mapresto pa ngayon dito sa parke sa Quezon City.
1: Very good. Maraming salamat, Kelly Cordero. Yan po si Kelly Cordero mula sa Quezon City.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DTZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Eh, sa mga nakaraang linggo po, walang tigil yung taas presyo ng mga produktong petrolyo at alam na po natin ang kasunod dyan. Taas presyo din. Pwede rin magtaas ang presyo sa saan? Pasahe. Yung mga binibili natin, yung mga tinitinda ni Ninya, De La Cruz Manalastas ng mga Delata, tataas yan. Diba? Yan yung mga dapat natin binamantayan. Yung mga ginogrocery ni Lian Gonzalez, galang, eh yun din, posible rin tumaas yan kasi nga yung produktong petrolyo, ang laki, big time po again yung tinataas eh. Lalo na po next week, mataas pa rin yung itinataas ng presyo na yan ng produktong petrolyo. Kaya ang tanong, kaya pa ba natin? Kaya pa ba ng mga consumer? Abay, alamin po natin mula mismo sa tagapagsalita ng Suki Network, na Suki din po natin dito sa DZMM, si Ms. Amihan Mabalay. Good morning, ma'am!
11: Good morning, Sir Robert. Kumusta po?
1: Okay naman po. Kayo po ba'y nakapamili na? Nakapamalengke na po ba kayo ngayong umaga, ma'am?
11: Ay, yun pa nga po ang ating pinaplano. Kaya lang medyo nakakapanghina yung mga balita. No? May dadagdag na namang tax bukod dyan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo.
1: Kaya nga po, ang sabi nga nila, saan ka dadalhin ang 1,000 mo?
11: Ayan, oo. Mukhang hindi tayo makakarating sa gusto natin puntahan. Lalo na sa baba po ng sweldo ng ating mga manggagawa.
1: Opo. Bigyan nyo nga kami, Ma'am Amihan, dahil kayo ay kumakatawan sa ating mga consumer. Ano, bigyan nyo nga po ng mukha ngayon yung ating mga consumer pagdating sa gastos, pagdating sa mga bilihin. Kinakaya pa ba? Or nagsabi nga ng aking partner si ating Doray, nagsasabunot na eh dahil hindi mo alam kung saan kakukuha ng pera.
11: Totoo yan, sir, kasi high taxes, low income, no? High prices and taxes, low income. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya naman ang taas ng self-rated poverty, no, nung mga malalaking survey, nasa almost 50%, no? So, samantalang yung wage, no, nakita natin sa balita niyo nga, napanood ko kayo nung mga nakaraang araw, medyo nagigigil din talaga kayo dun sa nangyaring pagpigil nung wage hike. Kaya naman napakalaking bigat, no, pasanin sa ating mga consumer itong mga nangyayaring pagtaas ng presyo ngayon. At yun nga, hindi makasabay yung ating sweldo at pinipigilan pa, at ang gobyerno naman nakakahinayang, no, nakaka-frustrate na hindi talaga gumagawa ng paraan, no, samantalang RTC lang ang pumigil nito. Parang kulang na kulang yung effort na nakikita natin para ipaglaban ng gobyerno yung makatarungan namang sahod ng ating mga manggagawa.
1: Opo, NCR pa lang po, Ma'am Amihan, yung pinag-uusapan natin doon, na napurnada, sabi nga, dagdag sweldo na napurnada pa, kahit paano sana makakabawas doon sa mga gastusin, kasi ang dagdag kahit mababa ay dagdag pa rin naman sana, ma'am, no?
11: Totoo po yan, sir. Pamasahe nga lang sana eh. Kaya nga lang, yun nga, nung nakaraan, in-interview din yung aming convener na si Mr. Lando Kalimlim tungkol naman sa pagtanggal, no, nung tax, nung VAT sa system loss. Pero nung pag i-compute ito sa isang regular household na nasa around 200 kilowatt per hour ang consumption, papatak lang na nasa 23 pesos yung mababawas. So sabi ni Sir Lando, hindi ako makakabalik sa mula sa pinuntahan ko hanggang sa bahay, kasi ang pamasahe ay 13 pesos, kulang pa ng 3 pesos sa balikan. So, ito naman, narinig din natin na magkakaroon din ng triple, no, na pagtaas doon sa tax sa sugared beverages.
1: Ayan na, oo.
11: Ayan na nga, sir. Narinig ko rin, gigil na gigil ni Ma'am Doris. No? Although, we understand parang may logic. Pero kung ito ay sa ideal na ekonomiya, sa ideal na lipunan kung saan na ang ating mga buwis ay talagang napapakinabangan ng mga mamamayan, at kung ideal yung ating health and nutrition program, no, na in place na. Kumbaga parang bakit ginawa naman na programa, health program, yung tax, no, sa sugared beverages, kahit naman totoo na hindi ito maganda sa ating katawan. Pero ito yung mga regular na sinasabi na nating kailangan din naman ng ating mamamayan, lalo na yung mga nagtatrabaho, no? Mm. Kailangan ng kape, kailangan ng pang-boost ng ano, no, ng energy. Kumbaga, hindi naman siya basic need. Pero kung yung 3-in-1, papatawan yan, eh talagang para mo na rin sinabi sa manggagawa na eh wala ka na talagang ano, wala ka ng karapatang mag-enjoy sa araw-araw.
1: Buti nga, Ma'am Amihan, kahapon na correct ng DOF sa interview ni Alvin na sinabi, at least yung 3-in-1 coffee eh hindi kasama. Pero yung ibang sweetened beverages, ganun pa rin po. Ma'am Amihan, nakikita nyo ba na bukod dito sa tax, syempre ang issue na natin lagi eh, willing naman magbayad ng tax, wala naman kami magagawa kung ipapataw talaga ninyo yung tax na yan, pero yung paggamit. Plus, yung timing ba? Ngayon na ang mamahal na mga bilihin natin, ngayon na walang tigil ang pagtaas ng produktong petrolyo, tapos ngayon pa natin isasabay yung taas ng tax na to sa mga sweetened beverages, hindi ba parang nilalatigo naman ng todo ang consumer dyan?
11: Tama yun, Sir Robert, talagang nilatigo na nga. Mas maganda nga sinabi mo, pinahirapan talaga, pinarusahan, parang bakit? Kasalanan ko, parang gano'n, di ba?
1: Bakit ni iba, ako?
11: Bakit ako? Ako na lang lagi. Kasi, di ba tayo naman, ayun nga, sabi niyo, wala naman tayong iwas dyan. Kumbaga, sabi nga nilang mga ibang ekonomista, nothing is constant sa isang ekonomiya kung hindi ang, ano, di ba, tax. Di ba? Hanggang mamatay ka, itatax ka. Pero ang gusto natin, napupunta sa tama. Sabi nyo nga kanina, bakit sa panahon ngayon, kung kailan nakikita natin na napupunta sa korupsyon yung ating mga pinaghihirapan na tax, no? At ang masama rito, Sir Robert, latigo talaga yan. Sugat-sugat na tayo, dapa na nga tayo, nilalatigo pa. Eh na nga, kawawa naman, parang hindi naman sa ano, pero di ba si Jesus, ganyan yung si Jesus, ganyan yung ginawa. Ano talaga, napa na, papunta na tayo sana sa Pasko, di ba? Yung mga nakarang araw, 100 days yung expected natin na excited tayo. Pero parang sa karamihan ng consumer, ang hirap maging excited kung wala ka talagang mailabas. Pero syempre, yung konsepto ng Pasko, no, yung kapanganakan ni Jesus, yan ang pinagdidiwang. Pero yung may maihahanda ka ba, last year, 500 pesos, ang sinabi ng DTI, aba ngayon, mukhang bababa pa yan sa 300. hindi talaga, hindi maka... consumer, hindi mamamayan, anti-poor, yung mga regressive taxation na katulad nitong sugar tax.
1: Opo.
11: At pati yung excise tax, Sir Robert, sa oil na nagpapataas talaga ng presyo, consumption din yun eh. Everyday natin ginagamit ang oil sa ating buhay, transportation, hindi lang natin bilang mga tao, kundi ng mga goods, ng mga produkto, ng pagkain na ating kinoconsume. Pati ng mga, even yung yung bigas na kinukonsume natin, transport yan. Kaya nung nakaraan, di ba, hindi nakarating yung mga gulay galing sa North Luzon dahil nagkaroon ng pagbaha sa NLEX. So, tapos papatawan mo pa ng tax, ng excise tax yung langis, napakahalagang produkto nito na ginagamit natin lahat araw-araw. So, hindi tama ang isang regressive taxation kung saan ang malaking bahagi ng populasyon, no, ay tinatax mula sa kanilang kinoconsume na income, no, ng low income earners kesa dun sa mga high income earners. Bakit hindi ayusin yung revenues, yung pagkuha ng revenues ng taxes sa mga wealthy natin, no, sa mga billionaires natin, no? Yan na barya lang naman sa kanila, pero sa atin malaki ang epekto.
1: Ang sinasabi nga po, Ma'am Amihan, nung iba, gagawa na naman tayo ng panibagong measure sa tax para makapangolekta, pero yung mga present na dapat kinokolekta natin, lagi tayo nagkakaroon ng leakage, lagi tayo nagkakaroon ng hindi tamang pagkolekta kasi may mga lumulusot, may mga nakakalusot, may mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Bakit hindi yun ang unang habulin kung kailangan ng revenue ng gobyerno?
11: Tama kayo, Sir Robert. Tsaka kung matatandaan, kung pag-uusapan natin yung kalusugan, no? Kita naman na hindi na utilize yung budget ng DOH ng maayos. Taon-taon naglalaan ng pondo sa DOH, pero parang walang tumitimo sa ating mga mamamayan na, ay, may programa pala ang DOH about health and nutrition, supportahan natin. Hindi katulad nung panahonan namin, nung bata kami. baka sabay tayo sa Robert eh, no? Yung Let's Do It na program ni Secretary Flavia, di ba? Yun talagang tumimo, alam natin let's ano yung lifestyle change, di ba? Yossi Kadiri, mga ganyan. Pero ngayon, hindi man lang kumbaga, magta-tax ka ng produkto, ng pagkain, okay sana kung merong available, accessible, affordable ang mga healthy choices, lalong-lalo na yung ating mga gulay, no? Yung local, indigenous na gulay natin.
1: Correct.
11: Eh, hindi naman sapat ang suporta sa mga magsasaka para gawing accessible yan. Once na umulan, mataas agad ang presyo or nabubulok sa ating mga ano no sa Cordillera. So nakikita natin bago kumolekta dapat ayusin ang sistema pati nga yung mga gamot eh na bulok daw sa DOH. So bakit tayo papayag na itax na naman tayo kung hindi ma-manage ng gobyerno ng mga ahensya yung pondong binigay na sa kanila simula't simula pa lang sa national budget.
1: Opo, mamamihan panghuli na lang. Ano ang gustong sabihin ng mga consumer na kinakatawan po ninyo sa ating gobyerno pagdating sa mga ganitong usapin? Tax na ang idinadahilan ay para sa health naman nating mga kababayan.
11: Ayusin muna nila yung sistema sa gobyerno, ayusin muna yung mga polisiya, mga existing na programa na hindi yan kailangan gastusan eh, walang ano yan eh, walang gastos yan, political will lang ang kailangan at yung pagpapatupad lang ng mga in place na polisiya. Hindi po kailangan mag-tax sa mga mamamayan. Talagang wag na po nating ilatigo ang mga mamamayan. Wag na nating gatasan o igisa sa sariling mantika. Naghihirap na po ang mga mamamayan, ang mga manggagawa sa baba ng sweldo, hindi makaagapay, no? Napakalayo doon sa tinatawag nating living wage, no? Na 1,300 pesos samantalang nasa 500 pa rin ang sweldo ng iba, no? So, para sa Suki Network, dapat structural na mga polisiya na solusyon ang gawin, hindi lamang pagsuspinde ng para sa ilang buwan, no? Nang halimbawa ng excise tax at bagong mga taxes, dapat structural ang pagsolusyon dito, palakasin ng ating agrikultura para naman meron tayong food security at hindi nagugutom ang ating mga mamamayan. At sa batas ng mga polisiya na talagang hindi lang anti-poor, no, kung hindi fair sa lahat ng ating mga mamamayan, katulad nga nung sinasabi natin na wealth tax or billionaire's tax para dun sa mga 1% lang ng ating lipunan na binibigyan pa ng mga concessions ng ating pamahalaan. Tulungan naman po ang ating mga karaniwang mamamayan.
1: Mama Mihan, maraming salamat po na way may mabili po yung ating 1,000 kung may 1,000 pa tayo. 500 kung may 500 pesos tayo ngayong weekend. Thank you po, Mama Mihan.
11: Salamat, Sir Robert. Kumusta po kay Ma'am Doris?
1: Ako, ay, naku, mamaya kasunod siya. Ikukumusta ka natin. Ikukumusta talaga kita. Salamat Thank you po. Si Miss Amihan Mabalay, ang tagapagsalita ng Suki Network. Ang ating pong oras, mga kapamilya, 8:35 ng umaga.
12: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Uy, protect! Uy!

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP na uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Kung talaga ng DCM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
6: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tempano.
8: Good morning!
9: Nagbabalik po ang Balita Antibano. Oras natin, 8:39 ng umaga. At bati ko lang ng happy, happy, happy birthday! Pingin ako ng happy birthday dyan.
8: Happy birthday!
9: Yan, happy birthday po kay Miss Desiree Elisan. Happy birthday po sa inyo, ha? Sabi ni Jamena, ang POV ko po sa pagboto ng mga senator judges ay dapat kung sino lang po yung present kasi sila po yung nakakaalam sa mga nangyayari sa bawat detalye ng takbo ng impeachment trial. Talagang in-extend din nyo hanggang Sabado ang POV natin. Na maraming salamat, Miss Jamena. Si Marcheto Angelo, sabi niya, ang mga nagkaroon ng pananagutan sa bayan, paano namin paniniwalaan eh sila mismo sumira sa tiwala? It's me, Wilotsky. Magpapahabol lang po ng pabati sa aking papa na si Christopher Rosales na nagdiriwang ng kanyang 50th birthday. Happy 50th birthday po ha kay Sir Christopher Rosales. Nung nakaraan pong linggo, naaprubahan na din po sa Senado yung panukalang 5-year term sa mga barangay officials at sangguniang kabataan. At kaakibat po nun, ipagpapaliban muna yung supposed to be na election this November at ililipat po. May mga point of view na nagsasabing hindi dapat ito payagan ng Pangulo dahil inadapt din po ng Kamara yung version ng Senado. So ang tanong, papayagan ba ng Pangulo? Ang tanong, hindi ba nahahadlangan nito yung karapatan natin na mamili ng ating mga sariling leader? Dahil walang ginawa kundi extend, extend, extend, extend. Kaya yung sangguniang kabataan, sangguniang katandaan na daw. Kausapin po natin ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections, Olente, si Attorney Ana Caritos. Miss Attorney Ana, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Robert. Ona, Robert, hindi Ana.
9: Ay, Ona. Ano ba't sinabi ko, Ana? Sorry, no, sorry. No, Miss Ona, sorry, sorry. Tama naman yung sulat nila. Malabo lang ang mata ko, Miss Ona, sorry. Attorney, unang tanong, dapat ba talaga na 5 years yung ibigay sa kanila, sa mga barangay at sangguniang kabataan officials? Second, dapat din ba na ipagpaliban muna yung nakatakda sa halala ng barangay this November?
10: ang pagsiset ng termino, Robert, ay ano naman yan eh, nasa power na ating Kongreso. So, kung sa tingin nila, yung kaka-deliberate lang nila na batas na dapat in-implement last year na 4 years ang term ay hindi tama at ginawa nila 5 years, okay, ibibigay natin yan. Pero yung sa tanong na postponement, ang lagi nga natin sinasabi sa ating Kongreso, sige, i-extend na natin ng 5 years, pero bakit kailangan pang i-postpone? Pwede namang ituloy yung election ng November 2 at yung termino nila ay 5 years. So, yung gusto nilang mangyari na 5-year term ay mangyayari pa rin. Bakit kailangan pa nating mag-intay ng 2 taon? At sinasabi nga ng ating Korte Suprema, gusto ko lang dagdagan, Robert, na gusto ko ng Makalintal versus Comelec case, hindi pwedeng basta-basta na nagpo-postpone ng election ng ating Kongreso. Sasabihin ng Kongreso natin, hindi naman kami nagpo-postpone, nire-reset namin. Pero, nire-reset ang term. Pero yung effect kasi niyan ay nagpo-postpone na election at may nilatag na guidelines sa ating Supreme Court pagdating sa pagpo-postpone ng election, whether it's a regional or the barangay or SK election.
9: Opo. Kapag po ito ay nasa kamay na po ngayon ng Pangulo, ito ay nasa ambola, ay nasa Pangulo na po, ano, kung papayagan niya o hindi, dahil sinasabi 2 billion mahigit yung matitipid kapag na-approve itong 5-year term nila. Eh, kapag po, alimbawa po ay lagdaan ng Pangulo, ibig sabihin ay gawing 5 years at yung cancellation nga po this November nung halalan, ano po ang next move na pwedeng gawin naman ng Lente?
10: Ang next move ay i-challenge ang signed law ng ating presidente. At yan naman ang nangyari sa the last 2 postponement, resetting na panukala or nabatas na ginawa ng ating Kongreso. So, yan yung next step. Pero yung ang pakiusap natin sa Pangulo, nakikinig ang ating Pangulo, nakikita natin yan sa kanyang mga updates. Sana i-veto niya na lang tong batas na to. Kasi kung titingnan niyo ang preparation ng COMELEC, kahit kakagaling lang natin sa BARM elections, sinasabi nila 90-95% na silang prepared. 8 billion na yung ginastos nila. So, ano pa yung nagpipigil sa atin na isang buwan na lang, halos isang buwan, 2 linggo na lang ang kailangan para magkaroon tayo ng election. Ano yung matitibid natin? Or ano yung mangyayari dyan sa isang buwan na lang na bago tayo supposedly magkaroon ng barangay at SK election?
9: Attorney Ona, ang iba pang POV o point of view na sinasabi ay wala namang garantiya na kapag naging batas ito ngayon, sa mga susunod na itinakdang halalan, eh matutuloy. Kagaya ngayon, di ba, sinabi nung nakaraan din, ang garantiya matutuloy ngayong November, o eto, ipopostpone na naman. And then another thing, eh, how true, or baka may mga naririnig kayo sa pakikipag-usap din sa grassroots, Attorney Ona, na eh, nagagamit talaga ito mga barangay na ito ng mga local officials, even sa national level, kaya ganoon na lamang yung kapit sa kanila ngayon dahil sila ay magbibigay ng boto din sa, dito sa mga nasa higher oppositions.
10: Totoo yun, Robert, hindi naman tayo bago sa usapin ng postponement ng barangay, lalo na ng barangay at SK election. In fact, sa mga campaign period pag sa national level, ang lagi sinasabi sa mga kampanya, ang sasabihin ng tumatakbo sa Senate, ako ang nagpanukala na i-extend ang termino nyo to 4 years to 5 years. So ano talaga yan, carrot to our barangay and SK officials na iboto or suportahan yung election o yung kampanya ng mga tumatakbo for the national level. At nakikita naman natin pag election, sila talaga ang frontliners na ating mga national at locally elected officials pagdating sa election, yung mga barangay at SK officials natin. Mabanggit ko lang, Robert, kasi nakaka-frustrate sa totoo lang, kasi ang Lente lagi uma-attend ng hearing sa ating Kongreso pagdating sa suffrage and electoral reforms. Pare-parehas lang naman na naririnig natin yung unang term setting na apat na taon ang original na term. Ang sinasabi nila, ito na yung tamang term para ma-enable or magawa ng ating mga barangay at SK officials yung lahat ng kanilang programa. 2 years ago lang yan. Tapos ngayon, nandito na naman tayo, pinag-uusapan natin na hindi pa enough yung term. Yung lagi nga naming sinasabi sa Lente, Robert, hindi naman pwedeng bago lang tayo ng bago ng batas na hindi natin nakikita na ini-implementa siya. Yung wisdom ng 4 years, tama ba yung panahon niyan? Kung dumaan yung 4 years at hindi talaga tama, saka natin pag-usapan yung 5 years. Pero hindi yung ganito na wala pang isang taon na dapat ay i-implementa yung 4-year term, ay andito na naman tayo na nag-uusap ng 5 years. At nabanggit mo nga, Robert, ano yung magpipigil sa ating kongreso? Ito na naman yung gagawin. Kaya talagang natural na una, pakiusapan natin ng ating Pangulo. I-veto na to. Kung 5 years talaga ang gusto, fine, 5 years. Pero mag-election na tayo ng November. At kung hindi i-veto ng ating Pangulo, ito talaga ay naturally i-challenge sa ating Supreme Court.
9: Mm-hmm. Eh kasi po, di ba, parang ang sinasabi dito, parang bigyan nyo naman kami ng chance. Huwag naman kayong mag-extend. Ayaan nyo nang mula sa aming mga panulat. Ika nga, dahil manual voting ang barangay, di ba, Attorney Ona? Ayaan nyo naman kami na yung sumulat na gusto naming maging leader. They have enough time na eh. They had enough time para ipakita kung ano yung maitutulong nila sa barangay namin. And it's about time, whether maganda or hindi. Let the people, di ba, yung community dun sa barangay na yun, mag-decide kung dapat pa bang mag-stay o hindi yung mga local officials, especially the barangay.
10: Totoo yan, Robert, kasi lagi nga naming sinasabi sa Lente, ang gobyerno na alam natin lahat, ang gobyerno na nararamdaman natin ay ang ating mga barangay at SK officials. Hindi naman sa buong buhay natin makikita natin ng isang senador, kahit ka mayor natin eh. Pero sa pang-araw-araw nating buhay, sure tayo na ma-encounter natin, makakasalamuha ang ating mga barangay officials at SK officials. So, yung pagtatanggal sa atin ng karapatan, pumili ng pinakagobyerno na nakikita natin, nakakasalamuha sa araw-araw, eh, napaka-ano niya, napaka-mali. Yan ay pagtatanggal ng basic na karapatan natin na pumili ng mga officials at pumili kung ano ba yung gusto nating pamamahala sa ating barangay.
9: Ayan. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras.
10: Salamat din, Robert. Magandang umaga ulit.
9: Magandang umaga po si Attorney Ona Caritos, ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections. Ayun, tama si Attorney Ona. Hintayin natin ang Pangulo. Hintayin natin ang magiging desisyon niya pagdating sa issue na ito. Oras natin, 8:48. Magandang umaga po kay Tita Lorna Gonzalez, kay Tito Danny at kay Tita Net Kapal. Magandang umaga po sa inyo, ha. At syempre kay Tita Villanueva, nakasimba na to kaya naka-message na ulit sa atin. At syempre magandang umaga din po kay Kuyang Mon Samson, na sabi niya kape habang nakamonitor daw ang tropang extra rice. Naku, extra rice, ayaw niyong magbawas, talagang extra rice. Tita Maria Dulce Orate, Tita Lina Ho, magandang umaga po sa inyo. At syempre, batiin din natin ng good morning, ha, yung mga nakikinig sa atin dyan sa may Pangasinan area, dyan sa may Bulacan na lubog pa rin sa baha, at sa Pampanga na may baha pa rin. Ay nako, sana po ay masolusyonan na ito. Ano? Sana ma-resolve na ito mga baha na ganito, hindi na po maulit. At bati ko lang, ihabol ko lang si Sir Tix Pakapak na nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga po. At ang team o Saab, present pa rin kayo, ha. Ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa Senado, magandang umaga po sa inyo, ha. Mga napakababait ang magigiting nating kaibigan dyan sa Osala. O, nakikita ko, may ebidensya eh. Ipinakikita nila eh. No? Ipinakikita nila yung kanilang ebidensya, ika nga. At syempre, batiin ko lang ang aming napaka-sexy at napakaganda ang institusyon ng Senado. Ate Celi Bueno, magandang umaga po sa inyo, ha. At batiin ko lang po ng happy birthday. Happy, happy birthday.
8: Happy birthday!
9: Kay Kapitana Anching ng Barangay Balimbing, Nagkarlan, Laguna. Kapitana, good morning po. Wow, sa Nagkarlan, ha? Doon pala si Kapitan. Ate Selly, umuwi ka ba sa Nagkarlan? Good morning po sa inyo at enjoy ang weekend. At this point in time, ladies and gentlemen, nag-English. Makakausap po natin ang storyteller. Sabihin nyo, bakit biglang from issue ng barangay? From issue ng mga sugary beverages, biglang dito tayo mapupunta sa storytelling. Bakit biglang naging bata? Naniniwala po kasi ako na lahat tayo ay may bahagi natin na anuman ang ating edad ay may bata pa rin sa ating puso na naiwan. Storyteller, kasi nung ako po, alam nyo, high school, college. Alam niyo po bang nag-storyteller din ako? Pupunta ako sa mga community, nagbabasa ako ng mga books doon sa mga deprived na mga community, binabasaan ko sila ng mga kwento na may magandang illustration, na may magandang ituturo doon sa mga bata, ha? Kaya ngayong umaga, eh makakakwentuhan natin, yaman din lamang mahilig silang maglakbay at makipagkwentuhan. Kakausapin po natin ang founder ng Bahaginan Publishing House at Lakbay Kwentuhan The Storytelling Project, si Sir Ray Buffy. Sir Ray, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po Sir Robert at sa lahat ng mga nanonood ng inyong show.
9: Ayan. Sir Ray, medyo bigyan na nga natin ng preliminary yung mga kapamilya natin. Ano? Paano po kayo napunta sa mga ganito na gawain sa storytelling project? Ano po ang naghikayat sa inyo at nagbukas sa inyo ng pananaw na, ah, hindi, ito ang linyahan ko?
11: Okay, good morning sa lahat. Sir Robert, mula pagkabata, hindi talaga ako mahilig magbasa.
9: Mm-hmm.
11: Textbook reading lang, di ba? Siguro yung ibang mga viewers natin nakaka-relate, no? Na ang pagbabasa, nakikita ko dati na isang academic activity lang,
9: mm-hmm,
11: hindi isang pleasurable activity. At gusto kong mag-iabogado nung malita ko at nung nag-kolehiyo ako, ang kurso ko ay filosofiya.
9: Mm-hmm.
11: At philosophy and human resource development. At sa filosofiya, ang dami mong binabasa. At dahil wala akong kasanayan sa pagbabasa, minsan inuulit ko ng 5 beses bago maintindihan yung isang babasahin. At hindi natatapos doon yung problema kasi kailangan kong magsulat tungkol sa aking binasa. So, hirap na hirap ako. Kasi ang reading and writing are inseparable. Pag hindi tayo exposed sa pagbabasa, mahihirapan din tayo sa pagsusulat. So, sabi ng aming prof, all you need to do is to read, and then write, and start with what interests you. So doon lang ako nagsimula magbasa ng mga nobela.
9: Ayan.
11: Na mga John Grisham Law, ganyan.
9: Uh-huh.
11: Mga books. So after a few months of reading, nakita ko may konting pagbabago. Kung dati lang, best way na ulit, naging 4 na lang, naging 3. Kung dati buong araw ako nagsusulat, naging kalahating araw na lang. Sabi ko sa akin sarili, kung nasimulan ko sana na mas bata, sana mas na-enjoy ko yung pamimilosopiya ng kolehiyo. Kaya pagkatapos kong graduate, HR ako na natungo sa training, sabi ko sa aking sarili, ayoko maranasan ng bawat batang Pilipino yung naranasan ko. Kaya naging advocacy ko ay pagbabasa. Hikayatin ang mga batang Pilipino na magbasa.
9: Opo, ayan. Maganda yan eh. Nung ako, naaalala ko din yan, sir. Dati, ayaw mo magbasa. Minsan, hirap na hirap kang unawain. Pero once makuha mo na yung vibe ng pagbabasa, lalo sa mga novela, minsan, gusto mo magbasa ka na lang na magbasa. Kahit papasok ka sa school, nasa jeep ka, basa ka pa rin ng basa. Ano? Pero this time, sa mga nagawa na ninyong mga kwento, yung common denominator, saan nagre-revolve? Ano ang mga itinuturo? At bakit ito yung mga tema, Sir Ray?
11: Okay. So yung aming ako po ay ang advocacy ko po talaga ay sikayatin yung mga batang magbasa at makasanayan nila. So ang aming pong ginagawang mga libro ay habit forming stories.
9: Mm-hmm.
11: Ibig sabihin, gusto natin tulungan ang mga bata na maging habit nila yung pagbabasa.
9: Mm-hmm.
11: Yung habit, sinasabi niya, no, pag habit daw, sabi ng isang libro, automatic itong ginagawa mo. It eliminates the process of thinking, sabi ni Charles Duhigg. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pag-isipan. Gaya ng panligo araw-araw, hindi na natin pinag-iisipan kung maliligo tayo. Automatic na ginagawa natin. So gusto namin makuha ng mga bata na pag nakita sila ng mga aklat, automatic na bubuklatin nila at babasahin. Pero ang pinopromote po namin ay yung mga libro muna na madaling intindihin ng mga bata. So meron kaming 2 libro na pinakita kanina. Una ay patungkol sa paghikayat sa mga bata na magbasa. Ito yung saan-saan. At yung isa naman ay tungkol sa tamang paghugas ng kamay.
9: Mm-hmm.
11: Ayan. Kasi yan yung mga dapat makasanayan ng mga bata. So, dyan po tayo nagsisimula. At meron pa tayo mga ipapublish ng mga stories na makakatulong sa mga bata na makaugalian yung pag isang habit Yeah.
9: Oo. And then of course, bukod dyan, Sir Professor Ray, meron tayo mga storytellers, 'di ba? Kailangan, 'di ba, kapag mga bata para makuha natin yung mga yung focus nila, attention nila, 'di ba? Bukod doon sa magandang illustrations, doon sa mga gandang daloy ng kwento na hindi sobrang haba din, 'di ba? Yung mga nagkukwento din mismo, ano, dahil importante po 'yun, 'di ba? Naalala ko yung dati, 'di ba? Magandang araw mga bata, may mga pagano-ganon pa. Ang aking kwento ngayon ay tungkol
11: yes.
9: yung mga pagganyan yan.
11: Totoo po. So kami po, actually nag-iikot po tayo personally
9: Ayan.
11: Around
9: Ayan.
11: The Philippines through our Lakbay Kwentuhan. Kasama ko dito ang ating kaibigan si Larry Monserrate Piojo, yung ating
9: siyempre,
11: kaibigan
9: naman,
11: photographer.
9: Ang batikan nating photo na kaibigan. No? Nag-iisa lang yan sa Ray.
11: So, nag-ikot kami at nag-train kami ng mga teachers,
9: Galing.
11: Daycare workers, SK. Tayo na SK kanina, napag-usapan yung election. Mm-hmm. Ano? Nag-train tayo ng mga SK officials para maliban sa kanilang programa na sports, and mm-hmm. di ba kadalasan, sports
9: opo,
11: and
9: opo.
11: Beauty contest.
9: Correct.
11: So, iniikayat natin sila na magkaroon ng programa sa pagbabasa, reading, para makatulong doon sa ating pagtugon sa ating education crisis.
9: Opo.
11: So, kaya nang binanggit nyo kanina, importante na yung nagkukwento ay meron ding skills, no? Kasi isa rin yung napag-aaralan. Pero naniniwala kami sa The Storytelling Project, yung NGO na binuo namin, that we are all storytellers and we all have our own way of telling stories.
9: Correct.
11: Lahat tayo kwentista. At may kanya-kanya tayong paraan ng pagkukwento. At binabanggit nga po lagi sa ating sa aming mga workshop, lalo na pag sa mga parents, ano, sabihin ko, isa pong patunay na mahusay ang mga Pilipino sa storytelling ay chismis.
9: Totoo.
11: Di ba? Chismis. Chismis is a form of storytelling and a very effective one. Bakit ka nyo? 5 taon na yung nakakaraan, alam mo pa rin yung chismis.
9: Tanda-tanda mo pa rin, ano?
11: Oo, tanda-tanda mo pa rin.
9: Hindi na nga kasi, nakatira dyan yung tao pag naalala yung pangalan. Ay, nung nandito yan, ganito
11: yun
9: yan.
11: Po, kasi sa chismis, natural yung ating paraan ng pagkukwento. Yung gumagamit tayo ng iba't ibang boses, di ba? Minsan, hihinaan mo yung boses mo, lalakasan mo, minsan tatawa ka pa, may action ka pa, pahampas-hampas ka pa dyan sa katabi mo habang ito'y nagkukwento, pati yung tawa mo, lahat ito'y lumalabas naturally. So, ang kailangan lang natin, gawin natin positibo ang ating skills on chismis, gawin natin itong kapakipakinabang at gawin natin ito sa pagkukwento sa mga bata.
9: Sir Ray,
11: at, yes po.
9: Opo, isa pa po, ano, itong mga Lakbay Kwentuhan na storytelling project po ninyo ay saang mga community na siya nakapunta at yung ba mga pinupuntahan ninyo na yan, syempre ang tanong nila, baka maririnig nila tayo, may bayad kaya, magkano, or libre kaya, kasi pwedeng ma-invite nila kayo para makapasyalan din po ninyo yung community nila, Sir Ray.
11: Opo, magandang katanungan po yan. Iba-iba po, ano, meron kami mga imbitasyon mula sa LGU. Minsan yung LGU nagpo-fund ng mga workshops, sila yung nag-request mismo na, gusto namin i-train ang aming mga daycare workers, ang ating mga DepEd teachers, so sila yung mag-request. Pero meron din pagkakataon na mga communities na ang ginagawa namin, naghahanap lang kami ng paraan para maging libre sa kanila. So, hanap kami ng sponsors dito sa Metro Manila, tapos isasabay namin sa aming lakad.
9: Ayan.
11: So, para mas tipid din, meron kaming van, no? Si Larry kasama ko rito. Umiikot kami at tinutuhog namin mula north. Iniikot na namin yung north hanggang sa nakarating kami ng Mindanao, umabot na kami ng Zamboanga, Sibugay.
9: Wow.
11: Ayan. Pero nakapag-workshop na rin tayo as far as Tawi-Tawi, tapos Babuyan Island sa taas.
9: Ayun.
11: So, ayan po. Minsan yung mga
9: Pilipinas na pala naikot nyo eh.
11: Opo, naikot na talaga natin ang buong Pilipinas.
9: Medyo bitin lang tayo sa oras, Sir Ray, dahil 9 o'clock na. Sa susunod na pagkakataon, yung mismong storytelling naman ang pag-uusapan natin.

0: workshop sa Davao. At dito po sa Metro Manila, meron kaming workshop for our TSP volunteers, the Storytelling Project volunteers. At meron din sa Pampanga.
1: Oy, pag nagpampanga ka, tukiko, doon kami. Sir Ray, maraming salamat!
0: Maraming salamat!
1: Happy Saturday po si Sir Ray Buffy, ang founder ng Bahaginan Publishing House at Lakbay Kwentuhan, The Storytelling Project. At syempre, maraming salamat din kay Kuyang Larry Monserrate Piojo. Napakahusay niya. Tingnan niyo yung mga litrato niya. May mga paulan effect pa yan, ha? At syempre, bati lang natin ang good morning si Kuyang Jun. Kakbay, Kuyang Jun, magandang umaga. At syempre, eto na po tayo. Ito na po ang mga balitang dapat alam mo antemano.
2: Balitang dapat malaman mo antemano.
1: Tatlo patay sa pamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Estudyanteng na maril sinasabing Agosto pa nagplano. Chinese Embassy naglabas ng video na nagdidiin sa Pilipinas sa nabanggang barko sa Palawan. Philippine Coast Guard at DFA umalma. State of Calamity dineklara sa Camarines Norte dahil sa epekto ng El Nino at krisis sa tubig. Ilang manging isda umaangal na sa matumal na bentahan ng isda sa Coron, Palawan dahil sa nasunog na barko. Ombudsman naghain ng reklamong graft laban sa pamilya Villar dahil sa sinasabing aberya sa perwisyo sa Prime Water. Protesta sa Lunes kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, kasado na. 15,000 pulis na ipopose sa Lunes, tinawag na overkill. At 2026 Asian Games sa Arangkada na mamaya sa Nagoya, Japan. At sa ating showbiz, Moira De La Torre nagsalita na sa dahilan ng pag-unfollow sa ilang showbiz friends. Paano? Susunod na ang mutya ng masa at pati ko lang din pala bago tayo magtapos ng congratulations in advance. Congratulations po sa pagbubukas ng Windlass Maritime Training dyan sa Las Piñas. Congratulations po. Susunod na ang nag-iisang mutya ng masa. Doris Bigornia. Bye.

0: TZMM Número 1 sa aksyon. TZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, umaasa ang kampo ng mga biktima ng extrajudicial killing sa magkakaroon pa rin ng pagkakataong mailahad ang kanilang salaysay sa paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sinabi sa DZMM ng abogado ng EJK victims na si Attorney Nery Colmenares na nais din na kanilang panig na mapabilis ang trial dahil bukod sa matagal nang humihingi ng hustisya ang mga kaanak, nais din nilang mahusgahan ang dating Pangulo habang nasa maayos pang kondisyon. Sa status conference hearing noong Miyerkules, pinayuhan ng ICC Trial Chamber ang prosecution bawasan ang mga testigo kasunod ng hiling nitong mabigyan ng halos 200 oras para ipresenta ang mga ebidensya.
2: Nasa interes ng mga biktima at ng prosekusyon na matapos ito sa pinakamabilis na paraan. Kaya kung kailangan mang itrim yan, lalo na kung

0: corroborative lang naman, o di pwede namang sigurong magkaltas doon. Ang sinasabi lang namin, sana naman hindi rin mawala ng oportunidad ang mga biktima na mailahad ang kwento nila.
1: Ibang balita naman, handa ang Commission on Elections na ipatupad ang batas kontra political dynasty sa halalan sa 2028 sakaling maipasa ng Kongreso. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na may sasakatuparan na ang mandato sa ilalim ng konstitusyon na halos 4 na dekada nang hindi na ipatutupad, kasabay ng muling pagpapahayag ng suporta sa panukala. Nanawagan din ang COMELEC sa Kongresong bilisan ang pagpasa nito dahil nalalapit na ang paghahain ng kandidatura sa September 20 hanggang 26 sa susunod na taon. Git ni Garcia, kailangan ng COMELEC na bumuo ng implementing rules and regulations para maiwasan ang kalituhan sa pagpapatupad nito.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako, si Robert Mano.
3: DZMM Balita. Balita ngayon, ngayon. Mutya ng masa.

0: Mutia na Masa. Masa.
1: Wala na bang ilalakas yung palakpakan? Ayan! Para magising tayong lahat. Sa bagay, lagpas alas 9 na. So dapat lahat tayo ay gising na at ginagawa na ang ating mga gawain ngayong Sabado ng umaga. Pero syempre, pag Sabado, dapat kaakibat na ng inyong schedule ang panonood dito sa atin, no, sa ating programa. Kaya magandang umaga po mga kumare, kumpare at ka-chill. Tuwing Saturday morning, ako po ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya at ang inyong kasama. Lahat na lang ka. Ako po si Doris Bigonia. Ito ang Mutya ng Masa. Mission po namin dito sa programa ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at andyan po kayo ha. Ramdam namin ang inyong pagmamahal, ang inyong pagtutok. Hindi lang po dito sa programa ito ay kundi sa lahat po ng programa ng DZMM Teleradio, DZMM 630. Tama ba ako? Kami po ay mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Radio Patrol sa East 30. Sa Metro Manila at Mega Manila po yan, sabay na papanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant at live na live po ang ating live streaming. Siyempre, i-follow nyo po at i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio at YouTube channel. Eh, wag po kayong lemya. Gawin nyo na po yan ngayon. Ngayon na. Isama nyo, isingit nyo doon sa mga gagawin niyo. Kasi ngayon po ay Sabado. Maganda ang ating panahon, ha? Kaya yung mga labada ninyo, eh, naku Diyos ko, isampay nyo na. Bago pa po mag-ulan-ulanan naman mamayang hapon. Welcome po dito ang inyong mga mensahe, ha? Kung meron kayong gustong i-share na kwento, padala lang yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number na... Asan yung tutot natin? Yung lumang tuktok. Ay, wala. Mahina. 0919-278-3000. Ulit. Iyon, oh. 3210. 0919-278-3000. Yan po ang ating Viber namin. Diyan po kayo magbigay ng inyong mensahe. Kayo po, kung gusto niyo, tumawag kayo. Magkausap tayo dito. Nang sa ganun ay kasali kayo sa ating balitak ngayong araw na ito para rin malaman natin kung meron kayong mga issue, meron kayong mga concerns o baka masagot yan ng aming kasama dito lalo na public service baka mo, o di syempre sino pang hahanapin natin kundi ang ating public service lead, ang ating public service head, walang iba kundi si Paul Bea. Good morning, Paul.
2: Magandang umaga mga kapamilya, mga kaservisyo. Mutya, magandang umaga, blooming mo ngayon.
1: Ay, talaga ba? Oo, mayroon akong bagong makeup art.
2: Oo nga eh.
1: Nagpa-makeup ka ba doon?
2: Si Nanay Joel.
1: Oo. Galing, no?
2: Galing.
1: Eh, may makeup daw siya sa Sigabo.
2: Hindi, ikaw na si Julia.
1: Hindi, si Coco Martin. Si Coco Martin. Uy, si Coco Martin, ang tagal na natin hindi nakikita yan. Dati, okay. Alam mo yan, dumadaan pa yan dito. Pinanonood kami ni Alvin Alchico nung SRO.
2: Sumusuporta yan sa mga programa ng
1: Correct.
2: DZMM.
1: Correct.
2: Lalo na sa, yung DZMM Merry Christmas.
1: Oo nga.
2: Pagano siya last year.
1: Oo.
2: Ngayon sana ulit. Direk, magandang umaga
1: direct, po. Direk, alam mo dati kami yan. Pinabaya ako na lang kay Julia Montes. Oo.
2: Nasaktan siguro si Direk Coco.
1: Oo, mga isang linggo hindi nakapasok. Ay, jokes lang ha, Coco Martin, Direk. Magandang umaga sa iyo, Julia. Mua-mua. Mm-hmm. Ngayong Sabado, marami pa po tayong handog ng servisyo publiko. Mamaya, makikibalita po tayo sa bagong project ng Paranaque City. Uy, sa akin nito ha.
2: Yeah.
1: O, taga dyan ako, Paranaque yan ako eh.
2: Oh.
1: Yung Universal Healthcare ID para sa mas madaling access sa servisyong pangkalusugan. Yan ang ating aalamin at ngayong... Uy, ano yan ha? Wala ka. Ay, mamaya, kaya interesado ako dyan. O mga nanay, mga tatay, lahat na ng interesado dito. Hindi lang po yung may sakit, kundi yung
2: residente
1: ng Parañaque. Kasi ang ibibigay ito ng proyekto na yan, para sa inyo yan.
2: Kailangan natin yung mga benefits.
1: Tama.
2: Importante yan.
1: May mga benepisyo, kaya tayo po ay makinig at manood para malaman ninyo. Ngayong Sabado po, ibabahagi naman natin ang kabuhayan ng pamilya ni Marisa Estonilo, ang paghahango at pagkuha ng mga, gusto ko to,
2: yeah,
1: talaba at tahong. Sarap. Sa ilalim ng tulay sa Bulungan Seafood Market sa Parañaque. Ano nga ba ang pinagdadaanan ng ganitong hanap buhay? Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Paghahango o pagkuha ng talaba at tahong ang isa sa mga dinarayo ng mga wholesale buyers, nagtitinda sa palengke at mga mahilig sa seafood sa ilalim ng tulay sa Bulungan Seafood Market sa Parañaque. Dito kasi matatagpuan ang isa sa mga pinakamurang bagsakan sa buong Metro Manila. Isa ang pamilya ni Nanay Marisa Estonilo ang matagal nang naghahango at nagtitinda ng talaba at tahong sa lugar. Gabi hanggang madaling araw nagsisimula ang kanilang trabaho. Ito kasi ang oras ng bagsakan at bentahan ng mga sariwang huli mula sa dagat. Ayon kay Marisa, lahat silang 12 magkakapatid sa paghahango at pagtitinda ng tahong at talaba na lumaki. Kaya naman hanggang ngayon, ito na rin ang naging kabuhayan ng kanyang pamilya, katuwang ang asawa na dating pahinante ng truck. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Basta AM DZMM.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gastos nila para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM DZMM. Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa.
10: Ganda!
1: Siyempre, nagbabalik kami dito. Ah, magandang umaga po ah sa mga nakasubay. Parang nagpapagalit ako. Parang ano yan. Siyempre bumabalik kami dito. Yan po ang ating ano lang naman, Carino Lambing. Tama ba Carino Lambing po? Oo. Dahil umaga po ng Sabado, lahat tayo ay busy-busy. Yung iba naman, siyempre gusto nilang mag-relax-relax. Yes. So habang kayo ay nagre-relax-relax, eh makinig po kayo at manood po kayo dahil dito po sa Mutya ng Masa ay makakapulot kayo ng mga kwento na inspiring. Si Paul Bea po ay nag-iikot po yan sa buong mundo.
2: Opo.
1: Oo. Siya po ay kumukuha ng mga kakaibang storya. At hindi lang po yung mga gusto natin sila matulungan, kundi sila ang tutulong sa atin dahil sila ang magbibigay ng inspirasyon.
2: Kaya yung may mga nais po na gusto niyong yung kwento niyo, may lahat sa Mutya ng Masa, pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0919-278-3000. Para po puntahan namin kayo at malay nyo, kayo ang makasama namin correct. Po dito.
1: Correct. At tayo, talaktakan tayo dito. Kasama po natin ngayon sa umagang ito ay si Nanay Marisa Estonilo. Nakita nyo naman po yung storya niya. Mula po siya sa Parañaque City at ang kasama po niya ngayon ay ang kanyang anak na si Dana May Estonilo. Kasama rin niya partner. Sila ay magpartner sa paghahango ng talaba at tahong. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Hindi ko napindot. Magandang umaga po.
10: Magandang umaga rin po.
1: Ma'am Marisa at Nanay Marisa at Dana May. Nanay, ilan po ang anak niyo?
10: Lima po.
1: Lima.
10: Opo.
1: Lima lang, hindi limang po.
10: Lima lang po.
1: Lima.
2: Kung gusto mong madami, pakitanong kung ilan sila magkakapatid.
1: Ilan?
10: 12 po.
1: Sus Mariosep. Konti?
2: Konti
1: lang, isang dosena. Oo, magandang umaga po. At syempre, Dana, ikaw ilang taong ka na iya?
10: 20 years old po.
1: 20, nag-aaral pa?
10: Opo, third year ha. College na po ako ngayon.
1: Saan?
10: Sa Datamex po.
1: Naku, maganda yung trabaho na pagka-graduate. Kaya ayusin mo at galingan mo.
10: Apa.
1: Okay. So habang ikaw ay nagde-data-data, naghahango ka rin ng talaba?
10: Opo, kapag may time po. Kasi po wala po kaming pasok ng weekend po. Doon po, sa weekend, doon po ako kumikilos.
1: Ay, ang galing. Okay. Nay Marisa, ano ang kwento mo naman? Gaano ba kahirap? Kasi kami ni Paul, kakain lang kami ng talaba. Yung tahong, alam mo yung anong tawag doon sa may sabaw pagkainan mo? Pagkainulam mo?
10: Igigisa po.
1: Oo, tapos may sabaw.
10: May sabaw po, lagyan po ng ng Sprite. Yun po,
1: Tapos may luya.
10: Opo. Bawang sibuyas luya.
1: Oo. Mamaya magtingnan natin kung paano iluto yan. Tapos meron dahon ng
10: sili.
1: Okay. Tama, alam ko yan, Paul. Oo, alam ko yan. Siyempre, kumakain nga po kasi tayo ng ganyan. Pero gano'n po ba kahirap yung gano'n? Alam ko madaling araw pa lang bumabanat na kayo. Ano po ba, Nay?
10: Opo. Simula po itong umaga po. Pag may ano po kami, tira na paninda namin. Ako po yung sa umaga. Sa gabi po, yung anak kong panganay ang nagtitinda.
1: Mm-mm.
10: Kumbaga, salitan po kaming dalawa.
1: Okay. Yung sinabi, yung pinupuntahan sa Parañaque?
2: Bulungan po.
1: Ano nangyayari sa Bulungan?
10: Ay, maganda rin naman po doon mamili kasi mura po ang paninda doon.
1: Mm.
10: Kagaya ng tahong, talaba, isda.
1: Mm-hmm.
10: Tsaka lahat po ng seafoods.
1: Mm-mm.
10: Mura po ang bilihin doon po sa amin.
1: Okay. Oo. Bakit po yan ang napili ninyo na hanap buhay?
10: Simula pa po nung bata pa po ako, yun na po ang kinagiliwang kong magtinda.
1: Mm-hmm.
10: Bago po ako sa tiyahing ko, yun po ang talaga, pagtitinda po ng mga tahong ganyan.
2: Paano po nagsimula na yung pagtitinda ng tahong at paghango ng talaba? Paano po nagsimula yun?
10: Nung bata pa po ako, nag-ano po ako sa mga bangka-bangka, umakyat po ako, tumutulong po ako maghimay, tapos binibigyan po nila ako ng tahong. Pag naman po nun,
11: binibinta po namin sa palengke, sa oo, pamilyang bayan ng Paranaque. Doon po namin tinitinda.
12: Oo.
11: Tapos, pagka-uwi namin ng bahay, may dala, may bitbit na po kami na ano, bigas, ulam.
12: Oo. Oo.
1: Sa 12 na magkakapatid, ikaw lang ang napunta sa paghahango ng talaba at taong?
11: Ano rin po sila? Nagano sila ng halaan?
1: Ah, halaan. Yung mas maliit?
11: Opo.
1: Yung mas maliit po? Yung, oo.
11: Yung clams?
1: Oo. Yung masarap yun. Masarap yun. At saka healthy din yun.
2: Opo. Nililinis pa yun. Tama po ba?
11: Opo. Pinapasokan na lang po. Nilalagyan ng asin yung tubig para po iluwal yung buhangin ng halaan.
1: Okay. Magkano po ang kinikita ninyo sa ganyan? Kasi kagaya ang talaba, mahal yan eh. Pag sa restaurant, di ba?
2: Sa palengke, kilo eh.
1: Oo, yun. Magkano po ang kinikita ninyo?
11: Ang bintahan po namin sa talaba, ang ano namin, bali 140 po isang galon.
1: 140?
11: Opo. Bali sa isang timba po, nagkakalaman po yun ng 10.2. Ang bintahan po namin, 700 po. Isang timba.
1: Ah, benta ninyo 700. So, sa 700, magkano sa inyo?
11: Ayun niya po, bali pumapatak po yun ng 140 ang isang galon.
1: Ah, ay, sapat po ba yun na ganun ang kita?
11: Opo, umaano rin naman po. Minsan po, may kita, minsan, lugi.
1: Ay, ganyan? Bakit? Opo.
11: Hindi naman po kasi karamihan na ano, mabili. Minsan po matumal din po yung panindahan namin. Kaya gano'n ang ano.
1: Pero ang tahong mas mura.
11: Opo, mura ang tahong.
1: Oo. At saka mas marami ang bumibili. At kasi nga merong mga sinasabi na mabuti para sa kalusugan.
11: Opo.
1: Lalo na yung sabaw, pagka hinigop mo yung sabaw. O pati yung halaya. Diba?
11: Opo.
1: O Diana, bakit ikaw naman eh na gustuhan mo rin na maghango ng talaba at tahong?
10: Para din po may sarili po akong income kasi minsan lang po ako sa kanya manghingin ng pera eh.
1: Oo.
10: Ano din po, syempre nag-aaral ako. Tapos siya na din po yung nagbabayad ng tuition ko. Mm-hmm. Ganon. Ano, nagbi-business na rin po kasi ako. Ah? Mas gusto ko po kasing working student na lang po para sa akin kasi. Ako na po ang nag-aasikaso po sa amin po sa sarili po namin pesto. Hindi naman po ako nawawalan, binibigyan din naman po ako ng magulang ko.
1: Ikaw ba panganay?
10: Hindi po, bunso po ako. Ay, sa limang magkakapatid.
1: Bunso. Oo. So, nay, ikaw ay naka-impluwensya sa kanya. So, sa nanay mo nakuha yung pag-ano mo na, ay sige, magnegosyo na lang ako.
10: Opo. Opo. Ano po? Bali po kasi iba po yung income na nakukuha ko sa business ko po kasi po yung pinaka-business ko po ano, nagre-resell po ako ng mga like damit, ganun.
1: Resell.
10: Opo.
2: Saan to, online?
10: Talaga. Opo, pinopost ko po siya online din. May nag-walk-in din naman po siya.
2: Saan mo kinukuha yung mga damit?
10: May mga seller po ako eh, kahit saan po, ganun.
1: Okay. O, ito man
2: bata pa nito siya.
1: Wala nakikita nito ang batang to. Oo. At least nakakatulong ka sa magulang.
10: Opo, ayun po yung mas mabuti doon.
1: Oo. Marisa, ano ang pakiramdam na ganun sa hirap? Parang nakikita ko napakahirap ng ganung klaseng trabaho, Paul. Kasi madaling araw pa lang naandong ka na. Ilang taon mo nang ginagawa ito, ma'am?
2: Ako, syempre, pag may maulan, hindi rin
1: po. Oo,
11: ay, naku, tama. Ang kalaban po talaga namin, init at saka ulan. Kasi doon ka talaga anuhin ng sakit. Kagaya ngayon, puso ang trangkaso, kaya...
2: Saka yung sunod-sunod na bagyo.
11: Oo, yun.
1: Oo, oo. So ano yung pinaka sa palagay mo ay masasabi mong pinakamalaking hamon o challenge na hinaharap mo sa paghahanap buhay mo ng ganyan?
11: Ano po? Laban lang naman po ng laban kung ganyan na mahirap kung sa mahirap. Pero kakayanin natin dahil sa pamilya natin.
1: Opo, opo.
11: Kaya kahit anong hirap, gagawin mo.
1: Mm-mm.
11: Para lang itaguyod na yung pamilya.
1: Mm-mm.
11: Tapos, makatulong ka sa kapwa mo, yung walang mga trabaho, matutulungan mo kasi.
12: Oo.
11: Yun ang ano eh, maglilinis ng taong sa akin.
12: Mm-mm.
11: Kaya, yun ang ano dyan.
2: Yung mga anak niyo po, ganun na rin kasama niyo po sa
11: yung
2: pagtatrabaho, pag tinda.
11: Bali, yung dalawa po, sila ang gabay doon ng kargador, kumbaga nagbubuhat sila. Mm. Tapos siya, siya naman pag ano, pag walang katulong, siya rin ang nag-asikaso doon sa paninda namin. Nag-aakot ng ano, iipunin, lalagay sa banyera para hindi nakakalat.
12: Correct, correct. Hindi ba kayo nasusugatan? Kayo ba, di ba binubuksan ng ganyan?
11: Oo. Minsan po, pag na dumaplis yung kutsilyo sa kamay mo, talagang masusugatan ka.
12: Oo.
11: Dahil, siyempre, yung ibang buyer, gusto magpabukas ng talaba.
12: Mm-hmm.
11: Gusto makita yung
2: laman
11: kung mataba.
12: Totoo.
11: Opo. Mm. Minsan po, hindi mo talaga masintro yung kutsilyo, madadaplis talaga sa kamay mo. Doon talaga.
12: Aray, o titigil ka na muna ng pagtitinda.
11: Ay, hindi po. Tuloy-tuloy rin po.
2: Ay, pa'y sugat.
11: Opo. Ano lang naman po yun, kapraso. Pero, masasabi mo talagang masakit.
12: Oo.
11: Kasi ano yun eh.
12: Parang ngayon pa lang nasasaktan na ako eh. Di ba?
2: Mahirap. Mahirap. Tigas siya yung pagbukas ng talaga. No,
12: correct.
11: Opo.
12: Si Dana, hindi, siyempre hindi naman ordinaryo para sa mga kabataan na kagaya mo na ganyan ang pinasok na trabaho. Although meron ka pang ibang negosyo. Mm-hmm. Pero hindi ka ba, hindi naman ikinahihiya? Or di ba parang nagtatago ka ba sa mga kaibigan mo? At teka, baka malaman nila na nagtitinda ako ng talaba. Yung ganon, di ba?
10: Hindi po.
12: Oo. Hindi. Bakit?
10: Ano po, pinapakita ko lang po sa kanila na ganon yung pinagkakakitaan namin. Hindi naman po mahirap eh. Kaya ko naman po kasing gawin.
12: Oo.
10: May mga katulong din naman po kasi ako.
12: Oo. At hindi ka hiya-hiya yung ganyang klaseng trabaho?
10: Hindi po.
12: Oo. Bakit? Yung iba nga walang hanap buhay.
2: Marangal yung trabaho.
12: Oo. Pero kayong mag-ina, di ba kayo nag-aaway dun sa negosyo nyo na yan na mamaya, o sabi ni Nay Marisa, Dana, ang bagal mo naman, yung mga ang bagal mo magbukas, yung mga ganyan. Ano mga challenge sa inyong dalawa?
11: Ay, minsan po pinapagalitan ko rin po talaga siya kasi pag inutusan ko, minsan hindi ka agad siya nasunod. Kaya yun ang ano, binabaliwala niya minsan yung sinasabi ko na kunin mo si ganito, ilagay mo dun, pabaliwalain niya. Mm. Kaya dun din ako nagano sa kanya.
12: No, yun. Wag namang magbatuhan ng talaba.
11: Ay, hindi po.
2: Sugat ang aabutin.
12: Oo, sugat ang aabutin. Pero Nay, ang gusto naming malaman, yung buhay mo, gaano ba kahirap yung buhay mo noon at nakita mo na ang paghahango ng talaba at tahong ang makakasagot doon sa, hindi naman hirap ng buhay. Oo. Ano po yung nangyari sa buhay ninyo, ma'am?
11: Ang noon po, tindira lang din po ako ng tiyahin ko.
12: Mm-mm.
11: Ngayon po, inano ko na po na kagaya ng ano na ano tayo ng puhunan.
12: Mm-mm.
11: Kaya mabait naman din po yung tiyahin ko dahil may isang ano rin kami doon na naghahanap din ng katiwala.
12: Mm.
11: Ako po yung naibigay ng tiyahin ko. Tindira niya ako pero ibinigay niya ako doon sa kabila para po magkaroon din po ako ng sariling puhunan.
12: Oo.
11: Kasi ang laban po namin nung araw, hati.
12: Mm.
11: Hati sa ang tubo.
12: Oo.
11: Kumbaga, lalabas ang ipunin muna namin yung puhunan tsaka yung mga expenses.
12: Oo.
11: Yung ganun.
12: Okay, okay.
11: Ngayon po,
12: mm,
11: kung nakakailan sa ako po ako, pabalik-balik ng Cavite City, kumukuha ko ng
12: sa Cavite.
11: Talaba tsaka tahong.
12: Oo.
11: Kaya doon po ako naka ano ng puhunan na nakaipon nung nag-ano na kami nung nakuha na namin yung puhunan namin. Mm. Tapos lahat ng mga ano, yung may kunting tubo, pinaghatian po namin ni Ma'am Evelyn.
12: Ah, sino si Ma'am Evelyn? Ah, yung kumuha sa inyo?
11: Yung kumuha po sa akin.
12: Ah, okay, okay. Ikaw naman, Dana, hindi ka na ba nag-uulam ng taho ngayon?
10: Asawa na po eh.
12: Diba? Diba? Araw-araw na nakikita mo yung tahong at talaba, ayaw mo na?
10: Hindi naman po. Oh. Ano po kasi, minsan po, kasama po akong kumuha sa laot po.
12: Ay,
10: opo, opo, mapalaot po. Opo, lumalaot po ako.
12: Oo, hindi ka natatakot?
10: Hindi po. Mm. Sanay na po.
12: Oo.
2: Anong oras kayo? Nagsisimula?
10: Maaga po eh. Umaga.
2: Anong oras sa umaga? Madaling araw?
10: Ano po? Opo, mga ganun po. Alas 6 po. Makasas mo,
12: Joseph. Oo, so, hindi naman. Hindi naman delikado. Siyempre, delikado.
10: Opo, delikado po. Kasi, ano na po yun eh. Malalim na po kasi talaga pag sinabi nating sa laot. Mm-mm. Pero, nasanay na po ako lumungoy. Tapos, magsabit ng sinaya po sa ano, sa katawan natin.
12: Saan ba nakukuha yun talaba? Di ba sabi natin, Paul, di ba yung pang biro-biro natin? Oh, pakapitan na lang ng talaba yan. Saan ba kumakapit ang talaba?
10: Sa Kawayan po, tsaka po sa May Lubid.
12: Okay, okay. So, yun ang panghuli.
10: Tama? Ano po?
11: Saan tumutubo po yung tahong at saka talaba? Doon sa sinasabing buya.
2: May nilalagay po kayo doon? Sinisetup kayo?
11: Namumunan din po kami.
12: Ganyan. Tapos, pagka pumalaot na kayo, kumbaga ipipitas na lang kayo. Pipitas na lang.
2: Harvest na lang.
10: Buwan po, ganun po.
12: Nanlalaban ba yung mga talaba? Hindi. Mahirap kunin? Paano kunin, ma'am?
10: Ano po? Nakagwantes po kasi yun. Opo, tapos, sariling ano po, sikap po kung paano mo siya kukunin. Minsan po kasi balot-balot siya.
12: Oo.
10: Ano, ganon po siya sa kamay.
2: Nakatumpok.
12: Parang ang hirap.
2: Ang pagbuhat yung mabigat. Kasi
12: oo, mabigat.
10: Opo.
12: Oo, kaya may kasama kayo iba pang anak ninyo. Yun, lalaki naman.
11: Mga tauhan po.
12: Mga tauhan. Ang hirap, parang ang hirap na trabaho yung gano'n. Para tayo, kain lang ng kain. Yung pala, kung saan ang galing, kung paano nang napunta sa mesa natin, ay mahirap pala. Ay, sus, Mariosep. So, Paul, ano ang gagawin natin sa ating mga bisita ngayon? Parang bilang kilala naman sa kanilang inspiring na story, lalo na si Dana kasi bata. Hindi mo naman hindi ka bihira ka makakita.
2: Bihira.
12: Ng mga ganyang klaseng kabataan.
2: Gen Z ba? Gen Z na nagtatrabaho.
12: Gen Z,
2: sa panahon
12: TikTok,
2: ngayon.
12: TikTok sila ngayon, di ba? Online selling.
2: So, na-influensya ni nanay. Tanong lang ako kay nanay. Nanay, yung negosyo niyo po nung simulang nagtitinda kayo, bago po ba nito yung buhay ninyo ngayon?
11: Opo. Malaki pong pinagbago namin ngayon.
2: Bakit po?
11: Dati kasi, nag-ano lang po kami, nagre-renta ng sasakyan para po makapagpa-deliver kami. Ngayon po, awa na naman po ng Diyos. Mayroon na po kaming sariling sasakyan na nagde-deliver sa Malabon.
2: So, bukod sa Paranaque, meron po kayong pinagdadalahan sa Malabon?
11: Opo.
12: Di ba sa Malabon, meron din yung bulungan?
11: Opo, doon po sa bayan ng Malabon.
12: Okay. So, Paul, lumevel up si Nay. May sasakyan.
2: Talagang nagsipag. Ano?
12: Correct.
2: Dito natin makikita yung sipag, tulong-tulong ng buong pamilya. Tama. Kasi lahat ng magkakapatid nagtutulong.
12: Nakapagpundar na kayo ng sariling bahay?
11: Mayroon po.
12: Okay, tamo na. Oh, di ba? Tapos may pinapaaral pa kayo, Nay?
11: Dalawa
12: na lang.
11: Sila magkasunod po.
12: Tapos ito nagtatrabaho na rin.
11: Opo, dito pa rin yan sa akin, nagtatrabaho siya doon sa ano.
12: Ayun naman pala, Nay. So, kung baga ay set na kayo, kasi meron na kayong bahay, may sasakyan, mga anak ninyo, medyo okay-okay na, dalawa na lang nag-aaral, o ba't hindi po pa po kayo tumigil ng pagtatahong, paghahango? Ilan taon na kayo, Nay?
11: 53 po.
12: Ilan?
11: 53.
12: Ay, batang-bata.
11: Hindi pa po pwedeng magtumigil tayo kasi lahat po ng mga nangangailangan ng mga kapatid ko, pamangkin ko.
12: Oo.
11: Sa akin po umano yung umasa.
2: Tinutulungan niyo po sila?
11: Opo, lahat po.
2: Opo.
12: Hindi po ba mahirap yun?
11: para sa akin, hindi naman po ako nahirapan dahil tiwala lang sa taas.
12: Mm-hmm. Bakit inako niyo po yung responsibilidad na yon?
2: Yan.
11: Wala na po kasing magulang yung amangkin ko.
12: Mm-hmm.
11: Tapos yung isa kong pamangkin nag-aaral sa Samar. Tapos yung kapatid ko, byuda.
12: Oo.
11: Kumbaga, sa akin, lahat sila mano.
2: Yung mga kapatid niyo po na 12, kompleto pa po ba, nanay?
11: Kulang na po kami ng 4.
2: So, 8 na lang?
11: Opo. Opo. Mm-hmm.
2: So, kayo ang takbuhan ng buong pamilya?
12: Opo. At tama, takbuhan, ano?
11: Kaya, kahit ano, hindi ka pwede tumigil ng pagtitinda dahil ako lang ang inaano nila na madaling takbuhan.
12: Oo. Napakabait naman po ng puso nyo, Nay. Kasi pati yun sa mga pamangkin ninyo, kayo ay ang kumikilos para pakakuha rin ng tama o maayos na buhay. Oo. Kaya nga, sabi ko, bakit? Siyempre, kung ako yan. Diba ilang, okay lang, Nay. Ang hirap na trabaho, ilang taon ginagawa, di ba?
2: Hindi ba po ako ay hindi po ba nagtatanong yung mga anak, bakit tinutulungan niyo pa yan? Yung mga pamilya na siguro, wala po bang ganun?
11: Mapabait po yung mga anak ko. Sila pa po ang nagsasabi na, Mama, bigyan mo yan kasi ganito, wala na silang pambili ng baon ng mga anak nila, ulam, bigas.
12: So, parang kumbaga, yaman din lamang na nakakaluwag kayo ng konti. Nagbibigay kayo. Dana, hindi mo ba nire-resent yung gano'n na yung nanay mo nagbibigay doon sa mga kamag-anak mo?
10: Hindi po. Kasi po, siya rin naman po yung may gusto noon at saka siya din naman po yung nakita ng pera sa amin.
12: Ah, oo. Sa palagay mo, ikaw din, imamanahin mo na rin yung ginawa ng nanay mo.
10: Sa ngayon po, hindi naman sa ngayon.
12: Oo.
10: Dati po kasi, nung may nasunugan sa amin, ganun din po yung ginawa ko eh.
12: Mm.
10: Nagbigay po ako ng, hindi ko na naman nagagamit na damit, ganun.
12: Oo.
10: Tapos, ayun, nagbibigay din naman po ako.
12: Oo. O di mabuti at ayusin mo nga yung iyong negosyo. May boyfriend ka na ba?
10: Wala po.
12: Ako, magwag muna.
2: Natawa si
12: sabi
2: nanay.
12: Sabi ni Dana, ang bilis. Wala po. Kasi andyan si nanay. Mabuti naman. Wala. Basta pag-aaral muna. Nay, ano ba? Papayagan mo na bang mag-boyfriend ito?
11: Nasa kanya lang po. Kasi marunong na rin naman po siya maghanap buhay.
12: Oo. Hindi, sabihin mo, Nay.
2: Makatapos muna.
12: Tsaka sabihin mo, Nay. Sige, pwede naman mag-boyfriend, pero yung marunong magtalaba. Marunong maghango.
2: Marunong maglinis.
11: Marunong din naman po siya kumilates ng ano niya.
12: Mabuti. Kung gano'n kagagaling kumilates ng talaba at tahong.
2: Dapat
12: ganun din. Oo. Pagka makapit, huwag mo nang kunin. Kala mo marunong ako talaga, no? Pero para nagkakasiyahan, nagkakatuwaan lang tayo kasi hindi ko akalain na ganyan pala kahirap yung ano. Akala ko yung parang isda lang na gaganyanin mo, hahangunin mo.
11: Mas mahirap po yung tahong kaysa sa isda.
12: Ayun.
11: Kasi sisiri mo pa doon sa ano, sa ilalim na ilalim eh.
12: Oo. Kayo sumisisi din kayo?
10: May itauhan po.
12: Ha?
10: May itauhan po.
12: Akala ko. Mahirap yung delikado yung
2: delikado. Lalo na pag maulan, malakas ang agos ng
12: ano. Yun ang, pagka maulan, wala kayo, hindi masyado maganda ang kita. Wala masyadong huli.
11: Mas mahinam pag ano pag bagyo kasi mahal ang taong minamahalan nila.
12: Ah, ganyan? Bakit?
11: Opo. Kasi kunti lang po yung nadadala nila.
12: Ah, kaya tama nga naman ano. Pero mahirap.
11: Opo.
12: Delikado.
11: Delikado po. Lalo na pag malakas ang hangin at saka ulan.
12: Oo.
11: Nagsasabay 'yon.
12: Oo.
11: Buhay po ang kapalit doon sa ano, sa laot.
12: Correct. Sa inyo yung bangka?
11: May isarili din po kaming bangka.
12: Oh, kita mo na, nag-level up talaga si nanay. Oo.
2: Susunod yan, cruise ship na.
12: Oh, di. Yate.
2: Ayan, mamaya patuloy na tayong magkikwentuhan.
12: Sige.
2: Kasama sila nanay. No?
12: Mm.
2: Marami pa tayong sorpresa, kaya chill-chill lang tayo dahil magbabalik pa po ang mutya ng masa.
0: Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa. Basta AM, DZMM.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa.
12: Hoy! O, diba? Parang hindi bagay sa akin. Nagbabalik po ang mutya ng masa at sa pagkakataong ito ay makakasama po natin si Dr. Darius Sebastian. Siya po ang Chief Parañaque City Health Officer. Magandang umaga po, Doc Darius.
2: Magandang umaga, Doc.
13: Magandang umaga po, Ma'am Doris.
12: At saka si Paul. Good morning, good morning. Opo, maraming salamat po sa inyong pagkakataon na ibinigay sa amin na kayo ay makapanayam at syempre makahingi kami ng tulong sa inyo dahil meron po kami kasama dito eh. Narinig niyo po ba yung kanilang kwento na napakahirap pala?
13: Yes, po.
12: Di ba akala natin ganun-ganun lang yung paghahango ng ano at marangal naman yung trabaho. Nakapundar siya ng sarili niya nga bahay, gamit, sasakyan.
13: Yes,
12: oo, kaya kayo na po ang magsabi, Doc Darius, ano po ba ang inyong pwedeng masabi nating surpresa para sa mag-ina na kasama natin ngayon?
13: Actually, ang ating pong mayor ay meron pong pinadalang munting tulong sa kanila through a grocery items. Galing po yan sa ating pong batihing mayor. And Ma'am Doris, na ano po, no, kanina habang nakikinig ako, nakaka-relate po ako.
12: Opo.
13: Opo. Sige, isa po, taga-Lawerta rin ako.
12: Ah, okay.
13: And opo, taga-Lawerta. And ang aking ama po ay isang ano, maninisip po ng tahong.
12: Ah, talaga
13: kaya,
12: ba?
13: Opo. And parang ako si Dana. Si Dana, yung anak.
12: Oo.
13: Opo. Medyo naging iba lang yung ano, yung aming approach nung aking ama po ay nung naninisip po ng tahong. Sumasama rin po ako katulad po ni Dana, narinig ko sa kanya, sumasama rin siya sa laot ay no.
12: Oo, so alam mo talaga pero, kung gaano kahirap pala, Doc.
13: Yes po, alam ko po ang buhay ng isang mananahong.
12: Mananahong.
13: Alam ko po yan, opo.
12: Ayun.
13: At sabay ko po, it's done in easy. Sina Mama Lisa po naman, it, sila po naman yung nagtitinda.
12: Oo.
13: Yung po naman yung aking counterpart, yung aking pontiyahin, si Ate Nila noon. Oo. Na nagtitinda ng taong. Opo.
12: Talaga.
13: Kaya lang po, kakaiba naman po ang naging direksyon ng aking buhay.
12: Oo.
13: Dahil po, nung sumasama po ako noon, ako naman po i-discourage nila.
12: Oh.
13: Na bakit po sabi nila, oh, ang gusto po nila ay mag-concentrate akong mag-aral.
12: Ah.
13: Baka daw po, pagka kumikita na ako ng pera, mm-hmm. ay hindi na ako mag-aral. So gusto na tuloy-tuloy. Mukhang naging successful naman po sila at ako'y nakatapos yung pag-aaral. Ako'y naging doktor.
12: Naging doktor
13: so,
12: pa.
13: Yun po, opo. Yes.
12: So ano, Dok, teka lang, baka makakalimutan ko yung tanong. Ano ang mapapayo mo kay Dana? Kasi siya po
13: kay
12: ay...
13: Dana?
12: Oo, nag-working student eh. Opo.
13: Yes po, huwag po titigil mag-aral. At after mag-aral, i-continue lang po yung aral. Kasi po ang pag-aaral po, yan po yung game changer eh. Yan po yung mag-aahon sa atin. Sa kung ikaw ay nakakaranas ng hirap. Yung edukasyon po kasi, yun yung nagpabalanse. Between mahirap at mayaman eh. Diba? Ang isang mayaman, kung hindi ka nag-aral, maghihirap ka. Pero ang ikaw isang mahirap at maano ka, magandang edukasyon, mas marami kang oportunidad na matatanggap after mo mag-aral.
12: Ayan, o, Dana, maliwanag yan.
13: Yan ang pumapapayo ko sa kanya. Kung kumikita ka man, Dana, ang may papayo ko sa iyo, ituloy-tuloy mo lang yung pag-aaral mo.
12: Ayun.
13: At kung maaari, hindi ka siya magtatapos lang kung after mong makatapos sa data mesh. Kung kaya mo pang ipagpatuloy pa, mas lalo pa yun. Kung kailangan mo mag-master, so kung ano pa,
12: yun.
13: Mas lalaki yung oportunidad mo sa buhay.
12: Ayun. Correct. Eh, Doc, mukha namang mabait itong si Dana. Kanina, tinanong ko siya kung meron siyang boyfriend. Abay, ang bilis ng sagot, wala daw. Bukan natakot sa nanay.
13: Tapos muna ang aral. Aral muna.
12: Tapusin.
13: Madali na mag-boyfriend after mag-aral.
12: Ayan. Maliwanag yan sa'yo, Dana.
2: Yeah.
12: Okay.
2: Sige po, Doc, i-hold lang po namin kayo ha. Huwag niyo po muna ibababa. Hingi lang kami ng ilang mensahe mula kay Nanay Pising. Nay, ano pong masasabi ninyo sa inyong natutunan, sa journey niyo po, sa inyong buhay po?
11: Hello. Ha? Napapasalamat din po ako dahil kahit papano narating ko yung ganitong buhay.
12: Mm-mm.
11: Nang dahil sa pagsisikap.
12: Okay.
11: Yan lang po.
2: Dana, ikaw, meron ka bang gustong sabihin sa nanay mo? O meron ka pong mensahe?
10: Thank you ma, kasi hindi mo kami pinabayaan. Hanggang ngayon, ikaw pa rin yung tumatayo. At syempre, nagpupundar pa rin ng... sa amin, sa pag-aaral namin, tapos sa araw-araw nating kinakain, sa'yo pa rin ang gagaling. Thank you. Nagpapasalamat ako sa lahat. Hindi ko man masabi. I love you, ma.
12: Nasabi mo na nga.
2: Dami pa nakikinig ito, sa buong mundo.
12: Lagi ka ba sinasabihan ng I love you, Nay?
11: Opo.
12: Mabuti yeah, naman.
11: Siya lang po ang bukod tangi nag ganyan.
12: Mabait itong si Dana. At dahil dyan kami po ay mayroong ibibigay sa inyo, kukoronahan na po namin kayo dahil kayo po ang mutya ng para sa linggo na ito.
2: Yeah, yan,
12: kita mo si nanay. Si Dana parang Miss Universe.
2: So,
12: maraming salamat sa inyo at kayo ang mutya. Pero ang gusto rin natin na pasalamatan, hindi naman siya mutya. Ano ba pagkalalaki?
2: Ginoo na lang siguro.
12: Maginoo si Dr. Dario Sebastian. Maraming salamat, Doc, ha, sa inyo.
2: Pabalikan pa natin si Doc mamaya.
12: Meron pa. Sabi ko nga, huwag kayong aalis kasi mayroon pong importanteng anunsyo si Doc Darius, lalo na sa mga taga Paranaque. Ayan. Thank you, ha.
2: Thank you very much.
12: Pasalamat kayo kay Doc.
2: Nanay Marisa, thank you po.
11: Doc, salamat po at saka kay Mayor Edwin Olivares po.
10: Thank you po, Doc Darius.
12: Mag-promise ka kay Doc Darius na susundin mo yung advice niya, ha?
11: Ayan.
2: Ayan, thank you.
12: I-update natin si Doc. Oh, yan ang assignment mo. Okay. Doc, teka lang. Si Doc na tayo, diretso
2: na tayo.
12: Si Doc
2: na tayo.
12: Oh, yung mga taga-Paranaque, kayo po ay makinig. Lalo na ako, ay kailangan ko ito. Eh.
2: Sabi mo nga, wala ka pang ganito
12: wala
2: ID.
12: Wala pa eh. Oh. Hindi ko alam kasi. Yan. Okay. Mabuti si na lang at si Doc ang magpapaliwanag. Ano po ba itong proyekto ng Paranaque City para po sa inyo mga constituents dyan na nangangailangan kailangan ng tulong tungkol sa kanilang kalusugan.
2: Yung Universal Healthcare ID, Doc, ano yan po ba ito?
13: Yes po, po. Actually, yung ating Universal Healthcare ID, isa lang po yan dun sa ating sa programang Alagang Paranaque.
12: Mm-hmm.
13: So, ipinapatupad po natin sa Paranaque yung Alagang Paranaque na ginawa natin na mas comprehensive at mas accessible yung medical services para sa mga taga-Paranaque. So, ang Alagang Paranaque po ay para pong naka-inline po, naka-align po sa ating universal healthcare. Na ang bawat mamamayan po, sa hindi lang po sa Paranaque, kundi sa buong Pilipinas, mm-hmm, ay dapat po ay naka-enroll po sila at naka-connecta doon sa ating pong PhilHealth,
12: mm-hmm,
13: para kayong sigurado yung kanilang kalusugan. So sa Paranaque po, ang ginawa po natin, unti-unti, ano? Hindi naman po natin magagawa po yung sabay-sabay.
12: Mm-hmm.
13: Unti-unti ang ating pong mga health centers ay ginawa po nating mga yakap clinics. So 100% po ng ating pong mga health centers sa Paranaque ay isa na pong yakap clinic. Mm-hmm. Ano? At doon po, sa pamamagitan po ng ating pong mga health center, ay yung mga communities na nasasakupan nila, even po yung mga kumpanya o mga workplace,
12: mm-hmm,
13: o even po yung mga schools ay ini-enroll po natin, no? Nire-register po natin sa PhilHealth para ma-appeal po nila yung benepisyo po ng PhilHealth. Mm-hmm.
12: Paano mag-a-avail?
2: Paano po magkakaroon ng universal healthcare ID para kay Mama Doris?
12: Ako, kailangan ko yan.
13: Opo. Actually, kailangan lang po nila kung gusto po nila makabili ito, pupunta lang po sila sa ating pong mga health center, ano? Meron pong proseso na pagdadaanan, interview lang po sila, and pagkatapos po nun, ay magpiprint po sila ng ID.
12: Doon
13: po sa ID, mayroon po yung QR code, ano?
12: Mm.
13: May QR code po yun para mabilis po ang transaksyon. Kung ikaw po ay isang, halimbawa, isang senior citizen na nangangailangan ng inyong maintenance medicine, ano? Or PWD, or isang Fortis, pagdala po ninyo, pagpunta nyo sa health center or sa ating patikan ng Paranaque, kung kayo pa ay may kailangan gamot, i-scan lang po yung ano na yon, yung ID po ninyo at lalabas po doon yung records po ninyo. At kung kayo po ay hindi naman po ay nag-a-avail sa ating health center, kayo po ay galing sa private, kung may reseta po galing sa private, ino-honor po din namin yon.
12: Ayun.
13: So, wala po kaming pinipili kung kailangan nyo ay pangkaraniwan pa yung mga gamot sa diabetes, sa high blood, yan po yung very common na pumupunta, mataas ang cholesterol.
12: Correct.
13: Yan po ay nakukuha po natin ng libre.
12: Oo. Pero, pag-apply, pagkuha ng ID, wala pong bayad?
13: Wala pong bayad. Definitely po, wala pong bayad.
2: Pwede po bang pwede po bang ma-download yung form para kung sakali?
12: Online na lang.
2: Online, para hindi na.
13: Yun po siguro, magandang suggestion po yan para maiano po natin. Oo, para mas mabilis po, ano.
2: Opo.
13: Ang ginagawa po kasi natin, mas maganda yung harapan, no? Dahil after namin siya ma-interview at mabigyan ng ID, diretso na po yung kanilang health assessment. Diretso na po yung health assessment, and sometimes kung kinakailangan ng laboratorio, yung mga simpleng laboratory test, binibigay na rin po namin.
12: And after that,
13: pag na-determine, diretso na bigayan po ng gamat po namin.
12: Ayun, o parang one-stop shop na, parang dire-diretso.
13: One-stop shop na po yun.
12: Wala nang balik, wala na yung, bumalik ka sa ganitong araw. Magaling. Lalo na sa mga, sa mga seniors, na syempre hindi naman na tsaka mga PWDs na hirap na makapunta sa mga lugar na dapat nilang puntahan. Mas maigi nga po na mag-online. Pero, kailangan magpatulong doon sa mga apo-apo nila. Marami po seniors na hindi marunong nahihirapan. Ito po ay programa, proyekto ni Mayor Olivares?
13: Yes po, po. Si Mayor po ang may programa po ng ating syudad. sa pamumuno po ng ating pong butihing mayor, Edwin Olivares.
12: Oo. So sa amin, taga-BF nga po ako eh. Saan, saan ang yakap center ko doon?
13: So ang health center po natin ay nandun po sa May Dalarama.
12: Ah, sa Dalarama.
13: Nasa Dalarama. Bagong renovate po ang ating pong health center doon, ano? Accessible both dun sa ating pong mission areas at dun po sa ating pong mga kawas kung gusto po nilang mag-avail po ng ating pong program.
12: Ayun, o sa buong Paranaque po yan, ha? Kaya huwag kayong huwag mag-atubili na lumapit po doon sa ating mga health center officers para tayo ay gabayan kung paano makakakuha. Napakahalaga po yan dahil kung kayo ay may pangangailangan. Ayan lang.
2: Libreng gamot, importante.
12: Kung makabala ninyo.
2: Libreng gamot. ID lang, QR code lang, imigyan ka na ng gamot.
12: Pero ano, may expiration po ba yung ID na yan?
13: Wala po. Ayun. Wala po po yung expiration. Okay. Basta ikaw po ay na-enroll, one time na enrollment po yan, na doon na po kayo sa record namin. And kada puntan po ninyo, pag-scan ng inyong ID, makikita lahat ng transactions po ninyo.

0: naman itong Win for Life, yes. Win Today. Susunod na po siya. Mamayang 11 to 12 si Alvin El Chico naman. Matulog na po kayo pag si Alvin. Ay, hindi. Sunod-sunod yan.
1: Tuloy-tuloy
0: yan.
1: 24 hours tayo. Makinig
0: Tita Winnie po, ang susunod, ha, manood po kayo. Win Today. Bye-bye!
1: Bye! Happy weekend po!

0: bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP ang oras po natin. 3 minuto makalipas ang alas 10.
1: GCMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, naiinip na ang ilang kaanak na mga namatay na pasahero sa nasunog.

0: sa suotin kong bracelet. Nagpadini na silang magkapatid para ikumpara sa bangkay ng kapatid. Pero hanggang ngayon ay hindi pa sila maasikaso. Pustisya rin ang hinig ng pamilya at managot ang may kapabayaan sa nangyaring sunog.
1: Sana po ay makuha namin yung tamang hustisya. Kung mayroon mang kapabayaan sa barko na yon, dapat po mayroong managot. Katulad po niyan, si Tony, tanging siya lang po yung pag-asa ng pamilya.
0: Sa labas ng bansa, natuklasan ng mga scientist ang bagong species ng wildcat sa Bolivia. Ito ang kauna-unahang bagong wildcat na nadiskubre matapos ang mahigit isang siglo. Tinawag itong Tilcayo Tiger Cat o Leopardus Tilcayo na nadiskubre sa Yungas Region malapit sa La Paz. Bagyang mas maliit ito sa karaniwang domestic cat at may batik-batik na kulay ang balat. Sa ngayon, dalawa pa lang ang natuklasang Tilcayo at itinuturing na species na lantad sa pagkamatay dahil sa maliit na populasyon.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa aming DZMM Facebook at YouTube. Ako po si Christian Yosores.
3: DZMM.

0: Desert Mindanao. Narito na po ang programa maglalagay ng extra sunshine. Although may sunshine tayo today, extra po ibibigay po namin sa inyo dito po sa programang lagi nagpapaalala. Tamang diskarte lang ang kailangan para win today. Kasama nyo na po ang nagbabalik na naging sandalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero. Magpapasalamat pala po ako kay Mr. Wright sa paghalili po sa akin itong nakaraang Sabado. Rumaan pa lang ng, ang lola nyo ng panumandali dyan sa Mississauga, Ontario, Canada. Hello pala sa mga kababayan natin. Alam nyo, napapanood pala tayo sa Canada. Dyan sa Win Today, yung Win Today napapanood sa Canada. Maraming salamat po sa mga kababayan po nating Pilipino na nagpunta sa Philippine Festival sa Mississauga, Ontario, Canada. Nakasama po tayo dyan sa kanilang pagtitipon, selebrasyon, pag-alala ng ating local tradition and culture. Okay, may mga nagpandango sa ilaw, may nagtikling, diba? Hindi nila nakakalimutan ang pagka-Pilipino. Maraming salamat po! And hello! Special shout out sa aking mga kasama dyan sa MXC, si Tita Mirna Lagaya, si Hans na taga TFC, ABS-CBN Sales and Marketing dyan na nag-asikaso po at tawag mo dun, sumuporta sa amin ni Tita Mirna. At syempre pa ang kanilang hukbo dyan sa sales ng TFC sa Mississauga, sa kabuuan ng Canada. Thank you po. Maraming salamat. At syempre pa, ngayong araw na ito, meron tayong very special guest. Ay, naka magugulat po kayo. Actually, nakakwentuhan na natin siya ng bahagya nung mga bandang buwan ng June. Kasi meron siyang concert. At dahil patok ang concert na ito, bay paulit-ulit na, ha? Arami na nga mga kasunod, kaya makakakwentuhan natin siya ng mahaba-haba. Samantala, bago ang lahat, tayo naman po'y magluto na dahil nakaantabay na ang ating guest kusinera na magluluto ng tofu curry.
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Tofu curry ang ibibida sa atin ng ating guest kusinera na suki na po ng ating programa. Walang iba kundi ang ating astig vegan na si Chef RG. Hello, Chef RG. Welcome back.
2: Hello. Thank you so much. Welcome back,
0: Tito Winnie. Ay, isang araw lang naman, ikaw talaga. Tofu, alam mo, okay, gusto ko yan. Kasi favorite ko ang tofu, favorite ko rin ang curry, lalo na may gata. Tapos nabasa ko dito, gata talaga ang gagamitin mo.
2: Yes, gata talaga, freshly pressed.
0: Wow.
2: At hindi lang siya tofu curry, Tita Winnie. Para sa iyo, ginawa ko siyang tofu katsu curry.
0: Uy.
2: Tutuin pa ng ating recipe today.
0: At malutong-lutong yan.
2: Yes.
0: O sige na nga, magluto na nga tayo.
2: At as we speak, parating na rin sa iyo yung ano, nasa building na daw.
0: Oo nga.
2: Dish, yes.
0: At last, matitikman ko luto ni Chef RG. Naku, di lang kwento-kwento. O sige,
2: naging. Okay, pero in the meantime, magluto muna tayo.
0: Okay.
2: So ito yung ating, sa curry muna tayo. Unahin natin, dahil mas madali siya. Mas mabilis.
0: Okay.
2: At magigisa lang tayo. So, medium heat lang. Uh-oh. Pwedeng kawali.
0: Uh-oh.
2: Tapos, maglalagay tayo ng bawang.
0: Okay.
2: So, mga familiar ingredients, traditional ingredients.
0: So, magigisa tayo ng bawang, be.
2: Bawang, sibuyas, ganyan. At bell pepper. Ito, Winnie, akala ko ako yung kakanta. Hindi ako prepared.
0: Hindi na, wag na. Magluto ka na lang.
2: Magluluto na yung specialty ko na. Okay, ngayon, lagyan natin ng sibuyas.
0: Sibuyas!
2: Ayan, nakarinig na natin yung sizzle niya. Kaya, pwede na ilagay yung next ingredient.
0: Okay.
2: And then, of course, para hindi lang sa nutrients, kung hindi sa ganda na rin ng kulay, papakolor ang bell pepper.
0: Mm-hmm.
2: At saka ano siya, pwede mo red lang, kung or green lang. Ay, pero syempre, mas maganda.
0: Yung pinagsama mong red and green,

0: Para maiba naman, hindi puro mga baboy, baka, ibang protein naman.
1: Okay. Especially sa mga nasabihan na kailangan na huwag muna masyadong karne, tapos mag-Christmas party kayo, di ba? Parang, ano kakainin nila? At least, di ba? Parang ma-enjoy pa rin nila. Pero, hindi sila yung pasaway.
0: Right. Sumusunod pa rin sa diet.
1: Sumusunod pa rin. Or, saka ma-enjoy nila, hindi yung sacrifice mo, tapos party mo, tapos sacrifice. At least ito, masarap pa rin. Okay, lagyan naman natin ng, syempre, yung mga matitigas na. Unahin natin yung patatas. The more the merrier. Syempre, yung sarap ang patatas sa curry. Although sa akin, syempre, para mabilisan, pinakuluan ko na. Pero in your kitchen,

0: Speaking of which, Tito Mimi, lagyan na natin ang iyong favorite.
1: Ang gata. Yes.
0: Yan. Oh, yes. So, mga 1.5 cups niya. Ayan. Para extra linaw na, pwede nyo rin lagyan ng mushroom broth powder. Ito naman lagi ko namang go-to sa plant-based cooking kasi pagdagdag siya umami na tinatawag. Pero kung wala kayo, kunyari wala kayo, kasi sa internet siya nabibili o sa mga specialty vegan grocery stores, ganyan. Kung wala, okay lang din. Optional naman ito.
1: Anong tawag, ang tawag dyan ulit, RG?
0: Mushroom broth.
1: Mushroom broth. Okay.
0: Mushroom broth powder. Concentrated flavor kasi kasi magpakulo ka pa ng bonggang-bongga ng mushroom. Pero optional siya. So, ano siya, parang secret and ano lang yan, ingredient kung meron.
1: Okay, okay.
0: And, well, that's it. Aanin mo lang siya. Titimplahan mo. Kanyari po, kulang sa
1: alat,
0: ganyan. Pakukuluan ito, lalo na kung syempre yung patatas mo, hindi pa malambot, ganyan.
1: Ang gata, so, mas maganda matagal pinasisimmer, mas lumalasa na, di ba?
0: Yan ang, yes, naalala ko tuloy yung payo ng ate ko kasi ito talaga yung specialty niya. Siya nagturo sa akin, sabi sa akin, RG, pakuluan mo ang coconut milk para talaga mag-concentrate ang flavor.
1: Totoo, yung naglalangis-langis na, RG.
0: Naglalangis-langis na.
1: Oo, totoo.
0: Exactly, para talagang yung creaminess niya talagang nandoon na.
1: Oo,
0: so, kahit plant-based, talagang enjoyable.
1: Correct. Okay.
0: Alright. So, that's ang ating dish number one. So, yung katsu naman, ang ating dish number two.
1: Okay.
0: So, ano lang natin to? Imagine natin to na after 15 minutes.
1: Oo, nag-simmer, simmer na siya.
0: Yes, ayan. Over low to medium heat.
1: Okay.
0: Ngayon, ano naman tayo ng ating
1: tofu na.
0: Yes! Okay, so I will set this aside dahil tayo ay dito lang sa gilid.
1: Okay.
0: Nagkakaroon tayo ng breading station here.
1: Mmm.
0: Kita nyo ba?
1: Mmm, nakita naman.
0: Ayan!
1: So,
0: okay, patasan na natin ang apoy dito dahil ito po ay meron tayong Tito Winnie. Ngayon ko lang ito nalaman.
1: Na?
0: Masarap pala kung pakukuluan nyo yung inyong tokwa.
1: Ha? Paano pakukuluan?
0: So, ito siya, di ba, syempre, basta fresh yung bilingin. Tokwa. Then ito, di ba, sa palengke. Tapos, magpakulo kayo ng tubig at nagpakulo na kayo ng tubig, lagay nyo nang yung tokwa for 5 minutes. Tapos, yun na yun. Sasarap siya lalo. At saka lagay nyo ng asin.
1: Ah, okay. Yan so, ay yung ano, yung medyo firm na tokwa.
0: Tama, Tito Mi. Pero pwede rin yung sa mang sa taho or
1: yung
0: sa
1: tofu, palengke. Yung tofu, pwede. Hindi magkakalasog-lasog.
0: Hindi, lalo na pag pinakuluan mo. Actually, akala ko nga, madudurog siya sa pagpapakulo. Pero titigas siya. Kasi sa science daw, parang osmosis. Lagi pag nilagyan niya ng asin, lalo
1: okay.
0: Siyang magiging, ayan,
1: firm.
0: Na-distort ko to. Magiging mas firm at saka mas masarap.
1: Ah, okay. Sige, itry natin yan. Sige.
0: Yan ang ating hack for today. Ayan. So, mas maganda for me, rule of thumb, especially sa mga ayaw masyadong hindi sanay sa tokwa. Cut them smaller para hindi yung magmukhang tokwa. Ayan. Para strips lang siya.
1: Uh-oh.
0: Or pwede nyo rin lagyan ng asin at paminta muna para ma-flavor. Ayan.
1: Yung flour.
0: Yung flour or yung tokwa.
1: Ah, okay.
0: Para yung all surface niya. And then, i-coat natin siya dito.
1: Flour muna.
0: Sa ating harina. Flour muna, number one, flour.
1: Okay.
0: And then, dalawa lang muna, 2 at a time. And then, lagay natin sa ating
1: wala kang
0: tinatawag na corn starch slurry. Kasi
1: okay.
0: May corn starch, merong arena, at may tubig.
1: Okay.
0: Ito yung glue natin, pamalit sa egg wash.
1: Okay.
0: Ayan. I-dip natin siya, ganyan. And then, with clean hands, of course. Tapos, lagyan natin, i-coat natin panko.
1: Oo, yun. Breadcrumbs.
0: Panko breadcrumbs.
1: Ayan.
0: Okay. So, siguro isa pa para may 3 sa winner, di ba? Tito Win. Yan. So, lagyan natin na nga.
1: Tatlo para yan, I love tatlo. You.
0: Yeah, oh yeah, oh ma, di ba sweet? Okay, so wash my hands at magluto na tayo ng ating sambol.
1: Okay.
0: So nagets niya naman dito ni Nino, yung station niya, yung order. Okay, and then lagay na natin. So meron tayong i-deep fry.
1: Ayan na.
0: Sinaana natin ang apoy dahil good luck to me kung kakabay ito. Ayun! Okay na.
1: Good!
0: Yes!
1: Yan. Be sure po na mainit ang mantika para talagang ma-deep fry ang ating mga tofu at maging golden brown.
0: Tama! And then, it actually gets less oil. Pero at the same time, make sure lang din na luto na rin yung loob niyan.
1: Totoo naman. Yung ano, yung breading lang ang gagawin nating golden brown.
0: Yes! At pagkatapos ito, mga 3 to 5 minutes lang yan, tapos na siya. Masabihin siya kaysa sa mga may meat.
1: Oo.
0: Pwede nyo nang i-assemble, of course, with rice.
1: Ayun.
0: Okay.
1: Ayan na.
0: So, nakuha ko na dito, Winnie, yung sayo. On its way pa rin.
1: Ay, teka lang. Sandali, ah. Bige, magluto ka muna dyan.
0: Ah, sige, sige. So, ito ngayon po ang ating final result. Personal preference siya. Pwedeng dark brown talaga or mas maraming panko breadcrumbs or konti lang. Ang panko breadcrumbs po, yung iba sa kanila, merong, ano, check nyo lang yung ingredients kung vegan kayo or lactose intolerant, baka merong mga gatas. Yung nahanap ko naman po ay wala, kaya okay lang siya. Tapos, maglagay ulit tayo ng ating mga damihan na natin ulit, ang second batch. At saka mas maganda kung meron po kayo lalagyan na may strainer para ma-drain ang excess oil niya. Kasi kapag hindi, syempre, magiging greasy siya. So, at least, mas healthy kung meron kayong pang-drain ng excess oil. Pwede sa things, parchment paper or paper towel. Kaya lang kasi, syempre, mas mura kung...
1: Strainer lang.
0: Strainer na lang. Ayun.
1: Lumalakad pa daw galing ng lobby ang portion ko ng tofu curry mo. Pero sige, paano ba itsura niyan pagka naluto na?
0: Oh, sure. Let me show you ang ating final result lalo no kapag inassemble. Okay na okay. So, ito po ang kanyang itsura kapito. With rice, of course.
1: May rice. Wow!
0: Teka, yan. Ibigin natin. Wow naman, di ba? Ito yung suggested, ano sabi nila yun sa mga packaging, suggested presentation.
1: Yan. Ay, nakakatakam-takam. Although, yung mga hindi vegan dyan, pwede namang maglagay ng egg doon sa tawag mo doon, coating mixture natin, ano, RG.
0: Ah, yung egg wash. Yes. However, mas mahal pa yun. Kung tubig na lang sa cornstarch.
1: Ano, cornstarch pwede na. Right.
0: Tsaka arena. So, ito po yung ating... At saka meron siyang konting herb sa ibabaw para magandang garnish.
1: Wow.
0: Ganyan.
1: Sarap.
0: At pag bite size yung inyong tofu, hindi na siya yung parang mahirap kainan. Tsaka... So, parang masyadong matokwa, di ba? So, parang makukot siya in crispiness at creaminess ng ating curry with
1: ako,
0: the rice.
1: Ako gusto ko siya, ano, tokwa na tokwa talaga.
0: Ay, yung may gusto mo? Ang pareho tayo.
1: Di ba? Yung malalasahan mo. Ang sarap ng tofu or tokwa, RG, pag talagang sariwa at bagong luto, di ba? Ang
0: sarap. Mo, Tito Winnie, lalo na pag yung fresh saka high quality, kahit yung lang, diba? Tapos toyo, okay.
1: Kaya nga, yun. Actually, toyo at suka, inuulam ko na yun, tapos na.
0: Tapos, talaga?
1: Oo. Oh.
0: Ako malamansik naman.
1: Ganyan.
0: Madali tayong, ano,
1: madali tayong makakain. Madali tayong,
0: yes.
1: Ano, pasayahin. Very good. O siya, i-invite them. I know you still have your book and then
0: yes.
1: Their social media sites.
0: Yes, Tito Winnie, thank you. At speaking of Canada, di ba kanina, meron po akong cooking show sa Canada rin through TFC.
1: Wow!
0: So sa mga pababayan natin sa Canada, sa US, sa ano pa ba, sa... Yeah, US, Canada, at saka syempre sa Pilipinas through IYTFC, meron po akong vegan cooking show. So, mga recipes sa ganito, through half-hour cooking show po, na andun po tayo. At syempre, mga libreng recipes sa social media, sa Facebook, sa Instagram, under Astig Vegan. V-E-G-A-N. Tsaka TikTok din, dito Winnie, meron na rin. At saka, syempre sa libro, kung gusto niyo ng mga may mga story snaps, mga essays na sa Filipino Vegan sa national bookstores at saka sa internet, nabibili yun po. Filipino Vegan, The Cookbook.
1: Very good. Nako, thank you, RG. As always, we'll be glad to have you again. Thank you, thank you.
0: Thank you, Kita Kids. Sa ulitin.
1: Salamat. Nako, sana humabol. Ang, ito na ang tofu curry nitong si... Asa na yung sauce? Asa na yung curry? Puro tofu ito. O, iyan. Oo nga. Pero, tingnan nyo, oh, parang, tawag mo dun? Parang ganun-ganun din. Eto, at may rice.
0: Baka gusto... Iniuli ko, Tito Winnie, para hindi, para crispy pa rin kahit pa paano.
1: Oo nga. At saka talagang, parang yung regular na pagluto with breading. Galing. At saka super crunchy.
0: Siya, di ba? Nag-bind pa rin.
1: Sige, ayan na. Ito.
0: Tinder na, yes! Moment of truth. Para at least, di ba, matikman mo rin.
1: Oo naman.
0: Kahit pa paano.
1: At matagal-tagal na ako nagre-request dito kay RG na matikman ko sana.
0: Yes, pinaririn dyan na akong Tito Winnie. Nakonsensya na ako.
1: So, kailangan... the perfect bite.
0: Tatamaan.
1: Gusto ko to. Mayroong tawag dito, may yung curry sauce. Creamy-creamy naman ang curry.
0: Yes.
1: Nagpapos
0: ako sa judgment ni Dila at Tito Winnie. Tingnan natin yung birthday. Ay, I'll take that as a compo, di ba? Parang... yun palang kumpleto na yung remark.
1: Very creamy. Oo, sobra. Very creamy. Lasang-lasa mo rin yung curry at saka yung gata at saka yung tofu. Very hearty. Thank you, thank you, thank you, thank you, RG!
0: Thank you po. I had so much fun sa ito po.
1: Thank you, thank you. Follow her. Astig Vegan on all platforms actually. Diba? At makakuha po kayo ng healthy cooking tips from RG Enriquez Diaz, our Astig Vegan. At ubusin ko muna ito. Hindi ko maubos ang dami. Makaubos na nga ng ating tofu curry habang tayo nagko-commercial. Meron tayong special guest, ha? Don't you go away. I'll be back.
2: Win today. Win today. Win today na tayo.
3: Basta AM DZMM.
4: Ring, ring, go away.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East Venta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
7: at tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM!
11: Winner sa kwentuhan! Makabuluhang talakayan! Napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan!
12: Always go for the win!

0: 1960, sa edad na 13 anyos, 13 years old. Siya po ang itinanghal na Grand Champion ng Tawag ng Tanghalan. At mula sa pagiging singer, naging sumabak din po siya sa mundo ng pag-arte, diba? Tapos naging komedyante, pagkatapos naging writer, naging director, naging producer. At sa mahabang panahon ng kanyang karera, bumabalik sa kanyang first love, ang pagiging singer. Walang iba, narito live and alive sa ating studio, Direk Edgar Bobot Mortis. Direk Bobot, hello po! Direk Bobot, please. Hello, sir!
1: Hello, hello, hello.
0: Hello!
1: Good morning.
0: Hi! Nice to see you!
1: Oh.
0: Ay, dati nakakwentuhan kita pero sa Zoom ka lang.
1: Oh, tama, tama,
0: right?
1: Tama.
0: Diba? Oh, and that was their first leg ng iyong back to, ano ba yun? Standard ba? No?
1: Yeah, going standard.
0: Going standard.
1: Yes, yes.
0: Sa proscenium, tama
1: po? Sa proscenium,
0: po?
1: Yeah.
0: Ayan. Okay. Bago tayo dumako sa iyong series of concerts,
1: 1967.
0: Ah, okay.
1: 13 years old
0: ako. Ah, mali naman pala. Eh, talaga nakalagay dito, 1960. So, first love mo talaga ang pagkanta, direct?
1: Yes, doon ako nagsimula talaga as a singer. Magkasunod kami ni Ate Gay.
0: Okay. Pero, ang naging love team mo, si Ate V.
1: Yes, pero kami ni Ate Gay ang una magka-love team muna. Kami
0: muna. Oh. Okay, Bobot and Gay.
1: Or
0: Guy and Bobot.
1: Nora, na parang Nora Edgar ang pangalan.
0: Nora Edgar. Saan ang galing, Direk, ang tawag dito, ang hilig mo sa pagkanta?
1: Hindi ko alam, pero alam ko nung bata ako, talagang pag may party o ano, kahit saan, kumakanta ako.
0: Ah, okay.
1: So, kaya nga nung napanood ko si Nora na nanalo ng tawag, sabi ko sa parents ko na gusto ko rin sumali doon.
0: Okay.
1: So doon ako nagsimula.
0: Hindi ba ang mga magulang mo, singers din, meron ka bang kamag-anak, tsuhin, lola, lolo?
1: Wala naman, pero yung...
0: Ikaw lang talaga sa pamilya.
1: Yung tatay ko, magaling kumanta, kaya lang, ang problema niya, wala siya sa tiyempo. Pero ang ganda-ganda ng boses niya, wala lang siya sa tiyempo.
0: Oh. Tapos sino, paano ka nagpa-practice? Paano ka nagpe-prepare?
1: Eh, dun sa, lumaki ko sa Sampaloc, alam mo naman yung uso-uso yung mga gitara-gitara doon. Pag may ano, ako yung pinakakanta nila.
0: Okay.
1: Doon ako nagsimula. Pero nung bata ako, nagsimula ako sa Eskwelahang Munti.
0: Okay, Eskwelahang Munti.
1: Ano yun, hindi mo inabutan yun. Parang
0: oo,
1: ano siya.
0: Nung nanalo ka, 1-year-old pa lang ako.
1: Oo nga. Yung Eskwelahang Munti, parang show namin sa Channel 7.
0: Okay.
1: Every Sunday. Parang eskwelahan siya ng mga bata. Nagtuturo ng drama, sayaw,
0: okay.
1: kantahan. Doon ako nagsimula.
0: Ah, okay. So, na-expose ka na pala sa performing. Tapos, napanaginipan mo ba na ikaw ay magiging grand champion?
1: Ay, actually, hindi ako grand champion.
0: Hindi ano? Ba? Kulman itong research natin, no?
1: Weekly champion lang ako. Kasi, after nung nag-weekly champion ako, ang nangyari, kinuha na kaagad ako na ni Tony Santos na
0: senior.
1: Oo, na maging regular sa isang TV show, yung Oras ng Ligaya.
0: Ah, okay.
1: And bawal 'yun na pag si amateur ka pa lang tapos lumabas ka na. Hindi ka na pwede sumali sa Grand Finals. Pero nung time ko, parang pinayagan nila ako na sumali pa rin sa Grand Finals, pero hindi na ako sumali.
0: Na maaga pa lang pala, nasa showbiz ka na.
1: Yeah,
0: Direk, hindi ka ba na of course siguro syempre sa murang musmus na kaisipan, excited ka dahil nasa TV.
1: Yes, oo. Yun lang yung alam ko, basta mahilig ako kumanta, nasa TV ako, yun lang, enjoy ako. Yun
0: paano
1: lang
0: pag-aaral?
1: That time,
0: wala pang homeschooling
1: nun. Nahinto na ako ng pag-aaral. Alam mo naman ang mga magulang nun, kasi that time, di ba, ang thinking nila, mag-aaral ka, tapos para, pag nakatapos ka, magkakatrabaho ka. That time, may trabaho na ako.
0: So, parang, magkano, alam mo naging sweldo nyo?
1: Maliit lang noon, maliit lang.
0: Hindi, kasi iba, eh, nako, ang maliit nung araw, mataas pa ang value ng pera natin.
1: Alam ko, 50 pesos lang ang every week na champion ka sa tawag ng tanghalan. 50
0: pesos sa tawag ng tanghalan. Yeah, pero doon sa oras ng ligaya,
1: siguro naman mga 150 pesos, mga ganun.
0: Wow, ang yaman yun, ano? Oo, diba? Oo. Okay, so sa pagkatapos nun, kailan kayo nagkaroon ng labtim-labtim?
1: Ang totoo, ang nangyari sa akin, gusto ko kumanta. So ngayon, kaya lang, nauwi kami ni Ate Guy, nagkaroon ng mga pelikula kami na mga second lead kami nila Helen Gamboa, mga ganon. Sila superstar noon eh. Tapos kami, mga ang support, nangyari support sa amin ni Ate Guy, nagkaroon kami ng triangle ni Tirso.
0: Ah, okay. So, pero you're already parang, teenager ka na ba nito?
1: Ano ako, mga 14, 15.
0: Yung ganon, not an older teenager, hindi, like 16, 18, ganon lang,
1: wala
0: ka, kayo.
1: Ako, wala akong kamalay-malay, basta sakay lang ako sa Agos.
0: Really?
1: Yes.
0: Oh, and then finally, bigla kang nahiwalay dun sa trio.
1: Yes, kasi mas sumikat silang dalawa, nagkain laban yung dalawa, eh, di ba?
0: Okay.
1: So, naitsapwera ako.
0: Okay, tapos?
1: So, yun. Balik ako sa pagkanta hanggat...
0: Solo.
1: Solo. May show kami dito, yung mga operetang putol-putol sa radio.
0: Okay.
1: Hanggang nakita ko si Vilma na nag-radio siya rin. Parang siya, sabi ko, itong gusto kong makapartner. Parang ganun. Wow. Naging partner kami ni Vilma.
0: Okay.
1: Yun, doon na nagsimula lahat.
0: There was a time I still remember, yung sa mga lumang pelikula nung araw na meron kayong yung two pairs, Guy and Pip, V and Bobot, yeah, sa isang pelikula,
1: kami,
0: no?
1: Isang pelikula lang ang ginawa namin, apat. Young Love.
0: Mm-hmm. Yung competition, totoo ba nung
1: totoo,
0: araw?
1: Totoo yun.
0: Na talagang halos magkabubuga ng mga fans?
1: Oo, nagpapaluan sila ng silya.
0: Totoo, at padamihan ng sampagita?
1: Padamihan ng sampagita,
0: Totoo.
1: Hindi nyo inabot yun, mga bata pa. Wala pa, baka wala pa kayo.
0: Yung sampagita, yung nabibili sa may simbahan.
1: Oo, hanggang dito kami, hanggang dito yung mga sampagita.
0: Buti hindi
1: namin.
0: Ka na-allergy, Direk. Okay, so tapos nang when you got older, mm-hmm, what was the next part of the journey?
1: Well, yun na, tuloy-tuloy na kami na-uwi na ako sa pag-artista. So, nakalimutan, nawala na yung singing sa akin hanggang na-uwi ako sa directing.
0: Okay.
1: Saya.
0: Pero nag-comedy ka muna.
1: Yes, nag-comedy kami, yung Bad Bananas namin.
0: Bad Bananas, oo. Paano ka napunta dun sa comedy? Kasi yung mga pelikula mo yata nung araw, wala namang comedy?
1: Wala, puro mga, alam mo na, mga tungkol pakyut, sa mga mahal-mahal, mga love affair ng mga bata, mga ganun. Hindi, nagsimula kasi yung Bad Bananas namin nung naging magbabarkada kami, puro kami kalokohan. So sabi namin, nag-usap-usap kami, doon sa kalokohan namin, parati kami naiimbita kung saan-saan.
0: Okay.
1: So naimbita kami sa mga eskwelahan, sa Mary Knoll, sa mga St. Paul.
0: To do what?
1: Gine-guess kami, kasi kasabay namin noon yung Tito Vic and Joey.
0: Ah, okay.
1: Pag may mga affairs sa school.
0: So stand-up comedy?
1: Hindi, nagpapuntawa kami. Siyempre, hindi, kasi kasama ko sina Boy at mga parang sila yung mati ni Idol noon, di ba? So, minsan nagpapatawa kami, kumakanta kami.
0: Uh-uh.
1: So, parang sabi, napag-usapan namin, bakit hindi na natin i-professionalize itong grupo natin? Kasi... kung sino-sino nag-iimbita sa atin, puro kalokohan lang, hindi tayo kumikita. So, yun na nga.
0: Walang bayad ng imbitasyon? Gratis
1: naman,
0: lahat?
1: Okay. Siyempre, mga estudyante lang nag-iimbita sa inyo.
0: Okay.
1: So, ngayon, yun na. Doon na nagsimula na nagkaroon kami ng TV show. Una, nagkaroon kami ng sitcom na comedy. Tapos hanggang nauwi kami sa... nagkaroon din kami ng live show na parang ASAP.
0: Wow.
1: Ang title namin noon, Banana Sunday. Banana Sunday din.
0: Oo.
1: Hanggang naging Going Bananas kami na uwi sa comedy.
0: Doon ka ba nagsimula sa pagsusulat, Direk?
1: Yes, sa Going Bananas. Kami ni Jay ang parang head ng creative noon.
0: Wow. Mm-hmm. You mentioned Jay.
1: Jay Ilagan.
0: Yes. Mm-hmm. Paano nyo nakakope sa pagkawala ni Jay?
1: Well, syempre, matagal din bago naka-move on kami. Pero syempre, masakit yung nangyari sa amin na, nung nawala si Jay. Kaya parang nawala na yung bad bananas namin dahil kami nga ni Jay yung ano, yung creative nun. Malaking bagay.
0: Pwede na, nyo bang balikan yung pangyayari?
1: Yeah, actually, katatapos lang ng show namin nun eh, nung nawala si Jay, na-aksidente siya sa motor. So,
0: paano nyo nalaman?
1: Tumawag sa akin. Alam mo, ang tumawag sa akin nun, si Chapusit eh, naalala ko eh.
0: Okay.
1: Tapos sabi niya sa akin, Bot, si Jay, na-aksidente. Oh, ano? Ano siya? Grabe. So, nataranta na kami. Kaya nagpunta kami sa, dito sa
0: hospital.
1: East Avenue. Sa
0: East Medical Center. Okay.
1: So, ano na siya? Coma na siya.
0: Hindi na siya nakausap.
1: Hindi na. Kasi, ang nangyari doon, after, ang nangyari sa kanya, hindi siya na-aksidente, kundi talagang, inano siya, sinadya siyang
0: banggain.
1: Nung nakaburol na siya, may dumating sa amin na pare na naka-witness nung
0: pangyayari.
1: So nahuli naman yung ano, yung gumawa noon, nakulong. Yan, nakulong siya.
0: Did he ever say kung bakit niya ginawa 'yon?
1: Ang kwento nung pare kasi si Jay nagmumotor nakahubad.
0: Ah, okay.
1: Kasi yung magsusoli lang siya ng DVD player, malapit lang siguro, mga dalawang kanto lang sa bahay niya.
0: Okay.
1: So parang nakamotor siya, nakahubad siya, parang yung kotse, parang may mga kasamang babae. Siyempre, nung nakita si Jay, parang siyempre natulog. Oh, si Jay!
0: Nagpilian. Hello.
1: Siguro,
0: hello.
1: Yung lalaki, medyo na-freak, na bad set, di ba? Pinitik siya, pinitik.
0: Naku naman.
1: So, nung ano yun, nakasuhan naman, hindi na kami nakialam, pero nakulong yung ano, hanggang namatay na rin sa kulungan,
0: yung gumawa nun. Okay, and nabanggit nyo nga kanina direct, malaking dagok ang pagkawala ni Jay.
1: Yes,
0: dahil team kayo eh sa Bad Bananas. So, paano ang motivation, paano kayo nakabalik?
1: Wala nangyari sa amin.
0: Naapat na lang.
1: Ang nangyari sa amin, kanya-kanya muna kaming career. Kanya-kanya na kaming career.
0: Okay.
1: Kaya nung doon naman ako napunta sa directing kasi after nung nawala yun, naimbita kami ni Al Tantay na mag-direct ng show na wala kaming ginagawa noon. Alam mo na, may mga pelikula, pa konti-konti. Ako naman, balik ako sa kanta kung saan-saan ako kumakanta.
0: Okay.
1: Dito sa mga Ross Boulevard, mga Eduardo, ganyan. Eh, one time, nasa isang party kami, sabi, gusto niyo ba mag-direct? Nasa party. Si Ma'am June Rufino.
0: Okay.
1: Si Ma'am June. Sabi namin, tingin na kami ni Al, ano? Oo naman. Wala kaming ginagawa. Sige.
0: Okay.
1: Pinadirect sa amin yung Tropang Trumpo.
0: Oh, pa, narinig ko yun.
1: Alam mo yun?
0: Sa
1: Lumang Channel 5 ba to?
0: Okay.
1: So sabi ko, sige. Sabi ko, payag ako. Tapos sabi ni Al, sige, ako mag-assistant director sa sa trip namin. Sige. Pagdating namin doon, tatanggalin na pala yung show.
0: Nakakaloka.
1: So kaya pala wala na wala sila ng director, tatanggalin na. So sabi namin, nakiusap kami, baka pwede nyo naman kami pagbigyan mas isang buwan.
0: Okay. So dapat wala na pala yung
1: wala ng
0: show.
1: Wala na.
0: Eh ba't pa kinuha kayo mag-direct?
1: Eh wala, magdi-direct lang nung time na yun.
0: Nag-resign
1: na dahil hinto yun eh.
0: Okay.
1: So nakiusap kami, bigyan kami ng 1 month. Napaputok namin.
0: Wow!
1: Sa Lumang Channel 5, pumasok kami sa top 10 ng kasikatang ABS ng GMA. Pumasok kami sa top 10 ng show. Yung Tropang Trumpo na
0: sino nga bida the direct?
1: Michael B., Ogie Alcacid, Jelly de Belen, Carmina Villaruel, Earl Ignacio.
0: Yung parang spin-off nung
1: Chicken.
0: Yung si Chicken. Kayo pala yun.
1: Sa amin yun.
0: Tinoob niyong mga comedy shows na ABS noon, ha? Wow, okay. And then?
1: Doon ako nagsimula mag-direct.
0: Okay. Pero parang ang directing mo, direct nalinya sa comedy talaga.
1: Yes. Oh.
0: And then, Bulilit. Okay.
1: So, after namin ng Tropang Trumpo, ang unang naging assignment sa ABS, yung ano, MTV.
0: MTV.
1: Magandang Tanghali Bayan, ni Randy John and Willie.
0: Okay.
1: Yan ang unang ginawa ko ditong show. Eh syempre, alam mo yung istorya ng MTV, di ba, na mga nasa spindi, mga ganun.
0: Hindi pa yan yung ano, pera o bayong?
1: Hindi, meron na.
0: Yun na yun. Pera ito ba yung sa UL?
1: Yung sa...
0: Sa University of Life?
1: Hindi. Hindi ano ito. Na yun? Wawawi na yun.
0: Wawawi na yun. Okay.
1: Parang dinala lang namin yung game. Okay. Ako rin na nag-create ng...
0: Ng Wawawi.
1: Kami ni Mama, ni Tita Linggit ang gumawa
0: Linggitan.
1: Ng Wawawi.
0: Linggitan. Hi, Tita LT. Okay. Anda. Pero puro comedy, ano?
1: Puro comedy.
0: Oo.
1: Yun nga, dahil... ang nangyari noon, parang nag-iisip ang ABS dahil nung nawala na yung tropang-tropo, lumipat sila Michael B. sa GMA, yung Bubble Gang. So gusto nilang gumawa ng parang ganung show. Sa ang sabi ko, mahihirapan tayo kasi nahasa na sila Michael B., galing sila sa amin. So, mahirap tayong gumawa ng ganyan. So sabi ko, pwede tayong gumawa, tsatsagaan ko, bulilit. Kasi idea ko talaga yung going bulilit na ang gagawin nila about your roles.
0: Pero meron, pero this was after yung kay Mr. M.
1: Yung ano, yung ang TV na. Yeah, after nung nag-launch ang ABS ng mga programa nung 2005 eh. Ilang programa kanila launch, Wawawi, yung kay Corina. PBB, yun, Going Bulilit, yun, doon kami lahat. Doon na simula.
0: Kamusta magtrabaho kasama mga bata?
1: Yung unang-unang Going Bulilit namin, napakahirap. Kasi nililinya, linya por linya namin sila.
0: Oo.
1: Kaya akala nila ang gagaling, pero hindi nila alam yun. Linya por linya yun.
0: Gano'ng katagal umaabot ang taping?
1: Inaabot kami ng alas 4 nung madaling araw.
0: Pero ang dami mo naman pinag-graduate ng kagalingan ngayon.
1: Nakatulong yung show sa mga karir nila.
0: Siyempre, proud papa ka.
1: Oo naman.
0: Grabe. Kaya lang yung anak mo,
1: galing sa ang TV. Okay, di ba?
0: Correct. Magkakasama kami. Well, anyway, babalikan po natin si Direk Bobot maya-maya lamang at ikukwento naman niya sa atin mula sa kanyang mahabang journey, ngayon nagbabalik ng stage 1 sa pagkanta. Yan na, ha? Teka lang, ha? Tandaan mo muna natin ang mga balita. Ay, eto, ang balita pala. Pag-takedown po sa mga video ng pamamaril sa paaralan sa South Cotabato sa ilang social media platforms, patuloy. Ayon po yan sa CICC. Balitang kumpirmado sigurado mula kay Raj Patrol, Kelly Cordero. Yes, Kelly.
2: Tito Winnie, patuloy ang koordinasyon ng CICC sa Meta para agad ma-takedown ang mga kumalat na video ng pamamaril sa loob ng Banga National High School sa Banga South Cotabato sa ilang social media platforms. Habang mabilis ding na-block ang mga account na nagpapakalat ng video, mahigpit na binabantayan ng Threat Monitoring Center ang online space para matukoy at mabigyan ng agarang aksyon ang ilang bagong aktibidad o content na may kaugnayan sa insidente. Nananawagan ng CICC sa publiko na huwag nang i-share, i-repost, ipakalat pa ang anumang video o larawan ng insidente dahil maaari itong magdulot ng takot, kalituhan at posibleng mag-resulta pa sa copycat violence. Kasabay nito, hinihikayat din ng CICC ang mga magulang, guardian at mga kaibigan, mga kabataan na alamin ang kanilang online activities, lalo na sa paggamit ng gaming apps, messaging, pictures at pagsali sa mga online communities, pati na rin ang mga private chat. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMS.
0: Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMS!
0: Tayo magbabalik, kasama pa rin natin si Direk Bobot Mortiz at ang kanyang Going Standard Concert, The Replay.
3: Basta AM, DZMM.
4: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
3: Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod. Basta AM DZMM.
0: Kasama pa rin po natin Direk Bobot Mortis. Eto na, Going Standard Concert, The Replay. Happy naman ako, Direk. Mula noon June 13, tama?
1: June 14.
0: June 14. Mm-hmm. Eh, tawag dito.
1: Kaka-repeat ako dito sa proceeding October 10.
0: How is it on being on stage again?
1: Yun nga, alam mo na, siyempre, may edad na tayo, di ba?
0: So, wala. Sa utak lang yan.
1: Eh, gusto kong balikan yung singing ko. Alam ko maraming, alam mo na, maraming, paano ko ba sabihin? Marami na tayong magagaling na singer. Pero dahil sa ating social network, parang kanya-kanya eh. Parang meron silang bawat, ano, pwede kang makakuha ng audience mo.
0: Oh, yes.
1: So, naisip ko, kasi ang mga kanta ko, mahilig ako kumanta ng standard. So, sabi ko, gusto kong gumawa ng standard na concert.
0: Concert na puro standard.
1: Puro songs. Standard. Yeah, kasama ko ang Manila Philharmonic Orchestra.
0: Live band! Yeah, live orchestra, hindi pala band.
1: Hindi, orchestra siya.
0: Oo nga. So, bigatin, Direk.
1: Oh, sabi ko nga eh, gagawin ko na rin, di ba lubusin ko na. So ngayon, naisip ko na pagkatapos namin noong June 14, uh-huh, nakakatuwa naman. Afternoon, maraming nakagusto, kaya meron pa agad na nagsabi na gusto niyang i-produce yung show,
0: okay,
1: para gawin yung repeat. So wow, ito na. Sa October 10,
0: saan naman ito, Direk?
1: Sa Proscenium din.
0: Sa Proscenium din. Mm-hmm. Ah, okay.
1: Kasama ko ulit ang Manila Philharmonic Orchestra.
0: Aha. Uh-huh. Meron ka ba mga guest singers?
1: Yes. Kasi ang guest ko si Between Escalante.
0: Oh, mag-duet ba kayo?
1: Yes.
0: Wow, my gosh.
1: Christian Bautista.
0: Oh.
1: Siyempre, embargada ko si Tirso, guest.
0: And then ulit.
1: Tsaka si Bel Mariano.
0: Mariano.
1: Para meron namang yung galing Bulilit.
0: Yung cute.
1: Ang special guest ko, manonodo si Vilma. Special audience ko. Eh, maling natin ba?
0: Promise.
1: Mapakanta natin si Vilma. Pero maayaw siya. Pero manonood siya. No.
0: Wow, congratulations, Direk. Mm-hmm. Meron pa bang susunod pagkatapos ng October 10?
1: Eh, malay natin, baka mag-tripit. Oh, diba?
0: Eh, saan makakakuha ng ticket?
1: Sa Ticket World. Ticket World. Ano na siya?
0: Open na, selling.
1: Open na ang selling.
0: Okay.
1: So, yan, iniimbitahan ko lahat yung mga nanonood sa atin sa mahilig na mga music natin na ito lang kaya akong ginagawa. Ayoko mawala eh. Kasi wala nang kumakanta nito eh.
0: Alam mo na, lumaki ako Direk na yan ang mga kanta ni Sinatra, Dean Martin,
1: yes, pero wala nang
0: Sammy
1: kumakanta.
0: Davis Jr.
1: Wala na eh, di ba?
0: Plaka pa nung araw,
1: yes,
0: Direk.
1: Oh, wala nang kumakanta ngayon. Kaya sabi ko, sige, sana yung mga kabataan mahilig din sila doon.
0: So, naman.
1: Yun. Doon kayo.
0: Pampakalma.
1: Pampakalma, pampakalma.
0: So again, October 10 sa Proscenium pa rin.
1: Proscenium 7 PM, Sabado po yun. Kaya yan, inimbitahan ko kayo lahat. Sama niyo ang pamilya, maganda po ito.
0: Get your tickets at Ticket World.
1: Okay.
0: Maraming salamat, Direk Bobon. Meron ka bang gusto i-shout out pa? Mga mag-greet mo, mga friends mo?
1: Well, wala naman. Ang mga lahat ng mga barkada tsaka yung familia ko nanonood ngayon na... Maraming salamat. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, mabuhay kayong lahat.
0: Thank you. Direk Bobon Mortiz, my pledge of love. Maraming salamat.
1: Thank you.
0: So don't forget, October 10 po yan sa Proscenium sa Rockwell. 7:30 mag-start ang show. Tickets available now at Ticket World.
1: Ay, pwede ko bang sabihin, ang nag-produce nito, T-Hub Production.
0: Going Standard Concert, The Replay.
4: Inspirasyon pa ba o ni Tita Winnie? Whisperation.
0: Inspiration naman ay hatid sa atin ni Reverend Father Douglas Batong ng St. Joseph Parish, Gagalangin, Tondo, Manila. Father Dogs!
6: Muli po, isang mabagtalang araw sa inyo pong lahat. Ako po si Reverend Father Douglas Batong para sa ating Winspiration para sa araw nito. Sa Ebanghelyo, matapos na ibigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kalinghaga ng mga asik, kanyang sinabi din sa gitnang bahagi na ang may pandini ay makinig. Napakahalaga sa tao ang siya po ay nakapakinig. Dahil dito nakasalalay kung siya ba ay mapapahamak o siya ay mapupunta sa isang mabuting pamumuhay sa araw-araw. So, muli, no? Ang may pandini ay makinig. Marami tayong mga issues sa paligid. Maraming hanggang ngayon, hindi pa rin nalulutas ang mga issue sa Ghost Project. Narinig natin ang mga impeachment trial. Narinig natin ang makailan lang ang paliwanag ng mga retired justices natin. At dito, hangad nga, no, na mas maging ayos at nasa tamang landas at gabay ang ating mga senator judges para sa kanilang magiging atol. Pero yun nga po, no, tayo ba talaga ay nakinig o gusto lang natin pakinggan kung ano yung maganda sa ating mga tenga? Pero dahil nga po, no, sa pagpalya ng bawat isa sa atin sa nakakapakinig naman, kaya lang ayaw nga natin kasi gawin yung nararapat. No? Ayaw natin pakinggan kung ano yung mabuti at nagkakaroon tayo ng umaga biases. Kung ano lang ang gusto natin at ano lang ang maganda sa pandinig natin, yun lang ang ating pong pinapakinggan. Kaya muli, no, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ni Kristo ang kahalagahan ng pakikinig. Gamitin natin, no, ng tama. Kinakailangan linisin natin paminsan-minsan o mas madalas ang ating mga tenga nang hindi na maulit ang mga problema na ating pong kinaharap. Nang sa ganun ay mas maging maayos ang ating kinabukasan. Sa araw na ito din, no, isa sa halimbawa na dapat natin tularan ang Mahal na Birhen kung saan nagdiriwang tayo ng kapisahan ng Mahal na Birhen, ang Peña Francia na una at napakita kung paano ang pagsunod sa pamamagitan ng tamang pakikinig sa salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw sa inyo po.
0: Thank you, Reverend Father Douglas Batong po yan, St. Joseph Parish, Gagalangin, Tondo, Manila. Sana po'y naging kalugod-lugod ang pagsama nyo sa amin ngayong araw na ito. Samahan nyo po kaming muli sa susunod na Sabado. Ito po ang programang lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today and everyday. Standby po at susunod na ang Wise Consumer ni Alvin L. Chico. Smile!

0: MMM, número uno sa aksyon. DZMM, balita ngayon.
1: Ganoon din ng DepEd ang insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa palayag ng DepEd, sinabi ng DepEd na nasa lugar na ang mga opisyal ng kagawaran para tumulong sa mga biktima at makipag-ugnayan sa mga otoridad para imbestigahan ang insidente. I-deploy din nila ang mga intervention team para magbigay ng psychological first aid at mental health support sa mga apektadong mag-aaral, pamilya at staff ng eskwelahan. Nanawagan naman ng DepEd sa publikong iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon na posibleng makadagdag sa trauma ng mga apektadong individual. Sa ibang balita, daan-daang volunteers, youth groups at kawanin ng gobyerno ang lumuhok sa paglilinis sa Baseco Beach sa Maynila bilang bahagi ng 41st International Coastal Cleanup. Bit-bit ang kanilang trash bags at suot ang protective gear. Maagang dumating

Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wise tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapa man o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer! Wise consumer!

0: Merry Christmas! September 19 pa lang. Eh kasi nga po, Christmas episode na kami agad. Talaga nga naman, ha? Titawini, naunahan ka namin, ha? Naunahan namin yung ibang mga programa. Kami po ay Christmas episode na for today. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa lahat ng mga WAIS consumer. Agay ni Alvin Alchico, ha? Thank you. Maraming salamat po. May sweldo pa ba? Oubos na hindi. Ora de peligro po pala. Araw de peligro po ngayon, 19. Dahil ang sweldo po, malayo-layo pa. Pag naubos mo na ang sweldo mo, lakol-lagot. Talaga pong todo tipid ang magiging discarder mga consumer simula ngayon hanggang sa dulo ng buwan. Ang pag-usapan po natin ay 100 days to Christmas, less presents, more presents, and more financial peace. So, ibig sabihin, hindi po namin kayo bibigyan ng tip kung anong bibili nyo, ano ang inyong iriregal, ay hindi po. Tuturuan namin kayo kung paano maging matipid at maging economically or financially sane at sound ang inyong magiging desisyon. Actually, it makes sense sa Pilipinas na maaga po yung celebration ng Pasko o paghahanda sa Pasko dahil habang mas maaga pa, mura nyo pong mabibili. Kailan tanong, kailangan mo ba talaga yan? Yun ang pinakatanong po o naiinganyo ka lang dahil marami ng tao dun sa may ano area sa Maynila dun, Fred, yung bilihan. Ano pangalan ng bentahan ng mga Christmas ano? Sa, ha? Ano pangalan nun? Bukod sa Divisoria, Dapitan. Ngayon, Dapitan Arcade, ha? Eh, nakita mo sa TV, ang daming tao sa Dapitan Arcade. O, nakisali ka rin. Yan ba ang pinaka-wise na desisyon financially? Diyan po iinog yung ating istorya. Pero bago yan, bad news muna tayo.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ay, ikaw, Ted Kua, ha? O, ito, abangan mo, ha? Naku po, good news, bad news, ha? Good news muna, hindi na putuloy ang double digit na increase sa diesel next week. O di, kasi na ang estimate nung kahapon 10 to 11, di ba? Hindi natuloy yung 10 to 11. Ang bad news, malaki pa rin po magiging dagdag presyo sa diesel sa susunod na linggo. Kasi bumaba po ang presyo kahapon. Ito na yung final, ano natin, final figures natin sa presyo po sa world market from September 14 to 18, which means i-reflect po sa mga pumps sa Pilipinas sa Martes. Diesel. Ay, hala, hindi ito, Fred. Ito ba yung nabigay ko sa'yo? Hindi pala yan. Ako po, Diyos ko po, hindi yan. Yan yung final na presyo sa world market. Pero yung estimate natin ay diesel, 8 pesos to 9 pesos kada litro. Sige nga, pakita mo nga sa graphics nga, ilabas mo nga, Fred. Sa diesel po, 8 pesos. Ayan po yung final. Ayan po yung Monday to Friday. Which means na ang diesel po ay bumaba kasi mahigit 9 pesos po yan no Thursday. So ang naging resulta na sa full week, 8 pesos and 50 centavos na po ang itinaas at ang gasolina 4.40 at ang kerosene 6.60. Pero mali yung nasend ko kay Fred. Yung estimate po natin na dagdag presyo for September 22, tanggalin mo na yung graphics. For diesel po ay 8 pesos hanggang 9 pesos kada litro. Ang gasolina po 4 pesos hanggang 5 pesos kada litro. At ang kerosene po ay 6 pesos hanggang 7 pesos kada litro. Lahat po yan up dahil pa rin po sa kaguluhan dyan sa Middle East. Bumaba po ng bahagya dahil nangako po ang Saudi Arabia na gagawa niya ng paraan para lang makadaloy po ang langis

0: papunta sa kanyang east-west pipeline, yung alternative na pipeline niya, hindi na po yung sa Strait of Hormuz dahil delikado po maglayag doon. So sabi ng Saudi, gagawa namin ng paraan in the next few days, ang market nag-react positively, kaya ang ending po ay nabawasan ng konti. Pero malaki pa rin po para sa atin, sa mga motorista, dahil 8 to 9 ang diesel, gasolina 4 to 5 at ang kerosene 6 to 7 pesos kada litro.
1: Radio Patrol Flash Report.
0: So sabi ko nga po, it's less than 100 days before Christmas. Ang ating theme for today ay less presents. Ibig sabihin, bawas po yung regalo, more presents. O mas maiging sarili mo na. Batiin mo na lang, yakapin mo kung pwede, ano po, at tumaten ka sa mga different parties. Pero less yung presents and more financial peace. Yan po ay ginawa ni Armand Benko, isang financial literacy advocate na bisita po natin ngayon sa studio. At pasasalamatan po natin dahil kahit Sabado po at day off, pahinga, and yet pumunta po sa atin. Magandang umaga sa iyo, Armand. Nice to see you again.
2: Yes, magandang araw, Alvin, at sa lahat ng tagapanood, tagapakinig natin at sa ating kasamang bisita.
0: At least nakapunta ka.
2: Yopo.
0: Si Renzi Biolena, kasama din po natin, isang registered financial planner at co-founder naman ng Wealth Arki YouTube channel. Magandang umaga sa iyo, Renzi. Ay, yung red.
3: Yes, yeah. Okay. Glad to be back. And yes, maraming salamat po. And good morning sa mga tagapanood at tagapakinig.
0: Gano'n na ba karami ang ang subscribers mo sa iyong Wealth Arki YouTube channel?
3: May mga 55,400.
0: Oh, not bad.
3: Not bad, diba?
0: So tuloy-tuloy nyo lang po, libre naman. Hindi ba? Pag may data naman kayo, you can actually watch it and you learn something. Kumbaga po, yung mga social media ngayon, hindi na lang yun naaaliw ka eh. Dapat you get something out of it, no ba? So may tips na binibigay, regular ba, daily ba ang post mo o
3: mga content mo? Every week meron kaming every week na ina-up na mga videos, tapos twice a month meron din kaming live stream. So Thursdays 7:30 to 8:30, so we answer questions on the fly about investment, insurance, at kung ano pang mga finance questions.
0: I've never done that. Nagsabi na sa akin kasi nag-update ako ng presyo ng petrolyo every day, tapos meron weekly na yung final.
3: Yes.
0: Sabi sa akin, mag-live si... Natatakot ako. Baka ano-ano itanong eh. Maganda ba yung experience na sinasagot mo ng live yung mga viewers mo?
3: Oo, parang ganito lang.
0: One of these days. Sana kayanin natin. Nakukontento lang ako sa pagbibigay ng update. Kasi yun, recorded yun eh. At yes, you can actually edit. Pag meron kang hindi magandang nasabi, you can edit. So iba yung experience sa live.
3: Yeah.
0: Kumikita na ba?
3: It pays the bills. Well,
0: good, no? It's satisfying, no? Pag yung parang project mo ay nag-earn na ng income.
3: Yes, but more than that, yung mga testimonial ng mga viewers natin na, nakatulong yung videos nyo na ganyan, at yung mga binigay nyong payo ay nakatulong sa amin. So parang mas
0: feels good. Satisfying, good, no? Yes, nakatulong ka sa kapwa mo. Anyway, so yung pag-usapan po natin ay yung sinabi ni Armand, the less presents, more presence and more financial peace. So meron po siyang ginawang guide. Maybe we can start from there, tapos magre-react na lang si Renzi at pati ako magtatanong. Go ahead, Armand, bisan mo.
2: Well, yan kasi was inspired una by 100 days. Ngayon, September...
0: Parang 90-something days na lang.
2: 97 days.
0: Oh, 97 days na lang.
2: 97 days, dahil that was like 3 days ago. So... the countdown has begun, di ba? I'm sure dito at sa mga ibang...
0: sa TV Patrol may countdown na.
2: May countdown na, di ba? Kaya mas lalong dapat umpisahan na yung paghahanda dito sa Kapaskuhan. Ito yung panahon kasi na nakakalito, dahil alam natin taas ang presyo ng bilihin, ang kinikita natin very much challenged. Yung minimum wage nga, di ba, na filean pa sa korte.
0: Pero meron daw ata sa Sabado, mukhang 60. Hopefully, walang may way. Judge, huwag ka na mag-TRO.
2: Huwag na mag-TRO, no? So, ang daming challenges globally, tapos dito, locally. Tapos very active tayo sa church ngayon, Alvin, the past year or so, no? Napaalala doon sa isang pakikinig ko ron, yung... the real reason of the season, of this coming season. At hindi to originally sa akin, pinikap ko lang doon. Sabi nga, the real reason of the season is the present. tense, not the present.
0: Yeah.
2: So it dawned on me dahil kasama din doon sa pagiging aktibo ko sa church, itong season pressured tayo sa gagastusan.
0: Tapos Bakit ganun tayo, no? Yung mga Pilipino. Ba't tayo napipressure na kailangan may regalo ako dito? Kasi may loves ko ito. Bakit ganun
2: ang ugali? Hindi lang sa regalo. Yung mga pupuntahan mo, mga reunion, di ba? May mga Christmas get-together. Tapos, dun din yung pagkakataon na merong lumalabas yung pamilya. Tapos yung sa handaan pa mismo ng Kapaskuhan, 'di ba? Last year naging issue yung 500 pesos na Noche Buena, daming kumontra dito, pabalik-balik tayo dito. Pinipilit niyo ako sagutin ko yung magkakasya ba yung 500 pesos and so on.
0: Madali naman sagutin 'yon. Sa kung tanong ay kasya, kasya 'yon, di ba? Eh, kung dalawa lang kayo, di kasya.
2: Oh, tsaka kung anong klaseng handa. Oh, no? Oh. So, ito yung panahon na pressured tayo na parang kailangan maglabas ng pera. Mm-hmm. Tapos, uy, buti na lang may 13th month. Yun sa batas, may 13th month. Yung iba, swerte, kung meron pa, magbibigay ng bonus. Yeah. Iba po yung 13th month sa bonus. Ha?
0: Correct.
2: Ang 13th month, yun sa batas yan. Pag ikaw ay empleyado at nagtrabaho, may git 30 araw, entitled ka na sa 13th month. Yung bonus, depende yan sa kumpanya. Kung may kakayanan siya, may sobra siyang kita.
0: Talon ka sa tips, Arman, maubusan tayo ng oras. Ano yung plano natin sa 100 days to Christmas para may mapulot ka agad yung ating mga viewers?
2: May 3 buwan pa.
0: Okay.
2: Alamin nyo kung magkano ang kakailanganin nyo sa Kapaskuhan. Kung 30 mil, huwag nyong pilitin na pagdating ng 13th month o ng December, maghihikahos tayo kung saan ngayon pa lang. Kaya timely to, may 3 months kayo, mas madaling mag-ipon ng 10,000 a month kaysa maghagilap ng 30,000 ng December. Ngayon, sasabihin kagad, teka,
0: may hindi. Bakit 30 mil? Malaki naman yung 30 mil.
2: Kaya nga, tinaas ko na ron. Kung susuriin nyo mabuti at magpaplano kayo ngayon, regalo nyo, 5,000. 10 ang re-regaluhan nyo, tig 500. Yun yung paglilista na kailangan gawin. At ilagay nyo, kasi matagal ko nang nababanggit, miski na sa hindi originally sa akin, gumawa ng listahan. Si Santa Claus nga may listahan of who is naughty or nice. Eh. Mm-hmm. Dapat tayo rin. Kasama sa listahan, sino ang re-regaluhan, magkano ang budget, stick to that budget, at ilagay nyo bakit nyo re-regaluhan.
0: Ah, dapat may dahilan.
2: Bakit mo re-regaluhan yan? Kasi pag minsan, kaya lang tayo nagre-regalo, not because of generosity, because of pressure, social pressure. Boss ko kasi yan, niregaluhan ako niyan, okay. Magpapa-impress ako dyan, and so on and
0: sige.
2: So forth.
0: So may 3 nang binigay si Arman, planning,
2: maglista.
0: Maglista, and then alamin bakit.
2: Bakit?
0: Yun ang importante. Why? What about you, Rinzi? Tama ba ang idea na prepare ahead?
3: Yeah. Actually, ma-share ko lang. Sa amin kasi sa pamilya namin, kapag meron kaming natatagap na bonus na maaga pa lang, even January pa lang, nagtatabi na kami pang Pasko. So, yung iba, yeah, okay din yun, 3 buwan pa, pero kami, 1 year before, pwede na
0: matabi. 1 year before?
3: Hindi, kasi isipin mo ha, ganun din naman ang gagastusin mo eh. For example, if your budget is like 24,000, halimbawa, maliit pa yon, di ba? 24,000 naman, divided by 12, that's 2,000 naman lang.
0: 2,000 naman.
3: Di ba? Which is 1,000 per payday. So instead na nagsasamgyupsal ka, nagpuboba ka, tabi mo muna yung 1,000 para pagdating ng December, you know, buo na yung 12,000 mo. Lalo na kapag may mga bazaar, di ba, na medyo makakamura ka. So, at least 1 year before, pwede mo na siyang ipunin na. Tapos, sa
0: kilala kayo. Teka muna, akala ko ang ina-advise ng financial planner, huwag niyo nga gastusin, pag may bonus nga kayo, ipunin nyo, hindi nyo dapat ginagastos. Oo. So, sinasabi mo ngayon, hindi, you can set aside for gifts.
3: Yes, kasi gagastosin mo rin naman eh. So, kumbaga, it's just like butter spread thin. So, instead na mabigat na December na, November na, kung kaya ng 1 year before, mas maliit ang impact sa budget natin. Of course, kapag may mga quarterly bonus, di ba, may mga productivity bonus na dumating na bulto, pwedeng itabi na yon. Kesa, again, not for anything else, na nagsisitsay na, you know, para talagang dapat unahin muna yung mga niriregaluhan. And I agree dun sa listahan talaga, no? Kami may listahan kami, pero naka-Excel. So, halimbawa, nanay, tatay, lahat yun, di ba? In-law, mother-in-law. Tapos, dun sa kanan, may nakalagay na budget.
0: Na amount.
3: Para kapag inotosam mo siya, medyo high-tech na, sa baba, otosam, makikita mo agad kung magkano. So, kung medyo mataas, de, bawasan mo, di ba? O, babawasan mo si mother-in-law. Of course, hindi mo babawasan si mother-in-law. Dadagdagan mo yun kasi favorite na si mother-in-law, di ba? Pero, kumbaga, you can make bawas, di ba, sa each item. And, of course, since Excel yun, automatic na makikita mo yung budget na nababawasan din siya. Oh, so, yeah.
0: Yeah, pero Arman, hindi ba dapat hindi na natin in-encourage yung pagre-regalo? I mean, mga taong ganun na hindi, ayoko nang, hindi na ako magre-regalo. Maybe I will go to your house and check up on you. Kumustahin kita, hindi ba mas valuable yun kaysa sa physical or material things? O hindi, sa Philippine setting, nagmamatter pa rin na meron kang regalo?
2: Nagmamatter pa rin na meron kang regalo. Pero gusto ko kagad ipaalala, alam naman natin to eh, meron tatlong pwedeng iregalo. Time, talent, yes, treasure. Diba? Lagi nababanggit dito yan kay Maring Winnie. Yes. Sa kanya ko unang narinig yan. Nakita ko, bigla ko naalala ngayon. Time, pag minsan yung mga matatanda natin, mga senior natin, baka oras lang ang exactly kailangan eh.
0: Bisitahin mo lang, kumustahin mo lang.
2: Eh, matanda na yun, regaluhan pa ba ng babasagin mo pa ba utak mo tsaka alkansya mo para regaluhan ng mamahaling bag?
0: Ang kailangan nila, nakakalabas eh. Atensyon ang kailangan niya, chika-chika.
2: Time.
0: Kumustahan. Huh?
2: Or talent. Pag minsan, baka mamaya isulat mo lang sa boss mo. Sa boss ha, ginawa ko kasi ito eh. Eh, anong re-regalo ko sa boss ko? Mas kaya niya pambilin
0: mas,
2: yung mga...
0: Mas may pera siya.
2: Di ba? So, nagsulat lang ako ng kung bakit ko siya nire-respeto.
0: Apinuri-puri. Ah, so heartwarming yun.
2: Tsaka kung ano rin yung ayaw ko at ipaintindi nga sana sa akin kung bakit ganun.
0: Hindi ba valuable yun?
2: Masititresure niya? Alam mo, mga 10 years na kami nun na ako kasama siya. Si Francisco Colaico to. Kilala mo?
0: Oh, yes,
2: Mr. Colaico. So, nung sinulatan ko siya, medyo mahaba-haba. Tsaka sulat kamay. Sulat kamay. So, yung pangit kong penmanship, kasama yun dun sa talent.
0: Oo, may effort eh.
2: Pite yung nasa isip ko.
0: And may personal touch.
2: Oo. Yung treasure, yun yung may kinalaman sa pera.
0: Or material things.
2: Hindi kailangan napakamahal. Paalala nga natin eh, often, if you really think about it, sometimes the most valuable gift is something that we cannot buy.
0: Yeah.
2: Yun yung talagang papahalagahan. Hindi nga maaaring makalimutan nila yung pinag-ipunan natin para mabili yung mamahaling doon eh, nagpipilit pa kung yung mamahaling na lalagyanan ng calling card kasi nandun ako sa panahon na yun. Yeah. Kailangan branded, luxury brand, pinag-ipunan pa. Hindi naman niya na-appreciate yun. Mas na-appreciate niya pa yung sulat kaysa doon sa pinag-ipunan, pinaghirapan ko na lalagyanan ng calling card. So, time, talent, treasure. Yan po ang pwede nating iregalo.
0: That's a good one. Ano? So, but since we are living in a material world, di ba rin si Lamo Madonna, talaga bang nakakatipid kapag maaga kang namimili ng mga panregalo mo? May mga taong ganun, as early as August, meron na sila. Yung sa'yo kasi, parang budgeting yun, in a sense na paghandaan mo, no? Pero meron namimili na ng mga panregalo nila as early as 4 months before Christmas. Yet ba, that's a good advice also. Makakatipid ka ba doon?
3: Yeah, oo. Okay. Makakatipid naman. Most especially kapag may mga bazaar, for example, may mga sales sa mall. Parang nasa Iloilo lang kami, like 2 weeks ago, may nakita ako 50% off. Medyo branded na. I mean, you know, so kumbaga kapag may naiipon ka, tapos meron kang nakitang mga sale o may mga bazaar na panakanaka, most especially sa mga community, sa mga villages, may mga community bazaars dyan, pwede ka na rin bumili, at least paunti-unti, tapos mababawasan mo na yung listahan mo, di ba? So hindi ka na ma-stress, hindi ka na magugulat, like right now ang mahal ng gas, di ba? So kung lalabas ka pa ngayon Christmas rush, gagastos ka ng gas, gagastos ka ng parking. Right?
0: So, ikot-ikot ka, wala kang parking.
3: Exactly. So, kakain ka pa ng gas again.
0: Correct.
3: Tapos, mahal pa yung bilihin. So, talagang mas makakatipid ka talaga kapag maaga. Sabi nga natin, di ba, daig ng maaga pang masipag.
0: And kasali din dun yung mga ihahanda sa Pasko. Di ba may mga pagkain that you can actually store months before, although you have to check the expiration date, kasi para ang paniniwala nung iba, pagdating ng Ber o ng Pasko, malapit namang Pasko, parang nataas ang presyo ng mga basic na inahanda sa Pasko.
3: Yeah.
0: Pwede ba yun? Yeah. Does pwede it also naman apply there?
3: Of course. Yung mga dilata.
0: Oh, yes.
3: Diba, fruitcake, tumatanggal ng fruit. But, you know, yung mga ganun na pwede nang i-impact, lalo na ngayon, kung meron pang war sa Iran, so may inflationary pressure pa, so mukhang asahan natin for the coming months, medyo a-uptick pa yan.
0: Oo. So yung mga canned goods, pwede na. Pwede yung mga na. Ham, siguro hindi pwede. Dahil ubusin ng mga bata yun eh.
3: Oo, saka aamagin lang yun.
0: Hindi, yung ham din naman.
3: Ay, diba? Oo,
0: formal. So, natagal siya. Natagal siya. Kaya lang problema mo doon na nakawin ng mga bata.
3: Oh.
0: Unti-unting maghihiwa hanggang sa pagdating ng Pasko, wala na.
3: Maski ako, hihiwa din ako.
0: Go ahead.
2: Tungkol lang sa pagkain, consultant ako sa isang malaking food aggregator. May kasabihan sila ngayon, frozen is the new fresh.
0: Oh.
2: Alam niyo yung mga nabibili natin sa mga supermarket na mga ano, may expiration.
0: Uh-huh.
2: Pero alam niyo gano'ng katagal na yun?
0: Uh-huh.
2: 3, 4, 5 years.
0: Wow, ganun katagal yung expiration.
2: Frozen is the new fresh.
0: Oh.
2: So imagine,
0: ano produkto yun, Arman?
2: Yung mga steak, yung mga nakikita mo, mga tomahawk, ano?
0: Wow.
2: Yung mga nakikita nyo natin sa
0: 3 years ang expiration.
2: SNR, sa mga
0: yung mga mahal,
2: landers.
0: Ano?
2: Mm-hmm. Akala mo mahal. But, hindi, maganda yung punto mo eh. Before March, nag-umpisa yung krisis sa Middle East, yung presyo ng mga frozen meat, steaks, and all, is 40% lower. So imagine ko namili ka na nung January, February, March,
0: yung
2: 10,000. Eh, kung ngayon mo bibilin, dahil nga nangyari, fresh pa rin naman yun eh. Miski na up to December. Frozen is the new fresh. Kaya, unfortunately, may ano rin yan, imported yun eh. So, naapektuhan yung local. Lagi mong binabalita consumer, sa anything related sa ekonomiya. Gusto ko lang ipasok kagad yun. Yes, it's advantageous to buy as early, not just on bare months. Meron nga akong kakilala, hindi ko nang babanggitin kung sino. Alam mong kailan siya nag-Christmas shopping? December 27 onwards.
0: After ng Christmas, for the next Christmas. Masyado maaga, no? Kasi bagsak, may mga nagbabagsak presyo na nun.
2: Doon nagkakaroon ng 50% discount.
0: Kasi after na ng Christmas eh.
2: Oh, wala. Supposedly wala na eh.
0: Oh, bro, anong items naman ang mabibili niyo noon?
2: Something that's durable that can last long. For example, yung mga classic design na shirt.
0: Tama. Oh.
2: Yung mga luxury design na 10,000 ng isa.
0: Ang isa.
2: Bilhin mo after Christmas.
0: Oh.
2: After everyone's done with their Christmas rush.
0: Oo.
2: The luxury brand, totoong 50%.
0: Okay.
2: Hindi katulad pag bare months, magtataas sila ng presyo by August.
0: Uh-oh.
2: Ghost month yun eh.
0: Yeah.
2: Alam na nila walang bibili.
0: Uh-oh.
2: Ganyan ang sa retail. Uh-oh. Ang mga consultant sa retail.
0: Marketing yun eh.
2: Tataasan na nila ng August.
0: Yeah.
2: Pagdating na September, magdi-discount 20, 30, 40.
0: Pero actually tinaasan na nila.
2: Pero tinaasan mo na kasi.
0: Strategy yun.
2: So, talagang discount is after the Christmas rush.
0: Yeah. Bago tayo mag-gap frenzy. Pero again, yung pinag-usapan natin, gastos eh.
2: Yeah.
0: Hindi ho ba, no? Puro gastos po yun, hindi ho ba? Hindi ba uubra? Ganun ba talagang ugali ng Filipino consumer, Renzi, based on your experience? Or hindi ba tayo kagaya ng ibang lahi na hindi, wala masyadong fast pag Christmas? Di, bilhin mo kung ano lang yung kaya mo. Pero tayo, we prepare eh. We add a little extra for our friends and our loved ones. Pero ang bottom line nun, gastos. So ang tanong ko siya, magastos ba ang Filipino consumer pagdating sa Christmas?
3: Well, in general, hindi lang Pasko. Kasi, I mean, magsimula ka ng start of the year, may Valentine's, di ba? May graduation.
0: Lahat sa atin may meaning.
3: Di ba? May Mother's Day, may Father's Day, may Grandparents' Day pa, may Teacher's Day pa, di ba? So moving forward, talagang maraming celebration. I think medyo, ang Pinoy kasi medyo festive talaga. So okay lang naman yon. Pero yun na nga, kung halimbawa ay tayo kumagastos para magpa-impress, magpakita ang tao, medyo iba na yon, di ba? Iba na yon. So okay lang naman ano, basta within the budget. Yun ang naman eh, in terms of financial planning, okay lang gumastos basta within budget.
0: Pero may room for improvement pa ang Pinoy. Kung ikaw ang masusunod, may pwede pang baguhin sa ugaling Pinoy when it comes to celebrations and observance of joyous activities that we tend to spend more than we should. Yeah.
3: I think tanggalin yung yung pa-impress ba. Diba? Kasi yung iba, like for example, yung iba umuutang para sa birthday.
0: May ganon.
3: Yung mga app, umuutang lang ganon. Sa opisina, may mga umuutang din.
0: Para man libre.
3: Para mang libre or umuutang para
0: mang libre.
3: Yung mga ganun, mga binyag. Eh, sus ko, kung nanganak yan, kung alam mong buntis, may 9 months ka to prepare, di ba? So, magsubi ka na, right? So, siguro bawasan din yung medyo pa-impress natin. At kung ano lang yung makakaya, yun lang. Okay. Di ba? I mean, for the people that matter naman, they won't, ano naman eh, they won't mind naman
0: kung
3: mind. Yun lang eh. Di ba? Kung simple lang, edi, ayun
0: edi lang.
3: Lang. Di ba? Kesa naman na masarap pagkain, tapos walang tao sa bahay, magkakagalit kayo, di ba? Mag-aaway-aaway kayo. So, yung kung anong kaya, yun lang.
0: Or masarap ang pagkain, tapos after 1 week, may maniningil na sa'yo. So, nagsaya ka doon for 1 week, pero after noon, kalbaryo ka ngayon.
3: Then, interest ka pa.
0: Maghahanap ka ng pambayad.
3: Exactly.
0: Arman, ko ikaw bibigyan ng pagkakataon, anong dapat baguhin ng ugaling Pinoy, may kaugnayan sa mga selebrasyon?
2: Ako hindi baguhin, improve lang. Laliman yung ibig sabihin ng pakikisama. Pakikisama mula sa pamilya, kaibigan, kaopisina, sa barangay. Yung pakikisama, walang price tag yun. So, kung ikaw ay isang mabuting Pilipino, mabuting mamamayan, mabuting tao, yun yung pinakamagandang regalo. Huwag nyo laging isipin na yung pakikisama eh kailangan na ako ang manglibre, kailangan mas mahal itong ibigay sa akin. Baliktad pa mangyayari dyan, eh, magiging source of inggit, so source of duda. May kamag-anak ba itong flood control contractor? Bakit umaapaw ang pera nito? Kung magbigay ng regalo, cash. Diba? Laliman natin yung magandang katangian na sa atin, pakikisama. Doon nag-uugat eh.
0: Okay, sige. Babalikan pa natin yung ating mga bisita sa ating pagbabalik. Ang itatanong natin ay ang tanong ni Crystalline. Tanong ni Crystalline. Sa total na 13-month bonus, ilang percent lang po ba ang dapat na gastusin? Kasi ang pinag-uusapan po ninyo, gastos. Tama yan. Oo, Crystalline. Ewan ko ba sa mga ito? Ilan daw ang porsyento ang dapat na gastusin lang at ilang porsyento ang dapat for savings? Yung iba nga wala na talagang savings kasi nakalaan na eh. Negative pa. Oo nga. Alibaw, 20 million kanyang bonus. Ano na? Nakaatado na. O ito dito to. O nasan yung savings mo? Wale. Importante, masaya daw siya ha. Yan ang tanong po natin sa pagbabalik ng Wise Consumer. Wait lang, konti lang po ito.
1: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Basta AM, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fun, solid kaban.
7: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
8: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap.
9: Dito, Mama!
10: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din.
11: And mag-all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
12: Ako din! Love namin ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
13: Papa!
14: Nakakabahong germs! Mag-all-new Protect soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.

0: Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
6: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
7: Balik po tayo sa Wise Consumer. May time check ba ako, AC? The time is 11:33. Nung commercial gapo, pinag-uusapan natin na generally speaking, yung mga Pilipino kasi, ewan ko sa observation ko, ewan ko kung tama, hinga natin sila, yung Pilipino waldas, no? Mapagbigay, mapaglabas ng pera, imbis na mapag-report, yung mapag-save at saka magtago o magsuwi para hindi tayo, tama ba yun, Renzi? Observation lang ha, hindi ito scientific ha.
8: To a certain extent, oh. Di ba yung tipong lalabas ng office mate, kakain sa labas, di ba? Tapos makikisama ka, tapos charge sa credit card mo kasi wala kang pera, yung pala naka-charge na sa'yo. So to a certain extent, at yun na nga, parang medyo gusto natin may bongga, medyo magarbo, di ba? Tapos yung uuwi from overseas, kailangan may pasalubong. So, to a certain extent, parang I would agree on that.
7: Oo nga, yung pasalubong mentality may din, ano? Tayo. Pilipino lang bang may ganun? O yung ibang lahi, may ganun din naman sila. Parang kasi sa atin, lahat bibilhan natin, ha? Oh. As many as you can. At nagbabudget ka talaga pa. Ako gagawin ko, may listahan ako eh. Oh. Nang bibigyan ko ng pasalubong.
8: True.
7: Pero bakit? Pero sa ako, I feel good about it, ano? Giving. Pero generally speaking, masama ba yung ganung ugali? Armand?
9: Definitely not. Una, bigyan mo ako ng pagkakataon, batiin ko lang yung ex-girlfriend ko na 36 years ko nang kasama. Si Marie Jocelyn.
7: Marie Jocelyn!
9: Psychologist, guidance counselor.
7: Di alam niyo yung pinag-uusapan natin.
9: So, lagi kami nagbabalitaktakan na halos, hindi naman pinag-aawa yan, pero kontrahan. Pero, agree ako sa kanya. Uh-huh. Lahat yan is because of our mindset. Yeah. Yan tinatanong mo na yan. Mm-hmm. So, kaya kita mo yung mga sagot ko ngayon, very much influence niya. Ayan ha, sinabi ko na.
7: Hindi, maganda yung balitaktakan. Maganda yung argumento. Hindi yun masama,
9: hindi,
7: no? Maganda yung palitan.
9: Masyado sa numero, sa eksakto. It's more of kung paano ang pananaw ng isang tao. So, yung sa tanong mo yung kanina yung nag-phone in sa atin, ilang porsyento?
7: Ah, yeah. So gusto mo na mag-start doon. Doon muna sa ugali.
9: Ugali yan eh. Ugali, attitude, habit. Ako lang sabihin ko lang dyan kung ano yung ginagawa mo ng paulit-ulit ng walang na umabot na sa wala nang nagsasabi sa'yo, yun yung magiging ugali mo. Yeah. So, kung gusto mong magkaroon ng ugali na matipid, sabi mo kasi maggastos tayo, mag-umpisa tayo for the next 21 days, sabi nila sa psychology, sabi ng aking asawa, 21 straight days of doing it, thinking, listing.
7: It becomes a habit. Yun ang topic natin last week, di ba? Yung savings, it should be a habit. Establish a habit.
9: Hindi yan basta one-time decision, hindi na ako magiging waldas. Ay, kailangan.
7: Hindi siya overnight. Hindi siya overnight. Yeah,
9: so,
7: yeah.
9: Balik dun sa, i-relate ko rin naman dun sa tanong, ilang porsyento dapat nung 13th month pay? Ladalin ko sa mindset, 100%, 10%, 50%, kung ano man po yan, kayo magde-decide yan, ang batayan nyo lang, what will give you financial peace.
7: So it doesn't matter, ang porsyento hindi nagmamatter, as long as mayroong porsyento.
9: Kung nagastos mo, yung kung naalala mo yung sinabi natin nung nakaraan, basta yan ay planned spending, hindi impulsive buying. Miski na 100% pa yan eh. Miski na pinangutang mo pa. Medyo kukontrahin ko yung ano ah. Kasi ayan ang realidad eh. Basta kasama sa plano.
7: Kung baga hindi siya...
9: Basta kasama sa plano.
7: Yung impulse.
9: Yung umutang for a housing...
7: Yeah.
9: Housing, for education, for... Sana kasama sa plano yun.
7: Yeah.
9: Magiging mali lang ang kahit anong labas ng pera kapag ito hindi galing sa plan
7: spending. Hindi sa plan. Okay. Renzi, yung tanong kay Crystalline, sa total na 13-month bonus, ilang percent ang dapat practical na gastusin? Ilang percento ang dapat for savings?
8: Siguro ang sagot ko dyan, babalikan ko yung kanina na pag-usapan natin. No? Bakit 13th month lang yung iniisip natin? Why not start at the first month pa lang? Para pagdating ng 13th month,
7: hindi na ganun kabigat.
8: Ganun lang naman yun. So, start at the first month, dyan Enero pa lang, or siguro, sa, parang yung sale nga, di ba? After December, Christmas, magtabi ka na dyan, di ba? So, magtabi ka na. So, at least, pagdating ng 13th month pay mo, magugulat ka, may tira ka pa.
7: Opo, tama, diba? Tama.
8: Na pwede mong ipaikot sa investment, insurance.
7: So, that is also a habit, in a sense, ano? Yes. Kumbaga may planning, kagaya nung sinabi niya, planado, at dapat na perform mo yun na parang matik siya.
8: Yes,
7: hindi mo na,
8: right.
7: Hindi ka na kailangan i-prod. Matik, yes. Ganyan ang thinking ko.
8: Actually, to help on that, maganda ngayon kasi may mga auto-transfer na sa banko.
7: Yeah, we discussed that last week.
8: Yung auto-transfer kasi kapag yung manual transfer, makakalimutan mo, mapapagod ka, may makikita
7: kang matutukso ka.
8: Exactly, matutukso ka. Pero pag automated yung transfer, di ba? Then, parang ano lang, yung mga binabayaran sa gobyerno, PhilHealth, SSS, automatic yun, di ba?
7: Wala kang choice talaga. Kaltas na siya. Was it you who mentioned that last
9: week? Auto-debit account.
7: Auto-debit account.
9: Those are magic words for in the financial world.
8: So, may auto-transfer to another account or auto-debit to, halimbawa, money market fund na conservative naman. Tapos nabibuild mo yung fund. So at least may kita mo rin na kumbaga lumalaki yung fund mo at away from temptation.
7: And I'm happy to say na na-influensyan ako ng mga guests natin. Hindi lang si Armand, hindi lang si Renzi, may mga previous guests pa ako. Ngayon, every month, sumasama ang pakiramdam ko pag wala akong hulog sa MP2.
9: Wonderful.
7: Kasi na-establish ko yung habit. Yeah. Yung habit na parang may kulang, may mali akong ginawa eh. Although hindi pa ako automatic ngayon, manual pa. Pero nadidisiplina ako. And it feels good na na-fulfill ko 3 years na Arman.
9: Wow.
7: Na natutuwa ako na every month may part ng sweldo na napupunta doon.
9: Wonderful.
7: Di ho ba? So na-form mo na yung habit. Wait. Detalye, may press conpon, DILG kaugnay sa, naku, may shooting na naman dyan sa Banga National. Nakita nyo po yun, yung bata. Bata na naman ang namaril at nagpakamatay din yung bata after, oh my goodness. Kuha tayo ng update mula sa DILG mula kay Kelly Cordero. Kelly, go!
10: Alvin, kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na Disaster Risk and Mitigation Officer ng Department of Education ang ama ng 14 years old na estudyanteng namaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ani Rimulya, may 3 licensed firearms ang ama ng shooter at hindi secured ang pagkakatago nito kaya nabuksan at nakuha ng bata. Hinihina lang itinago ng bata sa likod niya ang baril bago pumasok sa paaralan kaya hindi nakita nang buksan ng mga gwardiya ang bag nito. Sa investigasyon na pag-alamang na-impluensya ng bata ng deep dark web na may bayulenteng aktibidad. Una nang iniulat na 3 ang namatay sa insidente kabilang ng shooter habang 8 naman ang sugatan. At yan ang
7: Kelly, sorry. San ka mo galing yung baril ng bata? Saan nakuha?
10: Sa ama niya, Alvin. May 3 baril yung ama ng bata. At nakuha niya ito sa kwarto ng nanay niya doon sa safety box. So hindi maayos ang pagkakatago ng baril ayon kay DILG Secretary John Vicrimulya.
7: Bakit may 3 baril ang tatay? Police ba yung tatay?
10: Opisyal lang, Arvin, ang Department of Education, yung nasa Disaster Risk and Mitigation Officer daw.
7: Taga-DepEd!
10: Oh, the owner siya ng may ano, owner lang siya, Alvin, ng ano, may baril lang siya. Sa taga DepEd siya.
7: Pero lisensyado naman.
10: Opo. Lisensyado.
7: Oh my goodness. Sige, maraming salamat, Kelly. Ha. Thank you. Extra, please.
10: Yan, ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVNM.
7: Thank you, maraming salamat, Kelly Cordero.
11: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
7: Baka nakakalungkot yung mga ganyang klase ng story, ano po. Anyway, let's accommodate some questions. We have, sa nabitin ako, sa nabako kanina, nung anong nabitin nating tanong? Ah, yung habit.
8: Yung habit.
7: Yung forming ng habit. Yeah. So, sa'yo, yung 13-month bonus,
8: don't ilang percent? Don't start at the 13th month. Start at the first month.
7: At the first month pa lang. Okay. Sabi ni Maming, minsan po, ayaw mo naman talaga gumastos, hindi po talaga maiwasan kasi stressful po ang gastos tuwing Christmas. Sabi ni Maming, what do you say, Arman?
9: Yes, very stressful, lalo na kung hindi mo ito napag-isipan, napagplanuhan before Christmas time.
7: Okay. Sabi nung isang texter, please don't mention my name, totoo po bang nakakatipid talaga sa Christmas sale? O ginak up po ang presyo months before, tapos binawa, di ba kuwento mo ito kanina? totoo ba yun? So hindi nakakatipid?
9: Hindi po, kaya maging mindful spender din tayo. Pag pumupunta kayo sa mall, pag sinabi nyo window shopping, mag-window shopping kayo kung January, February. O every time pumupunta kayo sa mall, tingnan nyo na, alamin nyo yung presyo, not to buy it, para masama nyo sa plano nyo. At doon makikita nyo kung totoo ba ang sale o hindi.
7: Okay, Renzika, anong mo dyan? Paniniwala mo?
8: Yeah, oo. I would
7: anong
8: think
7: oo?
8: So.
7: Na
8: mas
7: hindi,
8: mataas.
7: Mas mataas.
8: Oo, hindi nakatipid.
7: So, tinaas na niya bago yun.
8: Oo. Kaya, well, for me ha, ang mga binibilan ko, yung mga nasa village lang namin, at least I have the community, yung kapitbahay ko.
7: That's good.
8: You know, so, doon kami more or less bumibili. Minsan sa mga bazaar, syempre, titingnan mo, medyo matipid talaga ako pag hindi siya 40 or 50% off. Hindi ko binibili.
7: Ah, ganun. So, ayaw mo sa mall?
8: Ayaw ko sa mall.
7: Mas gusto mo sa bazaar?
8: Kasi syempre, you help the small businesses, di ba? Yeah. So, medyo may pagkiling ako doon.
7: Okay. Yung isang tanong, quality over quantity. Nakatipid ka nga, pero bibili ka ulit. Oh, so, di ba, wari-wala rin. Anong thoughts mo doon sa quality over quantity? Oo nga, natipid ka. 50% ang diferensya. Eh, pero kailangan mo namang palitan agad kasi nasira.
9: Walang pinagkaiba yan doon sa bibili ako ng luxury brand. Hindi naman luxury brand. Yung branded versus yung bibili na lang ako sa Green Hills ng mga peke. Nabili kong 2,000 na rubber shoes. Eh, 5 beses ko lang nagamit. So,
7: sira ka agad.
9: 400 pesos per use. Pinagplanuhan ko yung 10,000 peso rubber shoes. Pero 100 times ko naman nagamit.
7: Yes.
9: 100 pesos per use.
7: Yes. So ano maganda doon?
9: Quality.
7: Oh.
9: Pero didiin ko lalo. Kaya get into planned spending.
7: Exactly. Babalik tayo doon.
9: Hindi laging okay bilhin yung mura.
7: Yeah.
9: Ang binibili, sulit.
7: Okay. Hindi siguro kasi ang idea niya ay pamimigay mo eh.
9: Oh yeah.
7: Regalo yung topic kasi natin eh. So okay lang ba sa'yo yun, Renzi?
8: Ako, quality.
7: Quality
8: talaga.
7: Pa rin.
8: Oh, quality. Oh. Kung medyo mahal, maghanap ka ng alternatibo. I'm sure hindi lang naman yun yung gusto ng tao. Diba? So pwede kang maghanap. Pag kami nasa basal, umiikot muna. As in, sinusuyod ko muna lahat. Tapos pag may nakita ko na sige, okay. Pero baka may okay pa. Yun. So,
7: you canvas?
8: Yeah, ako nagka-canvas talaga ako. Hindi yung kung anong nakita mo. Kailangan matipid eh. Saka talagang para akong bitukang manok na sumusunod.
7: At ganun kakatsaga. Yeah, may mga taong ganun. Eh, no?
8: Pero pinag-usapan eh. So kailangan masinop talaga tayo.
7: Very good. Sabi ni Rico, ano ang reaksyon ninyo na ang mga ninong at ninang usually pera na lang ngayon? Kasi tinatamad nang mamili ng mga items. Actually, ginagawa ko po ito. Gcash na ngayon or Maya? Ano bang idea mo doon? Okay ba pera na lang kaysa sa ikaw mismo mamili?
9: Kung kaya naman nung ninong at ninang, why not? Pero doon nga eh, dapat invaluable yung or very valuable yung regalo. Ngayon nalanggan ng presyo. Ay, itong si ninong, kuripot. Diba? 1,000 lang ang binibigay. Kaya ako, hanggat maari, let's address yung pinakamabigat na question. Ang gastos sa regalo. Hindi naman ang ginagastos po dalawa at tatlo. Ang ginagastos pera, oras,
7: time.
9: at spasyo.
7: Yeah.
9: Yan ang ginagastos, inaaksaya ng tao.
7: Yeah.
9: Yan ang pwedeng tipirin, pwedeng gastusin, pwedeng palaguin.
7: Mm.
9: Time,
7: money
9: and space.
7: Space. Yeah.
9: Sa usaping pagregalo, kayo gumawa ng regalo nyo.
7: Oh.
9: Yung mga nagluluto, nagbe-bake. Ako noon, miski na, eto, isang tip. Merong isang tindahan, hindi ko babanggitin, baka sabihin dahil pinopromote ko. Ano siya, puntahan siya para ikaw matuto mag-acrylic painting.
7: Ah, yung may wine ba yan? Yes. Oo, nakita ko yan. Tapos may produkto ka after. Oo.
9: Produkto ka after. There was one Christmas season. 24.
7: Hmm.
9: 24 of that ang ginawa ko.
7: 24 paintings?
9: 24 paintings. Okay. Yun ang pinangregalo ko.
7: Oh.
9: Na 24. At kasama na rin yung sa bahay.
7: May personal touch.
9: Yes. Mm. At magkano yung budget? Imbis na iniisip ko na ito, big time tong reregaluhan ko na to. Noon, mag-iisip ko ng branded, mga 10,000, 15,000. Kasi yung mga lots branded na shirt na...
7: jackets, mahal eh.
9: Oo, di ba? 10,000. Eh, yun, magkano lang per hour, per piece yung...
7: Ay, pero ikaw ang gumawa kasi.
9: Oo. Ang ginastos ko ron, oras.
7: Ayan. Tama. What about you? Anong comment mo sa pera na lang, wag na yung material?
8: Pwede naman.
7: Okay lang sa'yo, practical.
8: May gas pa, parking pa. Oh. So, okay naman. Although, yun na nga, may tendency na para magkukumpara, magkakasilipan, di ba? Pero of course, kung kumbinyente naman sa tao, then okay lang naman yun. Although, naisip ko naman, pwede rin gawing regalo yung mga intangibles. Kasi minsan like for example, yung mga services. Kunwari, pa-facial, ganyan, di ba? Kasi pag nagregalo ka ng bagay,
7: masahe.
8: Tatambak lang sa bahay. Di ba? So, nasa attic lang, aamagin lang doon, aagiwin lang. So, parang to less clutter sa bahay. So, yung mga services, pwede
7: ano
8: ganoon.
7: Ano yung GC ba yun? Rins, ibig mo sabihin? Mga gift certificates? Certificates. Okay.
8: For example, may kakilala kami na derma. So, minsan, niregalon ko yung ma'am ko nung pampa-facial. Di ba? So, at least, walang kalat sa bahay kasi marami ng kalat sa bahay. So, at least, parang na-appreciate din nila yung mga spa, yung mga massage.
7: Sige.
8: Di ba? Pwede rin yung mga ganoon.
7: Okay. May commercial pa pala ako naiwan. Ano? What can you say about recycling gifts? Kasi naalala ko na bigla na banggit ni Renzi na ang dami ng kalat hindi mo naman nagagamit. Okay lang ba i-recycle? Yung hindi mo nagustuhan, bigay mo kay AC. AC yan na ibibigay ko sa iyo, yung mga recycled gifts. Ha? Magbabalik pa po, Wise Consumer, wait lang.
12: Wise Consumer!
13: Wise Consumer!
12: Sa DZMM!
11: Basta AM, DZMM!
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
12: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
19: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maasahan.
19: Ako po si Master James Alejandro.
20: At ako naman po si Ate Nems Turla.
12: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
19: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
12: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Basta AM DZMM.
12: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
7: Magandang umaga sa iyo, Paulo Balde ng Vira Catanduanes. Babati na ako, mauubos na yung oras natin. Ganon din si Louis Basco. Thank you. At si Sarah Concepcion, nakamonitor. Si Josh Kyle Edip at si si Louis pala may tanong. Pero wait lang, recycling. Okay ba yung recycling, Renzi? Okay lang sa'yo recycle? O...
8: Yeah, perfectly. Ako, nag-recycle ako. Nee, kasi again, no, kung hindi naman hindi na-appreciate, pero kung di ko naman magagamit at tingin ko yung regalo ay mas appreciate akma sa isang tao, then sa kanya na lang, di ba? Kaysa naman matambak lang sa bahay.
7: Hindi siya ma-offend. Hindi naman, no?
8: Basta wag din yung may pangalan mo. Siyempre, di ba? Alam mo, may Alvin tapos bigay mo.
7: But Armand, ikaw, what do you think?
9: Ako hindi.
7: Ayaw mo ng recycling. Okay.
9: Hindi ko ginagawa. Kasi, ano ba yung pagre-regalo? Generosity and thoughtfulness. Kaya lahat nung intended na re-regaluhan ko, pinagplanuhan ko yun.
7: Maswerte yung mga kaibigan ni Armand.
9: Ewan ko kung they will feel the same. Ha? Kasi pag minsan nga, re-regalo ko painting. Kala nila, kala ko yung nakita natin nung nagkasabay tayo sa ball. Yung cup. Yung cup. Mahilig ako sa cup. Ito yung mga kaibigan ko. Kala ko cup yung re-regalo mo sa akin.
7: So kanya-kanya. Kanya-kanya yung discard. Ako naman ginagawa ko yung ginagawa kasi, niya for practicality.
9: Ako kadalasan ginagawa ko yung regalo eh.
7: Ah, okay. That's good for you. Let's go to the questions. 5 minutes left. Multi mag-overtime. Sabi ni Lionel, ako po, mas prefer ko yung gift card na nauso ngayon tapos sila na ang pupunta sa store para bumili. Ay, para mga SM, ano? Mga, okay lang, okay naman yan?
8: Okay naman yan. Okay, patagdag ko lang doon. Right now, kasi may mga prepaid na mga health cards already. So, po pwede rin yun. At least may annual consultation. Yeah. So, medyo practical din, no?
7: Okay. Sabi ni Lydia Peña Fiel, ano po kaya ang pamalit o alternative sa regalo sa na may sasuggest ninyo para makatipid? Armand?
9: Depende kung sino re-regaluhan. Katulad sinabi ko, pag matanda na, matandang membro ng pamilya, baka oras ng pagsasama ang magandang regalo. Sa mga ka-opisina, baka yung niluto nyo, kayo ang sagot ng tanghalian, yung pamatay nyo na sinigang, dadalhin nyo sa...
7: Maganda idea yan.
9: Yung something na ang ginastos nyo, oras at galing nyo. Hindi laging may kinalaman sa pera.
7: Saka maaalala niya, Armand.
9: Lalo na kung grabe naman pagkakasim nitong parang sinigang sa medyas.
8: Tapos pag natuwa, pwede yung pang-ibenta.
7: Kung mag-sample mo ito. Tama, good idea. Sabi ni Arnie Corpus, minsan po kasi pag may nagregalo sa'yo, nakakahiya po na ikaw wala. Kaya iba, babalik sa kanya, hindi po ba? Anong masasabi nyo rito? Nabanggit na natin ito kanina, no? May ganun tayong attitude din.
8: May ganun attitude.
7: No, ibabalik mo yung favor.
8: Wala. Kung wala, edi wala talaga.
7: Hindi wala.
8: It's perfectly fine. Pwede mo namang sabi, uy, pasensya na kasi medyo ipit lang ngayon. Oo. So, parang next year na, bawi na lang ako. Pwede namang ganun.
7: Si Marinel, Marniel, ganyan din yung tanong. Ganun ang himig, ano? Thank you, Marniel. Si Arnold, ako po, Sir Alvin, kada Christmas, kapag naglilista ako, hindi bumababa ng 10K ang nauubos ko. Sino ba nag-suggest na may listahan? Di ba ikaw? Ikaw ba yun? Pero kayo, okay.
8: Maliit pa nga yan.
7: Nanghihinayang ako Eh, pero sa isip ko, merong nagsasabi na nakakakonsyensya kapag hindi ko naman niregaluhan. Ano po ba dapat kong gawin para mas mapababa pa o nalalakihan na si Arnold ng 10,000?
8: Ako, pag naka-Excel file kasi, pwede mong i-edit bawat item. Kunwari, initially, 500 ang allotment mo sa mga office mates. Pag nilagay mong 400, then automatic mag-auto sa amin. Bababa. So, I think, pwede namang hindi alisin, pero pag naka-Excel, i-edit mo lang and then makikita mo yung napasok sa budget, nakatanggap ka lang.
7: Arman?
9: Sa akin, mas bigyan yung halaga yung nakokonsensya versus your financial peace. Nakokonsensya ka nga, hanap ka ng paraan ngayon.
7: Mungutang ka.
9: Mungutang ka, nang wala sa plano. Ano yung ginagastos mo, yung pag-utang kasi form of spending yan eh.
7: Yeah.
9: Umutang ka tapos gagastos. Kung ano man yung December spending mo, eh kapalit naman eh a year's predicament o problema.
7: Wow. Which brings me to another trait ng Pinoy. Naalala niyo yung bala na si Batman? Balance. May ganyan din tayong ugali. Nalubog ka na ngayon sa utang. Tapos, pare, anong gagawin mo dyan?
9: May kapatid. Bahala na si may kapatid yan. Yung gagawan natin ng paraan. Bahala na, gagawan natin ng paraan.
7: Ay, Diyos ko po. Lionel, mas practical po ba na kapag nag-sale kahit malayo pa ang Christmas, binibili na? Nakakatibid po ba talaga? I think we already answered this one. Okay. Si Mameng, minsan po, kahit ayaw mo naman talaga gumastos, hindi po talaga maiiwasan, kaya stressful po ang gastos. Tama, Mameng, nasagot na rin po natin ito. So, we'll give time sa ating mga bisita to maybe 1 minute or so, tig isang minuto po sila. Ano ang magandang pinakamensahe sa ating mga kababayan ngayon, September pa lamang po, at ang Pilipino po ang may pinakamahabang Christmas season sa buong mundo, no po? Christmas na yung pinag-iisipan natin, wala pa nga undas, pero Christmas na, hindi ho ba? So may mga tips po tayo. Mauna tayo kay Renzi. Renzi, anong tip mo? 1 minute, go!
8: Siguro, isa lang, no? Coming from kay Arman na kanyang presence, no? Ito, tinipe ko na kasi baka makalimutan ko.
7: Of course.
8: Alalahanin natin, it's not how much the gift is, it's how much of you that is in the gift.
7: Oh, maganda yon. Ibig sabihin, hindi lang to pera-pera.
8: Yes.
7: Meron ako impuso dyan.
8: Yes.
7: Oh, part of me is there. Yes. Nung ginawa ko yan, yes, o binili ko yan.
8: Yung puso mo. Nandito.
7: Yung puso mo. Yes. And the amount doesn't really matter.
8: Does not.
7: As long galing sa puso mo.
8: Yes.
7: Thank you, Renzi. Maraming salamat. Thank you. Arman, you have the final word.
9: Ako sa Kapaskuhan, let's have and build memories, not liabilities. At dahil ito ay galing dun sa artikulo na binahagi natin, ididiin ko lang, less presents, more presence, less pressure, more peace. Yung paulit-ulit kong sinasabing financial peace.
7: Okay. At kaya nating gawin.
9: Yes.
7: Hindi to puro discussion lang. Doable lahat ng sinabi ng ating mga bisita. We can do it, right?
9: Yes, very much so.
7: Okay. Thank you. Maraming salamat.
9: Maraming salamat.
7: Renzi Bionlena, registered financial planner at co-founder po ng Wealth Archie YouTube channel. Oy, supportan nyo yung YouTube channel ni Renzi, ha? Wealth Archie. Ba't Archie?
8: We build your wealth. Yeah.
7: Oh, okay. Arky YouTube channel. Go and support him. And of course, Armand Benko, ang suki na po natin, financial literacy advocate. Hanggang sa susunod. Thank you. Maraming salamat. Si Alvin Algico po ito. Kita-kits po tayo next Saturday dito lamang sa Wise Consumer. Susunod na po ang pinakamagaling sa amin. Oh, ito, madalang itong magregalo. Pero pag nagregalo yung Ariel Rojas, may ulan na kasali. kasi meteorologist po siya, no? Susunod na po yung pinakamagaling po sa amin, Ariel Rojas in the house. Bye!

0: Pinas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na
1: Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, naglilingkod, magbabantay. Sa pinang KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Attention po!

0: Ta si Senator Panfilo Lacson sa pahayag ni Senator Pia Cayetano sa impeachment trial kung saan sinabi nitong natatakot siya para sa kanyang kalayaan kasunod ng mga espekulasyon sa biyahe sa Singapore kasama ang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Lacson na alam niyang siya ang tinutukoy na binabanatan ang senadora kaya kahit hindi binanggit ang kanyang pangalan. Dagdag ni Lacson na ikipag-ugnayan pa rin siya sa ombudsman tungkol sa umano'y illegal reclamation sa bahagi ng Laguna Divay sa Taguig dahil patuloy umano ang construction sa lugar sa kabila ng cease and desist order ng DPWH. Nauna nang itinanggi na Senator Alan Peter Cayetano ang sinasabing anomalya.
1: Yun eh. Talaga naman hindi ko tatantanan. Sa akin, simple lang eh. Kung wala kang kasalanan, paano ka may intimidate? Paano ka may pe-pressure? Pagka nambato ka, mag-ready ka rin na ipagtanggol sarili mo kung mabatoyin ka. Ang nangyayari kasi, puro ad hominem eh. Accuse mo. Wala pa akong narinig ng paliwanag tungkol sa Taguig eh.
0: At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa aming DZMM Facebook at YouTube. Ako po si Christian Yosores.
2: DZMM Balita. Balita. Ngayon. Ngayon. Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulo, bagyo at iba pang banta. Ligtas-dasat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas-dapat.

Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. Kumusta po ang panahon sa inyong lugar? Napakainit ba? Nagbabadya na po ba ang pagkulimlim ng kalangitan? Ito po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. At para po sa ating episode ngayong Sabado, September 19. Grabe, October na. October na din magtatagal. Ngayon pong Sabado ay ating babalikan po. Mag-follow up po tayo doon sa update sa nangyaring nasunog na barko sa bahagi ng Coron, Palawan. And batayan natin, no, kasi 76 yung nasawi mula sa 128 na pasahero. At meron pa rin pong mga hinahanap sa ngayon, mga nawawala pa. And of course, nakabantay doon sa apat pong nasawi sa isang sunog sa Quezon City dahil sa e-bike na na-overcharge. Nako, dumadami na pa naman ngayon, no, ang meron pong mga electric vehicles. So ano ba ang dapat nating bantayan, 'di ba? Para maiwasan po yung mga ganyang pangyayari. And yun nga po, ano ang dapat natin tandaan para sa pag-charge ng electronic devices tulad po ng e-bike. Electronic devices ba yung e-bike? Electric vehicle. Ayun po, syempre. At sa mga bahay natin, no, kasi wala namang pinipili po na panahon ang sunog. Tag-init, tag-lamig, tag-araw, at tag-ulan. May sunog na nangyayari. At yan po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw. Kaya kung meron kayong gustong iambag sa ating talakayan or itanong po, huwag kayong mahihiyang mag-send ng number tuloy ng message sa ating Viber number 0919-278-3000. And of course, pwede rin kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang po ang @DZMM Teleradio. And speaking of which, mag-check tayo, mag-attendance check tayo ng mga naka-tune in ngayon sa YouTube. Ayan, hanapin muna natin ang DZMM Teleradio live streaming today. Ayan, ang nakikita ko na dito ay hello po kina Shangling 140, kay Jeric Charles Atencio, kay Princesita Cortez, hello po kay Cyrus Lee, kay Malu Gakad, sino pa po nandito? Sila lang muna nakita ko. But hello po, ayan, salamat sa inyong pag-tune in. Tsaka kay Sonia Teston, thank you very much sa pag-tune in. At dahil dyan po, tayo magtuloy-tuloy na

0: Ating weather update. At po, wala po tayong sama ng panahon ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nagbabalik po ang mahinang habagat. Unfortunately, hindi po yan umaabot sa Metro Manila. At actually, nabawasan din, no, yung kaulapan ng habagat na mahina nga lang dyan sa may bahagi ng Palawan. Kaya po ang impact ay mainit at maalinsangan. Halos wala pong ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas this very moment. Pero meron na pong mga nabubuo na kaulapan na pwedeng bumagsak bilang thunderstorm maya-maya. Aasahan po yung malalakas na ulan dulot ng thunderstorms ngayon pong hapon at bukas, Sunday afternoon, sa Northern at Central Luzon, maging sa Calabarzon, Mimaropa, pati po sa Bicol Region na Panay, Negros, pati sa Eastern Visayas and some parts ng Mindanao. So ayan po, ingat-ingat po dahil may okasyon na malalakas talaga yung buhos ng ulan, pwede po yung mag-trigger ng flash flooding, yung bigla ang pagbaha at paghuho ng lupa kasi nga pag sobrang dami ng binuhos na ulan over a short period of time. At sa susunod pong linggo, posibleng mawala na itong ating mahinang habagat. Kasi po kung ninyo natatanong ay tayo po ay nasa dulong bahagi na ng habagat season. Sa mga nagdaang taon po, kadalasan sa first half ng October ay dedeklara yung pagkatapos ng habagat season. Usually sa first week, no? And then after, no, nasa transition period muna yung easterlies, ang iral, kaya mainit po at maalinsangan. And after third week, sa huling linggo ng October usually, sinasabi ng pag-asa na papasok na sa amihan. Ayun, so yun po yung ating aabangan. But for next week, medyo mainit po ang panahon at may thunderstorms lang sa hapon or sa gabi. At babantayan natin ha, dahil posible po na may weather disturbance na pwedeng pumasok ng PAR before mag-weekend next week. So yan po yung ating babantayan kasi pwede pa magbago yung ganyang forecast. But for now, init sa umaga at tanghali, tapos ulan dahil sa thunderstorms sa hapon or sa gabi. Kaya syempre, job you, just always bring your umbrella. After nating weather report, ito naman po ang mga balitang dapat nyong malaman. Tatlo ang patay habang animang sugatan sa pamamaril sa paaralan sa Banga National High School sa South Cotabato. Sinabi sa DZMM ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na kabilang sa mga namatay ang namaril na estudyante. Batayan niya sa kanilang investigasyon, Agosto pa umano pinlano ng grade 9 student ang pamamaril na binahagi sa kanyang kaibigan. Sinasabing inibitahan pa ng estudyante ang kaibigang sumali sa social media platform na True Crime Community kung saan inaatasan umano ang mga miyembro gumawa ng krimen. Naku, nakakatakot ito. Kung saan nakapagtataka rin po mano ang pamamaril ng estudyante sa mga kapwa grade 9 student dahil galing ito sa star section at hindi biktima ng pambubuli. Suspindin na po ang pasok sa paaralan hanggang Lunes kasunod ng insidente.
1: Mag-uusap na yung DSWD, pinatawag na together with the Department of Education na magkakandak na tayo ng stress debriefing sa ating mga guro, magulang at estudyante. Kasi kitang-kita ko yung panginginig ng mga estudyante na lumalabas sa paralan. Kasama na yung mga guro kasi pati mga guro hanggang ngayon nandoon pa rin yung kabay.
0: Ito na po ay katlong incidente.
1: Pag-usap na yung DSWD, pinatawag.
0: Ito na po ang ikatlong insidente ng pamamaril sa paaralan na natala po ngayong school year. Noong Hunyo, tatlo ang nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Dalawa naman po ang namatay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong Agosto. September 3, sabay-sabay na nagsagawa ng safety drill ang mga paaralan sa bansa kasunod ng mga insidente ng school shooting. Hinihipitan naman ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang online monitoring matapos ang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon sa CICC, na-takedown na ang mga video ng insidente at na-block ang mga account na nagbahagi nito. Patuloy namang binabantayan ng Threat Monitoring Center ang online space para sa mga bagong content na may kaugnayan sa insidente. Hinihikayat ng CICC ang publiko na huwag ibahagi ang mga video, larawan at hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa pamamaril. Hinikayat din ng mga magulang at guardians na masubaybayan ang online activities ng mga kabataan para matiyak ang kanilang digital safety. Sa ibang balita, dineklara po ang state of calamity sa Camarines Norte dahil sa pinsala ng El Nino at kakulangan ng supply ng tubig. Ito'y para magamit ang Quick Response Fund para sa mga apektadong residente. Sinabi sa DZMM ni Attorney Cynthia Gonzalez, Provincial Legal Officer, matindi ang epekto ng El Nino sa mga pananim at krisis sa tubig at ilang buwan na rin anyang walang pag-ulan sa probinsya. Umapila rin sila sa tulong sa national government.
2: Humihingi po kami sa national government ng mga karagdagan pa pong pang-ayuda dito, lalo na po sa aming sektor ng agrikultura. Kasi sa mga sunod po na buwan, ay nare-report po na baka wala na po kaming bigas dito.
0: At yan po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Sa oras po na 12:13 ng tanghali, tayo po ay magko-commercial break muna. Diyan lamang kayo, magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
3: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Basta AM, DZMM!
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
8: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
3: Pag-aanin at pasayahin ang
9: buhay at kalusugan!
3: Kasama si Kuya R at Marshy Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio! May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Basta Ariel Rojas DZMM. Para sa Ligtas Dapat sa DZMM! Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat!
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat para bigyan tayo ng update doon sa nangyari pong sunog sa MV June Aster na barko malapit sa pantalan ng Coron, Palawan. Makuha po natin ang information mula sa director mismo ng Maritime Industry Authority or Marina ng Regional Office 4, si Attorney Maximo Banyares Jr. Attorney, magandang tanghali po. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
10: Magandang hapon po, Sir Ariel, sa at sa inyo pong tagapakinig po. Magandang hapon.
0: Salamat, sir, sa inyo pagka-unlock sa aming interview po ngayong hapon. Una-una po, siguro, attorney, just to clarify, sir, no, tama po ba, 77 deaths and 43 ang na-rescue, 8 pa po ang nawawala?
10: Tama po yan. Yan po ang huli pong ang iyong figures po na yan. Ganyan din po ang sinusundan namin. Base po yan dun sa Emergency Operations Center po ng Coron po. Yan pong official po na nirelease po nila.
0: Opo. Sir, nung nagpakita na po yung kapitan ng barko no, na tumalon din po nung nagkasunog, ano po ang nakuhang information, sir? At pwede na po bang ikwento kung ano po ang nangyari at paano nagsimula ang sunog?
10: Sir Ariel, yung nagpakita na po siya at in fact, na-interview na rin po siya nung investigating team po ng Marina. Pero ang nag-interview po doon, yung nga pong staff ng enforcement service namin, investigating team. So I don't have the personal knowledge. Mm-hmm. Pero po, I would like to inform you na in a few more days po, lalabas na po yung initial official report po, investigation report that included na po dyan yung mga factual stories po na nakuha po dun sa kapitan po ng investigating team po natin. Mm-hmm. Hindi ko po nakausap personal yung kapitan, kaya wala po akong maibibigay na kung ano po yung sinabi po niya, sir.
0: Opo. Okay po. Pero sir, medyo matagal po kasi sir yung ano no, paglabas since lumitaw naman na po yung ano no, yung kapitan.
10: Yeah. Nakausap na po yan. Meron na po yung accounts na binigay po dun, stories and official accounts that he gave to our investigators po. At magre-reflect po yan dun sa official report po na ilalabas po ng Marina in a few days po, okay po. From now po.
0: Hintayin po natin po. Opo. But sir, no, dun sa initial reports po ng Philippine Coast Guard, sinabi po no, na compliant po yung MV June Aster sa lahat ng sa kanilang huling audit and ano no, parang assessment. So ibig sabihin ay mukhang capable talaga itong MV June Aster, lahat ng facilities na required or yung mga dapat isusuot halimbawa ng mga passengers like yung
10: life vest
0: po ay available naman sa kanila no. Nagkataon lang daw po na nagpanic yung mga pasahero kaya konti lang yung nakakuha or nakasuot ng life vest.
10: Totoo po yan, Sir Ariel. Lahat po ng safety certificates po ay kumpleto po yung barko po. From the passenger safety certificate, kumpleto po ng life vest po, yung tawag nating life-saving appliance, kumpleto po yan. Mm-hmm. Yung rigid life raft, kumpleto po yan. At huling inspection po yan ng Marina. Safety inspection was in January and March, and lahat po compliant po yan. Mm-hmm. Stability certificate, pati po yung kanyang class certificate, passenger safety certificate, updated po lahat, kompleto po. Tama ka po na base rin nga po dun sa narinito at nabasa ko po mga ano, na sinabi rin nga po ng kapitan na para pong sobrang bilis ng pangyayari at due to panic talaga pong hindi na nakuha yung mga clear vest po na available dun sa katabi po ng mga upuan po ng mga pasahero po.
0: Opo. Attorney, just to clarify, attorney, yung nakuha po na 70 plus na bodies na nasunog, sila po ay nasa loob ng air-conditioned section noong barko?
10: Base po sa initial investigation po, pinakamarami pong nakuha na doon po sa kabina po ng air-conditioned section po ng barko po. Mm-hmm. Tama po.
0: Opo. And then yung isa pa po, may economy section din, sir, no? Marami din po nakuha
10: doon. Meron po. Mm-hmm. Meron po. Yung economy section po, yun po yung open, ano po yun. Wala pong, ano, walang condition room po yun sa economy po.
0: Mm-hmm. And ito po ay lalabas ulit din sa final report, sir, ng Marina at ng PCG. Kung
10: lalabas
0: bakit,
10: po yan, sir.
0: Bakit marami din ang namatay po doon.
10: Opo. Lalabas po yan lahat doon po sa official report po ng ating pong mga investigator po na nag-imbestiga po ng pangyayari po.
0: Apo. Doon naman po, sir, sa assistance po, sinabi naman po ng ano, nakatiyan sa Inter-Island Ferries po, na willing silang mag-extend po ng kanilang tulong sa lahat ng pamilyang naapektuhan. Kumusta naman po, sir, any updates on the assistance?
10: Tama po yan, Sir Ariel. In fact, sa kahapon kausap ko po yung kanila pong HR manager, si Mr. Dindo. At I think kahapon or na isang araw, nakipag-meeting na po yung kanilang council dun sa lahat po ng pamilya po ng mga yung relatives po ng mga victims.
0: Mm-hmm.
10: Kasama rin po yung representative ng insurance ni nila, yung Western Guarantee. Mm-hmm. Na mag-aayos po ng mga claims. At pinag-usapan na po nila yung proseso po ng pag-claim. At yung proseso po kung paano po kukunin po yung claims. Kami naman po sa Region 4, Marina Region 4, patuloy po kaming nakikipag-ugnayan at pinupukpok po namin yung atyan sa Inter-Island Ferries Incorporated. Na-cooperative din naman po sila. Mm-hmm. Pinupukpok po namin sila na ibigay sa lalong madaling panahon po yung mga claims na dapat ibigay sa mga relatives po ng biktima. And in fairness, marami na rin po silang nabigyan. Mahigit hundreds na po yung naibigay po nilang 100 claimants po yung nabigyan na nila ng initial na tulong po. Mm-hmm. Ranging from different amounts po yan. Mm-hmm. And yung Marina Region 4 din po ay nakikipag-ugnayan kami, nakadalawang sulat na po kami at tinatawagan po namin ang Insurance Commission para po i-assist kami na pukpukin po at bigyang direktiba yung pong insurance company po nito na madaliin po yung pagprosesa po ng claims ng mga relatives po, Sir Ariel.
0: Apo, that's good to know, sir. Isa pa pong tanong, attorney. Suspendido pa muna ang Atienza Inter-Island Ferry sa kanilang operasyon or tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe sa kanilang mga barko?
10: Meron pong dalawang tumatakbo pa pong barko po yung Atienza Ferries po.
0: Mm-hmm.
10: Balit kahapon po ay sinampahan po yan ng yung dalawa pong tumatakbo na yun ay nag-onboard po yung safety inspectors natin from Marina Central Office base rin po sa direktiba ng administrator namin at these two vessels were subjected to a thorough safety inspection po.
0: Mm-hmm.
10: At hintayin po namin yung recommendation po ng safety inspectors baka sa Monday or Tuesday. At pag sa recommendation po nila ay kung kinakailangan patigilin po ay patitigilin po namin yung dalawa pong natitirang tumatakbo pong barko po.
0: Opo.
10: Kasi base po sa regulasyon po ng Marina, hindi naman po automatic na pag may isa pong barko na involved sa incident ay lahat po ay
0: titigil na.
10: Pipinto kasi po may kanya-kanyang bawat barko, may kanya-kanyang safety certification, may kanya-kanyang CPC.
0: Mm-hmm.
10: So they operate independently.
0: Mm-hmm.
10: Pero sa nangyari po, dahil nga very serious po yung nangyari, all the vessels operating are subjected to thorough re-inspection,
0: mm-hmm.
10: safety inspection. At pag may nakita nga po yung safety inspectors na reason para po ipahintuin po natin po yung beses na tumatak.
0: Sir, meron din po kayong update, sir, dun sa isa pang barko din na nag-run aground sa may Mindoro, sir?
10: Yes, sir. Nag-submit po yung Roro Master 5.
0: Mm-hmm.
10: Nag-submit po ng marine protest po yung kapitan po ng barko. Sa kanya pong sinabit na marine protest, sinabi po niya ron na nung nagda-docking daw po sila, nag-zero visibility dahil sobrang lakas ng ulan, mm-hmm. kaya po na-miscalculate.
0: Mm-hmm.
10: According to him, sa written protest po niya,
0: mm-hmm.
10: miscalculated daw po nila yung distansya dun sa pier,
0: mm-hmm.
10: at nag-zero visibility, kaya po sobrang laki po ng lakas ng alon, kaya po napadpad daw po sila dun sa hindi dun sa pier pero dun po sa na-ground po sila dun sa malapit po sa pier.
0: Opo. Pero ano sir, no, ligtas po lahat ng pasahero sir, di ba?
10: Yes sir. Sa awa po ng Diyos ay na-ground lang naman po at na-rescue po lahat po ng pasahero po. Wala naman pong untoward incident sa mga pasahero po.
0: Opo. That's good to know sir. And finally, attorney, baka meron po kayong panawagan pa. Siyempre meron pa pong walong nawawala, no? At sabi nyo nga po kanina ay medyo pipigain nyo pa yung Atienza Inter-Island Ferries at yung kanilang insurance provider para mapabilis yung pagbibigay ng tulong doon sa mga pamilyang naapektuhan po.
10: Tama po yan Sir Ariel. Opo. Ang panawagan ko po unang-una siyempre po ay kami po sa Marina, lalong-lalo sa Region 4 po ay nakikiramay po doon sa mga pamilya po ng mga naulila po ng mga nakasama po doon sa tragic incident. Taos puso po kami nakikiramay at sa parte po namin ay patuloy po namin gagawin na mag-improve pa po yung aming mga regulasyon, ang aming sistema po para po sa itaas pa po yung kalidad ng safety ng ating po mga barko. At sa ito po sa specific na pangyari pong ito, makakaasa po yung mga pamilya po ng mga naging casualty po, naging biktima na ang Marina po ay tutulong at pupukpukin po namin ang ship owner, ang kanila pong insurance company na maibigay po yung karapat-dapat na maging claims po ng mga na-damage at mga nasawi po dun sa insidente po na yan. Hindi po namin titigilan yung company sa po yung insurance provider nila na kahit pa paano po, alam naman po natin na hindi po kayang tumbasan ng halaga ang buhay po, pero kahit pa paano po yung automatic claims po na yan, ay tutulungan po namin sila na maibigay po sa kanila po yan, nararapat po na yan.
0: Asan po namin yan, attorney? But salamat po sa inyong oras ngayong hapon. Sir, ingat po kayo palagi.
10: Apo. Maraming salamat po, Sir Ayel. Thank you po.
0: Ayan po si Attorney Maximo Bañares Jr., ang director po ng Maritime Industry Authority o Marina Regional Office 4. Ang kanilang pangako po sa mga pamilya po ng mga nabiktima, yung mga may pamilyang nasawi ay kanilang hahabulin po. Of course, yung at Tienza Inter-Island Ferries at yung insurance provider para mabigay na nga po yung kaulang tulong na dapat mabigay doon sa mga pamilyang na nawalan po ng mahal sa buhay. Ngayon naman po, speaking of nawalan ng mahal sa buhay, eto po, di ba meron pa pong 8 na pinaghahanap pa sa ngayon na pasahero ng MV June Aster. Makakapanayam naman po natin si Mr. Jones Bantibay, isa po sa mga asawa ng mga nawawala pa rin pong biktima ng MV June Aster. Magandang tanghali, Sir Jones. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
11: Okay po, maraming salamat sa inyong pagbibigay ugay para sa amin. Isa po akong representative ng aming ginawang justice for MV June Aster tragedy September 26. So yan po ang pangalan ng aming grupo at isa po ako sa nagiging chairman doon. Opo. Na kung saan pwede kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa mga nangyari, parang kaya kong isa-isahin ang mga pwede naming i-detalye na balita para sa inyo.
0: Apo. Sir Jones, una pong tanong siguro, yung asawa niyo po, mag-isa lang po siya nakasakay? Wala po siyang ibang kakilala o kamag-anak na kasama doon sa barko, sir?
11: Wala po. Meron siyang kakilala, yung si Eddie Villarreal, na isa ding passenger na naging missing. Pero malamang hindi sila nagkikita doon sa barko na yon.
0: Apo. Sir, kailan niyo po huling nakausap ang inyong misis bago po nangyari ang insidente?
11: Miyerkules ng umaga, around 6 o'clock in the morning, nagtawagan kami, nag-video call kami. Pero that time, alam ko na wala siyang signal. So, ganyan na lang ang sabi ko sa kanya, saan ka kumuha ng signal at saan na kayo ngayon? Kasi alam ko, pag ganong oras ay talagang nasa kalagitnaan pa sila ng Calavite at ang Mindoro, nandyan sila sa pagitan na yan. So walang signal yan hanggang sa bago makarating dito sa may lugar ng isla ng Tara.
0: Opo. Sir, matanong ko lang sir, taga Coron po ba kayo or taga saan po kayo, Sir Jones?
11: Ako po ay taga Cebu na 1983, nandito na po kami sa bayan ng Coron.
0: Opo. So, dyan na po kayo matagal na naninirahan. Sir, doon po sa... syempre, kayo po ay representative po ng lahat ng pamilyang na may mga kasakay po ng MV June Aster. Sir, doon po sa 77 na nasawi, ang sabi po nila ay ilalagay nga po sa mass grave. Meron po ba kayong update tungkol sa pag-identify noong mga biktima? Kayo po ba ikinakausap ng mga otoridad para tulungan iparating sa mga pamilya kung sino na po ang mga na-identify na mga biktima?
11: Okay po. Katulad ng binanggit ng suko sa amin at ng doktor ng RHO sa local sa LGU ay ito ang ipinapaliwanag na mula nung papaalis sila, meron ng parang naka 2 days sila para doon sa pag-identify ng yung pag-swab sa mga ano to sa mga anak, yung dapat i-test para makunan ng eksaktong detalye ng DNA test, sabi nila 1 month and 1 week talaga ang eksaktong detalye nito para makuha nila. Kasi hindi lang minsan nila gagawin yung test na yon, kundi para wala silang magiging sublight talaga. So kung halimbawa itong 77 na dadaan sa DNA test or ilan man ang kanilang nadala, mayroon pang uulitin doon na para masigurado talaga nila na tama ang result na gagawin. So, 1 month and 1 week.
0: Oh, so, bago po mag-undas pa siguro makukuha, sir, yung resulta, no?
11: Oh, malamang na gano'n ang ganun katagal.
0: Opo. But sir, kumusta po kayo? Kumusta po ang pamilya nyo at yung ibang pamilya po? How are you holding up, Sir Junes?
11: Sa aming buong pamilya, although masakit ito, dahil nakikita nila yung sakripisyo, yung minsan o yung mission ng aking asawa na araw-araw nagbibigay siya ng ano to, mensahe ng pabalita ng Panginoon para sa lahat. At yun nga, sa amin, ako mismo, sa aking sarili, hindi ako masyadong nasaktan dahil alam ko ready na siya sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ready na talaga, naka-insured na siya. Alam ko sa araw-araw niyang ginagawa bago siya umalis doon na ang totoo, hindi siya pinapahintulutan ng kanyang grupo doon sa Pasay Tagalog Mission Group.
0: Mm-hmm.
11: Hindi siya pinapahintulutan na mag-uwi, pero dahil lang nga doon sa aming kasal na gagawin sana September 11 nung Sunday, kaya siya umuwi. Sa pang-apat na pagkakataon sana ng aming kasal, isi-celebrate namin kasi nakatapos na yung tatlo naming mga anak na sabay-sabay.
0: Mm-hmm.
11: So sabi ko, magkaroon naman tayo ng bonding na tayo mismo ang magsaya.
0: Mm-hmm. Opo. Nakakalungkot po, sir, yung ganitong ano, no, kwento kasi nga po, yung dapat celebration nyo sana ay nauwi sa ganito pong trahedya.
11: Opo. Pero, yun na nga. Yung aking mga anak, may mga umiiyak sa ilang gabi, pero ipinapaliwanag ko sa kanila na kung may plano ang Panginoon, bakit nangyayari yung ganito, dapat lawakan nila ang pag-iisip. Actually, nagsiservice pa nga ako dito sa mayroong patay, nagsasalita ako dito sa mayroon ding patay na kamag-anak pa rin namin.
0: Mm-hmm.
11: So, nakita nila yung pagiging matatag ko na sa kabila ng wala pa kaming katiyakan doon kung nasaan talaga ang bangkay ng aking may bahay.
0: Mm-hmm.
11: Pero hindi nagiging pabigat para sa akin ang mag-move on at ipinapasa Diyos ko ang mga bagay kung saan ipinahintulot niya ang pangyayaring ganon.
0: Opo. Tulad po ng inyong apelido, sir, no? Tibay, matibay po ang inyong pananampalataya. Opo. But also, Sir Junes, ang gusto natin po malaman natin, no? Kanina narinig po natin si Attorney Banyares. Sabi nila ay kanilang hinahabol nga po yung atiensya si Shipping Inter-Island Ferries at yung insurance provider po, no? Para lahat ng pamilyang may nasawi or nawawala pa doon sa barko, mabigyan na po noong kaukulang claims sa kanilang insurance. Ang tanong po namin, sir, ay kayo po ba? Nag-reach out na po ba sa inyo ang Atienza Inter-Island Ferries? At ano po ang kanilang sinabi sa inyo, sir, kung meron man?
11: Okay. Ito nga ang isa sa pinakamasaklap na gusto namin mayroong tutulong sa amin sa agarang pag-resolve nito sapagkat yung mga ipinangako nila, yung una, isa-isahin ko, yung reimbursement na gagawin sana kasi ang sabi nila ng HR, hindi ko alam kung talagang order ito galing sa taas. Na sabi nila, i-accommodate nila yung lahat ng pupunta dito sa Coron, kung saan man sila nanggaling, i-refund nila, reimbursement yung lahat ng gastusin back and forth.
0: Oo.
11: Mula sa kanilang lugar at hanggang sa pagbalik, kung ano man ang plan, kung halimbawa natatagalan, katulad nito, halos 1 month na mag-aantay, yung iba, parang kalahati na yata ang nagsiuwi kasi wala pa silang katiyakan kung kailan talaga ang result ng DNA test.
0: Mm-hmm.
11: So, kahapon, medyo nagpanik yung mga apektado kasi halos wala nang tumatayo na sasagot doon sa kanilang pamasahe, pauwi sa kanilang kanya-kanyang mga pinanggagalingan.
0: Mm-hmm. Opo, so medyo hindi po ano no, hindi po matutupad yung kanilang pangako ng Atienza doon sa pag-refund ng accommodation at nung fare nung pamasahe po.
11: Yes, doon pa lang sa usapin na yon. Lalo na nung nadismaya ang halos lahat nung marinig nila na ang tanging bibigyan lamang ng tugon na marilisan ng insurance ay ang talagang merong patay na katawan na na-recover. Pero kung wala, yung binanggit nila doon sa mga survivor, 50,000 plus kung meron pa bang mga ibang gastusin, meron silang dagdag doon. Doon sa mga namatayan ay ipinangako naman sana ng insurance company yung 200,000, mayroon pang plus na binabanggit sila doon parang para sa burial na isinama na another 50,000. Pero walang katiyakan kung kailan ito mapasa magti-claim. At ano ang mga kailangan ng requirements para makuha ng agaran ng mga nandito ngayon sa Coron. Okay. Sapagkat napakalayo ng kanilang pinanggagalingan. Katulad ng isa na kaibigan ko ngayon, tumataas yung kanyang anxiety dahil sa pabago-bago nilang statement ng atyensa. At may mga araw nga na hindi sila nag-o-office, walang mapagtanungan kahit isa sa kanila. So nakaawa-awa yung kalagayan ng mga apektado. Wala pa rin backup kami mga abogado para mamagitan na yung mga lapses na ginagawa ng atin sa company ay dapat mapanagot.
0: Apo. So sir, hindi malinaw no kung hihintayin ba ng Atienza na ma-identify yung mga katawan para sabihin na eto may proof kami na eto po yung katawan ng aming kamag-anak, nakalista yung kanyang pangalan sa manifesto, saka lang i-release yung 250,000 na insurance at yung burial assistance. Wala pong ganung sinabi or may ganun pong parang sinabi?
11: Parang 50-50. Nalalagay nga kami sa alanganin kasi yung pagpapaliwanag ng kanilang insurance company ay halos lahat na dismaya. Nauunawaan nila yung kalagayan at yung ipinapangako ng company. Mahirap na tanggapin namin dahil yung pagsabi nila, lalo na sa missing, na talagang kahit siso, wala silang pananagutan.
0: Kaso pasahero din po yung missing eh. Sir, dahil dito, kayo po, mayroon po bang government agency na tumutulong sa inyo? Or pwede ba kayo daw may madulugan na government agency para tulungan kayo sa pagkuha ng nararapat na tulong dapat sa inyo mula sa Atienza Inter-Island Ferries?
11: Okay, ito yung naisip ko kaagad pang third day na kinakailangan magtayo kami ng grupo para may representative at kung sakasakaling makakaranas kami ng ganitong usapin na parang pinapabayaan, nag-iisip din kami bago kami maglulunsan ng iba pang mga moves para sa gagawin namin na action ng kapabayaan o walang katiyakan na mga sinasabi ng Atienza company at tigit sa lahat yung insurance na binabaliwala nila yung apektado. So wala pa kami nilalapitan niya yon. Meron akong nakakausap dito na sa FAO office, ang sabi ng FAO office, if in case na meron dyan yung mga pangangailangan, naka-open naman sila para sa amin. So yun yung pangako ng FAO office. Pero sa pag-aatin doon sa mga meetings na kung saan kailangan sana nila marinig kung tama ba ang ino-offer ng atin sa company, tama ba ang pagpapaliwanag ng insurance company, wala kaming representative galing sa mga local or ano
0: so,
11: pa man.
0: So ibig sabihin sir, halimbawa kanina kausap ko po si Attorney Maximo Banyares, wala pong tao ng taga Marina na let's say kasama nyo doon sa pag-uusap with Atienza Inter-Island Ferries?
11: Actually, meron silang silang representative, si Engineer Sobrediga, ngunit hindi naman niya masaklawan kasi hindi naman siya lawyer. So, yung mga itinatanong kay Engineer Sobrediga na representative ng Marina ay kakaunti lang din ang pwede niyang ipapaliwanag sa amin tungkol doon sa mga pangyayari. Wala siyang pwedeng maipangako na sige, kami ang bahala dyan. Parang tingin ko lang doon sa nauunawaan ko sa kanyang action na kung ano ang sinabi doon ng insurance company, hanggang doon lang din ang talagang pwedeng mag-claim. Kung halimbawa sinabi nila na ang na-missing na patay ay ganito, hanggang doon lang wala din silang inilabas na order na hindi po pwede ito kasi yung mga ganyan sana na ikatuwa ng mga tao. Dismayado kami sa Marina dahil wala silang pangako na tutulungan ang mapabilis ang pagkuha ng pagkiklaim doon sa mga insurances na pwede nang ma-claim kaagad. Wala pang binabanggit yung kanilang representative. Hindi ko alam kung nandito pa si Engineer Sobrebiga sa Coronia yon, pero limited lang ang kanyang nasasabi doon sa nasabing problema, sir.
0: Apo. Dahil po dyan, sir, ito na po yung sir, yun yung platform para manawagan po. Nangako naman kanina si Attorney Banyala sa tutulong po sila para yun nga habulin po yung insurance agency at of course, hindi naman habulin, no, kundi para pabilisin yung pagbibigay ng tulong. Pero sir, go ahead, Sir Jones, manawagan po kayo. At siguro din may mga pamilya din, no, na baka medyo dismayado pa rin, sabi nyo nga kanina. Ano ang inyong sigurong assurance or gustong iparating sa kanila? Go ahead, Sir Jones.
11: Ito yung panawagan namin na kung sino ang merong puso na handang tumulong sa aming grupo na para mapabilis ang pag-recover ng mga inaantay namin na missing, yung result ng investigation mapabilis, yung result doon mula sa pag-alis ng barko, kung sino ba ang liability nito na bakit nangyari ang incidenting ito. Gusto namin makuha din sana. Pero thank you doon sa kay Attorney Banyares sa kanyang ipinapaliwanag na sila ay hindi titigil. Kumbaga, meron silang gagawing action para magkaroon ng claim yung mga apektadong namatayan. So, sa kanilang ipinahayag, pero hindi niya kasi alam dito sa actual, hindi ko alam kung naibato na doon ang mga binabanggit ng insurance company na doon sa mga missing, ito yung kaawa-awa. Kasi hindi tiyak, baka isa din sa aking family ang hindi matagpuan sa incidenting yon. So, wala talaga kaming parang parang basura lang na naitapon doon sa karagatan. At goodbye ang kanilang claimant. Wala na talaga. Wala kaming pag-asa. So, sana ang Marina Authority ay bibigyan pa nila ng mas sigit, mas maigting na mga programa para sa ganito, hindi na mauulit na kung saan-saan kami magmamakaawa para tulungan ang mga apektado. First time ito kasing nangyari na maraming missing. Sa karamihan na insidente na ganito ay actual nare-recover ang mga bangkay ng mga nasawi. Pero dito, marami ang missing, mas kukunti ang actual na nare-recover.
0: Sir Jones,
11: kawawa talaga. Opo.
0: Pero Sir Jones, sa pagkukorek po ng Marina, no, ang 77 po yung katawan, yun yung kailangang i-identify. 8 na lang daw po ang nawawala pa. So mas marami po di hamak yung bangkay na nakuha, 8 na lang po yung nawawala.
11: Opo. Pero ang mahirap doon, kahit na sasabihin pa nila na mayroong DNA test, paano kung hindi accurate ang lahat ng magiging result noon. Paano i-claim sa 77 kung halimbawa ang talagang accurate na nag-matching yung DNA test doon ay 55 lang? Paano itong 27?
0: Opo.
11: O paano ang 22? Sino ang dapat nakukuha noon kung hindi accurate? Okay lang sana sa 77 na na-recover doon kung talagang ang lahat one by one ay accurate na yung pinangkukunan nila ng swab test, kasi swab test lang ang ginamit nila. Sana may iba pang pamamaraan, pero natuwa naman ako sa ipinapaliwanag ng PNP Soko dahil hindi lang minsan nila gagawin ang test na yon.
0: Opo. And sir, ano siguro din po ang pwede yung sabihin sa inyong mga kasama, sa inyong organisasyon, ng mga biktima po ng sunog sa MV June Aster?
11: Okay. Isa, nais ko lang iparating talaga sa aking mga kasamahan na hindi namin titigilan hanggat hindi napapapunta sa amin ang tamang mga claims ng bawat apektado. So, mga kasama, sinasabi ko sa inyo na kahit ako na lang mag-isa ang matira, ipaglalaban ko ito. Dala ko ang mga pangangailangan nyo. Kasi ayoko na ako ang tumatayong presidente sa ating grupo, iiwan ko kayo. Hindi ko magagawa yon dahil ang mission ng aking asawa, kung ano ang ginagawa niya, ipagpapatuloy ko ang pagtulong sa kahit kanino. I-active siya, wala siyang pakialam, pero ang lahat na magiging claims ng ating grupo, sino man siya, ay pari-pariha. Kung ano ang makuha na at ano ang maibigay mula sa marina, mula sa insurance company, mula sa akin sa company, ito ay patas-patas na pamamaraan. Walang malulugi. Kaya asahan nyo, kung susuportahan nyo ako hanggang dulo sa ating pakikipaglaban, go tayo mga kasama. So yun po ang aking pakiusap na sana mayroon tayong isang busis sa pagkakaisa para sa ating mga minamahal sa buhay na ngayon ay hindi natin tiyak kung nasaan sila.
0: Apo. Ayan po. Maraming salamat po, Sir Jones. Kasama po kayo ang lahat po ng pamilya na may kasama, may naging biktima po ano, ng sunog sa MV June Aster sa aming panalangin, sir. At salamat po sa inyong oras at sa inyong pasensya rin po sa pagbibigay at pag-recall po ng inyong naging karanasan. Maraming salamat po, Sir Jones Tibay.
11: Maraming salamat, Sir Ariel. At lubos din naming ikinagagalak kasama ng aming teams. Although ako lang ngayon mag-isa dito ang na-interview, pero asahan nyo kung magiging maganda ang inyong pagpapalabas ng interview na ito, inaasahan namin na ang impact ng pagsasalaysay namin ay magkaroon din ng katugunan para sa company ng Marina or sa company ng PCG, dahil sa ngayon marami kaming katanungan kung ano talaga ang nagiging cause ng trahedya na yon.
0: Opo. At yun din po ang ating goal, sir, no? Yun nga, bigyan po kayo ng platform para lahat ng inyong kailangan at lahat ng dapat gawin para ma-solve ang insidenteng ito ay matugunan po. Kaya maraming salamat sa inyong oras po, sir. Mag-ingat kayo palagi.
11: Sige po. Maraming salamat din, Sir Ariel. Thank you.
0: Ayan po, si Ginoong Jones Bantibay, asawa po ng isa sa mga nawawala pa po o isa sa mga biktima po ng MV June Aster. So sa ngayon po, ang sabi niya, just to recap, no, 77 po yung nakuhang katawan doon sa barko. It could take more than a month para po ma-identify lahat po ng bangkay para mabigay po yung mga katawan, of course, or at least may claim yung mga kamag-anak doon sa katawan. But yun nga, baka umabot nga po ng Todos Los Santos, no, ng Undas, yung pag-identify. At ang kanilang panalangin lang ay sana ay mabigay ng Atienza Inter-Island Ferries yung kanilang pangakong tulong at mabilis pong mailabas yung insurance claims para sa mga biktima, lalo po sa mga yung mga wala pong mapapakitang katawan, no? Kasi nga daw ang sabi, kung wala daw pong katawan or missing, ay hindi daw po matutulungan. So ang panawagan nila ay sa Marina at sa Philippine Coast Guard na tulungan din sila, at kung meron daw pong mga legal yung mga offices po na pwedeng tumulong din, kasi nga baka hindi sakto yung makukuha nilang yung kailangang tulong na dapat nilang makuha, baka hindi maibigay ng insurance company at ng Atienza Inter-Island Ferries. Anyways, doon lamang po tayo. Magbabalik po ang ligtas dapat. Mag-commercial break po muna tayo.
3: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM. Basta AM, DZMM.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. syrup o capsule. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630! Basta AM DZMM. Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas dapat.
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo ang inyong titi meteorologist Ariel Rojas. Kanina po pinag-uusapan natin nga yung parang follow-up doon sa naging insidente ng pagkasunog ng MV June Aster malapit po sa Pantalan ng Coron, Palawan. Galing po sa Maynila, sa port dito sa Manila, yung barko, at ito po ay bumabiyahe once a week papuntang Palawan. At yun nga po, 128 daw po ang pasahero, 77 ang kumpirmadong nasawi, 43 po ang nag-survive, at 8 pa ang missing or nawawala pa sa ngayon. Base po sa ating interview, isa sa mga biktima ay it could take more than a month para po sa DNA matching, no? Yung mga kamag-anak po, kinuha na ng DNA samples, imamatch na lang po doon sa mga labi nung mga namatay na kasalukuyan pong nasa mass grave na sa isang location doon sa Coron, Palawan. Ang pangako po ng Atienza Inter-Island Ferries ay yung sa insurance po, no, 200,000 ang makiklaim ng family members, and then may additional 50,000 na burial assistance, so 250,000. Pero ang kanilang condition nga daw po ay kailangan, of course, yung may namatay at may katawan. So yung missing, kung halimbawa hindi pa pumakuha yung walo pang katawan na nawawala, kung nasawi man sila or halimbawa meron pang buhay, ay kailangan munang makuha. Kung missing daw po ay mukhang walang pwedeng makuha. Nangako din initially ang Atienza Inter-Island Ferries ng accommodation, reimbursement ng accommodation at fare ng mga pumunta doon sa Coron para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero yun nga po, so far wala pa daw pong update. So kaya po nangangat, kumakatok po ang mga biktima, of course, sa Atienza Inter-Island Ferries at sa kanilang insurance provider para sa mabilisan, expedited po na pagkapalabas ng pagbibigay ng tulong sa mga pamilya po ng mga nasawi at biktima noong sunog sa MV June Aster. Kapamilya, Department of the Interior, Law and Local Government may panawagan po sa publiko kasunod ng insidente ng pamamaril sa paaralan sa South Cotabato. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, katid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
16: Ayon na nawagan si DILG Secretary John Vic Rimulya sa mga magulang sa DepEd at sa publiko na bantayan lalo na ang mga batang may warning signs ng depression at bigyan sila ng psychiatric help. Ito'y matapos mabanggit ang magulang ng estudyante na Maril sa Bangin National High School sa South Cotabato na dati nang may pinagdadaanan ang kanilang pangangayat sa National Health Crisis 7899877 PM subscribers at 0919-057-1553 para naman sa smart subscribers. At ang malitan kong
0: maraming salamat, Kelly Cordero.
17: Stop by nangyari, naka-report agad sa DTZMM at yung patrol sa East 30.
0: Gusto ko lang din banggitin, no, I think bukod po doon, sana kung may mga hawak po kayong baril, may mga kamag-anak po or yung mga parents po, no, na nasa militar, nasa police, or nasa security, no, kung kayo po ay may baril, ensure nyo po, no, pangatlong school shooting sa Pilipinas, hantayin ba natin maging katulad tayo sa Amerika? Kayo po, no, sana paki-safeguard po ng inyong mga weapons. Kasi nakukuha ng mga bata eh. Alam ng mga bata kung saan po natatago yung mga baril. So, kayo po bilang nasa militar, nasa police, nasa security, kung ano man, or yung mga parents po na may license to carry these weapons, no, pakitago po ng maayos na hindi makukuha ng inyong mga anak. Ayun po, no. Kasi, diba, kaya po nagkakaroon ng mga ideations kasi nakikita nila na accessible yung mga ganito. Of course, malaking tulong nga din po yung pagbabantay sa kung saan sila pumupunta sa social media or online at yung kanilang mga paano yung kanilang activities at yung kanilang mga ginagawa sa bahay babantayan, no, but also ensure na yung inyong mga weapons po ay tagong-tago at hindi nila makukuha kasi di ba wala pong mangyayaring shooting kung hindi naman accessible itong mga baril na ito sa mga bata. Ayun, yun lamang din po ang dadagdag natin sa pakiusap po ng DILG. Anyway, sa'yo po ay mag-commercial at news break po muna. Diyan lamang kayo magabalik po ang Ligtas Dapat.
17: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Christian News Horas, 6:10 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Para kay Senator Judge Panfilo Lacson, malabong maakusahan ang Senate Impeachment Court ng grave abuse of discretion sakaling iakyat sa Korte Suprema ang issue sa conviction threshold. Sa panayam ng DZMM, sinatiwala si Lacson na nagawa na ng impeachment court ang due diligence kasunod ng pagdaro ng mga amici curiae o friends of the court para magbigay ng posisyon sa kinakailangang bilang ng boto para makonvict ang impeachable official. Sakaling hindi pa malinaw ang issue para sa ilang senator judges, pwede anya silang magmusong ilipat sa ibang araw ang botohan sa threshold.
3: I'd like to think na para akusahan pa kami ng nag-abuse kami ng grave abuse of discretion ang kinumit namin, parang malayo mangyari. Parang hihina yung argumento. Gagawin namin yung trabaho namin bilang impeachment court. Pero kung ano yung mangyayari sa susunod, hindi natin pwedeng kusinin.
2: Samantala, sinabi ni Lacson na mas mabuting ipaubaya sa mga abogado ng mga nakakulong na sina Senador Rodanti Marcoleta at Jinggoy Estrada ang paghahain ng musyon para payagang makadalo at makaboto ang dalawa sa panglilitis kay Vice President Sara Duterte. Walang ugnayan o walang naging ugnayan ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte kaugnay sa pagpapasabpina sa kanya ng Senate Impeachment Court. Sinabi sa DZMM ni Defense Deputy Spokesperson Attorney Justine Gular na hindi alam ng kanilang panig kung sino ang magpepresenta sa alkalde. Miyerkules, ipinasabpina ng Impeachment Court si Mayor Duterte para tumistigo sa trial sa September 23 kaugnay ng Article 2 o hindi maipaliwanag na ni VP Sara.
4: I think it's the discretion of the prosecution naman po mag-decide kung kailangan nila yung testimony.

0: ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa aming DZMM Facebook at YouTube. Ako po si Christian Yosores.
1: DZMM Balita. Balita. Ngayon, ngayon. Basta AM DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.

0: balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM. Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat.
7: Nagbabalik po ang Ligtas Dapat. Kasama niyo ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Mula po sa Sunog sa Barko, tayo naman po ay dilipad sa Sunog. Dito naman sa bahagi ng Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Kasi po apat po ang nasawi. Magkakapamilya po sila, no? Kasama po ang dalawang senior citizens. Namatay po sila sa Sunog sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. At sinasabi po ang dahilan ay dahil sa na-overcharge na e-bike. Para po bigyan tayo ng mas maraming impormasyon, mga kapanayam natin, si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang pinuno po ng Public Information Service and spokesperson po ng Bureau of Fire Protection. Magandang hapon, Sir Anthony. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
8: Sir Ariel, magandang hapon rin at ligtas hapon po sa lahat.
7: Yes, sir. Thank you po sa inyong oras ngayong hapon. Sir, pwede niyo pong ikwento ano nangyari doon sa Sunog at paano pong nag-overcharge yung e-bike, sir? Go ahead po.
8: Yes, Sir Ariel. No, una sa lahat, on behalf po ng Bureau of Fire Protection sa pangunguna ng aming OIC Chief Superintendent Wilberto Riconil

0: eh, Kwancho, kami po ay taus-pusong nakikiramay, no, sa pamilya at kamag-anak ng nasawi sa nangyaring sunog, dahil talagang kalunos-lunos ang nangyari sa pamilya. Ang nasawi doon ay apat at ang magulang, tapos yung anak na babae at yung apo nilang babae, no. So yung dalawa ay senior citizen, 63 and 61, at yung anak naman nila na 31 years old at yung pinaka-apo na 17 years old, at ang isa pang anak ng nasawi, no, na senior citizen ay nasa hospital pa ngayon na 43 years old, na kung saan merong first to second degree burns. Sabihin natin mga approximately 35% ang sa kanyang buong katawan ay nasunog. So survivor po ito, nakalabas, pero nasa burn unit pa rin ng isang hospital. So ang insidente doon na nangyari sa nasabing lugar nga, no, sa Barangay Toro, to be specific po, ito ay sa isang townhouse na kung saan ang involved ay tatlong palapag.
1: Mm-hmm.
0: At ang bawat palapag or unit ay iba't iba ang tenant, pero sa lahat po ng mga ground floor ay may sarili silang mezzanine.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa second floor, tapos may third floor. So iba-iba po ang nag-occupy noon, at ang second floor naman po ay iba rin ang daanan sa common stairs. So ang nangyaring sunog po ay sa isang ground floor ng nasabing townhouse or apartment. Tapos nagsimula ang sunog sa bandang pintuan. Ito ay unang napansin ng isang tricycle driver na habang dumaan siya sa area, ay napansin niya na parang may mga nangyayaring spark at pagliyab ng apoy. Kaya medyo lumaki na agad ang apoy, mabilis ang pagkalat ng apoy. Agaran siyang tumakbo, no, gamit ang kanyang tricycle para i-report sa malapit lang na isang substation ng BFP po. So yun yung
1: Bahay Toro. Ano oras po ito, sir?
0: Nangyari po to mga 4:40 ng hapon.
1: Mm-hmm.
0: Ng September 15.
1: Okay.
0: No? So agad kaming na-alerto, no, at nakaresponde. Actually ang sunog napakabilis lang, no, naagapan agad. Within 30 minutes ay naagapan, no, mga 20 plus minutes pa lang ay na-declare ng under control at tuluyang na fire out.
1: Mm-hmm.
0: Pero ayun nga, sa mga information na nakalap ng mga investigador natin, ang isang electrician doon na driver din ng may-ari ng apartment ay napansin niya rin yung pagliyab sa bandang na pintuan ng involved na unit sa ground floor.
1: Mm-hmm.
0: At agaran siyang kumuha ng fire extinguisher para subukan itong apulain.
1: Mm-hmm.
0: However, ay napakabilis daw po ng pangyayari, ay kumalat ito hanggang paloob na, at hanggang dinidilaan na yung bandang taas, no, ng second floor hanggang third floor, although sa labas lang naman yung damage noon, hindi naman tuluyang nadamay yung buong second floor. Pero habang inaapula niya at lumalaki na yung apoy, ay may tumakbo nga palabas.
1: Mm-hmm.
0: So ito yung nasa hospital ngayon na 42 years old, at kinumpirma niya na meron pa siyang mga kamag-anak or pamilya na naiwan sa loob.
1: Mm-hmm.
0: So sinubukan agad itong pasukin ng mga first responders natin, pero syempre bago makapasok, isecure muna ang pinaka-scene, no? Kailangan apulahin muna ang sunog bago tuluyang makapasok. At yun nga, nung napasok na sa bandang likuran kasi ng unit na ito, ay mayroong lonely area sa likod. Mm-hmm. At may setback siya doon. So yung setback na yun ang parang lonely area. And hinarangan nila yung bandang taas, kasi ang both side, sa magkabilaan na side, ay wala talagang access para
1: pumasok,
0: makalabas. Opo. No, dahil ibang unit na yun.
1: Opo.
0: Kasi parang ano siya, eh, parang row house siya na tatlong palapag.
1: Opo.
0: So hindi lang sila makalabas doon. Pwede siya nang dumaan doon sa bandang taas, no, papunta na yun sa bubong ng kabilang kapitbahay, sa pader, at sana safely ay naka-evacuate sila doon. However, nakita natin sa mga picture din ay naka-padlock po ang parang fire exit na meron sila doon. Kaya yun po ay dahil doon, doon na natagpuan yung mga bangkay po na apat.
1: Sir Anthony,
0: halos po. Yes po.
1: Natutulog po ba yung mga biktima nung nangyari po itong insidente? Kasi napakabilis po nung pangyari, pero parang ano no, kung natutulog po, baka mas natutulog po ba yung mga biktima, sir? Ano po yung kwento, sir, nung hindi nakaligtas?
0: Po, hindi po sila natutulog, no? Aware sila. Mm-hmm. At hindi lang talaga makalabas doon sa harapan. Mm-hmm. Dahil doon po nagsimula ang sunog at kumalat ang sunog. So, they tried to evacuate using the back door, yung likurang emergency exit nila. However, nakalock na at siguro nataranta na rin, hindi na nahanap yung susi ng padlock at hindi na nabuksan yung parang grills doon. So doon sila no, na nakita sa bandang likuran na sa lonely area na. So ang palatandaan noon ay hindi sila tulog kundi sinubukan nilang makalabas talaga. So yun po ang nangyaring sunog. So naapula natin at hindi nga totally charged or charge yung ano eh, yung mga bangkay eh. No? So, so suffocation at syempre nadagdagan na rin ng matinding init at yun po ang ikinasawi nila. At nakipag-ugnayan naman agad ang BFP no, na sa PNP Soco para magkaroon ng kung willing ang pamilya na i-undergo sa medical legal. So yun po, para mapatunayan natin na walang any foul play. Pero sa testimonya po ng survivor at yung mga kamag-anak rin ay yun nga, talagang natap sila doon sa loob.
1: Pag ganyan po sir, syempre may mga marami na ngayong may ano no, may electric vehicles, may mga devices. Parang sa inyo po bang tala sir, first time po ba ito na may sunog dahil sa overcharging ng e-bike o meron na pong previous incidents kagaya po nito?
0: May mga reported incident na tayo Sir Ariel no, na ang dahilan ay pag-charge ng mga tulad nito, mga electric bike. Ito ay ang involved dito ano no, hindi siya yung typical na electric bike ang nasunog dito, ang na-involve dito. Although,
1: scooter po ba?
0: Yun ang tinitingnan natin na angulo, pero kumuha pa tayo ng mga electrical wires at other samples para siyempre i-confirm ng ating forensic laboratory kung yun talaga ang dahilanan ng sunog. Pero base sa origin, so kung ano man ang meron doon na potential hazard sa origin of park sa bandang pintuan. So yun po ang most probably no na magiging cause ng sunog. Pero although sa ngayon ay masasabi natin under investigation, pero initially yun na po ang tinututukan ng ating mga investigador. So again no, yung kina-charge doon ay yung two-wheeled standing electric scooter. Mm-hmm. Hindi siya yung bike, yung nakatayo lang na scooter. Mm-hmm. So yun po yung involved doon at inalam agad ng mga investigator kung mga ilang taon na yon na ginagamit. Ibig sabihin, matagal na ba or bago. So 3 years na po halos ginagamit yon. At madalas naman kina-charge doon sa bandang harapan ng, malapit sa pintuan.
1: Opo. Sir Anthony, syempre ngayon po ay medyo may mga pag-ulan pa dahil nasa habagat season pa tayo, pero pag sumipa na po yung epekto talaga ng kabawasan ng ulan dahil sa El Nino, sabi po ng PAGASA ay posibleng mas kakaunti yung ulan, so pwedeng mas maging mainit yung ating panahon. Kayo po ba sa BFP na anticipate nyo po ba sir na mas tataas po yung posibleng kaso ng mga sunog dahil nga mas magiging tuyo at mas magiging mainit po ang panahon kapag talagang dumating na yung epekto ng magiging Super El Nino?
0: Meron tayong record dito based on 5 years span, no? Usually kasi ang pinakamataas na insidente ng sunog ay Abril. Pangalawa yung Marso. So kung titingnan rin natin, yan po yung mga panahon talaga ng tag-init. Pagdating kasi ng September, October, November ay pababa ng pababa ang insidente ng sunog. So may epekto na rin siguro dahil sa malamig na panahon. At mas bihira na ang gumamit ng mga cooling equipment tulad ng mga electric fan, air condition at iba pa. So base sa aming data ay hindi naman siya tumataas pag pumasok na yung fourth quarter. Bumababa siya although nagkakaroon tayo ng mas matinding campaign din tuwing December dahil meron na rin meron na namang paputok na ginagamit at iba pang mga factors na kung saan tumataas konti ang insidente ng sunog dahil sa maraming mga festivals or nagluluto sa bahay. So yan po ang ating record. So base sa record ay normally bumababa ang insidente ng sunog tuwing fourth quarter po. Apo. Pero yun lang no, yung nabanggit nyo kanina Sir Ariel no. So doble ingat na lang tayo sa paggamit ng mga kagamitan natin, itong mga electric vehicle natin, halimbawa ng mga e-bike at iba pang mga lintulad. Dahil base sa record din namin, dumami na rin kasi, dumami na ang gumagamit nito. At syempre, hindi rin naman, may mga isolated cases talaga na kung saan nag-thermal run away yung battery o di kaya na-abuse ang paggamit. Or habang nag-charge ay gumagamit pa ng extension cord. No, tandaan natin, ang kailangan kasi ng ampirahe or yung voltahe ng ganyang mga battery ay kailangan niya mataas, no? So pwede rin siyang yung extension cord ay pwedeng maging dahilan din ng sunog or overheated, kaya mas mainam isaksak na lang direkta sa mga outlet natin, no? Wag nang gumamit ng extension cord. At yun din, no, ang pag nag-charge tayo based dito sa pangyayari, iwasan natin i-charge yung mga daanan kasi pag diyan nagsimula ay wala na talagang madaanan ang nasa loob.
1: Palabas, okay.
0: So, magiging trap rin talaga ang mga involved na or mga occupants natin kung halimbawa ganun ang naging practice natin. At yun din, iwasan din natin sa loob ng bahay. Kasi sa loob ng bahay, ay marami talaga diyang mga combustible materials na pag once sumabog halimbawa ang battery, ay marami agad ang madadamay na masunog. So, mas mainam i-charge natin to sa mas ligtas na lugar na malayo siya sa mga potential na madamay agad pag once ito ay nagka-problema. At siguraduhin na bantayan palagi ang sinacharge natin at huwag na i-overcharge.
1: Apo, ayan po. Maraming salamat po sa inyong lahat ng tips at sa inyong information ngayon na sir. At ingat po kayo dyan sa BFP, Sir Anthony Arroyo.
0: Yes, Sir Ariel. Maraming salamat rin sa pagkakataon at muli panawagan sa ating mga kababayan na doble ingat tayo. No, ang sunog ay sadyang mapinsala at marami ng buhay ang nasawi dahil sa kapabayaan at hindi maingat sa mga kagamitan. So again, ingat tayo. Salamat.
1: Ayan po si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang pinuno po ng Public Information Service at tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Mula naman po sa sunog, tayo naman po ay tutungo sa mainit-init ngayon na ano na usapin tungkol sa class suspensions, no? Paano ba talaga dapat ang pagsunod sa class suspension? Kasi nga marami po nagreklamo ng mga parents na noong I think last week, no, yung sunod-sunod po na class suspension and then yung ulan nangyari lang sa umaga pero yung maghapon po, maulap lang or wala namang ulan or tumirik pa nga po yung araw. At makakapanayin po natin si Dr. Mahar Lagmay, ang Executive Director po ng UP Resilience Institute at ng UP NOAA. Magandang hapon, Dr. Mahar. Welcome back sa Ligtas Dapat.
2: Hello, hello. Magandang hapon.
1: Apo.
2: Hello.
1: Yes, sir. Sir, opo, malinaw naman po, sir. Opo. Doc Mahar, kayo po, meron kayong pinapakita sa social media, no, na parang kayo ay gumagawa ng parang app para masabi kung ano ba, may class suspension or wala, base sa available information. Pero yung bang ikwento sa amin, sir, yung ginagawa niyong app na hindi pa available ngayon, pero parang sinusubukan niyong gawin para malaman kung pwede bang may class suspension or wala? Go ahead, sir.
2: Yes, kasi ano, di ba, parang may mga bawat NGO, kanya-kanya, di ba, na pag-suspend. And sometimes, subjective yung ano, syempre maganda dahil nakikita nila kung saan baha, saan hindi. Pero ang naisip ko lang naman, actually this in discussion with the DepEd, no? Meron sa DepEd na behind the portfolio. Titingnan namin kung pwede nang mas objective ang gawa nito, di ba? Kasi meron naman tayong tinatawag na forecast, long-term forecast, 24 forecast, meron din tayong di ba? So, ang namin,
1: Doc Mahar, sorry po. Medyo ano po yung inyong connection, oh sir. Yes, please go ahead ulit.
0: Saka, lalabas ako. Lalabas na ako.
1: Okay po.
0: Hello?
1: And go ahead, sir. Go ahead, sir. Yes.
0: Okay. So, tinitignan namin, baka pwedeng mas objective, di ba? Kumbaga, merong ano ang decision basis and merong mga threshold dapat na pag na exceed yung threshold na yon, eh yun ang mapapag-usapan na ito yung ano niyan, ito yung decision diyan. So meron kang mga decision basis, no? Halimbawa, kung national holiday. Halimbawa, pag nag-exceed ng 100 millimeters ang rainfall doon sa 24-hour forecast, doon sa isang syudad o isang munisipyo, meron ding 12-hour forecast. Ano ba yung threshold na kailangan? So, for example, meron tayong heat index, di ba? Kapag lumagpas ng 42 or 43 degrees centigrade yung heat index, ay pag-usapan, yan na ba ang desisyon para mag-cancela ng klase? Kumbaga, meron tayong mga thresholds na iseset na kapag ganito yung forecast, eh alam din naman natin may limitations ang forecasting, di ba? Pero at least yon i-decide yon parang merong dahilan palagi kung ano at klaro doon sa mga tao kung ano yung desisyon. Meron pa, ano pa ba yung mga type, like for example, meron tayo niyan in place for typhoon warning signal, di ba? Kapag ang DepEd meron nun, kapag typhoon signal number 3, lahat ng antas ng klase ay kanselado or suspendido. Kapag typhoon signal number 1, parang mga grade 1, elementary lang yata. No?
1: Preschool, opo.
0: Hello?
1: Yes sir, go ahead.
0: Hello? So kumbaga, pag sa bawat desisyon, merong basihan. At yung basihan na yon ay based doon sa threshold values na kapag na-exceed, yun ang dahilan kung bakit suspendido o walang klase.
1: Okay.
0: At yan, kasi ngayon sa nakikita ko ay parang kanya-kanyang mayor, na iwan sa mayor yung yung desisyon. So iba-iba, no? Iba-iba yung desisyon, pero maganda na magamit natin yung siyensya kahit hindi ito perpekto, pero napag-usapan natin. Tapos bago pa mangyari 'yon, alam na natin kung ano yung gagawin. So halimbawa, nag-suspend ng klase, meron na tayo kaagad na backup na gagawin. At meron ng alam na natin kung ano yung gagawin.
1: Apo.
0: And I think with this kind of scientific basis na pag-usapan yung thresholds, alam yung gagawin, yun na yung yun yung magandang direksyon kaysa highly subjective. Tapos walang sisihan kasi merong decision basis, no? At naka-itemize kung ano yon. Merong 9 p.m. assessment sa gabi, kung ano yung maaaring decision with the basis, no? Nakalagay kung ano. Tapos meron din at 4 a.m. or 5 a.m. na decision basis.
1: Okay.
0: At yun lang naman ang suggestion, na gawin natin mas scientific and merong basis palagi ang desisyon para walang sisihan at para alam na natin kung ano yung gagawin kapag sakaling nangyari na na-suspend ng klase.
1: Parang hindi arbitrary, sir. Pero may suggestions din po, sir.
0: Hindi subjective, hindi arbitrary, hindi location specific naman din.
1: Yes.
0: Kasi ang forecast naman, kaya naman hanggang munisipyo or Tapos alam din naman natin yung rainfall. Kaya din naman natin makuha yan, lalo na kapag mas marami ang ating mga sensors, no? At yan, so yun dapat ang tingin ko mas scientific yung dating, no, kaysa pumapasok yung subjectivity all the time.
1: Sir, meron ding suggestion, sir, na going granular, parang hindi, halimbawa, let's say QC, malaki yung QC, no, may specific lang na areas, kumbaga, depende sa situation. Although, yung sinasabi nyo kasi, sir, yung sa inyo, medyo mas ahead of the actual event happening. Yung iba naman kasi ang sinasabi, pag granular, yun nga, parang real time na yung magiging, decision making.
2: Hindi, ahead pa rin, di ba? Kasi merong assessment ng 9 p.m. para mm-hmm. kinabukasan kung suspendido.
1: Mm-hmm.
2: Tapos siyempre, alam mo, as a meteorologist, alam mo na that the closer you are, the more accurate the forecast mm-hmm. is, di ba?
1: Opo.
2: Ayun, so meron ding isa pa na 5 a.m. or 4 a.m. na i-validate or verify yung forecast the previous night mm-hmm. ng 9 p.m.
1: Mm-hmm.
2: At ayun, so pag tinignan ng mayor yon, tinignan ng mga tao, ito pala yung dahilan, no? Alam natin na hindi perfect ang forecast,
1: mm-hmm.
2: pero at least nagkasundo-sundo na ito yung threshold.
1: Mm-hmm.
2: Tapos kung meron na kailangan mas granular, for example sa Quezon City, in fact dito nga sa UP umuulan dun sa north ng UP na malakas, dito pag uwi ko dito sa south sa bahay ko, hindi naman umuulan.
1: Mm-hmm.
2: So we can go as granular as possible kung mas mai-improve pa natin yung forecasting,
1: mm-hmm.
2: tapos mas madadamihan natin yung mga sensors, identify natin para meron tayong basihan, including flood sensors
1: mm-hmm.
2: sa bawat syudad na malalaki or bawat munisipyo na malalaki.
1: Opo. So recircle na po tayo sa oras, but hopefully sir we can flesh this out sa longer conversation, no? Kasi maganda po yung inyong suggestion, yes, and of course, yes, para ma-solve din tong isyung to na napakatagal na nating parang gustong i-solve.
2: Yeah, nagdag ko lang, no, susubukan namin, i-release namin ito for testing lang. Testing mm-hmm. lang to, hindi ito. Parang we're getting volunteers na 10,000.
1: Mm-hmm.
2: Tapos titignan namin kung ano yung accuracy niya.
1: Mm-hmm.
2: Is it effective? Is it not? Kung mataas yung accuracy niya, bakit hindi natin gamitin? Di ba? Kahit nga 80%, 90%, bakit hindi natin gamitin?
1: We'll look forward
2: to it. So kung ganun, makikita natin, at least we're doing something about it, not just letting it be.
1: Yes, that's very good to hear, sir. We're looking forward to the results, Sir Bahar, in the future. But thank you very much for your time, sir, at happy weekend po.
2: Sige, happy weekend. Thank you, Ariel. Thank you.
1: Ayan po si Dr. Bahar Lagmay ng UPRI at UP NOAA. That's all the time we have today. Thank you so much, mga kapamilya. Susunod na po ang Maritres kasama sina Doc Lulu. Nakita ko si DJ Monica at si Coach V nandyan ba? Ayan, happy weekend po, mga kapamilya, and see you next week. Jab you. Bye.

Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga dating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 1:32 na po ng hapon ng Sabado.

0: Hello! Maganda, mas maganda ka pa sa hapon, mga kapamilya! Maayong hapon sa inyong tanan! Welcome po sa programang Laging May Kuwento. Kwento ng buhay, ng lungkot, ng saya at tagumpay na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako po si Coach V. Vanessa Antonio.
1: Dito po, kayo ang bida. Kwento nyo ang unang-una talaga, ha? Kami po,
0: hapon ba yun?
2: Bakit nandito si Lovely? Siyempre kasi wala po bastardo si Alan Herman.
0: Bastardo? Pero
2: bastardo eh. Ganun to, pag wala isa sa ating mga alas, bastardo ang tawag doon.
3: Lungkot naman.
2: Oo.
3: Lungkot ako.
2: Asa ba si Alan, Sek?
3: Itapas sa mukha ko yung aking kalungkutan.
2: Wala kang babanan.
3: Wala yung pinaka-alta dito sa 4 alas. Puro mga
0: alta presyon.
3: Puro mga nasa laylayan yung naiwan, no? Lalo na yung anak ko, naka-pink pa naman.
2: No, oo, pink eh. May pinapaiwanag ito eh. At siyempre, si Doc Guido David. Parang wala ata sa upuan dito.
3: Asan na? Asan na naman?
2: Uy! Ano bang problema, Doc Guido David?
4: Alam niyo, kahit ano pang problema dinadala nyo, mas mabigat yung aking dinadalang problema.
2: Uy!
4: Nasa akin lang. Gusto ka na?
2: May glass.
3: Para kasi Atlas, ha? Dala mo mundo.
2: Ang galing, ha? Ang galing, ha?
4: Okay.
2: Ang galing, ha?
4: Pakamuntog lang ako.
2: Akala ko naman, mag-weather report ka.
4: Nasa yung weather report.
2: Weather report.
4: Yeah, so with the...
2: Sige nga, Ernie Barong.
4: With the low pressure area in the southeast monsoon, we'll see scattered rain showers in these areas. Southeast monsoon.
2: Parang pressured ka. Are you pressured?
5: Are you pressured?
4: What pressured?
2: Pressured.
3: Are you safe? Are you safe?
4: safe. And that's what? Pressured.
2: How about your liberty? Do you feel that your liberty is
4: My liver is fine. Fatty lover.
2: Liver rubber, right?
4: Yeah, rubber liver.
5: Liberty.
3: Talaga na bang sumadsad na yung ating kakornihan dito. Magayos ka, Doc Guido. Nadadamay ako. Nadadamay yung anak ko rito.
2: Simulan na natin ang joke time. Ang unang joke time.
4: Wait lang. Hindi pa ako nagpakilala. Doc Guido in the house. Doc Guido.
2: Ang dami nanood ng unfiltered mo because ikaw si Doc G in the house. Oh, di ba? Doc G in the house.
4: Wala na yan. Tapos yan. That was yesterday.
2: Doc G, motherfucker, sana. Ang ganda. Mamaya po ang aming unfiltered pagkatapos ng programa ito. Bandang alas 7 ng gabi, panoorin nyo ang premiere with the unfiltered. Ano sinasabi ni Alan pag hindi ka nanood ng unfiltered?
4: If you're not watching the unfiltered, you're only getting half of Cuatro Alta.
2: Mas maganda delivery ng kanya kaysa kay Alta, no?
4: You're only watching Cuatro Alta. If you're not watching unfiltered, you're only getting half of Cuatro Alta.
2: Yeah. Galing.
3: Ni Barry Gutierrez.
2: Oh, talaga.
3: Fox First. With Christian
2: Esguera.
3: Si Guido ay legendary. Nung nasa Philippine Science High School kami.
2: Oh, talaga?
3: Oh, yan yung mga matitigas. Yan yung mga sigaron.
2: Legendary
3: talaga. Ang problema, dumaus-dus na simula.
4: Sorry naman, pero batiin ko rin yung mga ating mga alumni from Philippine Science, nagkaroon ng homecoming
5: yes.
4: lang.
5: Yeah.
2: Sana po patuloy yung respeto nyo sa aming butihing profesor na si Professor Guido David. Yan. Siyempre, kao respetado.
3: Ikaw lang ang nerd doon o lahat yung nerd?
4: Lahat yung sec nerd. Tingnan ko si Attorney Barry, hindi ko mukhang ano siya. Mukhang siga pala yun.
2: Unang joke natin! Oy, joke tinanong! Ni Pia, si Associate Justice Ascuna, na pressured ang ilang senador.
4: Pressured na naman?
2: Ano sagot ni Ascuna?
4: Ano?
2: Ang sabi ni Ascuna ay, Ascuna lang sa'yo, wapakal sa ko dyan, sabi niya.
6: We have two senators in jail. If the one senator would be allowed to come here, I know Senator Estrada would like to speak on how he felt pressured. Another senator is in hiding because he was threatened na maglalabas ng ICC warrant. Pero pagkakaalam ko, hindi pa niya nakita yung ICC warrant. And then a fourth senator is on medical leave, but she also was told na mafafilan siya ng plunder case.
2: Yun o, oo, diba? Ang dami daw nilang kasing wala na ngayon sec eh. Mm-hmm. Diba?
1: Iniisa-isa na daw.
2: Iniisa-isa sila eh.
1: Wow.
3: Parang ang hirap isipin na si Jinggoy doesn't feel safe.
2: Yeah.
3: Oo. Lalo na ngayon na may napunit sa kanyang katawan.
2: Oo, nga.
3: At nasa ospital siya ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano yung napunit. Hindi, sabi yung kan daw. Yung uncle something daw, no? Pero safe? Doesn't feel safe?
2: Yeah.
3: Ano yun?
2: Uh-oh.
3: No, ano yun? Nung binigyan siya ng daan-daang milyon nila Yusek Bernardo, diba?
2: Di umano.
3: Oo, di umano.
2: Di umano.
3: Di umano.
2: Di umano. Di umano.
3: Tapos si Bato, dito nakakita ng wara. Eh, nagtago. Paano makakita ng wara?
2: Nagtago, diba? Sa ilalim ng bato,
3: tago. Diba? Tapos si Kwandaw, na balitaan lang niya yung ipasasampa sa kanyang kaso. Si Dahon, Loren Letarda. Tumalis ng bansa, ano ba talaga sila?
2: Huwag na makipagpustahan kung kailan babalik.
3: Pero, kung si Alan Peter ay binansagang kaldero, bakit naman? Ano naman ang gamit ni Pia sa pagluluto?
2: Ayan, ako, pagluluto. Ano?
3: Eh di, pressure cooker.
6: Am I pressured? I am. I am. I fear for my liberty.
2: Akala niyo nagbuffering ha para sa second. Hindi. Yung talag pausing for dramatic effect 'yon, 'di ba? Sabi.
1: Akala ni Pia makikisimpatiya sa kanya ang mga hugot niya, ang mga justices dahil friends of the court
2: friends
1: sila.
2: Friends of the court, sabi nga. Bakit nga ba? Ano bang dinipensa?
1: Dinedma siya. Kasi nung sinabi niya na, I feel pressured and fear for my liberty, ang sagot ng Amici Curie.
2: Ano? Anong sagot ng Amici Curie?
1: Hep, hep, hooray!
7: It's not for me to judge the circumstances of that particular case.
2: Hindi daw siya ang tamang tao tinatanong sa mga tanong.
3: Ano ba yun? Yung Curie sounds like hooray.
2: Hooray!
3: Baka kasi hindi na gets ni Dogito. Kaya maliwanag ko nga.
2: Hooray!
3: Ito kasi nga ako, hindi pinaliwanag na maayos. Pero nagulat ako nun. Pinag-uusapan mga constitutionality.
2: Yes, tumalino tayo natin.
3: Jurisprudence. Pinag-uusapan. Tatlong chief justices.
2: Yes.
3: Former chief justices.
2: Yes.
3: Isang associate justice.
2: Yes.
3: Biglang pumasok. What about me?
2: Yeah.
1: What about all about herself.
3: What about my pressure?
2: Yeah.
3: Parang napaka, konti lang naman. Konting off.
2: Main character
1: si mga 2/3 lang ang off.
2: Two-thirds lang.
4: Okay. Pero, speaking of si Senator Pio, umorder daw siya ng pressured liver steak sa... Ay, liberty steak!
2: Hindi ba yung liver
1: steak?
4: Parang tinatakam ako sa akin.
2: Take it.
4: Umorder daw si Pia ng pressured...
2: Umorder daw
4: si Senator Pia ng pressured liberty steak sa Amici Restaurant.
2: Sa
4: BGC Taguig.
2: Diba?
4: Pero nabigo siya.
1: Bakit?
2: Nabigo, bakit?
4: Kasi she's out of order.
3: Paliwanag mo. Umorder siya. Out of order.
2: Hindi na available.
3: Talagang pasaya na.
1: Eto, sabi ni Cheese, kumalino daw sila sa diskusyon kasama ang Amici Curie. Ano naman ang sabi ni Robin?
2: Uy, tumalino ha? Ano?
1: I object.
8: Malaki po ang tinalino naming lahat at tumalino po kaming lahat sa binahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito.
4: Pwede pala yan.
2: Diba? Oo.
3: Yun, hindi na kailangan ipaliwanag.
2: Hindi na.
3: Statement.
2: Wag na, wag natin paliwanag.
3: Paboritong senador.
2: Yan.
3: Naglabas ng desisyon ng Korte Suprema. At pinag-utos na magpasa na ng batas. Na nagbabawal sa political dynasty.
2: May umangal ba, Sek?
3: Long overdue na yan. Almost 40 years.
2: May umangal.
3: Meron.
2: Oh,
3: ay, eh di siyempre, yung mga kamag-anak ng mga politiko. Sino pa? Ano ba kayo? Ba't yung tinatanong yan?
2: Sabi kasi political dynasty, hindi power house.
4: Sabi kasi political power house. Sabi ng ating PR friend.
2: Umamin ang isang testigo at akusado kasama sa plunder case ni Senator Barcleta. Nabalitaan niyo ba yun?
3: Oo.
2: Na hindi kusang ibinigay daw, kundi humingi raw ng donasyon si Barcleta. Taliwas yan sa pahayag ni Barcleta na nag-donate daw sa kanya ng kusa. Diba?
4: Oo, edi ano, sabi ito. Delikado ang posisyon niya bilang senador.
2: Oo, pero mag-a-apply na daw si Barcleta bilang Solicitor General.
5: Si mahilig mang solicit.
2: Diba nito solicit?
5: Pala yun.
3: Grabe, grabe naman
2: pero,
3: si Senator mabalik-balik ang posisyon eh.
2: Noong
3: una ay hindi daw ito contribution.
2: Wag daw sa community.
3: Dahil wala daw sa campaign period. Tapos ngayon, contribution.
2: Yeah,
3: no? Tapos ngayon ay hiningi.
2: Yan.
3: Hindi naman pala donation.
2: Yan.
3: Grabe.
2: Ano ba talaga sa
3: parang, parang PR firm magsalita. Bago-bago. Wala tayong nais patama.
2: Wala naman. Like, wala si Alan dito. Nakikis ka na, brother. Hindi ka na pinapatama.
4: Parang umikot-ikot yung ulo ko doon. Pero ayon sa Amicus Curie. Amicus.
2: Curie.
3: Magayos ka.
4: Amicus. Hindi dapat na binibilang ang fraction sa bilang ng two-thirds ng mga senator. Dahil walang fraction ng senador, dapat buo. Hindi daw, wala daw fraction.
2: Siyempre naman. No?
4: Dapat buo.
3: I object. Meron akong kilalang senador na fractious.
4: Pero umalman naman daw dito si ano si Senator G.
2: Si Jing Goy.
5: Bakit?
2: Kasi walang fracture.
4: May fracture sa tuhod. Fracture sa tuhod.
3: Napunit. Yan ang napunit. Akala ko iba yung napunit.
2: Ano na ba? Ano pa pwede mapunit?
4: Iba pa yung napunit?
3: Hindi, akala ko yung uncle. Yung sa uncle.
4: Ay, yung si uncle. Ay, yung hindi yung tuhod. Hindi. Ano pa ba yung pwede mapunit sa katawan?
2: Ba't pa yung pumapasok sa screen natin? Ano yan? Parang pampalakas yan.
3: Kaya tayo nababanatan.
4: Nasa na yung ano, inumin natin.
2: Wala. Papasalamat lang tayo sa
4: papasalamat tayo sa ating sponsors.
3: Ay, meron!
2: Meron! Ay, nakikita mo. May nag-a-appear sa ilalim eh.
4: Nawala na. Cobra Energy Drink.
3: Mukhang kaya mo yan.
4: Inumin ko dapat eh. Kanina umaga.
2: Kayo ba ay nakapanood ng sa lahat-lahat dito sa nangyaring impeachment? Tumalino daw tayo lahat dahil, you know, for the first time historic sec. Dahil itong ating mga former Michi. Chief Justices.
3: Mga Michi. Sarap ng pagkain dyan.
4: Sarap din. Pizza.
3: Purito kayo dyan, yung Teen Crush.
2: Ay, pinagpaliwanagan tayo. Sumabog din sa social media. Dahil yung, sabi mo nga, fraction ito, 3 plus 1. Parang ganun eh.
3: Actually, hindi actually 3 in 1. Dahil kahit naman yung 1, hindi absolute yung kanyang sinabi.
2: Correct.
3: Sabi niya, may certain conditions na pwedeng pababaan. 2/3. Pag namatay, pag pinatay,
2: yan.
3: No, pag na-expel,
2: na-expel,
3: at saka pag nag-resign.
2: Yun lang.
4: Yun yung mga pwede.
2: Hindi absolute.
3: Ibig sabihin, dahil hindi absolute, ay talagang pwedeng babaan.
4: Alam,
3: ang debate kasi diyan, sinasabi ng mga defense, absolute siya.
4: 24 lagi.
3: Absolute lagi. Laging 24.
2: No? Parang ginawang politika rin. No? At yung mga justices, pinag-away din. Di ba? Parang merong kampihan na naganap. Pero yung, ang sa ganang atin po, maganda yung diskusyon dahil it was a scholarly, legal.
4: Yes.
2: Di ba? Tapos parang nakabatay lahat sa batas. Di ba?
3: Maliban sa kwan, maliban sa isang counting moment.
2: Yung 2/3
3: parang yung isang Chief Justice. Parang Parang may crush. Yun lang, yun lang naman, no? Oh, wala naman perfect eh, kahit si Chief Justice.
2: Siyempre.
3: Diba?
5: Pero ayoko pa rin justify yun.
3: Kahit binanatan mo.
2: Ayan.
5: Binanatan ko na yun, kaya wala na kayong karapatang sabihin na ako ay selective.
2: Yeah!
5: Diba? Selective pero justice. Pero siyempre, ayaw kasi natin na parang kumbaga masapawan yung lahat ng sinabi niya dahil because of that instance.
3: Dahil yung spokesperson ni Lauren Legarda, yun lang ang binanatan eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Hindi na dinidiscuss yung
2: pinag-usapan.
3: Binanatan lang na napaka kwala man ito, unbecoming.
4: Eh, ito ba yung tropa mo, Sek?
2: Nakita ko kasi Sherwin eh. Ah, syempre, ano ba pinag-uusapan ito po? Sabi nila. Nakita ko kasi Sherwin, nagbiro din. Sabi ni Sherwin, na kasi di ba meron silang famous tambalan. Sabi ni Sherwin, baka because of ano lang, may spunk lang daw. Para lang magkaroon daw ng energy.
5: Pero kasi I watched the video, tapos talagang wala talaga sa walang ka-context-context. So parang talagang siningit.
2: Yeah.
5: And I saw Senator Risa na sinishift niya na yung topic. She wasn't even responding to
2: uncomfy.
5: It. I felt uncomfortable for her. I mean, regardless of how she felt, I felt discomfort. So I really had to call that out.
2: Correct.
5: So ayun na nga, sinif niya na yung topic, pero gusto pinush niya pa rin. So parang okay, I have to call this out kahit na gusto ko yung judge.
2: Kaya ang ganda
3: meron talaga. At saka kwan, ang alam ko para lang malaman natin ay pinatanggal Senator Risa sa record.
2: Sa record. It was stricken out.
3: Yan. Stricken out of
2: the record. Stricken out. Ang ibig sabihin na stricken out, prof.
4: Stricken out. And parang na-cross out.
2: Yan. Delete. Ang ganda pag may katulad ni Lovely na nag-offer ng ganyan ng mga insights, mga punto di vista. Yes. At meron din kami isa pa mag-offer sa inyo ng punto di vista. Siyempre, isang famous vlogger din.
4: Famous.
2: Yan. Balik na 4 Alam!

0: Siklapin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal,
3: Yes, Dieters,
1: at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago, may arte, may budget.

0: more shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutisulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim
2: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV News Break.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo

0: maninibago kami sa studio dahil napakalakas ng sikat dito ng ating mga solar panel. ng ating mga lights.
1: Kita mo naman sa salamin ni Juan.
0: Oh.
1: Ni Doc Gino.
0: Oh, dark na dark.
1: Tumatama.
0: Oh. Tumatama talaga. Oh. Oh. Oh.
1: Diba?
0: Siyempre nangako kami sa inyo. Sa aming pagbabalik ay may papakilala kami sa inyo. Yeah. Pero sino pinakamagaling na pwede magpakilala dito? Siyempre si Lovely.
2: Hello. Diba?
0: Lovely. Oh. Kinakilala mo ang ating guest.
2: Oh. Eh, gusto ko sana sabihin ang kanyang linyahan na sikat na sikat.
0: Ano?
2: Bawal eh.
0: Ay. Huwag pinigilan ako ng anak ko. Sabi,
1: parang may bawal dito.
0: Uy, pinakita na. Sige nga.
3: Wala namang ebidensya. Wala namang due process. Puro ingay, designed to mislead.
4: Ang ganda, di ba? Kasi everybody, lahat, maski si Tatay Diggs, maski si Sara Duterte, ay innocent until proven guilty. Ganda. Pero pagdating sa iba, nag-iiba ang tono.
3: Dalawang pinangalanan, Marcos at Romualdez. Ito ang dapat niyong marinig. Kung akala niyong ligtas kayo dahil hindi admissible ang video sa korte, nagkamali kayo. Dahil sa larangan ng kapangyarihan,
0: Lovely?
2: Wow! Wow na wow ang ating guest dahil siya si Miss Patty Bat.
0: Kawin.
2: Paano nga nung tawa niyo po? Kasi talagang nakaka-entertain yung tawa niyo.
5: Okay, kung hindi kayang sabihin ni Lovely yung sinasabi ko. Ako ang magsasabi. Gagayahin ko na lang ang boses ni Sir Nyak. Okay? Mga unyentang kayo.
0: Diba?
1: Bagay na bagay pala yung guest natin dito.
0: Oo, bagay na bagay.
1: Uguk din pala ito.
0: For starters, di ba? Oh, yeah. Si Miss Patty Bao, hindi mo tunay na pangalan ng Patty Bao.
2: Tama? But it is my
0: name. It is. Why Patty Bao?
5: They used to call me that in high school.
0: Ah, okay.
5: Oh. So it's Patty and Bao. Yeah.
6: Mm. Pwede yun sa confidential fans na ilagay.
1: Yes. Ang funny mo.
0: Ang funny. May tiny game si Doc.
5: Ayoko mapatawag sa ano.
1: Ano ka ba yung simula sa kalokohang ito?
0: Yeah.
5: So, syempre, 2022 naman ba niya tayo, di ba? Ang claim to fame ko, sabi kasi ni Sandro Marcos, hi Sandro.
0: Oy.
5: Sabi niya, and first of all, ano ba talaga ang DH?
0: Tapos
5: nag-viral siya. Mm-hmm. So,
6: sa interview kay Thinking Pinoy.
0: Learned it. Tapos?
5: So yun na, biglang the next day, my mom was like, what did you do? I can't take it back. So I've been on TikTok actually since February 15, 2025. 2022.
6: Kasi
5: I love the community I've built. And I also like kasi the drinking nights with my
1: tumador.
2: Maoy
5: nights with Patty Bao. Actually, viewer niya ako before. Nasa TikTok lang kasi ako before and nasa comment section lang. Napapanood ko na siya. At talagang tumutungga siya.
0: Tumutungga talaga?
2: Tumutungga siya yung RH.
5: Kaya hindi lang po ako may worth din naman ako yung nagluluto. Nagki-cater ako. Pero may catering is, I go to your house, I cook. Parang private chef. Ganyan.
1: Ano pa mo na ito mo nagluluto?
5: It's for me, it's
0: humba. Ay, nakalang humba. Sorry.
2: Uy, naghumba. Naghumba
5: kami. So, rally, nagigay kami. Humba ng pagkakaisa.
0: Wow! Yeah. Humba ng pagkakaisa.
1: Mukhang pag nalaman ni Christian Esguerrer, hahamulin ka dahil pinakain ko siya ng alikabong.
0: Cooking ina mo, sabi.
2: I remember that was November 30 nung naghumba kayo.
5: Yes. And the September 21.
2: Ah, September?
5: Two times. Yes. Wala pa. Parang walang agawan-agawan, di ba? Hindi kagaya ni Harry Roque na just
1: humba na. At nakikipag-away. Nakikipag-away.
0: Pag nanonood ng TikTok primarily?
5: Now Facebook na rin.
0: Wow!
5: And we've penetrated Facebook. Maraming salamat.
0: Oh, sino pinaka-favorite of the favorites mo na ligwakin?
5: Si Pia.
7: Oh! Bakit?
5: Ay, siyempre Pia. Kasi ang galing niyang umarte. Diba? Tapos na-dub ko siya. Wala man nang musta sa akin. Hi, Senator Pia, with all due respect.
7: Eh, ibang programa yun.
0: Yung tawa nyo, halos na lang, pareho.
5: Hindi na lang po kami sa 4 alas kahat.
0: Yeah.
7: 4 alas lang.
0: Okay, nag-impersonate ka rin o parang comes natural.
5: It's dubbing lang.
0: Dubbing?
5: Yes. So I would, you know, it would be her voice and then I would make it gaya.
0: Pero yung recent niya? Yung recent niya, kaya mo yun?
5: Eh, hindi. Teka na, pinapractice yan.
7: Yung pressure.
5: Kinakamusta mo naman. Kinakamusta mo naman.
2: Shy ako eh.
5: Ayaw mo na
1: ako. Pansin ko nga, shy ka.
5: Yes, oo. Shy. Baka kasi makita ko sa Senado, tapos biglang ano, diba? Yung isang araw nga, nag-check ako ng content, tapos biglang sabi nila, faster siya ko, why? Nakahalang pala ako kay Alan Peter Cayetano.
1: Binanata na naman ako kahapon.
0: Talaga, English. Leading red finger na naman, Sek.
1: Parang hindi ako nawawala sa utak niya.
7: Na-offend ka ba, Sek? Na-hurt ka ba pag binabanata?
1: Sobra. Guho.
7: Grabe.
1: Guho. Pag binabanata.
7: Na-pressure ka ba, Sek?
1: Ala, oo. I don't feel sick.
0: Yeah. Ikaw, sino nag-pressure siya? Sino buwabana siya primarily ng mga politiko?
5: Yes. No politics. Hindi naman tayo kasi sikat ni Sek Mas. Ano lang, ano. I think it's just really the DDS sa comment section.
2: The DDS. Yes. And all the death threats. What do they say about you?
5: A lot of death threats. I think na normalize na nila na a threat is okay. That hindi ka naman pinatay. It's okay, guys. A threat is a threat. Nakakasuhan, diba?
1: Yes.
5: That's why people don't feel safe.
0: Yeah.
1: Pero sino mas maraming basher sa inyo? Ni Lovely.
0: Yeah!
5: Si Lovely.
1: Sinong nag-uunahan, no?
5: Si Lovely.
2: Actually, kasi si Miss Patty Bao, ano siya eh, friendly din at saka napaka ano
1: huh?
2: Yeah, I'm nice. Alam mo, she's nice.
5: Kasi ako kasi sa panelo sa ano, sa Senate. Oh, nag-ballroom dancing kami.
1: Ah, talaga?
5: Yes.
1: Paano sinasayaw ang butiki?
5: See, that's why hindi ako napapaaway. Kasi I'm nice.
7: Uy, Sek, kaka-birthday lang nun. Happy birthday pala.

0: Let's
1: so far, with our 5,000
0: pero mga ano lang, mga comments lang nila. Sabi ni Estrella, pang-asar daw ang tawa.
2: Pero maganda daw.
0: May bawi na. Sabi naman ni Lyle.
3: But sa atin wala nagsasabi maganda tayo.
0: Wala nga dapat. In fairness, maganda boses ni Patty.
4: Gusto niyo mukhang kumanta ko?
2: Yeah!
4: Wala, napapahamak sa sarili ko. Oh my God. Parang ano, parang yung Marcoleta na may legal background, napapahamak ang sarili.
2: Sa sarili niya. Saan na ganun?
3: Wala pa banat sa atin dyan. Pinipili mo yung mga
2: kwede. Banat naman daw.
3: Gusto banat ang gusto ko. Parang sa amin ni Lovely Show.
2: Okay.
3: Puro banat.
2: Puro negative ang binabasa nyo eh.
0: Isa lang yung trolls natin. Ayokong bigyan ng...
3: Isa lang yung trolls.
0: Isa lang yung trolls natin.
3: Isa lang yung trolls.
0: Isa lang yung
2: trolls.
3: May PhD yan.
0: Isa lang trolls natin eh. Trollolo.
2: Patuloy natin yung unang sinabi. Bakit yung tawa mo ganyan? Is it
4: natural?
2: Bakit? Sorry, no?
4: Do you have to explain?
2: Sorry, guys. Huwag explain yung tawa mo. Pero yung tawa, it comes naturally.
4: Yes. I really love like this. Hindi po ako nangaasar.
2: Yeah.
3: Hindi ka nangaasar. Nangi-insulto ka eh.
4: Pero yung nakikinig, naaasar.
5: Yes.
4: Pero actually ako, pag pinapanood ko si Miss Patty, kasi sabi ko nga, di ba, viewer niya na talaga ako noon pa. Even before I became a vlogger.
3: Became what?
4: A vlogger.
3: A monster.
4: A vlogger naman.
3: Sa mga DDS, a monster.
4: A monster. Oh. A kurimaw. Ayun na nga, pag napapanood ko siya, natatawa ako dahil lang sa tawa niya.
2: Yun nga.
4: Oh, yung napapatawa ka din. So ayun, good vibes. Kahit nakakainis.
2: Pero ako, I watched you, hindi ng tawa, hindi yung dahil sa tawa mo. Yung mga insights mo on the DDS.
4: Yes.
2: Diba, meron ako napanood na sinabi mo, hindi ibig sabihin na kapag Duterte, Tatay Digong supporter ka, supporter ka rin ni Sarah.
4: Yes.
2: And supporter ka rin ni Baste. Ni Kitty. Sabi natin si Hanilet sa Kasibonggo. Lahat na, bulat. Ano yung process at mechanism nun? How do you distinguish the mismong family and how supporters treat them?
4: I think it's really, number one, the love of Tatay Diggs is there. Mm. That's no doubt. Mm. But we see a lot of people, parang ano sila, alanganin sila kay Sarah, parang napilitan.
2: Okay.
0: Ganon?
4: Kasi ano eh, if you listen to Sarah, she...
3: Hindi ka na nila babalakan.
0: Bababa ka na sa Matrix.
4: Pagka naririnig mo si Sarah, parang gusto mong anuhin eh. Parang bilisan mo, girl. Parang 0.5 yung kanyang ano eh. Yung speed ng thought. Yung train of thought niya, ang bagal, girl.
3: Kala ko yung feeling mo parang si Linda Blair sa The Exorcist.
0: Ay, nako. Baka hindi pa nila
4: napanood. Bata pa ko, hindi ko pa alam yung Exorcist.
0: Hindi pa nila sekta maluna.
3: Classic yun.
4: Exorcism of Emily Rose.
2: And the family, sige.
4: Yes, and the rest of the family, Baste has tried to mimic his father.
2: Nakita ko nga, yung itsura, yung wangis.
4: Oh, hindi naman siya ganoon. Hindi siya ganoon, di ba, with a twang. Siya parang si Lovely. Kulang na lang yung British accent. No, he has been his tatay, di ba? I think because nga kailangan, remember si Sarah Duterte nagpaganda yan. Nagkilay.
0: You have to be fair, di ba? Di ba parang pumapayat
3: siya? Hindi ko napansin.
0: Si Vicky, parang siyang pumapayat.
4: Naka-half pony, ganyan. She tried, di ba, tapang at malasak.
2: Yan.
4: It didn't work. What did she do? Or she cut her hair again.
0: So bumalik sa dati.
4: Bumalik sa dati. Because it's really the tatay eh. Di ba?
3: Pero mukhang si Baste naghahanda na as an alternative.
0: In case.
4: Oh, yeah.
3: Yun yung indication nun eh. No? In case ba?
4: In case
3: ibig sabihin, hindi ka pa sigurado?
0: Baka
3: the survey. Ano bang survey mo sa mga senator judges?
2: Yeah.
3: Oh, baka dyan ka magkamali.
2: Huwag ka mag-threaten, Zek.
3: Hindi.
2: So, do you fear for your liberty?
0: Do I feel for my liver?
3: Napaka-corner. Uy, mamaya, meron akong teaser para kay Doc Guido. May magandang survey yung mga yan.
2: Siyempre.
3: Wala pa lang kakaalam. Ako pa lang.
2: Yeah,
0: I feel.

0: Ano mo na siya kahit sa mga survey?
1: Yan, ganun na.
0: E, diretso natin. Ibig sabihin mo ba, ang vote for Tati Digong is not necessarily a vote for Sara and not necessarily a vote for Baste? Mm-hmm.
2: I think so. Mm. I think so. But it's definitely a vote for China.
0: Yun! Oh! Oh!
3: First time I heard it directly. Oh!
2: Yung karisma, ni Tatay Diggs nila ay hindi talaga natatransfer sa mga anak. Parang hindi, parang pilit talaga. Because I think it's more pride now na hindi, 2028, matatalo namin kayo.
4: Parang it has to be a deterrent, parang ganon.
2: Yes.
5: Ay, tatanong ko sa'yo, Patty, dahil napag-aaralan mo rin to. Diba ang bakbakan dito sa mga Duterte ay hindi lamang tao, kundi a brand. Kaya, whether we like it or not, dadaustos yung brand sa kanyang mga anak.
2: Yes.
5: The brand, ha?
2: Yes, yes, yes.
5: Dahil yung iba kasi, sila sabi, oy, pag hindi na si Sara ay kayang-kaya na si Baste. Ako, hindi ako ganun kasigurado dahil nga, it's a brand eh.
0: Oh.
5: Kaya huwag nilang i-underestimate yung brand.
2: Mm. Well, that's true also.
5: Makadelikado yun eh.
0: Mm.
5: Ikaw, anong tingin mo do sa brand na yan? Is it still compelling?
2: I think it's still strong. And it's sad because, you know, at the end of the day for me, it's not just the Dutertes. China, I feel, is heavily involved in this. Yes. Diba? We've seen the ramming yesterday. Diba? Tapos may makikita kayong mga vloggers, guys. Yung mga vloggers inaano nyo, sinusuportahan nyo, makikita nyo, nagsishare pa ng posts.
4: Openly.
2: Openly ng Chinese embassy.
0: Mm. Oh.
5: Eh, bayad yung mga yun eh.
0: Oh,
4: I know one vlogger, yung nakaigit ba yun? openly posting. Sabi niya pa nga, go China, di ba? Laban China. Hoy!
5: Yeah. Pero ingat sila dahil meron ngayong bill na anti, parang espionage bill. Para sa mga assets at saka mga spia ng China na ginagamit yung kanilang mga posisyon, lalo na yung mga nasa loob ng gobyerno, para suportahan ang isang invader. Hindi ko alam kung natapos na yung bill na yan at anong version yung nangyari dahil gusto rin na, kasi namin, protektahan din naman yung civil liberties ng mga tao.
0: Yes.
5: Pero dahil yung nag-iisang batas tungkol dyan noong 1938 ay pwede lamang i-implement during wartime. Kaya ngayon, walang takot sa mga yan eh, pati. No? Lantarang sumusuporta sa China, lantarang nag-iispiya sa China, pati yung mga Chinador!
0: Lantarang mga pagmumukha na nila. How do you feel about that when yung mga vloggers natin, they multiply, they amplify yung ganitong mga pananaw na parang anti-Filipino, anti-patriotic, parang, at parang sinususupan nila, well, be here.
2: Yeah.
0: Yung, nawala na ba ang pagmamahal sa bansa?
2: You know, I think at the end of the day, guys, maski mahal niyo ang mga Duterte, mas mahal niyo pa rin ang Pilipinas.
0: Dapat, oo.
2: Dapat. Pagdating sa 2028, lumalakas ang ingay ng China.
0: Yes, oo.
2: Diba? They're not even stopping. Hindi na sila
1: nangyayari. Totoo yun. And yung mga death threats mo sa online, karamihan yun actually galing sa mga troll farms din.
0: How do you know? Is that a fact?
1: Pinag-aralan.
5: Data analytics
1: So yung mga so di ba on the street ba may nakasalubong kang nagde-detonate? So wala noon, di ba? So siguro meron silang supporters, pero yung mga itong mga rabid na to, there's a swarming effect na ginagawa nila online. So
0: hindi lang swarming sa seas, but sa web.
1: Sa web. Definitely.
5: Bakit sa akin wala nang nagde-death threats?
1: Meron sa akin, hindi nang binabasa.
0: Meron sa akin. Soft threats lang. Soft threats.
4: They don't dare.
5: Bababa tuloy ang aking self-esteem.
1: Baka threats of marriage proposal lang sa
0: akin. Anong pinaka-primary? Dumadami. The likes of you, si Lovely, iba pang mga vloggers natin. Anong pinaka-responsibilidad ba ng isang vlogging ngayon? Hindi lang yung parang for monetization, for the content. Yung mga ginagawa, for the content. Anong dapat halaga ng pagkasalita, kahit ordinaryo kang mamayan, na meron kang platforma ngayon sa social media na iparating natin sa ating taong bayan?
2: Yeah. Unang-una, I think na kailangan talagang damang-dama mo yung pinaglalaban, 'di ba? And number two, hindi dapat for monetization alone, but ako kasi nandito ako sa thinking na I cannot convince anybody, right? Mm-hmm. I cannot. So the most I could do is offer an alternative opinion, mm-hmm. right? At sana naman, kumakapit tayo sa katotohanan.
0: Oo, yun lang. Diba? Bare minimum. Yun
2: bare minimum. And then, an opinion, we could have different opinions, mm. diba? But then, you have to have that opinion from pag-aaral mo rin naman. Kailangan aralin mo rin naman yung opinion na kinukuha.
1: Based on facts dapat. Based on facts. Evidence. Yeah.
4: So, nakwento niyo po in our personal conversation.
1: Wow, personal conversation.
4: Kinaya ko si ano.
1: Girl talk.
4: While doing your live sa TikTok, may mga bashers ka. Yun talagang tumatambay lang. Parang inaabangan ka na ng live. Tapos, as time goes by, parang nakaka-joke mo na.
2: Yes, nagiging friends.
4: Tell us about that.
2: Dr. Guido, it's true that in real life, I've never seen, or hindi pa ako ever nabastos. Mm-hmm. And I'm sure na may na nakakapanood sa akin, nagigil. Right? Even during the campaign of 2025, when we would go around, wala ever nagbasa sa akin. And I really try to make them feel, I never ask when I go live, I never ask them, are you DDS? Are you loyalista? Mm-hmm. Because you should
0: qualifier,
2: not.
0: Walang qualifier.
1: Walang discrimination.
2: Walang discrimination. Okay. Because you, ako, ang ginagawa ko is that I think of them as genuine people.
4: Right. Yeah.
2: Concerned maybe magbabarda sa'yo, pero at the end of the day, nandiyan yan, mga ano yan, fans.
5: Kumawa kami ni Shelo Magno at saka ni Christian Esguera. Nag-tour kami sa Japan last October. Overwhelming majority nung dumadalo dun sa aming mga forum ay former DDS. At sila na mismo nagpapaliwanag. Mm. Paano sila nabudol? No? Kaya medyo touching yung mga moment na gano'n. Mm-hmm. Dahil ang kumbaga sa simbahan, yung evangelization ay yung hindi sa'yo.
0: Yes.
5: No? Paano mo nakumbinsi yung hindi sa'yo?
2: Mm. True.
5: Yung mga hindi...
0: Now stick to the choir.
4: Mga non-believers.
5: Yung mga non-believers. Yes. No? Yung mga prodigal sons, well, katulad namin ni Michael. Kaya, Kwan, maganda yung sinasabi mo.
2: Yes, because like me, I hindi po ako tumatawag ng bobo or tanga kahit kanino.
0: Yun naman.
2: Because once you say that, do you think they'll still engage with you? They won't.
1: Mm-hmm. Hindi na, diba?
2: Hindi na. You put a barrier, diba? So I know that sometimes you get carried away. I'm not judging also kasi magkakaiba din tayo ng style.
0: Oo naman, iba.
2: But sometimes people get carried away by sinasabi nga ni Doc na baka mga trolls lang yan eh. Mm. Diba? So why engage doon sa hatred sa comment section when you can be, you know, casual and respectful to others?
5: Ako kasi talagang kuko eh.
0: Natawa ka rin.
5: Ako talaga, marami akong tinatawag na tanga at kuko eh. Dahil wala naman akong balak, i-evangelize sila. No. Ang habol ko na ay talagang durugin sila.
0: Yeah,
5: may mga ganun kasi, beyond redemption.
2: Yes.
0: Is it part of your vlogging? Is it a conscious effort on your part to evangelize? Or hindi naman evangelize? Just to convert? Or just to tell them, this is an alternative opinion?
2: Alternative opinion. Mm. Because ako naniniwala, wala sa powers nating lahat.
4: Yeah.
2: Yung lima dito. Wala sa powers natin yung to change lalala yung mga sarado.
4: Exactly.
2: Diba? But there are people out there who are teka lang, diba? Yeah,
1: pwede magbago, diba?
2: Pwede magbago.
4: The observers.
2: Yes, diba?
1: Thinking public.
5: Yung iba kasi okay magbago habang nakakulong. Or habang nagtatago. Or habang nasa abroad. Tumataka sa kanilang kaso. Yun naman. Yung ganun karami yun.
0: Kasi Sek ang pinaka-constant sa amin lahat dito. Kung ano siya, yun na siya. Hindi na natin kaya bagayin. Anong gusto mong baguhin sa Pilipinas?
4: Beyond redemption.
0: Pero bago ka sa baguhin, Mabalik ka!

0: question. Tanginitin na natin ang memory ni Doc Gito. Anong hanging question natin, Doc Gito?
1: Ewan ko, sumabit eh.
0: Sinadya talaga eh. Ano ang
2: hindi? Huwag mo ako tatalim. Hindi.
0: Sige, sorry. Ako pinakamatala sa memory dito. Ano ang pagbabagong nais mong mangyari sa Pilipinas? Yan.
2: Na mas mahalid nila, na matanggal ang kulay ng politika.
0: Yeah.
2: It's very, very divisive eh. And alam ko, we all want the same things, mm-hmm. right? Better healthcare, better education.
3: Jobs,
2: everything. We all want that, guys. Mm-hmm. Alam nyo, ang kulay ng politika lang ang nagpapalabo ng lahat.
0: Yan. Yeah. Sarap naman nun. Gusto nyo pa bang makilala si Miss Patty Bao?
3: Oo nga, naman. Ha? Pwede rin.
0: Can I raise some hands? Raise some hands? Uy, ang dami na.
3: Uy.
0: Alright, sige.
3: Okay.
0: Ipasok na natin si Miss Patty Bao sa Ratatat! With Patty Bao.
2: Let's go.
4: Ratshot ng tanong, tapatan, at taran.
5: Tahan. Tara na, mga atat.
4: Simulan na natin ang Ratatat!
0: Ito na po ang Ratatat. Ratsyad at tanong, tapat at ratahan. Siyempre, may pilinas tayo. Ang pilinas, pipili ka lang ng isa.
2: Okay.
0: Yan. Para ako si Jesus Sudero, patuloy mo salita, no? Ang charot, ang true lalo.
1: Multiple choice.
0: Ang charot, hindi totoo.
2: Charot, hindi totoo.
0: True lalo ay totoo. Una na, ina natin na ang pilinas. Una na ako, ikaw ba ay baldita o prinsesa?
2: Both.
3: Anong feel mo?
2: Both.
3: Feeling yan eh. Feeling
0: yan.
2: Yes.
0: Maldita o prinsesa?
2: Maldita.
0: Yan!
2: Ngiti, tawa o halakhak?
0: Naku, yan.
2: Tawa?
0: Yan! Tawa pala pala yun. Oh.
3: Wine? Whiskey? O strong beer?
0: Yan.
2: Pwede ba yung pulang kabayo?
3: Extra strong beer. Hindi ko kaya yun. Hindi ko pa lang ako. Signing light lang ako.
1: Light lang kami. Ito, high heels, boots, or sneakers?
0: Yan.
2: Sneaker.
1: Ah, pero hindi ka na sneakers.
0: Flats. Okay. Saan ka mas takot? Ha? Sa zombie? Sa multo? O sa kulto?
2: Sa kulto.
3: Pero parang hindi ka takot. Dahil nilulusob mo eh.
2: Saan ka mas takot? Vigilante o si Sarah maging presidente? Si Sarah maging presidente.
1: Anong mas tanggap mo na tawag o tawag sa iba?
0: Yan.
1: Itong mga terms. Dilawan, pinklawan, o kain suka?
0: Yan.
2: Ang hirap. Dilawang pinklawan.
0: Yeah.
2: Filipino.
0: Wala sa choice yun.
3: Mukhang may survey dyan eh, naparating.
0: Yeah.
3: Hindi ko na lang sasabihin.
0: Ano
3: mas tanggap mo na tawag o tawag sa iba?
0: Yan.
3: DDS, Dutertards, o Dutae?
2: DDS lang po.
0: DDS.
2: Hi, DDS. Loyalista, BBM, o mga banga?
0: Yeah.
2: BBM?
0: Yeah.
2: I love you, BBM.
0: Yeah.
2: Mabait, matalino, higit sa lahat, hindi ko rakot, hindi ko rock. I love you, BBM.
0: Yeah. Parang may ginaya ka lang doon, ha?
3: Okay. Parang napaka-ipokrita.
0: Ay, ito na, ang charot na tulong na luha. Charot dito na, tulong na tuto. Una tarong, pwede ka ba magmahal ng isang DDS?
2: I think so. Well, I love my DDS friends, so true lalo.
0: Yeah.
3: May totga ka ba?
0: Oy!
1: May totga ka
3: ba? Anong tanong natin kay Sandro?
2: Kaya mo bang mahalin si Sarah?
0: Yan. Buntong hininga.
2: Hindi.
0: So charot.
2: Charot.
0: Charot.
2: Charot. Charot. Charot.
1: Bro, kaya mo bang mahalin si BBM?
2: Ay, true lalo.
0: Hey.
3: Pwede mo bang itigil ang suporta kay Lenny kung tumulad siya sa mga corrupt na politiko?
0: Yan.
2: Of course, agad-agad.
0: Yeah. True. Yeah.
2: True lalo.
0: True lalo.
2: True lalo.
0: Prop.
1: Mas mahal ka ba ni Mister?
0: Mister?
1: Sa paninindigan mo ngayon sa social media.
2: Yes, actually, pwede mo mag-shoutout. Hello to Pinoy Rambler.
0: Oh! Pinoy Rambler ang Mister!
2: Yes! Naging vlogger na rin siya dahil we always talk about social issues anyway.
0: Well, it runs in the family. So, awesome na yun.
2: True lalo.
0: Yeah.
3: Napaka-romantic to.
2: Ingit ka lang.
3: Napaka-lungkot ko kasi. Sorry
1: Sad boy.
0: Sad boy.
2: Titigil ka ba sa iyong ginagawa kung ikaw ay kakasuhan, tatakutin, o bibigyan ng malita?
0: Malita.
2: ayoko makasuhan. At takutin niya na lang ako. O bigyan ng maleta.
3: Sana all.
0: So charon.
2: Charon. Yan.
3: Kung walang kulay, walang politika, walang sayang, atin ba ang West Philippine Sea?
2: True! Oh, lalo!
0: Oh, yeah. West Philippine Sea!
2: Oh,
0: atin ito!
2: Atin ito! West Philippine Sea!
0: Dina, ikaw ba ay namamanata para sa katotohanan at pawang katotohanan lang?
2: True, lalo!
0: Yeah!
2: Nandiyan!
3: Pipirma ka. Hindi naman kwan yan. Hindi naman pipirma ka sa dugo. Tulad namin sa college.
0: Yeah.
3: Sa college kami, pumupirma kami sa dugo.
2: Basta wag sa acknowledgement receipt, ha?
0: Mapabilang ka sa aming mga nakasulat dito. Baka naman may petal pen. Pumirma ka sa panata, sa kukuhanan. Tabihan mo kung sinong trip mo dyan.
1: Huwag yung pirma. Sulat
2: mo rin. Gusto ko si Lord nakapunan.
0: Okay. Yes. Kati Bao. Siya po ay pumirma sa ating palatan sa katotohanan. Pero hindi pa nagtatapos ito.
1: Hindi pa nagtatapos.
0: Makakasama natin si Pati Bao sa ating diskusyon.
1: Tulad ng susunod na segment na...
0: Bakalulan! With Secretary Liamas.
5: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
6: Bawal ang takot, dapat todo
0: para to, para double barrel. Ayan. Kasi,
3: nandito na naman sila.
0: Ayan.
3: Nandito na naman sila.
0: Nako.
3: No? Ang isang araw ay isang civilian vessel natin.
0: Ayan.
3: Na merong humanitarian mission.
0: Nako.
3: Para tulungan ang ating mga mangiisda sa West Philippine Sea ay sadyang binunggo ng isang napakalaking Coast Guard vessel ng China. Ang Coast Guard kasi sa China ay under ng kanilang People's Liberation Army. At saka fully armed yan. Unlike ng ating Coast Guard. Pero yung binunggo nila is a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel.
0: Sipin mo yan.
3: Ang tawag sa kanila, tawag sa ating barko ay BRP Magat Salamat.
0: Yun.
3: Siguro bago natin pag-usapan yung nangyari, gusto ko lang ipaliwanag na si Magat Salamat ay isang bayani.
0: Yan.
3: Ito yung mga pinakauna nating mga bayani. Ito yung anak ni Lacandula, yung head ng Tondo, bago dumating ang mga Kastila. At nung dumating ang mga Kastila, nag-alsa itong si Magat Salamat. Ang tawag nila na Tondo Conspiracy.
0: Yo.
3: Tinraidor itong conspiracy na ito, nahuli si Magat Salamat at siya ay in-execute ng mga Kastila. Kaya very significant yung pangalan. Nung nakita ko yung pangalan ng barko, yung kagad yung naalala
0: Tumatak
3: ko.
0: Sa'yo.
3: No? Nung pinag-aralan namin ito nung...
0: Ni Robin.
3: Nung element.
0: Ay, sorry. Sorry po, Lord.
3: At Senator Robin, hindi po ito alias.
0: Yes.
3: No? Tunay po itong si Magat Salamat. Hindi po ito si Piato.
0: No?
3: Hindi po ito... si Pago. Kaya linawin lang natin. Hindi ko kaya question ang inyong philosophy. Pero marami pa akong iba kine-question sa inyo. Kaya itong BRP Magat Salamat ay binunggo. No? Muntik nang lumubog. Ang laki ng damage. At muntik tayo magkaroon ng casualty. Buti na lang ay hindi nangyari yan. Pero for the end time, eto na naman yung ating aggressor. Eto na naman yung ating invader. Kaya yung mga tao sa gobyerno na nag-explore na ipalakihin pa ang trade natin sa China, yung nag-explore na palakihin pa yung ating provisional secret agreement na hihingi tayo ng permiso sa kanila bago natin i-resupply ang BRP Sierra Madre. Yung mga tao natin sa gobyerno na gustong i-explore itong joint exploration sa West Philippine Sea with China. Imagine mo, joint exploration with an invader. Yung kalokohan niya, no? Tigil nyo na po yan. Dahil kitang-kita naman paano tayo tinatrato. Hindi lang tayo tinatawag ng mga unggoy na hanggang ngayon, hindi pa nila tinatanggal sa kanilang website, no? Oo. Kahit kami ni Guido ay mukhang unggoy, no? Yung Filipino people ay hindi mga unggoy, no? Baka... Monkey King.
0: Yeah.
3: Oh, yun, malalim sa sa history at saka kultura ng China,
0: yes,
3: no? Hello, hello.
0: Oi, oi, oi.
3: Chill ka lang.
2: Ang cute naman nito.
0: Get your honey, get your honey.
3: Pero inaasahan natin kasi yung ganitong aggression.
0: Yan.
3: Yung galing sa isang invader.
0: Mm-hmm.
3: Kaya dapat ay mag-level up tayo sa pagprotekta sa ating mga frontliners.
0: Correct.
3: Katulad ng BIFAR, Coast Guard at ating mga mangingisda. Biro mo nangyari ito, 54 nautical miles.
0: Lapit.
2: Wow.
3: From Palawan.
0: Mm. Ha? Ganun kalapit?
3: From Palawan, ganun kalapit. Within our exclusive economic zone.
0: Oh.
3: Really? Eh, itong mga Chinese, eh, kanila daw ang Palawan.
0: Kaya, yan.
3: At mismo Batanes.
2: Batanes.
3: Sa kanila.
0: Oh.
3: Diba? So, baka pati yung Malabon sa kanila, Zambales, natuloy-tuloy yung dredging ng mga Chinese vessels. Mm. So, calling on our government, ba't pinapayagan ng local government sa Zambales, yung dredging na yan? Kinukuha yung ating lupa, yung ating soil, para ilagay doon sa kanilang mga reclamation at artificial islands para tayuan ng kanilang military bases.
0: Oh,
3: grabe. No, hinigisa tayo sa sariling mantika at ating mga sariling local officials, pumapayag. Diba? Anong tawag dyan? Treason.
0: Treason. Traidor. Nakapili.
3: Oo. Pero, yung mas mahalaga, yung ating mga matataas na pinuno, bakit sila tahimik?
0: Nako.
1: Sinit.
3: Bakit yung ating vice president?
2: Oh, yeah.
3: Tahimik.
2: Nakakapili.
3: No? Bakit yung ating mga chinador?
0: Yeah.
3: Tahimik. Lalo na itong si Ambassador of Jesus Christ, si Alan Peter, na bumalat na naman isang araw.
0: Sabi.
3: Na ang sabi niya, bakit ako lang ang pinupuntirya nitong Senator Ping Lacson at itong isang political heckler? Itago na lang natin siya sa pangalang Ace of Spades. Bakit ako yung pinupuntirya itong mga to? What about yung iba?
0: What about TC?
3: Magsalita ka naman, no? Magsalita ka naman. Tungkol dito sa panghaharas, no? At attempt na pagpatay sa ating mga frontliners. Magsalita ka naman, no?
2: May gigil.
3: Oh, titigil ako pang-hacker sa'yo. Kahit 3 hours.
0: Tagal na.
3: Sige na nga, 4 hours.
0: Nag-fasting ng 4 hours.
3: Magsalita ka lang. Laban dito sa bumunggo sa ating civilian vessel. Kaya, kayong mga taksil, kayong mga makapili, kayong mga traidor, ingat kayo, baka may mabuo na tayong batas na hindi napapalampasin ang inyong katraidoran.
2: Wow.
3: Yun lang po.
0: Yan. Wow. Baka mauna pa yung batas na yan kesa sa anti-political dynasty law. May binanggit ka kanina, Pati.
2: Yes.
0: No? Walang kulay, walang politika, basta ang boto, sabi mo nga kanina, diba? Pag bumoto ko sa mga yan, parang akong bumoto sa China.
2: Yes.
0: Ganun ba kahalaga ngayon ang ating ipinaglalaban? May kadikit nito yung politika, kadikit nito yung kinabukasan sa darating na eleksyon.
2: Oo naman. Ako naniniwala ako talaga na minamadali na talaga ng China si Sara.
0: Mm-hmm.
2: Kasi wala eh. Nakikita natin yung pushback ni DNC Secretary Ivo Chodoro, ni Jay Dariela. They're very vocal, di ba? Ronald Llamas. Kaya talagang, I think the pressure is on Sara, di ba? Kaya bigla BBM, sign.
0: Yan.
2: Di ba? Kami na namin binigay sa'yo. Bakit parang wala pang resort?
3: Kaya nga kailangan natin makita yung the forest and the trees dito sa usapin na ito.
0: Mm-mm.
3: Dahil ang South China Sea ang isa, if not, pinakamahalagang waterway sa buong mundo.
2: True.
3: Na 30-40% ng global trade, dyan po nga pasok. At gusto yung sakupin ng China. Eh, tayo lang ang nagsampan ng kaso laban sa kanya against claim na ito.
2: Yes.
3: Kanilang 9-dash line. At nanalo tayo.
0: Mm-mm.
3: Kaya tayo yung torn on their side eh.
2: Yes.
3: Dito sa region na ito. Yung iba kasi tahimik
0: or playing.
3: Willing to transact business, etc.
0: Nilaro.
3: Kaya, it is in the tactical as well as strategic interest ng China na magkaroon ng friendly government dito.
0: Correct.
3: Eh, merong mga traidor na nagkakandara pa na suportahan sila ng China.
0: Yun.
3: Ako. Kailangan maunawaan ng ating mga mamamayan
0: yan.
3: Kung anong ibig sabihin yan.
0: Mm-hmm.
3: Isasakripisyo, yung pinakamahalaga yaman na bahagi ng ating teritoryo,
1: para
3: West
1: sa
3: Philippine Sea, no? Para lamang, para lamang sa mga interest nitong mga politikong ito, nitong mga chinador na ito, itong mga pro-China na ito.
1: Yo, parang Judas Yensek, 'di ba? Si Judas binayaran ng ilang salapi para
3: Pero si Judas nagsisi.
1: Nagsisi.
3: Linawin natin, ha? Judas. At saka may ginawa si Judas, no? Na hindi gagawin itong mga taksil na ito.
0: Sabi nga, 'di ba? God knows who does not pay.
1: Grabe ng from our comment section sa 7,700 live viewers. Sabi ni Simog, sedition law please. So, sabi naman ni Esperanza, di kami yuyuko sa China.
0: Yan. Yeah, no. Ba't ka naman yuyuko talaga?
2: Hindi talaga ako yuyuko.
3: Deadly yung yuyuko nila. No? Pakahit ako, takot sa yuyuko.
0: Sila ni hindi yuyuko yan. Punta na natin ang Granadahan with Lovely Granada. Ang ganda, ganda ng graphics, oh. Boom!
2: Ito na yung tanong nyo. Yeah. Ano yung topic ko? Pag-usapan natin ang tila na uusong drama ng mga politikong kapag may warrant of arrest or naaaresto, biglang nagkakasakit at umiiyak na we're politically persecuted. Habang gumagawa ng katarantaduhan, ang kanilang awitin ay ang buhay politiko ay masayang tunay. Hey, masayang tunay. Hey! Pero pag hinahabol na ng batas, kumakanta na ng aray, aray na ko! Yun tayo eh. Dapat iniingatan nyo yung mga my toes, my knees, my shoulder, my head. Lalo na yung tuhod ninyo. Bakit ba kasi napupunit yung mga tuhod dyan habang nasa detention?
3: Gusto mo masagutin ko yan?
2: May iba dyan na parang lawyer na mga diskaya at may legal background na pinakulong ang sarili dahil sa kanyang testimony against himself. Ang yabang-yabang at proud pa, ang proud pa sa kanyang plunder.
3: Nasaan na yung anak niya? Nawawala.
2: Sumasayaw. Pero pag detention time na, biglang nagkaka mild pneumonia,
0: mild lang,
2: degenerative disc disease, hypertension, high cholesterol.
1: Dami.
2: O kasi matakaw sa dinuguan. I mean, kumba.
3: Umasok sa PGH, naka-wheelchair. Paglabas, naglalakad.
2: Tulog. Habang marami sa mga detainees, na ordinaryong Pilipino ay matatanda na rin at maraming sakit, nagkakahawaan pa sa loob ng masikip, mainit, at inaamag na selda. Habang naghihintay ng pagdinig over, you know, petty crimes.
0: Yeah, petty lang.
1: Petty.
2: Hello, pretty crimes.
1: Petty lang.
3: Parang yung petty tatay crimes ni Jello na kinulong dahil sa paglalaro ng ano ba yun? Hindi ko ato alam.
2: Ano? It's text?
3: Text.
2: Card?
3: Hindi, yung
1: tong it's
2: Mahjong?
3: Jackson?
2: Mahjong?
3: Karay Cruz! At ikinamatay.
0: Hinihintay ka ganun mo kasi kanina.
3: At ikinamatay ni nung anak na si Jello. Nahanap siya ng leptospirosis.
2: Ayun. Yun na nga. Yun yung kondisyon nila. Nagkakasakit sila sa loob ng selda over petty crimes. Pero itong mga kwanggol na ito na nagpapakabusog sa nakaw at katiwalian, hospital arrest with VVVVIP treatment. Ang
0: daming vino na.
2: They cry political persecution. Political persecution sa inyong kigol.
0: Uy, kigol!
2: Iniisa-isa na daw sila.
0: Kailangan ka Webster dito.
2: Inuubos. Inuubos sa inyong kalimutaw.
0: Uy, kalimutaw!
2: Kalimutaw means mata.
0: Yan nga, yan nga.
2: Ang pasensya ng taong bayan ang inuubos ninyo. Yan. Kung di ba naman kayo mamamatay tao para magkaroon ng kasong crimes against humanity, kung di ba naman Joy! Na laging in-hit at pinatakas ang tumataakas sa batas.
7: Yan, yan. In-hit talaga.
2: Kung di mo ba naman binunggo ang sarili at kaluluwa mo as co-perpetrator sa malawakang pamamaslang ng nakaraang administrasyon, kayo ba naman ang naka-grand slam na sa pandarambong?
7: Oh, grand slam. Back to back to back.
2: Kayo ba naman ang sangkot sa flood control scam kung saan libo-libong Pilipino ang nilulubog ninyo sa baha bawat taon dahil sa sindikato ninyong ghost projects? Tapos sasabihin yung pinipressure kayo? Hoy! Kung pwede nga lang, ilagay kayo sa pressure cooker para kahit papaano ay lumambot naman kayo.
3: Parang humba.
2: Kasi uber-uber na sa kapal na mga balat nyo. Now I know why tinutulak at pinaglalaban nyo talaga yung minsan vice-presidente. Pero madalas, China representative from Davao. Yung tapang-tapangan ko, no? Mahilig sa bloodbath, grandstanding na salita. Sa salita lang. Pero pag pinapanagot na ng batas, either di humaharap, or kung humaharap naman, may hakot na tagayakap at tagaiyak. Maisog daw. Maisog sa inyong pahak. Unsay maisog, hadlok manggani sa hagdanan. Takot sa hagdanan. Maisog. May 300 plus security details na, by the way, wala siyang tiwala. Takot pa rin. Maisog pero takot sa maliit na elevator. Pero in fairness, maliit nga yung elevator pero gusto yung isama yung taong bayan. Ang mundo. Ang mundo.
7: Tama kayo.
2: Kaya pala, they try their very best na isabotahe ang impeachment process dahil si Inday na lang ang natatanging pag-asa nila na makaahon sa kamay ng hustisya. Duterte style, nagpapalaya ng mga jailed persons para gawing loyal bloodhounds. Kaya kahit sunugin sila, nag-aamoy Duterte pa rin. Dahil kay Duterte, laging may pag-asa ang mga kriminal, mga durugisa, mga sindikato, at mapangaping China.
7: Alam ko na, wala tayo si musical. Bumalik,
2: Kaya pwede ba, tigil-tigilan niyo ako dyan sa drama niyo.
7: Yan.
2: Kumita na yan. Wala nang amor ang taong bayan sa inyo. Hindi kayo inuusig dahil pinopolitika kayo. Pinapanagot kayo dahil may batas. And you are not above the law.
7: Boom!
2: Agree.
7: Kaya yung anak talaga ni Sekla, masalay ka talaga.
3: Ulat na ako, dahil yung kolong ko bukas. Philippine style. Kinakabahan ako, pagparehas na tayo mag-isip. Imagine mo yung iniisip ng ating mga kalaban. Yan ang topic ko bukas.
7: Fine steak alive. Hindi yan dahil sa pareho kayo ininom na kape kanina.
3: Hindi. Red, ay, that's the best. Bawal. Mag-advertise muna kayo bago kayo
1: mag-advertise mo. Advertise.
7: Tati, anong pinaka-glaring na common, ito na, magmamata ko, na common denominator.
1: Wow!
7: Mga naniniwala sa mga ganyang binanggit ni Lovely.
8: They live in the same echo chamber. Mm-hmm. A lie told 1,000 times become their truth. Yes. Diba? So hindi mo masisisi. You know, that's why I always say, alam nyo, be kinder. Kasi pag makikita mo yung algorithm nila, it's always those lies. Paulit-ulit. Mm-hmm. And for me, I can't fault them because nandun sila eh. Nakakulong sila sa ganun eh. Diba? So I think that's the common denominator, the lies that are fed to them. Mm-hmm.
7: And what's our response?
3: Kaya pag nakita mo yung grupo nila, halos magkakamukha sila eh. Di ba?
2: Tayo rin naman magkakamukha.
3: Pero doon kasi may mga manyak, may mga mass murderer, may mga fugitive, may mga kawatan. Hindi kawatan, no? Kawatan.
7: Wala ka naman yung
1: mga kaso.
3: Parang birds of the same feather are the same birds.
7: Are the same birds.
2: So yun nga, nabanggit niyo po yung algorithm nila, parang nakakulong lang sila sa echo chamber nila. So, saan po kayo doon? I mean, what's your responsibility? Yeah. As
8: maging aliw.
7: Aliw.
8: Oh, maging aliw na papanoorin ka nila. Mm. Kahit na inis yan, na sila. Yan. Ganyan. Kasi kahit papano, when they watch you, mm-hmm. may pumapasok pa rin yan.
2: Yes.
8: Eh.
2: And diba? You're breaking their echo chamber.
8: I think so. I hope so. I hope so. Kaya sa mga bashers dyan, bashers. Diba? Welcome. Pumapasok ako sa FYP niyo. Kasi yeah. may gustong parating sa inyo si Lord.
7: Uy!
8: Lord Rivera.
7: Lord, yun. Eh, haplos eh.
8: At sa kabila pala yun.
2: So do you block or do you? Yeah, no, you don't block.
8: Don't.
2: Why don't you block?
8: Because I want them to still hear me. Eh. Mm-hmm. I only block pag bastos. Mm-hmm. Pag talagang ano na siya.
2: Pag troll. Halatang troll talaga.
8: Ay, hindi ko kasi ako marunong tumingin ng troll eh. Mm-hmm. I would still assume that they're real people. Mm-hmm. Pero yung pagkabastosan na, kamanya ka na, yun, that's the only time.
1: Nag-cross na ng line.
2: Yun. Yes, when they cross.
3: Ako kasi hindi ako marunong mag-block eh. Paano ba mag-block?
7: Ikaw pa sex.
2: Actually, nang ba-block ka accidentally.
7: Accidentally. Kahit hindi ka mo eh. Kami yung mga na-block mo. Na, hindi siya na-block, na-butt-block mo siya. Diba? Kasi pag nasa bursa ni sex, nauupuan, yun eh. Pero do you see this also as an opportunity? Kasi, di ba, yung trolls mo, chinecheck lagi, parang inaabangan ka na halos, oh,
2: yes,
7: di ba?
2: Yes.
7: So, do you think that's also as an opportunity na pag may sinabi ka kahit papaano, may ma-absorb sila?
8: Yes, actually, even in the comment section, pagka kunwari may sasabihin sila, if it's, you know, if it's hindi lang siya bashing, mm-hmm. kunwari, bakit mo naisip yan? I would really answer, mm-hmm. lengthily. Not assuming that they're trolls right away. Diba?
1: Yung iba naman doon, hindi naman trolls eh. May mga organic naman. Eh. Mm-hmm. So okay lang na sinasagot mo kung kaya masagutin. Kung kaya masikmurahin.
8: Oh, yeah. Because I love you. You know, guys. Maski you don't love me.
7: Yeah.
8: I love you. Thank you for the opportunity.
7: Yeah.
1: Papadagdag din ang views sa
2: iyo. You mentioned kanina, may mga DDS friends ka din. How do you guys talk? Or may pagkakataon ba that you talk
8: no.
2: about politics?
8: No, you don't. Keep the peace, no.
2: So you don't.
8: No, we don't. Mm-hmm. I think that there's, I know where they're coming from, and they're very, ano naman, supportive naman of me. Sasabihin nila, oy friend, congratulations, you have this much followers, ganyan. But we don't, no.
2: Wala namang nasirang friendship or...
8: None. You know, I never blocked anybody. None of my friends, none of my families. Because I think you have to keep communication line open. I think the communication has to be there to be able to understand kung saan ang hugot natin. May mga hugot kasi sila eh. Diba? May mga pinaniniwalaan sila.
1: Pero Pao, mabuti na hindi mo pinapatulan. Kasi sa susunod na segment natin ay upo at Patola!
7: May timing si Tokbel.
9: Usapang pananaw at opinyon. Ating upuan at patulan. Sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola.
7: Tumaba ang puso ko nang inintro mo ako, Prof. Dahil ang Upo at Patola ay tungkol sa pananagutan. Oy. At parusa. Mas mataas dapat ang panuntunan at parusa sa mga pagnanakaw ng isang opisyal ng gobyerno kaysa sa ordinaryong mamamayan. Hindi baliktad na kung nagnakaw ka ng mangga sa bakuran o sardinas sa tindahan dahil kutong ka, ay kulong agad. Habang ang opisyal na nagnakaw ng milyon at bilyon ay nakakalusot at taon-taon ang binibilang bago masampahan ng kaso. Dahil kapag nagnakaw ka sa gobyerno, buong Pilipinas ang ninanakawan mo. Ang punto ng bayan at buwis ng mamamayan. Ang pananagutan dapat ay agad-agad harapin kapag kinakasuhan. Hindi iniiwasan sa pamamagitan ng pangingibabayan, mm-hmm. pagtakas sa batas, o pagdigiit na dahil mataas kang opisyal ay hindi ka saklaw ng masampahan ng kaso habang nanunukulan. Yan. Ang parusa ay hindi lamang kulong, hindi pagbabawal na muling manungkulan dahil sinira mo ang tiwalang ipinagkaloob sa iyo ng mamamayan. Ito ang dapat na pinakamababang inaasahan natin sa panuntunan na dapat sundin ng lahat ng pumapasok sa gobyerno. Dahil ang tiwalang ipinagkaloob sa iyo ay sagrado, hindi pribilehiyong para maging tiwali. Hindi mandato na binoto ka ng nakararami para pinansasalag mo lang at umiibabaw sa proseso ng batas na lahat tayo ay dapat sumasailalim. Ang boto ay hindi dapat inaabuso bilang proteksyon. Ito ay mandato para maglingkod ka ng tapat at karapat-dapat at managot sa bawat Pilipino kung nararapat. Yan oh, ang
3: wow. Pinapakinggan kita, Michael, eh. Parang nanonood ako ng impeachment.
7: Yeah!
3: Dahil parang, ano ba yung betrayal of public
7: yan,
3: trust?
7: Yan, yan.
3: Tapos ang argumento nila, laban doon ay may 32 million na bumotorahan. Yeah. Diba? Yung napakalaking land segmentor na yun.
7: Nandato, diba? Oh.
3: Kaya, yung ba tinutukoy
7: mo? Pwede.
2: Pwede.
7: Sa lahat ng tinamaan, pwede yun.
2: Yung million lang naman daw, hindi bilyon.
7: Yun,
2: trillion pa nga. Trillion peso march. Hindi na naiisip na pagsasara nanalo, trillion ang hahawakan niya.
3: Ano naman, Pati? Ano naman? Ayaw mo bang maging probinsya tayo ng China? Ayaw mo bang maging sistema ng gobyerno natin yung sistema sa China na walang freedom of the press?
7: Yes.
3: Yung mga vlogger na yan ang bumabangat sa'yo, hindi na pwede mag-vlog.
7: Yeah,
3: pwede. Doon sa China, magtapong ko lang ng upos ng sigarilyo, kulong ka eh. Alam nito mga ugok na ito. Yung ginagawa nilang katraidor.
7: Yan. Balimbing at traidor, yun ang fact. Diba? Kaya, pumunta na tayo sa ating fact sheet!
10: Katotohanan dahil 4 alas.
11: Fact sheet.
10: Para sa bayan lagi 4 alas. Walang kakala.
7: Ang mga balimbing at mga traidor, yan, hindi nakakatulog ng mahimbing. Simulan na natin ang fact sheet. Kapag na-convict na, hindi dapat baliktarin ang desisyon kapag nagbabago na ang kapangyarihan at politika. Kapag ang taong tagong yaman ay nagpapatunayan ang binabalak, hindi dapat ito itagong uli. Walang balimbingan!
12: Fact sheet kayo!
3: Kapag nagtaas ka ng sweldo ng manggagawa,
7: yan.
3: Na binawi pa, no, nung isang buwan. Hindi ito binabawi ng makapangyarihang uri.
7: Yan.
3: Laban sa uring manggagawa na nagpapatakbo ng ating bansa.
12: Walang balimbingan! Backseat kayo!
1: Kapag may malaking proyekto tulad ng Paxilica,
7: yan.
1: Paxilica,
7: yan.
1: Hindi kita ang unang inaalala dapat ng gobyerno. Ipaliwanag at siguraduhin nyo na muna na makikinabang dito ang Pilipino at hindi ang pahirapan pa sila.
12: Walang balimbingan! Backseat kayo!
2: Kapag ang isang pamilya na kinabang sa negosyo ng tubig, pero tuyo ang bawat tubo at walang pumapatak sa bawat gripo na dapat serbisyohan nyo, kaso kulong at tanggalin sa paglunungkulang at impluwensya ang abusadong pamilyang ito.
12: Walang balimbingan! Backseat kayo!
3: Prime water ba yan?
7: Oo,
3: prime water. Kapag isang pamilya ang dumidikta ng presyo ng kuryente at tubig, kapag isang pamilya ang nangangako ng kuryente pero walang araw na sumisikat sa bubungan ng mga napangakuan, sino pa itong mga to?
7: Yeah.
3: Ipako sa pananagutan at batas ang sakapakanan ng Pilipino ang mga talipandas!
12: Walang balimbingan! Backseat kayo!
2: Kapag ang isang pamilya ng mga korporasyon ng langis na nananamantala sa sigalot sa ibang bansa pero walang malasakit sa sarili niyang mga mamamayan, buhusan at silaban ang mga damit na suot nila. Bilang mga traidor ng bayan.
12: Walang balimbingan!
13: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Siyam na taon ng inutos ng Constitution at inutos na rin ng Korte Suprema na gumawa ng batas laban sa political dynasty.
3: Yun.
1: Ipasan nyo na sa taong ito dahil sa susunod ng mga taon, hindi na kayo iboboto, kundi ikakalaboso.
12: Walang balimbingan! Backseat kayo!
7: Kapag inakanti tayo ng gobyerno ni Xi Jinping, sa karagatan, sa Chinese media, o sa harapan ng entablado man, tumindig tayo tulad ni Gibo, tulad ni Tariela at ni Liamas. Hindi yumuko at dumila sa puwet tulad ng mga traidor at ng mga taong gustong gawing tayong probinsya ng China.
12: Walang balimbingan! Factsheet kayo!
7: Ang factsheet Facit ay
1: F-A-C-T-S-H-E-E-T-K-O. Facit.
2: Inawin
3: natin. At dahil Facit ang pinag-uusapan natin, meron ba tayong konting
7: survey?
3: Pumunta
7: na tayo sa ating main character person, ha? Si Ducky Duck David sa kanyang The Survey Says!

0: send ko muna yung trending topics for the week. Ito yung mga sinesearch ng ating mga kababayan. And this is all on the internet. So, number 8. Hindi siya top 5 kasi may mga tabla. So, number 8. Alan Peter Cayetano.
1: Number 8 lang pasok siya.
0: Number 7. Number 7. Rodante Marcoleta. Bail hearing testimony.
2: Oh, yun. Kasi kanina, yung naka...
0: Sinesearch ng mga... Tapos number 6, Baste Duterte, impeachment subpoena.
2: Oh, yung mga pala. Inipitahan na siya.
3: Dadalo o hindi?
0: That's the question.
2: Huwag kayo makipagpustahan kay Sek, ha?
0: But ito, lahat mga, parang mga gusto ni Pao itong mga characters dito. So, number 5 noon, Robin Padilla.
3: Idol, philosopher, senator.
2: Historian.
0: Number 4, Sal N. Amparo Cabotaheta.
3: Ad hominem. Ad hominem ni Attorney Binluan.
2: Correct. Tumistigo tapos...
1: Tinglawan ka ba? Are you Antay Sarah Duterte?
0: Number 3, Artemio Panganiba.
2: Yun.
0: Supreme Court.
2: Siyempre. Ginagalang natin yan. Pero siyempre, hindi tayo perfect. Ganun na lang.
0: Number 2, Dax Kua.
2: Sino si Dax Kua?
3: Congressman, naging gobernador. Pumahan na. Kilala ko yan.
2: Governor ng? Quirino.
0: Quirino.
2: Pinapatay daw.
3: Condolence po.
0: Condolence. Prayers for...
3: Matagal na rin...
0: Prayers for the family.
2: Okay.
0: And number 1.
2: Number 1!
0: Rodrigo Duterte. Parang iba yung vibes ni former president.
3: Bumalik na yan. Panoorin niyo yung Lunes ng The Lovely Show. Nandun siya. Nandun siya.
1: Guest namin siya.
3: Nandun siya.
2: Feeling ko, karton
3: yan. Hindi. Buhay. Para ma-surprise
2: naman. Ako, breaking news ito.
0: Breaking news.
2: Anong araw? Sige, promote na.
3: Lunes.
1: Monday, 9 p.m.
3: 9 ng gabi. Kita niyo siya ron.
2: Okay.
3: Ang pagbabalik.
1: Glowing siya. Oo, parang pwede pa siyang chick boy.
2: Uy, chick boy! Chick boy!
0: Glowing ba siya? Glowing?
1: Chick boy.
2: Maraming salamat, Pati Bao. Isa na lang namin sa isa ating mga kababayan.
1: Guys, mahalin natin ang Pilipinas. Tanggalin natin ang kulay hanggat maaari. And atin ang West Philippines.
2: Yan ang
1: maraming salamat.
2: West BBC!
4: Ati dito!
3: Isa lang konting bahabol sa sinabi nila.
2: Sige lang.
3: Dahil merong palabas na survey.
2: Yan.
3: Hindi ko alam kung sino ang gumawa. Kinukuha nila yung porsyento ng mga sumusuporta sa mga iba't ibang kulay. Sa berde, sa pink, sa dilaw, sa pula. Ibang klaseng survey yun.
0: May sneak peek lang. Pero lumalabas doon, pinaka nangunguna pa rin yung mga berde na kulay. 32%. Pero ano pa to, itatabulate pa nila.
3: So, pwede pang magbago. At pagkapinagsama yung dilaw at saka yung
0: pero yung pink. Sunod na pinakamarami, nagulat ako. Yung pink, 27%.
1: Wow.
0: Tapos yung dilaw, 5%.
3: Pag pinagdagdag mo, halos tayo.
0: Tied na sila.
2: Bibitinin namin kayo dahil mapapanood niyan sa 4 Alas Unfiltered! Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa 2 oras ng makabuluhang talakayan.
0: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
1: Sa bawat istorya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
3: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
2: Dito lamang po sa 4 Alas! Abangan nyo ang Unfiltered mamayang 7 ng gabi sa ating premiere.
0: Mamaya pa, matutulog muna.
2: Uy, ano ang

0: o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen.
1: Welcome sa atin pong mga kapamilya, ka-trending, kapuso dyan po sa atin pong Middle East. Syempre, sa atin pong mga subscribers sa TFC, the Filipino Channel, sa Canada, sa Amerika, sa Guam, sa iba't ibang panig po ng mundo. At syempre, welcome din po sa atin pong followers online sa Jing Castaneda Facebook page, YouTube, TikTok, at sa atin din pong mga iba pang social media accounts. Very exciting po ang atin pong paksa ngayon. At ayan, pinakita yung ating QR code. Yung hindi pa po naka-follow, i-click nyo lamang po, i-scan nyo lamang ang ating QR code para kayo po ay updated sa atin pong mga ganap, sa atin pong mga announcements, atin pong mga libreng training, at atin pong mga pag-giveaway. So tutok po kayo sa ating page at dyan din po natin inilalagay yung atin pong mga ika nga highlights sa atin pong mga kwento.

po sa atin, no, kung ano nga ba itong proyektong ito ng atin pong pamahalaan. So ngayon, ito na ang umpisa po ng atin pong kwentuhan pagdating po sa teknolohiya.

0: na sa bahay lang? Baka ang pagiging virtual assistant ang trabaho para sa iyo. Pwedeng kumita ng $5 to $10 per hour ang General Admin VA. $10 to $17 per hour naman kung Specialized VA. Monthly, pwedeng kumita ng $800 to $2,720 kung full-time work. Pero alam mo ba na may libreng VA training program ang DICT? Kagaya ng General Virtual Assistance at Spark. Habang tumataas ang unemployment sa bansa, is VA the only way? Alamin sa Konektadong Pinas!
1: Ayan, sa atin pong Konektadong Pinas, syempre ang atin pong kakampi pagdating po sa usapang tech at pagdating sa usapang connectivity, ang atin pong kalihim, walang iba kung hindi si Secretary Henry Aguda. Hi, Sec!
2: Magandang hapon. At sa mga katrenging natin ngayong Sabado nito.
1: Sec, bago ang lahat, syempre maganda yung ating topic, no? Usapang dagdag kita?
2: Yes.
1: Nang tama. Hindi ka aalis ng bahay?
2: Tama.
1: Pwede ka pang dolyar-dolyar, Sec?
2: Dollar earner ka.
1: Oo,
2: pa.
1: Oo nga, diba? Parang mali yung industriya natin, Sec. O, pero bago pumunta tayo dyan, ha? Ayan, may mga nagtatanong kasi. Uh-oh. O, padala nyo na, ha? Viber number 0919-278-3000 at syempre sa atin pong YouTube channel sa DZMM Teleradio. May mga nagtatanong, Sec, tungkol nga dun sa ating huling usapan.
2: Tama.
1: Nung kayo'y nakipag-meeting sa Facebook.
2: Tama.
1: At, recently, pinatatawag din ng ating kongreso ang mga leadership no ng Facebook. Anong nasa likod ng lahat ng yan?
2: So, balikan natin yung August nung nagpunta kami ng Singapore. Di ba? Nabalita ko dito. Nakausap natin yung leadership ng Asia Pacific, ng Meta, which runs Facebook, at yung leadership naman ng Roblox. Yung dalawang yon, nangako na tutupad dun sa mga youth safety tsaka content safety for our children. Fast forward to last week, meron na tayong draft memorandum of agreement with Meta. Nag-agree na tayo, nandun yung age assurance, nandun yung titignan nila na magtatayo ng opisina dito, at marami pang bagay-bagay na magbabago talaga yung level of protection nila para sa mga kababayan natin. Rini-review pa nila yan, hindi pa nila na pipirmahan, tayo ay wala ng problema doon sa draft na yun. Si Roblox naman, dinala natin kamakailan sa palasyo, na-meet nila si Presidente, in-explain ni Roblox yung mga changes na ginawa nila sa platform. Alam mo ba?
1: So, in other words, action agad sila.
2: Action agad. Mm. At saka yung dalawa na lang na utang nila, magtatayo sila ng corporate office dito at i-integrate nila sa PhilSys. Natuwa naman si Presidente doon sa present nila kasi mukhang may pag-asa. In fact, sabi nga namin, pag nagawa ni Roblox yan, magiging template yan for their operation worldwide. At
1: correct.
2: Ang mas importante doon, magiging template yan for Meta and the other platform. So yun tayo ngayon. Ngayon, malungkot na may nangyari noong Biyernes. At dahil dyan, naghingi ako ng emergency audience na kay Mr. Zuckerberg through our embassy in Washington, D.C. In the U.S. para sabihin na sa kanya, dapat bilisan na natin yung pagbabago sa platform nyo. Isinama na rin namin doon sa request namin na makausap yung CEO and leadership ng Discord. Importante yan kasi itong dalawang platform na to, dito namin nakikita yung mga tinatawag natin na nihilistic

0: ibig sabihin nun, sec? Napakalalim yan. Hindi ko ma-spelling yan. Oh. Oh,
1: basta, tandaan nyo, NVE. Lahat ng words dyan, masama. Nihilistic, violence, and extremism.
0: Extremism.
1: Ito yung mga komunidad na ano na to eh, masama na talaga itong mga to, mga sindikato, nag-ahasik ng terrorism, nag-ahasik ng lagim. And yung mga yan kasi, hindi mo makikita sa mga platforms tulad ng Roblox, tulad ng sabihin na natin, TikTok. Kasi yan, tinatanggal nila yung mga NVE content. Nakikita nila yung, pag may nakitang pinag-usapan, kill, shoot, stab. Inaano nila yan, tinatanggal nila yun. Pinakita nga ni Roblox sa kanila, rine-rephrase nila. Pag bata ka, at yun yung mga nakikita mo sa chat mo, rine-rephrase nila yun. Or i-blablock nila. Problema, hindi yan na-blablock. Ang mga NVE, hindi na-blablock sa Discord at hindi na-blablock sa Facebook.
0: So, ibig sabihin, Sec, yung teknolohiya mismo, kaya kasing kontrolin. Dapat.
1: No?
0: So, pero sa kaso nga ng Discord at ng Facebook, parang wala lang sa kanila.
1: Eh, yun na nga ang hindi ko matanto eh. Dahil sa akin, dapat safety first ng mga kabataan na gumagamit ng platform nyo. Safety by design. Sa akin yan, parang gumawa ka ng playground, tapos may mga palawang at saka may mga sharp objects doon sa playground, tapos sasabihin mo na lang doon sa mga magulang, oy magulang, bantayan mo yung mga anak mo, ha? Baka masugatan yan. Sa akin, walang magulang na hindi pangangalagaan ang kapakanan ng kabataan. Walang gobyerno ang papayag na magkaroon ng mga harmful effects, substances, or influences sa internet. Sa akin, yung mga, hindi naman lahat ng platform. May mga platform na tumutugon sa mga international standard for the protection of children. Iyon nga lang, may mga platform na tingin ko, ngayon dapat ano na natin, pasunurin na natin.
0: O, Susek, ano namang kinalaman ng Kongreso? Bakit bigla silang, di ba, kausap mo na nga?
1: Tama.
0: Di ba, umaksyon ka na, lumipad ka na ng Singapore. E ngayon, pinapatawag naman nila dito.
1: Ako, nakikiasa ako dun sa tawag ng Kongreso. Alam mo ba, Jing, ilang beses na natin inimbitahan si Meta dito. Once lang sila nagpunta dito, tapos nag-lecture pa ng difference of misinformation, disinformation, na hindi yan ang usapin na. Ang usapin na natin is, o sa XSIM, NVE, bullying, at saka depression and addiction. Puro kabataan na ang tinatamaan nito. And worldwide, nakasuhan na sila sa US, natalo sila. Nakasuhan sila sa Europe, natalo sila. Nakasuhan sila sa Brazil, natalo sila. So, tama ako, nakikiisa ako sa panawagan ng Kongreso na pag-usapan natin to, punta kayo dito. And bilang DICT, kasama na ang aking mga attached agency na NPC, NTC, CICC. Ano kami? Hindi kami tatalikod sa obligasyon. Obligasyon namin yan. We have regulatory powers. Mas maganda kung may ngipin kami. Pero with or without that, we are where we are. Gagawin namin yung pwede namin gawin to force the platforms to comply. Hindi kasi madali rin yung usapan ng ban-ban lang. Hindi naman pwedeng iban lang dahil may mga legitimate uses.
0: Correct.
1: Oo. So, kailangan masusing pag-usap. Pero sa pakiramdam ko kasi, isang taon ko nang kinakausap yung Meta. Siguro...
0: So, mayabang sila, Sec? Sa laki siguro at laki ng kita rin, ano?
1: Malaki kasi sila at saka taba ka. Yung kita na mawawala. Ang kinakabahan ako, ito yung talagang kinakabahan ako. Sa Estados Unidos, natalo na sila. Pinatawan sila ng $18 billion. Fine. Sinabi, ito yung mga kailangan nyo gawin. Hindi malinaw kung yung mga safety measures na inimpose sa kanila sa US eh may apply sa Pinas. Kailangan may assurance tayo na hindi naman maiwanan ng Pilipinas. Kasi ang kabako dyan, sabi mo nga, pagkakakitaan. Mababawasan yung pagkakakitaan nila sa US. Eh baka naman sa atin na nila bawiin.
0: Lumipat. So, Sec, hindi ba, so sumunod naman sila dun sa mga inutos na dapat baguhin pagdating sa Amerika?
1: Sa US, ano yun? Several months. Ang compliance daw nila, several months. US na to, ha? So, si US mismo, sinabi, masyadong mataas ang addiction level ng platform nyo. kailangan bawasan nyo yung doom scrolling. Dapat bawasan nyo yung oras na magagamit yan. Hindi immediate na ginawa pa ni Meta yon. Binigyan siya ng several months to implement. Pero yung usapin ba ng NBE, yung violence, dapat yon immediately, meron silang sagot doon.
0: Okay, so Sec, ito ngayon ang ating aabangan, di ba? Yes, abangan ng susunod na kabanata.
1: Kabanata, oo.
0: Eh kasi sa tono nga ng pananalita ng, well, ng Meta, eh parang care ko sa inyo, di ba? Parang wala talaga silang pakialam. Sabi mo nga, eh, Amerika na yun, pinaghintay-hintay pa nila bago nila inaksyonan. No?
1: At saka tignan mo naman, nakipag-usap ako sa kanila sa Pilipinas. Pumunta ako sa Singapore. Ay, kailangan pa ba ako pumunta?
0: Correct.
1: Pupunta na ako kung kailangan pumunta ako ng US para makausap yung leadership nila kay Mr. Zuckerberg. Ay, pag sinabi nila, ready ako bukas, lipad ako kaagad. Kausapin ko. Dahil, naka-ready lahat ng mga materials at pinadala na namin yung mga concern natin. Dalawang beses ko na po siya sinulatan. Sabi nga nila, strike 3 na to pag nagkataon, di ba?
0: So, Sec, ano ang aabangan natin ngayon? Ang kanilang, kasi nagpinapatawag na sila ng Kongreso, na malamang hindi nila dadalaman.
1: Malamang magpadala ng representative at the most, di ba? Pero, may experience, kung hindi si Mr. Zuckerberg, walang mangyayari. Kasi yung mga representatives nila, paulit-ulit lang kami ng pinag-uusapan, paulit-ulit.
0: Walang commitment.
1: Walang commitment eh. Sa totoo, sa akin, may commitment, walang action. So, wala na rin commitment. Okay. Yan yung problema.
0: So, Sec, bilang panghuli, ano yung ba yung mga, di ba, naghanda kayo ng MOA, ng MOU,
1: yes,
0: no? Memorandum of Understanding, na hindi pa nila tinutugunan. Ano yung main highlights ng ating hinihingi?
1: Ang main highlight doon is, like anything on the internet, dapat meron kang age-appropriate content. So, dapat may age assurance. Dapat, yung user mo na bata pa, hindi siya makakakita ng mga violent or sexually explicit content. Dapat hindi pwede yun. Second, dapat may attribution. Ano ba yung attribution? May iba kasing kriminal nagtatago sa social media doon nag-organize. Alam na natin yan. Doon sa mga kababayan po natin na nabiktima ng fake news, for example, mga kababayan natin na nabiktima ng financial scam, obligasyon naman dapat nung platform na sabihin, huy, ito yung bumili sa akin ng ads ginamit sa masama. Eh sabihin nyo sa amin, sino yan? Dapat hindi nakakapagtago ang kriminal sa Facebook. Meron na tayong dark web. Huwag natin gawing dark web ang social media. Huwag naman ganun. Yung isa dun is magtayo sila ng opisina dito. Tapos yung integration nga sa national ID.
0: Okay. So, Sec, yung mga, yung, may mga tumutuligsa din dyan, ano? Yung integration sa national ID, yung data privacy daw. So, ano bang reaction nyo dun, Sec?
1: Yung sa integration sa national ID, hindi naman ibig sabihin isusurrender yung ID sa Meta. Ang gagawin niya is, tatanungin niya, 16 years old ka ba? Okay. Ngayon kasi, the only way na malaman mo na 16 years old ka is self-declaration. Pagka nakakonek ka sa national ID, ang tatanong mo lang naman doon sa national ID system natin is, talaga bang 16 years old si Juana de la Cruz? Sasabihin lang niya, yes, no? So, walang private information
0: nalalabas.
1: At, tandaan nyo, ang data privacy regime natin is voluntary. So, kung gusto mong pumasok sa social media at mag-represent ka na adult ka, kung adult ka, at malaman lang kung ano yung edad mo, yes, no lang yon do sa national ID. So, siyempre, si Facebook naman, dapat malaman ko kung talagang bata ka o adult ka para yung content na makuha mo, tama lang.
0: Okay. So, ibig sabihin, Sec, ako ay panatag na kahit na gamitin ang aking national ID sa Facebook, eh secure yung data ko.
1: Oh, secure talaga. Kasi hindi binibigay ng national ID database yung data mo kay Meta. Halimbawa, papasok ka, ano ba pangalan mo? Henry Aguda. Tapos, ikaw ba talaga si Henry Aguda? Magtatanong siya ngayon doon sa national ID. Yes, no lang yon. Eh, syempre, kung hindi talaga ikaw si Henry Aguda, ang sasabihin ng national ID, Hindi siya si Henry Aguda. Yun lang yun.
0: Okay. O yan ha, nalinaw na po natin kasi mula nung in-announce yun ni Sec, ang dami ng mga haka-haka, di ba Sec, no? Maraming mga bumabatikos. E minsan Sec, yung bumabatikos, hindi naman marunong sa tech. So walang karapatan.
1: Pwede ba akong magdagdag on data privacy?
0: Go.
1: Doon sa mga kababayan po natin na concerned sa data privacy, ang lahat po ng digital platform ay under the National Privacy Act. Ano ibig sabihin niyan? Sa National sa Privacy Act po sa Pilipinas, privacy law natin, kapag meron kang kliyente above 10,000 na, nangungulekta ka ng information, kailangan mag-register ka sa NPC. May makikita kayo ng mga restaurant, may nakalagay doon, di ba? May keyhole. May makikita ka ng mga grocery na may keyhole. Yung keyhole lang, sabi nagko-comply siya sa privacy. Unfair naman kung isang platform na nangungulekta ng private information in the tens of millions of Filipinos, hindi nagko-comply sa standard ng privacy. So, dun sa mga kababayan po natin, masaya po ako na concern kayo sa privacy. And dapat po. Pero tandaan nyo po, ang mga platform na ginagamit nyo is required to comply with the privacy law. Kahit na wala silang opisina dito kasi yung privacy laws nyo are cross-border. And yan po yung panuntunan ng NPC. Saludo po ako doon sa mga kasama natin sa National Privacy Commission. Alam kong mahirap yung ginagawa nila na pag-complyen yung mga platforms sa privacy laws. Pero sa akin, ang sabi ko nga, nakausap ko sila chairman, saka sila commissioner, teka, hinihigpitan natin yung may restaurant. Halimbawa, alam na natin, sa malaking chain, nawala na nakuna ng private information, nalikan, hampasan natin ng sanction. Alam mo, ang sanction sa Pilipinas, 3 years, pwede ka makulong. Tapos yung mga dambuhalang digital platform, hindi natin pinagko-comply ng privacy. Correct. So kung concerned po tayo sa privacy, sabihan nyo po yung mga malalaking platform, mag-comply din kayo sa privacy laws ng Pilipinas.
0: O yan, yan po ang hamon sa atin, Sec, no?
1: Yes, ayan. Tama. Oo.
0: Okay, so marami pong mga tanong at mga bumabati no, sa YouTube channel natin. Pero magko-commercial break muna po tayo para po sa pagbabalik natin. Ito na ang hinihintay nyo. Yes. Ayan, mga nagtatanong. Ano po yung usapang dollars na yan?
1: Yan.
0: Sabi ni Maggie or Manda. Ayan, sa pagbabalik po natin, ang atin pong virtual assistant sa program ng DICT at ang ating paraan para kumita kahit na nasa bahay lang. Dito pa rin po sa Konektadong Pinas!
2: I-trending na yan! Trending! Kasama si Jing Castañeda.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalik
5: mabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang inyong kasambuhay. Jane Castañeda sa Trending.
1: Ayan, nagbabalik po tayo dito pa rin sa Konektadong Pinas. Siyempre, ang akin pong ka-partner, si Sec Henry. O Sec Henry, ikaw nang simulang magkwento kasi meron kayong virtual assistance program,
2: yes,
1: diba, sa DICT. Go ahead.
2: Sige, so doon sa DICT kasi, isa sa mga tinutulak namin, digital na trabaho. So, meron kami tinatawag na Spark. Yung Spark, hindi lang yan coding, hindi lang yan social media, marketing, etc. Meron din siya yung tinatawag namin na virtual assistant program.
1: Okay.
2: Pero magfo-focus muna tayo ngayon sa virtual assistant. Kasi yun yung hot selling training namin ngayon.
1: Talaga, Sec? Oh. Gano'ng kadalas tong training na to? At natin...
2: Tuloy-tuloy yan. Kasi okay. Online siya. So far, may mga 5,000 na kami na na-train.
1: Mm-hmm.
2: And ito yung maganda doon sa 5,000 na na-train. 26% niya nahanapan ng trabaho.
1: Wow!
2: Mataas yung hit rate niya sa trabaho.
1: Okay.
2: And yung mga iba dyan, tulad nung guest natin mamaya, hindi lang isang trabaho, nakakakuha pa ng tatlong trabaho.
1: Grabe, Sec!
2: Diba? So, maganda siya. In fact, nung nagpunta kami sa Bicol, meron ng Association of VAs. And natutuwa naman kami kasi ito yung programa na hindi mo kailangan ng college diploma. Tuturuan ka rin namin paano mag-type, paano magsalita ng English. Siyempre, ang tatargetin mo, yung mga taga-US, meron siyang 10 days extensive training, then may 10 days na i-build up mo naman yung portfolio mo. Ito yung imamarket mo yung sarili mo overseas. And pag nakakuha ka na ng trabaho, okay na yon, you're on your own. Ang isa pang maganda dito, siguro kung hindi ko nabanggit, libre to.
1: Ah, libre.
2: Libre yan.
1: Gano'ng kahaba yung training, Sec?
2: So, total 20 days.
1: 20 days.
2: 20 days yan na tuloy-tuloy.
1: Tuloy-tuloy, Sec? As in 8 hours a day?
2: Pero ang kagandahan niyan, dahil online, you can pace yourself. Marami kaming mga kababayan na mga nanay, stay at home, magtre-train, wala naman kasing gastos, tapos makakuha ng trabaho sa gabi, pan-supplement na. Yung iba naman, nagpo-full-time na, na yan talaga ang ginagawa. Sabi nga nila, yan na yung hottest selling career path ngayon. Hindi yung mga coders, kundi yung mga VAs. And one of the reasons why we're pushing connectivity sa mga probinsya, sa mga gida, kasi para hindi na sila mag-travel pa sa Manila, hindi na sila dadaan pa ng traffic, sa bahay, pwede na silang makapagtrabaho at kumita. Although, marami rin kaming mga naging VA na nasa mga syudad din.
1: Okay, so Sec, ang bahalaga sa binabanggit mo ay yung connectivity.
2: Yes,
1: no?
2: Tama.
1: Para magkaroon ng pangkabuhayan kahit nga nandun sa napakalayong mga lugar.
2: Tama, oo. Kasi dati ang problema nila, gusto nga nila maging VA, magtre-training sila sa DICT Center, pero pag uwi nila sa mga bahay-bahay nila, wala namang connection. Ngayon, halos lahat na naman ng lugar may connection na. So,
1: okay. So Sec, yung mga training natin, tuloy-tuloy.
2: Tuloy-tuloy yan.
1: And kahit na sino pwedeng, yung walang qualification. Sabi mo kasi kahit di ka graduate o paano ba?
2: Ang priority namin, kasi si TESDA may program siya for high schools. TechVoc program niya, together with DepEd. So yung mga yon may sarili na mga programa. Si TESDA itself, may mga sarili na siyang program. Pero si TESDA kasi focus on classroom. So mas malaki siya sa classroom.
1: Okay.
2: So yung hindi nako-cover ng TESDA at saka ng DepEd, kami yun. Marami pa rin yan. Yan yung mga sa bahay na lang sila mag-training muna and mas gusto nila online yung training nila. And announce ko lang, nung September 9, in-announce na namin yung job matching. Kung maalala mo yung sinabi ko, 26% niyan
1: nagkakaroon
2: ng trabaho. Wala pa yung platform na nagja-job matching. So nakita namin, mas maganda, pag na-train namin sila, ilalagay namin sa isang platform, yung other potential employees overseas, doon na sila magja-job match. Ilinunch namin yan September 9, and we will come up with a bigger public announcement as the weeks go by.
1: So, Sec, itong job matching, is not just for the virtual assistant.
2: Hindi lang
1: program.
2: Sa lahat na 'yan ang programa ng ano ng DICT.
1: Okay. So kailangan may hiwalay episode pala tayo doon,
2: ay,
1: no?
2: Ay, ako, mga cybersecurity professionals diyan. Malaki 'yung ano niyan, 'yung community rin na 'yan.
1: Okay. So 'yung ngayon sec, no, ako 'yun 'yung insight ko eh, na napaka empowering na magkaroon ka ng koneksyon ng Wi-Fi kasi marami kang pwedeng pagkakitaan, 'di ba? Kahit na nandun ka lang nga sa bahay mo, no? Okay. So sec, bago pala ang lahat sec, bigay natin number natin. Ang ating number po ay 892-44-101, local 5671, 5672 o 5673. So yan po ang ating phone number. Kung meron po kayong tanong, no, para kay sec, itawag nyo na po habang siya ay nandito. So habang hinihintay natin sec yung kanilang mga tanong, ikaw nang mag-introduce sa ating bisita.
2: Yung bisita natin ngayon is proof na digital jobs are available here in country. And pwede ka mag-earn ng dollars nang hindi ka naalis ng bansa. So, si Ma'am Josephine, si Ma'am Joanna is one of our virtual assistant alumni. And maganda, marinig natin yung kwento niya. Very interesting yung kwento niya. Ma'am Joanna, go ahead.
3: Hello po, good afternoon.
1: O, Joanna, paano ka ba napadpad sa pagiging virtual assistant?
3: Yes. Nagsuscroll lang po ako noon actually sa Google kung ano yung mga online free courses na meron na may i-offer. Mm-hmm. And then, na-encounter ko itong ino-offer ng DICT na free VA courses. Since 2017, nag-VA na ako but unfortunately, I failed. Mm-hmm. And nag-enroll po ako for free. And actually, it really boosted my confidence. That's what I can say.
2: Galing niya, no? Galing niya magsalita. Kwento mo yung mga trabaho na ginawa mo. Maganda yung journey mo doon, eh.
3: Yes. I actually started po na $1.25 lang yung hourly rate ko. Oh. And then, I grew from $3 to $5 and then estimate around $800 to $2,400 per month.
1: Wow, seka!
3: Yun po yung pwedeng kitain ng isang VA when it comes to working from home. Uh-oh. And ang kinaganda po din dito is I'm working at the comfort of our home. Whether umuulan, kagigising mo lang, you're just beside your computer.
2: Siguro ang ganda ng connectivity mo sa bahay.
3: Kailangan po ng backup.
1: Tagasan ka ba?
3: Sa parang Marikina po.
1: Okay. Ito may nagtatanong. Oh. Paano po maiwasan mas scam sa mga nag-aalok ng VA job?
2: Ay, nako. Suriin nyo muna yung nag-aalok sa inyong trabaho. Normally, magsesend yan ng message. Tapos may link. Sasabihin nila, click mo yung link. Tapos hihingi sila ng enrollment. Wag na po. Punta na lang kayo sa DICT at libre po yun. Wag nyo na i-click yan. Pagka nagsingil sila, alam mo nyo yung bayad muna bago yung produkto o servisyo. Medyo mag-ingat po kayo doon.
1: Okay. Sige, isingit ko lang to, Joanna. Ha? Sabi ni Maria Dulce Orate, very useful po yung program na yan para sa mga stay at home. Pwede po ba sa mga seniors?
2: Oo, walang age limit yan. Kasi ang kagandahan doon sa digital, siguro may kwento mo. Minsan, digital ka lang, nagtatype ka, hindi ka pa nga kailangan magsalita. Diba?
3: Yes, and meron po akong mga naging co-work na 50 years old. Nag-VVA pa din po sila. And actually, ang kinaganda sa kanila is nakahanap po sila ng long-term clients that can really give them the stable financial goal that they are aiming.
1: Kala ko nakahanap din ng love life.
2: meron din. Malamang. May mga ganun din.
3: Meron din po.
1: Meron din. Okay. Sec, may tanong dito para sa iyo. Sa line 5, no? Kay Asha ng Quezon City. Asha, dinig mo ba kami?
4: Hello po. Yes po. Rinig po ako.
1: Ayan. So, Asha, andito si Sec Henry. Mm-hmm. Ano bang tanong mo tungkol sa VA program?
4: Hello po. Gusto ko po kasi maging VA. Paano po kaya?
2: Asha, punta ka lang sa website ng DICT. Makikita mo yan. You can Google it. Na pag pumunta ka doon, may mga instructions na siya. And ipopost din dyan yung mga schedules of training.
4: Ganun lang po pala.
1: Libre ha, libre daw yan.
2: Ay, dadagdag ko lang. Meron din kami doon sa SOCMED namin. So, we have a Facebook SOCMED. Bantayan mo rin yun. May mga announcements na lumalabas din doon.
1: Okay. And then, binanggit nga ni Sec, no, na ito ay libre. At kahit na hindi ka graduate, pwede. Pero Sec, may minimum age ba? Requirement?
2: 18 and above.
1: 18 and above.
2: Oh, dapat adult na.
1: Okay, so dapat adult na. Pero yung ang kagandahan nito, kahit nga senior citizen, walang pinipiling edad, pwedeng-pwede Asha. Okay ka na?
4: Yes po, okay na po. Thank you po.
1: Asha. Yun sa mga tulad ni Asha na hindi, no, hindi nila alam paano magsimula, anong payo mo, Joanna?
3: Ang masasabi ko lang po is, sa una kasi talagang panghihinaan ka ng loob kasi out of 100 applications na sinend mo, sometimes you can be ghosted. Wala kang maririnig na feedback. Wala kang makukuhang approved or you're ready for the next step na interview. Pero ang natutunan ko din po sa DICT is huwag kang susuko, especially kapag pangarap mo yun kasi it can really go a long way na pwede to full-time and long-term.
2: Pero may personal story yan. Sabihin mo kung bakit pinurso mo yung VA because needed to help your dad.
3: Yes. I actually did this in honor for my late father. Siya yung motivation ko and also my mom na hindi ako pwedeng sumuko in terms of applying VA kasi ever since pandemic, VA role became a red ocean. Halos lahat po gustong mag-transition to work from home, remote job, especially it really pays a good offer compared nga po sa ibang companies and hindi ka na po babiyahe. Pero ang naging motivation ko po talaga is my late father and my mom kasi kung paano po sila nag-give noon sa akin sa pampaaral ko, sa mga gusto ko, tuition pa lang po sa Miriam College is really expensive and I was able to give back to them at some point sa pampagamot na I was able to buy my own car two lots and one house and lot.
1: Uy, ibang level.
2: Ibang level na yun, ha? Hindi mo nabanggit sa akin kanina yun, ha? May pa house and lot pa yan.
1: Makamagpabalato daw tayo, Zek.
2: Oo nga eh.
1: Ang galing, ha?
2: Kasi ngayon 3 yung kliyente
1: niya.
2: Yung client niya na long term na, no?
3: Yes po, 4 years na.
1: Wow,
3: years
1: ang galing na. Ano?
2: Oo, sabi ko nga sa kanya, mag-organize siya ng mga VAs.
1: Tama.
2: Oo, baka yun, valid party list yun.
1: Pwede
2: yun.
1: Correct.
2: They can organize, meron sa Bicol, marami yan, all over the country. Marami
1: kayo.
2: Yung
1: mga tanong nga, paano daw ma-prevent yung scam? So, yung mga, kasi you look after each other, di ba? May association. Walang association ba mga VA?
3: Ah, hindi ko po siya na-encounter. Pero good for idea, some, meron. Good
2: idea. Sa Bicol, nag-organize na sila, pero wala pa akong alam na national.
1: Good idea. O ito, mabilis na tanong for both of you, ha? Itong kay Elva Dawson, kaya po bang pagsabayin ang VA work habang estudyante? Anong oras po pag VA ay US client? O ikaw na to.
2: Yan, ikaw.
3: Yes po. Meron po kasi silang Eastern Time, Pacific Time, Central Time. If New York naman ang magiging client mo, it's 8 p.m. to 5 a.m. our time. And then kung Los Angeles naman, Pacific Time, it's around 11 p.m. to 8 a.m. our time.
1: Kabisado niya siya.
2: Alam mo ba kung bakit niya kabisado? Oh. Lahat nung time zone na yon, ano niya? LA, Michigan, New York.
1: Suyod niya.
2: Sinuyod niya.
1: Nga, natutulog pala ka pa ba? Baka hindi na natutulog.
3: Yes. Okay. Hindi ko po pwedeng bitawan yung pangarap ko.
1: Next
3: and
1: naman.
3: Na makapag-give back po to my parents.
1: O ito, Sec, ito sa'yo to. Maggie Arman, ano pong skills yung itinuturo po ng DICT? Yung mga pinakamabilis matutunan for stay-at-home moms.
2: Okay, yung unang-una, typing. Kailangan mo yon. So, madali lang naman yon. So, basic use of the computer. Tapos yung other tools, intuitive naman eh. Yung social media and what have you. Pero eto yung isang maganda. Yung English speaking and how you carry yourself. Alam mo, maganda yung discussion namin kahapon kay Senator Pia. Sabi niya, paano nyo natuturuan yung mga VA? Dati, kailangan tuluan mo ng personality development. Nagagawa natin for online. Ang kagandahan niyan kasi, kung halimbawa, nag-training ka, basic computer literacy, nakagawa ka ng portfolio, nakakuha ka ng personality training, tapos naisip mo, ayaw mo mag-VA, gusto mo na mag-regular job, magagamit mo rin siya.
1: Okay.
2: Tama, di ba?
3: Yes, oo.
1: Nag-regular job ka ba? Face-to-face, Joanna, never, no? So, exact, magamat tayo eh, syempre, kung saan, to each his own naman. So,
2: tama.
1: Kung anong akma sa'yo, no?
2: Oo.
1: Pero ikaw ba, Sek, dahil tayo ay parehong face-to-face?
2: Face-to-face, oo.
1: Ating naging career, anong mga advantage din naman ng face-to-face?
2: Ay, nako, nagre-reconsider na nga ako eh. Maganda yung sa gabi eh. Ako magtatrabaho to sa umaga, magpi-pickleball na lang ako.
1: Ikaw talaga, Sek.
2: Oh, yun ang gagawin, pickleball.
3: Yes.
2: Well, maganda pa rin yung interpersonal, di ba? Iba
1: yung training sa pakikisalam.
2: Oo, nakakausap mo. Pero iba yung ano na eh, buhay ngayon ng mga tao na sa internet na eh.
3: Okay.
2: Parang yung nasa online mo is parang yun na rin yung face-to-face mo eh.
3: Mm.
2: Lalo na with AI tools.
3: Yes.
2: Siguro gumagamit ka ng maraming AI tools, no? Ayan.
1: Okay. Maraming nabitin, no, sa kwentuhan natin. Pero tutok po kayo sa page ng DICT at sa akin pong page, no? Para po may interview separate na tayong ginawa kay Sek, no? At doon nyo po abangan kung ano pang iba nating pasabog. Lalo na dito, Sek, ang gandang balita to, no? Kasi
2: yes, trabaho.
1: Maraming, trabaho talaga.
2: Trabaho, tas dollar earning. Nakakatulong ka na malaki sa ekonomiya.
1: Correct.
2: Isipin mo.
1: Correct. O, Joanna, parting shots, anong payo mo sa mga hindi alam kung saan makikita, paano kikita?
3: Ang masasabi ko lang po talaga is, huwag kayong susuko, especially kung gusto nyong maging full-time sa pag-VVA kasi it's really a red ocean. Talagang mahirap nang maghanap ng direct client ngayon kasi may mga agency na iba yung qualifications na kailangan, pero kapag direct client naman is wala silang gaanong requirements. As long as mapatunayan mong reliable ka and at the same time nagagawa mo yung tasks mo on the deadline na binigay nila. Pero yun nga po, ang masasabi ko lang is huwag mong susukuan yung pangarap na gusto mo dahil it will really lead you to the right client para magbibigay sa'yo ng pangarap mo na buhay na sa gabi nagtatrabaho ka and then sa umaga makakapag-travel ka, makakapag-tennis ka or grocery.
2: Pickleball.
3: Yes, pickleball.
1: Si Sek mukhang nagpipickleball. Sek, nagpipickleball ka. Okay, yun ang pang-distress ni Sek.
3: Yes.
1: O Sek, ikaw naman, payo mo sa mga naghahanap ng training at syempre, paano nga ba magkakaroon ng pangkabuhayan sa tulong ng DICT?
2: Oo. Ang payo ko lang po sa inyo, hindi na po nababago to sa mga nakagawian po natin, sipag at tiyaga at diskarte. Kasama nyo po dito ang DICT, punta po kayo sa social media sites namin, sa website po natin, ang libre po natin ay free. And sabi nga ni Ma'am Joanna, walang sukuan. Ganyan din po kami sa DICT. Hindi po kami susuko hanggat hindi namin nakakamit yung pangarap namin na lahat ng Pilipino konektado na at lahat ng Pilipino may pag-asa magkaroon ng digital jobs.
1: Ayun! Ako, magandang palita at commitment yung Sek. Kaya po sa programa po natin, lagi po nating makasama si Sek Henry at si Sek A. Ano, nagpapabagets talaga to si Sek A. Para po malaman po yung ganyang mga updates at balita. So, thank you, Sek, ha.
2: Maraming salamat.
1: Next week tayo ulit.
2: Next week, mag-trending na naman tayo.
1: Oo, dito pa rin sa Konektadong Pinas. Ayan, commercial break po muna tayo. Ang oras, 3:43 na po ng hapon.
0: I-trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda.
1: Ang oras, 3:43 na po ng hapon.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East Venta at DZMM Teleradio.
10: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
12: The Secret of Health.
11: Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
13: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga Mi! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Lalo ngayon matraffic sa Tansata, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
5: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
6: Pag-aanin at pasayahin ang
7: buhay at kalusugan!
6: Kasama si Kuya R at Manshi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio!
8: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
14: Sa dudong nagbigitan nila. Kasi maniling ragaan.
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
15: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Noong natutunan ko po yung paggawa.
17: Sino nagturo
16: sa? Nag-training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending.
19: Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Trending. At ang Trending ngayon ay ang telang Pinoy. At para ikwento sa atin ang telang Pinoy, nako, eto na. Ito ang pwedeng mag-party list. Lahat ng tungkol sa telang Pinoy kabisado ni Dr. Julius Lianyo Jr., ang atin pong Director for ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute. Hi sir, kumusta ka na?
20: Kumusta na, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig.
19: Okay, at syempre yung atin pong isa pa pong bisita, kasama po ni Director Julius, ay si Hilda Belisario, ang atin pong weaver, business owner, at napakarami po niyang kwento tungkol sa telang Pinoy journey po niya. Ma'am Hilda.
21: Magandang hapon po sa ating lahat.
19: Sa likod po ni Ma'am Hilda, o yung ating tele camera, ha, ayan, pakita natin yung bit-bit nilang sample, ayan, yung ating mga, Sir, kayo na magkwento habang pinapakita natin yung kanilang yung inyong
20: mga products po nila yan, particularly po sa Abra, kasi kitang-kita niyo po yung binakol, yun po yung brown na parang may whirlpool design, whirlwind design, and then yung parang yung version din po ng binakol yung may brown na accent po yan. So these are already some of the products na meron po sila, kasi dinudugtong po natin mula po sa paghabi ng tela, eh meron na rin pong final product, kasi palagi tinatanong, may tela ako, saan ba ako magpapatay? So itong ating mga weavers ay nag-expand na rin po at na ginagawa na rin nila into, you know, wearable, RTW yung ating mga tela.
19: Okay, so sir, yung pinalabas natin kanina na video, no, tungkol nga dito sa ating facility ng DOST, ito ay nasa Region 1, yes, di ba? So ikwento mo sa atin yun, sir.
20: Well, ito po yung Regional Yarn Production and Innovation Center na ating pong itinampok sa pagdalaw po ng ating Pangulo, at nakita po dito yung paano nagiging sinulid yung mga himla, ano nagiging sinulid yung mga himla ng kawayan, ng abaka, ng pinya, at meron na po tayong facility. This is the northernmost rye pick po at pang-apat at pinaka-advanced sa mga rye pick po na inilunsan ng DOST sa buong kapuluan. Ito po ang naglalayon na tugunan ang pangangailangan po ng sinulid para po sa mga hahabi sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, and the rest of Region 1. At nagagalak po kami dahil ito po ay talagang umaarangkada, talagang meron na pong mga output, may mga produkto na po na nagagamit ng ating mga mahahabi.
19: Okay. So, sir, yung mga tulad po ni Hilda, sila po ay ginaguida ng DOST? How does that work?
20: Opo, we work with them. Actually, ang pasok po natin is technology, technical yung pasok. Pero hindi mo maiwasan na talagang even in the business side, even the way they transact with their, you know, with their clients, talagang kasama yung buong package. So, as a matter of fact, pati nga live selling, talagang kasama na rin po doon sa ating coaching and mentoring with them. Because, you know, business is just, I mean, fabric weaving is just part of the business. Marami pa po yan, even logistics, you know, pricing, etc. So kasama po ito sa package of technology and technical interventions that we have with our weavers, at kasama po ang mga weavers natin sa Abra sa ating pong programang ito.
19: Okay, so Ma'am Hilda, ikaw ang magkwento sa iyong telang Pinoy journey. Kailan ka man nagsimula? Paano mo ba na-discover ito?
13: Oh yes, ma'am. Magandang hapon po. How Trixie Del started po is, dati po akong nagkatulong sa Singapore ng 14 years. Hindi na po kami napag-aral ng aming mga magulang. So after working and earn a little bit of money, I came home at ipinagpatuloy ko po yung nagisnan kong paghahabi ng aming mga magulang, na siyang naaliw ako doon sa kultura na makukulay na sinulid. Kaya naisipan ko, ma'am, na gusto kong ipagpatuloy at makatulong din sa iba. So, na-preserve po namin ito, ma'am. Dahil po, ngayon, nagagalak ako dahil hindi na lang mga elderly ang nag-weave, kundi we have a lot of students para maka-earn po sila ng pangangailangan sa pag-aaral. So, nakakatulong na rin sa mga magulang nila yung mga nag-aaral ngayon, ma'am.
19: Okay. Director, ito po may mga nagtatanong, no, tungkol nga sa inyong training. Nagte-training ba kayo?
20: Yes, oh yes, opo.
19: Okay.
20: Opo, meron po tayo. Well, meron po tayo sa handloom weaving, basic handloom weaving or upright handloom weaving po. This is actually a national certificate too. So you can actually get an NC2 from TESDA after, of course, going through the process. At kabahagi po ito ng ating mas malawak na Textile Academy. Ibig sabihin, kasama po ito sa patuloy po natin na nilulunsad, pinapalawak ang reach sa iba't iba po mga weaving communities natin. Kabilang na rin po itong ating mga indigenous people at yung mga iba pong mga kababaihan. So that training component po ay bahagi ng ating technical interventions to tell ang Pinoy.
19: Okay. Ito daw po, ito may mga questions dito at may mga syempre supporters, Director Julius. Si Red Canuts 3082, congrats kay Director Julius. Made in the Philippines, tigilan na yung made in China.
20: May hugot.
19: Pero sir, di ba may ganun din talaga tayong direksyon,
20: yes,
19: di ba?
20: Yes, okay. Yes. Actually, tayo pa lang, di ba yung joke ko nga is, ilang milyon tayong mga Pilipino, karamihan ang sinusuot natin, hindi natin gawa, hindi galing sa atin. So, baka time na eh, na we also reclaim our own, you know, our own spending, na ang ibilhin natin ay talagang sariling atin. Tangkilikin natin sa ating sariling mga produkto. And I'm not just referring to handloom woven textiles, we're referring to textiles and garments in general. So, opo, malaki po yun na percentage. Actually, government uniforms nga, malaki na yan. 2 million po ang empleyado ng gobyerno. At gusto na rin po nilang magsuot even ng handloom woven different products. So dito po tayo humuhugot ng starting point, ika nga, or spark plug for the industry. Kasi malaking bagay po ito para manumbalik ang sigla at pamumuhunan sa industriyang ito. At nagagalak po kami because all of this effort, private sector, government, and even sometimes even the local government, they participate. At tulong po tayong i-push yung agenda ng Telang Pinoy. Ang idea po niyan is talagang sana everyday yung suot natin, gawa natin. Sana everyday gawa natin.
19: Ang ganda nga ng suot mo.
20: Opo. Ito po, hinabi po ito. Itong sleeves was woven in Pinili, Ilocos Norte. Actually, ito po yung design ng ating pong 102-year-old na gawad manlilikha ng bayan award ni Sinana Magdalena Gamayo. Except that, baliktad. But you know, even if baliktad siya, maganda pa rin because wala po yung round patterns niya, which is actually the feature of this design. But you know, you have to wear it somewhere. I mean, a patch, maybe a whole shirt, maybe a whole dress, maybe a coaster, maybe a tablecloth, a table runner. If only it permeates our consciousness as consumers, malaki po at malayo po ang mararating nito. At lalong-lalo na nakakatulong tayo sa ating mga kababayan at ang ating mga komunidad na magkaroon din ng pagkakataong makapagbigay ng isang mas maayos at magandang buhay sa kanilang mga pamilya.
19: Okay. So, ito, may mga nagtatanong dito, Director Julius, no? Yung mga, lahat po ba ng tanim ay pwede gawing ano to, fiber?
20: Hindi naman po. Huwag naman lahat. Huwag naman lahat. Magkaroon pwede? Naman po kayo ng kakainin natin. Pero, kidding aside, marami pong mga materials na usually po tinatawag nating agricultural byproducts. So, hindi po ito, usually walang pakinabang na po yan matapos po natin itanim. Like, katulad ng saging at pinya. Yun po, pwede po tayong kumuha ng hibla. Ang corn or ang mais po, meron din tayong nakukuha pong hibla dito. So, not all, pero marami po sa kanila may promise because those products are the ones that will make our local textiles po distinctly Filipino.
19: Okay, kay Ma'am Hilda, mahirap po bang gamitin ang ano to? Ang telang Pinoy. Okay.
0: Hindi po, ma'am. Pangmasa po ito. At saka, especially, wag na po tayong maging dayuhan sa sarili nating bayan. Kilikin po lagi natin ang sarili nating produkto, ma'am.
19: Okay. May dagdag ka doon, Director
20: Julius? Well, ang pasok po doon, sir, ma'am, is yung cotton, di po ba? So,
0: yes.
20: Bumalik na po yung paghahabi nila ng cotton na sa matagal na panahon, talagang hindi po nila yun nahahabi. So, we're very glad that because of the facilities, natututo at bumabalik na rin po yung skill ng ating weavers na maghabi ng purong cotton po o bulak na ginawa or gawa at tinanim po dito sa Pilipinas.
19: Okay. May display ba kayo, Director Julius?
20: We have an ongoing fair. Apo,
19: ayun, okay. Philippine may nagtatanong Halloween. Dito. Apo. Ayan din ba daw yung nakita niya sa Cubao?
20: Oh, yes. Apo. Okay. Sa Philippine Halloween Festival po, nandun po ngayon siya sa Cubao at meron po tayong around 30 communities which we brought as part po of the Philippine Handloom Weaving Festival, part of the celebration of the Philippine Creative Industries Month. At okay. Sana po pumunta po kayo. At ang sabi nga namin kahapon, huwag natin hayaan umuwi yung ating mga weavers na may dadala-dala pa. Sana mabili po natin lahat ngayon dito sa Maynila.
19: Okay. Ang maganda yung comment dito, Director Julius, no? Nakakatuwa naman, kultura at siyensya magkasama.
20: Oh, yes. Always, yes. Science and technology does not have to antagonize culture. We found a way sa DOST po how culture can actually be reinforced, how our heritage can be reinforced by science, technology, and innovation. They don't have to be strange bedfellows. They can work together. As a matter of fact, even artificial intelligence, we had a way of how to make AI actually even work for the benefit of our weavers.
19: Saka it enhances.
20: Opo, pero sana hindi rin natin kalimutan, you know, AI na yung pinag-uusapan minsan, pero sana huwag din natin makalimutan yung ating sariling value system kasi alam niyo yung ating mga makahabi minsan madali pong maloko at madali ring madenggoy. So itong mga iba po na mga kababayan natin minsan na nananamantala sa ating mga makahabi, nako, magtahan-dahan din po kayo. It's not very Filipino na pagsamantalan yung kahinaan at kabaitan ng ating mga makahabi. Kaya huwag kayong mangungutang, magbayad kayo pag kumuha kayo ng pera sa kanila. Ako, nakakainis na titigil ako.
19: O sige, pero Ma'am Hilda, pakalmahin muna natin si Director Julius. Parting shots mo, Ma'am Hilda.
0: Sorry po?
19: Parting shots. Anong iyong mensahe sa iyong mga fans na ngayon believe sa Telang Pinoy?
0: Hello ma'am, supportan niyo po kami habang nandito po kami ngayon. Puhantahan niyo kami sa Skyway Araneta po habang bukas nandito pa po kami. Dala na po namin lahat ng produktong gawang kamay po at saka
21: Nandito po kami, marami kaming dala, sa it comes from a different provinces po.
19: Okay. Director Julius, ngayon kalmado ka na. Hindi ka na nagsita ng parting shots.
20: Parting shots. Oh, no. I-correct ko lang. Wala po kami sa Skyway. Nasa Sky, nasa Quantum Skyway. Sa Gateway. Wala pong Skyway sa Cubao. But anyway po, nasa Cubao po, sa Gateway, yung ating po exhibition as part of the Philippine Handloom Weaving Festival. Nagpapasalamat po kami because tumataas po ang interest ng ating mga kababayan sa telang Pinoy. At sana po, palagi ko nang sinasabi ko sa parting words, sana po sama-sama po tayo sa paghabi ng isang matatag, maginhawa at panatag na bagong Pilipinas sa pamamagitan po ng telang Pinoy.
19: Ayan, so makakasama pa po natin ha si Director Julius in the coming months kasi napakaraming ganaps po nitong taong to. At talagang ako, na-excite ako pag na-interview ko siya, no? At nasisilip ko yung kanilang mga proyekto dahil talagang eye-opener, sir, ha? So really, maraming salamat po sa dedikasyon dito po sa ating mga napili ninyong bukasyon.
20: Yes. Really, it is.
19: Ayan. So thank you po, Director Julius. Thank you rin, Ma'am Hilda. At syempre, thank you rin kay Sec. Henry Aguda, no, kanina. At ang lagi naman po nating hatid ay trending issues. At syempre, yung atin pong mga trending stories. Dito pa rin sa Trending. Susunod na si Migs Bustos. Bye!
1: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.
17: Every day na sa DZMM ako ay memorable.
22: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mas tanto ang iyong kapwa, anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata?
3: Hanggang sa kasagsagan ng superbagyo, nandun ang DZMM
4: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ko ang situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
5: Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao.

0: Po ngayong Sabado ng hapon 4:05 PM.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Game na ba? Tara!
1: Tara, game! Game! Balitang sports ba ang hanap mo? Time first muna sa mga gawain. Ang programang Game na Game sa pagbibigay ng mainit na update sa mundo ng palakasan. Game kasama si Mix Bustos. Tara game sa DZMM. Tara game sa DZMM.
0: Magandang hapon, Pilipinas. Ito po ang ating Sports Roundup. Ako po si Mix Bustos.
2: Sports Roundup. Sports Roundup.
0: Tinalo ng Pilipinas ang Hong Kong 2-0 sa 2026 Asian Games para palakasin ang kanilang tsansa na makapasok sa quarterfinals. Binuksan ni Sky Leach ang scoring sa ika-12 minuto bago dinoble ni Mally Ramirez ang kanilang lamang sa ika-63 minuto. Sa panalo, umangat sa ikalawang pwesto ang Pilipinas sa Group G. Taglay ang 4 puntos, susunod nila mga kalaban ng China sa September 21 para sa huling laro sa group stage. Go
2: Tara
0: Women's Team!
2: Sa DZMM!
0: Bumida si Elizabeth Means sa kanyang debut para sa Gilas Pilipinas Women matapos magdala ng team high 23 points sa 86-58 na panalo kontra Kazakhstan sa Women's 5-on-5 Basketball sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Naghatid si Means ang 3 pointers kasabay ang 4 na rebound at 8 steals para sa kanyang kabuuang performance sa laban. Maaga pa lang nakapagtala na ng 25-9 lead ang Gilas Women sa unang quarter at napanatili ang kanilang labang hanggang sa final buzzer. Susunod po nila mga kalaban ang Hong Kong sa September 20.
2: Tara game sa DZMM!
0: Usapang basketball pa rin, ipinagpaliban ang NCAA Season 102 Men's Basketball Game sa pagitan ng JRU Heavy Bombers at San Beda Red Lions Biyernes ng hapon dahil sa hindi magandang kondisyon ng court. Wala pang nakatakdang petsa para sa nasabing laro at inaasahang mag-aanunsyo ang NCAA Board ng bagong schedule nito. Habang natuloy ang paghaharap ng San Sebastian Stags at Detran Knights sa kanilang scheduled na laro noong Biyernes kung saan wagi ang Letran 99-62 at dahil po dito umangat na sa 2-0 record ng Knights sa NCAA Season 102.
2: Tara game sa DZMM!
0: Opisyal lang magbubukas mamaya ng hapon ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan at magsisimula ang opening ceremony alas 5 ng hapon Philippine time. Pangungunahan nila Ira Villegas at Albert Ian De Los Santos ang Philippine delegation bilang mga flag bearer sa Parade of Nations. Mahigit 400 na atletang Pilipino ang nakatakdang lumahok sa iba't ibang sports, iba't ibang laro sa Aichi, Nagoya habang tatagal ang Asian Games hanggang October 4.
2: Tara game sa DZMM!
0: And speaking of Asian Games, secured na po ng Philippine Women's Soft Tennis Team ang unang medalya ng Pilipinas sa 2026 Asian Games matapos umabante sa semifinals match ng women's team event sa nasabing laro. Nasungkit ang Pilipinas ang ikalawang pwesto sa Group B matapos talunin ang Mongolia at Thailand bago tinalo ang Chinese Taipei. At dahil walang bronze medal match sa event, siguradong may bronze medal na ang kuponan anuman ang resulta sa semifinals. Makakaharap ng Pilipinas ang Japan sa semis bukas, September 20, at ito ang kauna-unahang Asian Games medal ng Pilipinas sa soft tennis.
2: Tara game sa DZMM! Sports Slam!
0: Hi, hello and good afternoon mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po at ito po ang Tara Game sa DZMM. Yan po ang mga hatid nating sports news. Sports news ngayong hapon at bukod po sa soft tennis, syempre po is underway nga po ang UAAP Season 89. para po malaman po

0: ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tara game
0: sa DZMM.

0: Welcome back sa Tara Games sa DZMM. Mix Boosters po. Hi, hello, and good afternoon. Oras po ngayon, 4:33 ng hapon. Aba, ibang balita po natin. Magandang balita po ito ha, para sa Philippine sports dahil assured na po ang Pilipinas sa isang medalya ha, sa soft tennis, sa Philippine soft tennis. At makausap po natin ngayon via Zoom. Straight and fresh from Japan, from Nagoya, Japan. Makausap po natin ngayon ang members from the Philippine soft tennis team, Bien Zuleta and Princess Katindig. Ladies, good afternoon. Congratulations in advance. Mix Boosters dito sa Tara Games sa DZMM. Hello!
1: Oh, good afternoon po.
2: Good afternoon. Yan.
0: Hello, good afternoon. Oy, Bien, ha? Thank you, ha? Oy, congrats kasi syempre nakita ko yung ano, eh, si Bien, matagal na nating kaibigan sa sports. Nakita ko yung post ni Bien kahapon sa Instagram. Tapos sa assured of a medal na. So syempre, tayo yung nag-message agad at nag-congratulations. Thank you, Bien, at sumagot ka kagad kasi nandito na tayo today. Okay, so Bien, congratulations. Unang-una, ikwento mo naman, ano ba ang journey ngayon ng soft tennis team? Ano yung naging match no kahapon para maging assured na kayo of a medal dito sa Asian Games?
1: Well, ayun, Sir Mix, kahapon, yung nag-start na yung preliminary round ng soft tennis sa team event. So, actually, ang team event is our opening games in soft tennis. So, kahapon, yung draw namin nasa Group B kami. So, with Mongolia, Thailand, Philippines, and Chinese Taipei. So, para makapasok sa semifinals, kailangan mag-top 2 ka. So, ang pinaka-contender talaga namin for top 2 and top 1 is Thailand and Chinese Taipei. So though ang Mongolia din, kalabanin din namin yun in the other major events, kalabanin namin sila sa ano, sa quarterfinals din. And then sa first game, kalaban kaagad namin ang Mongolia. So sa doon pa lang nakuha kagad na namin at na sweep kagad namin na 3-0 namin sila. So we won in first doubles, singles, and then last doubles namin. And then next game kagad, so Thailand na. So yun yung pinaka-crucial. So yun talaga yung talagang pinagdasal namin and talagang pinaghandaan sila kasi yung possible talaga makalaban namin, makatapat namin. So yun, first game kami ni Princess kagad yung ano, sumalang sa first doubles. So kung mapapanood yung ano, life namin doon, talagang diktikan yung game or parang ano kagad, every point talaga nagmamatter talaga, walang sukuan kumbaga. Yun, after no answer mix, si Christine naman ang sumalang ng ano, ng singles nung doon naman ano talaga makikita mo talaga na dominate ni Christie talagang kumbaga niloloko namin, nag-joke kami kahapon na yung mga forehand ni Christie talaga umuusok. So yun, buti na lang talaga nag-align Amen. Talaga na para sa amin yung nilaban kahapon. Yes. Tapos syempre yung last doubles namin kasi inalaro din yun. Yes. So yun, si na Hillary and si Shireen lumaban din sila kahapon.
0: Alright.
1: Tapos so, yung last game.
0: Yes. Yun, sige. Last game. So mabilis last game.
1: Last game yun. Chinese Taipei na. Sila yung nakakuha ng rank 1 tapos kami yung rank 2. Kaya kami yung top 2 na nakapasok.
0: So bukas, basically, ito na yung gold medal match. Diba? Gold medal match, September 20. Kayong dalawa ng Chinese Taipei, Bien. Tama, no, Bien?
1: Semifinals. Japan.
0: Versus Japan. Okay. So yun ang ating kumbaga aabangan pagdating sa inyong mga laban. Princess, okay. So Princess, tanong ko, nabanggit kanina ni Bien yung paghahanda. Okay. So ano yung naging paghahanda ng inyong team dito sa Road to Asian Games, Princess?
3: Mahaba po yung preparation namin. Siguro almost a year, 8 months to 1 year kaming nagpe-prep para dito sa Asian Games. Nagkaroon kami ng training camp sa Suncheon, Korea. Twice kami bumalik sa Korea para mag-training. And syempre, sa Pilipinas, training din. Kompleto naman po kami from support po ng PSC, ng POC. Yung MSAS namin, physically and mentally. Yung katawan namin ni-ready talaga namin, yung utak namin ni-ready namin para dito. And kahit yung mga small things na alam namin na kakailanganin namin, na possible na gagawin namin sa Asian Games, pinractice din namin. Yun po.
0: So, Bien, pag sinabing soft tennis, anong laro sa soft tennis, Bien?
1: Well, sa soft tennis talaga, more on mapower kami doon. So, puro sampal kasi nga malambot, Sir Mix, yung bola. So, sa soft tennis, kailangan ikaw yung lumapit sa bola. So, doon talaga makikita mo na dapat maliksi ka. Tsaka, ma-placing din sa bola kasi nga pwedeng mag-slice ka, lobo, so all around talaga ng court, pwede mong gamitin.
0: Kasi di malakas ang talbog eh, di ba? So kapag yes, placing, papahabulin mo yung kalaban mo, or at the same time, kung winner, talagang winner yung hindi na niya maaabot. So same point system.
1: Sa singles, 1 to 4 lang siya na one set only, but it will take around 20 to 30 minutes kahit 1 to 4 lang yon. Well, in doubles naman, 1 to 5 naman siya na one set then. Actually, yung game namin ni Princess kahapon sa Thailand, umabot kami ng 1 hour and 17 minutes. Chinek ko sa live.
0: Oh, wow. So ano?
1: Ganun katagal.
0: Kumbaga nag-tiebreak siya. Ganun siya kapuspusan.
1: Yes, every game talagang ang scoring namin is 6-4, 8-6, 10-12. So, mahaba yung game. Kahit yung mga rallies, ang hahaba.
0: So, Princess, ang endurance, importante din dyan?
3: Yes, opo. Importante endurance namin. Kaya po, sa takbo, yung ano po, strength and conditioning namin, every... Sa Pilipinas po, thrice kaming nag-strength and conditioning. So, yun po, nakatulong yun sa amin ngayon.
0: Panghuli na lang siguro, Princess, mula sa iyo muna, anong paghahandaan ninyo kalaban ang Japan?
3: Napaghandaan naman na namin from yung una naming kalaban, Mongolia, Thailand, Chinese Taipei. Siguro ano, manggagawin na lang namin bukas is... kung paano namin i-execute yung game namin, yung laro namin. And yun, enjoy lang kami kasi syempre powerhouse talaga yun, top 1 yung Japan. So yun, lalaban kami.
0: Oy, tapos Bien, panghuli na lang no, September 20 bukas na yan. Of course sa Asia, message mo siguro sa mga Pinoy na patuloy kayong suportahan.
1: Ayan, Sir Mix, unang-una, maraming salamat po sa inyo sa DZMM. In-invite nyo kami at masaya, mas parte din kayo dito kasi napopromote namin ng soft tennis. So maraming salamat po. And sa mga kababayan namin, sa mga Pinoy po, lahat po ng mga sumusuporta sa amin, sana po patuloy nyo po ipagdasal ang Philippine Soft Tennis Team, lalo na lalaban na kami sa semis bukas. And sa mga darating na araw pa, may mixed doubles pa kami, may singles. Patuloy nyo lang po sana kami pagdasal at isuportahan. Ganun na rin po ang buong Team Philippines delegation dito sa Asian Games kasi alam, bawat isa po sa amin talagang ilalaban namin para sa bayan.
0: So maraming salamat po no. Actually, two of the members po no ng Women's Soft Tennis Team, actually mga veterano na to eh. Si Bien, 5th Asian Games. Si Princess, tama ba? Kung di ako nagkakamali, 3rd Asian Games.
3: Yes, diba?
0: So kumbaga, of course, mula sa inyo, hindi kayo magsasawa na irepresenta ang Pilipinas. Bien, Zuleta, and Princess Katindig, mabuhay po kayo. Palakpakan naman para sa kanila. Alright, maraming salamat, Bien and Princess, and good luck pa. Sana makuha ninyo ang gold sa women's soft tennis. Thank you, ladies. Thank you so much.
2: Alright.

0: islang pantropiko, sumisibol ang mga atletang pantrofi to. Ating kilalanin ang mga bata at bagong nagpapasikat sa larangan ng sports sa pantrofi to.
1: Alright. So ngayon po, no, syempre, patuloy po tayong, kumbaga, pinopromote natin. Ha?
2: Well, oh, talaga, kailangan po natin ipromote ang Philippine sports kasi karaniwan, di ba, basketball, volleyball, boxing. Pero kailangan pa po natin mas makilala ang mga Pilipino na nagbibigay ng karangalan para sa bansa. Eh, alam niyo naman, tayo po runner, di ba? Pero ang malupit po sa running, alam niyo ba na merong sport na race walk? At actually, yung mga panauhin po natin today is, kumbaga, nakikita ko po sila sa road, nakikita ko sila sa track. At believe it or not, kapag ikaw mas mabilis pa po sila maglakad kaysa sa lahat tayo tumakbo dahil meron pong sport na race walk. At makakasama po natin ngayong araw ang mga miyembro po ng National Race Walk Team dahil sila din po ay nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas. Nakapagtala po sila ng mga national records sa pagdating po sa half marathon race walk, sa 20 kilometer race walk at sa 5 kilometer race walk. Makakasama po natin ngayon from the track. Dito na tayo sa studio. Makakasama po natin ang National Race Walk Team na si Coach Titus Salazar. Coach Titus, good afternoon. Mix Bustos po sa DZMM. Hello, sir.
3: Good afternoon po, sir.
1: Ayan. Coach Titus, hello and good afternoon. At syempre, kasama natin na ating mga kaibigan mula sa running community, sa race walk community na sila Carlos De Imus. Carlos, hello and good afternoon.
4: Good afternoon, sir Mix.
1: Ayan. At syempre, si Sep Placido. Hi, Sep. Hello.
5: Hi, sir. Good afternoon po.
1: Ayan. Thank you, ha. Thank you din, ha. Kasi kanina nag-shoutout ako kay Bien. Kay Sep, shoutout din. Kasi, kumbaga, nakita tayo. Well, nakita kami ni Sep sa Ultra.
4: Yes, sir.
1: Tapos, naimbitahan natin para dito. So, syempre, no, we're all for the promotion of Philippine sports. Unang-una, bago natin pag-usapan ang inyong mga records, Coach Titus, paano ba ang race walk, Coach Titus?
6: Sige, Coach. Okay na yan.
1: Okay na yan. Sige.
3: Ang race walk kasi ay mayroong dalawang, rules. Yung tiyatawag na lost contact saka bent knee.
1: Okay.
3: So, kailangan yung judge ay mayroong paddles yung daladala. Pinapakita sa iyo yun. Yung bent knee ay nakaganito. Nakaganyan.
1: Konti.
3: Nakaganito siya.
1: Okay, oo.
3: Ibig sabihin, yung knee mo hindi nagtutuwid.
1: Correct. Bent knee. Oo.
3: Bent knee.
1: Oo.
3: Yung loose contact naman ay ganito ang kanyang ang nakalagay doon, parang ganyan.
1: Parang M.
3: Alon-alon.
1: Okay.
3: Mm. Ibig sabihin lumulutang ka, hindi ka yung dalawang paa mo hindi nakakonect.
1: Okay. Hindi nakakonect.
3: Mm.
1: Yes. Okay, medyo naiintindihan natin. Okay, sige coach. And then so yun ang laro. Tas
3: yung judge bibigyan kanya ng caution. Caution ang tawag doon, hindi warning. Caution.
1: Okay, okay.
3: Iko-caution kanya for bent knee. Iko-caution kanya for loss of contact. Papakitaan kanya.
1: Okay.
3: Ibig sabihin, kino-caution kanya.
1: Okay, so dapat coach, tama yung form mo. Kasi kung hindi tama yung form mo, pwede kang ma-disqualify?
3: Mm.
1: O pwede kang ma-out sa race?
3: Yes.
1: Yes, oo. At ito ay sa meron siyang kakaibang mechanics di ba coach?
3: Mm.
1: Kung ang running, kasi kailangan natin siyang alam tulad sa running, kung running is, kumbaga, balls of your feet.
3: Nakaangat yung paa mo.
1: Nakaangat yung paa mo, balls of your feet, nakaangat. Ang running, you're walking more on your heels.
3: Sa dalawang paa mo, nakakonect lagi sa ground.
1: Nakakonect lagi sa ground. Okay. So coach, paano ba tinuturo ang race walk?
3: Dapat may endurance ang isang athlete.
1: Okay.
3: Kasi endurance sports 'yan . And then
1: so may built-in endurance sa dapat.
3: Dapat.
1: Okay. Hindi yung from zero mag-race walk ka.
3: Tama.
1: Hindi, okay. So dapat medyo meron
3: may ng endurance built-in. Kasi endurance sports 'yan .
1: Correct.
3: Kagaya kunyari ang nangyari kay Sep, galing siya sa Maiksi lang. Kasi palang pambansa, Maiksi lang yun . Biglang tumalon ka agad siya sa 20K. So medyo...
1: Adjust siya.
3: Malaking adjustment ang ginawa namin sa Southeast Asia.
1: Oo. Sa SEA Games.
3: Mm.
1: Oo. Okay. So yun po, no? Para po, at least para po magka-idea tayo what race walking is. Mabilis siya . Maganda yung form, parang clockwork. At akala natin sa una naglalakad, pero mabilis po sila.
3: Mabilis yun.
1: Mabilis yun. Minimeasure din natin yung mga paces nila.
3: Oo, 4 minutes per kilometer.
1: 4 minutes per kilometer.
3: Opo.
1: Ganun kabilis, ah.
3: Eh, yung mga elite ha, yung mga elite.
1: Mga elite. Mm. Yung mga elite naman mga kasama natin. Bakit hindi? Sige, mas kilalanin pa po natin no, si Carlos de Imus tsaka si Sep Placido. Si Sep, tanongin natin si Sep. No? Sep, you set the record for the 21?
5: Yes.
1: 21K and 5K. 5K. Okay. So, kwento mo naman, kailan tong tournament na to? Paano mo to naset tong record na to, Sep?
5: So, for the 21 kilometers po, it's a half marathon race na sinet namin sa Nomi, Japan. So, it was my first time racing a half marathon. So, sobrang excited and also pressured din ako at the same time since mayroong cut-off time dun sa race namin. So, syempre gusto ko talaga mag-perform ng maganda for the Philippines. And, yeah, I was very excited and pressured lang din racing the half marathon. And for 5K, naset ko po siya last nationals namin sa New Clark City. And isa din yun sa mga goal namin ni coach na makapag-set ng national record. And goal talaga namin is to qualify for Worlds, but unfortunately, hindi ko na-hit yun that time. So I think there's still a lot of opportunities naman din to come.
1: Hmm. So Sep, muli para sa ating audience, ang iyong oras sa 21K ay?
5: 1:57
1: sa 5K?
5: 25:35
1: Aba, mabilis for race walk, 'di ba? Si Carlos naman, alam ko Carlos, ang iyong background Sep is track and field nung ikaw yes. High school para rong pabansa. Ano yung mga events mo dati?
5: Oh, before nag sprints galing po talaga ako sa sprints event. So, nag-hurdles ako and minsan na try ko din mag pole vault. So, talagang hindi ko alam kung ano yung event na gagawin ko nung elementary ako. Palipat-lipat pa ako noon. Tas dati sinasabihan pa niya ako na maarte daw ako kasi hindi ako maka-stay sa isang event.
1: Oo. So, paano mo napili yung race walk eventually?
5: Actually, si coach lang talaga nag-encourage sa akin to start race walking since meron kaming online training sa Pasig. So, isa din yon sa mga naging way para maging active ako even during pandemic. So, wala na kami masyadong players to compete for local events tulad ng Batang Pinoy and Palarong Pambansa. So, si coach yung nag-encourage sa akin to start race walking.
1: Daba, takalain mo yon. Coach, buti na lang, nainggani mo itong si Sep, nag-set pa ng record. Si Carlos naman, alam ko, Carlos, you come from an endurance background.
4: Yes,
1: diba?
4: Yes,
1: saan ka nagsimula? Anong sport muna? At anong event?
4: Nag-start po sa volleyball pero since maliit pa po ako dati, hindi po ako tinatanggap sa mga any school. So, nung pumasok po sa track and field nung grade 7 ako, doon na nag-start na nag-meet kami ni Coach Titus. Yan, sabi niya, ever since bata ako, magbe-break tayo ng record. Even though na hindi ako nakatapak ng palarong pambansa.
1: So nakita ni Coach, Coach, ano nakita mo kay Carlos? Para mas mag-break ng record, bata!
3: Kasi nakita ko yung determination niya.
1: Opo.
3: Dumadating siya sa training.
1: Oh, the act of showing up, no? Mm. Oo, so makikita mo na sa bata kung gusto niya ma-achieve. Yung kanya ma-achieve. Ang iyong sports dati, pero endurance, sa track din.
4: 5K din po, 5K run po.
1: 5K run. Sa athletics po kasi, distance na po yun. Kasi usually, yes, ang mga sprints, 100, 200, 400. Pag mga 3K, 5K, medyo mid-distance
4: yes,
1: na yan
4: yes,
1: eh. So may endurance ka na to begin with.
4: Yes po, yes po.
1: Okay. Ang iyong record sa 21 ay?
4: Ang record ko po ay 1:33:40 something po. For 26 per kilometer. Then yung 20K ko po ay 1:33:03 4:30 per kilometer pa.
1: Ano kinaibahan ngayon ng 20 tsaka 21?
4: So, mas mahaba po yung...
1: Well, of course, oo.
4: Mas mahaba po at tsaka...
1: Pero yung preparation, di ba? Yung game.
4: Sa ano po, medyo physically demanding talaga eh. Kasi syempre mas mahaba. Then, kung iisipin, mas malayo. So, mentally nakakaubos. Mm-hmm. Kasi paano mo siya tatapusin eh kung sa 20 kilometers pala nakakapagod na.
1: Correct. So Sep, ang tanong ko rin no, parang kay coach. So paano race walk? Ano yung mga body mechanics na ina-activate mo? Same din ba siya with running o medyo may kinaibahan siya pagdating sa race walking?
5: Actually, parang it's just the same with running po, pero with race walking, mas marami kasing hip movement kaming kailangan. So kailangan namin laging activated yung hips namin since most of our works and trainings is yung movement talaga po is naka-focus sa hips na.
1: Oo, hips. Carlos, ano pa sigurong mabibigay mong kumbaga essential pagdating sa race walking?
4: So same lang din po no, yung muscle na kailangan natin activate is same from lower extremities to upper extremities. So sa hamstrings, then sa quads. And yun nga po sinasabi ni Sep is that yung hips is kailangan activated kasi kung makikita nyo doon sa movement is kumikembot kami. Yung kembot na yun is yun yung magpapastraighten ng tuhod mo. So yun yung magpapaganda ng form mo kaya may kembot na ginagawa.
1: Ah, so yung pala yung explanation no? No? Yes, sabi po. Mo nga activating your hips. So kailangan consistent yung hip movement.
4: Yes po, yes po.
1: Para mas bumilis ka.
4: Yes po.
1: Kasi kung hindi mo gawin yun, hindi mag-i-increase yung speed mo.
4: Hindi mo mag-move forward yung lakad mo, kumbaga po. Parang ganun. Walang power. Kung hindi mo gagamitin yung hips.
1: Yung hips?
4: Yes po.
1: Ah, okay. So Coach Ken, paano nag-training for that? Ano-ano yung mga klaseng training na pinofocus mo para ma-build both yung speed and endurance?
3: Siyempre, una-una muna, inaano muna namin yung technique. Kasi doon nag-ano yung ano eh, yung judging sa technique.
1: Okay.
3: Pag hindi mo na ano yung technique doon, technical matters doon, maaring ma-disqualified yung athlete mo.
1: Correct, oo. So ano talaga, no? Mastery eh, no? Repetition talaga siya, no, Coach? Kumbaga, ano, no room for error.
3: Yes.
1: No room for error. So technique. Techniques. How do you build the endurance? Yan. Sila ba ay tumatakbo pa rin?
3: Tumatakbo pa rin.
1: Tumatakbo pa rin like normal running.
3: Mm.
1: Okay. So
3: join sila ng mga fun run.
1: Ah, meron din. Not just walking.
4: Yes po.
3: Not just walking.
1: Okay, minsan nga kasi pag nakikita ako bago kayo mag-ensayo, tumatakbo muna kayo as warm up step. Sige. Ano yung usual warm up ninyo?
5: Usual warm up po talaga namin, we run talaga. So isa din yung sa na-influence sa akin ni Kuya Carlos and ni Coach na mag-run. So most of the time before workout nag-run kami ng mga 2 kilometers.
1: Okay. So ikaw naman Carlos, how do you build your strength and endurance?
4: True strength po, may binibigay po si Coach na program for strengthening and also sa endurance po, mayroon kaming weekly mileage na sinusunod para maabot namin.
1: Then, ilan?
4: Usually, umabot na ng hundreds talaga. Po.
1: Hundreds? Of race walking?
4: Hindi po.
1: Hindi naman?
4: Sabihin natin, 80% doon is puro race walk, then 20% is puro running na po. Kumbaga ganun po.
1: Bukod Coach, bukod on the road, ano ba yung tinututukan mo sa kanila? Importante ba ang weights? Importante ba ang nutrition? Importante ba ang tulog para mas patuloy silang lumakas, Coach?
3: Importante doon ang tulog.
1: Bakit,
3: siyempre,
1: Coach?
3: Yun ang time na para ma-repair yung body natin eh. Lalo-lalo na ang endurance sports, talagang very taxing yan sa katawan. Madadamage talaga yung not only mental but also yung physical mo. So kailangan ang pahinga, matinding pahinga.
1: So mga talagang 7-8 hours yun. Yung wala ka masyadong iniisip.
3: Tama
1: at well rested.
3: Yes.
1: Well rested. So ngayon ba sa nakikita natin no, kasi syempre as casuals, 'di ba? Na-appreciate natin yung ganitong sport,
4: yes.
1: 'Di ba? So ngayon ba kayo rin, Carlos, ay kita nyo na may mga interested, parang curious sila. Uy, ano tong ginagawa ninyo? Ang galing naman, Carlos.
4: Yun nga po, masaya kami kasi through TikToks, no? Marami ng athletes ang nag-i-engage sa sport. And also, meron kaming mga nakikita. Kunyari po, naglo-long walk kami sa Ayala. Meron ng mga mga local na gumagawa ng
1: mga
4: race
1: nanpo.
4: Walk. Pero
1: nanpo.
4: Parang ano lang, ang power walk lang, parang ganun. So, yung iba gumagamit talaga ng hips. Kumbaga, nakakatuwa kasi ginagaya nila kami ng maayos na hindi kami pinagtatawanan.
1: Oo, tama. Kasi yun yung ano eh, yun yung baka danger dun eh. Parang di ba?
4: Opo. Kasi pero ever since nung high school pa ako, ang iniisip ko is pag nag-road walk ako, pinagtatawanan talaga ako.
1: Oo.
4: Na-develop na lang through nung umapak na ako ng college, parang ito yung nagpa-aral sa akin, ito yung ano. So, wala na akong pakik yung pagtawanan nila ako dyan sa road.
1: Totoo yun, alam nyo ba? Ulitin lang natin ha, half marathon time, 1:33. Pace po niyan, 4:26. Aba, kaya nyo ba yun? Hindi natin kaya yun. Lahat tayo, lawit dila dun. So, kung kaya po natin yun, tsaka natin pagtawanan. Pero wag po natin pagtatawanan kasi we're all for the appreciation and promotion of the sport. Kasi ito nga, oh, di ba? You represent the Philippines, di ba?
4: Yes, sir.
1: Coach, may Olympia na ba tayo na nag-race walk? At ano ang goal ninyo for the Olympics?
3: Meron tayo ngayong ka-release lang siya sa Germany. Olympian yun siya ng Germany. Nag-represent siya ng Germany noong 2020.
1: Okay.
3: Oh, and then yung Paris Olympic, nag-qualify siya doon.
1: Okay.
3: Carrying the flag of Germany.
1: Okay.
3: Pero this coming ano, Asian Games, representan niya Philippines na.
1: Ah, wow.
3: Yes.
1: Wow, ang galing.
3: Siya si Nathaniel Schiller.
1: Okay. So sana no, isa siya.
3: World class po 'yun.
1: Oo. Pero sa atin coach, at least yung mga homegrown.
3: Kayang-kaya natin.
1: Kayang-kaya.
3: Itong dalawang 'to.
1: Kaya.
3: Kaya yan.
1: Kaya mag-Olympics.
3: Opo.
1: So may Olympic qualifier for that.
3: This coming July.
1: Next year.
3: Next year July.
1: So pareha silang mag
3: yes, opo.
1: Mag
3: this coming March, meron kaming Asian Race Walking uli championship sa Numi, Japan, 21K. Okay. Kasi dati ang race walking ay dalawang distance.
1: Opo.
3: 20 kilometers saka 50 kilometers.
1: Ultra.
3: Mm-mm.
1: Wow. Si coach ang ultra.
4: Yes,
1: si coach ang ultra.
4: Record holder.
1: Tapos, record holder si coach ng ultra.
3: Yes. Dahil ano siya, brutal sports kasi siya, kaya yung World Athletics medyo inano niya,
1: nagmelo.
3: Binabaan niya 235.
1: Opo.
3: And then 20 ang 20 na retain.
0: Last ngayon, two
3: ginawa
0: minutes.
3: Ngayon ng World Athletics, inanon siya.
1: Kinabain.
3: Inanon na siya sa marathon.
1: Ah, okay.
3: Para maging popular na.
1: Yes.
3: Kasi yung mga race walking kasi sumasali sa marathon event.
1: Right.
3: Kaya ginawa na, marathon and half marathon na siya.
1: Okay. So at least, kumbaga parang aligned siya dun
3: yes.
1: sa distance. 42.2 tsaka 21.1.
3: Nawala na yung 35.
1: Nawala na yung 35.
3: Tsaka 50.
1: Okay.
3: Ginawa na 42.
1: 42 tsaka 21. Okay. So, Sep, siguro yun din ang tanong ko sa'yo, no, parang kay Carlos, how do you see now yung taong bayan na appreciating this? May mga nakikita ka ba ng mga non-pro na also want to try this? At paano lang na-appreciate yung sport ngayon, Sep?
5: Actually, sobrang dami din po. Lalo na nga sa social medias and yung even yung mga friends ko, they're very curious kung ano yung race walking and they really wanted to try to race walk. So, sobrang saya ko lang din since madami din ako na-influence ng mga youth and grassroots athletes. Kasi, yun nga, I really want to na makilala yung race walking sa sports industry and yung mas mabigyan pa din tayo ng budget and allocation for the sports.
1: At syempre, in reality, sana manalo, di ba? We do our best to win, people will notice, and then the budget. The budget will come. Hopefully, hindi dapat ganun. Pero, you know, that's the reality of it, di ba? We just keep on showing up, keep on winning, and the sport and the support, of course, will always, should always be there. Panghuling, coach, bibigay ko sa kanila. Carlos, siguro, bati mo sa mga viewers, listeners, paano ba subukan ng race walk at paano nila kayo masusuportahan? Sige, Carlos.
4: Hello po, I'm Carlos Dimas, race walk at Instagram and Val sa TikTok. Makikita nyo po dun yung pinopost namin about race walking, how to do it, and sa mga techniques na pinopost namin doon. Pwede nyo po siyang gayahin.
1: Sep?
5: Yes po, you can find me din po on Instagram at Seppi and also on TikTok din. Nagpo-post din po kami on like daily trainings and kung ano yung mga ginagawa namin sa mga daily stuff ng as an athlete din.
1: Alright, so maraming salamat po para sa race walking team. Coach Titus, maraming salamat. Coach Titus, so any age pwede mag-start nito?
3: At any age.
1: Any age, pwede.
3: Ngayon, meron na siya ngayon sa elementary ng Palarong Pambansa.
1: Yun, oh. Alright. So, mas ma-develop pa natin sa grassroots. Ma-develop natin sa grassroots, high school, college. At sana mas marami pa po tayong maging national athlete. Coach Titus, maraming salamat. Carlos De Imus at Sep Placido. Guys, palakpakan naman dyan. Palakpakan. Coach, palakpakan naman dyan. Alright. More success to the National Race Walking Team. Oras po, 5:01. Susunod po na programa, Pasado Serbisyo, kasama si Michael Delizo. Muli, ito po si Mix Bustos at ito ang Tara Games sa DZMM. Time check po, 5:01.
6: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Tara Game! Tara Game! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

Good afternoon! Ngayon po ay September 19, 2026. Isang magandang Sabado po mga kapamilya, mga kaserbisyo. Uy, less than 100 days na lang, 97 days bago ang Pasko. Kumusta po kayo? Ako po si Michael Delizo. At ito po ang Pasado Serbisyo.

Ang DZMM Radyo Patrol 630 ay napakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel, TFC at I1. Sumali po kayo sa ating talakayan. Maaaring magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Okay, nasa online din po kami. Pwede po kaming panoorin sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook channel. At mag-like at subscribe na po. Mag-comment din po kayo para sa mga shoutout, pagbate. At pag may mga katanungan po o di naman kaya ay mga nais lang ikuda. Kung kayo ay may mga komento sa ating talakayan ngayong hapon. Naku, good news pero bad news pa rin eh. Kasi ina-expect na 10 pesos yung price increase sa fuel. Dapat 2 digits eh, pero ang nangyari ay ang expected na lang, hindi na daw 2 digits pero malaki pa rin po ito, masakit to. 8 pesos hanggang 9 pesos per liter ang inaasahang taas presyo sa diesel. Halos 10 pesos din. Sa gasoline po, 4 to 5 pesos. 4 pesos hanggang 5 pesos po ang inaasahang price increase. Ang kerosene, 6 pesos hanggang 7 pesos per liter ang inaasahang taas presyo. Baka masakit-sakit po. Tuloy-tuloy po. Parang ito na yung pangatlong linggo, if I'm not

0: Usually po, ito ay ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi tayo ng update mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Kasama natin sa linya ng telepono si Ms. Lori de la Cruz.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Ms. Lori, good afternoon po.
2: Yes po, magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan nga po, southwest monsoon, habagat pa rin ang nakaka-apekto sa bansa, western section ng Southern Luzon at ng Kabisayaan. At dito pa rin ho yung sanhi ng mga pag-ulan dito sa western Visayas, sa Palawan, Occidental at Oriental Mindoro. Samantala, dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa ay mga generally sa umaga at tanghali, maaliwalas ang papawuri na inaasahan po natin. Pero pagdating ng hapon at gabi, napakataas po ng mga chance ng mga thunderstorms sa mga dagliang pagbuhos ng ulan. Especially po sa hapon at gabi. Maaari po yung tumagal mula 5 minuto hanggang sa 1 oras o 2 oras. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. At asan man po ang ating lakad, ay huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Opo, Ma'am Lori. Ayun. Kanina nga po dito sa Maynila, napansin ko na medyo makulimlim. So meron na po ba kayong in-issue na thunderstorm advisory na possibility ng malakas na pag-ulan po ngayong hapon hanggang gabi po?
2: Well, sa ngayon po, based sa ating data, sa ating mga rainfall advisory, actually meron po talaga tayong thunderstorm advisory. Kanina nga po ito in-issue na, let me just double check po yung exact time. 4:35 in the afternoon kanina.
0: Ayun.
2: Meron tayong thunderstorm advisory in effect sa Batangas, sa Bulacan, Cavite, at Pampanga, maging dito sa Quezon Province at maging sa Zambales. And then, expected po siya for the rest of Batangas and even po dito sa Metro Manila, so far wala pong effect ngayon. But of course, in the next 2 hours, possible pa rin ho ang thunderstorm.
0: Oo, ang sinasabi natin, kahit maaliwalas po ang panahon sa umaga, andyan pa rin yung mga inaasahang thunderstorm, yung mga biglaang pag-ulan po tuwing hapon hanggang gabi. Pero Ma'am Lori, meron din po ba kayong minomonitor na sama ng panahon, weather disturbances?
2: Sa loob ng PAR, wala po sa ngayon.
0: Mm-hmm.
2: Ang meron po tayo ang minomonitor sa ating paligid ng PAR, si Typhoon Dujuan. Pero ito po, papalayo po ito sa atin. Wala po siya magiging epekto sa atin.
0: So, yung epekto ng habagat, ito pa rin yung nararamdaman ho ba natin? Possibility na magpaulan?
2: Although ito po nasa Metro Manila, hindi po siya habagat. More on thunderstorms. Okay. Localized thunderstorms.
0: So, sa Visayas area yung habagat?
2: Yes.
0: Okay. Alright. Ma'am Lori, thank you so much.
2: Wala ka naman. Good afternoon.
0: Yan po si Ms. Lori de la Cruz mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Sa Lunes po, September 21, ay ito yung araw na i-commemorate po yung 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. So pinaghahandaan po ito ng kapulisan, ang NCRPO, National Capital Region Police Office, ay nagdeklara na po, itinaas na po nila ang kanilang full alert status kahapon araw ng Biyernes. At ngayong Sabado naman po ay nakatakda pong i-deploy ang mga kapulisan dito po sa Metro Manila, dito po sa lungsod ng Maynila particular, dahil po sa mga inaasang aktibidad. At may mga road closure na po sa September 21 mula 12 a.m. onwards. Kabilang po dyan ang CRB Menjola, kahabaan po ng CM Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Menjola. Ganon din po ang kahabaan ng Legarda mula Figueras Street hanggang San Rafael Street. Sasarado din po ang Liwasang Bonifacio, yan ay sa kahabaan ng Magallanes Drive mula Jones hanggang MacArthur Bridge. At ganon din po ang Ayala Bridge mula po sa Ayala Bridge hanggang at eastbound po, eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino o San Marcelino hanggang Romualdez Street. Nag-issue din po ang Manila Police Manila Traffic na mga

0: traffic rerouting scheme. Kaya po, basahin din po natin, no? Makibalita din po tayo at iwasan na po natin yung mga nabanggit ng kalsada dahil po sa mga inaasahang pagtitipon kaugnay ng 54th anniversary ng Martial Law Declaration. Dito naman po sa Quezon City, maipinagdiriwang po ngayon, ipinagdiriwang ngayon ang Mooncake Festival dyan sa may Banaue, Chinatown. Aba, may Chinatown din kasi dito po sa may Quezon City. Ang sabi po dito sa kanilang advisory ay meron pong all-day celebration featuring Mooncake 3 Gallery, food bazaars, wow, cultural performances at street entertainment. Activities include dance competition and a dice game. Diyan po yan sinasagawa sa Banaue Street corner Del Monte Avenue hanggang corner Santa Rosa Street, 8 a.m. to 8 p.m. po. At usapang Quezon City pa rin dahil dito po sa QC, meron po silang inilunsad na portal kung saan po pwedeng ma-access ang mga government services. Oh, online na rin po ang sistema dito sa QC. At ang kanilang mga serbisyo ay online na, nasa kanilang portal. Para po malaman natin ang detalye nito, lalo na po sa mga nakikinig sa ating mga QC citizens, kasama natin sa ating Zoom si Marika Lakiste. Siya po ang Project Consultant, Office of the City Administrator, Information Technology Development Department mula po sa lungsod ng Quezon City. Magandang hapon, Marika.
1: Good afternoon. Maraming salamat.
0: Yes, ma'am. Tell us about this po. Ano po ba yung mga serbisyo ng QC ng lungsod po na pwede pong ma-access dito sa inyo pong portal?
1: Ang iba't ibang serbisyo po na pwedeng ma-access through QCE services, as of today po, actually as of yesterday, nasa 257 na ang online services na pwede pong magamit ng ating QC citizen. At marami pa po na tayong city government services na pwedeng simulan at i-process online through this platform. So for example po, meron po tayong QC ID kung saan mag-a-apply ka po ng identification for QC ID para maging verified QC citizen. Meron din po tayong business permit application na pwede na rin po online end-to-end para sa ating mga establishments. Meron na rin po pati occupational permit para naman sa ating mga workers. Meron din pong civil registry online services naman kung mas madali na kumuha po ng mga or pag-process ng mga documents katulad ng birth certificate, marriage license, tsaka death cert, and etc.
0: Itong QC e-services, Ma'am Marika, gano'n na po ito katagal?
1: Nagsimula po ito, sir, even before pandemic po na originate po itong project na ito. And through the years, nag-develop na po siya at nag-grow into such a big ecosystem and platform. Kaya nga po sabi ko kanina, 257 na po na services yung na-convert to online and even growing.
0: 257?
1: And available
0: ang dami po, sir,
1: website,
0: ang dami, no?
1: And mobile app.
0: Ang dami ng 257. Ano to? Parang lahat ng services, andun na.
1: Halos lahat, sir. Hindi pa po lahat, pero halos lahat.
0: Opo. Nabanggit nyo po, ito ay inilunsad pre-pandemic pa. Ano ho ba yung pangunahing layunin ng e-services? At paano po nito pinadadali yung pakikitungo ng mga residente sa City Hall? Yung ugnayan po.
1: Opo. Nung ginawa po si QCE Services, ang goal po talaga or ang pangunahing layunin ay mas gawing madali at mas accessible and convenient para sa mga QC citizen na mag-access ng services ng lungsod, na instead po na pumunta sila sa Quezon City Hall, pumila at gumastos ng pamasahe, ilang clicks na lang po through their phone o kaya naman sa laptop nila or PC nila, pwede na po nilang gawin. So less effort, less time, less cost din po.
0: Opo. Ayun, ibig sabihin po, may mga services na hindi mo na kailangang pumunta sa City Hall mismo, pumila, mamasahe, diba, dumako doon, makipagsapalaran sa traffic. Ibig sabihin, pwede mo na itong gawin kahit ikaw ay nasa bahay lang through this mobile app. Opo. Sino-sino po ba yung maaring gumamit ng application na ito, ng platform na ito? Kailangan po ba meron ka munang, ikaw muna ay registered Q citizen?
1: Bale, in terms of kung sino ang pwedeng gumamit, yung QCE services, sir, ay pwedeng gamitin ng both QC resident at non-resident ng QC. So pagdating nyo, actually available po siya website and mobile app. Kung ayaw po natin mag-download ng QCitizen mobile app, pwede nyo rin siyang i-access through the website. Kung saan, kung nais nyo pong mag-transact ng anything no, na available na online service, pwede nyo po siyang gawin. So, if non-resident ka at ayaw nyo pong mag-register pa, pwede po kayong mag-browse, tumingin kung ano na po yung mga available services doon. Pero pagdating po ng point or ng process or step na gusto nyo na pong ituloy yung pag-transact no, doon sa specific service na yon, kailangan nyo na pong mag-register at mag-login. Of course, kailangan po verified yung email na ginagamit, active, tama. And usually po, isa sa mga requirements no, na hinihingi would be yung QCID para ma-verify po natin kung sino yung nagtatransact and if legitimate ba and secured ba yung transaction.
0: Oo, nabanggit mo ma'am yung non-resident. Importante na kahit malayo sila sa QC, di ba ma-access nila kung ano man yung services na meron na pwede nila makuha sa Quezon City nang hindi sila dadayo pa. Opo. Yes. Gaano po ba katagal ang proseso ng isang request kapag dito po sa e-services ginawa kumpara po dun sa traditional na pamamaraan?
1: Bale sir, for QC e-services, depende po ito sa type ng service no na gagawin. And depende rin po kung kumpleto na yung documents na or requirements na kailangan i-submit nung nung citizen or nung nagpo-proseso. Pero yun nga po, ang malaking pinaka-advantage po nito is yung hindi na po nila kailangan mag-Google masyado ng oras sa City Hall. Pwede na po nilang, marami pong steps na pwede na rin nilang gawin katulad ng, for example sir, instead of mag-print ka tapos magsasubmit ka in person, pwede na nilang i-scan, i-upload, tapos hintayin na lang po through the mobile app or website yung tracking nung transaction nila.
0: Opo. In a sense, pwedeng yung tagal o yung haba ng proseso, pwedeng parehas lang din sa traditional, pero yung pag asikaso mo kasi ng dokumento, mas napapabilis dahil online siya at hindi ka na pumipila doon.
1: Correct, sir. For ilang services, ganun po yung sistema.
0: Opo. May servisyo ho ba? May services ho ba na completely pwedeng gawin dito sa mobile app at hindi ka na pupunta sa City Hall? Ibig sabihin, ginawa mo siya sa application at hindi ka na talaga pupunta hanggang ma-release yung dokumento?
1: Yes, sir. Meron po. Ang ma-highlight ko dyan would be yung service in terms of business permit application.
0: Ah, okay.
1: So, from end to end po, pwede kang mag-apply, pwede kang mag-submit ng requirements, and then pagka-submit mo ng requirements po, iintayin mo na lang doon at i-monitor mo kung nasaan na yung stage. Sa dulo, makaka-receive ka po ng e-copy ng permit or e-email sa'yo. Kasi meron din po tayong tinatawag na for business permit and other select services na EOR or electronic official receipt. Kasi kapag nagbayad ka po, pwede mo na rin gawin online. Hindi mo na kailangan bayaran in cash sa City Hall. So makaka-receive ka automatic ng official receipt sa email mo.
0: Ayun, online na rin yung pagbabayad. Pwede na rin.
1: Yes.
0: Opo. Dahil nga digital po ito, syempre andun yung pangamba ng mga tao. Safe ba yan? Safe ba yung mga information ko dyan? Paano naman po sinisigurado ng LGU na ligtas po yung personal data na gumagamit po ng platform na ito? Kasi andyan yung hacking, andyan yung identity theft. Paano po natitiyak yung kaligtasan po?
1: So, priority po natin na gawing secured at private yung personal data ng mga Q-citizens. So, maliban po sa strictong pagsunod namin or natin sa data privacy law, meron din po tayong mga additional security measures na controls na nilagay, katulad ng tinatawag nila na defense in depth, kung saan, kung i-imaginein po natin yung system as a layer, each layer meron pong protection and firewall tsaka antivirus. Para kung kunyari po, meron pong hacker na pumasok, sa isang layer, meron pa pong isang layer na kailangan nilang kalabanin or tuhugin para bago sila maka-affect po, no? And I'm also proud to say na the QC LGU po is investing on a dedicated cybersecurity team under ITDD, kung saan ito pong dedicated cybersec team na to, sila po yung nagtatrack ng possible or ongoing cyber attacks. So pag may cyber attack na nangyayari, sila po yung mag-a-adjust ng protection, magbibigay ng mandates. A lot of the ano po ngayon, products or even the new ones na pumapasok po sa QC undergoes what they call a VAPT or Vulnerability Assessment and Penetration Testing na hinahanap po ng team or cybersec team yung mga or tinetest yung system for possible security weaknesses para maiwasan pong ma-attack ang website and mobile app.
0: Opo. Paano naman ho halimbawa, gano'ng kahigpit yung verification halimbawa sa isang user na nagpapanggap na Q-citizen siya, na siya mismo yung may-ari ng identity na yon? Ano yung layers naman ng verification po para dun sa user?
1: In terms of verification po, so during the, even at the beginning, no, sa registration process mm-hmm. ng mismong QCE services, hindi ka po magkakaroon ng verified account unless makapag-submit ka po ng una, mm-hmm. Valid and verified email,
0: okay.
1: ID po, either mm-hmm. QCE ID or either other identification po mm-hmm. na valid ng government, accepted by the government, and mm-hmm. other requirements po, depende sa service. So with those in place, na sisigurado po natin na authentic or totoong tao tong nag-a-apply, yes. At ma-check, ma-fact-check po natin siya sa likod.
0: Oo, parang simula pa lang ng paggawa mo ng account, bine-verify na yon.
1: Yes.
0: Bine-check na yung identity ng tao. Ngayon, yes. Naman po, paano po yung mga Q-citizen na halimbawa ay senior citizen, may kapansanan, PWD po, na hindi sanay, hindi naman nila gusto itong online services, or parang hindi nila type yung ganito klaseng application, ano po yung pwede yung maipayo sa kanila?
1: Bale po dito, we understand po na hindi po lahat ng tao or even Q-citizens ay sanay sa paggamit ng technology, which is okay po. Kaya po, hindi naman po namin inaalis yung posibilidad na may in-person pa rin na pangangailangan. Kaya mm-hmm. meron pa rin po tayong in-place na assistance, mm-hmm. Assistance channels na either sa QC hotline po na 122 at face-to-face po support ng mga department staff para sa mga nangangailangan ng tulong. And then, mm-hmm. in terms of accessibility naman po sa website and mobile app, patuloy rin po tayo nagde-develop ng iba't ibang enhancements para mm-hmm. po mas maging madali para sa mga gustong gumamit. Tulad ng example po, lalakihan ba yung font?
0: Oo.
1: Gagawin po bang dark contrast? O kaya naman, dapat po ba Tagalog, mm-hmm. English? So, ito po ay dine-develop in the future and ongoing.
0: Kumbaga parang option lang siya. Nagbibigay na tayo ng option sa mga tao. Pwede pa rin naman, andyan pa rin naman yung mga services na pwede mong gawin physically, pupunta ka sa City Hall. Pero may option na yung mga tao na gawin na lang ito online. Kumbaga option, yes. lang siya. Opo. Sa ngayon po, ma'am, ilan na po yung users nitong e-services? Ilan na po yung mga naka-upload? Ilan na po yung mga aktibong gumagamit nito?
1: Sa ngayon po, meron na po tayong 3.8 million.
0: Okay.
1: Sirs, actually to be exact po, 3,843,416 active users ng QCE services. So lahat po to verified accounts. Actually po, kung pumasok po tayo ng QCE services, meron po dong newly launched service na nilaunch ng QCLGU. Mm-hmm. Through the leadership of Mayor Joy, yung tinatawag po natin na QC Open Data.
0: Mm-hmm.
1: Yung QC Open Data po, makikita niyo po doon yung iba't ibang detalye at statistics tungkol mm-hmm. sa services ng at programa ng QCLGU.
0: Okay, more than 3 million. Oh,
1: yes.
0: Ang residente ng QC ay 3 million din ang population niya. Ibig sabihin ho ba nito, kasama na dito yung mga non-resident ng QC,
1: yes.
0: no?
1: Yes.
0: Opo.
1: Yes.
0: Ano po yung mga services na karaniwang ina-access po dito?
1: Ngayon po, ang top ang ina-access would be business permit application.
0: Mm.
1: Second would be QCID application.
0: Okay.
1: And then, yung in some, siguro po sa mga ibang buwan po, no, yung QC scholarship na tinatawag, kung saan mm-hmm. pwede pong makatulong sa educational needs po ng mga ating Q-citizen na nag-aaral sa QC.
0: Mm-hmm. Ano po yung aasahan pa ng mga tao? Ano pa yung improvement na maaaring maasahan ng mga Q-citizens at mga services na maaaring dumating sa mga susunod na panahon po?
1: Sige po. For QCE services, so patuloy po natin ini-improve ang QCE services para mas maging madali, mas maging user-friendly, mas simple, and mapabilis yung proseso po ng iba't ibang services. So hindi lang po natin gustong improve ang mga existing services sa City Hall.
0: Mm-hmm.
1: Ang long-term goal po natin ay ma-digitize, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang mas marami pang services sa buong QC government. So a few things to highlight lang po within QCE services para mas mapadali po ang mga services na kailangan nyo po online. Nasabi ko na po kanina yung mm-hmm. QC Open Data. Meron din po yung QC Open Infra, wherein makikita nyo po yung status ng mga infrastructure projects na funded by the local government.
0: Mm-hmm.
1: QCI Report po, which is a good tool or service kung saan kung nasa QC po kayo or QCitizen kayo at gusto nyo mag-report or ng concern nyo Pwede nyo na po siyang gawin online at diretso na po siyang makikita po sa system namin. And last but not the least is on beta phase po, this is continuously being developed, is yung QC service directory, kung saan both offline and online services within Quezon City, pwede na po natin makita yung list, requirements, contact number, and location.
0: Mm-hmm. Miss Marika, mayroon pa pong mga katanungan dito yung ating mga viewers po, pero kami magko-commercial lamang po, dyan lamang po kayo ha. Okay. Ang oras po natin ay 5:26.
2: Si Michael Delizo, Michael Delizo, para sa Pasado Serbisyo sa DDZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
4: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
5: Ito, Mama!
3: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. Mag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
6: Ako din! Love namin ang all new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
5: Baba!
3: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kaban.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Rain, rain, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Si Michael Delizo. Michael Delizo. Para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
1: 5:30, nagbabalik po ang Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Delizo. Batiin natin ang ating mga live viewers sa YouTube. Kumakaway-kaway po si Miss Agnes Areca. Si Ryota Takashi Kabalan ay binabati ang kanya mga kapamilya sa Barangay Katmon, Malabon City. At happy birthday po. Happy birthday, Marika Lasiste. Happy birthday, ma'am. Birthday niyo ba? Kasama po natin si Ms. Marika Lasiste. Siya po ay project consultant sa Office of the City Administrator, Information Technology Development Department ng QCLGU. Ms. Marika, birthday mo raw ba?
2: Kakatapos lang po. 2 weeks ago.
1: Ayun. Nag-birthday ngayong buwan. Mga kapamilya, pinag-uusapan po namin dito ang QCE Services, kung saan po pwede mo nang i-access ang mga serbisyo ng LGU online. Kabilang po dyan ang pag-a-apply at application para po sa Q-Citizen ID, Business One-Stop Shop o BOSS, pagbabayad ng buwis, mga permiso at clearance, health at social services, QCI report kung saan po pwedeng magsumite ng mga reklamo o ulat tungkol sa mga sirang streetlights, baradong kanal o hindi nakokolektang basura. Pag-usapan natin ito, ma'am, pwede pala mag-report dyan sa app. Pwede rin, hindi lang mga services.
2: Yes po, correct po. So, nakaka-launch lang din po nito recently. Kailangan niyo pong mag-register and mag-login sa QCE Services. Pwede pong sa website or mobile app. Tapos, puntahan niyo lang po yung module na QCI report. Actually, nasa homepage po siya. Pinadali po natin yung UI or yung itsura naman po. Pagkapasok na pagkapasok niyo po, nandun po siya sa popular services.
1: Okay. So, kumusta ngayon yung reception ng mga tao dito sa QCI report? May mga nagre-report na ba sa inyo?
2: Meron naman po. And usually po, ito po ay nare-resolve naman po agad ng ating 122 team and the rest of the departments po na involved.
1: So kapag dito sa iReport, yung iba kasi pinupost na nila sa social media na baka hindi naman nakikita ng LGU o di ba kukuda-kuda lang sila doon tapos hindi naman na, hindi madala or minsan hindi makikita ng LGU. Kung andito ka sa app, kung dito mo ire-report, direct na may makaka-monitor, may makakakita ng report mo at matutugunan, ma-address.
2: Yes. Ang maganda rin po dito, sir, is ang gusto po natin is kumbaga ma-manage po at ma-monitor po ng team yung mga different reports na sinesend. Kesa po na medyo kalat po siya sa social media na hindi po kaagad, kahit gustuhin man po ng QCLGU na ma-address, hindi po natin malalaman po agad sabay-sabay. Okay. Kaya rin po, ginawa to para maging channel para sa ating mga citizen, or even hindi po citizen, na mag-report kung may concern po sila.
1: Ayun, pwede rin nilang i-report dito kung may sira dun sa app. Kung may issue.
2: sa QCI report po hindi, pero meron po tayong contact us.
1: Okay.
2: Sa contact us po, may field po doon kung saan pwede niyo pong ma-type yung concern at magsisend din naman po sa amin yon.
1: Ayan, at least kung andito, mas organized na yung mga report, mas matatrack, mas ma-address ng LGU. Ang iba pa pong mga programa na andito, mga pangkabuhayang QC, QC Housing, QC Pet Registration, at Online Prosecutors Clearance o OPCAS. Kanina, ma'am, nabanggit natin yung QC ID application. So, dito na lang siya. Pwede na dito sa e-services ang application para sa QC ID?
2: Yes, sir. Pwede na po. So, end-to-end din po, pwede pong QC ID. Doon na rin po isubmit yung mga requirements. Okay. Pero meron din po tayong nilagay na facility on-site pa rin para suportahan po yung may mga questions or kailangan pa rin po ng assistance sa pag-apply ng QC ID.
1: Oo. Dito so, sa... pwede pa rin po. Yes, dito sa QCID application, meron ba ang pagkakataon, purely online ba ito o may instances na kailangan na nila mag-appear physically?
2: Meron pa rin po lalo na po kung may certain requirement na kailangan i-verify.
1: Ayun, although pwede ka na mag-upload dito initially ng mga initial requirements. Opo. Ma'am, nabanggit yun nga, pre-pandemic pa itong e-services. Ano ba, sa QC lang ba to o unique ba ito sa inyo? May pinagayahan ba kayo?
2: Sa totoo lang, sir, hindi ko po una sa lahat, wala pong pinaggayahan, pero definitely may benchmark po sa iba't ibang bansa at kung ano po yung mga best practices. Pero kung available, may ganito rin po ba yung ibang LGU? I believe so po. Meron din po silang mga efforts na magkaroon ng QC, ng e-services nila. But I guess for QC LGU, we are of course happy to say na we have the widest number of services na available na po online,
1: yes,
2: which is 157. That's and growing. Right.
1: Yes, 257 services at ang kanilang users ay more than 3 million na. Parang ka-level na, no, kanilang population din dyan sa QC.
2: Okay. More,
1: 3.8. Yes. 3.8, yes. Miss Marika, maraming salamat po sa oras ninyo. Meron ho ba kayong mga panghuling mensahe o paalala sa ating mga Q citizens po na nanonood at nakikinig ngayon?
2: Para po sa lahat ng citizen, ng Q-Citizen, meron po tayong tinatawag na QCE services. Pwede niyo po siyang i-access website or i-download by mobile application. Sana po masubukan niyo to at matulungan kayo na mas maging madali yung mga transactions na gusto niyong gawin at tapusin sa ating LGU. And kung meron man pong question at kailangan ng tulong, nandun din po sa QCE services, either QCI report or the contact us field. Yan lang po.
1: Ay ma'am, yung sa contact us, 'di ba kunyari nagkaroon sila ng problema sa platform, 24 hours din ba yung pwedeng IT na tumulong sa user?
2: That depends po, sir. I'll have to get back to you on that.
1: Okay.
2: I'm not sure, baka magkamali ako. Baka may mga ilang ticketing services na hindi po 24/7, pero definitely po hindi po tumatagal ng more than 24 hours.
1: Yes, at least may support. Yes.
2: Yes. Pero sir, just to clarify, sa 122 po, yung hotline natin na 122, that is 24/7.
1: Ayun. Oo. Pwede naman doon sa 122. Oo. Kung hindi man nila ma-address, pwede ba kinabukasan na lang sa office hours? Ganun.
2: Yeah. Pero pwede po silang tumawag anytime sa hotline 122.
1: That's right. Thank you, Miss Marika. Salamat po. Happy
2: thank
1: birthday.
2: You. Thank you so much. Thank you. Thank you.
1: Opo. Yan po si Miss Marika Lasiste, Project Consultant, Office of the City Administrator, Information Technology Development, Department sa Quezon City Local Government.
0: Anong ganap sa DZMM? Si Michael Galizo para sa Pasado Servicio sa DZMM.
1: Si Jared Banyes ay nagpapa-shout out mula sa El Nido, Palawan. At si Julius Bangalando, happy Sabado po, watching from Camarin North, Caloocan City. Si Louis Basco ay andito na rin, buwabati ng happy Saturday, listening habang nasa biyahe. Pas, saan ka na naman papunta, Louis Basco? At si Ronald Cayan, andito rin po, si Grace Pedregosa. At si... wait lang, naglo-load ako. Si Mercy G. O, Tito Mercy ba to? Si Kanahista ay andito rin po. Si Popoy Vladimir ay nanonood at nakikinig sa atin. Naka-livestream po sa ating YouTube. 5:38 po, magbabalik po ang Pasado Servicio.
0: Si Michael Delizo para sa Pasado Servicio sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo.
1: Pinag-usapan na lang din natin yung Quezon City, no? Kahapon, unang Thursday night, nagkaroon ng, sabi ng QCLGU, nagkaroon ng bomb threat doon sa City Hall. Ang sabi ng Philippine National Police, merong nag-message. Ang pinost daw, "Hello, nag-PM ako, may nakatanim po ngayon sa isa sa mga CR ng Quezon City Hall." Although hindi sinabi kung ano yung nakatanim, ano yung tinanim sa CR. So, night, mga 6 PM, na i-post yung itong post na ito. Tapos, wala namang di nag-sweeping inspection ng mga police. Ang Quezon City Police District at ang Safety Department, ang LGU. So, wala naman silang nakitang suspicious o suspicious items, suspicious events dyan po sa loob ng City Hall. Well, sabi ng City Hall, this is a bomb threat. Pero sabi ng PNP, hindi pa ma-verify kung bomb threat nga talaga yung nangyari yon. At sinabi ng LGU po na tinitiyak nila na mananagot sa batas ang nasa likod ng nasa post na yon. Sabi ng PNP, bago lang yung Facebook page nung nag-post. Kumbaga, one day pa lang ginawa yung page na yon nung pinost niya itong umanoy pananakot. Sabi ng LGU, hindi hahayaan ng Quezon City Government ang paghahasik ng pananakot sa lungsod. Sa ngayon po ay iniimbestigahan na po ng Quezon City Police District at ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police ang insidente ito para mahanap din po yung identity ng nag-post. Siyempre po, itong mga ganitong banta ay siniseryoso daw po ng ating mga otoridad at hindi nila ito palalampasin. Aba, si Carlos Yulo at Chloe ay naghahanda na ng kanilang kasal at sabi ni Carlos Yulo, wala daw siyang balak na imbitahin ang kanyang magulang. Anong take nyo dito? Anong take nyo? Pwede ba? O pwede bang hindi imbitahin ang magulang sa kasal? Okay lang ba yun na hindi imbitahin ang magulang sa kasal? Pero syempre, isipin natin, may hidwaan eh. Hindi may alitan po yung ikakasal eh. Saka yung magulang niya eh. So, maiintindihan din natin eh. Pero respeto na lang ba? Imbitahan mo pa rin, bahala na si parents kung darating o hindi. Ang hirap din sabihin eh, no? Sitwasyon kasi nila ito eh. 20th Asian Games ngayon, isinasagawa sa Nagoya, Japan. Good luck po sa ating Philippine team. Ito na nga oh. Kapit po mga motorista, next week almost 10 pesos ang price increase sa fuel. Diesel 8 to 9 pesos, gasoline 4 to 5 pesos ang expected price increase, at kerosene po ay 6 to 7 pesos. Grabe na to. Magpakarga na po tayo, no? Full tank na kung kakayanin. Kung may pang full tank ang hirap pag wala eh. Abutan ka ng increase eh. Hindi pa natin alam kung hanggang kailan, kung magpapatuloy pa rin ba, tataas pa rin ba next week, o baka naman bumaba. So, ang hirap tansyahin, ano? At ito nga ay 5:44 na po. Ingat-ingat pa rin po dahil sabi ng Pag-asa kanila, andyan pa rin ang possibility ng thunderstorm, ang mga biglaang pag-ulan kahit po maaliwalas ang panahon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong Sabado ng hapon. Hanggang next Saturday po, ako po si Michael Delizo. Susunod na po, TV Patrol Weekend. Bye-bye!
0: Michael Delizo,
4: Michael Delizo,
0: para sa Pasado Serbisyo sa DDZMM. Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng

0: our territory.
1: Station lang nung mga fishermen natin.
2: We are united to defend and protect what we have.
3: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, paril ng pinatinyong tamaril sa paaralan sa Panga, South Cotabato, pwersahang kinuha sa safety box ng ama na tauhan ng DepEd. DILG, huling isinulong ang inspeksyon sa bahay ng gun owners. Mental health ng mga estudyante, tututukan ng DepEd matapos patuklasan ang pinagdaraanan ng namaril na estudyante at impluensya ng umano'y online community. Mekanikong tirador ng mga motorsiklo, arestado. Sabul sa video, sasakyan na hulog sa bangin sa Antique. Ng mangingisda sa Coron, Palawan, iniinda ang epekto ng nasunog na MV June Aster sa kanilang kabuhayan. Engine room ng barko, napasok na.
3: Nagtatrabaho na yung bata.
2: At agamulak, may mensahe sa bashers ng anak na si Atasha sa pagbida sa Hongga Kaday musical.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa gulong kinasangkutan ng mga menor de edad. Sa poll sa dashcam video, ang pag-atake ng dalawang binatilyo sa isa ring menor de edad na motorcycle rider sa Cabanatuan City, Nueva Ecija noong Huwebes. Pinagsusuntok ng dalawang suspek ang biktima habang sakay ng motorsiklo sa gitna mismo ng highway sa Barangay Bitas. Mabilis na tumakas ang mga nanuntok. Nagtamo naman ang mga sugat sa ulo ang biktima. Nagharap na sa pulisya ang mga sangkot kasama ang kani-kanilang mga magulang. Selos umano ang ugat ng gulo. Samantala, nagrambula naman ang ilang lalaki at babae sa Mandurriao, Iloilo City, Sabado ng madaling araw. Nagsimula umano ang gulo sa masamang tinginan sa loob ng bar. Agad dumating sa lugar ang mga pulis at inawat ang gulo. Nasa kustodiya na ng Iloilo City Police Station 10 ang mga sangkot sa rambol na nakatakdang sampahan ng reklamong alarm and scandal. Kinumpirma ng DILG na baril ng ama ang ginamit ng grade 9 student sa isinagawa niyang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. May iniwang sulat din ang shooter habang na-recover rin ng pulisya ang cellphone ng estudyante kung saan natuklasan ang matagal ng planong pamamaril sa eskwelahan. Live mula Banga, South Cotabato, nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, malaking tanong, paano nakuha at naipasok sa paaralan ang armas?
4: Zena, pwersahang sinira ng estudyanteng namaril ang safety vault kung saan nakatago ang baril ng kanyang ama. Ngunit inaalam pa rin kung bakit hindi naharang o nakumpiska ng mga security guard ng paaralan ang pagpasok nitong baril ng estudyante. At ang suspect ay anak ng isang disaster risk reduction and management officer ng Department of Education Region 12 kung saan nagtuturo siya ng mga gun safety drills at shooting drills sa mga paaralan, pero ang anak niya pala mismo ang masasangkot sa pamamaril sa paaralan.
2: Puno ng hinagpis ang pamilya ng grade 9 student na si Sheldian Lubaton, isa sa tatlong nasawi sa pamamaril sa loob ng Banga National High School. Mabuting anak, matulungin at walang kaaway ang kaisa-isang anak ni Catherine. Kaya labis na lang na nagulantang ang pamilya nang malamang nabaril ito sa klase. Nakaligtas sana sa aksidente sa tricycle nito lang Agosto si Sheldian, pero hindi naman pinalad sa nangyaring karahasan sa loob ng paaralan.
5: Pati kay sakit na nadula, biglang isa ko lang gig na bata. Ay, pati kay siya na ako kapalangka. Hindi kay ko mapating, matula siya sa ako. 14 years old lang ang bata ko. sa time.
2: Naka-half mast ang bandila sa Banga National High School. Ramdam ang labis na pagdadalamhati kasunod ng karahasang hindi nila lubos maisip na mangyayari sa kanilang paaralan. Araw ng Biyernes, normal lang na pumasok sa Banga National High School ang lalaking grade 9 student. Umuwi ng bahay bandang alas 11 ng umaga para mananghalian at nag-tricycle pabalik sa paaralan ayon yan sa Police Regional Office 12. Pero matapos ang lunch break, doon isinagawa ang pamamaril sa katabing classroom. Pawang mga grade 9 student ang tinamaan maliban sa nadamay na isang grade 11 student na napadaan lang. Tatlo ang nasawi kabilang ang gunman na kinitil din ang sarili niyang buhay matapos ang pamamaril. Walong iba pa ang sugatan.
6: Doon sa mga biktima, wala siyang ano doon.
3: Kaklase?
6: Wala siyang kalaman. Wala yung sinabi, wala yung sino ang target, wala. Ang na-recover natin na mga ebidensya, ito yung fired cartridges na sa 15 pieces, no? Marunong talaga siya sa paral kasi nakapag-change magazine siya.
2: Isa sa mga tinitingnang anggulo ng pulisya ang online activity ng namaril na estudyante na umano'y miyembro ng online community sa isang social media platform. Na-recover ng pulisya ang huling liham at cellphone ng biktima kung saan nakita ang mga kausap nito at napag-usapan din ang planong pamamaril sa paaralan.
6: Meron ding chat group sila na initially identify naman natin yung members no, na yung lagi niyang ini-engage. No? Sinabi niya na he was a former TCC member no, since last year. Yung siyang natutunan, nagbawa ng exclusives, then later, dahil nalaman siya ng kanyang mama, sabihan siya, ba't nagpapaalam na siya, may naghihingi na siya ng apology sa kanyang pamilya.
2: Sinadya ni Education Secretary Sunny Angara ang crime scene at pinulong ang mga guro para sa isang debriefing. Wala munang pasok sa naturang paaralan.
7: Hingi kami ng tulong sa DICT, sa DILG at siguro dapat talagang imbestigahan ng maigi itong mga... Dahil mukhang na-impluensyahan siya eh. Ewan ko kung totoo yung sulat na nabasa ko but yung sulat na galing sa kamay ng bata na parang hindi niya mapigil yung sarili niya. Alam niyang mali yung gagawin niya pero ginagawa pa rin niya dahil parang may nagkumbinsi sa kanya na gawin.
2: Iminungkahi naman ni Angara ang pagtatag ng Joint School Safety Task Force kasama ang DILG at PNP para magsagawa ng security audit sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
4: Zen, hinimok din ng PNP na masigpitan pa ang seguridad sa mga paaralan lalo't ito na ang ikatlong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa loob lamang ng mahigit dalawang buwan. At panawagan naman sa mga magulang na huwag makampante at i-monitor at limitahan ang social media activity ng kanilang mga anak. Samantala, dito naman sa Banga National High School ay nag-deploy din ang Department of Social Welfare and Development ng mga tauhan upang magsagawa ng mga psychosocial interventions sa mga guro at mga mag-aaral. Zen?
1: So, Hernel, hindi naman nila kagustuhan ano, pero may pananagutan bang nakikita laban doon sa ama ng bata o naging aksyon ang mga otoridad?
4: Zen, tama ka dyan. Yan yung tinanong natin sa PRO 12. Kung may pananagutan ba ang mga magulang. Lalo't sa lumalabas na investigasyon nila ay sinira naman o pwersahang sinira yung safety vault para kunin yung baril sa loob at inago naman daw ng mabuti yung baril. Pero ayon sa PNP ay maaari pa rin masapahan ang kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide ama ng namaril. Zen?
1: Right. Pero syempre hindi pa tapos yung investigasyon. Aalamin ng mga otoridad kung sino yung posibleng nag-impluwensya sa bata kaya?
4: Yes, then yan yung tinututukan ng PNP na buksan na nila ang cellphone ng bata kung saan nakita nila ang mga conversation, mga pag-uusap sa iba't ibang mga tao at kabilang dito ay mga kaibigan at kaklase ng itong namaril na pag-usapan din doon na hinimok no, na may parang inujok nila ang mga iba pa na mamaril sa eskwelahan. Zen?
1: Okay, ang ating pakikiramay sa mga magulang na mga nasawi. Maraming salamat, Hernel Tokmo.
8: Nananatiling kritikal ang isa sa walong nasugatan sa nangyaring pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng tatlo kabilang ang suspect. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ang school safety measures. Nagpapatrol, Daryl Salmento.
9: Nakararanas ng depresyon at babad sa dark web. Ganito kung ilarawan ang 14 na taong gulang na sospek na namaril sa Banga National High School kung saan tatlo ang nasawi kabilang ang binatang shooter. Sa press briefing, isiniwalat ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nag-udyok sa minor de edad na gawin ng krimen.
10: Now, they have access to the dark web, Satanism, nihilism, anti-LGBT, chat groups encouraging you to commit crimes and to be glorified. Ayan ang nangyari dito.
9: Paliwanag pa ni Remulla, nitong Abril pa lamang ay alam na ng mga magulang ng sospek ang kanyang pinagdadaanan.
10: It was discovered last April 2026 ng parents niya and the parents tried to handle the situation. Ngunit nagkulang.
9: Idinatali rin ng kalihim kung paanong nakalusot ang baril sa loob ng paaralan. Gayong may 2 pulis na unang ininspeksyon ng bata bago ito nakapasok.
10: Meron na kaming 2 pulis na nasa labas ng eskwelahan when he entered. Chinek yung bag niya. It looks like pinago niya yung baril sa likod niya. Hindi na siya kinapkapan.
9: Ang ama ng suspect na isang disaster risk mitigation officer ng DepEd ang may-ari ng baril. Nasa seminar ang ama ng bata at nagtuturo ng kung paano maiwasan ang isang active shooting incident nang mangyari ang pamamaril.
11: Last night, it was revealed to us by the friends of the CICN na pinapakita niya na nandun sa firing range. When we asked him, sino kasama niya? Kinasama din siya na kanyang father doon sa firing range. Kaya marunong din siyang gumamit ng baril. Yung isang baril niya ay nakatago doon sa safety box inside the room doon ang kanilip niyang the wife of the husband na pinasok na ang kanyang anak at doon tinanggal, no? Tinanggal yung safety box then sinira, pinasa, kinamitan ng most likely screwdriver, no?
9: Nauna nang isinulong ng DILG ang pagtitiyak na naitatago ng maayos sa mga baril ng licensed firearm owners.
10: There has to be a right for the state to inspect the gun owner's premises kung tama ang storage nila ng baril.
9: Gayun din ang kontrol sa paggamit ng internet ng mga bata.
10: Even going to Congress to ask for the limitation of the use of the social media sa mga bata katulad ng ginawa ng Australia.
9: Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ng school safety measures at tiyakin ang masusing investigasyon sa krimen. Nagpaabot din ito ng pakikiramay sa mga biktima. Isinusulong ng mga mambabatas ang mas pinaigting na gun safety. Kinundin na naman ni na Senate President Win Gatchalan at Senator Bam Aquino ang nangyaring pamamaril. Nagpadala na ang DepEd ng mga eksperto para magbigay ng psychological first aid at mental health support para sa mga guro at mag-aaral na natroma sa nangyari. Sa mga may matinding pinagdaraanan, maaaring makipag-ugnayan sa mga eksperto mula sa DOH National Center for Mental Health sa pamamagitan ng kanilang crisis hotline 1553 o sa 0919-057-1553. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
8: Arestado ang lalaking nagnakaw umano ng motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Gamit ang kaalaman bilang mekaniko, madali niyang natatangay ang mga target na motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Liza Aquino.
12: Mag-aalas 4 noong Martes sa madaling araw nang mahagip sa CCTV ang lalaking ito habang inaalis ang cover ng isang nakaparadang motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Maya-maya, sinipa niya ang manibela ng motorsiklo para maalis sa pagkakalak at saka ito itinakas. Ayon sa Manila Police District, umaga nang mapansin na may-ari na nawawala ang kanyang motorsiklo.
13: Sa pagtataka po niya, so nagsaliksik sila na siksik sila ng CCTV footage na nakita niya po ron yung individual na nagkumuha sa kanyang motorsiklo.
12: Agad nagkasa ng hot pursuit operation ang Manila Police District Anti-Carnapping Unit. Natunto ng lalaki sa kanyang tirahan sa Concepcion, Tarlac. Pero makina na lang ng motorsiklo ang kanilang nabawi. Napag-alaman ding mekaniko pala ng mga motorsiklo ang sospek, kaya alam niya kung paano ito paandarin kahit walang susi.
13: Kadalasan po ang brand na kinukuha niya ay yung dahil yun yung medyo kabisado niya na kalikutin. At hindi niya na pinatatagal ng isa o dalawang araw, dadali niya na ito sa mga talyer at doon niya na ihiwa-hiwalay at isasalya na po, kumbaga yung wordings, isasalya na po niya kagad para hindi na matrace pa nung may-ari.
12: Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na 5 beses nang nagdakaw ng motorsiklo ang sospek at 3 beses na rin siyang nakulong dahil dito.
14: Kailangan lang po sa pambayad ng bills kasi nagipit din po. Humingi ako ng pasensya sa nagawa ko.
12: Nakakulong na sa Manila Police District Headquarters ang sospek at maharap siya sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Hihilingin ang prosecution sa Senate Impeachment Court na ideklarang hostile witness si Davao City Mayor Baste Duterte kapag ipinatawag nila ang alkalde sa paglilitis ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Ngayong linggo rin tatalakayin kung bababaan ang conviction threshold na 16 votes. Nagpapatol, Jervis Manahan.
15: Ipinatatawag ng prosecution ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Mayor Baste Duterte para tumestigo sa impeachment trial. Kaugnay pa rin ito ng artikulo sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo.
16: Kita natin doon sa sal-en ng Vice Presidente, mayroon mga iba-ibang kumpanya no, na nakadeklara doon na kung saan siya mayroong financial interest. Gusto natin makita kung nagkaroon ba ng any dealings itong kumpanya na to with the city government of Davao.
15: Sabi pa ni Attorney Jay Tolosa, hihilingin nilang ideklara ng korte ang alkalde bilang isang hostile witness para mabigyan sila ng mas malawak na espasyo sa pagtatanong. Bukod kay Mayor Duterte, kasama rin sa mga nakalinyang tumestigo sa mga susunod na linggo, ang mga kinatawan ng Civil Service Commission, PhilJEPS at Securities and Exchange Commission. Ito'y para ipaliwanag kung may naging kontrata ba sa pamahalaan ng mga kumpanyang may financial interests ang bise. Pero bukod yan,
16: we will also present a representative of the PNP's Firearms and Explosive Office para tignan din yung mga firearms na naka-registered under the name of the Vice President and her husband. No? So, next week, yan ho yung handa tayong ipresenta sila but depende ho yun dun sa magiging takbo ng pagdinig. No?
15: Sa Miyerkules, nakatakda naman ng oral arguments kaugnay ng conviction threshold sa paglilitis. Tatalakayin kung bababaan ba ang conviction threshold na 16 votes dahil may mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Noong nakaraang Miyerkules, ipinatawag ng impeachment court ang 4 na amici curiae, friends of the court, para magbigay ng kanilang interpretasyon sa 2/3 na botong kailangan para makonvict ang nasasakdal sa isang impeachment proceeding. Pagkatapos ng oral arguments, inaasahang magbobotohan na sila. Pero para kay Senator Ping Lacson, dapat mabigyan sila ng sapat na panahon para timbangin ang mga argumento.
17: I'd like to think na baka bigyan pa ng makapagbigyan pa kami to sleep over it ano para i-dissect namin lahat yung napag-usapan do sa oral argument. Baka hindi nga sapat kung ora mismo after the oral arguments magbutuhan but yun ang napagkasunduan.
15: Hindi nakadadalo sa trial sina Senator Bato de la Rosa na nagtatago, pati sina Senador Rodante Marcoleta at Jingoy Estrada na pareho nakakulong dahil sa kasong plunder. Habang naka-medical leave naman si Senator Loren Legarda. Iginagalang ng magkabilang kampo ang mga naging opinion na Amici Curie o yung apat na retirado mahistrado ng Korte Suprema kaugnay ng conviction threshold sa nagpapatuloy na impeachment trial. Inaabangan ngayon kung makakaimpluensya ang mga ito sa magiging desisyon ng impeachment court sa kung ibababa nga ba ang mga kailangang boto para mahatulan ng bise. Sa oral arguments, bibigyan din ng pagkakataon ng prosecution at depensa na maglatag ng posisyon sa pagbaba ng voting threshold.
16: Sa amin naman, we respect the opinions and the discussions made by the Amici. These are respected and found,

0: imbitahan ng gobyernong targetin ang mga senador na boboto ng salungat sa umano'y gusto ng administrasyon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Ramdam na ang Asian Games fever. Umarangkada na ang inaabangang opening ceremony sa Aichi, Nagoya, Japan. Excited na rin ang Pinoy athletes sa kanilang mga laban. Mula Nagoya, nagpapatrol, Paige Javier.
2: Sigurado nang may isang medalya ang Team Pilipinas bago pormal na magbukas ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong Sabado. Umabante ang Philippine Women's Soft Tennis Team sa semifinals matapos pataubin ng Mongolia 3-0 at Thailand sa score na 2-1. Dahil pasok sila sa semis, sigurado na ang Soft Tennis Team ng bronze medal.
3: Masayang masaya kasi, well, for Philippine Soft Tennis, this is a very historic win. Since this is our first ever medal for soft tennis in Asian Games. For straights na kami ay puro quarterfinals. So isang tawid na lang talaga.
2: Para kay Zuleta, na matagal nang miyembro ng team at four-time Southeast Asian gold medalist, makakamit na niya ang matagal na niyang pinapangarap.
3: Ang talaga inasam ko talaga sa more than my personal achievement, ang pinaka-achievement na nito is yung para sa next generation. Gusto ko siyempre may susunod sa amin.
2: Sunod nilang makakaharap ang defending champions ng Japan sa Linggo. Bago ang opening ceremony, nagka-full circle moment si Olympic gold medalist Heidelyn Diaz. Limang taon matapos masungkit ang historic gold sa Tokyo, balik Japan si Diaz para sa torch relay ng Asian Games. 50 ang atleta at opisyal ang paparada para sa Team Pilipinas sa opening ceremony na gaganapin sa Paloma Mizuho Stadium. Iwawagayway ni Olympic bronze medalist boxer Ira Villegas at Juniors World Champion weightlifter Albert Ian De Los Santos ang bandila ng Pilipinas sa opening. Naunang sinabi ng dalawang atleta na malaking karangalang mapili bilang flag bearer para sa Continental Meet. Patuloy na dumarating sa Nagoya ang mga atleta ng Team Pilipinas.
4: Bukas magsisimula ang kampanya ng ilang atletang Pinoy tulad ng swimming, triathlon, wushu, karate at mixed martial arts. Ilan sa mga inaabangang atleta si SEA Games gold medalist Agatha Wong, SEA Games silver medalist Gian Santos at Gilas Pilipinas women na target makapasok sa quarterfinals. Mula sa Nagoya, Japan, Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News.
5: DFA tinawag na illegal at agresibo ang pagbangga ng China Coast Guard vessel sa barko ng Bifar sa dagat ng Palawan. At mga empleyadong magkakasakit dahil sa trabaho, may makukuhang benepisyo mula sa gobyerno. Alamin yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda, at DZMM Teleradio.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
12: Uy, Protect! Uy!

0: pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nahulog sa bangin ang isang sasakyan sa San Remigio Antique nitong Biyernes ng hapon. Sa dashcam video ng uploader, bumabagtas sa bulubunduking bahagi ng kalsada sa Barangay Karawisan ang kanilang sasakyan. Maya-maya, isang puting sasakyan ang sumulpot sa kanilang harapan at nakita nila nagdire-diretso sa bangin na tinatayang mahigit 30 metro ang lalim o katumbas ng 8 hanggang 10 palapag na gusali. Mabilis na rumesponde sa lugar ang mga rescuer at isinugod sa ospital ang driver ng sasakyan. Base sa investigasyon ng San Remigio PNP, mabilis ang takbo ng sasakyan at hindi na-control ng driver ang manibela, kaya nahulog. Nagtamo siya ng mga sugat sa katawan at patuloy na ginagamot sa ospital.
7: Iginiit ng Department of Foreign Affairs na illegal at agresibo ang pagbangga ng China Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Laot malapit sa Palawan nitong Biyernes. Kinondena ng Estados Unidos ang ginawa ng barko ng China. Pero umalma ang China at sinabing hindi dapat nagkakalat ng umano'y maling impormasyon ang Amerika. Nagpapatrol, Francis Orso.
8: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
9: Ilegal, agresibo at mapanganib. Ganyan inilarawan ng Department of Foreign Affairs ang sadyang pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa BRP Datumagat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nangyari ito sa dagat na sakop ng Palawan at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nitong Biyernes. Ayon sa DFA, walang katwiran ang agresibong aksyon na nagdulot ng pinsala at naglagay sa panganib sa mga tauhan ng BFAR. Giit ng DFA, nagsagawa lamang ang BFAR vessel ng lehitimo at regular na misyon para maghatid ng ayuda at suporta sa mga Pilipinong mangingisda. Iginiit ng DFA na ang mga kilos ng China ay hindi alinsunod sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea, 2016 Arbitral Award at iba pang mga batas sa dagat. Nagpahayag din ng pag-aalala ang National Maritime Council na nalagay sa peligro ang kaligtasan at buhay ng mga tauhan ng BFAR habang umaayuda sa mga mangingisda sa Laot. Iginiit ng NMC na patuloy na susuportahan ng Pilipinas ang mga mangingisdang Pilipino at tauhan ng gobyerno habang isinusulong ang karapatan at pambansang interes sa dagat na sakop ng bansa na ayon sa batas. Kinondena naman ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas ang sinadyang pagbangga ng barko ng China sa barko ng BFAR, habang pinuri ang propesyonalismo ng Pilipinas sa kabila ng delikadong insidente. Pero pumalag ang Embahada ng China at sinabing dapat itigil ng US ang pagpapalaganap ng anilay mga mali at baluktot na salaysay. Sa isa pang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na banta umano sa kaligtasan ng kanilang mga tauhan at sasakyang pangdagat ang ginawa ng BFAR vessel. Paglabag din anila ito sa international law at sa mga pamantayan ng ugnayan ng mga bansa. Hinimok ng China ang Pilipinas na agad itigil ang itinuturing nitong mga paglabag sa karagatan, pati na ang pagpapalaganap ng mali at mapanlilang na impormasyon. Inaasahan namang maghahain ng protesta ang Pilipinas sa pinakabagong insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Francis Orso, ABS-CBN News.
6: Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Big time oil price hike po na naman ang aasahan sa Martes, September 22. Bagamat hindi na double digit ang taas presyo sa diesel, malaki pa rin ang tinatayang dagdag singil na maglalaro sa 8 hanggang 9 na piso kada litro. Ang gasolina, 4 hanggang 5 piso ang inaasahang taas presyo. Habang ang kerosene, may 6 hanggang 7 pisong dagdag bayad kada litro. Pangunahing dahilan pa rin ang pagsipa ng presyo ng petrolyo ang nagpapatuloy na krisis sa Middle East, partikular ang pagsasara ng isang pangunahing oil pipeline sa Saudi Arabia matapos itong atakihin ng drone.
7: Ang panaderyang itinayo ng isang pamilya naging takbuhan na ng mga residente ng Caloocan City sa loob ng nasa 40 taon. Ang kwento ng pamilya Magsumbol, alamin sa May Puhunan, Kaya Mo.
10: Hi, Sir Sammy.
11: Kumusta po?
10: Yan.
11: Kumusta naman.
10: Ito po, in action. Pine-prepare po nila ngayon ang kanilang isa sa mga bestseller. Ano po ba ito, Sir?
11: Cheese donut po.
10: Sir, 40 years na po itong inyong bakery. Anong sinimulan po ninyo ito? Ilan taong kayo nun, Sir?
11: 17.
10: At 17, marunong na kayo mag-gumawa ng tinapay?
11: Marunong na po, kasi dati akong helper sa chewing ko eh. Nag-umpisa lang kami sa 300 pesos. Pambili rin ng sigkakunting kami sa ingredients sa paggawa ng tinapay.
10: Nakakawa, ilang benta po kayo ng bread sa isang araw, Sir?
11: 500 bucks. Halo-halo na po yan. Double cheese, ham and cheese, cheese donut, buko roll.
10: Opo, tapos ito, Sir, sumikat to.
11: Opo.
10: Dito lang po ba sa community ninyo o dinadayo din po siya?
11: Dinadayo po ng mga tao tsaka mga nag-online. Tsaka nakakabot na rin po sa ibang bansa ito eh.
10: Oh, wow,
11: gawa ng mga umuuwi. Bumibili sila, dinadala nila doon.
10: Ano mga pagsubok sa ganitong klaseng negosyo, Sir?
11: Marami pong pagsubok na pinagdaanan namin. Bukod sa nung araw nga, wala kaming puhunan. Talagang halos gabi-gabi talaga umiiyak ako noon. Umihingi ako ng awa sa Panginoon na tulungan kami. Nagkasakit yung anak ko dahil nga nagkasakit pero hindi ko maipadoktor kasi nga wala kaming magagastos.
12: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
6: Engine room ng natulog na MV June Aster na pasok na ng mga investigador. At Agamulak at Charlene Gonzalez, proud sa pagbida ng anak na si Atasha sa Bongga Kaday musical sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.

0: Apektado na ang kabuhayan ng ilang mangingisda sa mga barangay na malapit sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Wala na umanong namimili ng isda sa pangamba ng kontaminasyon. Tuluyan na rin naalis ang tubig sa engine room ng nasunog na barko. Nagpapatrol, Jose Carretero.
1: Problemado ang mga mangingisda sa barangay Turda sa Coron, Palawan. Simula kasi nang masunog ang MV June Aster kung saan 77 ang na-recover na bangkay. Takot na ang mga residenteng kumain ng isda.
2: Ay, sir, wala nang bumibili ng isda dito sa barangay.
3: Naku,
2: hindi lang po sa barangay Turda.
1: Ayon sa kapitan ng barangay, nasa 70% ng mga residente ang umaasa sa pangingisda kaya lubhang apektado ang kanilang kita.
2: Ayaw daw muna para
3: doon muna
2: kahit pa paano makaalalay doon sa kanilang pagkain.
1: Samantala, higit isang linggo matapos ang insidente, napasok na rin ng mga investigador ang engine room ng nasunod na barko nitong Biyernes matapos matanggal ang tubig sa loob nito. Ayon sa Philippine Coast Guard, malaking tulong ito sa investigasyon. Una rito ang Maritime Safety Investigation kung saan titingnan kung may kapabayaan lalo na ang kapitan ng barko. At ang Maritime Crime Investigation para malaman kung saan o ano ang mitsa ng sunog. Ngayong Sabado naman, nakatagdang isagawa ang final sweep ng mga otoridad sa barko bilang paghahanda sa salvage operation nito.
4: Napakahalaga po talaga na makita at masuyod ang kabuuan ng barko dahil makikita po natin kung meron po bang pagkukulang sa side po ng kapitan, particularly doon sa mga nilalagay po na mga kargamento sa loob ng barko.
1: Nagsumiti na ng sinumpaang salaysay ang kapitan ng barko sa Bureau of Fire Protection nitong Biyernes at maghahain din sa PCG at Marina. Sa uling tala, 77 ang namatay, 43 ang nakaligtas at 8 pa ang nawawala. Ayon naman sa abogado ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, hindi nila tatalikuran ang obligasyon sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi at sinigurong maibibigay ang tulong sa kanila. Jose Carretero, ABS-CBN News.
0: Itinagmalaki ng Department of Trade and Industry ang patuloy na pagsigla ng pamumuhunan sa ASEAN region sa pagbubukas ng 58th ASEAN Economic Ministers and Related Meetings sa Pasay City ngayong Sabado. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, nakapagtala ang rehiyon ng kasaysayan matapos makamit ang $243.9 billion na halaga ng foreign direct investments noong 2025. Ito ang pinakamataas na antas ng pamumuhunan sa kasaysayan ng ASEAN at kumakatawan sa ikalimang sunod-sunod na taon na lumampas sa $200 billion ang taunang FDI inflows. Ayon naman kay Seferino Rodolfo, DTI Undersecretary for Industry Development and Investment Promotions Group at Vice Chairman ng Managing Head ng Board of Investments, sa kabila ng mga hamon, patuloy na nakakaakit ang ASEAN ng mga mamumuhunan sa manufacturing, electronics at digital industries. Idinaraos sa bansa ang mga pulong ng ASEAN Economic Ministers bilang bahagi ng pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026.
5: Kahit sinong manggagawa, sari-sari ang mga nasasagupang pagsubok sa pagtupad ng tungkulin na trabaho. Kaya minsan, hindi maiwasang magkasakit. Pero alam nyo bang may pwedeng makuhang kompensasyon kung mangyari ito sa gitna ng trabaho? Alamin natin yan dito sa Hanap Buhay. Bilang rider, lantad si Dennis sa maraming sakit. Araw-araw kasi niyang sinusuong ang lahat ng elemento sa lansangan. Kabilang dyan ang nalalanghap na usok sa tambutso ng mga sasakyan bukod pa sa init at ulan. Madalas din siyang hindi nakakakain sa tamang oras o hindi makakain ng tama.
6: Hindi rin may iwasan talaga na hindi mo kainin yung bawal. Wala ka ng choice eh. Yun lang ang nakikita mo sa kalsada eh. Tsaka nagtitipid. Sakit sa baga. Well, exposed ka sa pollution eh.
7: Oo.
6: Tsaka asthma, ganyan. Typical na sakit talaga na makukuha mo sa kalsada.
8: Sa tumutulong sa mga workers natin.
5: Pero paalala ng Employees Compensation Commission o ECC, may mga benepisyong maaaring makuha kung nagkasakit habang nasa trabaho. Gaya kasi ng SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth, ang ECC ay isa sa mga social security mechanism ng pamahalaan na nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa. Kabilang dito ang sickness benefits, medical reimbursement, pensyon sa partial o temporary disability, death at burial benefits, at pensyon sa mga naiwang benepisyaryo o pamilya.
3: Itong mga benepisyo na ito, Ms. Zen, bukod pa sila sa mga benefits na ibinibigay ng SSS at GSIS kung sakaling work-related yung nangyari. Ang ating maximum daily sickness benefit is 480 pesos per day. Okay? So kung 10 araw na wala si empleyado natin sa trabaho dahil sa sakit na nangyari sa kanya, that's 480 pesos maximum times 10 days, that's 4,800 pesos. Kapag total disability naman, lifetime po yung pension na ibinibigay po natin.
5: May 33 uri ng compensable diseases gaya ng ilang uri ng cancer, katarata sa mata, pagkawala ng pandinig, tuberculosis, pagkalason, heat stroke, sakit sa puso o stroke dulot ng matinding stress o mahabang oras sa trabaho, hika, alta presyon at iba pa. Pinakabagong naisama sa listahan ang COVID-19 noong 2021. Pero kahit wala sa listahan ang sakit, maaari pa rin makakuha ng benepisyo. Ito ay basta't mapatunayang nakuha ang sakit habang nagtatrabaho o di kaya ay papunta o pauwi mula sa trabaho. Halimbawa dito, ang mga lumusong sa baha para makarating ng opisina at tinamaan ng leptospirosis.
3: Mas maganda kung may mga reports na ma-attach. Halimbawa, dun sa area nila is talagang baha o kaya papunta sila sa trabaho. Kung may mga photo documentation sila na yung dinaanan nila is binabaha, mas okay po yun.
5: Ayon pa kay Garcia, may nakakuha na rin ng claim sa ECC bunsod ng mental health issue.
3: May halimbawa tayo ng customer sales representative. Ang naging sakit niya ay major depressive disorder. Yung stressful environment niya sa trabaho. Of course, kasama dyan yung psychiatrist's report, psychologist's evaluation po niya, diagnosis. Okay? Tinignan na mataas talaga yung relevance, yung connection ng sakit niya, ng condition niya sa trabaho na ginagawa niya.
5: Para naman makakuha ng benepisyo sa ECC, kailangan miyembro rin ng SSS o GSIS ang manggagawa. Kasali rin ang mga self-employed, kasambahay o OFWs. Dahil sa SSS at GSIS din ipinapasa ang aplikasyon para sa EC benefits. Isa sa pangunahing kailangan, ang Certificate of Employment at EC Logbook na makukuha sa employer. Sasamahan ito ng dagdag na dokumento, depende kung nagkasakit, naaksidente o nasawi ang manggagawa. Sa mga nagkasakit, importante ang medical at fit to work certification noong unang matanggap sa trabaho. May mga form din na kailangang sagutan at isumite sa SSS o GSIS.
7: Nalilito pa rin at hindi sigurado kung pasok ang sitwasyon ninyo sa programa ng ECC, maaaring magtanong o magpadala ng mensahe sa Facebook account ng Employees Compensation Commission o sa email na ipad@ecc.gov.ph. Pwede rin tumawag sa ECC hotline numbers na nasa inyong mga screen. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. May mensaheng binitawan ng aktor na si Aga Mulak sa mga bumabatikos at naninira sa kanyang anak na si Atasha. Kasabay ito ng opening night ng musical na Bongka Kaday, nagpapatrol MJ Felipe.
9: Makulay at mataas ang energy sa opening night ng Bongka Kaday the Musical sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Ramdam ang saya at kitang-kita ang husay na pinamalas ng buong cast. Kabilang ang mga bidang sina Sam Concepcion, KD Estrada at Atasha Mulak. Gayun din sina John Lapus, Jackie Blanco, Gerard Christopher at iba pa.
10: Grabe yung adrenaline namin actually until now. Yeah. We're still feeling it.
11: We've been working on this katulad nga 70KD for months. And this whole week, we've been just been running. Kaya to finally have an audience, it really gives us inspiration. It warms our hearts to like hear them laugh.
9: At ang hindi alam ng lahat, nag-perform si Atasha nang may injury sa kanyang paa.
12: My right foot with the same injury. So, okay naman, laban pa rin. At least, we finished the show and we're very, very happy with the outcome, yes.
13: Professionalism, ah.
12: Yes, dapat lang.
10: Super professional.
12: Yes, wow.
10: Day one pa lang ng rehearsals, drop script na siya.
11: Totoo yun. I never saw her hold the script.
10: Yeah, she just...
11: Memorize si lahat.
9: Proud parents sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Payo nila kay Atasha, huwag pansinin ang mga pambabash sa kanya sa social media.
12: I was seeing them kanina sa audience and for me, it was such a heartwarming moment to just see them happy. And I hope that they're proud, of course, syempre naman. Nakita ko kasi lahat ng hard work na pinagdaanan niya in preparation for the show and the love and the passion that she put into this project and of course, the family that they created.
13: Well, I'll be honest, you know, sa mga tumira sa kanya noon talaga. Sabi ko, huwag mo na lang pansinin, di ba? Ganun talaga eh. Malaking show ang gagawin mo. And just work. At sa inyo naman, ng mga nanira sa kanya, galing sa isang ama po, eh, nagtatrabaho lang yung bata, di ba? Wala namang pinagyayabang. Gusto lang maganap buhay. Gusto gumawa ng show. Ayan, panoorin niyo po.
9: Mapapanood ang Bongga Kaday, the musical mula September 18 hanggang October 24. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Susunod, Alex Ayala nasa Singapore na para sa WTA 500 event. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
14: TV Patrol sa DZMM.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: aking gansa. Macho Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Isiniwanag ni Senador Panfilo Lacson ang nadiskubre ng Philippine Reclamation Authority na 13 land titles sa bahagi ng Taguig City ang umano ay hindi otorisadong lumampas sa Laguna de Baí. Buwelta naman ni Senador Alan Peter Cayetano, wala na bang ibang nakikita si Lacson bukod sa kanyang baluarte? Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
2: May titulo kahit natubig pa ang ilang parte ng Laguna de Baí sa bahagi ng Taguig. Ito ang isinawalat ni Senador Panfilo Lacson. Ibinahagi niya na kabilang ang mga ito sa 13 titulo na umano'y hindi otorisado na lumampas sa lawa base sa impormasyon ng Philippine Reclamation Authority. 170 ektarya umano ang sakop ng mga titulo.
3: Yung huling pagpupulong namin with the PRA, pati ng ombudsman, 13 titles na yung na-discover nila eh. Meron pang ang titulado na hanggang ngayon tubig eh. Nagtataka nga ako nung minutes nila sa digital or satellite, no, yung sa map. Abay tubig, may titulo.
2: Dagdag pa ni Lacson, tuloy-tuloy ang trabaho sa Laguna de Baí. Kahit pa ipinag-utos ng DPWH na ihinto ang mga proyektong maaaring konektado sa umano'y illegal na reklamasyon. Halos isang buwan na ang nakalipas matapos ilabas ang cease and desist orders.
3: Ano yun? Are they above the law? Tinanggal lang yung billboard, pero kung obserbahan mo, tuloy pa rin yung paggawa doon sa mga multipurpose building doon eh.
2: Humingi ang ABS-CBN News ng pahayag sa lokal na pamahalaan ng Taguig ukol sa operasyon, pero wala pa itong sagot. Pero giit ni Senador Alan Peter Cayetano, walang ghost project sa kanyang baluarte, kaya't huwag itong pag-initan.
4: Kung gaano kapino ang pagtutok niya sa siyudad ng Taguig, na kung saan nagwo-work yung flood control, na kung saan walang ghost, na kung saan napakaganda ng lakeshore at model sa buong Laguna Lake, pero pinepaint niya in a very malicious way. Sabi ko, for the sake of argument, isang tabi natin yon. Meron ngang iba na patunayan na may ghost, pero tahimik, walang investigasyon.
2: Buwelta pa ni Cayetano, tinitira lang ni Lacson ang mga taliwas sa kanyang pananaw.
4: Yun po ba ay anti-grap or yun ay anti-democracy? Yun po ba ay paglaban sa ating konstitusyon o yung po ba ay pagsupil sa karapatan natin na magsalita at magkaroon ng sariling opinion?
2: Nauna ring sinabi ng kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano na nakakaramdam ng pressure ang mga miyembro ng Senate Minority, pero hindi niya pinangalanan kung sino ang nananakot sa kanila. Tugon naman ni Lacson, siya ang pinaparinggan ng senadora. Sabay giit na,
3: kung wala kang kasalanan, paano ko may intimidate? Paano ka may pe-pressure? Pag nambato ka, mag-ready ka rin na ipagtanggol sarili mo kung mabatuhin ka. Ang nangyayari kasi, puro ad hominem eh.
2: 45 case studies ang isinumite ng kampo ni Lacson sa Office of the Ombudsman patungkol sa umano'y mga maanumalyang proyekto sa Tagig na ngayon nasa preliminary fact-finding stage pa. Denise Fernandez, ABS-CBN News.
5: Tampok sa isang photo exhibit sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City ang 54 na larawang nagdodokumento ng sitwasyon sa ilalim ng batas militar noong rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Katumbas ang bilang na ito sa paggunita ng ika-54 na taon ng deklarasyon ng martial law noong September 21, 1972. Binuksan noong nakaraang linggo ang exhibit na may temang Never Forget. Nakadisplay ang mga litratong kuha ng veteranong photojournalist na si Joey Manalang. Ilan dito ay never before seen images ng mga tagpo mula sa diktadurang Marcos Sr. mula 1972 hanggang sa magwakas ang kanyang pamumuno dahil sa makasaysayang 1986 EDSA People Power.
1: Opisyal nang pinakilala si Pinay Tennis Star Alex Ayala bilang bagong mukha ng isang hotel chain para sa kanilang official tennis platform sa Asia Pacific. Sa seremonya ng NCO Club sa Singapore nitong Biyernes, ibinahagi ni Ayala ang kanyang buhay sa professional tour, pati na kung paano niya tinutugunan ang pressure sa global stage at ang kanyang papel bilang inspirasyon sa mga kapwa Pinoy at sa mga babaeng atleta sa Asia. Idinaos ang event kasabay ng pagdating ni Ayala sa Singapore para lumahok sa WTA 500 Singapore Open na magsisimula sa Lunes. Pagkatapos sumabak sa nasabing torneo, didiretso naman si Ayala sa Japan para lumaban para sa bansa sa 20th Asian Games.
6: I guess with everything that I've experienced recently and being on tour and like I mentioned earlier, connecting with people, I guess it's opened my eyes really to the power of representation and what it can do for people, how it can inspire and how it can touch. And I look back at myself as a young kid and, you know, you can connect the dots. And I went through that same inspiration.
5: Isang malikhaing obra sa gitna ng palayan sa Nueva Ecija ang nagbigay pugay sa natatanging galing ng Pinay tennis star na si Alex Ayala. Ginawa ang higanteng rice paddy artwork ni Ayala ng Community Relations Office ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa mismong campus ito sa Science City of Muñoz. Dagdag atraksyon ito sa lakbay palay na nilahukan ng mahigit 300 magsasaka para matuto ng mga teknolohiyang makatutulong sa pagsasaka lalo na sa panahon ng kakulangan sa patubig. Inaasahang mas lilinaw ang imahe ni Ayala sa palayan sa Oktubre kapag hinog na ang mga palay at nagbago na ang kulay ng mga ito. Napaka-creative.
1: Oo nga, ang ganda.
5: Nakakatawa.
1: At good luck kay Alex sa Singapore, di ba? At saka sa Asian Games.
5: Always our support sa ating tennis sensation, o, di ba? Making
1: dapat,
5: waves all over the world.
1: Yan ang dapat na iduluhin ng ating mga kabataan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
5: Sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez at 97 days na lang, Pasko na. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang iba.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:46 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ang pag-uusapan natin tonight ay may kinalaman po sa pangangalaga ng ating mga mata.
0: Nararanasan nyo na po ba yung parang may tuldok, meron pong hibla, may sapot, yung maliliit na parang mga langaw, no, na lumulutang po sa paningin natin, especially kapag tumitingin po tayo sa langit o kaya sa screen? Ito po ba ay dahil napuyat ka lang? O dahil kaka-cellphone mo yan? Ganun, no? Pero alamin po natin, di ba, kung bakit ito nangyayari.
3: At didagdag pa natin, ano ba ang mga magagandang natural na pwede nating inumin para mas maging maayos yung atin pong eye health? Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa
4: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM!

0: Magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan. Mga kaibigan, kumusta na po kayo? And welcome to the show. Natutuwa kami at tayo po isama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Sabado, ika-19 sa buwan ng Setyembre 2026. How are you? How's your health? Sana po ay okay lang kayo. Sana ay ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Kami po ang inyong mga makakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Muli, magandang gabi. Good evening sa lahat. Magandang gabi sa mga kasama ho natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama at kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyo lahat. At siyempre pa, ito na, kompleto tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Tenems! Good evening!
1: Good evening din sa iyo, Master James. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa ating pampalatuntunang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Kumusta po kayo? Kayo po ba'y nakapagpatuyo na ng inyo pong mga sinampay?
0: Abay,
1: mga
0: dapat diba? Lang.
1: Kasi nga, kahit papano, diba, nakakaranas na po tayo ng araw, ng sikat ng araw. Pero siyempre, merong mga oras na talagang umuulan
0: sa mga lugar namin, yes, na nina Ate Nem, sa dito sa mga iniikutan.
1: Yung mga, mag-ingat po kayo dyan sa mga lugar na umuulan.
0: Hanggang sa ngayon, meron pa rin mga ulan-ulan. Alam mo, ang isang nakikita ko dito na parang sa mga pag-uulan, Ate Nem, kailangan alam mo kung kailan hindi na maganda ang sitwasyon.
1: Mm-hmm. Diba? Kailangan dapat nakikita mo.
0: May awareness ka. Tama ka. Pero dapat may awareness ka na yung nangyayari sa iyong katawan ay hindi na maganda. Meron kasi mga bagay na normal lang eh. Kanina, sinabi mo yung parang mga maharang-harang lumulutang-lutang sa ating paningin. Parang palagay ko, may pagkakataon na okay lang naman siya. Pero kailan mo masasabi na yan ay hindi na maganda? Yan yung palagay yung mas pinakamahalagang pag-usapan natin later. At kung may tanong kayo tungkol po sa mga magagandang natural na nutrient, kagaya po ng Optin Lutein, yan, pwedeng isama na ang inyong mga question. Sali po kayo sa ating mga tala kayan, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000. Ang linya, again, 0919-278-3000, o mag-comment sa ating live stream.
1: O kaya naman po, magpadala kayo ng inyong mga message sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Ulitin ko po, 0969-610-8133.
0: Pwede rin po sa ating mga social media accounts sa DZMM Teleradyo, sa Kaagapay sa Kalusugan. Sisikapin po naming basahin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. In the meantime, diretso na tayo, Tenem, sa ating balitang pangkalusugan. Ito na, ang Kaagapay Health Update.

0: update.
1: Immune cells, update. May papel sa eye pressure ayon sa pag-aaral.
2: Pambihirang kaso, impeksyon sa balat, umabot sa mata at nagbanta sa paningin.
1: Mga ophthalmologist sa Pilipinas, kulang pa rin sa maraming probinsya.
0: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa bagong pag-aaral na ang tungkol sa koneksyon ng immune system, eye pressure at glaucoma. Ayon sa Duke University School of Medicine, may mga immune cells sa mata na tinatawag na resident macrophages. Nistulang mga cleanup crew ang mga ito na tumutulong na mapanatiling malinis at maayos ang drainage system ng mata. Mahalaga ang nabanggit na drainage para makalabas ng maayos ang fluid. Kapag nagka-problema sa daloy, maaaring tumaas ang pressure sa mata. Isang pangunahing risk factor sa glaucoma at pagkasira ng optic nerve. Ayon kay Dr. Katie Liu, makatutulong ang discovery na maunawaan ang tungkulin ng immune system sa pag-control ng eye pressure. Susunod na alamin ng mga researcher kung paano ito magagamit bilang posibleng daan sa bagong glaucoma treatments sa hinaharap.
0: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
2: Sa iba pang balita, isang kaso sa Cebu ang nagpakita kung paano maaring lumala ang isang seryosong bacterial infection at umabot sa paligid ng mata. Iniulat ng mga doktor mula sa Chunghwa Hospital ang kaso ng 23 taong gulang na lalaki na nagkaroon ng pamamaga sa paligid ng mata at labi kasama ang mga sugat sa balat. Habang nasa paggamutan siya, nakaranas din siya ng diplopia o dobling paningin. Batay sa resulta ng MRI, may namuong dugo sa isang mahalagang ugat sa kanyang mata. Lumabas sa laboratory test na MRSA, isang uri ng bakterya na resistant sa ilang antibiotics ang sanhi ng impeksyon. Agad siyang nalapatan ng kaukulang lunas at bumuti ang kalagayan. Paalala ng kaso, ang biglaang pamamaga sa paligid ng mata, lalo na kung may kasamang pagbabago sa paningin, ay hindi dapat baliwalain at kailangan agad na sumailalim sa evaluation.
0: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa dagdag pang balita, marami pa ring lugar sa Pilipinas ang kulang sa ophthalmologist o mga espesyalistang doktor sa mata. Ayon sa research tungkol sa geographical distribution ng ophthalmologist sa bansa, karamihan ng eye specialist ay nasa mga urban area tulad ng Metro Manila. Ilan naman ang espesyalista sa mga lalawigan at malalayong bayan. Batay sa pag-aaral, malaking hamon pa rin ang access sa eye care services lalo na sa Visayas at Mindanao. Ito'y dahil maraming residente ang kailang bumiyahe ng malayo para lamang makapagpatingin sa ophthalmologist. Ayon sa mga eksperto, nakaaapekto ito sa maagang pagtuklas ng glaucoma, cataract, diabetic retinopathy at iba pang sakit sa mata. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng mga eye health advocate na higit pang palakasin ang community eye programs at hikayatin ng mas maraming doktor na mag-practice sa mga undeserved area upang mabawasan ang mga kaso ng preventable blindness sa bansa.
0: Kaagapay sa kalusugan, Health Update! Health Update! Kaagapay sa kalusugan, Expert! Expert on Air!
2: At sa pagkakataong ito, Ate Nems, ay pag-uusapan natin ang tungkol nga dito sa topic natin about mga floaters, yung mga nakikita natin sa ating paningin, hindi siya visible outside. Kunyari, halimbawa, Ate Nems, ako tumingin ako sa'yo, yung mga floater na yan, I'm sure hindi ko makikita.
1: Yes.
2: Nasa sa'yo lang yan, di ba? Parang personal mo lang yan na perspective yung ganyan mga floaters. Saan ang gagaling? Ano bang mga nakikita usually sa ganyan? Itatanong
1: natin.
2: Natural ba to? Natural ba yan?
1: Yung risk factor, no?
2: At kailan mo masasabi na hindi na maganda ang yung sitwasyon ng iyong mata base dun sa iyong mga nakikita? Kasama po natin tonight ang ating eksperto at kaagapay, si Doktora Patricia Dalisay. Hi, Doc Pat. Hello and good evening.
3: Hello po. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi kay Master James at Ate Nels at syempre sa ating mga nanonood at nakikinig, no? It's good to be back.
1: Yes, oo, welcome back.
2: Welcome back, Doktora. Welcome
1: masaya
2: back.
1: Kami, nakasama ka namin. At ito si Doc, husay na husay ako mag...
2: Kaya diretso na natin. So wala na paligoy-ligoy. Diretso na tayo doon sa tanong. Okay, ang question, Direk Sedi, ito, unahin ko na yung tungkol sa floaters. Kasi kung ang mga nakikita na ito, Doktora, ay yung kagaya ng sabi ko, personal mo lang, no? Personal
3: yes.
2: perspective mo lang siya. Hindi ito visible from someone from the outside.
3: Yes.
2: Kahit sabihin mong doktor na nakikita yung ano, kung mga sinilip yung mismong mata, yung mismong eyeball, makikita ba siya or hindi?
3: Well, pag sinilip mo siya, no, usually may ginagamit tayo dyan, dilated eye examination, no? Yun yung ginagamit natin para mas bumuka, no? Tapos titingnan ng mga ating ophthalmologist yan, gamit yung scope, no? Para mas makita yan hanggang likod ng mata. Okay? Pero yung...
2: Ano, alin ang tinitignan doon, Doc?
3: Yung mismong vitreous, no? Actually, ano vitreous, saan ba nanggagaling yung parang mga, parang hibla ng buhok, no? O kaya naman yung parang tuldok, no? Nandun siya sa vitreous humor.
1: Ay,
3: okay,
1: jelly.
3: Nasan ba siya?
1: Jelly ng mata.
3: Oo, parang jelly ng mata. Uh-huh. Yes, tama, no? So, nasa gitna siya ng corn, ng lens, at saka ng retina natin, no? So, dun, nandun siya sa ito. Malaking parte ng at... kumbaga, yun yung bumubuo ng malaking parte ng ating mata.
2: Sa mga nakakapanood sa atin, gusto ko lang i-note yung nandito sa screen kasi parang merong eyeball.
3: Yes, ayun pala.
2: Nasaan siya?
3: No? Maganda. Okay, so yun yung vitreous humor natin, no?
2: Nandiyan yun, yung lens. Nasa bandang gitna. Parang
3: yes,
2: nandun sa pinakalaman nung,
3: yes,
2: nung eyeball.
3: So yan po, gel po yan, no? So yan po ay ang laman po niyan, hyaluronic acid, collagen, no? At saka water. Okay, kaya siya nagiging gel. No?
2: Laman. Siya.
3: Yes.
2: Nag-iiba ba siya? Alam mo yun, through time, Doc? Alam mo yun, parang ano ba siya?
3: Nagkakaroon ng changes.
2: Oh, may changes ba na nangyayari dyan kagaya ng water or sub ano mo tawag, sub liquid na?
3: Parang nagliliquify
2: ba siya? And then kasi ang pinaka point ko dito, kung meron mang mga maliliit na nakaharang dyan, may chance ba siyang ma-dislodge ulit tapos mawala and eventually mawala yung mga floaters?
3: Yes, pwede, no? Kasi yun nga, no, nagkakaroon ng clumping, no? Kaya naman nagkakaroon ng parang nakikita tayo na parang hibla ng buhok dahil nagkaka-clump dyan sa gel na yan. Okay? So, kapag ka nagkaroon ng clumping na yan, no, ma-i-interpret ng brain natin yan as parang hibla ng buhok, parang shadow, no, o kaya naman parang mga cloudy, no, yan yung tinatawag nating eye floaters.
1: Okay. So, napapansin lang to, Doc, kapag ililipat mo yung paningin mo sa isang mas maliwanag na lugar.
3: Yes.
1: Na area, no? Ganon.
3: Yes, actually, mas maganda yan na makita, no, sa mga mas bright colors. Okay? Kasi yung contrast niya, I mean, kahit ano namang nakikita natin, 'di ba, sa mga puting background, mas nakikita natin kasi pag discolored 'yan, mas makikita natin sa mga puting pader 'yan.
1: Pero Doc, kasi 'di ba nung bata po tayo, mahilig tayong tumingin dun sa araw, no?
2: Alam mo, sige,
1: explain tayo kasi parang nakikipag-contest tayo dun sa araw. Tapos paglingon mo sa ibang pagtingin mo sa ibang bahagi, ay parang lumalabo yung
2: para
1: mata,
2: ako ay ang
1: maitim na ano.
2: Yan maitim.
3: Oh,
2: parang
3: yes, maitim.
2: Parang nasunog yung paningin na kung saan nandoon yung bright light.
3: Mm-mm.
2: So kung ganon, Doc, na maituturing mong ano parang floater pa rin kaya yun kung mga black spots kaya.
3: Well, hindi, no? Hindi na siya floater kasi nawawala siya after.
1: So, ang floater talaga ay nararanasan ng mga senior citizen ba?
3: Or senior citizen or sabihin natin nasa 40s pataas, no? Kasi dyan na nagsisimula na may pagbabago doon sa vitreous humor, yung sa gel-like substance natin sa mata. No? Kumbaga, nandiyan na yung nagliquify, no? Tama si Master James, yung sinabi niya kanina, dyan na nagsistart magliquify at the same time nagkakaroon ng clumping.
2: Gaano katagal kaya, Doc? Para din may idea tayo na, para lumagpas na ng ganito kahaba, dapat patingin ko na to sa doktor. Usually,
1: may signs ba?
2: And how long?
1: How long
2: usually may mga ganyang floaters and paano natin masasabi na normal pa siya?
3: Okay, so unang-una, pag nagkaroon ka ng sudden onset or first time mo magkaroon ng floaters, mas maganda pong ipatingin agad.
1: Kaya lang, di ba, parang hindi mo naman mapapansin katulad halimbawa
3: yes.
1: ako, no, nasa 40 plus and the joke na.
2: Sige.
1: Parang lumagpas na nga ako doon, no, sa age na yun. So hindi ko naman alam, Doc, kung kailan talaga ako nagsimula na magkaroon ng floaters.
3: Mm-mm. Well, siguro sabihin natin, no, pag once na napansin mo na, kahit before hindi mo napapansin, kung ngayon mo napansin, no, ipatingin na agad. Mm-hmm. Pero kung sinabi na, kunyari, pinapamonitor na lang ng ophthalmologist natin, no, stable naman for ilang years, okay, sige, pwede. Mm-hmm. Okay, pero pag yan ay meron na pong associated symptoms, no, such as parang kidlat sa gilid ng mata, o kaya merong loss of vision, no, sa mga parte ng ating mata, lalong-lalo na sa peripheral, no, o kaya naman, meron po tayong parang dumadami na yung floaters.
2: Ah, yun. Yun po. At naapektuhan na, sigurado. Ang iyong paningin, di ba?
3: Yes.
2: Mm-hmm. Speaking of kidlat, mga lightning round tayo. Meron tayong mabilisan dito na parang withdraw. Sige, si Ate Nams magbabasa ng ating mechanics ng segment natin.
4: Okay.
2: Itong green eye, red eye. Sige, yes, anong ba mangyayari, Ate Nams?
4: Okay, yung green eye kasi, kung halimbawa, merong scenario na generally less concerning, okay, no? Yung hindi masyado nakakabahala. Mm-hmm. Lalo na kung matagal ng stable at walang kasamang warning signs.
2: Green
3: okay,
2: eye yun.
3: Green eye yun.
2: Oo, may babasahin kaming mga mga scenario. May mga statement kami dito babasahin. Yes, so, sasabihin ni Doc kung green eye
4: or red eye.
2: Ano yung red eye?
4: Oh, hindi conjunctivitis, ano? Ganon. Kundi kung may warning sign o kaya yung nakakabahala siya.
3: Kailangan nang dalhin sa emergency.
4: Yes po, na may pagbabago. Sige, kailangan na talaga.
2: Excited ako. Yes, parang red flag, di ba? Red flag ba to?
4: Green flag.
2: Sige, ito ba? Red flag, red flag, red eye or green eye. Okay, sige. Let's go. Mauna ka na, Ate Nems.
4: Okay. Sige. Doc Pat, may isang floater na ilang taon nang nakikita. Pareho pa rin ang hugis at dami.
3: Okay.
4: At wala namang flashes o ibang pagbabago sa paningin.
3: Mm-mm.
4: Green eye or red eye?
3: Okay, so sabi natin kanina, stable. Mm-hmm. No, wala namang pagbabago, ganun pa rin kahit ilang years. No, walang associated symptoms, green eye tayo dyan.
2: So ang nagiging issue dito ay kung mabilisan lang yung pangyayari. Halimbawa, napansin mo ngayon and then mas lalong lumalala yung sinasabi mo
3: kanina.
2: Yes,
3: yung kapag dumadami
2: na
3: siya.
2: Dumadami na, no? Oo. In a short span of time.
4: Pero sabi nyo nga kanina, Doc, kung meron, kung nagsimula yung early, yung onset pa lang, di ba?
3: Oo, onset pa lang. Sa una, ipatingin.
4: So, dito sa tanong natin na una ay kailangan magpatingin na.
3: Magpatingin na agad, pero no, kapag yun nga, kunyari, napatingin na, no, tapos sabi naman, okay, pwedeng bantayan muna natin, monitoring. Kung sinabi din naman sa tanong na wala namang pagbabago over the years, no, okay siya, no, okay. Green eye muna tayo dyan.
2: Yes, okay. Biglang may lumitaw daw ngayong araw na maraming maliliit na tuldok, parang paminta o swarm ng langaw sa isang mata. Green eye or red eye?
3: Ayan na, dumadami na. Andiyan na yung warning sign agad. Red eye tayo dyan.
2: Red eye. Okay, red eye. May floaters, tapos nakakakita rin daw ng kislap na parang camera flash o kidlat sa gilid ng paningin, lalo na sa madilim na lugar. Green eye ba yan or red eye, Doc?
3: Okay, so isa pang warning sign, no, parang kidlat sa gilid ng mata, pwedeng may apektado na ang ating retina, red eye tayo dyan.
4: Okay, next po, Doc, na question. May matagal ng stable na floater.
3: Okay.
4: Pero mas napapansin lang kapag nakatingin sa puting pader.
3: Mm-hmm.
4: Eh, maliwanag na langit o kaya yung plain na background.
3: Mm-hmm.
4: Wala namang bagong sintomas. Green eye or red eye?
3: Okay, so known floater, tumingin sa mga puting background, no? Mm-hmm. So, ganun pa rin naman. Nagkaroon lang ng contrast. So, green eye muna tayo.
2: Green eye, okay. Doc, pagkatapos daw matamaan o mauntog ng malakas ang mata o ulo, biglang nagkaroon ng bagong floaters after that event. Kahit malinaw pa rin naman ang paningin, yan ba ay may tuturing nyo na green eye or red eye?
3: Okay, so after ng trauma o kaya naman ay surgery, pag nagkaroon ng bagong floaters, no, konti man yan or dumadami, red eye tayo dyan.
2: Ibig sabihin, magpatingin ka agad sa
3: magpatingin
2: doktor.
3: Magpatingin agad, no? Lalong-lalo na kung may trauma pong nangyari.
2: Okay? Sige.
4: Okay.
2: One more.
4: Next. Ang senior na matagal nang may floaters, pero ngayon lang napansin na biglang may tumabi. Parang biglang tumabi kasi sa dati. Wala naman daw sakit. Green eye or red eye?
3: Ayun. So, kung first time, no? Yung sabi natin kanina, kung first time, red eye tayo dyan. Pero kung known na siya na may floaters, no? At kung stable naman, green eye tayo.
2: Oo. Meron ba tayong ilang mga scenario dito, Ate Nems? Isingit na rin natin. Isang senior at yung matagal na may floaters na nabanggit naman natin ito.
4: Yes, oo.
2: Yeah, ito 'yon ano, yung senior citizen. Paano kung matagal ng stable ang floater pero mas napapansin niya ito kapag pagod daw, Doc? Pagkatapos

0: ting lumalaki at tumatakip sa isang bahagi ng paningin. Mm-hmm. Yan ba'y green eye or red eye?
1: Okay, ito ay red eye na, warning sign, no?
0: Okay.
1: Maaaring apektado na po ang retina or yung pinakalikod ng mata natin.
0: Oo, okay. Kasi alam mo, yung mga ganyan kailangan natin malaman eh. Masama na ba ang pinagdadaanan natin? Delikado na ba yung nararamdaman natin?
1: Baka gusto pa nilang ipagpabukas, no?
0: So,
1: ang mga warning signs na sinasabi namin ngayon, no? Hindi na po dapat ipagpabukas. Kailangan po yan ng agad-agaring emergency evaluation.
2: Ipapa- Rekta na, doc, sa ophthalmologist.
0: Oo, yun, ipacheck up na kagad.
1: Rekta na kayo sa emergency room, may mga ophthalmologist on board po doon, no?
0: At marami pa kami itatanong tungkol diyan, tungkol dito sa mga floaters,
1: yes,
0: tungkol po sa optin, sa lutein. Mamaya may mga questions tayo. So abangan niyo yung Q&A portion natin in a little bit. Doctora Pat, maraming salamat
1: thank
0: po.
1: Thank you so much for enjoying itong bagong segment na to.
0: Thank you, Doc Pat.
1: Yes, thank you so much.
0: Mabilisan pero ang dami nating na-cover kagad, ano?
1: Yes,
0: thank you very much. Okay, sige, diretso muna tayo sa ilan sa ating mga paalala, Ate Nems.
2: Mga free medical consultations pa rin po tayo, no? Kasama ang ating mga partner doctor sa mga piling Mercury Drugstore at Rose Pharmacy branches sa buong bansa po, no? At narito nga po ang mga schedule sa September 22 ay nasa Mercury Drugstore Pasay Metro Point ang ating pong Doktora Patricia Dalisay. September 23 nasa Mercury Drugstore San Juan Agora naman po ang ibang mga doktor ho natin. Mercury Drugstore Paranaque Kanaynay. Sa September 24, nasa Mercury Drugstore Antipolo CMA at sa Rose Pharmacy Cebu Radaza LLC. September 25, nasa Mercury Drugstore Cavite Imus Aguinaldo Rose Pharmacy Cebu V. Rama. At sa Mercury Drugstore Batangas Kumintang Ilaya.
0: At syempre, gusto lang naming i-remind ang lahat. Alam nyo ba na meron po ngayong ongoing na special 15% discount ang Optin Lutein sa Shopee. Oo, yung mga nakakakuha kayo kung nakabili kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, sa mga online platforms na yan, meron pong automatic. Ibig sabihin, wala na kayong code na ilalagay. Instant, meron na pong discount ang produktong Optin Lutein at least 4 tonight habang umi-ere po yung ating palatuntunan. Mm-hmm. At syempre, para sure kayo na yung inyong mapupuntahan na mga online stores ay legit, hanapin nyo po yung Herbs and Nature Corporation. Yan ang isa-search nyo. Herbs and Nature Corporation and Trevenod Corporation.
2: At syempre, hindi lamang po sa online ano po na mabibili ang mga produkto ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod. Meron din pong mga tipid pack. Makakatipid po talaga kayo ng literal, no, sa mga paboritong products po. Ang 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at Arthrosin.
0: Mm-hmm. Yung Liver Aid Pro naman, ito ay naka 5 capsules plus 1 para sa kanyang tipid pack.
2: At gusto rin nating batiin ano yung mga kaherbe na ho natin. Hello po, ang
0: hello,
2: mga loyal customers, listeners, viewers at sa buong Herbena stores and nationwide.
0: Actually, dyan sa mga Herbena stores, available din ang Optin eh.
2: Yes,
0: so pwede kayo magtanong din sa kanila. In fact, tomorrow ay merong programa na all about yung Herbena, mapag-uusapan yan sa Buhay at Kalusugan kasama sina Kuya Art at sina Ma'am Shisara alas 6, di ba?
2: Yes.
0: 6 PM ang program ng Buhay at Kalusugan. Anyway, kung merong kayong questions tungkol dito sa ating pinag-uusapan, kung may tanong kayo tungkol sa mga nakikita nyong hindi maganda sa ating mga mata, may tanong kayo sa Optin, lahat yan pwede nyong isend sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ninyo ang inyong mga mensahe sa 0969-610-8133.
0: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
5: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay.
8: Liver Aid Pro.
7: May Silymarin.

0: multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: Isa Kalzado po. Pansin nyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
2: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Para sa maayos na liver function, Liverade Pro. Liver up na tayo with Liverade Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
11: Alam nyo, ang dami namin dito ngayon, nakakatuwa. Dito sa program.
12: Nagkakagulo.
11: Oo, nagkakagulo. Hello sa...
12: Masaya.
11: Ay, masaya naman talaga lagi. Dito sa Kaagapay, sa Kalusugan. Hello, Pot-Pot. Ayan, hello daw sa kanya. Ryota Takashi Kabalan, happy listening. And sino pa ba? Julius Bangalando ng Camarin, Caloocan. Maligayang pakikinig po sa inyo. Beth Kamaing ng Marikina. At marami pa kami mga babatiin.
12: Si Nanay Claire pa.
11: Ay, oh, nanay,
12: na kinig.
11: Ay, naku eh, kung ganun din lang naman, baka pwedeng batiin na natin kasi mamaya ng kaunti, birthday ng aking nanay.
12: Ah,
11: eh, happy birthday.
12: Happy birthday, Nanay Claire.
11: Retired principal, yes. Clarita Alejandro.
12: Wow.
11: Nanay, happy birthday.
12: Po,
11: love you. Ayan, eh, happy birthday. At saka ano,
12: labang
11: happy
12: papansit dyan.
11: Sino pa? Punta ka daw dun sa luna. Okay lang daw.
12: Oh,
11: ito. Ay, naku, speaking of, ayan, sangkap bowl tayo ngayon eh. Parang merong...
12: Ay, oo nga.
11: Hindi siya mukhang mangkok, kundi karton. Para siyang karton.
12: Sangkap box.
11: Sangkap box siya. Pakita mo naman Ate Nams. Dahil meron tayong mga bubunutin na mga ingredients ng Optin. Oo. Mm-hmm. Mas maganda ito sa pagkakataon ko, Ate Nems, kasi isasagutin ni Miss Weng ngayon na hindi niya alam kung ano.
12: Surprise!
11: Bubunutin natin kung ano yung ingredient and then i-explain ni Miss Weng. For ano lang, kasi limited time tayo dito sa Kaagapay, sa Kalusugan. So mga fast-paced lang tayo, 45 seconds siguro, ay ipasagot natin kay Miss Rowena Bravo. Nakasama na natin ngayon dito mismo sa studio. Pharmacist and product specialist po ng Herbs and Nature Corporation. Miss Weng, hello, good evening. Good evening, Miss Weng. Hindi ko lang naririnig ang mikropono ni Miss Weng.
12: Ayan.
11: Pero aayusin natin, Miss Weng. Okay, sige. Ano ang unang bunot natin?
12: Ay, sige, bubunot na ako. Sige, ready na si Miss Weng. Yung microphone yung microphone ni Miss Weng parang
11: wala,
12: hindi pa ready.
11: Sige.
12: So, teka lang. Ito, Pakita, vitamin C.
13: Ayan.
12: Okay.
13: Vitamin C.
12: Vitamin C.
13: Ayan,
11: ang
13: vitamin C.
11: Ay, wait. Kaso hindi kita naririnig ni Sweng, ha? May gusto mo dito ka na lang sa pwesto ko.
13: Ayan, kay ito.
11: Ayan, yan, baka yun.
13: Okay na?
11: Ayan, yes. Ayan,
13: ayan, naririnig na. Okay, ang vitamin C is antioxidant. So, maganda siya sa tissue and cells ng ating mga mata. At the same time, nakakapag-prevent siya ng cataract. Okay? And maganda siya sa blood vessels natin kasi marami tayong blood vessels sa mata. Okay? And then, it prevents age macular degeneration.
12: Ah, so well, kasama. Sige. Kasama ito.
13: Yes.
12: Sa Optin.
11: Ay, yun nga, sasabihin ko nga sana eh. Kasi pag Optin, automatic, ang parang bukang bibig, Optin, lutein.
13: Yes.
11: So automatic, ang nasa isip mo, ang laman niya, lutein.
13: Lutein.
11: Diba? Pero meron din palang vitamin C.
13: Ayan. Meron din vitamin C na mahalaga sa mata.
12: Ang vitamin C ay antioxidant.
13: Of course.
11: Ayan. Okay, sige. Yung ikalawa naman, Atenance, okay. Pwede bang Sir Arnold ang bumunot?
12: Sir Arnold,
11: lapit ka't bunot ka dito.
12: Parang dami nito ah. Uy, malapit na ang Pasko. Yung mga nagpaparapa.
11: Para alam mo, naalala ko magmunito-munita. Parang munito-munita yan. Oh, sige,
12: okay, Atena ulit.
13: Lutein.
12: Of course.
13: Yeah. Okay.
12: Ano ang lutein?
13: Ito, syempre, yung pinaka main ingredient ng ating Optin. Basta lutein, Optin. Okay, ang lutein is...
12: Ano nagagawa nito sa katawan natin?
13: Okay, ito yung primary carotenoid na present sa ating mata since birth. So, maganda siya kasi nakakapag-prevent ng, of course, age macular degeneration. At the same time, nakakatulong sa night blindness and nakaka-support ng vision sa gabi. Okay? And then, antioxidant din siya.
12: Antioxidant. Yes. Ang dami, no?
11: Natural ang natural ang lutein.
13: Yes.
12: Oh, okay.
11: Para sa kaalaman ng mga tagapakinig natin. Ay, wait. Ang lutein ay saan galing?
13: Is when? Marigold flower. Yes.
11: Ang
13: lutein. It's a natural
11: natural na
13: carotenoid.
11: Yes. Okay. Sige, ang next na bubunot ay sinong pwede nating pabunutin?
12: Si Doc.
11: Doc, pabunot naman please. Oh. Ano yung next natin na ingredient?
12: Mm-hmm.
11: Ito ay ang winner natin.
13: Ang zinc.
12: Yan. Para saan ang zinc?
11: So may zinc din. Sorry. May zinc din.
13: Ang zinc is nasa natural ano na siya, mineral na nasa ating retina.
12: Mm.
13: Ayan. So maganda rin kasi nakakatulong din siya sa age macular degeneration para hindi tayo magkaroon kaagad ng ano age macular degeneration. At the same time, nakakatulong talaga siya sa retinal health.
12: Mm, oh, para so, napansin para ko na, vitamin C.
13: So talaga magkakasama siya, di ba?
12: Oh, vitamin C and zinc. So pwede rin yung Gen C vitamin
13: yes.
12: C dito.
13: Yes.
12: Sasabay.
11: Okay, ayan. And wait lang ha. Meron akong isang nakikita pa rito. Sandali.
12: Sabay.
11: Ang ganda nito.
12: Uy.
11: Vitamin E. So may laman din na vitamin E.
13: Yes.
11: Ang Optin.
13: Ang ating Optin. Mm. Okay, ang vitamin E naman, of course, alam naman natin, isa sa pinakamagandang antioxidant. Same with vitamin C. Nakakapag-iwas din siya sa pagkakaroon ng cataract. And then, isa din siya sa dahilan para hindi tayo agad magkaroon ng age macular degeneration.
11: Ah, okay. So meron din siyang naitutulong sa aspeto, Ms.
13: Yes.
11: Wei. At pag yan ay pinagsama-sama mo lahat, talagang may ano holistic talaga ang approach ng pagtulong ano ng ng Optin.
13: Kung kanina napansin niyo 'di ba parang pare-parehas yung ating vitamin C, C,
11: antioxidant,
13: and lutein, lahat sila antioxidant para makatulong hindi masira yung mga tissues and cells sa ating mata. Mm-hmm. And at the same time merong factor sila na maganda sa age macular degeneration.
11: Okay, Direk Sedi, ano yung mga laman? Lutein?
14: Yes, meron tayong lutein na. Kompleto na po yung ingredients ng Optin. May lutein, vitamin C, zinc, at vitamin E.
11: Okay, yan. Para yan ay...
12: thank you, Sir Sedi.
11: Yes, welcome. Ms. Wang, thank you. Maraming salamat kasi marami tayong mga natutunan tungkol dun sa mismong ingredients ng Optin. Gusto ko lang ipaalam kasi yung Optin is a national brand. Available siya sa merkado, di ba, sa mga drugstores, makikita mo yan sa mga online, makikita nyo yung ganyang mga klase ng produkto. Pero at least ngayon, kung makita nyo siya, and wala kayong idea before, alam nyo ngayon na para siya sa mata natin. For eye health
13: for
11: talaga
13: eye health.
11: Siya.
13: And sinasabi ko nga, natural vitamin for the eye.
11: Okay. Ilang beses ang paraan ng pag-inom?
13: Okay, ang ating Optin Lutein capsule is 1 capsule a day lang. So enough na siya, recommended daily dosage niya is enough na for 1 day, 1 capsule a day.
11: Mm-hmm.
12: matapos kumain, ang tamang pag-inom po nito?
13: Okay. Since antioxidant siya, lagi kong sinasabi pag antioxidant, maganda sana siyang inumin before matulog.
11: Pwede, pwede pa rin bang uminom pag halimbawang nasa 70 or 80 years old and above, Ms.
13: Okay.
11: Wang?
13: Of course, maganda siya. Pero sana, as early as adult,
12: 18 years old
13: or sa akin nga eh elementary pa lang eh pupwede na kung kaya nang inumin ng bata.
11: Parang
13: sana
11: the earlier the better.
13: Yes, the earlier the better.
11: All right. Sige, babalikan pa natin. Ang dami naming questions dito. Kung kayo rin may pahabol, pwede niyo ring i-send sa amin ang inyong mga katanungan. Ibibigay namin ang mga numbers in a little bit. Thank you very much, Ms. Weng. Ito ang ilang pa sa mga pahabol nating paalala. Ate Nems, ayaw nga pala may tatanong kanina doon sa schedule ng consultation. Pwede nating banggiting muli ang schedule ng free medical consultation kasama ang ating mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugstore and Rose Pharmacy branches nationwide.
12: Okay, ipa-flash yun sa screen, ano? Pwede nyo mong screenshot habang binabasa ho natin para po sa mga nanonood po sa ating pong YouTube o Facebook Live. Ay nasa Mercury Drugstore po ang ating pong doktor, Patricia Dalisay, Pasay Metro Point po yan, sa September 23, Mercury Drugstore San Juan Agua, Mercury Drugstore Paranaque Kanaynay, at sa 24 naman ng Setyembre, nasa Mercury Drugstore Antipolo CMA po sila, at sa Rose Pharmacy Cebu Radaza LLC, at sa September 25 ay puntahan nyo po sila sa Mercury Drugstore Cavite Imus Aguinaldo, Rose Pharmacy Cebu V Rama, at sa Mercury Drugstore Batangas Kumintang Ilaya.
11: Napagkikwentuhan ng mga butika, Ate Nems, dyan sa mga drugstore, hindi ko alam kung nakita nyo na, pero pag pumunta kayo sa drugstore, meron diyang mga maliliit na version ng Optin, nakatipid pack sila. So hindi yan yung karton.
12: Blister, no? Isang banig.
11: Nakabanig siya, pero parang nakaatado na eh. May packet siya.
12: At meron siyang libre.
11: May libre yung itong mga tipid pack na ito. At para sa tipid pack, meron pang iba mga products na naririnig nyo siguro dito sa program, kagaya ng Gen C Vitamin C, Gen C Plus, naka 10 capsules plus 3 ang mga yan. And also, ang Plemex Lagundi Capsule ay naka 10 capsules plus 5 naman.
12: Maliban po sa mga butika, syempre mabibili rin ang ating pong mga produkto na nabanggit sa official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at TikTok. I-search nyo po lamang ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. At ngayon ha, pwede rin po kayong mag-order online. Meron pa rin po tayong 15% na automatic discount.
11: Ang laking bagay niyan. Alam mo, may mga iba nag-i-inquire sa atin. Minsan tapos na yung program, tapos hindi na namin masagot, hindi na namin mahabol ni Ate Nems. Pero kung sakali man na nag-aanap kayo ng mga ganitong klase ng mga diskwento, laking bagay nung ganyang 15% automatic discount. Kasi special discount siya every time umiere ang Kaagapay sa Kalusugan. And ngayon nga, para sa Optin Lutin sa Shopee, Lazada at TikTok, yan yung exclusive na online platforms na kung saan makukuha nyo itong diskwento na ito. So wala na itong mga code, diretso na po ang discount.
12: Check out na.
11: I-check out nyo lang at mababawas na yan automatically. At para sa mga dagdag na katanungan, pwede kayong maghabol ng inyong mga questions. Ito na nga, yung ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
12: I-send po ninyo ang inyong mga message sa 0969-610-8133.
11: Diyan lang po kayo, magbabalik pa rin po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
10: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
16: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: May silimarin, may multivitamins pa.
17: Yan, ang Liver Aid Pro.
0: Tulong sa pangangalaga ng atay.
17: Liver up na tayo
0: with Liver Aid Pro.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga.
17: Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
11: Alright, greetings muna tayo. And si Agnes Reca, nag-send pala kanina pa ng message. Hello, good evening din sa inyo, Ma'am Agnes. Jeremy Ledesma. O sige, may tanong ka para sa mata. In a little while, sasagutin niya ni na doktora at saka ni na Miss Weng. Hello sa inyo, Jeremy. Hello, Louis Basco. And sa inyong lahat, Triota, Takashi, Kabalan, O'Hara ng Barangay Katmon, Malabon. Maraming salamat po.
12: Nag-greet ng good evening si Riz Tagrad, kay sa ating lahat.
11: Hi, hello. Hello, Ma'am Riz.
12: Hi. At kay Kent Razon.
11: Mm-hmm.
12: From Bacoor. Molino, Bacoor, Cavite.
11: Ayan. Doktora, okay. Baka may greetings tayo dyan.
19: Okay, so...
11: Alam ko may babatiin ka.
19: Yes. So, muna, no, binabati ko muna yung ating Herse Nature family at ating, yes, Herbena family. No, and of course, yung boyfriend ko andito, si Pong, kasama.
12: Doc! And, Doc, yes. Pong!
11: Hi, Doc Pong!
19: Ayan. Ayan. So, yun lang naman. Saka yung mga nanonood, kapatid ko, mami ko.
11: Hello po!
12: Hello po! Si mami, namimiss na natin. Oh, lagi nga, kasama nga si mami dati, eh. Ayan. Diba?
11: Miss Weng, baka may greetings kayo.
20: Of course, ang aking mga anak.
11: Okay, wala yung mic ulit.
20: Of course, ang aking mga anak. Sige. Yvonne Divine, ang aking apo, Avery, and sa Trevenod Herbs in Nature and Herbena, Olaiba, and BPE.
12: Hello. At sa akin din po, binabati ko ang aking pong asawa, Pastor Mike Turla, at mga anak ko po, si Kuya Eman at si Ethan. At binabati natin si Sir Obet.
11: Hi, Obet. Hello.
12: Lahat talagang nakikinig yan at nagko-comment, ano, sa, no, naman, ng, ano, secret, ng pa-secret.
20: Si Ma'am Kay.
11: Sino Miss Kay? Sino pa? Yan.
20: Silang lahat.
12: Okay. At na mga nagdiriwang po ng kanina po mga kaarawan ngayong araw na to.
11: Happy birthday ulit. Happy birthday.
12: Nag-thank you na si, ano, si Nanay Cleo.
11: Ay, talaga ba? Maraming salamat din. Si Sir Renato Sambaga ang unang question natin ngayon. Sabi niya, Doc, driver po ako. Okay naman ang paningin ko sa umaga pero sa gabi parang mas nakakasilaw lang yung mga headlight at may bilog-bilog na sa paligid ng ilaw. Mm-hmm. Sa edad ko lang ba ito o baka meron akong eye condition na dapat ipa-check up?
19: Well, pwede naman din talaga sa edad natin. Number one risk factor
20: factor naman yan sa mata, pero mas maganda po na magpatingin po tayo, no? Kasi baka mamaya hindi lang siya basta eye floaters. Mm-hmm. Pwedeng may ano na rin sa salamin, no? Tumataas na yung grado o kaya nagkakaroon ng astigmatism. Uh-oh. Okay, so marami pong pwedeng dahilan.
11: Kung
20: kaya,
11: lalo na yung ibang mga, sa speaking of driving, kapag nagiging distracting na siya sa iyong activity na yan.
20: Actually, safety issues na kasi ang ano natin kapag ganyan, no? So mas magandang ipatingin na natin.
11: Kaya matindi dyan yung ano eh, Ms. Weng, yung sa AMD. Yes. Kasi di ba pag AMD,
20: central vision.
11: Oh, central vision. Pero hindi, malalaman mo naman ba, Doc, ma-identify mo ba na ang nakikita mo ay floaters lang or baka yung dark spot na because of AMD? Is it identifiable?
20: Actually, sa una, nakakalito talaga yan, no? Baka mamaya yung iba na-identify yun as floaters kasi ang floaters ay pwedeng tuldok lang, no? Eh, yung AMD natin ay nagsisimula po sa gitna na tuldok lang, papalaki.
11: Okay. So, pag may nakita kayong parang ganun, start up a check-up na magpa-check-up.
20: Kaya sabi natin, no, new onset or bigla ang magkaroon ng floaters, magpatingin agad tayo.
11: Hindi ko alam kung ilang taon si Sir Renato, pero halimbawa, 18 years old and above na kayo, Sir Renato. Ayan, pwede na mag-start mag-take ng Optin, Miss Weng?
20: Mas maaga, mas maganda.
12: Okay. Tinatanong po, Miss Weng, ni Sir Louis Basco, no? Paano po kapag nagtatrabaho sa kumpanya na 8 hours nakaharap sa monitor, ilang beses po iinumin ng Optin ang and nakakatulong po ba sa pagsuot ng anti-radiation na eyeglasses?
20: Oh, of course, nakakatulong talaga yung pag-inom. Kahit once a day lang kasi yun naman talaga, nandun na yung recommended dosage per day ng ating lutein. And then, syempre, huwag ka naman, kung kaya lang na huwag tumitig ng buong 8 hours sa screen, magkaroon ka ng time na umalis kahit papaano.
11: Ako bilang isang merong prescription glasses, masasabi ko na kahit may salamin ka, hindi enough.
20: Yes.
11: O yung limbawa ito, yung mga spotlights po rito sa loob ng studio, siguro na yung nakikita ko lang sa harap, pero dito sa mga gilid lumulusot din yung radiation.
20: Kaya nga maganda yung ating Optin Lutein capsule kasi antioxidant siya.
11: Mm-hmm. Nakakatulong siya dun sa dun sa pagharang, sabi ni Ms. Weng.
12: Protection.
11: Sa protection laban dito sa blue light, sa mga radiation na ito.
12: Tinatanong din po ni Jeremy Ledesma, normal po ba, Doc, na yung mata ko kasi kapag nakapikit, para akong nasisilaw.
20: Sorry?
12: Pag nakapikit daw siya, nasisilaw siya.
11: Kahit nakapikit? Na dapat parang madilim?
12: Kasi kapag nakapikit ako, parang nasisilaw.
11: Okay, sige.
20: May lights pa rin. Lights pa rin. Kahit nakapikit siya. Okay, so baka mamaya mayroon, okay, parang ibang eye condition na ito, no? Baka mamaya may kinalaman na siya sa glaring.
11: Okay, no? So maganda, magpa-check up na siya kaagad.
20: Yes, magpa-check up na agad.
11: ASAP
20: no?
11: Ito, ASAP na check up ito.
20: ASAP, no? Kasi kakaiba siya. I mean, kakaibang symptom siya na, lalong-lalo na pag first time, any eye symptoms po, pag first time po ninyo, kahit po panlalabo pa ng mata yan at sudden onset, mas magandang magpa-check up na tayo.
11: Okay. Oh, talaga, last minute. Ako, nagkinabahan ako bigla. Isang minuto na lang daw. Sabi ni Direk, may floaters po last year, napansin. Pero napansin ko, pag abala ko, parang hindi ko naman sila nakikita.
20: Okay.
11: Pag busy siya, nawawala. Yes, kapag nakatingin naman sa langit, ayun na naman. May connection ba ang stress sa parang sinulid na nakikita sa mata?
20: Okay. So, ang pinakatanong ay stress, tama? Mm. So, ang stress po, no, hindi po siya nakakos ng floaters. Mm-hmm. Maaaring iba na po ang naging cause ng floaters niya. Okay? Kasi usually, pag stress, pagod, no, most likely eye strain talaga. Mm-hmm. Okay? Or dry eyes, no? Sumasakit ang ulo. Pero pag napapahinga, no, umu-okay naman. Yun naman ang pinagkaiba ng eye strain sa mga ibang sakit.
11: One more question. Kung meron daw pong diabetes, tapos kapag Ms. Weng nagtitake ng medication, kapag may gamot na iniinom, okay pa rin bang kasabay inumin ang Optin Lutein?
20: Of course, kasi nagkakaroon, prone sa pagkakaroon ng diabetic retinopathy. So, ito yung sakit sa mata pagka may diabetes ka. So, maganda pa rin na meron kang protection ng Optin Lutein capsule. Mm-hmm. And then, pwede siyang isabay, wag sa buong araw ng inuman, basta may interval lang.
11: Alright, sige. Nako, ang dami natin mga question na hindi nasagot, sa totoo lang. Siguro pwede natin i-part 2 ang lahat ng ito next week. Dahil makasama naman natin si na doktora sa and Miss Weng sa susunod na linggo.
20: Yes,
11: kaya
20: po,
11: kung meron kayong mga ibang question, pwede nyo pa pong isend sa amin ito. Nagpapasalamat tayo sa ating mga nakasama eksperto for tonight, Doctora Patricia Dalisay and Miss Rowena Bravo. Thank you so much po. Thank you, Doc Pat. Thank you, Miss Weng. And ito na, direction na natin sa ating mga paalala.
12: Pero para sa mga ginagawang orasan ng ating pong palatuntunan, 7:37 na po ng gabi.
11: 7, ano ka mo?
12: 7:37.
11: Ah, grabe, bilis ng oras natin, okay. Ano? Oh, and ito muna, para sa mga kababayan ho natin na mayroon pong tanong tungkol dito sa ating ano, diskwento. Tama po ang inyong narinig kanina na meron pong 15% automatic discount ang Optin Lutein sa Shopee, sa Lazada, at saka sa TikTok. Pero extended ito, ha? So hanggang mamayang 9 PM ay makukuha po ninyo ang diskwento para sa Optin.
12: Reminder din po, para sa atin pong mga produktong meron pong tipid pack, ano? Gaya ng My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein, Liver Aid Pro, Arthrosin, ano po, at pati yung Liver Aid Silimarin, Gen-C Vitamin C, Gen-C Plus, yung mayroon pong Zinc at Plenex Lagundi Capsule, mga nakatipid pack nga po yan, available po yan sa lahat ng mga leading drugstore nationwide.
11: At kaya kung may tanong kayo tungkol po sa mga produkto na inyong naririnig dito, Optin man yan, o iba pa mga products, kung may tanong kayo tungkol sa kung paano binibili ito, paano makuha sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, eh, pwede kayong mag-inquire mismo dyan online. Basta i-search nyo po Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation para sigurado, para legit yung mapuntahan po ninyo ng mga online stores. And kung meron pang additional questions, pwedeng diretso na kayo dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline magtanong. Ito po ang ating numero, Ate Nems.
12: I-send po ninyo ang inyong mga mensahe. Muli, 0969-610-8133, 0969-610-8133. Nandyan po sa screen po natin, screenshot nyo po sa inyo po mga cellphone.
11: Diyan lang po kayo, magbabalik pa rin po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ang ating oras, 38 minutes after 7 in the evening.
1: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
21: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
23: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
24: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
26: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
28: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
29: Tuloy lang sa activities on the go.
30: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
31: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
32: Let's go!
33: Make your move, baby.
31: Arthrosin, get going!
34: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide.
35: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
24: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
36: Rain, rain, go away!
37: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
36: Cough, cough, wet away! Yay!
37: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrisin. Arthris citizen yan!
31: For active adults, Arthrisin. Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Arthrisin.
0: Enjoy life kahit may edad na. Arthrisin.
31: Arthrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Thank you again, Kent Razon. Maraming salamat din kina Ma'am Rowena Lorenzo at saka kay Jen Antizo ng Tondo, Manila. Thank you po sa inyong lahat at maraming salamat din. Meron pa sa Davao City, may tanong, pero next week na. Si Darwin, thank you very much sa mga questions nyo. Maraming salamat sa mga nakasama natin. Siyempre, si Doktora Pat. Thank you, Doc Pat.
2: Thank you, so
1: Miss Weng. Thank you. Sa gina Sir CJ, sa buong team, maraming salamat po. Direk Sedi, Sir Arnold, thank you very much. At maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
3: Maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat po ng mga tumutok sa ating pong palatuntunang kaagapay sa kalusugan sa DZMM ngayon pong gabing ito. Lagi po namin ipinaalala na kayo po ay mag-ingat, manalangin, at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako po si Ate Nem Sturla.
1: Until next Saturday, sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa
4: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
0: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nem Sturla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! 46 na minuto makalipas ang 7 ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maikat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat, Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang maysana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
2: Pwede pa lang may isang tao pero may iba't ibang pagkakakilanlan. Baka maraming iniiwasan kaya kinakailangan ding makipagtagu-taguan. Gaya na lamang ng isang Maria Lourdes de Guzman. Magaling magsalita, palakaibigan, may magagandang damita at mga mamahaling kotse. Ganyan ilarawan ng mga tao si Lourdes. Hindi mo aakalaing gagawa ng mga bagay na labag sa batas. Ang kwento nito, mayroon siyang mansyon sa Makati, ilang condo units sa Maynila at maraming luxury cars. Isang kwentong ginawa para madali siyang makalapit sa mga mayayamang tao at nakawan sila. Early 1990s hanggang late 2000, naging matinik sa pagnanakaw si Lourdes. Ang kanyang estilo, umaatin siya ng mga party at gatherings ng mga mayayaman. Hindi naman may paid ang security noon, kaya madali para sa kanya ang makapasok. Dadating siya sakay ng isang magagarang sasakyan, suot ang magandang damit. Sa party, humahanap si Lourdes ng kanyang tatargetin. Makikipag-usap siya, bobolahin at kukunin ito ang loob ng mayayamang target hanggang sa gagawin niya itong kaibigan para mapunta niya sa bahay. Dahil kaibigan na siya at pabalik-balik na sa bahay ng kanyang biktima, kilala na rin siya ng mga kasambay nito at ng mga guard sa village kung saan ito nakatira. Aalamin niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa biktima niya, ang mga plano nila, kung kailan sila aalis at magbabakasyon. Pag-aaralan niya rin kung saan ang entry at exit point ng bahay. Mas madali para kay Lourdes kapag walang naiiwan sa bahay dahil gumagamit lamang siya ng bareta o crowbar at screwdriver para persahang buksan ang pintuan ng bahay. Kung may naiwan namang mga kasambahay, sinasabi lang nito na may pinapakuha lamang sa kanya ang may-ari. Naging matagumpay si Lourdes sa ganitong modus, pero unti-unting nakakatanggaba ng mga report ang pulisya ng nakawan sa malalaking villages mula Quezon City hanggang Makati. Nahirapan ang mga pulis dahil iba-iba pala ang identity na ginagamit at ipinapakilala nitong siya si Lourdes. Ang ilan sa kanyang mga alias na ginamit, Mary Josephine Roque Garcia, Marilu de Guzman, Ana Marie Valerie Vejunco at marami pang iba. May gita 25 high profile robbery and theft incidents ang naitala, ngunit hindi ito maikonekta ng mga pulis kay Lourdes dahil sa paiba-iba nitong identity. Taong 1995, nahuli si Lourdes na nagnanakaw ng mga alahas na nagkakalaga ng 4.5 million pesos sa isang bahay sa Makati. Kinasuhan siya ng theft pero nakapagpiyansa rin ito. Habang gumugulong ang kaso, nagpatuloy pa rin siya sa dating gawain. October 1996, nahuli ulit siya sa aktong pagnanakaw sa isang malaking subdivision naman sa Quezon City. Nakasuhan ulit siya pero nakapagpiyansa muli. December 1997, nahatulang guilty si Lourdes sa pagnanakaw sa isang bahay sa Makati noong 1995 at may kaparusahang 4 to 20 years imprisonment. Pinagbabayad din siya ng halagang ninakaw niya at karagdagang damages. Umapila si Lourdes sa Supreme Court. Ilang taon din itong nagtago at hindi mahanap ng mga otoridad. Pero bago pa makapagbaba ng desisyon ng korte, January 13, 2003, isang impormasyon ang natanggap ng mga pulis na may nasunog na sasakyan sa bangin sa may San Mateo, Norsagaray, Bulacan. Sa loob ng sasakyan, mayroon ding sunog na bangkay ng isang babae. Hindi na ito ma-identify ng mga otoridad. Ilang araw ang lumipas, may lalaking lumapit sa mga pulis at nagpakilala bilang si Carlos de Guzman. Ayon kay Carlos, asawa niya ang sunog na babae sa Bulacan, si Lourdes de Guzman. Dahil dito, na-dismiss ang lahat ng kaso laban kay Lourdes. Pero noong February 26, 2004, isang taon nang idineklarang patay na si Lourdes, isang attempted robbery sa North Green Hills, San Juan ang nai-report. Isang witness ang nakakita at nakuha ang plate number ng sasakyang ginamit. Agad naman itong sinilip ng mga otoridad at lumalabas na sa isang Mary Josephine Garcia nakarehistro ang sasakyan. Nagduda ang mga pulis dahil pareho ang modus ni Josephine sa modus noon ni Lourdes. Pero hindi rin naaresto si Josephine. January 2005, nakatanggap ang Laloma Police ng report na may bahay na nilooban sa Quezon City. Isang witness ang nakakitang may babaeng pilit binubuksan ang isang bahay gamit ang crowbar at screwdriver. Nakasakay ito sa isang sports utility vehicle noong umalis. Agad namang nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis at nahuli si Josephine Garcia. Kahit matagal ng patay, may hinala ang mga pulis na iisa lamang si Josephine at Lourdes. Pero noong ikumpara ang mga ito ang picture ng dalawa, hindi eksaktong magkamukha sina Josephine at Lourdes. Kaya naman, nagsagawa ng fingerprint scan ang PNP Crime Laboratory kay Josephine at kinumpara ito sa record ng fingerprints ni Lourdes. Lumalabas na si Josephine at Lourdes, iisang tao lamang. Sa investigasyon, para mapeke ni Lourdes ang kanyang pagkamataya, bumili ito ng unclaimed na bangkay sa isang punerarya. Sinunog ang bangkay at inilagay sa isang sasakyan at inihulog sa bangin. Muli itong sinunog para hindi na ma-identify ang pagkakakilanlan ng bangkay. Ilang buwan matapos ang kanyang fake death, nag-file naman si Lourdes ng late registration ng birth certificate gamit ang Josephine Garcia na pangalan. Naghanap din ito ng plastic surgeon noong 2002 at nagpa-cosmetic surgery para ibahin ang kanyang mukha. Kaya nahirapan ang mga otoridad na ma-identify kung iisang tao lamang si Lourdes at Josephine. Dahil dito, nabuhay ang mga kaso laban sa kanya at nadagdagan pa ito. June 1, 2005, isang buwan nang nakakulong si Lourdes sa Correctional Institute for Women. Hiniling niya na dalhin siya sa St. Luke's Hospital sa Quezon City para sa operasyon sa matres at bukol sa dibdib. Dinala ito sa ospital at ilang araw na malagi doon para sa recovery sa kanyang operasyon. Kahit na may mga bantay, nakagawa pa rin ito ng paraan para makalusot sa mga jail guards at nakatakas si Lourdes. Nasibak naman ang mga jail guards na dapat ay nagbabantay sa kanya. Kaya naman, nag-issue na ng manhunt laban kay Lourdes. 10 buwan ang lumipas matapos itong makatakas sa ospital April 10, 2006 na 10 buwan na may-ari ng bahay si Lourdes na nasa loob nito at nagmamadaling umalis bit-bit ang isang baga. Hinabol nito si Lourdes at naabutan na nagpambuno pa ang dalawa at nahulog ni Lourdes ang baga na kanyang dala. Nahulog mula sa baga ang mga alahas na tangkang na nakawin sana ni Lourdes. Agad na humingi ng tulong ang pamilya sa security guard ng subdivision na nagresulta sa pagka-aresto kay Lourdes. Nakuha ng mga otoridad ang itim na Innova na ginamit sa krimen at nakumpiska rin ang mga alahas, cellphone at iba pang ninakaw na gamit. Nakuha rin ang mga ID na ginagamit ni Lourdes sa kanyang biktima. Ibinalik muli ito sa Correctional Institute for Women at naharap sa patong-patong na kaso ng robbery, theft at estafa na may parusang 20 years imprisonment. Si Maria Lourdes de Guzman na nasa loob ng mahabang panahon ay nakapagtagu-taguan sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Isang paalala na ang pagkakakilanlan ay maaaring palitan. Pero ang mga bakas ng katotohanan mahirap takasan. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gas Vergas para sa Soko sa DZMM.
3: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansa na manutas ang anumang krimen sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na ihatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gasa Vergas.
0: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Kasama natin siyempre ang eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito po ang Soko sa DZMM. Hoy, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe, isang minuto po bago mag-ikawalo ng gabi ngayong September 19, 2026. Sabado na naman mga kapamilya. At alam naman ho natin kapag Sabado, ito na yung inyong Saturday habit. Soko sa DZMM na. Babatiin ko po na magandang gabi ang poging-pogi kong partner at talagang bagong yun. Gupit. Oh. Sir Gas Abelgas, magandang gabi sa iyo, tandem.
4: Yun, hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
0: Oo, dahil kitang-kita.
4: Pogi talaga ako.
0: Tama. Walang question doon, ha? Magandang gabi sa iyo, tandem. Sabado na naman, ha? September 19 na pala ho, no?
4: Siyempre, itong ating pag-uusapang kaso na naman, talagang makasaysayan at talagang napakalaga ng scientific evidence.
0: Correct. Yung
4: hindi ano to, hindi ordinaryong kaso eh.
0: Palos, tandem, palos. Mm-hmm. Sasabi kong isa to sa pinaka makulit na suspect. Isipin niyo ho yun, ilang beses na nakulong, lumabas, nakalaya, pineke yung kanyang kamatayan, nakulong ulit, nakatakas na naman. Kung hindi ho ninyo
4: babae pa to,
0: babae pa ito ha. Kung hindi ho ninyo narinig ito nung panahon yon, sikat na sikat ito sa pangalang Pajero Lady, tandem mo, no?
4: Dahil yun ang madalas na ginagamit ito, no? At ito, to consider nga is yung sasakyan ginagamit niya makapunta sa mga mayayamang nakatira sa isang subdivision, ha?
0: Yun yung, nakakapasok. Correct, yun yung kumbaga pinakamodus nito ni Maria Lourdes de Guzman. Actually, hindi ho siya mayaman eh, ano? Nagpapanggap siyang mayaman, nakikipagkaibigan siya sa mga mayayaman, at kapag nakuha niya po yung loob, kakaibiganin niya, pupuntahan niya sa bahay, bibisitahin niya, hanggang doon na siya magnanakaw.
4: Yun, makakasuhan ng estafa, robbery, theft, ayan.
0: Tapos?
4: Dahil nakaibigan. Tapos niya, talagang isang misteryo na alamat. At buti nga sa, dahil sa scientific evidence, yung na-discovering isang umano'y nasunog
0: na bangkay,
4: oo, ay isa palang ano, maraming mga kaso. Buhay pa pala yun.
0: Akalain mo yung tandem na bumili ho siya ng bangkay sa isang punerarya at pineke niya yung kanyang
4: yun.
0: Death, no? Yung kanyang pagkamatay. At sinasabi ng kanyang asawa, yung asawa ba nito tandem, nakasuhan din?
4: Yun nga, ano, itatanong natin sa ating ano, no?
0: Nako, alam niyo, marami ho tayong
4: basic investigator dito sa atin.
0: Correct, marami ho tayong itatanong dahil maging ako ho ay curious din sa kasong ito kung paano na resolba ng PNP, knowing na ito pong si Maria Lourdes de Guzman ay early 1990s pa po hanggang late 2000s, eh, yun na ho yung kanyang modus. Ano?
4: Maraming kaso na itong ginawa eh.
0: And take note, tandem, solo lang itong...
4: Solo lang?
0: Kumbaga, solo lang itong tumitira ng kanyang modus operandi. Ano? Tingnan ho natin, mga kapamilya, ang mga detalye ho, yung mga hindi pa natin alam, may ating sisiyasatin ngayong gabi tungkol dito kay Maria Lourdes de Guzman. At ang tanong ay, nasa na nga ba siya ngayon? Nakakulong pa ba siya o nakalaya na? At paano po nahantong sa pagkakahuli yung kanyang ilang dekadang sabi nga niya ni pagnanakaw at pambibiktima, hindi po sa mga ordinaryong tao, kundi sa mga
4: magaling mangkumbinsi ng kanyang tatagating biktima.
0: Hindi basta ordinaryo tande, mga elite, ano, mga mayayaman sa Metro Manila po. Eh, medyo maganda po ang ating talakayin ngayong gabi, mga kapamilya, dahil makakapanayam ho natin mismo ang investigador, ang hepe po ng investigating team na tumutok sa kasong ito. O, pero mamaya ho natin siya makakapanayam sa pagbabalik po ng Soko sa DZMM.
1: Gus Abelgas at Jesse Cruzan sa sentro ng investigasyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakambika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix!
2: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Scene of the crime operatives. Suko sa DZMM.
6: At nagbabalik po ang inyong Suko sa DZMM, mga kapamilya. Oras po natin na 7 minuto makalipas.

0: gustong inan natin eh. Under director Pierre Paul Carpio.
1: Correct.
0: Ng forensic group.
1: Ayun,
0: at niya ginagawa nila ano parang center talaga ng baka ang forensic group dahil yung iba alam nilang investigador na ano forensic pero mas ano yung nanibabaw yung SOCO.
1: Correct. Oo. Kaya ang yeah, SOCO po under ng PNP Forensic Group.
0: Isang
1: yung
0: unit.
1: Pangalan niya. Unit.
0: Isang unit ng ano.
1: At lilinawin lang ho natin na yung sa PNP po, Scene of the Crime Operations. Ang programa po ay Scene of the Crime Operative. Yun yung sa radyo. Yun yung kay Sir Gas. Ayan o. Ito na ho. Dumako na ho tayo. Tandem ano. Sa ating talakayan ngayong gabi. Tungkol nga ho dito sa tinaguriang nako, napaka talagang kung sa palos ay palos, no? Kaya ang title ng ating episode yun ay Tagu-taguan. Nakipag-tagu-taguan, nakipag-patintero sa mga otoridad. Ito pong si Lourdes de Guzman na tinaguriang Pajero Lady.
0: Magaling to, sa tagu-taguan eh. Kaya nasanay kasi na, ba eh, walang sikretong hindi nabubunyag.
1: Correct.
0: Pagdating sa scientific investigation.
1: kahit na ilang beses niyang sinubukang tumakas po, no, sa kamay ng batas, ay nahabol pa rin siya dahil siyempre may mga naiwang ebidensya na pinagtagni-tagni ng ating mga pulisyang nag-imbestiga. At ngayon pong gabi ay makakausap natin mismo ang Hepe, ang former chief ng Central Police District Criminal Investigation Unit, dati po CPD, ngayon ay QCPD, Quezon City Police District. Si retired Colonel Procopio Popoy Lipana, nasa kabilang linya po, siya pong tumutok sa investigasyon at pagkakahuli nga nitong si Lourdes de Guzman, aka Pajero Lady. Colonel, magandang gabi po. Welcome sa programa, Jesse po at Sir Gas Abelgas sa SOCO sa DZMM. Magandang gabi, sir.
0: Good morning, Colonel.
1: Ayusin lang natin yung linya natin.
0: Good evening tandem, pala.
1: Good evening. Good morning, good evening. Siyempre, sa mga nanonood sa ibang bansa tandem, di ba?
0: Tama.
1: Oo. Ayan, nasa kabilang linya na po. Si Colonel Procopio Popoy Lipana. Sir, magandang gabi po.
2: Magandang gabi at magandang araw sa inyo lahat.
1: Magandang gabi. Oh, yun, sir. Welcome po sa programang SOCO sa DZMM. Siyempre po, katandem ko po ang alamat at talagang haligi ng police reporting kasama Belgasan.
0: Sinundan namin ng masayang kaso na yan. Colonel, siguro maitanong ko muna yung pagiging bihasan to sa kanyang modus si Pajero Lady. Ano nga bang pinaka modus doon sa paano niya binibiktima yung mga
2: ang modus niya ay hindi siya target by opportunity, kundi fixed target kung saan sinusurveillance niya ang kanyang mga victim, na alam niya kung sino ang mga kasama sa bahay, kung sino ang mga circle of friends na including relatives. At yun nga, at nag-iisa siya, papasok sa isang bahay, particular sa mga post-subdivision. At ang fixed target niya, more or less alam niya kung magkano ang makukuha niya pag pinasok niya at tinakawan niya.
0: Ilan mo kayo na lang ano eh, parang yung pending na kaso niya nung bago pa siya mahuli?
2: Bago ko siya mahuli nung 1996, ang pending case niya is 13.
1: 13
2: involving the same person and involving particularly the same modus operandi.
0: Pero nakaano po ito, no? Nakapiansa siya?
2: Sa ngayon ay hindi siya nakapiansa, nakadetain pa siya. Sa ngayon, ma-attend ako ng hearing sa kanya noong last September 22 to say penal question falsification of public document. At it's inclined, aminin na niya kasi na-serve na niya yung kanyang tatlong conviction ay serve sentence na niya. So, most likely, inaminan niya to at nang siya ay makaraya na.
1: So, ibig sabihin, Sir Popoy, nakadetain pa rin ho siya. Saan siya nakadetain ngayon?
2: Sa ngayon, nakadetain siya sa Malolos Provincial Jail kasi previously, nung mahuli natin siya noong 2003, ay tinanover natin siya sa correctional. Sapagkat sa Mandal Correctional for woman, sa may Mandaluyong, sa serve her sentence for 3 convicted gay

0: process.
1: Mm. Pero yung pagkakataon na nabisto ito at na medyo nagkaroon ng mahabang panahon, eh, dahil hindi nyo pa nakilala kung may na-report na isang nasunog na kotse dyan sa may Bulacan.
0: No? Yes, kaya nga. No? So, to start with, nahuli ko siya una noong 1996. Then, patuloy natin sa sinusubaybayan hanggang sa nagkaroon siya ng tatlong conviction. At then, noong 2002, if I'm not mistaken, a charred body inside a car fall into the ravine somewhere in North Sagaray, Bulacan. At ang findings ng SOCO, the body is charred beyond recognition.
1: Ah, hindi po kilala. Ano pong parang nangyari doon no, sa investigation na ginawa ninyo? At paano lumutang itong sinasabing husband ni Lourdes de Guzman?
0: Ganoon na nga nung sundan natin, sapagkat after nang mamatay na siya, na mabalitang namatay na siya, then after several months, there are still cases na mamonitor tayo na perfectly the same modus operandi. So nag-isip tayo, buhay pa ba talaga, patay na ba talaga si Pajero Lady, buhay pa ba? Or baka naman siya pa rin to, pero na-recover na yung bangay, but unfortunately, hindi naman na DNA yung kanyang bangay sa pag-chart beyond recognition, but immediately, it was claimed by her husband with assistance of counsel. Nakuha, after several months nga, mayroon mga ganon, then nagkaroon tayo ng kutob na baka ito buhay pa, pero unfortunately, pero na medyo nakaka-confuse sa atin kasi itong bagong sinasabi na nag-aakit bahay na to ay bistisa. So si Pajero Lady is medyo Black Beauty siya. She is from Masingan, Pangasinan. So
1: parang pareho modus.
0: Oo, pero pareho modus. So until such time na naninood tayo ng TV, then nakita natin yun ng one topic is space looting. So kinutuban tayo na buhay pa si Pajero Lady. From there on, ay sinubayang-bayang ko na itong babaeng nababalita na ito na nang bibiktima na naman, nag-aakit bahay na using the same, employing the same modus operandi. Pero, so until such time na na-identify natin ito sa certain Joseph Roque Garcia. Then who is so Joseph Roque Garcia? So, check natin sa Philippine Statistic Office at nalaman natin si Joseph Roque Garcia is from Guagua, Pampanga. At ang medyo naging interesting dito, nakalagay doon sa kanyang birth certificate na nakuha natin ay delayed registration.
2: Mm-hmm. So, ibig sabihin, late niyang pinarehistro?
0: Yes, 2002 lang. Kasi nung ma-recover yung bangay ni Pajero Lady is 2003. So, in less than a year, tuloy-tuloy naman, so nakita natin delayed registration. So, inimbestigahan natin, pumunta tayo sa Pampanga, sa Guwag Pampanga, kung saan sinasabi na doon siya sinanganak. At kinausap natin yung mga constituent doon, pati barangay, at sinabi sa atin, walang ganyang tao dito. Dito na kami pinanganak, wala kami kilalang taong ganyan. Pati yung magulang na nakalagay sa birth certificate, wala kami kilalang ganyan.
1: Ah, mga peke yung nalagay niya.
0: So, inarento niya lang. Yung nag-bosser ng suspicion natin, at nung kuhuli natin yung record nila sa Valenzuela Police, nakipag-coordinate tayo sa Valenzuela Police, sa SOCO ng, or sa Crime Lab ng Region 3 o ng Bulacan, ay nakalagay doon chart beyond recognition. Ang nakita lang natin, na medyo talagang aling pagdududa natin ay talagang tumibay pa, sapagkat how come na kinilim agad ng asawa na yun?
1: Oo nga.
2: Na yun? Yun ang asawa niya?
0: Oo, samantalang immediately kinilim, samantalang sabi ng crime lab is charged with recognition. And what we notice, na siya ang allegation ay nahulog yung kotse sa bangin, kasama yung bangkay, at nasunog ang kotse at ang bangkay. So nakita natin dito, paano nangyari basunog yung bangkay kaysa doon sa kotse?
2: Correct.
0: And another thing, bakit nasa backseat yung bangkay samantalang allegedly wala namang kasama si Pajero Lady at
2: dapat siya nagdadrive?
0: Oo, yun. So from there on, talagang tuloy-tuloy na natin ang ating pag-aimbestiga. Hanggat sa nakita natin, alaman natin kung saan siya nakatira, somewhere in Valencia Hills, in Torre Lorenzo in Pasay, and in Lanciberg Condominium in Tomas Barato, and also ang kanyang residence na, ang original residence niya is Palmera Homes, Marikina, pero meron siya isang bagong bahay sa Town and Country Antipolo.
2: Oo, pero Sir Popoy, maisingit ko lang ano, medyo interesting lang itong part na ito. 2002 ika nyo, inirehistro niya via late registration yung pangalang Mary Josephine Roque Garcia.
0: Yes.
2: And then 2003, yung di umano'y pagkamatay niya, yung nakitang sunog na katawan.
0: Yes.
2: So isang taon yung pagitan. Ibig sabihin, ganun ho niya plinano yung kanyang
0: failure? Yes. At hindi lang yan, nakapagpa-insured pa siya ng 4 na insurance na puro million.
2: Grabe, no?
0: So naka-claim pa siya sa insurance.
2: Oh, Sir Popoy, ano yung background ni ano ni Pajero Lady? Bakit ganun siya? Alam niyo yung galawan? Sabi niyo solo lang siyang gumagalaw. Wala bang nagbabak sa kanyang grupo? Saan niya nakukuha yung idea ng ganun?
0: Nasama siya kung saan ang grupo, pero nung later on nung ma-practice na or ma-masteran yung craft niya, talaga nag-solo na lang siya. Dati siyang member ng Budol-Budol, ng Istapakises, may tarnapping pa siya. Until that time nga, nag-solo na lang talaga siya dun sa Subicat as Pajero Lady. Kasi nung kasikatan ng Pajero Lady, most of the time, ang ginagamit niyang escape vehicle is Pajero.
1: Ayun. At ano
0: and po? To further close the investigation ng pagkamatay niya, pinakremate pa yan.
2: Uh-oh.
0: At hindi-living pa sa ano.
2: Pero Sir Popoy, nakasuhan ba yung asawa niya? Kasi yung asawa niya ang nag-identify. Sinabi ng asawa niya.
0: Yes, actually, kinasuhan natin yung abogado niya.
2: Oo.
0: Kinasuhan natin yung asawa niya at si Pajero Lady. Kinasuhan natin siya ng murder, obstruction of justice, and falsification of public document. And yung murder natin pinalat sa DOJ, and then DOJ naman pinalat sa court ng Bulacan yung murder case. Unfortunately, the suspect petition for the declaration of probable judicial declaration of probable cause. Unfortunately, it was reversed by the judge and reversed the filing and according to the court, there was no probable cause.
2: Okay, pero ano pong naging status nyo ng asawa niya?
0: Sa ngayon, nakakalaya siya kasi wala siyang kaso. Including nagpinyal ko sa kanya nakaulila na hindi na nawala itong falsification of public document. Kinasuhan ko sila pero ang nakasuhan lang ay si Pajero Lady.
1: Sa kanya na buhos lahat yung mga kasong na-ifara niya.
0: And balita ako sa iyo, na last July 8 this year.
2: Okay.
0: And September 2, ay nag-testify ako sa court doon sa kaso ko sa kanya na falsification of public document after more than 25 years.
2: Mm-hmm.
0: No, 21 years.
2: Oh. Sir Popoy, sa kanya referring to?
0: Pajero Lady.
1: Si Josephine Garcia.
2: Oo.
0: Pero hindi na ako nag-cross sapagkat hindi na ako kinross sapagkat nag-offer ang insinuating that the offer ng court kung he is willing to plead guilty considering na yung detention niya ay enough. Pag enough niya na makapwede na siya lumayan dahil na-serve na niya.
1: Ayun. Colonel, isang ano naman no, sa isang query na lang dito ano, sa scientific investigation. I understand merong nakuhang fingerprints and
0: yes,
1: DNA
0: test.
1: Paano po na isagawa yun sa ano?
0: Nung pa-identify ko na siya, Josephine Roque is also the same as Mara Lourdes de Guzman with the Pajero Lady. Nakuusap natin mismo yung nag-payslip sa kanya at kinumpirm na ibinigay kong picture sa kanya na yun ang payslip niya.
2: Ayun.
0: At binigyan niya tayo ng picture nung present na itsura ni Pajero Lady. So yun ang ginamit natin picture na yun na kita natin, dinala natin mga kopya sa mga subdivision na in case na mayroon makikita ang ganong ilitong tao sa loob ay pagbigay alam sa kapulisan.
1: Wala bang ibang parang na sangkot na kasama ni Pajero Lady ni Maria Lourdes ni Josephine Garcia?
0: Doon sa pagkahuli sa kanya, no, iba ng identity niya. Meron siyang nakasamang isa na file ng kaso doon, but unfortunately, it seems na dismiss siguro kasi ang nag-handle kasi noon is Loma Police Station. We do not know kung ano nangyari. Kasi, then, yung sinasabi mo sa forensic, nung mahuli natin siya as sa Josephine Roque Garcia na, kaagad ay pinimgarpit natin siya at yung ating hawak na fingerprint ni Lucia Pai, si Pajero Lady, ay sinabit natin sa crime lab for comparison. And it was ruled that they are it came from one in the same person.
2: So
0: on
2: much.
0: That basis, hindi natin siya in-release at nag-request tayo ng victim's order from Makati Makati Court na issue siya ng commitment order considering na meron siyang mga conviction. But hindi natapos doon sapagkat pinalan niya ako ng habeas corpus. Dahil ayokong i-release sa Josephine Roque Garcia, insisting na siya rin si Pajero Lady, ang contention ng abogado, that is according to you. But according, hindi ko kilala yung Pajero Lady sinasabi, baka kilala ko si Josephine Roque Garcia. So if you will not release my client, I will file a habeas corpus against you. So ganun nga ang nangyari, pinalan niya ako. At ang ganda ng contention ng abogado sapagkat sabi niya, granting without admitting that Bernalorde Guzman and Josephine Roque Garcia is one and the same person, but it was not yet proven. It is only you saying that they are one the same person, but it was not yet proven. So in the meantime, my client shall be released. Fortunately, the court ruled in my favor. Kaya siya na detain ang tuloy-tuloy hanggang na-serve niya yung kanyang mga conviction.
2: At saka yun nga, Sir Popo, sinasabi mo na match no yung fingerprint ni Maria Lourdes de Guzman kay Josephine.
0: Yes.
2: Oo. Pero sir, we understand na itong si Maria Lourdes ay nagpabago-bago ng anhubaan nyo. Kasi parang, di ba, sabi, nabanggit na nagparitoke.
0: Yes.
2: Ano yung naging hamon sa mga otoridad para mahuli ito? Knowing na 1990s to early 2000s, eh, tuloy-tuloy ho yung kanyang pambibiktima.
0: Yes, we cannot afford na hayaan ng isang criminal tuloy-tuloy magbuguhan ng krimen. It's a challenge to us. So, talagang I exert all effort na mahuli siya. And in fact, nang mahuli ko siya nung 2000 din nga, nung makulong na siya dahil it was proven that there was the same person. And there was an attempt in my life. Meron siyang kinausap na isang jailer na pinapipiyasa ang gun for hire.
2: Grabe, no? So may ganun pang... yes. Masasabi niyo, Sir Popoy, na malakas din yung connection niya.
1: Malakas ang connection.
0: Yes, yes. It's true. Kasi isipin mo, sa dami ng kaso niya, tatlo lang ang naging conviction niya up to now.
2: Ano yung mga kasong yon na na-convict siya?
0: Una, yung isa sa yon, yung against yung Santiago, sa Makati, Gongora, sa Makati rin. Then yung pinel ko sa kanya nung nahuli ko siya nung 1996, it was committed in barangay, sa may, Cherapura Subdivision. Swerte lang ako dahil decided yung complainant ko. Talagang nakipag-cooperate yung complainant ko until such time na makumbiksan sa pinel ko sa kanya. Pagkakahuli ko sa kanya nung 1996.
2: At sa madaling salita, Sir Popoy, kumbaga ilang taon na ho siyang nanatili sa kulungan simula nung makundi
0: siya? Yes, mga 20 years. Nakulong siya 2005.
2: 5, yes.
0: So, kung layan-laya siya ngayon 2026, about 21 years.
2: Okay. Pero nabanggit niyo ho na from women's... diyan sa Mandaluyong, no? Institute for Women's. Nailipat siya sa ano, Sir Popoy?
0: Bulacan Provincial Jail.
2: Bakit po sa Bulacan Provincial Jail?
0: Kasi yung tapos na yung conviction niya, wala nang basis ang correctional na i-hold siya. Eh meron siyang pending case na ipinal ko sa kanya public participation of public document sa Bulacan na yun naka-file.
2: Kaya parang yun ho ulit yung umuusad ngayon.
0: Yun ang umuusad ngayon and most likely inamin na niya at rule ng court na yung sentensya niya, yung number o yung period ng sentensya niya is makokover na nung kanyang detention o lalabas si Pajero Lady.
1: Okay. Sa limo talaga itong ano no, female ano ba, convict na ano.
2: Hindi ko rin may imagine kung paano niya plinanong lahat ng yun eh, no? Pero sir, just an update, ilang taon na ito ngayon? Curious lang ho ako. Ilang taon na kaya si Maria Lourdes ngayon, Di Guzman?
0: Kung di ako nagkakamali, is also at my age, mga 66 to 67.
2: Okay. At nag-umpisa siya mga early 40s niya, no? Mga ganun.
0: No, at a very young age, umpisa siya.
2: Pero ang nakakapagtaka kasi dito, sir, ano, yung pattern na ginagawa niya na nakikipagkaibigan siya sa mga mayayaman, kumbaga talagang buo yung loob niya. Kasi kung mag-aalangan ka makipagkaibigan sa mayaman, hindi ka magsasucceed na mapasok yung circle nila. Parang ganun, sir, ano?
0: Hindi lang yun. Very, very brave to. Ay mga victim niya, isipin mo, pinasok niya Port Bonifacio, inuman office conviction.
2: Grabe,
0: eh.
2: No?
0: Ang victim, ang biktima niya, is, pinasok niya, is bahay ng colonel.
2: Mm-hmm.
0: Doon siya nakumbik.
2: Bahay ng pulis, ha?
1: Bahay ng pulis.
0: And one of his case na pinasok niya ay isang high-ranking official.
2: Mm-hmm.
0: Very high-ranking.
2: Malakas yung loob talaga, sir, no?
1: Meron, yes. Meron pa akong isang query sa inyo, Colonel, no? Siyempre, yung unang inireport na isang bangkay na nasunog sa Bulacan, di ba inilibing dito sa may isang cemetery sa Marikina?
0: Yes.
1: Ano bang status no? Kasi parang walang identity.
2: Sino yun, sir?
0: As per our intelligence information, it is a unclaimed body from funeral parlor.
1: So,
2: hindi rin na kumbaga, wala rin na claim, hindi rin na-identify.
0: Wala, hindi natin na-identify yun kasi
1: sunog na rin eh.
0: Mahirap pati ma-identify, talagang walang identity.
2: Correct. Pero yung funeraria, sir, na-identify ba natin at nakasuhan din?
1: Oo nga, no?
0: Hindi natin nakasuhan kasi wala tayong makuha ang testigo na kung saan talaga funeraria kinuha.
2: Talagang grabe, no? Sir Popoy, no? Medyo talagang ako po, nung mga panahong yun ay marahil hindi pa buhay, no? Pero nung binabasa ko at binabalikan ko itong kaso, masasabi niyo bang ito yung isa sa pinaka mahirap na kaso, challenging na kaso, at pinaka, sabihin natin, pinaka malikot na suspect na inyong nahawakan?
1: Parang ngayon lang tayo na kanggang na anong kasong ganyan. Ano?
2: Parang movie, Sir Popoy. Parang pelikula.
0: Yes,
2: eh, no?
0: Yes. Actually, hindi naman ito napakahirap, kundi very challenging. Pero mo, it took us how many years to follow her activities from 1995 to 2005. Mm-hmm. And even up to now, matid pa nga ako ng court hearing.
2: So may iwan pa rin talaga sa inyo, sir, kahit kayo ay kumbaga wala na ako sa serbisyo.
0: Yes, retired ako 2015, 2026, umaattend pa ako ng hearing sa kanya.
2: Masasabi ko, siyempre sir, allow us to congratulate you rin, no? Dahil kung hindi rin naman dahil sa inyong initiative, tapang mo muna, marahil, marami pa na biktima itong si Maria Lourdes de Guzman that time.
0: Oh yes, matagal na kayo magkaibigan ni Gus, tinyente pa ako sa SIDO.
2: Yan nga po ang binibida ni sir.
1: Marami ng kaso pa na talaga na
0: sa... marami na kami kaso pinagsamahan ni Gus.
2: Ayun.
0: And mga classic cases.
2: Correct. Pero ito sir, ano, dahil tayo ay limitado lang din ang oras dito sa programa, ano ho ang aral na iniwan din ito in terms of dun ho sa pag-iimbestiga ng pulisya at syempre po sa ating mga kababayan, dahil kumbaga ano ho ito eh,
1: iba klase
2: and it also serves awareness din, no, yung kasong ito ni Maria Lourdes de Guzman. Ano yung aral na iniwan ito sa publiko, sir?
0: Una, sa parte ng mga investigador, patience. 85% of crime solutions is patience. Second, sa ating mga mamayan, huwag po tayong panghinaan ng loob. Pag may nangyari krimi sa atin, ipagsawaan at tuloy-tuloy po natin ipursu ang kaso natin. Sapagkat pag hindi po natin tuloy-tuloy, lalaya po ang mga kriminal at patuloy na gagawa ng krimen. Remember also, meron tayong tinatawag na social responsibility.
2: Correct. Ayun.
0: Oo.
2: At ayun, Sir Popoy, ano, bago ho namin kayo pakawalan sa programa, marami ho kasing interesado rin dito sa kasong ito, sa istoryang ito. Ulitin ho natin si Maria Lourdes de Guzman, kasi may mga haka-haka ho online na nakalaya na. So ito po ang latest mula na mismo kay retired Colonel Procopio Popoy Lipana. Siya po ay nakakulong ngayon sa sorry, saan niya huli dito? Sa
0: Bulacan Provincial Jail.
2: Bulacan Provincial Jail at ongoing pa rin ho yung hearing ng kanyang isa pang kaso. Pero ano po yung ano sir, a percentage na maaaring makonvict siya ulit?
0: Makukumbik siya kasi yung last attend ko ng hearing sa kanya September 2, it seems na aaminin na niya eh. Pag inaamin na niya, most likely lalabas na siya kasi yung pinaka-detain niya magiging sufficient doon sa magiging verdict sa kanya.
1: Tsaka maka-video na parang sinasabing group conduct time allowance.
2: So ibig sabihin, makakalaya na ho siya kahit makonvict siya dahil na sakop na yun nung una niyang conviction. Okay. So yun na lang yung hinihintay talaga yung resulta.
0: Yun na lang naantay. So may proseso pa yan. Most likely nakakulong pa pero after nang may proseso yan mas malamang nalalabas na siya.
2: Okay.
0: Hopefully this time ay hindi na siya maging criminal at
2: sana
0: with more than 20 years sa pagkakulong niya sabi na napagnilay-nilay siya at magbago na siya.
2: Na natatawa kami ba ang worst dito Sir Popoy, wag naman sana no na kunude mag-train ng ano ng protege niya.
1: Hindi naman
0: siya. You know, modus operandi is very important.
2: Correct. Oo.
0: Doon mo makikita kung kanya ko siya nahuli uli because I cannot imagine na makakapag-train siya na kakopya ng perfectly the same modus operandi. Kaya nag-isip ako talaga na buhay pa siya.
2: Grabe. Totoo naman. At yan, na-curious lang din ho ako nung panahon ngayon pala meron na rin pala ng mga face yung pagpaparito
1: pagbabago na
0: yes and fortunately on my part pati yung nag-facelift sa kanya na-identify ko at nakausap ko.
2: Grabe, ang galing galing ng itong takulang yung inyong investigation ayan, sige sir syempre ang huli nyong sir guys go ahead po. Kung meron pang huling tanong kay Colonel Popoy, tayo eh talagang ako eh sapat na sapat.
1: Hindi, yun lang talaga eh. Kasi talagang wala pa akong naikwentong ganyang modus na ano eh, no? Parang nakaso.
2: Kung may isa sa pelikula, Sir Popoy, ano ang magandang title nito, sir? kung kaya, wag na.
1: Gasa bergas na guulat.
2: Grabe. Hindi, may mga...
0: Ito na akong ginawa sa report niya na yung itsura niya kada na natitrace ko siya. Grabe. Yung face evolution of the Pajero Lady.
2: Oo. Talagang kahit sa foreign ano po, no? Yung mga foreign production, siguro pag pinitch mo yung story ang to, papatok to.
1: Oo nga. Nangyayari pala yung ganun na.
2: Ganun pala, no? Grabe.
1: Iba-ibang paraan para maiba itsura.
2: At ang tanong, sinong artista ang gaganap?
1: Yun. Ba't nakatingin ka sa akin?
2: Si Sir Gas bilang si retired Colonel Procopio Lipana. Pwede ba yan? Pwede, no? Pwede. Na, Sir Popoy,
1: Marami salamat.
2: Natawa na lang tayo ngayon, pero kami ay saludo sa inyo, sa inyong sipag at tsaga dito sa pagtutok sa kaso
0: nito. Alam mo, after completing my investigation, binasa ko yung report ko, sabi ko, totoo ba ito? Parang fiction to, ah.
2: Para nabasa mo sa literature, no? Para fiction.
1: Fiction, no?
2: Oo, kasi... Grabe.
1: Hindi normal na nangyayari sa ganun.
2: Correct, oo.
0: Kaya... Sipin mo, namatay ka na, nakapagpa-issued ka pa.
2: Correct, di ba? Oo. Talagang, hindi ko alam kung saludo na ako dito sa magyayari. Sir Popoy, maraming salamat at magandang gabi sa inyo, sir. Salamat sa oras
1: ko. Sa susunod ulit na yung bangkasong na ano natin.
2: Oo, na-solve.
1: Na-solve natin. At saka sa tiyaga ng pag-imbisiga.
2: Magandang gabi sa inyo, sir, at maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
0: Magandang gabi sa inyo, sa inyo matikos, bye-bye, at mabuhay kayo.
2: Thank you po. Grabe, no? Napaka-fruitful ng ating discussion po ngayong gabing ito, mga kapamilya. Tandem, naka-OT tayo ng medyo... kumuro tayo ng bahagya, bago tayong paalam, Tandem, babating muna ako. Bilis na bilis lang to, ha? Batingin ko yung mga nandiyan sa... May bisita ako, Tandem, kasi from Bicol. Ano? Yung aking kaklase, si Alejandro Naginlin, si Andrew, at si Faith, no? Si Faith, ayan, na nandiyan ngayon sa bahay, ano?
1: Of course, siyempre, binabati ko rin. Shout out ko lang yung, siyempre, yung effort ng ano ngayon. Pinalalakasin na lalo ang forensic evidence ng PNP Forensic Group under Director Pierre Paul Carpio.
2: Maraming salamat po. Oo. At sa family Engero po, Family Inguero at Family Naginlin dyan sa Camarines Sur at Sanaga City.
1: Saka yung kaibigan ko, no, si Attorney Frank Martin.
2: Yun! Attorney, magandang gabi po. Sa aking dalawang baby, Baby Von at Baby Neo, magandang gabi sa inyo. Yan, at magpapaalam na po kami mga kapamilya hanggang sa susunod na Sabado po at sana may natutunan po tayo sa episode na to ngayong gabi. Sa episode nating pinamagatang Tagu-taguan,
1: Tagu-taguan
2: featuring
1: ano?
2: Lourdes de Guzman
1: alias Pajero Lady.
2: Alias Pajero Lady na tinutukan po na nag-iisang Gas Abelga sa iyo. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapamilya, nakasama niyo po ako, Jesse Cruz
1: at ako naman si Gas Abelga.
2: Ito po ang Soko sa DZMM.
3: Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:40 ng gabi.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko! Feel kita! Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

malalim and exhale. Hinga ulit ng malalim, inhale and exhale. Hinga pa ng malalim and exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

0: Our thought for the day. If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you'll find an excuse. Sinabi po yan ni Jim Rohn. Madalas nating naririnig ang kasabihan na kung gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. Isa itong paalala na kung talagang gusto natin ang isang bagay, maging pangarap man o simpleng gawain, gagawa at gagawa tayo ng paraan upang ito ay makamit. Hindi madali ang magtagumpay. May mga pagsubok, hirap, at pagod na kailangang harapin. Ngunit kung tayo ay may determinasyon, hindi tayo magpapatalo sa hirap, magiging mas matatag tayo, mas madiskarte, at mas pursigido. Sa tuwing tayo ay tinatamad, nadidismaya, o di kaya naman ay nawawalan ng gana, tanungin natin ang ating sarili, gusto ko ba talaga ito? Dahil kung oo, dapat tuloy-tuloy natin itong ginagawa. Tandaan, kapag gusto, may paraan. Kung ayaw, may laging dahilan. Yan po ang ating thought for the day. If you really want to do something, you'll find a way. But if you don't, you'll find an excuse. Again, sinabi po yan ni Jim Rohn. Magandang gabi po mga kapamilya. Sa pangalan po ni Tita Stargazer, ito po ang inyong ating Aimee Estareja. Samahan niyo po kami dito sa kanyang programang Feel Kita. Hanggang alas 10 po tayo ng gabi ngayong September 19, 2026. 97 days before Christmas. Imagine, ang bilis ng araw, ano? Apakabilis. Imagine, 97 days na lamang po, Pasko na, ang atin pong pinakahihintay na araw nating mga Pilipino, karamihan sa atin, ano, kung hindi man lahat. Kasi aminin natin, yan po ang panahon na talaga namang nagpapa-good vibe sa atin. Diba kahit nga hindi ka talaga Katoliko o hindi ka naniniwala sa Pasko, diba? May mga ganun din nagsiselebrate ng Pasko, diba? Pero deep inside, nahahawa ka ng pagka-good vibes ng panahon na yun. Sabi ko nga nung Sunday, ako po ay napunta sa mall. Last week napunta ako ng mall, nagulat ako kasi ang dami-dami na talagang mga Christmas decors na binibenta. Punong-puno na yung mall, di ba? Napakaaga po ng Pasko, only in the Philippines. Basta pumasok na po ang September 1. Para sa ating mga Pilipino, yan po ay Christmas season na. Medyo may kamahalan nga lang yung mga displays, di ba? Pero talaga namang makita mo lamang sila at mahawakan, nakaka-good vibes na. Nasabi ko nga minsan, sana talaga Pasko na, no? Kasi itong 2026, hindi naging madali para sa ating mga Pilipino. Napakarami ng mga pinagdadaanan natin at patuloy pang pinagdaraanan sa ngayon, di ba? Sa ekonomiya, dahil yan po ay epekto ng mga giyera sa ibang bansa. Tapos may mga nagaganap pang mga, alam mo yon, mga pag-ulan, pagbaha, dala naman ang climate change. At may mga paglindol, no, sa maraming bahagi ng mundo at maging dito mismo sa Pilipinas. At syempre sa politika ay talagang madugo ang labanan. Pero ang kagandahan sa mga Pilipino, kahit ano pa ang nangyayari sa atin, we always find a way to smile and a reason to smile. Diba? Parang tayo lang yata yung sa buong mundo yung pagkatinanong mo, kumusta ka na? Ay, okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Kapag ka nawala na yung mga ari-arian dahil tinangay ng mga baha, sasabihin ng mga Pilipino, ay nako, makakaraos din tayo at makakabawi. Ang importante, sama-sama tayo at buhay ang bawat isa sa buong pamilya. Di po ba? Yung mismo ugali na yan ng Pilipino ang nanaangap. Kaya I think bilang isang Pilipino din, yan yung dahilan talaga kung bakit ang ating bansa, ang ating mahal na Pilipinas ay matatag pa rin. Anyway, ngayon nga po, syempre meron akong studio guest. Ayan, kahit wala ang Tita Star, ay bay, meron tayong bisita. Siya po ay isang intuitive reader. Tama ba yan? Oo, ay papakilala ko na kaagad. First time ko siyang mamimite sa mga pagkakataon na ako'y nag-guest dito bilang anchor. Ngayon ko lang siya nakita ng personal. Ano? Pero naririnig-rinig ko din noon si Ginoong Henson Wong Iham. Magandang hapon, Henson, and welcome sa Feel Kita.
1: Hello, hello, welcome. I thank you so much for having me here. It's my second time dito sa Feel Kita and it's always nice to come back. No?
0: Yes. So, pag sinabing intuitive reader, ano ba yun?
1: Ang intuitive reader ay isang tao na gumagamit ng kanyang intuition, kumbaga yung kanyang kutob, para makapagbigay ng payo, kumbaga, or to use it for the good, kumbaga. We help those with paranormal concerns, kumbaga, kung sa mga bahay or sa office nila may nararamdamang kakaiba at nadidisturb sila. So pwede namin or pwede nila kaming tawagan at sa pamamagitan din ng aking mga cards, eh, nakakatulong din, no? Yung cards, at ginagamit ko rin yung personal intuition ko para magbigay ng cosmic advice or liwanag din sa mga tao. Not necessarily, kumbaga, ito yung mangyayari sa'yo tomorrow, ganyan. Hindi agad pag sinabi intuitive reader or practitioner, a fortune teller agad. No?
0: Yes. So, parang iba naman kasi yung fortune teller, di ba, Henson? Oo, parang dito sinasabi ni Tita Star, iba yun. Iba, hindi naman tayo dito actually nanguhula.
1: Yes.
0: So, yun po yung lilinawin namin. Dito sa Feel Kita, hindi po ito nanguhula, yung mga guests natin dito. And even Tita Star.
1: Yes.
0: Pero di pa lahat tayo, Henson, na may kutob, lalo daw ang babae.
1: Ay, totoo yan. Lahat po tayo. Actually, sinasabi natin na yung mga bata, particularly yung mga seven years old and below, sila talaga yung mas intuitive talaga in general. Kaya minsan, pag sinasabi natin, or sinasabi ng mga bata, ay, may mga imaginary friends ako minsan, or may nakikitang iba, or biglang nakatingin na lang sa malay, tapos parang may kinakausap, huwag natin yung indi-dismiss. Kasi may tendency tayong mga adults na, huy, huwag mo pansinin yan, bad yan.
0: Minsan,
1: talagang nakikita naman talaga nila yun at wala namang masama dyan. Kumaga, maaari may dumadalaw na mayapang kapamilya before, diba? So talagang yung mga children talaga, yung mas intuitive, sila yung mas nakaramdam. Para silang sponge, in fact.
0: Pero diba talaga daw, dito daw sa atin, ito yung mundo natin, pero may ibang levels, may ibang realms, kumbaga.
1: Para siyang radio frequency, diba? Yeah. Minsan, pag napunta, panayari, itong station A, tapos alam natin sa station B, pero minsan pag na-tune natin to sa gitna ng A and B, minsan nakakasagap din tayo. Parang ganun din. Diba? Yan yung mga hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman din natin ito.
0: Yes,
1: At hindi natin sinasabi na ini-invalidate natin na walang ganun, diba? Ina-acknowledge naman natin na meron at ang objective talaga is peaceful coexistence lang naman.
0: Kaya nga sabi, diba, kahit hindi mo nakikita, kailangan maging magalang at marespeto.
1: Yes, tama po yun.
0: Kasi yun nga sabi nila, ito dito, tayo yung tao. Tapos sila yung hindi tao. Pero sa mundo nila, tayo yung nakakagulo. At sila naman sila yung may reality doon.
1: Opo, actually, yan po yung common misconception na kapag tinatawag po kami ng mga tao na sinasabi nila na, ay, ginugulo kami ng mga unseen, no? At minsan pag nagpunta kami dyan, ang totoong dahilan, sila yung nagulo, kumbaga, diba?
0: Okay.
1: Minsan nagpaasin, ganyan, or may ginawang something na sobrang nayanig ang mundo nila, nagputol ng puno, nawalan sila ng tirahan.
0: Yes.
1: Kaya yung mga unseen, yung mga sinasabi natin, mga nature elementals, diba? Kaya rin sila nagpaparamdam kasi parang na-hurt sila.
0: Nasagasaan mo sila, kumbaga.
1: Kumbaga, para lang din silang tao, nawalan sila ng tirahan. So, syempre, dahil dyan, magpaparamdam talaga sila.
0: Yes,
1: oo.
0: Pero meron ba, no, sa iyong karanasan, no, bilang isang intuitive reader, tapos may mga lumalapit sa'yo, sabi mo nga, minsan may yung feeling nila, may something dun sa area nila o sa bahay nila. So, meron ka bang na isang lugar na sabihin natin, wala talaga, walang iba, kumbaga, walang ibang elemento. May ganun ba?
1: Sinasabi nila na lahat ng places ay meron talaga.
0: Kaya nga,
1: siguro in certain rooms, siguro wala, but in the entire compound, meron talaga. Ang sinasabi natin ay, una, lahat ng lugar meron.
0: Okay.
1: Mas nakakatakot yata pag may mga lugar na talagang totally wala. Kasi ibig sabihin,
0: bakit?
1: Pati yung mga unseen, takot sa lugar na yun. Maybe there's something perhaps an evil presence or demonic presence. Parang ganun.
0: Okay.
1: So, kaya sinasabi natin na better na meron. At ano talaga, ang goal is peaceful coexistence. Kumbaga, okay, in-acknowledge naman talaga natin na meron at meron. Minsan, maaring hindi sila manggulo. Kumbaga,
0: tahimik lang. Uh-oh.
1: At yung sinasabi din namin sa iba, okay din na meron. Like, for example, mga nature spirits, mga duwende, mga diwata, kasi, or yung mga nakatira sa puno, kasi sila yung nagpo-protect sa family.
0: Yes, oo. So, at saka yun nga, tama ka, peaceful coexistence.
1: Peaceful coexistence. Diba? Kumbaga, kapag daramdaman natin sila, parang wag naman natin silang burahin.
0: Huwag sa itaboy. Diba? Oh,
1: wag natin
0: yes.
1: silang itaboy, wag natin silang asinan, kasi ang dating turo, di ba, na mga matatanda, pag may mga ganyang presence, ay magsaboy agad ng asin. But in fact, ang gusto namin ituro din sa mga tao, yung asin kasi can act as acid sa kanila. Pag natamaan sila, para siyang asido, kaya sobrang silang nasasaktan.
0: Okay.
1: At kapag out of the blue, bigla silang na parang sila na asido, di ba? Siyempre, parang to them, it feels like you're waging war.
0: Yes, kaya sila nagagalit.
1: Kaya sila nagagalit. Siyempre, parang tao lang din, di ba? Kapag ikaw nabuhusan na asido, di ba?
0: Oo, siyempre, masasaktan ka. Alam mo, kaya ako naitanong, no, bago tayo tumungo dun sa pagbasa at marami siguradong magre-request ng reading. Kasi, di ba, ito, ma-share ko lang mga kapamilya, di ba, nasa condo ako, so lumipat ako ng unit.
1: Okay.
0: Before, yung unit ko, ramdam ko talaga na lagi ako may kasama. Ganon. Mm. Pero nasanay na ako sa kanya, so di ko na siya pinapansin. Mm. So, 3 years yon. Na lumipat ako, parang, uy, ang peaceful, wala akong nararamdaman anything. Mm. Oh, pero in the same building. Mm. So, ibig sabihin, hindi naman, sabi mo nga, doon sa space na yun, wala. Pero probably...
1: maaring meron, pero hindi mo siya na-feel.
0: Tahimik siya.
1: Parang ano yung dati sa'yo, parang babae, dun sa dati mo, but I don't think she means harm naman. Hindi ko alam kung na-feel mo din ba yun.
0: Actually, meron talaga.
1: Parang babae.
0: So, panandun lang siya, nasanay na ako siya. Hindi ko na siya pinapansin.
1: And usually, pag kunyari, sa mga downtime mo, biglang makikita ko sa peripheral ng mata, kunyari, nagugas ng pingat, biglang, whoop, may dumaan. Usually, sa mga ganung moments,
0: totoo.
1: Just because your guards are down, kumbaga, mas walang walls, kumbaga, at nasa-sense talaga na, mas thin yung veil, kumbaga.
0: Kaya nakikita ko siya.
1: Nasa-sense natin sila. Hindi lang, sometimes, nakikita, sometimes talagang, wala kang nakikita, pero na-feel mo talaga biglang tumatay yung mga baby hairs sa arms, yung ganun, or sa batok, di ba? Or alam mo lang, or naamoy. Sometimes amoy, di ba? Yung mga
0: parang may flower.
1: May amoy flowers, di ba? Or amoy something relevant, kaya amoy kandila.
0: Yes, pero sa akin flowers. Pero sa totoo lang, nakatulog yun sa akin na mga 3 times niya akong ginising, malilate ako sa work.
1: Talaga. O minsan, di ba? Talaga yung pinapaalala, uy, gising na.
0: Yes, totoo. Anyway, ayan. So, interesting, Henson, ano? Kasi maganda yun na maintindihan po natin, mga kapamilya, yung ating paligid na atang mundong ito ay hindi lamang sa atin. Diba? So, anyway, so ayan. So, ngayon may dala kang cards, Henson.
1: Yes, may dala akong cards. And tulad ng dati, alam ko maraming gustong magpabasa, and ang ginagawa po ng iba, nagsasabi lang sila their name, their name, and kung ano yung gusto nilang topic. Kunyari, it can be just a general request or general message from the universe. Yung iba nag request about finances, yung iba about love. So, send in lang your, I guess, yung details on sa Viber. Tama ba? Sa Viber.
0: Viber, yes. Viber. Anong mas preferred mo? Yung birth date o yung
1: kahit,
0: name?
1: Kahit name lang.
0: Name,
1: kahit
0: alias.
1: Kahit name. Kung may birthday, pwede naman. But mas important yung name, and kung may intention ba.
0: Ayan.
1: Just quick message from the universe about the topic.
0: Sige. So, mga kapamilya, ipadala po ninyo ang inyo pong pangalan. Ayan. Siguro kahit nickname, no? Kahit nickname, kasi yung iba ayaw ipagbigay. Yung nickname po ninyo, at kung ano yung intention, o baka meron kayong tanong, o ano, itanong dito, no, sa pamagitan po ng cards ni Henson. Ayan, ipadala po yan sa 0919-278-3000. Meron tayong hanggang alas 10 para po pag-usapan yan, at babasahin po naman ni Henson yung inyong mga tanong. How should we call you? Kuya Henson? Henson?
1: No, Henson lang.
0: Henson. Ayan, di ba? Pero alam mo, ang ganda ng aura mo.
1: Ay, totoo ba?
0: Yeah, parang actually, morning pa lang sa'yo. Di ba?
1: Thank you. Actually, maraming nagsasabi. Yes. Maraming nagsasabi na parang ang gaan daw ng energies ko.
0: Yes,
1: ganyan.
0: Para kang window na nakabukas. Alam mo yun?
1: Actually, may isang viewer sa DZMM from the last time I was here, tapos nag-request siya ng ng one-on-one sa akin. Ito sabi niya, alam mo, nung nasa nag-guest ko sa DZM, parang may ilaw daw sa akin. Sabi ko, ito na ba?
0: Aliwanag mong tingnan.
1: Aliwanag daw. Yes, sabi ko, parang naka-ano lang daw, naka-black.
0: And t-shirt na white.
1: T-shirt lang, simple lang muna tayo.
0: Yes, so, pero maliwanag ang tingnan talaga.
1: Maganda lang din yata yung ilaw dito.
0: No naman.
1: Nakakaganda po.
0: Hindi kasi alam mo, sa totoo lang, no, meron talagang tao na maliwanag ang dating, kumbaga. Oo, yun ta, sabi mo nga, magaan yung energy.
1: But siyempre, I take that as a compliment,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, opo.
1: Minsan kahit na pagod tayo, eh, pero iba rin yung nakikita versus sa nararamdaman din.
0: Yes.
1: And I'm happy na people feel na magaan, di umano, eh, magaan daw ako kasama. Parang isang maliwan, isang ray of sunshine, yes, rainbows, kumbaga.
0: Oh,
1: I think that sobrang compliment yan sa akin. Kahit na minsan, pagod
0: ka.
1: Na pagod.
0: Oo, hindi ganun eh. Kahit pagod ka, kahit medyo down ka, pero yung aura mo iba. Di ba?
1: So, yeah, super thank you sa mga nagsasabi.
0: And you look like, ano ha, Juan Mig Bondoc nung bata pa siya.
1: Ay, totoo na ko.
0: Yes.
1: Crush ko pa naman.
0: Uy, so, anyway, again, ipadala po ninyo inyong mga nickname, ha? At kung meron po kayong intention o may gustong itanong o ikonsulta, ayan, maaari po tayo magtanong kay Henson. 0919-278-3000. Sisimulan po natin ang ating reading for tonight. Ayan, pagbabalik po namin ni Henson, dito pa rin sa Feel Kita.
2: Feel Kita sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita at maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Feel kita sa DZMM.
0: Okay, 9:04 po ng gabi. Bago tayo magsimula, babatiin ko muna to. Uy, si Kalando Marquez, nanonood siya ngayon. Oo, ng LTAP, di ba? Ng samahang LTAP po. Hey, Kalando, kumusta po kayo? At ito, may announcement lang tayo sa ating kaibigan. Meron pong Food for the Hungry Philippines, isa pong child-focused NGO. Meron po silang Abakada ng Pag-asa, ang Giving Hope Through Art. Isa po siyang fundraising exhibit para po sa mga for the benefit of the education ng may 190 children. Ayan, sa mga remote schools po sa Samar at Leyte. Ito pong Abakada ng Pag-asa ay gaganapin po sa September 23 hanggang 27, 2026 sa Podium Mall sa Mandaluyong City. Ayan na, makiisa po tayo dito para po sa mga bata na may kailangan po ng tulong para po sa kanilang pag-aaral. At syempre, happy birthday naman, nagpapabati din siya si Ginoong Ed Gonzales. Ayan, happy birthday po. Ayan, wala na akong utang sa'yo ha. Ayan. Nakakatuwa ang mga may birthday. At syempre lahat po ng may birthday sa aking father, ayang kaka-birthday lang si Tatay Nicanor Estareja. Happy birthday din po. Sino pa ba? Baka meron din po kayong mga pagbati. Pwede nyo na po yung isabay dun sa atin pong mga tanong, okay? Ayan, nag-good evening din. Nanonood daw po ngayon sa Villaluz Subdivision sa Barangay Mabini, home site Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ito pong si JV Valdez. Hi JV! At sa lahat ng iyong pamilya, dyan po sa Nueva Ecija. Ito rin yata yung mga firemen natin, pagkagabi naka-duty sila. Ewan ko kung tama. Ayan. So anyway, eto na, no, tinanong ko kanina, Henson. Oo, ayan. Ano po ba yung card? Kasi di ba iba-iba din yung mga cards?
11: Yes, iba-iba po yung mga cards. Actually, iba-iba yung gamit ng mga intuitive practitioners. No? Depende sa kung saan nag-resonate sa kanila. So sometimes we have cards yung mga nakikita ng mga tao. Mga tarot cards, di ba?
0: Yes.
11: Tarot cards.
0: Parang common yun, no?
11: Parang mas common yun. Mm-mm. For some reason, mas common siya. Siguro dahil mas lumang panahon siya na ginagamit, no? We also have mga oracle cards. So in my case naman, I use both. Gumagamit ako ng dalawa. I use the tarot cards. Ito ay Rainbow Seekers Tarot. Ako po yung nag-design nito.
0: Ang ganda.
11: Tapos we also have yung Rainbow Guardians Oracle. So oracle version naman siya. So mga animal decks siya.
0: Ikaw din ang nag-design.
11: Ako nag-design nito. Just because nung pandemic, naghahanap ako ng rainbow themed na tarot deck na pwede kong gamitin pero wala masyado nag-resonate sa akin kahit na ang gaganda nila. So sabi ko, why not? Gawa ako ng sarili ko na makakatulong din sa iba to find their own rainbows.
0: Alam mo, nagre-reflect siya sa personality mo.
11: Totoo.
0: Diba?
11: So mahilig talaga tayo sa mga rainbows. Bata pa lang ako.
0: Yeah.
11: Parang may fascination. And no, ginawa ko siya, it became a community-wide effort. Mm-hmm. And naging first ever LGBT-themed tarot deck from the
0: Ang
11: Philippines.
0: Ganda.
11: And sobrang proud tayo kasi nanalo ito ng mga international awards. Mm-hmm. And currently naka-display siya sa Tokyo Tarot Museum.
0: Wow, ang galing! So ito naman, parang ano yung mga nasa bottles na yan?
11: Ito yung mga ito ang aming brand. So it's Mystics and Whims. Kumbaga, ito yung ginagamit ko rin or ginagamit namin kapag tumutulong kami sa mga taong may paranormal concerns. But at the same time, pwede rin siyang gamitin on a personal, for personal use. So, we have here what we call, ito yung smudge spray. Ginagamit ko to every day. Pantanggal siya ng negative energies or pang-neutralize ang energy. Lalo na, kunyari, kung isang space o ikaw mismo, medyo mabigat ang pakiramdam or kulob yung energies.
0: Yeah.
11: So, spray mo lang siya and
0: parang perfume lang na igaganon mo.
11: In a way, parang siyang perfume na nakatanggal siya ng negative energies.
0: Uh-huh.
11: So, meron siyang sage and may mga crystals siya inside. But at the same time, yung energies namin na dyan din.
0: Okay.
11: And ito yung pang-manifest din, lalo na sa mga ginagawa natin readings, no? And sa buhay natin, nagmamanifest lagi tayo ng more wealth and abundance and love, no? So, ito yung...
0: I-spray mo din.
11: Ito, roll-on

0: So,
1: para siyang set, no?
0: Para siyang set. Pero dinesign namin siya individually, but yes, you can do it. You do it as a set. Step 1, step 2, step 3, and talagang nirecommend namin. Actually, right before ako pumasok dito, nag-ano talaga ako.
1: Nag-ganyan ka.
0: Oh, kasi galing ako sa event, ang daming tao, dami rin energy. So talagang, para kalma lang tayo no, pagdating dito.
1: That explains why, para kang ano, morning sunshine, sunrise. Diba? Oo, kasi may pang ano ka talaga, pang balance.
0: Yes, so kailangan na kailangan talaga siya. And sobrang nakatulong sa everyday, no? And you can use it discreetly. Pwede rin siyang gamitin pag office, ganyan, after a toxic meeting, diba? Pag minsan nakasalumuha tayo ng tao na talagang pagkalabas mo ng meeting, it's like, ang bigat-bigat,
1: yes,
0: ganyan. Parang nakadikit talaga sa'yo. Or lalo na sa mga nag-work sa stressful environments.
1: Yes.
0: Like for example, the newsroom, o kaya sa mga nag-work sa hospital, daming mga iba-ibang energy.
1: Yes.
0: So maganda talaga na mag-cleanse tayo. Cleanse and then manifest and then protect ourselves.
1: Ang ganda. Tatanungin kita mamaya kung
0: nasan
1: yan. So ito, naku, dami-dami na nagtatanong.
0: Ito na ba nakaka-excite naman?
1: Yes. Unahin natin ito. Si Ramon Gonzalez. Ayan. Sabi niya general reading
0: general
1: daw.
0: General reading na. Okay. Si Sir Ramon, good evening po. Sige, mag-shuffle lang po ako ng cards and then bunutan natin kayo ng isang card. So, Sir Ramon. Okay. General reading, no? For Sir Ramon.
1: Mm-hmm.
0: Okay. I think meron siyang goal in mind. Meron siyang gustong gawin. Meron siyang pinag-isipan na gawin. Pero huwag siyang manghinayang ng loob kung mas it will take longer than he is expecting. Kasi baka si Sir Ramon, kapag meron siyang goal, gusto niya siyang gawing agad.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang sinasabi ng universe, wait lang, huwag masyadong nagmamadali. Kasi
1: kalma
0: in reality, kalma lang. Kasi mukhang yung gusto niyang gawin, hindi siya automatic na pag ginawa, kunyari lang, kung gusto niyang Kapag ginawa niya ito, in-expect natin ni Sir Ramon na yayaman siya agad. But in reality, parang marami talaga siyang pagdadaanan. Kaya medyo slow ang pace. Kaya siguro, kung may ipapayo si ang universe sa kanya, set yung expectations na lang na hindi ito pang mabilisang ganap.
1: Ayan.
0: So, kailangan sir, i-take yung time.
1: Oh, Sir Ramon, take your time. Yan ang mensahe ng universe sa'yo.
0: At huwag mainip.
1: Ayan. No? Nakusakit ng maraming tao. Ito pangalawa, si Gilbert, meron din siyang itanong tungkol naman sa career or sa business, sabi niya dito.
0: Sorry, ang name niya ay?
1: Gilbert.
0: Gilbert.
1: Uh-oh.
0: Okay. Yes, Sir Gilbert, about yung career, always remember na to be humble in your career. There are so many people na mas nakatanda na kailangan respetuhin at marami pa tayong kailangan matutunan. And it doesn't mean na dahil nakaabot tayo sa isang certain age or sa certain position, mas magaling tayo sa iba. Kumbaga, we need to be humble. We need to be open pa to learning.
1: Ayun. Naku, Gilbert, narinig mo yan, ha? Okay. Ito, si Olin Valle. Sabi niya, good evening po. Ang birthday niya, actually, binigay din niya. June 1, 1961. General reading.
0: General reading.
1: Ang tanong niya sa universe.
0: Okay. Good evening po. Okay.
1: Olin. Ang ganda ng pangalan niya.
0: Oo nga.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kay Olin, I think there's a certain situation or may certain situation na kailangan mong mag-imbestiga. I think there's may kutob yata siya na ayaw niya sigurong paniwalaan.
1: Uh-huh.
0: But ang sinasabi is, trust your gut, trust your instinct. Kung ano nararamdaman mong kutob, most likely tama yan. But at the same time, mag-imbestiga ka rin para lang din ma-prove yung point mo. Kumbaga, kung ano yung naramdaman mo, hindi mo naman sabihin na, sinabi ng kutob ko na ganito siya.
1: Yeah.
0: Kaya kailangan, kung may gusto kong patunayan, kailangan maghanap ng kumbaga, ebidensya.
1: Ayun. O, totoo yun, ano? Sabi nga, di ba, you trust your instinct,
0: yes,
1: lalo
0: definitely
1: sa babae, di ba?
0: At saka, yes, especially sa mga babae, but ang sinasabi natin is, lahat naman tayo may kutob, lahat naman tayo may intuition,
1: yes,
0: or may third eye, minsan hindi lang natin na-realize na, ginagamit na pala natin siya.
1: Yeah, okay.
0: No.
1: So, yun daw yung, yun daw yung guardian angel mo.
0: Guardian angel,
1: yes,
0: or your inner voice, diba?
1: Yes, your inner
0: pakinggan
1: voice.
0: Pakinggan niyo siya, huwag niyo siyang i-dismiss, kasi most often than not, tama yun.
1: Tama.
0: Diba? Like, for example, kapag may na-meet tayong tao, wala namang ginagawa sa atin, pero alam mo para, di natin siya feel,
1: yes,
0: diba? May something sa kanila, laging ganun. Parang di ko siya gusto, wala naman siyang ginagawa, pero most often than not, try niyong alamin kung bakit, diba? May

0: me something talaga.
1: Parang hindi ka naman nagiging judgmental.
0: Oo.
1: Diba? Okay, pang-apat si Jeffrey. Uy, ang ganda. Travel and project forecast, please. Sabi niya. Jeffrey.
0: Okay. I feel naman na may mga ita-travel naman siya. However, hindi niya kailangang isipin na kailangan malayo yung puntahan.
1: Okay.
0: Kumbaga, enjoy the simple parang destinations.
1: Uh-huh.
0: It's how he looks at it. Kumbaga, kung anong perspektibo niya tinitingnan, di ba, yung pagta-travel. Kasi yun, sa iba, ang kailangan malayo, kailangan mahal.
1: Kailangan sa ibang bansa.
0: Kailangan sa ibang bansa para masabi na, ay, nakapag-travel tayo. Pero, ang sinasabi naman ng universe, hindi kailangan pumunta ng malayo, hindi kailangan gumastos ng sobrang mahal para makapag-travel, makapag-enjoy. Ang sinasabi niya is kahit na simpleng dyan-dyan lang na resort, di ba?
1: Yes.
0: It's kung paano mo siya tinitignan, what you make of it. No?
1: Yun. Yun. Okay, how about project forecast?
0: Project forecast.
1: Oo, sabi niya.
0: Kapag sa work ito, project forecast, huwag kalimutan or don't lose sight of kung ano yung objective mo. Ano ba yung goals mo? Kasi siguro sa dami ng nangyayari, minsan, nabibisi tayo sa mga little things na nakalimutan na ba natin? Bakit natin yung ginagawa ulit? Ano ba yung punot dulo nito?
1: Anong purpose mo?
0: Anong purpose niya? So huwag kalimutan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay.
1: Ayan. Okay, so Jeffrey, yan yung sagot ng universe sa'yo, ha? Si Henschel Milton, sabi niya, good evening po, I have questions. Ang dami naman ito.
0: Ang dami questions. Nako, okay yan.
1: Sige. Sabi niya, what is the most important thing for me to know about where I am in my life right now? In work and life. So, ano ang pinaka-importanteng bagay na dapat kong malaman kung saan ako ngayon naroon sa buhay at sa trabaho?
0: Okay. Sir Milton?
1: Henschel Milton.
0: Sir Milton. Okay. Nasa point siya ng buhay niya na nasa posisyon siya, nagbibigay ng mga, para siyang bearer of news, whether
1: okay.
0: It's good or bad. Para siyang messenger of sorts, tagapaghatid ng mga balita. No?
1: Okay, broadcaster ka pala.
0: Oo.
1: Okay.
0: But the same time, kung meron din siyang natatanggap na balita, siguro ang sinasabi ng universe ay, don't shoot the messenger. Kumbaga, maybe, kung sino naghatid ng message na to, huwag kayong magagalit sa taong yan kasi baka siya din ang tagapaghatid.
1: Okay.
0: Kasi yun, baka sometimes, di ba, kapag may natatanggap tayong sulat or mensahe na hindi masyado maganda, kung sino yung nagbigay sa atin is, sa kanya tayo nagagalit.
1: Nagagalit.
0: But baka ginagawa lang ni trabaho niya na tagapagbigay lang din siya ng news. No? At the same time, para sa kanya din, siguro tandaan niya, lalo na kung siya yung nasa posisyon na nagbibigay ng mga not so good news sa mga tao, tandaan, trabaho lang niya yun, di ba? Sana ma-realize din ng mga taong kausap niya na tagapaghatid lang din siya ng balita.
1: Okay. So yun ang kanyang role, kumbaga, special role. Eto, may isa pa siyang tanong. What do I need to understand on my current relationship?
0: Ay, what does he need to understand? Yeah. Okay. Malaking pagsubok ito, yung kanyang, kumbaga kung may love life ang pinag-usapan, mukhang may malaking pagsubok na siguro ang punot dulo nito is don't give up on it. Lalo na kasi may mga times na kapag may simpleng problema, ayoko na, quits na, break na tayo, ganyan.
1: Uh-huh.
0: But ang sinasabi ng universe is, isa itong pagsubok na test of character, test of katatagan, tama ba yun? Oo. Ng inyong relationship. Kaya don't give up on it. Kailangan ito palampasan. Kasi pag nalampasan, it will make your relationship stronger.
1: Ayan. Okay. So, yan po, Sir Henschel Milton. Ito pa, may isa pa. Si Dolph, 39. Oh. General reading.
0: Okay.
1: Oo.
0: Okay, Dolph. Hello. Good evening po.
1: Hi, Dolph.
0: Okay. Currently, kay Dolph, parang nasa sitwasyon siya na ang dami-daming layers, parang buhol-buhol yung mga ganap na nangyayari sa kanya. Kaya ang message from the universe sa kanya ay kailangan niyang himay-himayin yung mga iba't ibang issue para malaman kung ano ba talaga yung problema. Kasi siguro kung may isang, ang dami-dami nangyayari, ang dami-dami problema, so kailangan niyang isa-isahin yun, ano ba talaga, bakit nagkakaroon ng ganung problema, just to sift through all the details para to arrive at ano ba talaga yung main problem nito?
1: Ayun. So, parang i-untangle niya lahat.
0: Untangle talaga, yes.
1: Ayan. Okay. Meron pang isa si Pao. Ang kanyang tinatanong din, humihiling siya na general reading.
0: Okay. Mm-hmm. Okay, Pao, good evening.
1: Good evening, Pao.
0: Okay, ang general reading for you tonight ay, meron humadlang currently sa gusto mong gawin, sa objective. I think ang message from the universe is identifying kung ano ba tong hadla, ano ba talaga yung nagko-cross ng path mo para maabot yung objective na yun. At kung ma-identify mo talaga yun, ano yung pwede mong gawin, di ba?
1: Yes, oo.
0: At ang important is, I think it's worth pursuing, I think it's worth going to, kailangan lang maalis kung ano man yung hadlang dyan.
1: Yun. Ah, so kailangan malaman ni Pao, kung ano ba talaga yung hadlang.
0: Oo. Ano ba yung hadlang na yan? Ano ba yung totoong hadlang para maabot niya yung goal niya?
1: Okay. May isa pa si Noriel. Ang tanong naman niya ay tungkol sa career.
0: Career. Okay. Mm-hmm. Hi, Noriel. Okay. I think wala naman masyado ako nakikita ko. Parang kay Noriel, kahit saan siya mapunta, magta-thrive talaga siya.
1: Wow.
0: In fact, si Noriel, maganda yung energy niya eh. Parang kahit sabihin natin kahit saan pa siya itapon, mabubuhay siya. At mag-radiate yung kanyang positive energy doon sa in whatever she does. Kaya siguro very affirming, very reassuring yung message ng universe na don't worry kung meron siyang kinabu-worry, parang, ay, huwag mong alalahanin yan.
1: Yes. Yun,
0: kasi, kahit saan ka naman, parang, your energy, your passions, your drive, all, you were meant for this. Parang ganun
1: kahit
0: siya.
1: Kahit saan siya, don't worry.
0: Oo,
1: kasi siguro bata pa siya, nakita ko yung birthday, 1999. So, bata pa.
0: Bata pa, kahit saan ka, magta-thrive ka, don't worry about it. I think it's a Gen Z thing.
1: Yes,
0: no? Siyempre, lahat naman tayo may insecurities. But here, I think naghahanap din siya ng reassurance from the universe. And kaya don't worry. No?
1: Okay. Ayan, so may mga iba pang nagpapabasa ng kanila, nagpapa-read, ano?
0: Yes.
1: Oo, ng kanilang message from the universe. Pero mamaya yan, mag-break muna po kami ni Henson. Diyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang Feel Kita.
2: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikilala sa DZMM.
1: Okay, we're back. 9:24 po sa ating mga orasan. Uy, padala pa po kayo ng inyong mga pangalan para po magtanong tayo sa pamagitan po ni Henson sa kanya po mga cards. Ayan, kung ano po ang mensahe sa atin ng universe. 0919-278-3000. Hanggang 10 o'clock lang tayo ha, kaya kailangan ipadala na ninyo po yung mga tanong ninyo. Okay, so pangalan lang po ang kailangan niya. Pero yung iba nagbibigay ng birthday. So well, nakakatulong din po yon. Okay? Okay, next natin si Joyce. Ayan, ang tanong niya, dalawa sa career and finances. Pero para sa akin, parang iisa yun.
0: Parang
1: eh. Oo, diba?
0: Sige, tingnan natin, no? Okay, kay Joyce. Hello po, good evening.
1: Good evening, Joyce.
0: Okay. Sa, una sa career, I think babala ito ng universe.
1: Okay.
0: Siguro, ingat sa mga taong nakapaligid, no? Yung mga... Siguro ang keyword dito ay sino ba talaga ang kakampi mo sa work? Sino ba ang totoong loyal
1: okay.
0: sa'yo? So kaya ingat lang sa mga ano, sa mga nakapaligid eh baka masyado na siya yung nag-share ng information natin na biglang ay hindi pala sa magandang paraan ginagamit ito.
1: Ayan. So ingat ka sa mga
0: so, I think yun yung medyo ano siya work related, kumbaga work yeah. setting, but intertwined siya sa personal na buhay. Kaya parang ano siya, be careful who you trust. Ganun na lang.
1: Ayan. Okay, next natin si Hannah. Ganun din, career and career. Finances. Okay.
0: Okay. Okay. Hi, Hannah. Hello po. Okay. Career and finances. Siguro, ang sinasabi ng universe now is, kailangan may backup plan ka.
1: Uh-huh.
0: Ang sinasabi, it's all about protection, you know. How do you protect yourself, your sanity, and also your work. Kumbaga, kailangan ba dyan ready ka sa mga resibo? Kumbaga, mga email, kailangan may mga email trail ka. Just in case, kunyari, may issue na nangyari at ikaw yung binibintang,
1: yeah.
0: How do you now protect yourself na hindi ikaw yung ilalaglag, hindi ikaw yung ma-throw under the bus, no? Kung may mga resibo ka, that is one example, that is one way to protect yourself.
1: Ayun.
0: And at the same time, protecting your career in general, ano ba ang, or yourself in general, ano ba yung plan B?
1: Yun. Okay, so kailangan ready siya.
0: Ready
1: and
0: siya.
1: And kailangan meron siyang plan B.
0: Yes.
1: Okay, next natin si Mom C. General reading lang po, sabi niya.
0: Hi, Mom C.
1: Hi, Mom C.
0: Mom C. Again, kay Mom C din. Parang may malaking hadlang sa gusto niyang mangyari. Ngayon, ang sinasabi naman ng universe ay hindi ito imposible na matanggal. Kasi baka inisip okay. niya na, kanyari, kung si Mom C ay gusto pang mag-venture out into a totally different career or mag-venture into something new.
1: Yeah.
0: Pero naisip niya na, ay, kunwari lang, ay, matanda na tayo, wag na.
1: Mm-mm.
0: Pero ang sinasabi ng universe is, wag, kaya naman siyang lampasan. Alam mo naman kung ano yung dahilan. Hindi naman yan yung dahilan talaga. Kumbaga,
1: okay.
0: It's something that you can do something about.
1: Ayun. Yun. So,
0: and
1: yun.
0: Sometimes, pahabol lang.
1: Uh-oh.
0: Sometimes, minsan, it's ourselves na yung sarili nating hadlang to the things that we want to do in life.
1: Okay. So, next natin si Lin Q. Sabi Lin niya, Q. October 10, 1973 daw siya pinanganak. Love life po, ang gusto kong malaman if meron po akong makikilala to pull me up. Mukhang malungkot siya.
0: Paano ba ito sasabihin? I think, love life is nice to have at this point in time. Lalo na sa kanya, I don't think it's something na kailangan na kailangan. Kumbaga, hahanap tayo ng love life, hindi para iahon tayo.
1: Yeah.
0: Kumbaga, yun. Kumbaga, ano ba talaga ang objective natin sa paghanap ng love life? I think yun yung mas importante. Kasi base sa question, parang naghahanap siya ng sasagip sa kanya.
1: Parang, then, oo
0: parang
1: nga.
0: Parang ganun. So, parang, in that sense, ang sinasabi din ng card is, una, parang hindi mo pa kailangan. It's a nice to have at this point in time. And magandang isipin na bakit tayo naghahanap ng love life. Para saan ba? Para siya yung ba yung magiging bago natin ATM? Na hindi naman po healthy yun, yes, di ba?
1: So,
0: kaya ang sinasabi ng cards actually, parang mas may mga kailangan pa siyang i-focus yung attention niya, lalo na sa bahay. Parang marami pang kailangan ayusin na issues sa bahay. It can be literal na maraming sira sa bahay, kailangan ayusin yung bahay, or marami rin issues, interpersonal issues sa bahay na kailangan munang resolbahan bago makapag-love life.
1: Ayan. So, Lin Q, mukhang tingin ko dito, ha? Parang gusto niya sigurong kumawala doon sa situation niya.
0: Oo, pero ang sinasabi naman ng universe, kailangan niyang harapin yung mga problema na nangyayari sa bahay.
1: Ayan. Huwag mong takasan. Si Tess, good evening po. General reading at marami pong salamat.
0: Hi, Tess. Good evening. Okay. Kay Tess naman, actually nakita natin tong card na to. But in this case, parang huwag mang hinayang ng loob. Lalo na kung hindi pa nangyayari yung mga gusto mong mangyari. Kumbaga, if there's something new na nangyayari or na gusto mong gawin, kunyari lang, if it's example, gusto mo mag-aral, magluto, hindi yan overnight na, ay bukas, magaling na ako. Ganyan. Kumbaga, it's step by step talaga. Trust the process.
1: Ayan.
0: Yun yung sinasabi. At huwag mainip.
1: Ayan. Huwag mainip.
0: Lagi sinasabi, parang lagi akong na-feel ko, parang naiinip ako bigla. Pero yun, huwag kang mainip.
1: Okay. Tiyaga lang.
0: Tiyaga.
1: Okay. Si Casey, sabi ni Casey, good evening po. Financial reading, kung substantial po kaya ang marireceive ko. And career na din, please. Thank you po.
0: I think maganda, sabihin natin maganda yung makukuha niya. Very attractive yung makukuha niya kung ano man yan. Whether it's a new title, whether it's a particular number. Parang maganda siya. Mapagyayabang mo talaga siya. And at the same time, in terms of career, don't shy. And wag mong ikahihiya yung galing mo.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Kasi alam kong magaling, naramdaman ko na magaling ka at what you do at nag-ready talaga ito sa mga different things that you do. But sometimes, parang feeling ko nahihiya siya or parang ayaw niya masyado ipakita.
1: Di siya sure
0: or baka sabihin niya na, ay, no, pag magpakita ko ng galing, baka mas marami pa i-assign sa akin. Ganon.
1: Okay. So, Tess, alisin mo yun. Casey pala, alisin mo yun para mas yumabong ka,
0: yes,
1: sa career.
0: Magaling kasi siya. Yun.
1: Ayan. Uy, pero marami ka daw, maganda daw yung matatanggap mo. Maganda yung figures. Ayan. Maipagyayabang mo. Ayan. Si Anne, sabi niya, hi po, June 8 ang pinanganak. Quick message po from the universe.
0: Okay, I think si Anne ay naghahanap ng reassurance.
1: Mm-hmm.
0: I think hindi siya sure kung magiging okay ba yung mga tinatahak niyang mga problema.
1: Yeah.
0: But ang card na nakuha niya, this is actually one of my favorite cards. So, hindi ko alam kung nakikita ito sa camera, but
1: yeah, nakikita
0: it's ano siya.
1: Kanina. Ayan.
0: Nakikita.
1: Mm-hmm. Yeah, Philippine flag.
0: This is actually one of the most hopeful cards,
1: okay,
0: in the deck. No, it's an animal deck. And syempre, ano rin siya, Odin siya to the Philippines. And laging sinasabi, parang siyang pag-asa. Huwag mawala na pag-asa. The future seems very bright. Yun. So, this card is dedicated kay pag-asa, yung ating national eagle.
1: Ah, okay. At saka, bihira siya lumabas.
0: Yes, oo.
1: Oh, okay. So, Anne, narinig mo, ha? Si Emlu, sabi niya, good evening po. Pakisilip po nung gagawin kong studies kung gaano magiging kasuccessful.
0: In terms of studies, no? Okay. In terms of studies, I think nasa crossroads siya kung tama ba yung ginagawa niya or hindi. Or parang I think nagkakaroon siya ng, how do you say it? Parang hindi siya sure kung tama ba itong tinatahak na yung study niya, yung theory ba or something like that. But I think the important thing here is to look at the study from different lenses.
1: Mm-hmm.
0: From the lens of person A, from the lens of person B, kumbaga ganun. So, continue doing your research kung ano man yun and get other people's parang lumalabas sa akin parang opinions and yung kanilang POV.
1: Okay.
0: Yun. So, I think that will help you a lot.
1: Okay.
0: Para lang mabuo yung, kumbaga para lang well-balanced yung kanyang study at yung research niya.
1: Okay. Si Ryan, general reading din ang kanyang request.
0: Okay. Hi, Ryan.
1: Hello. Hi, Ryan.
0: Good evening. Okay. Okay. gumunat din ako ng isa pa. But for some reason, ito take note ko yun. Okay. I feel na kay Rai, general reading to eh, no?
1: Yes po.
0: I think, okay, number one, look at the situation from a different perspective. Okay, baka naman eh, iniisip mo, kanyari, kung may certain perception ka about your current situation na feeling mo, ay, wala na akong patutunguhan dito. Hmm. Maybe look at it from another perspective na, ah, okay, kahit na ganito yung situation, eh, naka-provide naman ako, kunyari, for my family, for myself. Yeah. But at the same time, ang sinasabi din ng universe is, while this is going on, at wala ka pang masyadong, kumbaga, hindi pa concrete yung next steps mo, It doesn't hurt to look around for other opportunities.
1: Uh-huh.
0: Yun. So, nothing is stopping you. Kumbaga, while tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho, eh, pwede rin naman tayo sumilip-silip na, ay, what's there, what's out there, diba, that I can pursue in the future.
1: Ayun. Yeah. Okay. Ito si Marie, pareho ni Ryan, general reading.
0: Okay, hi Marie, hello. Shuffle ko lang siya one more time. Okay.
1: Pero ang gaganda talaga ng ano, colors ng kanyang
0: maraming, hello. Maraming salamat. So ano siya, itong deck na to, si Rainbow Guardians Oracle, it's the first oracle deck that features an or certain animals na endemic na dito lang sa Pilipinas nakikita. So
1: okay.
0: Kaya kanina nakita natin may Philippine eagle,
1: yeah.
0: Tapos somewhere
1: monkey.
0: There, may monkey. Well, yeah. Syempre, marami yung lugar noon meron. Pero somewhere here, actually lumabas yung card kanina, may isang animal from yung deer mouse, galing siyang Palawan, or meron din ditong tarsier, meron din dugong.
1: Okay. Actually, tinitilan ko po yung mga cards pag kasi nilalabas ni Henson. Ang ganda. Okay.
0: Okay. Sorry, ang ano ulit niya ay?
1: General reading.
0: General
1: si
0: reading,
1: Marie.
0: Okay. I think, kay Marie, don't lose sight of where you're headed. Okay. That's number one. At the same time, journey talaga to. Kumbaga, hindi siya linear na marami kang ups and downs na mararamdaman or mararanasan, but don't lose sight of where you're headed. Pero at the same time, kailangan mong i-acknowledge na pangmatagalan ito. Para kang nagbibiyahe sa disyerto na ang haba-haba ng biyahe na parang minsan feeling mo, di mo na alam kung nasaan ka kasi it all looks the same. But at the same time, kapag nakita mo yung araw, ah okay, or yung mga stars, ah okay, alam ko na yan yung guiding light ko. Parang ganun.
1: Okay. Si Ken, good evening po. Financial reading, please. Salamat
0: okay.
1: po.
0: Okay, hi Ken. Good evening. Alright. Tungkol sa financials. Okay. For some reason, in terms of financials, parang sinasabi dito na number one, you need to choose the people that you trust.
1: Mm.
0: You need to choose the people that you trust because these people na pinagkakatiwalaan mo, sila rin yung makakatulong talaga sa'yo. It can be sa negosyo, which is weird kasi sometimes sinasabi ng iba na ay huwag kang makipagsosyo sa mga kaibigan, di ba? But in this case, parang makakatulong talaga yung mga people that you trust para mag-succeed ka in your career. Or it can be a simple, kunyari kung office setting, your office friends will help you, sabihin natin, will help you get through the workday, ganun.
1: Yeah.
0: Lalo na kung mabigat talaga ang pinagdadaanan, sila yung kumbaga breath of fresh air mo, sila yung moral, sila yung mga cheerleaders mo, kumbaga. Kaya importante kung sino yung mga to at work.
1: Yeah. Talagang no, importante talaga we choose our people, no?
0: Yes, we choose your people wisely.
1: Ayun, wisely. Hindi lang choose.
0: Madali kasing mag-choose. Pero minsan, questionable ang wisely.
1: Correct. Si Noel naman, general reading, December 2, 1995, ang kanyang birthday.
0: Noel. Okay. General reading, no? I think now is the perfect opportunity para mag-reflect and mag-self-evaluation. Kumbaga, kung sa work ay may yearly or may annual evaluation, I think sa personal life mo or life in general, magandang activity din yun for yourself na tingnan nasaan na ba ako sa buhay ko.
1: Oh, no?
0: Nasaan na ba ako na buhay ko? Ano na ba yung mga nagawa ko? Ano pa ba ang pwede kong gawin at gusto kong gawin? At maybe, lalo na malapit na mag-Christmas break at may maraming mga holidays sa parating.
1: Yeah.
0: Maybe use that downtime to be quiet and just reflect mag-life planning ka, diba? Gumawa ng vision board. Yeah. What is it that I want to do in the next few years?
1: Yes.
0: Yung ganun.
1: Okay. Yan si Noel. Okay, si Maureen naman. Sabi niya, good evening po. Ako po si Maureen. At nag-manifest po ako sa aking future partner na dumating na po. Kumusta po ang aming future bilang mag-partner? Salamat po. Teka nga, nag-manifest siya sa aking future partner na dumating na. Okay, so meron na siyang partner. So, kumusta naman daw ang kanilang future dalawa?
0: I think ano siya? Hindi ko sinasabi na happily ever after or magiging ano, magiging pangit ang pagsasamahan. Kumbaga, nasa sa kanila kung paano nila imamapa yung kanilang relationship. Kasi based sa nakikita ko dito, parang connect the dots. Parang yun yung interpretation ko. Parang hindi, kumbaga, choose your own adventure. Kung familiar kayo sa librong yun na maraming pwedeng ending ang mangyari. Nasa sa'yo kung paano nyo siya i-work together para ma-achieve yung ending na gusto ninyo. Kumbaga, kung gusto niya mag-succeed yung relationship with the person that she manifested, teamwork talaga siya. Pero kung gusto niya na, ayaw niya nabigyan ng effort, alam naman natin kung ano yung mangyayari. Nasa sa kanila talaga yun. And hindi lang sa kanya mismo. Kumbaga, team effort siya.
1: Ayan. O Maureen, alam mo na ha? Okay, so 9:40 po ng gabi. Magagap lang po kami saglit at babalik pa po kami ni Henson dito pa rin po sa Feel Kita.
2: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Feel Kita sa DZMM.
1: Okay, we're back. Nandito pa rin po si Henson para po sa atin pong reading ngayon. Intuitive reader po siya sa mga sa mga bagong tune-in, ano. Pero marami pa dito. Naku, sabi dito.
0: Okay, excited na excited tayo para magbasa para sa kanila.
1: Sige. Si Tess, sabi niya, good evening. Gusto ko lang po malaman ang financial status ko at salamat po.
0: Okay. Kay Tess, no? Tama. Naku, mahina pa naman ako sa mga pangalan.
1: Oh.
0: Eh, paumanhin, hindi ko na minsan sinasabi yung pangalan kung magkamali tayo. Okay. Mm-hmm. Okay. Mm. Financials, no? Okay. Sa financials, kailangan niyang mag-ingat. Okay. Kailangan niyang mag-ingat. Siguro babala ito. Kasi perhaps maraming nag-o-offer sa kanya or maraming mga opportunities para sa kanya. Ngunit kailangan niyang maging aware, kailangan niyang magmamulat, baka naman eh, baka naman nabubudol na siya, hindi pa niya alam. Kung nasa spot niya na parang, ay, something, kanyari, on paper, parang too good to be true, diba? Pero sa kutob niya, parang, ay, parang may something, no?
1: Yeah, yeah.
0: Kapag nakaramdam siya ng ganyan, mag-review ulit, at talagang kung kahit na on paper, okay siya, pero kung ang kutob niya ay nagsasabi na, ay, huwag tayo dyan, ay, pakinggan niya. Kumbaga, kung may red flag siyang nasa spot or nafe-feel, i-honor niya yun.
1: Ayun. Si Paul Nicky Manakpo, love life,
0: love
1: ang kanyang tanong. Gusto ko yung pag love life eh.
0: Oo nga. Usually naman ano yan, ang favorite topics talaga ng mga tao ay finances, love, ganyan. At sanay tayo dyan, okay yan. Kasi interesting naman talaga siyang pag-usapan, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre mga general readings din.
1: Yes.
0: Okay, so ang kanyang love life ay, kung may prospect na siya, ano siya, mukhang good vibes ito. Mukhang may pag-asa. Kung meron man, ito siya, lumabas na naman si Philippine Eagle. So it's a very hopeful card, no? Kung yan ang assurance or reassurance yung hinahanap, parang may something talaga dyan. Kaya don't lose hope, ganyan. Kung meron man dyan, nagpaparamdam, career nyo na yan, push nyo na.
1: I-push mo na yan. Okay, Paul. Si Ron, ang reading naman niya is for career and finances.
0: Okay. So career. Okay. Ipakita kung gaano ikaw kagaling. Okay? Don't shy. Don't hide your talents.
1: Mm-hmm.
0: Because kung ipakita mo kung gaano kagaling, this will take you far. Kumbaga, kailangan mo mapansin.
1: Okay? Mm-hmm.
0: Kailangan mo magpapansin, pero huwag naman siyang masyadong i-OA na mababibi na yung mga tao sa'yo. Pero ang important here is the people that need to notice you should notice you. Yan.
1: Mm-hmm.
0: Not, hindi lang for the sake na ma-notice ka, baka biglang mag-OOTD ka dyan. Pero kumbaga, ipakita yung galing.
1: Yung galing.
0: Yung galing, oo. Para mas, it will be to your benefit.
1: Yan. Ayan. Si JV Valdez, yung ating kaibigan sa Nueva Ecija, ang tanong niya ay work, love life, at financial.
0: Okay, so siguro work muna. Okay.
1: Oh, work.
0: So work, ang sinasabi niya ay communication is key. Kung may mga, kasi feeling ko maraming nalolost in translation minsan dahil kung may pinapagawa siya or may kailangan gawin, kailangan lang sure na malinaw ang instructions. Kailangan walang butas yung mga sinasabi kasi yun, baka lang maraming nalolost in translation. So I think yan yung important, communication and thoroughness. Yan.
1: Okay.
0: And in terms of love life naman, gusto kong sabihin na, no? Basta kung meron man, kung may tao dyan na gusto mong karirin, i-push mo na yan. Or kung, kasi biglang pumapasok, parang marami siyang options, pero kung marami siyang options, mamili na ng isa.
1: Ayan. Yun,
0: at dun ibuhos ang effort.
1: Ayan, yeah. Hindi daw pwede marami, diba? Narinig mo yan, JV, ha? Si Leonidas Quinto Jr., sabi naman niya, good evening po, pwede po ang pa-reading, magpapa-career and financial reading po ako. Salamat.
0: Okay, sure.
1: Career and financial.
0: Okay. For some reason, nasi-sense ko na ba-burn out na si, I forget his name, si
1: Leonidas.
0: Feeling ko na for some reason na ba-burn out siya. At hindi na niya nakakaya yung pressures. Parang feeling ko dito sa card, parang siyang nasa isang malaking kuluan ng tubig na ang sinasabi ng universe is to try and get out of that situation.
1: Mm-hmm.
0: Mas ini-encourage siya for some reason na parang ay, kung kaya lang naman, eh, yun, maghanap ng mas, ng, to get yourself out of that situation. Kasi parang, baka lang kapag masyado kang matagal dyan, eh, it won't be healthy for you anymore.
1: Ayun. Yeah. Okay. Next natin si Kay Morales. Career reading.
0: Okay, Kay. No.
1: Career.
0: Hello po. Shuffle ko lang once.
1: Sige.
0: Okay.
1: Lagi mo siya sinashuffle.
0: Oo. Para lang, ano, nare-reset din yung energies. Ganyan.
1: Okay.
0: So, yun.
1: Mm-hmm.
0: At para lang, yun, para fresh energies. Kumbaga, habang sinashuffle ko siya, eh, kahit hindi ko siya kilala, eh, parang ini-imagine ko na nagko-connect ako sa kanya.
1: Aha.
0: At nagko-connect din sa universe para maihatid ang message.
1: Okay.
0: Okay. Ang kanyang ano ay career,
1: career,
0: no?
1: Career, yes.
0: Tama.
1: Okay.
0: Okay. So, I think, siguro be prepared to receive news. For some reason, I think it's good news naman. Pero ipaghandaan mo yung sarili mo na makakatanggap ng news. Ganun na lang. So kung good news, be prepared na lang na be prepared for it. But kung may in-expect kang bad news, and ano siya, siguro paghandaan mo rin ang loob mo. Ganun na lang. Mas ganun siya. Be prepared na biglang may mag-pop up sa email or biglang may ihatid sa inyo. So, ano lang, be prepared lang emotionally. Mas ganun siya.
1: Okay. Uy, sumagot si JV. Sabi niya, salamat daw.
0: Narinig daw niya yung, no?
1: Narinig daw niya yung kanyang kapalaran. Sabi niya, makikinig lagi daw siya sa instructions at focus na siya sa kanyang kasintahan. Ibubuhusan daw niya ang effort sa kanyang kasintahan.
0: Sana so, naman dati siya. Pa, binub-consistent. No? At diba? sa mga nakikinig at nanonood, kung nag-resonate po yung reading, let us know din. Feedback niyo lang din siya. Nakakatulong din sa amin. No?
1: Si Das Boy, March 5 general reading ang kanyang request. Das Boy.
0: Okay. I think there's nothing to be worried about, lalo na kung may kinasistressan siya ngayon. I think kung ano man yung ginagawa niya, he's on the right track or they're on the right track and pasok sa banga kung ano man yan.
1: Pasok
0: so don't
1: sa
0: worry.
1: Banga. Okay. Si Felix R. General reading din.
0: Okay. Kay Felix, hello.
1: Felix R.
0: I think what's more important para kay Felix is just to put it out there. Baka na-analysis paralysis siya na hindi niya alam kung ano bang dapat gawin. Na parang alam naman niya kung ano dapat, pero nag-hesitate siya. Ang sinasabi naman ng universe is, push mo na yan. As in, gawin mo na siya, and then take it from there. Tingnan natin, basta mailabas mo siya, magawa mo siya, and then tingnan natin kung mag-work siya, edi well and good. Kung hindi siya masyado nag-work, edi at least nagawa natin.
1: Yes,
0: diba?
1: At least alam mo na.
0: At least alam mo, and you did something, diba? Kesa naman na nasa utak mo lang
1: ka.
0: Siya. Oo, guessing game na analysis paralysis yun.
1: Okay, next natin si Louie Basco. Happy Saturday evening po. Sabi niya, uy, sa poging guest.
0: Ay,
1: oh, diba?
0: Maraming salamat. Maganda lang po yung ilaw dito.
1: Diba? Hindi, pogi po siya talaga. Ayan. Si Love Life, ang kanyang tanong.
0: Love Life.
1: Love Life.
0: So sa kanyang Love Life, I think ano? Ano pong name ulit ng
1: Louie Basco.
0: Louie Basco, okay. I think ang sinasabi ng universe dito is to take up space. I think, in short, kung wala ka pang love life, eh make yourself notice. Magpapansin ka na sa taong gusto mo. At syempre, hindi lang sa taong gusto mo. Kumbaga, the person that you deserve and desire din, diba? Make yourself known, make yourself felt, I mean, felt na your presence, no? Ipakita mo na nandiyan ka at gusto mong kunyari magpakilala kasi for some reason nasa sense ko na he's about to, or this person is about to is unsure kung magpapapansin ba siya or magte-take ba siya ng first move. Kanya kasi ang important is make yourself known, take up space.
1: Ayan. Okay, si Myra, sabi naman niya general reading daw. God bless and more power.
0: Okay, Myra. Hello po Myra, good evening. Okay, sige, shuffle lang natin. Okay, kay Myra. Okay, general reading, no? I think at this point in time, to look out, to have your eyes open, look out for opportunities. At the same time, for some reason, parang be on the lookout for those na who want to do you harm. Kumbaga, I feel na may mga tao na nasa paligid na hindi masyadong okay. Kaya, ingat sa mga ganun and keep your eyes open. Sino ba yung mga yan na, kunyari lang, example lang ha, kabi na backstab ka na hindi mo pa alam, diba? Yes. Or nagkakalat ng mga, no, hindi ka nais-nais na
1: chismis
0: sa'yo. So, keep your eyes open, keep your ears open.
1: Ayan, at mag-ingat, okay? Si Candy, general reading din at sabi niya salamat.
0: Okay, kay Candy.
1: Candy.
0: No? Okay, kay Candy. Okay, I think ano, ang message ng the universe dito is eyes on the prize. Ano ba talaga ang hinahangad mo? Ano ba talaga ito? And i-take mo na yung opportunity na yan. Lalo na kung nandyan na at hindi ka pa sure kung should I take it or should I not, take it na. Yan yung sinasabi ng universe. Eyes on the prize. I think na-identify naman niya kung ano yung gusto niya. Kung tao man to or trabaho or opportunity, Andiyan na siya. Grab mo na.
1: Ayun. Naku, Candy. Bagay sa pangalan mo, ha? Okay. Si Christian, sabi niya, spiritual reading po. Magandang gabi po sa lahat. Ilang weeks din akong hindi nakatutok sa live.
0: Ano, hello, Christian. Ano, spiritual reading, yes, no? Okay. Oo. Very interesting. Okay. It's a very rare request, so spiritual reading.
1: Actually, yes. So, okay. Totoo.
0: Spiritual reading, no? I think it's to be more open in terms of spirituality. In a way, being more intuitive, sensing also what is not being seen or what is not being seen. I think there's opportunity to hone also your intuition, to practice it on a, regardless of kung ano yung paniniwala, kung ano yung religion mo. I think it's a call to be spiritual in that sense and to be more in touch with your intuition, to be more in touch with the unseen. Kumbaga, kung yung Diyos man siya, try to find the, kunyari lang, relating it lang to religion, try to find the Lord in the different things, in everyday things, no?
1: Yeah,
0: mga ganun.
1: Okay. So, si Jean, general reading.
0: Okay, mm-hmm. Jean. Okay. I think may kailangan harapin.
1: Mm-hmm.
0: May kailangan siyang harapin na matagal na niyang pinuput aside or natatakot siyang harapin. It can be a situation. It can be yung mga kinatatakutan niya in life. Dahil nakakatakot siya, parang binabrush off niya. Parang, ay, yokong harapin yan. Dahil mahirap siya, nakakatakot. Di ako sure. Pero ang sinasabi ng universe at this point in time, kailangan na niyang i-face yung kung ano man yung mga pagsubok na yan.
1: Yeah,
0: it's about time, ganun.
1: Okay, so Jing. So Jeffrey naman, I'm traveling to New York, USA, next month. It's a conference. I'm a professor. Any forecast?
0: Okay.
1: Specified, ha?
0: Okay, oo nga. Good luck sa ano sa conference. Mm-hmm. And sana all nakapag-travel for
1: kaya
0: work.
1: Kaya nga,
0: no?
1: Diba?
0: For some reason, I'm getting shield protecting. Siguro ano, I don't know lang sa, kung sa mga ganyang conference, may mga exchanges of POVs, mga point of views, presenting of kunyari, new research or whatever. Siguro, protect yourself lang from those who might, or protect yourself in a way na be prepared kung sakaling may mambara sa mga pinapresent niyong ideas.
1: Yeah.
0: Prepare in a sense of what are the things that people can throw at you, can question.
1: Yeah.
0: So be prepared in that sense. Para lang you won't be caught off guard. Yun.
1: Okay.
0: So yun, protecting yourself.
1: Si, may last two tayo, no?
0: Yes.
1: Si Apple Marie Agolong, September 6, 1970, Dapitan City, Zamboanga del Norte.
0: Zamboanga.
1: Layo. General reading, yes, please, of what is ahead of me after a year of emotional challenges.
0: Okay. After a year of emotional challenges, I don't think, or maybe she's expecting na after 1 year, pag naabot na yung 1 year mark, no, it totally mawawala. So I think she needs to be prepared na yung effects ng mga challenges na to can still be felt. Pero, ang pwede niya namang gawin is, pwede umiwas sa mga alam niyang triggers, iwas sa mga... Simply put, iwas sa mga red flags or iwas sa mga alam niyang nakakainis, nakakabwisit, pag may mga ganyan.
1: Toxic.
0: Mga toxic, wag na niyang i-entertain.
1: Okay.
0: And kung kaya ng aksyonan, na at, kunyari lang, pag nakikita ng ipis, di ba, i-ano agad, parang how you would kapag nakita ka ng ipis, di ba?
1: Uh-huh.
0: Wag na siyang i-tolerate. Yung mga ganun.
1: Ayun. Okay. Si Anne ng Marikina, last natin ngayon. Teleradio React. Okay po bang maniwala sa tarot reading? Mm-hmm. Ayan, maganda tanong niya. Masama po ba siya?
0: To answer your last question, masama ba siya? I don't think it's masama.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, ang papel lang naman mga to. Papel lang, cards lang naman siya. It's really what you do with it. Kumbaga, kung ginagamit mo siya para sa masama, edi masama siya. Pero kung ginagamit mo naman siya, pambigay ng payo, pambigay ng cosmic advice, mm-hmm. I don't see anything bad naman with it. Yun. And it's not evil, no?
1: Uh-oh.
0: I think naging preconceived notion natin dahil sa mga pagtuturo ng iba sa atin sa lipunan na ay masama yan, di ba?
1: Uh-huh.
0: But ako, nasa intention din naman yan.
1: Yes.
0: And at the end of the day, papel lang din naman siya.
1: Uh-huh. So saan mo ba siya gagamitin?
0: Paano gagamitin?
1: At paano mo siya gagamitin? Okay. So ang ganda nung, actually nagulat ako na yun yung last question.
0: Ano ba tayo ng ano sa kanya? Nagkini ba siya ng...
1: Wala. Yun lang ang tanong niya talaga. Oo. So nagulat ako na yun yung last question, 'di ba? Nagsakto siya sa oras natin. So ayan, tapos na po ang isang oras at kalahati po ng Feel Kita. Naku, salamat.
0: Sobrang enjoy talaga ako. Nakakapagod man, pero enjoy na enjoy tayo. At sana nag-resonate po yung mga messages from the universe sa ating nakikinig tonight, no?
1: Yes.
0: And I look forward sa next na pagbabalik natin.
1: Oo. Naku, salamat, Henson. Kasi talaga ang ganda, very very interesting yung mga sagot mo, and ako sa pag-guest ko dito as anchor, no, iba yung way mo, iba din yung mga sagot mo dun sa not a typical ano ganyan, they were reading yung binibigay mo.
0: At sana yun, at the end of the day, sana nakatulong at yun. Siguro ang gusto ko lang din sabihin is yung mga payo natin sa universe, hindi siya set in stone. Kumbaga, it's really ano bang gagawin natin now na nalaman natin mga posibilidad mga
1: yes,
0: to. And it's, you are, at the end of the day, ikaw pa rin bahala sa buhay mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Pero saan ka ba nila pwedeng makausap kung gusto nila?
0: Kung gusto nila ng one-on-one reading sa akin, whether face-to-face or virtual, pwede nila akong i-reach out sa Instagram at King of Rainbows, yun, o sa aming online Instagram account na Mystics and Whims.
1: Ayan. Yan. Mystic and Whims?
0: Yes,
1: or
0: Mystics and Whims or King of Rainbows.
1: Ayan. Or King of Rainbows.
0: Yes.
1: Okay. So, ayan po si Mr. Henson Wong Iham.
0: Maraming salamat,
1: po, everyone. Salamat
0: sa opportunity.
1: Yes. So, again, sa pangalan po ng ating Tita Stargazer, ito po ang inyong ating Aimee S. Tareha. Babalik po ako mamayang alas 12 ng ating gabi para naman sa Private Talks. Kasama ko naman si Doc Lulu Marquez. Susunod na po sa atin ang K-Pops playlist. Kasama naman si Pops Eric Galang. Maraming salamat, kapamilya. Bye-bye!
12: Feel Kita sa DZMM.

musikang himig ng nakaraan binabalik-balikan. One true party in the county. Come shake your body, baby, do the conga. Mga Paps, tugtugan iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Joy na lang kayo. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

can't believe this song is actually 15 years old. Christina Perry, A Thousand Years. Isang awiting madalas na tinutugtog kapag pinapalabas na po ang mga same-day edit sa reception ng kasalan. Di po ba? Abay, natakot ang mga taga-production na sinabi ko, ayan na, pinapalabas na SDE. Naghanap eh. Nakita ko yung paglaki ng mata ni Patrick biglang. Narinig-nig po natin siyempre Charlie Puth, One Call Away and Bruno Mars. Binuksan po ang ating programa ngayong gabi with something from 2010, Just the Way You Are.

0: 14 minutos makalipas alas 10 ng gabi, tamang oras sa buong Pilipinas. Magandang magandang gabi Metro and Mega Manila. Good evening Luzon, Visayas and Mindanao. At syempre magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa lahat ng ating mga kapamilyang nakikinig all around the world. Abay syempre dito sa atin sa Pilipinas, lalo dito sa Metro and Mega Manila, nandyan nga po ang DZMM Radyo Patrol 630. Sa lahat ng naaabot ng ating broadcast, mga nakikinig via their very own transistor radios, magandang gabi sa inyo. And of course, the rest of the country, sa iba't ibang mga kapuluan, ang mga nakatutok sa DZMM Teleradyo, nanonood sa kanilang mga telebisyon, ito lagi kong binabati. Siyempre, yung mga nagsistaycation sa iba't ibang mga hotel dito po sa ating bansa, lalo na sa mga sikat na mga bakasyunan. All those having a grand time tonight there in Boracay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang iba medyo nagpe-prepare pa eh. Relak-relak muna sa hotel room, diba? Nood-nood ng TV sa loob ng hotel room. Ayan, nasaktuhan tuloy ang DZMM Teleradyo. At naandun ang inyong Pops Eric Galang, o, diba? Your favorite DJ! Thank you! Ito po ang programang K-Paps Playlist. Sama-sama tayong mag-soundtrip hanggang 12 midnight. At syempre, hindi lamang po nga dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa mga nakatutok ngayon, gamit po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta mobile app. All around the world, meron tayong mga tagapakinig. At eto, maagang shoutout na. Meron muna akong kukwento sa inyo. Ay, na sige, shoutout muna natin itong mga... ang ating mga... kabayan. Ang ating mga kabayan na nandyan ngayon sa... Barcelona. Diba? Sa Barcelona. En la España. No. No España, Manila. Barcelona, yung totoong España. Yan. So magandang hapon. Hapon na dyan, malamang. Oo. Magandang hapon dyan po sa Miru. Ano? Miru La Uva Restaurant. Miru La Uva. Google ko nga ibig sabihin ito. Miru La Uva. Sina Chef Mike, Chef Marilyn, Chef Michael, Chef Jules, Chef Sushi Man Joel, and Chef Sushi Man Alvin. Nanandyan ngayon nga sa Barcelona, en la España. Buenas tardes, mi amigos y amigas. Tama, buenas tardes. Hapon ngayon dyan, di ba? Buenas tardes, mi amigos y amigas. Yo no tengo dinero. Sabay ganun. Kaya magandang hapon sa inyo dyan, ha? Kwentuhan ko kayo ng konti. Ayan. Eto si Chef Mike ito, eh. Si Chef Mike ang nag-message sa akin. Maikling kwento lang mga kapamilya, ha? Bago ko ibigay, totally related sa ating topic for tonight. Meron po akong fina-follow na isang page on social media, on Facebook. Ang pangalan ng page ay Dump Diaries. Well, evidently, yung admin ng page, obvious naman na taga Marikina. Kasi marami siyang features about Marikina. Yeah, old photos of Marikina. Features about historic places in Marikina. Eh, ako po yung lumaki sa Marikina. Ayan. Diyan ako nagkamuwang. So, merong pinost itong Dump Diaries kahapon ba yun? Or the other day? About yung old Concepcion Market doon sa amin sa Barangay Concepcion 1. So, it brought back a lot of memories sa akin. So, napakomment po si Pops Eric. Sabi ko, nasa na kaya sila? Naalala ko kasi yung mga suki ng aking mami tuwing siya ay namamalengke. Eh, siyempre, ako'y karay-karay niya pagka siya ay namamalengke noon, eh. marami akong good memories diyan sa palengke ng Concepcion. So ako po'y napakomment. Ang una kong hinanap, kako nasaan na kaya si Mang Martin at si Aling Ampi ng Martin's Fresh Meat doon sa Concepcion. Naalala ko rin si Aling Susan, yung binibila namin ng gulay, si Aling Piling, yung binibila namin ng isda, pati si Mang Magno, yung tricycle driver na sinasakyan namin. Naalala ko lahat, so ikinoment ko doon. And you know what? It's really amazing. But sometimes social media still works the way it was designed. Specifically, itong Facebook. Di ba ang sabi ni Mark Zuckerberg dati, yung Facebook nga parang ano eh? Ikokonekta niya ang mga tao, di ba? So it's amazing how you know, sometimes nangyayari pa rin yun. Kasi po, dun sa aking comment, eh, nag-comment din, nag-reply yung anak ni Mang Martin at ni Aling Ampi na aking hinahanap. At yun nga, eto na siya, si Chef Mike, nandun na sa Barcelona, Spain ngayon. Diba? Head chef sa Miro La Uva Restaurant. So, amazing, amazing. It's an amazing story. Kaya ito, siguro may papayo ng inyong Pops Eric sa inyo. Sa lahat ng ating mga kapamilyang nanonood, nakikinig. Never lose touch with people around you. People who you've grown familiar with. Ayan, baka tilikod ko. Sandali, hamutin muna natin. Ayan, yan. Never lose touch with people. Huwag nating hayaan na nagkaroon ko lang ng acquaintance, ganyan. Kasi sa ganyang paraan eh, ang mundo mapapaliit natin. Diba? Lalo ngayon, at this day and age. So yun lang, ako'y natuwa lang na yung simpleng pag-comment ko doon sa post nga yun nung Facebook page na yun. Eh, hindi ko alam yung mama, kukonekta ako dito sa anak ng mga taong binanggit ko lamang at hinanap ko. They were a part of my youth. Diba? They were a big part of paano ko tiningnan ang buhay ng mga panahon na yun. So, madalas, ang social media, minsan ay nakakayamot, di ba? Madalas may nadadala rin talagang maayos eh, no? Which brings me to my topic for tonight, our question for tonight, na hihintayin kong kasagutan ninyo, mga kapamilya. Makakausap mo ang 13-year-old self mo. Balik tayo. Kunyari, bigla mong pwede kang ano, may naka-invento ng time machine. Sakay ka dun. Balik ka sa nakaraan. Tapos haharapin mo ngayon yung iyong 13-anyos na version. Anong sasabihin mo or ibibilin mo sa kanya? Bakit ko napili ang 13-anyos? Kasi pag 13-anyos ka na, hindi ka na masyadong bata niyan eh. Pero hindi ka pa rin katandaan. Diba? So, gusto ko lang malaman kung ano yung gugulatin mo ba ang iyong 13-year-old self? At sasabihin mo na, nako, pagdating natin ng 20, mababasted tayo, tapos muntik tayong mabaliw. Si Don, may sagot na si Don kaagad, oh. Sasabihin ko, sana dyan na lang siya kasi sad kami rito. Oh, sad boy. Pero sa bagay, no, kapag marami kang masyadong nararanasan na kasakit sa buhay, masyadong maraming mga challenges, masyadong maraming mga unexpected na mga problema, baka pwede mong sabihin to sa 13-year-old self mo eh. Ayusin mo ang buhay mo, maayos ka. Pagsikapan mo na magkaroon ka ng magandang buhay eh. Kasi pag umedad ka ng 25 at wala ka pa rin sinabi, eto, magiging buhay mo. Enrolling mo pa eh, no? Eto, patunay. Tingnan mo yung picture, oh. Kinakain ko pasit kanton, araw-araw. Ganyan. De, pero seryoso, ito mga kapamilya. 0919-278-3000. Kung makakaharap at makakausap mo ang yung 13-year-old self, ano mga sasabihin o ibibilin mo sa kanya? Ako, unahan ko na kayo, ha? Pero maikli lang, pag nakita ko yung 13-year-old self ko, sabihin ko sa kanya, iwas ka sa kanin. Iwas ka sa kanin. Kasi magkaka-diabetes ka pagka hindi mo ginawa yan. Aside from that, ayos na. Kasi sabihin ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Magiging okay tayo. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Pero umiwas ka sa kanin, parang awa mo na. Yan. Okay naman, ha? Kung inyo pong makakausap ang inyong 13 anyos na version, ano mga sasabihin or ibibilin mo sa kanya? 0919-278-3000. As we count down the days before we hit Christmas, grabe, 97 days to go before Christmas. Ang bilis! Maya-maya mo itong 97, 7 days na lang. Hindi ako nagbibiro, ganyang kabilis ang panahon natin. Ngayon pa lamang, ha? Ngayon pa lamang, like last year, alam ko, pinaalala ko sa inyo, mga kapamilya, like last year, uulitin ko. Kung meron naman na, kung meron naman ang naitabi ng konti lang, kahit konti, may naisubi ka na. Simulan mo nang mamili ng mga pangregalo this Christmas. O, as early as, ano bang pecha kaya na? September 19. Oh. Yung sabihin, hindi ko kayo ni-remind, ha? Kung wala pang pambili, ay ipon-ipon muna, di ba? Kailan masusunod na sahod? O ilang linggo na, ilang araw na lamang? Pag-subi-subi na ng konti, para hindi na ho tayo nagsasabay sa bahay. Para hindi na nagkakaroon ng maraming road rage pag-December. Kasi nga, sabay-sabay na nagpupuntahan sa mall. Ang sikip-sikip tuloy, nag-aagawan sa parking. Yung papunta pa lamang, yung papasok, entrada pa lamang ng parking. Puro git-gitan, pinahan. Tapos pag tinanong, ba't ka ba kasi pupunta ng mall? Mimili ako ng mga regalo pang Christmas. Pero ang init-init ng ulo. Okay, ha? Pinalalahanan ko na kayo, ha? Ako kaya? Ako dun sa last minute kasi laging wala, eh, laging kapos. 10:27 ang oras natin. Sandaling-sandali lamang. Allow me to pause for my first break for tonight. Tapos pagbalik natin, tayo po'y mag-enjoy sa ating back-to-back-to-back classic oldies dahil trio klasiko ang inyong mapapakinggan sa pagbabalik ng K-Paps Playlist. Kasama po ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Sa mga lumalaban ng batas,
2: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course, pero exempted ka na ba sa new civil code?
1: Batas ang inyong magiging lakas.
3: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
1: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
4: Attorney, mayroon akong nadili na dosage.
3: Karapatan nyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta nyo?
1: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa East 30 at DZFM Teleradyo.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Pops, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
1: sa DZMM. Trio Classico.
7: Trio Classico.
1: Back to back to back. Classic Oldies.
7: Classic Oldies.

0: 10:37 on the clock right now. Yun ang ating trio klasiko. Diana from Paul Anka. Don't Be Cruel from the King Elvis Presley. And of course, Johnny Tillotson with Poetry in Motion. Don't be cruel to a heart that's true. Yan. Don't wanna love. Hindi ko kaya mag-LV. Sorry naman. Ayan at may mga sumagot na po. Talagang kompleto ah. Kompleto ang ating mga production people. Lahat sila may sagot. Isa-isahin natin yan. Pero syempre, Buena Mano muna ulit. Brother Jerry Carpio, the Buena Mano. Sabi niya, sagot ko sa tanong mo ngayon. Ito daw, sasabihin niya sa kanyang 13-year-old self. 13 ka na. Simula na ng teen years mo. Iwasan mo matatamis dahil maaga ka magkakaroon ng diabetes. Baka magkaroon ng sugat ay matagal gumaling mga ito. Parang pareho tayo, Brother Jerry. Salamat sa'yo, bro. Bukas, bro. Hapon. Hapon kami bukas. Mamibigay mo na yung matagal mo nang gusto ibigay sa akin. Inabot yata na isang buwan, ha? Di naman. Bukas, nagsabi na ako. Ako'y sa hapon magsiserve bukas. Tita Lina Ho is in the house. K-Paps Playlist, gandang Sabado evening sa nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong, mag-aral ka at magtapos ng pag-aaral dahil yan lang ang tanging yaman mo na hindi mananakaw. Salamat, Paps Eric. See you again tomorrow night. Stay safe and God bless. Thank you, Tita Lina. Ito na, na ating mga kaagapay sa production. Sabi ni Pao, huwag mag-worry ng sobra sa mga bagay-bagay. Dati kasi ang OA ng pag-overthink sa akala nating malaki na bagay, pero looking at it now, sobrang babaw pala ng mga kina-estressan ko noon. Thanks, Paps! Oo, no? Hindi, actually, pag nung bata-bata tayo, teenage years, specifically. Ang bilis nating baburyong. Ang bilis nating mayamot. Ang bilis nating maratel. Yun naman pala. Hindi, buti na lang kasi. Ang ganda talaga ng design eh, di ba? So, pagdadaanan natin lahat yan. And then, afterwards, after a few years, makita mo yung sarili mo, tinatawanan mo na lang yung mga pagkakataon na yun, di ba? When you look back, yun ang mahalaga. When you can look back and just laugh about your stresses from before. Kasi pag hindi, pag binalikan mo yun, tas nasistress ka pa rin, abay, may problema tayo dyan. Di ba? So yun ang sagot ni Pao. Sabi naman ni Carlo, oh yeah! Yan ang sinabi ni Carlo.
1: Oh yeah!
0: Yan! Sabi ni Carlo, madaling isipin na kung babalik ako ay may mga gusto akong baguhin. Pero masasabi ko lang sa 13 anyos na ako, kapit lang. Life gets better. The challenges ahead will prepare you for what's up to come. And I'm grateful that you fought and persevered at eto na tayo ngayon. Ganda nito.
1: Oh yeah!
0: Yan! Life gets better. Oo naman. Di ba, dami ko rin mga kakilala. Mga kaklase ko, actually. Mga kabatch ko nun. Elementary and high school. Siyempre, yung iba medyo... Dati hirap. Hindi lang hirap sa buhay. Hindi hirap sa pag-aaral, di ba? Pero ngayon, maginhawa. Yung iba nga, mas maginhawa pa ang buhay sa akin. looking back, you know, sila yung ano eh, sila yung mga gustong-gusto mong tulungan nung ikaw ay bata-bata pa. And then it, ako, personally, it just makes me happy when I get to know na, uy, grabe successful pala siya ngayon. Na parang kahit papano, very rewarding yung pakiramdam kasi sa abot ng makakaya mo, eh, you were there for that person noong mga panahong nag-struggle siya, di ba? So tama ito, Carlo, life gets better. Galing, galing. Sabi naman ni Pat, dito pa rin sa ating production, sasabihin daw niya sa kanyang 13-year-old self, sana inagahan mong magpa-circumcise. Bakit? Teka, ba inagahan? Ano ba? Ilan taon mo? 17? 17 na ba? inagahan. Ah, high school. Ano bang, ano, may personal reason ba? Or, ito pala, sinusulat na ni Pat eh. Ay, hindi lang, nagkaroon ah. Ah, hindi kasi namahal. Sa bagay, ako man, alam naman ako, pumunta sa, ano, tuloy ang bayan, di ba? Isipin mo yun, no? Kanyari kung 10, 11, 12 years old ka, tapos mag-isa kang pupunta sa magtutuli, ay parang extra challenge yun. Ako rin, tanda-tanda ko lahat. Pati yung paglalanggas, ganyan. Taka, ibang pag-usapan natin, baka ano pa makakwento ko dito eh.
2: Mali!
0: Akala ko sana inagahan, baka akala ko baka 5:30, gano'n, kasi baka 11 o'clock na nagpunta.
2: Mali!
0: Ayan. Well, sa bagay, hindi alam nyo, di ba, mga kapamilya, sa ibang mga Europeans, optional ang circumcision.
3: Totoo yun!
0: Sa ibang lahi. Ay, hindi tayo ganun eh. Hamo sila, biyamo sila.
3: Grabe na to!
0: Di ba? Kesa matawag kang ano. Ayan. Basta, support tayo dyan, support.
2: Mali!
0: Let's support you. Eh, ano ba? Ah, ito ba, sabi ni Texter 7429. Good evening po. Siyempre, pagsasabihan ko ang aking self na i-enjoy mong yung kabataan dahil minsan ka lang maging bata. Well, I would also say that to my 13-year-old self, pero not too much. Not too much, di ba? Yung pag-i-enjoy natin, ano yan eh, dapat may boundaries. Baduy naman ni Pops Eric. Di ba YOLO? Di ikaw, try mo. Try mo sumagad sa pagpa-party. And you'll know what I'm talking about. Kaya pag kayong mga ganyan, pag kayong mga kabataan, pinapayuhan ng mas nakatatanda, tungkol ito at tungkol lang sa pagpa-party. Makinig kayo. Kasi based on experience talaga yan pag pinapayuhan kayo. Diba, pag binigyan kita ng mga brand ng alak na hindi mo dapat abusuhin, makinig ka sa akin. Kasi pag sinimulan mo yung mga ganyan na, kaya ko, bata ako eh. Magigising ka na lang isang umaga, parang wala kang maalala. Hindi mo alam ba't ganitsura mo, ba't ganisuot mo.
3: Totoo yun!
0: Tapos yun pala, wala na. Ano ka na, isa ka ng certified lasenggero. Diba? So bago ba dumating sa ganyan, pag may nagpayo sa'yo yung mas matanda sa'yo na, Stoy, alalay sa ano, alalay sa party, alalay sa toma, alalay sa inom. Makinig ka kasi yung taong yun, ito sarap. Pakipasok nga dito. Nagpapayo, biglang na-distract. Uy, ano doon? Ano yan? Hindi. Pakinggan nyo kasi whenever a learned? Sige na, mas matandang tao nagsabi sa inyo, ibig sabihin na na-experience niya the bad side of partying. let's go into details sa ibang pagkakataon, sa ibang topic yan. Pero ngayon, yung pa rin itatanong ko sa inyo mga kapamilya, ha? Kung makakausap mo ang iyong 13-year-old self, anong mga sasabihin or ibibilin mo sa kanya? 0919-278-3000. Sa oras nating 10:48, tamang-tama yung oras at magbalik na tayo sa tugtugan ngayon din! Because here we have the course from way back 2001. All the love in the world sa K-Paps playlist, kapamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop

0: mas pinili mong manatili kung saan ka man naroon ngayon kaysa gumimik. At syempre, kanina nakalimutan ko. Syempre, binabati din natin ang ating mga magigiting na mga drivers na nasa mga kalsada sa mga oras na ito. Balita ako, maraming mga ano, maraming mga truck drivers. Yung mga bumabiyahe dito papuntang Kabikulan mula dito sa Metro Manila. Mga iba'y papunta ng Matnog. Tama ba? Matnog Port. Balita ko'y marami pong nakatutok sa DZMM. So magandang gabi sa inyo mga pare ko. Ano? Mga pare ko, mare ko. So, may mga female truck drivers na. Hindi lamang dito sa Pinas. Hindi sa ibang bansa. Pinay. Ako, meron akong nakikita on social media. Pilipinas, ha? Dito sa Pilipinas, eh, wala siyang experience na magmaneho ng truck. Pagdating doon sa ibang bansa, sa Amerika yata ito, sa UK ba? Abay, big rig. Yung ano talaga, yung trailer truck, ang kanyang dinadala, kanyang minamaneho. So, much respect to our truck drivers. Hindi madali yung ginagawa nila. Pero ingat pa rin tayo ha, mga pare ko. Alam natin, minsan, lalo kapag nakapagbagsak na tayo ng ating mga kargada, alam natin, minsan, masarap ihataw yung truck. Matuli naman talaga yan pag walang laman. Eh, pero ingat pa rin ha. So, hindi lamang buhay natin, kundi buhay ng ibang mga kasabay natin ang ating dapat ipagsaalang-alang. Ha? Gandang gabi po sa inyo. Siyempre, sa lahat ng mga bumabiyahe pa rin sa mga oras na ito, mga naghahanap buhay nating mga magigiting na taxi drivers, TNVS drivers, ay ang ating mga kaibigan, mga dating seaman. Gandang gabi sa inyo. Alam ko, maraming dating seaman na nasa loob na ng pamasadang TNBS sa mga panahong ito. Abay, wala naman tayong magagawa at mas magandang ang kapiling ang pamilya, di ba? Kaya mas pinili nilang maneho araw-araw sa mga masisikip at mga matrapik na mga kakalasadahan sa Metro Manila. Our drivers tuned in right now. Magandang gabi po sa inyo. Sana kayo nag-i-enjoy sa ating tugtugan, ha? Sali kayo sa usapan. Pinag-uusapan natin ngayon kung ika'y magkakaroon ng pagkakataon na makita ang iyong 13-year-old self. Anong may papayo o masasabi mo sa kanya? Kung makakausap mo ang iyong 13-year-old self, anong mga sasabihin or ibibilin mo sa kanya? Basa-basa ulit tayo ng inyong mga pinadalang sagot. Pwede pa humabol, ha? Pwede pa humabol. Bukas na tugtugin natin yan. Yung nag-viral na kanta. Ulit. Sabi ni Aljo ng Bulacan, good evening, Paps Eric. Kung makakausap ko ang 13-year-old self ko, ang sasabihin ko sa kanya, lumabas ka sa lungga mo kasi may mga potensyal ka na di mo napansin at pagsisisihan mo kung di mo yun nagawa. Yun kasi yung naging reflections ko throughout the years na sana ginawa ko ito that time. At may mga bagay ako na pinagsisihan ko na di ko nagawa na pwede ko naman at kaya ko naman palang gawin. Like ang pagsali sa mga contest tulad ng school-based press con and TV and radio prod. Now, I use it as an inspiration para matupad yung mga di ko nagawa nung bata ako na dapat ginawa ko. That's good. Lumabas ka sa lungga. Get out of your shell! Diba? Parang ganyan. Salamat sa iyo, Aljon. Sabi naman ni Vilma ng Makati, Magandang gabi, Paps Eric. Siguro ang sasabihin ko sa aking 13-year-old self ay makinig sa aking mga parents, lalo na sa aking ina. Mother knows best. Sabi nga nila, mother knows best. Miss you, ma. Alam mo, Vilma, thank you for reminding me this. Ah. Thank you for reminding me about this. Ginalala rin ako. Idadagdag ko rin yan. Doon sa sasabihin ko sa aking 13-year-old self. Sabihin ko sa kanya, Eric, sa mga darating na taon, magkakaroon ka ng maraming beses na susuway ka sa gusto ng mami mo. Maraming beses na magsisinungaling ka sa mami mo tungkol sa maraming bagay. Kung kakayanin mo, bawasan mo yung mga yon. Hindi pala kung kakayanin, bawasan mo yung mga yon. Bawasan mong sumuway sa mga sasabihin ng mami mo. Bawasan mong magsinungaling. At may isang pagkakataon, pagdating mo ng 15 anyos ka na, tutulay ka dyan sa may mga bato-bato malapit sa gate ng bahay natin. Tutulay ka dyan para makaabot dun sa kalsada at makasakay sa iyong school service. Madudulas ka. Malalaglag yung paa mo sa maduming tubig. Favor, baka pwede pagpasok mo ng bahay para magpalit ng medyas at ng sapatos. Huwag mong idamay ang mami mo sa magiging init ng ulo mo. Tapos huwag mong tatadyakan yung pinto kasi masisira yun tapos di na magagawa. Tatanggal yung ano, yung automatic door closer. Kasi hindi na pala siya kapit na kapit dahil yung hamba pala inanay na. Yun, dadagdag ko yun sa sasabihin ko sa aking 13-year-old self. Baka sakali. Baka sakaling matandaan niya. Tapos pag dumating nga yung araw na yun, hindi niya nagagawin. Ikaw, Ross, ano sasabihin mo sa 13-year-old self mo pagka nakita mo? Ang cute mo! Ilang sasabihin ng ating nag-iisang Ross Gadi? Grabe. Sabagay. Diba, para lumakas ang loob na ngayong 13-year-old self. Yan. Sabi ni Arlene Castillo ng Quezon City, good evening, Paps Eric G. Hope everything is well with everyone. If I could talk to my 13-year-old self, I'll tell myself to eat more, drink milk, sleep well, and exercise para tumangkad. Tama rin naman eh, no? Kumain ng tama. Kasi pagbata tayo, lalo yung mga ganong age, minsan nakakalimutan natin kumain talaga eh. Diba? Doon sa drink milk, siguro, yeah, sige. Para sa inyo. Ako kasi hindi ako milk drinker. As far as I can remember, hindi po ako talaga palainom ng gatas. Pero yung mga byproduct, yan, keso, yan, mahilig ako sa keso. Ice cream, yan, may gatas din naman yan. Pero yung totoong milk, I'm not a milk guy. Ito importante dito, Arlene, yung sleep well and exercise. Yan. Very important. Kasi mga bata talaga, hindi ko sasabihin mga bata ngayon. Kasi ako rin naman dati, pag yung mga ganong edaran, 13, 14, 15, mga ganyan. Para bang allergic tayo sa tulog ng mga panahon na yun eh. Diba? Tapos pag tumanda na, sana makabalik sa mga ganong ano, panahon. Yun ang hiling natin. Para tayo magkaroon naman ng pagkakataong matulog. Baligtad eh, ano po? Tita Dulce Arate is also here. Sabi ng Tita Dulce, sasabihin ko sa younger self ko na makinig ako sa pangaral ng magulang. More often than not, tama sinasabi nila. Mag-aral ng mabuti at maging wise sa pera. Mag-save for the future para hindi aasa sa kahit kanino sa pagtanda. Oo nga, no? If you can impart wisdom to a 13-year-old version of yourself, di ba yung version mo na yun? Di ba kapag balik mo ulit sa future, di ba kasi nakabalik ka ng past, kinausap mo yung 13-year-old self mo. Sinabihan mo na maging wise ka sa pera, mag-save ka for the future. Tapos pagbalik mo sa future ngayon, no, bilyonaryo ka. Milyonaryo na, milyonaryo. Twice over, thrice over. Yung pagbalik mong ganun, yaming na yaming ka na. Dahil pala sinunod ng 13-year-old self mo, yung payo mo, na maging wise ka sa pera. If there are any 13-year-olds listening in or watching right now, I'm gonna tell you, itong payo ni Tita Dulce Orate is probably the one that makes most sense tonight of all the answers. If you could teach a 13-year-old to be responsible with his or her money, at matutong mag-impok, natutong mag-save, and how to spend. Kasi hindi mo naman talaga sabihin, huwag ka mag-spend. Hindi pwede yan eh. And how to spend wisely. Yan. Sarap siguro, no? Tapos yung mapapasok talaga sa kukote niya, mas matatandaan niya at i-apply niya talaga sa kanyang buhay, sa kanyang pagtanda, di ba? Sarap nun, sarap nun. Kasi isa yan talaga, mga kapamilya, sa ano eh, sa kulang. Ako, on my personal observation, kulang po sa atin yan. Kulang sa karamihan ng mga Pinoy. Yung financial know-how. Diba, meron tayong kaalaman. Siguro yung iba practical, ganyan. Naituro ng magulang, naituro ng mga lolo't lola, ganyan. Pero if we dig deeper into what legit financial institutions can teach us, marami talaga. So sana maging ano rin yan, no? Maging priority natin pag-aralan. Paano ka magiging mas stable financially and how to stay that way. So pag hinirit mo yan sa 13-year-old, parang nakatingin sa'yo tapos nakanganga. 0919-278-3000. Anong sasabihin mo sa 13-year-old self mo? Bibilin ka ba? Warning ka ba? Babala. Pagdating mo ng 17 anyos, bibilang ka ng motorsiklo ng tatay mo. Huwag mong tanggapin. ang oras. Please allow me to pause for this break. And I'll be coming back with more music. At ang programang K-Paps Playlist, kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: sulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Paps, tugtugan na! Kasama si Paps Eric

0: May you rest in peace, Duncan Sheik. 11:48 on the clock right now. 12 more to go before 12 midnight. Pinag-uusapan pa rin natin, kapamilya. Ano nga ba ang sasabihin mo? Pag iyong nakita ang iyong 13-year-old self. Ako parang gusto ko pang dagdagan eh. Sabihin ko sa 13-year-old self ko, Eric, at 20 years old, magkakaroon ka ng pagkakataon na makapasok sa ABS-CBN. Galingan mo, sipagan mo. Huwag ka magpa-banjing-banjing. Huwag ka masyadong bumilib sa kakayahan mo. Kung alam mong magaling ka, mas galingan mo pa. Araw-araw. Yun, naalala ko lang. Dagan nga tayo sa Viber. Baka may nagsisend na naman sa akin personally. Wala, wala. Malinis. Sabi ni Matt ng Cavite, good evening Paps Eric, ang sasabihin ko sa aking 13-year-old self ay maging focused sa pag-aaral. Huwag hayaang ma-impluensyahan at ma-distract ng barkada. Marami pang time para dyan sa buhay mo. Tama naman. Alam niyo ha, para sa mga nakikinig din, mga nanonood pang bata ngayon. Focus. Na capital F sa inyong pag-aaral. Then thank me later. Oh, so yan, thank me later. Focus, focus ka lang. Thank me later.
1: Yan, yan mismo.
0: Diba? Kaya HB. Siguro yung HB po, yan po ang halimbawa, ang ehemplo. Perfect example ng isang taong hindi nag-focus sa kanyang pag-aaral. Yan ang nangyari. Gusto niyo maging si Kuya HB? Eh, kayo bahala. Don't tell me I didn't warn you. Sabi naman ni Alice ng Quezon City, para sa aking 13-year-old self, sasabihin ko na maging mabuting anak kila mama at papa. Enjoy ang mga oras na kasama sila at naaalagaan ka. Life will get in the way with your time kasama sila. Thank you, Paps Eric. Ang bigat naman ito, Alice. Pero sa bagay, no, that's a reality that every 13-year-old should actually know. Eventually, your parents will leave you. Eventually, your parents will go to the afterlife. Ika nga. Enjoyin mo yung mga oras na kasama mo sila at naaalagaan ka. And if you get to that point in your life, na ikaw na yung may kakayahan na mag-alaga sa kanila, huwag mong ipagkait yun. Alagaan mo yung mga magulang sa kanilang pagtanda gaya ng ginawa nilang pag-aalaga sa iyo nung ikay bata pa. At kung ikaw naman, eh, sabihin natin, in a home na not very ideal, sabihin natin ikaw hindi inalagaan, napabayaan, ganyan. Huwag mong gamitin ang iyong pagiging adult para gumante sa iyong mga magulang kapag sila'y tumanda na. Diba, nasa Bible yan eh. Nasa Ten Commandments yan. Honor your father and your mother. Wala namang sinabi doon na honor your father and mother kung sila'y naging mabait sa'yo sa iyong kabataan. Honor your mother and your father kung napagtapos ka nila ng pag-aaral. Walang ganun eh. Just honor your mother and your father. I wish I could have had more time para alagaan yung aking mga magulang. Kung sila'y nasa banig ng karamdaman, ika nga. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan for tonight. Ito pala, sabi ni Nick ng Bulacan, good evening po, Paps. Kung may time machine ako, sasabihin ko sa 13-year-old self ko na pagbutihin sa high school at piliin ang kursong talagang gusto niya. Yun. May hugot, ha. Bukas mo tayo magkita-kita muli. Ganap na alas 8:30 ng gabi hanggang alas 10 para sa Sunday edition ng K-Paps Playlist. Kung saan bida ang OPM every Sunday. Susunod na po ang palatuntunang Private Talks kasama ang ating Tita Doc. Tita Doc Lulu Marquez and ating Amy Estarreja. Leaving you with a song right now from Green Day. Nagisingin na lang ako pagtapos na September, ha? Yung sabi nung kanta. Pops Eric.

0: Chill, relax. Tune into the music that moves your soul. K-Pop's playlist with Pops Eric. Pops Eric.
1: Every day na sa DZMM ako, ay memorable.
2: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mas tanda.

0: hanggang sa kasagsagan ng super bagyo nando ng DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: Aking nakikinig sa iyo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
3: Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina't talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at wellness specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio.

0: Sabi ko, hindi ko naririnig ang aking sarili. Hello, hello, hello mga kapamilya, take two. Sabi ko, bakit nakita nyo kinakalikot ko dito sa ilalim? Ayun pala, hindi ko pinipindot yung microphone. Talaga naman nga, di ba? Pambungad na pagkakamali. Narito na po kami, ang programa na magpapaliwanag sa atin sa mga sensitibong paksa gamit ang siyensya. Mga pag-uusap patungkol sa intimate moments sa magpartner o mag-asawa na dapat po nating nauunawaan lahat. Ito na ang programa na magbubukas ng inyong mga isipan sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init ng inyong mga relasyon. Halina, let's open your mind behind closed doors. Dito po yan sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
2: You know, akala ko may kinakalikot ka niya sa ilalim eh.
0: Abay, masarap pag may kinakalikot sa ilalim, diga.
2: So, kami pa makakasama ninyo tuwing Sunday po ngayong ating gabi. Mula alas 12 po yan hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang kaservisyo at kapamilya po ninyo ito sa pagbibigay ng siyensya, kaalaman sa mga topics ba? Saan? Kinalaman sa inyong ano? Sexual relationship. Ako ba si Dr. Lulu Marquez at syempre, eto si...
0: Ang inyo pong ating Amy Estareja at ito ang Private Talks.
1: Private Talks.
3: Private Talks.
1: Sa DZMM.
0: Yes, patuloy po ninyo kami napapakinggan sa DZMM Radio sa East Trenta sa mga may radyo. Yung inyong mga AM band, kailangan itutok na ninyo yan lagi sa 630 kilohertz, di ba?
2: Tutok.
0: Tutok talaga. Mm. At syempre, sabayan po tayo napapanood sa DZMM Teleradio. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at Facebook channel.
2: Yun!
0: No?
2: Okay. Tapos naman kung nakahiga naman kayo at gusto na makinig sa inyong mga cellphone, ay meron pong tinatawag na app partner,
0: radio
2: diba?
0: App.
2: Yes. Sa radio app, search lang po yung logo ng DZMM so pwede na po kayo makapakinig kahit na anong parte ng mundo po yan.
0: Yes.
2: At kung meron silang mismong radio na mismo,
0: yun
2: diba?
0: Yun ang importante, yung radio. Kailangan po yung transistor. Uy, iba na transistor ngayon ha. Bukod sa siya, di battery na, di chargeable na din siya. Rechargeable na din siya.
2: Mura pa yun.
0: Yes. Mm. So, mura lang po yan. Mga ilan na, mga 200, 300 meron ka na. Pero may transistor talaga na less than 200. Yung maliit lang na gano'n, yung pocket size, tita Dok, ginagamit ng mga reporters, di ba? Yun, pwede po yung kasi kahit nasa sasakyan kayo, napapakinggan po ninyo kami.
2: Uy, nakinig ako sa'yo kanina.
0: Oh, tapos?
2: Tapos,
0: ang gwapo
2: na din,
0: ni Henson.
2: Kaya nga, gusto mo nga din mag-question na rin. Sumali na rin sa inyo.
0: Yes, so, ako hindi ako nagtanong.
2: Ay.
0: Pero may parang hindi sinasadyan tanong ako kanina, pero other than that, hindi na ako nagtanong. Kasi you know why? Natakot ako.
2: Ganun?
0: Hindi talaga. Magaling siya, mahusay ganun. Siya. Oo, yung po mga nakapagtanong kay Mr. Henson, ano nga, ano, Wong Ai, ano, limot ko na yung, ano niya, apelido niya, Wong Ai Mo, parang ganun. Oo, kasi para siyang Chinese.
2: Ilang taon lang siya? So
0: bata
2: young.
0: Yeah, so young. O, lalo sa personal, ang gwapo niya po, kamukha, actually, sabi ko sa kanya, ano, hawig ka ni Dieter Ocampo.
2: Oy.
0: Oh, di ba? Ganun siya kagwapo. Ang teeth, Tita Dok.
2: Wow.
0: Grabe.
2: Ay.
0: Yes, oo. Parang alam mo yun, yung mga ngipin ng mga Amerikano na talagang pantay-pantay at kumpleto yung teeth.
2: Wala siyang pangil.
0: Wala. Ang ganda. Parang ngipin ng artista.
2: Ganun.
0: Henson, hindi Hanson. Ah, Hansen.
2: Hansen.
0: Hansen. Ay. Wong Ai Mo.
2: Hansel and Gretel?
0: Ayun, no? Tama, Henson nga, Wong Ai Ham.
2: Ay.
0: Ayan, naalala ko na. Ham kasi, kaya naalala ko. Magkain, no? Wong Ai Ham. Ayun, yan,
2: Pogi yung pogi. Guest mo kanina.
0: Yes, and para siyang sunrise. Sabi ko nga sa kanya, napaka, ang gaan ng energy,
2: yes.
0: And then napaka, yung kanyang aura, napaka ganda.
2: Naman.
0: Oo, diba? Parang sa lahat ng mga naging guest dito, nung at least pag nauupo ako, ha, at mga nakilala ko yan at saka yung isa pa, may isa pa akong paborito
2: partner.
0: Oh, yes,
2: kami kanina sa Maritres. Talking about pogi, ito ay pogi din.
0: Nagkalat ang pogi ngayong maghapon na to, ha?
2: Parang Auditor Ocampo din siya.
0: Ba?
2: Si Attorney Jay Tolosa.
0: Ah, yes. Oo.
2: So cute.
0: Oh, yes. Naku, talaga palang. Ngayon ay araw ng mga pogi.
2: Tama.
0: Ano? So anong nangyari ngayong gabi?
2: Ay, may tatlong pogi dyan sa likod. Pogi, pogi
0: para
2: talaga.
0: Nakuha agad ni, ano, ni Carlo, gumano siya agad. No? Talaga naman, no? Diba? Oo. Kasi hindi sila pogi magaganda.
2: Ah, sumisino ba itong mga beautiful angels natin?
0: Yes, yeah, syempre, nandiyan yeah. Kasama natin si DJ Carlo.
2: Carlo!
0: Na humihima-sima sa kanyang balbas.
2: Aha.
0: Tapos nandiyan si DJ Paolo Pau Pau.
2: Ah,
0: si DJ Pat. Pat-pat. Ayan. Pau, siyempre, pa, nandun pat, si Engineer Ma'am Jo nandyan. At saka may kasama siya. Ano, magano'n ko lang. Ayan, si Mary.
2: Bago yun.
0: Sabay pa
2: sabay
0: tayo.
2: Sabay pa talaga.
0: Oo, be. Pero ngayon, parang ngayon lang natin siya nabati. Si Mary, ayan.
2: So, salamat daw sa pa-pizza at sa chicken.
0: Sa chicken. Oo, si Mama Mary.
2: Congratulations to Patrick.
0: Yeah, congratulations sa kay Patrick. Siyempre, ano yan, long overdue. Oo, ayan. Ano ba, a treat natin para sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo.
2: Oo.
0: Oo, diba?
2: Ay.
0: Thank you. Oo, ayan. You're welcome.
2: Cute ng hair niya, no?
0: Oo, kaya nga, he looks like a corn cob, you know. Except that his kilay is black.
2: Oh, palitan mo na yung kilay mo para pantay.
0: Kailangan pareho na rin yan. Gold na din, di ba? Ganun daw yun eh. Oo, pero ang tanong ko, Tita Doc, kung blonde ba ang buhok sa taas, blonde din ang buhok dun? Legit question yan.
2: Hindi, pwede kasi. Hindi,
0: blonde din ba ang buhok sa ilong?
2: Iba yung sinabi mo, eh, kung nagpa-hair dye ng blonde.
0: Hindi.
2: So,
0: yung
2: blonde,
0: totoong blonde talaga. Kung blonde ba ang buhok sa ulo, blonde din ang buhok
2: yes.
0: doon. Pati sa kilikili.
2: Naman.
0: At sa katawan, blonde lahat.
2: Yes.
0: Ay. So, yung mga afam, ganun.
2: Yun o.
0: Ganun o. Sana o. Uy, kailangan pa blonde mo na lahat.
2: Kaya lang, pag nagkakaedad na, ayan, nagkakaroon ng white hair na rin yung pubic hair.
0: Ay, pumuputi din yun. So, yeah. Ito pa, isang tanong.
2: Ah.
0: Kung puti na ang buhok dito, puti na rin ang buhok doon?
2: Puputi na rin yun doon. Ipa-hair dye mo na rin yan sa baba.
0: Papa. So, pa nagpa-hair dye ka pala dapat dito, hair dye din talaga doon. Tapos, sabay kanta ng ano na, kakapapaputi na ang buhok ko. Ay, nako.
2: Patrim na lang yun, shave na lang ibaba.
0: Yeah, shave na lang kasi parang mahirap naman dun kulayan.
2: Yeah.
0: Diba?
2: Oo nga eh.
0: Imagine mo paano niya kukulayan.

0: yeah. building Uh-oh. ELJ?
1: Ah, yeah. Wala dati dito. Oh. Yeah. Ay, dun pa ako nagbabayad ng Sky Cable yeah. ko dati. Akyat
0: so
1: ako sa taas.
0: Anymore.
1: No, wala na. Nasa Mandaluyong ang kanilang office. Kasi, kaya alam ko yan dahil naghanap ako ng bago kong internet.
0: Okay.
1: Nagpunta ka ng Wi-Fi provider. Hindi. Kaka-research ko kung nasa na mga office nila na, na ano ko yan, na tisod ko yan. Na, ah, okay. Nasa Mandaluyong na pala sila.
0: Saan ko?
1: Hindi, actually, Tita Doc, meron din kasi talagang may mga opisina yan dati. Meron pa nga sa San Juan yan eh, di ba?
0: Yes.
1: So ngayon, yun nasa Mandaluyong.
0: Okay.
1: So bakit anong problema mo sa Sky?
0: Eh kasi bayad ako ng bayad religiously every month.
1: Yeah, oo.
0: Wala naman ano sa Wi-Fi service. Tapos nagbayad na naman ako ngayon. Ganun na naman.
1: Ah, so
0: sila
1: kang...
0: yung may utang sa akin.
1: Oh,
0: talagang i-radyo ko talaga yung Sky.
1: Ayun.
0: Sorry po, kasi...
1: Hindi, pwede ka naman sa, you know, sa online. Meron sila.
0: Ay, ako online. Nagsawa yeah. na ako niyan.
1: Ay, nagsawa na rin. Okay, so Sky. Tawag ka ni Tita Doc.
0: Oo.
1: Yung kanyang internoit. Ibalik ni mo.
0: Sige, game.
1: Ay, nako. Anyway, ayawin, 96 days before Christmas.
0: Yay!
1: Napakabilis ng araw po, ah. Here comes Santa Claus. Here comes Santa
2: Christmas!
1: Claus.
2: Oh,
1: diba? Yay! Sa mga mall, kulay pula na at green. Ang dami-dami na mga Christmas decors na binibenta.
0: Tapos tatayo na yung Christmas tree dyan sa likod
1: yes.
0: mo.
1: Yes, so, dito sa likod.
0: Oh, yung
1: mga parang kailan lang may mga wreath pa dyan, di ba? Sabi rin mo, mag 1 year na naman pala yun,
0: naman.
1: Tita Doc, di ba? Nangangatok po kami. 96 days no long e, di ba? So anyway, dapat ngayon pa lang, ano, huwag na ninyong isipin kung paano ninyo gagastos sa inyong, 13-month pay. Dapat iniisip na ninyo ngayon kung paano ninyo ito matitipid.
0: Tama.
1: Sa hirap ng buhay ngayon. At saka, sabi nila, once a year na nga lang, nagsisermon ka pa.
0: Kaya nga.
1: Pero mas maganda po meron tayong nakasuksok para pag kinailangan, may madudukot.
0: Partner, ang
1: diba?
0: Gasolina eh.
1: Mapusakit yes. O,
0: oh,
1: ito ha.
0: Eh.
1: Medyo bad news kasi sa, di ba, last Tuesday, tumaas nang nasa 10, di ba? Ngayon, tataas ulit mga ganun din daw. Diba?
0: Okay.
1: This Tuesday. And it's going to be parang matagal pa. Sabi na po yan ng Department of Energy. Kasi nga, ang gyera sa Middle East ay lumalala. Oo. And sadly, lumalala, Tita Doc. Oo, diba?
0: Ayoko na isipin.
1: Correct. Huwag nating isipin yan. Lalo na private talks po ito. Yun naman ay nababanggit lang namin. Dahil syempre, part po ng public service. Ang magkaroon kami ng kaunting balita pa din kahit papano.
0: Sige. So let's talk about private talks.
1: Yes, yes. And because it's private talks time, ano ba yung ating mga topic ngayon?
0: Uy, maganda ha.
1: Ano?
0: Mahilig ba
1: Lagi
0: kayo mag wet dreams?
1: Wet dreams. Ito yung para ka naihi. Tama ba?
0: Pwede.
1: Para ka naihi
0: may
1: kasi
0: discharge.
1: Basa, may discharge. Kaya nga.
0: So, anong science nun?
1: Yes. At sino ba ang lagi nag-wet dreams?
0: Mm-hmm.
1: Ang lalaki o ang babae?
0: Yan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung isa naman is yung bang saliva?
1: Laway.
0: No? Laway or spit, yung
1: okay.
0: dura.
1: Mm-hmm.
0: Is it an effective lubricant?
1: Or is it delikado?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Is it healthy?
0: Oh.
1: Ayan. Is it safe?
0: Naman.
1: Ayan, okay?
0: Okay. Yung pangatlo is, bakit nawawala ng suppleness ang labia majora at labia minora?
1: Ayan. Totoo bang kasama siyang nangunguluntoy as we age tayo mga babae?
0: Hindi na siya matambok.
1: Oo, di ba? Kasi yun naman ang talagang ano ng labia majora, di ba? Ng vagina. Ayan, kailan matambok-tambok. Pero bakit nga ba as we age?
0: Gusto mong pangalan ng pusa yan? Pangalan ng pusa, labia majora.
1: Labia pwede.
0: Minora.
1: Oo, katas pagka matanda na yung cat, majonda na. Ayan, tapos?
0: Ang pang-apat is there a natural way to conceive kambal?
1: Yung mga gusto magkaroon ng kambal. Pangarap ko yan nun eh. Yung magkaroon ng kakambal.
0: Talaga?
1: Gustong-gusto ko talaga. Kaya lang wala sa lahi namin. Diba? Ayun, posible ba yun? Na wala sa lahi ninyo pero magkakaroon kayo ng kambal na anak. Is there a way? Siyempre, meron kami mga facts and myths tungkol po sa sexuality at sa sex. Diba, Tita Doc?
0: Ngayon, question of the night na tayo.
1: Of course.
0: Yes. Ito na para makapag-text kayo ha. Question of the night. Anong klaseng family planning ang ginagawa nyo? At ilan ba gusto nyo maging anak?
1: And why? Diba? Anong klaseng family planning ang ginagawa ninyo at ilan ba ang gusto ninyong maging anak?
0: Yun.
1: Sa mga may anak na at hindi na mga anak,

0: nasunod ba yung inyong plinanong bilang ng inyong anak? Ipadala po ang inyong mga sagot sa aming pong Viber line 0919-278-3000 or tawag kayo sa amin para makipaghuntahan o kumonsulta sa
1: pwede pong tumawag sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673.
0: Ayan. So tandaan po natin, ang programang Private Talks ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi. Kaya naman po, dahil mga topics natin dito ay sensitibo, pang mag-asawa, pang mag-couple, mga ginagawa sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Kaya bawal po ito sa bata, pero pwede-pwede sa
2: Isip Bata!
0: Hanggang alas 4 po tayo dito sa Private Talks, kaya dyan lamang kayo dahil nagsisimula pa lamang po kami ni Tita Doc, syempre, again sa
2: Private Talks!
3: Relaxing music and Private Talks.

0: Call me Amy. Amy on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: Okay, it's 12:41 na nagmamadaling araw. Nagtataka ba kayo kung bakit ang tagal namin? Oh, well, anyway, hindi. Talagang nilibang natin sila sa music muna, di ba? Pinag-relax muna natin sila, Tita Doc, di ba?
3: Maya-maya, tuloy-tuloy tayo.
2: Yes,
3: ha?
2: Dahil syempre para itong classroom. Mag-aaral tayong lahat sama-sama.
3: Tama.
2: Di ba? Lalo na very interesting yung ating mga topics, ha? Pero bago tayo pumalaot talaga sa ating discussion, eto ulit natin yung tanong. Anong klaseng family planning po ang inyong ginagawa at ilan ba ang gusto ninyong maging anak? Mm. At yung mga nagkaroon na naman ng mga anak, nasunod ba yung bilang na gusto ninyo? Diba? Ipadala ang inyong mga sagot sa Tita Doc?
3: 0919 278 3000 0919 278 3000.
2: Yun, pwede rin kayo sa amin tumawag kung gusto ninyo makipaghuntahan, sumagot sa question of the night, o di kaya naman ay makipagkonsultahan na sa ating Tita Doc Lulu Marquez, at baka ako'y meron din maiambag ayan sa inyong mga katanungan. Ipadala po yan sa 8924 o tawag lang sa 8924-4101 locals 5671 5672 at 5673. Di bali na yung inyong mga tunay na pangalan, hindi po kami doon interesado. Ang mahalaga ay ang
3: edad.
2: Ayan. At kung meron kayong iniinom na
3: gamot.
2: Yun. At kung meron kayong nararamdaman sa inyong mga katawan na kahit ano pang mga kondisyon. Ayan, ipaalam po yan sa amin, ha, dahil tandaan po ninyo ang inyong puntita Doc at ang inyong lingkod ay hindi kami mga
3: manghuhula.
2: Doktor po siya. Okay?
3: Hey, partner.
2: Oh, bakit po?
3: Lina Ho.
2: Ano sabi niya?
3: Happy midnight to my favorite tandem, Dancing Queen Tita Doc Lulu and hardworking lady Ate Amy Estereja. Staying tuned in to DZMM Radio sa Isranta, AM Band, and listening to your program Private Talks. Para request daw ng song, partner.
2: Ano yan?
3: Paano ang Puso Ko by April Boy Regino? Salamat daw from Tita Lina Ho ng Claridel, Bulacan.
2: Okay, meron din tayong isang pagbati dito.
3: Yes.
2: Sabi dito ni Alan Potenciano, ayan, nice hearing your voice. Ay, salamat po. Ayan, salamat, salamat po. Nakikinig siya sa atin. Lagi naman ito nakikinig sa atin, eh. Diba? Sana mas maganda kung nararamdaman yung pakikinig niya, no? Hindi, just lang. Joke lang, Alan. Ayan, wherever you are. Ito, hindi ko to alam kung nasa Pilipinas ba to o nasa ibang bansa, eh.
3: Basaan nga ba?
2: Oo, basta nandyan niya sa tabi-tabi. Oo, diba? Alam mo naman, yun ang kagandahan sa ano, no, sa technology natin ngayon, no?
3: Yes.
2: You don't have to be, alam mo, near para maramdaman ka o makita o makausap ka na iyong mga kaibigan, minamahal
3: si,
2: sa buhay.
3: Pala, si Mambo.
2: Mambo magsaysay. Ay,
3: nakikinig din ngayon daw.
2: Yes. Hi, Mambo! Ano ba tulay mo pangalan, Mambo? Diba? O, tapos magsaysay ba ang iyong apelido?
3: Sumagot ka sa tanong, Mambo, ha?
2: Yes, oo.
3: Ang tanong?
2: Ay, anong klaseng family planning ang ginagawa ninyo at ilan ba ang gusto nyong maging anak? Ayan. Sa asawa, diba? Ayan. Hindi ko alam pag hindi sa asawa.
3: Hello?
2: Bahala kayo dyan. Basta kami ni Tita Doc, magtuturo lang kami. At ang una naming ituturo ngayon ay yung science sa nocturnal emissions
3: or
2: the wet dreams. Di ba?
3: Pisahan natin, partner.
2: Sige, sige, sige.
3: So, it's all about nocturnal. So, sa gabi po yan.
2: Sabihin, gabi.
3: Yeah. At merong lumalabas si iyong ari.
2: Naku.
3: So, emission. Hindi yan smoke emission test.
2: Oo. Hindi. Wala siyang smoke. Okay? Emission lang siya.
3: Lalo kasi di ba bago ka magparehistro ng sasakyan?
2: E-emission. Smoke emission, emission test. O, apa ka ng sobra. Eh, di syempre ka, iusok yun.
3: Tama.
2: Eh, syempre, kahit anong sasakyan, apakan mo ng todo-todo. Pag hindi naman yan, umusok talaga. Minsan gusto ko magreklamo dun, eh.
3: Bakit?
2: Oo, huwag nyo kayang apakan ng pabalahura yung sasakyan.
3: Tapos pag maitim, magko-complain sila.
2: Oo, kailangan papausukin nila ng todo-todo. Mm-hmm. Eh, parang sinadya ninyo, di ba? Mm-hmm. Wala lang. Nanay, labas, bulalas ko lang yung sama ng loob ko pag nagpapasmoke emission test.
3: Requirement eh, di ba?
2: Kaya nga ni.
3: So, anyway, so itong nocturnal emissions, no, ay bakit nangyayari yan? So, basically, it's a physiological response. Mm-hmm. So, normal na nangyayari po yan. Hindi ibig sabihin na ikaw ay mael, ikaw ay mahilig, uh-huh, ikaw ay sobrang testosterone. Ay, hindi. At madalas na nangyayari, tinatanong nga ni Amy kanina, sino kaya madalas na nagaganyan?
2: Kaya nga.
3: Ay, madalas, kung may babae man, pero mas madalas, sa lalaki.
2: At saka talaga bang gabi lang yan? Hindi ba pwede kunyari nakatulog ka ng hapon? Unang tanghali?
3: Sa gabi
2: wala
3: lang.
2: Talaga. Oo. Sa gabi lang talaga. Okay.
3: Yes. So, nocturnal emissions na yan, involuntary ba yan o voluntary? So, involuntary ejaculation habang natutulog. So, maaari itong mangyari sa panahon ng adolescent, hindi na po ng matanda, kadalasan sa mas bata, partner eh.
2: O, alam yun na, kung hindi na kayo nagkakaroon nocturnal emission, ibig sabihin, past the age of ano na kayo, ha?
3: Tama. Okay. So, syempre, habang nagkakaedad ng bata, ano, from puberty to adolescent, so, nag-iba na yung mga hormones.
2: Ayan.
3: So, it could be pagbabago sa hormones yun, kaya meron kang nocturnal emissions. Di ba? So, it's a sexual physiology na normal, hindi abnormal.
2: Okay. So, kasi, kahit abnormal yung tao, yung ugali, pwede pa normal na magkaroon siya ng nocturnal emission.
3: Yes. Okay? Kasi naman sabihin mo, ay, nag-wet dreams ako. Eh, ganda-gandahan mo naman ang pagsabi. Paano na? Nagkaroon ako
2: ng... Nagkaroon ka ng nocturnal emission.
3: Hago. Naiiba.
2: Eh, kasi pag sabi mo, nag-wet dreams ako, parang, ay, parang naman tong ano, ang hilig-hilig. Pero wala pong kaugnayan yun, di ba? Sa
3: wala.
2: Sexual, anything. It has nothing to do with your sexual preference, sexual attitude, ano pa ba tawag doon?
3: Yes.
2: Sexual behavior, wala. Wala po. Oo.
3: Hindi abnormal na ano yan.
2: Yes.
3: Ng pag-uugali.
2: Mm-mm.
3: So, tinawag siyang wet dream kasi merong pwedeng may moisture dun sa underwear.
2: Yeah. Nababasa yung underwear.
3: Yeah. Magugulat na lang na, ay, ba't basa ito?
2: Yung parang naihi ka ba?
3: Yes.
2: Ang difference lang, siguro medyo mas malagkit kaysa dun sa ihi. Siyempre, ihi, di naman malagkit yun.
3: Yes.
2: Mm-mm.
3: So, it could happen to both men and women.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so kinakailangang malinaw na minsan, it's correlated sa may sexual dream eh.
2: Ganyan.
3: Minsan may ganun, pero hindi madalas ganun.
2: Oo, bihira naman mangyari.
3: Yes. Mm-hmm. So, it's okay, hindi naman abnormal yun. So, may kinalaman ba ito sa puberty? May nagtanong dito, partner.
2: Oh, ano? Ah? Sagot.
3: So, malaki yung connection nito sa age of puberty. It really happens to younger men.
2: And women.
3: Yes.
2: Siguro kasi wala pang ang control. O masyadong mataas kasi yung hormones.
3: Yes, especially their testosterone and your estrogen.
2: Yun,
3: no?
2: Oh.
3: So, habang nagdadalaga o nagbibinata na tumataas ang production ng, yes, ng sex hormones, kabilang na nga yung testosterone, so, nagmamature ang reproductive system at nagsisimula ng magkaroon ng ejaculation.
2: Yun. Parang pinapakita ng katawan na parang kahit yung tao mismo, wala pa sa isip niya yun, di ba?
3: Yeah.
2: Pero yung katawan, nagpapakita, nagmamanifest na siya na ito yung pwede mangyari.
3: Yes.
2: Kumbaga, oo. Parang siya na mismo yung nagdidikta
3: doon
2: sa tao.
3: So, iba po ito sa sinasabi na masturbation.
2: Ay, oo.
3: Apo, okay.
2: Kasi masturbation, di ba, ginagawa ng tao.
3: Yeah.
2: Desisyon niyang gawin yun.
3: Tama.
2: Oo.
3: And usually at the age of puberty and early adolescent, ito yung medyo, ay, nanonood na ba ng porn?
2: Yes, oo. So, pero itong isa, yung nocturnal emission, involuntary.
3: Nga. Diba? So, wag pong masyadong, para alam po ninyo, ha? So, maraming mga lalaki, ang nocturnal emissions ay maaaring maging bahagi ng pagbabago nga ng katawan sa adolescence.
2: Mm-hmm.
3: Hindi ito ibig sabihin na may mali o may sobrang sexual desire ang isang teenager. No? Kasi kung minsan, partner, yung teenager, parang magtataka, like, ano to?
2: Yeah, oo. Kasi nga, nangunguna na yung katawan niya eh.
3: Kaya nga.
2: Diba?
3: Tapos sasabihin niya sa
2: minsan, mami niya o sa daddy niya.
3: Yes.
2: Kung lalaki.
3: Correct.
2: Oo.
3: Like, dahil ano to? Kailangan naman, as a father, explain naman niya, partner.
2: Yes. Oo. Bakit may ganito ako pagkagising ko? Diba?
3: Mm-mm.
2: So, dapat, ano ka, willing ka. Kasi diba, tita Dok, Once nagtanong na yung anak mo,
3: up, yan na.
2: Yun na. That's the proper time to explain. Yes.
3: Tama.
2: Well, at huwag mo nang samahan. Kasi your bee, di ba yung the bees and the... Walang ganun. Diretsuhin mo.
3: Tama.
2: Di ba?
3: Eh, may mga kalalakihan na, aba, pinagalitan pa yung anak.
2: Oo.
3: No? May ganun eh.
2: Wala siguro po, ano kasing iniisip mo bago ka matulog? Ba't hindi ka magdasal?
3: Tama.
2: Wala rin po yung kinalaman doon. Hindi niya po yung gusto.
3: Yes.
2: Di ba? Ang katawan na nagmamanifest mag-isa.
3: Right. So, again, nabanggit nga ni Aimee, ano, yung word na dasal. So, yung nangyayari sa yung physiology ng katawan ng tao has nothing to do with religion.
2: Yes.
3: Diba, so, partner, kahit ano pang religion po ninyo, nangyayari yan, tao ka eh, di ba?
2: Yeah, oo. So, hindi naman yung kabastusan kasi hindi mo naman ginusto yun eh.
3: Tama.
2: Diba?
3: Tama. So, may nagtanong na naman dito, partner, kailangan bang may sexual dream bago magkaroon ng wet dream?
2: Mm.
3: So, may sagot doon, hindi nga.
2: Hindi din.
3: Yeah, it's a normal physiological response.
2: Uh-huh.
3: So, pwede magkaroon ng ejaculation habang natutulog kahit na walang sexual dream.
2: Ayun. So, kahit wala siyang iniisip.
3: Yeah.
2: Kaya maling sabihin ng magulang na ikaw kasi kung ano-anong iniisip mo bago matulog.
3: Tama.
2: Diba? Wala pong iniisip. Pwedeng walang iniisip yung bata, yung teenager, o yung tao.
3: Yes.
2: And yet, nangyayari yun.
3: Yes. So, actually, this is part of the sleep cycle.
2: Okay.
3: At nangyayari yung dream na yan, or wet dream, on the fifth stage of sleep.
2: Oh.
3: So, di ba,
2: so, medyo matagal, ano? Oo.
3: Napag-usapan natin yung partner, di ba, yung stages of sleep, lima.
2: Mm-hmm.
3: So, stage 1, 2, 3, 4, 5. Yung limang yan is equivalent to one cycle.
2: Yeah.
3: So, one cycle is equivalent to five stages.
2: Mm-hmm.
3: So, yung pinaka fifth stage, yan yung tinatawag na REM, yung
2: rapid eye movement.
3: Yes.
2: Yung akala mo gising yung tao kasi gumagano yung mata.
3: Pero tulog yun.
2: Tulog yun.
3: At yun yung time na siya ay nananaginip.
2: Tapos makikita mo yung reflexes yun ng mata.
3: Yes. Kaya pag may nakita kayong katabing ganon, huwag niyong gigisingin yun. Masisira tulog ng pati panaginip.
2: Baka sabihin mo, huy, yung ginagawa mo. Patay.
3: Kunyari ka pang tulog-tulugan dyan.
2: Oo.
3: Tumayo ka na.
2: Talagang tulog yun.
3: Yes.
2: Uh-oh.
3: Okay, so that's the time na yung fifth stage, doon yung nagkakaroon ng dream. Pati yung wet dream o nocturnal dimensions nangyayari doon sa fifth stage of sleep.
2: Yun.
3: So, the one cycle is equivalent to how many hours? 1.5 hours.
2: Mm-hmm.
3: So, 1.5 hours. Mo, partner, na natulog ka.
2: Mm.
3: Na natulog ka ng one cycle. Ang isang cycle is 1.5 hours.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So, nakatulog ka ng one cycle, masaya ka na ba yon na 1.5 hours?
2: Hindi pa. Bitin. 1.5 hours.
3: Dagdagan natin ng 2 cycles.
2: Yes.
3: O, ilang oras na yon?
2: So, bali 4.5, di ba?
3: 2 cycles, 3.5. 2 cycles,
2: di ba?
3: Yeah.
2: 3 + 1 kanina, di 4.5, kasi 1.5 ang per cycle, di ba?
3: Yes.
2: So, 4.5 hours.
3: Right, to me, 3 hours.
2: Bikin
3: may 3 cycles ka na. Okay, so bikin
2: pero,
3: pa rin.
2: Pero ganyan ang tulog pag tumatanda.
3: Pero basically, maganda sana kung meron kayong 4 cycles.
2: Ayan, 6 hours at least.
3: Yes. Uh-huh. So sa 4 cycles na yan, ibig sabihin, 4 beses ka rin na naginip.
2: Okay.
3: Pero ang natatandaan mong panaginip lang doon sa later.
2: Pinakahuli.
3: Yes.
2: Okay.
3: Hindi ba?
2: Kaya kuminsan, no, parang nanaginip ako, pero hindi ko maalala.
3: Yeah.
2: Kasi may iba ka pang panaginipan.
3: Naghalo-halo na.
2: Tapos hindi mo actually, hindi mo matukoy kung alin yung una sa pangalawa o pangatlo, di ba, na panaginip. Pero alam mo na naginip ka.
3: Tapos yung minsan, yung huling panaginip, parang nabitin, nagising ka.
2: Oo, usually yung ganon. Oo, nagigising ka, di ba? Tapos yun yung nare-recall mo talaga.
3: Right.
2: Pero after ilang hours o ilang days, actually, nalilimutan mo din eh.
3: Yeah.
2: Napanaginip ako, parang, ay, tiga, nakalimutan ko na eh. Ganon.
3: Pero may sinasabi na bad dream, di ba? Minsan may panaginip na ayaw mo na matulog kasi pananatakot ka.
2: Oo, may ganun.
3: Yeah.
2: Yun yung bangungot na sinasabi, di ba? Oo. Pero ano yun, nangyayari talaga. Siguro, anyway, science of dreams, di ba? Or sleep. Diba?
3: Sige. So, ito may isa pang tanong, partner. Bakit nagkakaroon daw ng ereksyon habang natutulog?
2: Okay.
3: So, normal po yan sa karamihan ng kalalakihan na meron tinatawag na nocturnal penile tumescence or spontaneous na pagtayo.
2: Ayun.
3: Ah, so, habang natutulog.
2: So, hindi rin niya alam yun.
3: Hindi rin. Mm-hmm. Ay. Kaya lang yung minsan si Mrs.
2: siyang nakakaalam.
3: Kasi pagtingin niya, anyari, tatulog ka.
2: Diba? Oo.
3: Tapos sinampas.
2: Ay, bakit ba nahampasin mo yun? Ikaw nga hampasin habang ikaw natutulog.
3: Hindi nampas. Kasi nga, tutulog ka, tapos ba't matigas yan?
2: Hindi, kasi nga, yun nga, kasi yun yung in-explain natin, ano? Normal po yun.
3: Mm-hmm.
2: At kahit na yun, kunyari, may teenager ka, di ba? May teenager kang anak.
3: Yes.
2: O, nakita mo, kasi mga nanay, mga ano yan eh, mga mahilig mag-invade ng privacy.
3: Oh.
2: Bigla na lang papasok sa kwarto ng anak na lalaki o babae, di ba? Mm-hmm. Eh, pagkakita niya yung anak na lalaki, kayo na may nakatayo habang tulog.
3: Oh.
2: Hoy, gumising ka nga. Ano ba yan?
3: O kaya nga.
2: Oo, hindi po niya yun alam.
3: Hindi niya alam yun, ha? Mm. So, wag po ganun, mami, ha? Mm. So, nangyayari po yan during the fifth stage of sleep.
2: Yun.
3: Okay?
2: So, sa again, sleep. Yun ay normal, ano, ng katawan ng lalaki.
3: Yeah. Mm. It normal po yan. Bahagi ito ng normal functioning ng nervous system, normal functioning po ito ng blood flow, at reproductive physiology.
2: Yes.
3: So, kung may morning erection, ay hindi automatic na nangangalugaw nagkakaroon ng sexual dream, ha?
2: Mm-hmm. Okay? Paalam nyo na.
3: Mami, baka naman sabihin mo, anong binasa mo kagabi?
2: Di ba? Kahit wala. Tapos ano, kasinungaling. Hala, parang alam mo, pinipilit mo yung anak mo sa hindi nga niya ginawa.
3: Correct.
2: Diba?
3: Kaya dapat talaga nakikinig po kayo, ha, mga magulang, ha? So, may nagtanong dito, may naiipon bang sperm? Kaya kailangan ilabas?
2: Kaya nangyayari yung ganon?
3: Ay, mali, no?
2: Mm-hmm.
3: Misconception po yun. Hindi ibig sabihin na ganito ang mechanism ng napuno na ang sperm sa testicle, kaya gusto magsilabas.
2: Kala ko napuno na ang salop.
3: Ayun, okay. Gagalit na yung mga sperm, we wanna go out! We wanna be out of here!
2: Ganon? Okay.
3: Ganyan?
2: Nag-rally.
3: Napuno na kami. So, ang sperm po ay tuloy-tuloy na ginagawa ng testes. Pag hindi po yan, hindi ginagamit, natural po na nare-reabsorb at na-degrade po iyan.
2: Yun.
3: Hindi yan nagbuo-buo dyan sa loob, kuya.
2: Hindi totoo yun. Parang ano yan eh, kunyari tumandang binata, ay kaong na yan. Hindi, wala pong ganun.
3: Walang ganun, ha.
2: Okay.
3: So, yung ejaculation ay, well, it's an nocturnal emission, part of that. Tapos, physiological event po yan. At hindi to kinakailangan isang release valve. So, hindi po siya kailangan dapat ilabas. Kasi sinasabi mo, kuya, naipon kasi eh. Kaya siya nagsilabasan. Ah, mali po yun. Ha? Mali yan. Okay. So, mas madalas ba ito kapag walang sex?
2: Or masturbation.
3: Hala.
2: Kumbaga, ano? Wala kang ano, wala kang sexual activity. Zero.
3: Yes. So, maaari magkaroon ng nocturnal emissions ang taong walang sexual activity. It can happen.
2: Uh-huh.
3: Okay, but not all.
2: Mm-hmm.
3: Okay, pero walang universal rule po yan na kapag matagal kang walang sex o masturbation, siguradong magkakaroon ka ng wet dream. Hindi po ganun yun. Does not follow, partner.
2: Yes, it doesn't follow. Mm-hmm. Okay.
3: So, ganun talaga sasabi naman nila. Bakit ganun? Dapat meron akong wet dream. Eh, matanda ka na, kuya.
2: Ay, kasi nga matanda ka na. Kaya huwag ka nang ano, huwag ka nang mangarap. Huwag ka nang mangarap ng wet dream. Kasi hindi nga, pambata nga yun.
3: Mm.
2: Diba? Mga nagbibinata o nagdadalaga.
3: Yeah.
2: Ayan, diba?
3: Pero for some older men,
2: okay,
3: nagkakaroon pa din. Kung hindi naman lahat,
2: baka naman naihilang sa punja yun.
3: Oo.
2: Baka naihilang yung Tita Dok.
3: Actually, for not most men nga eh, pag nagkaedad eh, for some men, nangyayari pa na naka-smile ganyan.
2: Baka magalit sa akin yung mga nakikinig.
3: Kaya, for
2: pasintabi
3: some men,
2: po.
3: Mambo, nakikinig ka ba? Ah, marami kang kaibigang senior, di ba? Senior kasi ito eh.
2: Okay.
3: So, marami kayong senior na alam. Alam niya yun eh, na for some men, may mga talagang tumitigas pa rin kahit may edad na. You know why? Talagang mataas ang testosterone ng mga matandang to.
2: At maswerte sila.
3: Correct.
2: Pero kasi kahit na tumatayo yun, hindi ibig sabihin it could last.
3: Yeah, it,
2: diba?
3: Will not.
2: It will not. Diba? So, kumbaga, hanggang porma na lang.
3: Taga-porma.
2: Taga-porma na lang. Wala nang ilalarga, kumbaga. Kasi saglit lang yun, di ba, Tita Doc? Tama ba ako? Yeah. Ito, with all due respect, ha?
3: Yeah.
2: Ginagawa lang po namin light yung usapan. Pero it's that is the reality.
3: Yes.
2: Di ba? Na kailangan nating malaman lahat.
3: Right.
2: Di ba? Para hindi rin kayo, alam mo, yun yung hindi tumatayo pa. Tapos magkakaroon ka ng false expectation.
3: Tama.
2: Sa sarili mo at yung partner mo sa'yo.
3: Yes.
2: Di ba?
3: For example, nakahiga kayo, di ba?
2: Mm.
3: Tapos, medyo nagising ka kasi, tumitigas ah.
2: Oh, oh.
3: Tapos biglang naiihi ka lang pala.
2: Oh, oh.
3: Pagbalik mo from the CR, ay, natumigas.
2: Yes. So parang diba, madi-disappoint ka. O kaya naman, nakita talaga, tumayo talaga, diba? Tapos diba, nagsimula na ngayon yung partner mo na kaso biglang lumambot.
3: Mm-hmm.
2: Ay, hindi mo na ako mahal kasi biglang lumambot yan. diba? Yung mga ganun.
3: Pinag-awayan patuloy.
2: Correct. Okay. Naku, Tita Doc, putulin muna kita.
3: Ay, alauna na pala.
2: Oo, kasi alauna na, kailangan muna nating mag-gap, di ba?
3: Yes.
2: So, dyan lang po kayo dahil isang oras pa lang ang natatapos, di ba, sa Private Talks. Meron pa po kami tatlong oras si Tita Doc Lulu Marquez. Dyan lang kayo, babalik pa po kami sa
3: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay eksaktong alauna na po ng madaling araw ng Linggo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
1: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Call me Imy. Imy on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
5: Doc Lulu Marquez
4: on Private Talks.
6: Okay, balik na po kami ni Tita Doc Lulu Marquez. May sagot dito, Tita Doc, eh.
0: Ano daw?
6: Yes, sabi ni Ma'am Lina ho, sabi niya, dalawa lang po ang naging anak namin dahil yun lang ang pangarap namin.
0: Ah.
6: Oo nga naman, pills po ang kanilang ginamit. Pills po ang family planning namin. So, nag-pills si Tita Lina ho. Oo, diba? Tapos si JV Valdez, sabi naman niya, nanonood po ulit ngayon dito sa Villaluz Subdivision, Barangay Mabini, home site Cabanatuan City, Nueva Ecija.
0: Uh-huh.
6: Hello JV at sa lahat po sa inyo diyan sa Villaluz Subdivision. Kanina nagbumati rin to do sa program namin.
0: Yeah.
6: Sa'yo, Tita Doc, meron?
0: Okay, so sabi dito ni ay, naku, talaga nagjo-joke na naman itong isang texter, no?
6: Ano sabi?
0: Sabihin daw kay Ma'am Imy, maganda daw family planning ang swallow. Okay, so whatever that means.
6: I don't know. Okay. Okay, ayan, nasa line 1. Meron tayong caller, Tita Doc.
0: Okay.
6: Oo, nasan ba yung ring ko dito?
0: May tumawag. Sino siya?
6: Oo, pero ito, magdadial muna. So, may ganun.
0: Sige, kring.
4: May makakausap ka. Kausap ka sa Private Talks.
7: Private Talks.
6: Ayan, nasa line 1 si Ed ng Cavite. Hello, Ed!
0: Hi, Ed!
8: Good morning, mga moms.
6: Ayan. Good morning sa'yo. Kumusta ka?
0: Ed.
8: Ito, Ako yung tumawag na nag-alala kay doktora, no, bakit pumayat? Kung natatandaan niya.
6: Ay, oo, yung tumawag na sabi niya, parang pumayat ka daw.
8: Eh, hindi, gumanda na at saka umayos na. Katulad mo, ma'am. Sino?
0: Apa? Ano, Ed?
6: Oh, parang sinabi niya talaga, parang gumanda na at umayos.
8: Parehas ka na kayong gumanda at yeah. Maaliwalas na ang mga mukha.
6: Maaliwalas? Ibig sabihin dati hindi kami maaliwalas tingnan?
8: Hindi naman, maaliwalas. Pero parang pag nakakita ko, nang parang may something na ano, nalulungkot din kasi ako.
6: Minsan kasi, kahit okay naman, parang sobrang pagod lang sa maghapon.
0: Palagi ko nga. So, watching through TV, tala radio?
6: Yeah, nakikita ko na saan. TV. Anong channel?
0: Ano po yung cable link?
8: Cable link.
6: Okay. Mm-hmm. So, mabuti pa si Ed, natagpuan tayo.
0: Anong number yung partner?
6: Anong channel?
8: Dito sa akin, Channel 7,
6: cable link.
8: Cable link.
6: Pero Cavite ito. Cavite area. Yes. Kasi ang channel, Tita Doc, depende sa area, di ba?
8: Hayag na rin yata yung nakalagay na pangalan ko. Ed, inisiniorten ko lang eh.
6: Ed.
8: Hayag na rin.
6: Yan, kasi, nasa linya, Ed, ng Cavite.
8: Kasi lagi akong doon kaya, hindi ko na po sasabihin sa inyo yung tumatago ko kay Coach P. Sa kay RYM. Ed, ayoko nang sundan.
6: Okay, wag na. Okay na yan, Ed. Para meron kang brand naman sa aming programa, di ba? So, bakit ikaw napatawag, Ed?
8: Medyo na-educate ako dun sa planning, family planning.
6: Okay.
8: Medyo curious ako. Kasi actually, yung misis ko, siyam sila na magkakapatid.
0: Apo, okay.
8: Tapos, kaming magkapatid, dalawa.
0: Okay.
8: Sad to say na nawala na yung kapatid ko at the age of 14.
6: Almost
8: 50 decades, mahigit 67 na po ako eh.
0: Okay.
8: And then ngayon, curious ako sa hormones. Ngayon nga yung ninisis ko, kami dalawa lang ano.
0: Mm-mm.
8: And then, nagkaanak kami ng dalawa.
6: Dalawa.
8: Kaya sabi ko, hormonal imbalance po ba ito or whatever?
0: Sandali.
8: At may i-add on pa ako later. Yun muna po ang tanong ko.
0: Yes. So at least meron kayo dalawang anak, hindi ba, Ed?
8: Yes po.
0: Okay. Pero
8: afterwards po, hindi talaga nasundan. No? Although, magkakaroon pa rin ng banging.
6: So hindi na sila, kahit hindi na sila nagpa-family planning, hindi na talaga nasundan, Tita?
8: Hindi na po nasundan.
0: Yung unang tanong ko is, ilang taon din si Mrs. yung first child?
8: Yung first child namin, ako 24, somewhat ganun, 20s.
6: 20s, pareho
8: middle
6: kayo?
8: Middle 20s, yes.
6: Okay.
0: Yung pangalawa?
8: Nagkaroon po ng distansya ng 6 years.
6: So, nasa 30s?
8: Difference of 6 years.
6: Okay.
0: Okay.
8: Yun po.
6: Early 30s, yung pangalawa. Tita Doc.
8: Ganun na, parang ganun so, na po.
0: So, pareho kayong bata pa, right? So,
8: right.
0: Sunod na tanong ko is, pareho ba kayong working?
8: Okay. Ako lang po ang nag-work.
0: Mm-mm.
8: Kasi sabi ko sa misis ko, stay ka na lang sa bahay.
0: Yeah.
8: Alagaan mo yung mga bata. Ako na lang ang magtatrabaho.
0: Yeah.
8: Para maaanahan niya, mabigyan ng attention ng mga anak namin.
0: Okay. So, yung next na tanong ko is, ano yung work mo? Mm-mm.
8: Hello?
0: Ano yung work
6: mo,
0: Ed?
6: Ano daw po yung work mo, Ed?
8: Engineer.
6: Engineer.
8: Engineer with no corruption at all.
6: Okay. So,

0: Yeah, okay. Misis ko, nagluluto siya ng pagkain, nagtitinda kami ng, nagbabay and sell kami sa tigas ng ano, hanggang nga ako'y bumupuwi ng probinsya, kukuha ng mga kinapapakatay ng baboy, para lang daibenta ko rito, kukuha ko ng orders. Talagang ginawa ko yun. And hindi sabihin na rin na, nabanggit niyo na rin na DPWH. So, yeah. For 25 years, hindi ako ngawak ng project.
1: Okay. Wow.
0: Iniwasan ko talaga.
2: Okay. So, kaya ko tinatanong yun, Ed, no? Not for anything else, ha? Kaya ko tinatanong yun, ang common denominator nito is ikaw ay workaholic.
1: Parang diba? Oo nga eh.
2: Workaholic. So, bakit ko sinasabi yun? So, sa mag-asawa kasi, if you're trying to bear another child, tapos if you are too stressed, you have so many work, wala kang pahinga, then pwedeng hindi ka magka-baby eh.
1: Stress na, eh, no?
2: Right. Mm-hmm. Kasi nagtatanong ka, ba't dalawa lang, hindi naman kami ng family planning. So, doon ko iniisip ko yun dahil sa pagka sobrang kang workaholic.
1: Oh.
0: Yeah. Pero there is merong something wrong in me po eh.
1: Oo.
0: Pwede po magtatapat na ako.
2: Ah, sige. Sige.
0: Hindi, totoo naman kasi ito. At alam na ng misis ko, and lately na lang nila na amenable naman ako at natanggap nila.
2: Ano po yun?
0: Before nagkaroon ako ng first child, nagkaroon ako ng relasyon.
2: Okay.
0: And then nabuntis.
2: Okay.
0: Aminin ko. Kaya nga lang, for one reason or another, siya may yung babae mismo ang naglaglag.
1: Okay. Pero, yeah. Opo.
0: Tapos, in between our relation ng misis ko, may anak na kami, firstly. Karoon din ako ng mga relations na nabuntis naman. Actually, after that first, na three, nabuntis lahat.
2: Oh, wow. Okay.
1: So, may iba ka pang anak.
2: Yeah.
0: Okay. Ang amenable ako. Alam mo, kaya ako nakapagsalita ng ganito po ay alam na rin ng mga anak ko.
2: Okay. Yeah.
0: So, we're together forever.
1: So, Talia.
0: Kaya nagtaka nga po ako, bakit kami ganyan? Ang misis ko siya magkakapatid. Kami dalawa, pero nagkakaroon ako ng ano, nagkaanak.
1: Pero wala. Itas nating to do naman dun sa inyo ng krisis mo. Nagkataon lang yun.
2: Yeah, hindi ba
0: pinag. Okay.
2: It happens. Ganun lang. Acceptance naman between, you know, everybody else.
1: Oo. Kasi diba, Tita Doc, no? Yeah. However modern is science, diba? Mm-hmm. Pero parang, ano eh, aminin natin talagang kung nakatakda, ibibigyan ka pa ng dagdag na anak. Pero siguro talagang yun yung nakatakda para sa inyo hanggang dalawa. That's your fate. Ngayon, yung pagkakaanak mo sa iba, nagkataon naman sa iba ka nakabuntis, well, huwag na natin pag-usapan yung kahit alam na naman ng mga, alam na ng misis mo, ng mga anak mo. Yeah. Okay na.
0: Patababait ng mga very close na dalawa.
1: Baka kasi iniisip niya, dahil nagkaroon siya ng anak sa iba, baka kaya hindi siya nagdumami ng ganito because may nagawa siya sa iba. So it has nothing to do with it. Nagkataon lang talaga. Yun yung fate mo eh. Oo.
2: Ganun po yun. Yun. Okay ganun lang po yun.
1: Okay lang
2: basta
1: yun.
2: Blessing mo yan.
0: Kasi pinag-aaral, ini-study ko kasi yung topic niyo. Yun nga, yung as na sinabi ko nung unang marami sila, kami dalawa lang. And then pagdating sa akin, nagkaroon pa ng mga ano. Kaya sabi ko,
1: hindi karma yon, hindi rin parusa yon.
2: Tanungin kita, Ed.
0: So happen lang.
2: Tanungin kita, Ed.
0: Yes.
2: So ilan yung total niyan, including your wives? Ilan yung anak mo? Total.
0: Total including my wife, they are ano sila? Lima.
1: Lima. Okay.
0: Three yung ano. Sa on the other side.
2: Iba-ibang matres.
0: Iba-iba.
2: Natitaanan na natin sa joke, diba?
1: Well, okay lang po yan. Okay na yun. Ano naman na eh. Kumbaga, okay na eh, diba?
2: Yeah.
1: So, okay na yun. So, huwag ka na mag-isip. Huwag ka nang mag-mathematics.
2: Huwag mo nang dagdagan, ha? Tama na yun sa lima.
1: Oh, yun lang ang sasabi namin.
0: Kinatutuwa ako nga yung pagiging yung acceptance ng mga anak ko, sinasabi pa nga nila, hanapin natin.
1: Ayun. So, tinanggap na nila, wag mo na dagdagan, ha?
2: Huwag tama
1: baka yung susunod kasi hindi na nila tanggapin.
0: Alam na naman na hindi pa rin sila iniwan.
2: Kaya nga.
0: Dahil naging as a provider.
1: Yes.
0: Okay. maayos naman ako naging provider talaga.
2: Ay sana, may mga magiging engineer din mga yan, promise.

0: Tama ba?
1: Hopefully.
2: Hopefully daw.
1: Depende pero sa mga ibang family na rin yung dalawa.
2: Ah, okay. Pero umiingay na yung linya niya. Okay, Ed. So, salamat sa pagtawag mo. Thank you so much and for sharing your story.
1: Sarap pala yan. Nagko-confess. Nakakaluwag din ang...
2: Oo naman.
3: Oo.
2: Sabi nga, di ba, yung pagkasabi ng totoo ay kalayaan.
3: Diba? Lalabas at lalabas din kasi yan. Eh.
2: Correct. Oo. Mahirap yung pagka kung kailan tayo nahimlay tsaka magkikita-kita. Okay, Ed. Salamat, okay. Ha.
1: Ako nga, lagi kong hinihiling sa Diyos para sa lahat ng tao na naghihirap, para sa mga mahal ko sa buhay. Ino-offer ko. Hindi naman siguro masarang i-offer yung life mo.
2: Oo naman. Yeah.
1: Para sa kaligtasan ng mga kapwa mo.
2: Oo.
1: Mga naghihirap. Oo. Yeah. Mga mahal mo sa buhay.
2: Basta maganda ang intention mo, di ba?
3: Ilang taon nga si Ed? 67 lang?
1: 67. Ang basta yung kariyan. 68.
2: You're still
1: older
2: young.
1: Older by 6 months yan.
2: Oo. Bata ka pa, Ed. Kaya laban pa. Laban lang. Okay?
1: Thank you.
2: Okay, thank you, Ed.
1: May request na akong kanta yung kanina kasi puro kayo mga kantang OPM na medyo ano yun. Yung If ng River Maya.
2: Okay, yes. Okay.
1: Tapos yung mamaya yung konting yung ang bawal lo ngayon. Yung ano, No Touch.
3: Ay, No Touch.
2: Ah, No Touch. O mamaya yung mga medyo 3:30 na.
1: Yes.
2: Tapos si
1: Juan de la Cruz Band.
2: Oo. Tapos si Ma'am Lina ho, yung request niya, isasabay natin sa request ni Ed. Okay, Ed. Salamat. Ingat ka dyan sa Cavite, ha?
1: God for entertaining. Magbabaya ko. Thanks for entertaining mo.
2: Salamat
1: po kayo talaga lahat.
2: Oo. Sige, salamat po.
1: Wish ko ang kaligtasan niyo.
2: Thank you. Salamat. Yan po si Ed ng Cavite. Salamat po sa mga nakatutok ngayon. Radyo man yan, TV man yan, o radio app man yan. Salamat po. Dahil 12 to 4 a.m. pero nandyan po kayo sa amin at nakikinig. Diba, Tita Duke?
3: Oo nga. May texters na tayo.
2: Yes, may texters tayo. Pero bago natin basahin ang aming pong tanong ay... Ayan, nakalimutan ko. Ayan. Sabi dito, ang tanong po namin, anong klaseng family planning ang inyong ginagawa ng iyong asawa? At ilan ba ang gusto ninyo maging anak, di ba? Or kung meron na kayong anak, nasunod ba ang bilang ng anak na plinano ninyo? Ipadala po yan sa 0919-278-3000 ang inyong mga sagot. Or tawag kayo sa amin tulad ni Ed sa mga numero
3: 8924-4101, locals 5671-5672-5673.
2: Yes, okay. Ito ang unang sagot dito sa ating tanong, si Maricel ng Quezon City. Sabi niya ay Doc Lulu at ating Amy, hello po. Sa amin, condom ang gamit namin bilang family planning kasi mas komportable kami doon at madali rin namang gamitin. Dalawa lang po ang gusto namin maging anak kasi gusto namin maibigay sa kanila ang kanilang mga kailangan. Tama, sang-ayon ako dyan.
3: Oo, pero alam niyo po, yung condom na yan, ano, talagang pagsabi mong family planning, ay tama ang paglagay. Right timing po yan, nila yung basta sinusuot na gano'n, di ba, Maricel?
2: Yes.
3: Okay, so si Jun naman ng Caloocan City, sabi, hello Doc Lulu, hi ating Amy. Sa ngayon po, pills. Pills ang gamit ng misis ko bilang family planning. At regular din kaming nagpapa-check up sa health center. So sa ngayon, wala pa kaming plano kung ilan ang gusto naming anak. So, bata pa to, partner.
2: Yes, bata pa.
3: Mm-mm.
2: Okay, si Rose naman ng Muntinlupa City. Hello, Doc Lulu at ating Amy. Nagpaplano po kami gamit ang IUD. Iba-iba sila, no? At nakipag-usap muna ako sa health workers bago ako nagdesisyon. Dalawa po ang gusto naming anak para mas mapagtuunan namin ng pansin ang kanilang pag-aaral at kalusugan.
3: Another young couple, ah?
2: Yeah, tigda-dalawa lang gusto nila, no?
3: Mm-hmm. Yes. So, hindi naman sinabi kasi yung edad. Remember yung edad. At the age of 35, ay basically, dapat meron na sana.
2: Kahit June isa.
3: At Rosa.
2: Kahit isa lang.
3: Yeah. Kasi baka mag-high risk po yan.
2: Mm-hmm.
3: So, si Ana naman ng Taguig City. Hi, Doc Lulu, ating Amy. Hello po. Naka-injectable po ako para sa family planning at na pagpapakonsulta pa rin sa health center para siguradong tama ang paggamit. Gusto namin, again, dalawang anak. Ayan, dalawang anak ulit. Partner, dalawa daw ulit. Kasi gusto namin na may sapat na oras at resources para sa bawat isa. O,
2: Yes, tig-to-two talaga, no? Yeah. Pero buti nga itong mga ito na nagtitext sa atin, tigda-dalawa. Marami akong kilala ng mga couples. Ayaw nila mag-anak, kaya they have this mga pets na lang. Mm-hmm. Diba? Yung mga fur parents. Kasi nga naman, kapag ka nag-aalaga ka lang ng aso or ng cat, diba? Or any animal, parang hindi mo kailangan magpaaral eh.
3: Yeah.
2: Tapos maiksi lang ang lifespan ng itong mga to, 'di ba? Mm-hmm. Unlike kung tao talaga, may anak ka, pag-aaralin mo 'yan, palalakihin mo 'yan, 'di ba?
3: For life.
2: Oo, for life. Mm-hmm. At kaya yung iba ayaw nila ng responsibility.
3: Yeah.
2: Kaya ayun, 'di ba?
3: Nako, kaya lang may mga makukulit na mga lolo at lola, hahanapin kayo ng mga anak.
2: Ayan.
3: Asan na apo ka?
2: Oh, asan na mga apo ko? Oh, ba't hindi ka pa nagkakaroon ng anak? Nag-asawa ka? Bakit walang anak? Hindi ibig sabihin, may problema si Mr. o si Mrs. Yung iba talaga po, choice
3: ayaw
2: nila. Actually, di ba sa bansang Japan, ganyan na ugali nila. Either isa, dalawa anak, o wag na lang. Di ba? Kakagano nilang, ayan.
3: Wala na.
2: So, yung population nila ngayon, pababa ng pababa, di ba? Kaya yes, nangangailangan sila ng mga tao na pupunta doon, magmamigrate.
3: Mm-mm.
2: Actually, ang Pilipinas, napakadami kasi ng Pilipino, pero sa ngayon, ang mga bagong henerasyon, yun nga Tita Doc, ayaw nila mag-anak. So let's see what happens, di ba? Kung ano magiging epekto noon sa atin.
3: Ayan.
2: Pero sa bagay, no, sa dami natin, parang kahit marami yung hindi mag-anak, parang hindi masyado mararamdaman.
3: Population explosion pa din sa Philippines.
2: Yes, oo. So ulit namin ang tanong, anong klaseng family planning ginagawa nyo at ilan ba ang gusto ninyo maging anak?
3: 10, sabi ni Patrick.
2: Ano yun? Ano yun? Paano ka manganak nun?
3: Kasi ang dami-dami niya ng toys doon.
2: Oo. Mamaya, papatuling natin yung toy.
3: Asan na yung pera na yung mga toys?
2: Andun.
3: Talagang gusto niya magkaanak eh.
2: Tinago ko eh. So anyway, padala po inyong mga sagot sa Tita Doc
3: 0919-278-3000. Yeah. Text na.
2: Yes. Or tawag kayo sa amin katulad ni Ed 8924-4101 Locals 5671-5672 at 5673. May reaction sa pagtatapat ni Ed, ang isa nating tagapakinig. Hindi ko nasasabihin ang kanyang name, pero sabi niya,
3: sabi,
2: ang daming anak ni Engineer Ed. kasi diba? Oo. Well, hindi natin pwedeng sabihin tama o mali dahil wala naman po tayong karapatang mag-judge. Ang mahalaga, sabi nga ni Ed, binigyan niya ng maayos na buhay ang mga bata. Naging good provider siya.
3: Yes. At hindi nag-aaway-away yung mga girls.
2: Oo. Diba alam mo tayo, kung gagawa tayo ng mali, let us make sure na mapapanindigan natin yan. Diba? Hindi pwedeng gagawa ka ng mali, tas tatakasan mo.
3: Meron kasi ibang mga religion na pwede sila mag-asawa ng tatlo. Alam mo na anong religion yun, di ba?
2: Pero yun, kailangan, ano ka?
3: What? Mayaman.
2: Yes, oo. Na kaya mong buhayin yung tatlo na yun.
3: Yes.
2: Oo.
3: At magkakakilala sila.
2: Yes, hindi pwedeng, magkakasama sa bahay, di ba?
3: Correct.
2: So, hindi pwedeng hindi mo yung kayang buhayin. Bawal yun. Hindi totoo na lahat sila pwedeng gawin yun. Depende sa sitwasyon mo at kakayahan mo. Di ba? Ayan, 1:24 na nagmamadaling araw. Tita Doc, bago tayo magpatugtog ulit, tapusin natin to.
3: Tapusin natin itong
2: mahaba pa, no?
3: Na to.
2: Ay, ang haba pa.
3: Mahaba pa.
2: Oo, sige. Pero bawasan pa natin. Sige. Okay.
3: So, may mga tanong pa dito, kapamilya, no? Normal ba kung madalas mangyari yung pagtayo ng ari? Okay. Wala namang normal frequency yan para sa lahat. Ang frequency ay maaring magbago. Depende sa, ayan, edad. Nabanggit na ni Amy, ay, pag medyo may edad na, may bawas-bawas na yan. Hindi ba?
2: Asa ka. Parang gano'n eh, no? Hindi, gano'n din naman sa babae. Diba?
3: To be because of the hormones, hindi ba?
2: Yeah.
3: Tapos yung sleep patterns.
2: Correct.
3: Mas maikli na yung cycle ng mga tao, ng mga lalaki.
2: Oo nga eh, no?
3: Para na silang tulog. Bakit tinatawag na parang tulog manok?
2: Tulog manok kasi konting kibot, gising.
3: Mm-hmm.
2: Di ba yung manok, nakaganyan, ginaya talaga yun. Nakapikit siya, pero parang half lang. Nakikita mo pa rin yung mata niya gumagalaw-galaw. Tapos konting, ano lang, gising siya kaagad. Kaya tulog manok.
3: Tulog manok.
2: Pero ako nung bata ako, sinasabi yan ako eh.
3: Ano?
2: Para ka talaga tulog mantika! Lalo pag taglamig, oo. Talagang pahirap
3: ilang,
2: pa.
3: Ilang 8 hours?
2: Oo, sobra naku, pa. Sobra pa. Bakit ba? Malamig.
3: Pati, naalala mo ba pag natulog, where do you sleep? Left or right? Or pati haya o padapa?
2: Parang lahat. Pero more on left.
3: Left?
2: Left, nakatagilid ako
3: pag-ising left. Pag mo, nasa left ka pa rin?
2: Nagigising ako and then nag-change ako ng position. Pero bumabalik pa rin ako doon sa left.
3: Ah.
2: Oo. So, mas komportable ako doon sa left side.
3: Okay.
2: Oo. So, pero parang lahat ng position ginagawa kong patulog.
3: Patulog. Pati padapa?
2: Ayan ang hindi. No, hindi.
3: Hindi patulog na nakadapa.
2: Tihaya, tagilid ako sa kanan, kaliwa-kanan. Pero more on kaliwa. Oo. Pag talagang gusto kong matulog ng mahimbing, nasa left side ako.
3: Sa left is more on, yung iba kasi, nahihirapan matulog pag sa left.
2: Kasi why? Kasi heart.
3: Right? Pati yung stomach mo nandun din.
2: Yeah, oo. So, pero sabi nila, yun daw ang tama eh.
3: Wala naman tama eh.
2: Mga napanood ko lang. Mga napanood ko lang.
3: Yeah. Kung saan comfortable. Hindi ba? So anyway, gusto ko kasing tanongin itong tatlong angels eh, kung paano sila matulog.
2: Ay, sige. Bakit? Mamaya. Tatlongin na. Sige. Hindi, tapusin muna natin ito.
3: Ayaw nga pala. Okay. Nasa emissions pa kami, mga kapamilya. Okay.
2: Tita Doc, talaga, parang kang yung TV na may remote control. Mapalit-palit ka ng channel.
3: Tama. Okay, kasi nabore. Eh. Okay. So, meron dito, mahalaga kung may ano to, kung ang ejaculation ay may matinding, hala, nag-ejaculate ka na, hindi ba?
2: Mm.
3: For example, yung iba, aside from the nocturnal emission, yung lumabas, may dugo.
2: Hala.
3: Oh. Paano yun?
2: Delikado tapos, yun.
3: Parang may masakit.
2: Naku.
3: Tapos parang may nana.
2: Patay.
3: Infection na yun.
2: May tama. Ginawa ka.
3: Few days, few weeks ago,
2: yes,
3: di ba?
2: Yes, oo.
3: Right. Tapos masakit pa umihi.
2: Mm-hmm.
3: Then,
2: o baka may kumagat. Hindi mo na malayan.
3: At tao?
2: Hindi.
3: Alin?
2: Insekto.
3: Ah, insekto.
2: Diba? Tapos na maga o na-infect, hindi mo na malayan.
3: Laki naman insekto nun, partner.
2: Malay mo. Malaking langgam.
3: Anong kulay? Oy.
2: Ha?
3: Anong kulay nga ng langgam?
2: Ay, pwede, depende. Depende, pwedeng itim. Pwedeng, ano yun, brown.
3: Kama? Kama may langgam na malaki.
2: Balay mo kumakain dun kasi sa kama.
3: Ah.
2: So, nangyari, umakit ang langgam.
3: Ganyan.
2: Oh, di ba?
3: Hindi naman surot.
2: Oh, pwede ding surot. Ah. Pwede rin yung maliit. Di ba yung...
3: Bed bugs.
2: Yung, bed bugs. Or yung ipis na maliit, yung parang vampire.
3: Meron ka yan?
2: Yes, nakakita ko ng sobrang liit noon, yung baby pa, para lang siyang kuto. So, hindi mo mamamalayan. Tapos maramdam mo lang, may kumakagat sa'yo.
3: Ah.
2: O, di ba? Pwedeng ganun. Kasi tamad ka maglinis ng bedroom mo, ng kama mo.
3: Eh, sandali. Mm. Yung ipis ba nangangagat?
2: Oo. Oh, depende sa klase, Tita Doc.
3: Ha?
2: Ewan ko yung brown, nakakatakot.
3: Bakit meron ba ibang kulay?
2: Yeah, yung vampire. Like, it's a kind of, di ba, cockroach. Vampire lang ang tawag.
3: Anong kulay?
2: Black.
3: Huh?
2: Black siya. Takot ako dun. Takot ako sa lahat ng ipis. Lahat ng klase ng insektong lumilipad, tapos alam ko nangangagat, lalo ipis.
3: Gaano kalaking ipis na nakita mo?
2: Nakinikilabutan ako.
3: Kasi ako talaga galit sa ipis at yung tinatapakan.
2: Ano siya? Para may itinerary ako dati, parang this,
3: Ganyan kalaki?
2: Yeah, may ganon. Yeah, nakakita ko. Bandang province.
3: Oh.
2: Malalaki yung ipis.
3: Meron bang ipis na albino? Anong puti?
2: Yes, nakakita na rin ako noon.
3: Ay! Hindi, natabunan lang yun ng flower.
2: No. Talaga sabi, I don't know kung nagpapalit siya ng kulay, whatever. Pero nakakita na ako talaga nun.
3: Sige.
2: Oo. Pero kahit anong klase pa yun, kikilabot. Basta kapag kami lumipad na ipis, patay tayo dyan.
3: Patay tayo sa ipis, ha?
2: Oo. Kaya nga, Tita Duki. Di ba tatapusin lang natin itong emission?
3: Huwag naman mamaya na, oy.
2: Oh, sige na nga. Patugtog muna kami.
3: Oo nga.
2: Ayan. O, paano? Ito yung mga request po ng mga nag-request. Oy, baka gusto pa ninyo 8924-4101 locals 5671-5672 or 5673. Diyan lang po kayo. Babalik pa po kami dito sa Private Talks.
0: Private Talks.
4: Private Talks.
0: Sa DZMM. Relaxing music and Private Talks. Your song requests.
5: Song request.
0: On Private Talks.
5: Private Talks.

0: Private Talks. Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM.
2: Okay, it's 1:44 na nagmamadaling araw. Gising pa ba kayong lahat?
3: Gising pa!
2: Dapat! Ayan, sawi talaga. Ayan, April Boy yata. Bakit? Alin yon? Ano ba yung kanta kanina ni April Boy?
3: Mm.
2: Yung una natin pinatugtog, ano yon? Ha?
3: Mm.
2: Ano? Saan?
3: Ano meron?
2: Ah, saan?
3: Ano hanap
2: ko dyan? Paano ang puso ko yon?
3: Yan ba yun?
2: Ayan, pusok. Puso ko. Okay, ayan. Anyway, Tita Doc, basa tayo ng ilang mga sagot dun sa ating tanong. Ano po ba ang family planning na inyong ginagawa? At ilan ba ang gusto niyo maging anak? O sa mga may anak na, nasunod ba ang plinano ninyong bilang ng anak? Okay, sabi dito ni Lito ng Valenzuela City. Magandang araw po, Doc Lulu, Ateng Aimee. Actually, tatlo na po ang anak namin. At sabi namin na misis ko, pahinga na muna kami. Condom po ang gamit namin ngayon at nagpaplano rin kami kung anong method ang mas babagay sa amin. Sa tatlo po, feel namin na sakto na, lalo na sa gastusin sa pag-aaral.
3: Hindi naman nabanggit ni Lito kung sa tatlong yon ilan yung boys, ilan yung girls.
2: Hindi na. Basta tatlo. Tatlo sila. Tapos parang okay na yon.
3: Kasi may sinabi na parang gusto pa daw nila ng more?
2: Hindi naman. Sabi dito, ang sabi nga, sabi namin na misis ko, pahinga na muna kami. Ayan. Kasi, ayan, nakakatatlo na nga sila. Tapos nagpaplano lang sila kung anong method yung mas babagay sa kanila. Pero right now, condom daw.
3: Sige. Pero hindi yan ha. Hindi ibig sabihin na nagpag-condom ay 100% effective.
2: Yes.
3: Okay? So, si Lira ng Muntinlupa City. Hi po, Doc Lulu at Ateng Aimee. Pills po ang gamit ko at regular din ako nagpapakonsulta kapag may mga tanong ako.
2: Mm-hmm.
3: May dalawa na po kaming anak at sa totoo lang, masaya na ako sa dalawa kasi medyo busy na rin sa bahay. Kahit papaano ay kaya nilang i-entertain at gabayan ang isa't isa.
2: Ayun, tama.
3: Malaki na.
2: Oo, pag malaki na, okay na eh, no? Tapos natitigil na yung mga away. Kasi di ba pag mga bata kayo, awayan ang awayan, ano?
3: Mm-mm.
2: Ikaw ba, Tita Dok, nung kayo yung mga bata pa, ganun din ba? Parang hindi maiwasan na magkaasaran kayo magkakapatid, eh. Di ba? Parang kahit anong saway ng nanay at tatay, minsan meron pa rin talagang ano.
3: Yung ba kayo partner, nasa ilan ba kayo?
2: Four girls.
3: Sa four girls, okay. Sa four girls na yan, anong difference ng bawat ano, agwat?
2: Iba-iba. May two, may four.
3: Yes. May two, may four.
2: May six.
3: Uh-huh.
2: So iba-iba kami. 6 years.
3: Matagal-tagal yun ah, bago na sundan.
2: Yeah, So parang sabi nga hindi na talaga daw plinano, pero nangyari yung pang-apat.
3: Uh-huh.
2: Oo, pero lahat kami babae. Pero nung mga bata pa at nang lumalaki, kumbaga ang ito totoo, dahil ang father ko at mother ko talagang very focused sila sa amin para masyado sila mahigpit pagdating sa pag-aaral. So talagang before we could play, kailangan namin nakapag-aral. So kasama pati sa laro namin yung teacher-teacheran.
3: Bye-bye. May ganyan?
2: Yes, pero teacher-teacheran yung talagang ano. Kasi nga yun nga, kumbaga
3: teacher-teacheran.
2: Teacher si sister ko, yung ate ko na sinundan ko.
3: Ikaw ang estudyante.
2: Ako yung estudyante. Taka yung bunso. So, bago kami pumasok ng school, officially, kumbaga, dahil dun sa teacher-teacheran na yun, marunong na kami magbasa at magsulat, Tita Dok. Effective.
3: So,
2: yun.
3: Hindi ka naman pasaway na estudyante?
2: Hindi. Parang excited ako laging papasok noon.
3: Okay. Kung teacher-teacheran, ano sa Tagalog yun? Guru-guruan.
2: Guru-guruan. Pangit no, buti na lang teacher-teacheran ang tawag. Uy, with all due respect sa mga ano ng wikang Pilipino.
3: Hindi po.
2: Ano, pero guru, teacher-teacheran na lang. Kasi tanggap naman na yung titser na Tagalog eh.
3: Titseran,
2: di ba? So Tagalog na rin naman yun.
3: Gusto ko Tagalog. Gusto ko guru.
2: Sige, bahala ka nga dyan. ayoko may makaaway sa ano. Wika.
3: Guru, ayaw, guruan.
2: Ayaw, oh. Pwede naman. Tagbagala mo lang. Guru, guruan.
3: Ayoko gusto, ayoko teacher eh. Ano ako, principal.
2: Ah, principal. Alam mo, parang ang higpit nito. No? Mukha na nga siyang principal, oh.
3: Principal, principal.
2: Ikaw si Miss Minchin siguro. Eh. Ha? Miss Minchin.
3: Principal, principalan. Ay, parang pangit.
2: Parang
3: palang
2: dating.
3: Huwag na lang.
2: Huwag na. Anyway, eto. Si Grace sa Mandaluyong City. Sabi niya, magandang araw po. Naka-injectable po ako ngayon kasi mas practical para sa akin. At nakakapagplano kami ng maayos. Isa pa lang po ang anak namin pero gusto namin ng dalawa. Kaya nag-iipon muna kami at naghihintay ng tamang panahon. Sabi ko nga sa asawa ko, huwag muna kaming magmadali. Tama.
3: Ay. Eto,
2: oh.
3: Nagpapabati po ang listener,
2: ay.
3: Si Jay. Jay nakikinig mula sa Barangay Post Proper Southside, Taguig City.
2: Yes.
3: Ang pangalan niya ay?
2: Jay.
3: Jay.
2: Mm-hmm. Hello Jay. Po, Jay. Oo, yan. Sinong kasama mo dyan sa Barangay Post Proper Southside, Taguig City? Sana may mga tricycle drivers, may mga taxi drivers, ayan, di ba? May mga bumbero na tayo nakikinig at mga ospital, di ba?
3: Yeah.
2: Oo, at saka syempre yung ano, yung mga jeep, oo, yung sa L-top, ayan, mga nakikinig yan sa atin, di ba?
3: At saka sa mga hospitals.
2: Yes, hospitals.
3: Kung minsan, nandun sa emergency room, may TV.
2: Mm-mm.
3: Tapos naka yung... At may emergency. Nagpa-private talk sa'yo.
2: Oh,
3: ayos!
2: Hindi siya sa mga lobby nung iba. Oo, nandoon yung mga naghihintay for payment, di ba?
3: Yeah.
2: Oo, mga, basta may mga lobby ng ospital talaga po na nandun kami, napapanood.
3: Di? Ayaw na nga nilang lumabas. Doon na lang sila sa, sabi mo pa, nagbabayad, di ba?
2: Oo.
3: Ay, tapos sa nagbayad, umupo ko ulit.
2: Nandun
3: pa.
2: Siyempre nakikinig sa atin.
3: Oh, tinapos sila hanggang alas 4.
2: Ay, nako. So anyway, ito po ulit yung aming tanong. Anong klaseng family planning ang inyong ginagawa at ilan ba ang gusto nyo maging anak? At kung kayo naman po may anak na, nasunod ba ang bilang na plinano ninyo? Ipadala po ang sagot sa
3: 0919-278-3000.
2: Yan, pwede rin kayo tumawag.
3: Tawag po sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
2: Ayan. Okay, 151 na nagmamadaling araw bago kami ulit mag-gap. Ay, tapusin na natin talaga ito.
3: Yung pagtayo na yan ng ari mo, kuya. At bakit ba nag-emission yan?
2: Yes.
3: Sige. So may tanong dito, normal? Din ba kung hindi ito nangyayari? Ayun.
2: Kasi oo, lahat ba ng lalaki, ganun.
3: Kaya nga, ano. So, kung tutuusin naman, no, pwede hindi nangyari, okay lang po yun.
2: Oo. Ha?
3: So, hindi lahat ng lalaki ay nagkakaroon ng wet dreams. So, hindi po kayo lahat, kuya, huwag po malungkot. At hindi rin kailangan magkaroon nito para masabing normal ba ang sexual development ko? Kasi wala man ako niyan. Okay lang yun, kuya. Huwag ma-stress. So, pero may mga taong maraming beses nakakaranas nito. Nakakatuwa kaya yun?
2: Yes. Oo, di ba? Parang kung ako yung lalaki, hindi ako matutuwa. Kung lagi-lagi na lang ganun.
3: At baka naman matuyot ka na, kuya. Okay, meron naman ding bihir-bihira din. At meron din naman, no, may isang test ang testosterone level yan, fertility o pagkalalaki. So, hindi ibig sabihin na you are not okay kung wala kang wet dreams.
2: Ayan.
3: Okay ka pa rin, kuya.
2: Yes, so, pero ito ba may epekto sa sperm count or fertility, Tita Doc? Yung madalas na may wet dreams?
3: Yeah, so hindi naman siya harmful. Hindi ibig sabihin na kulang ang sperm count mo. Okay? So yung ejaculation, hindi nangangulugang mauubusan ka ng sperm ng isang lalaki kasi tuloy-tuloy ka pong magproproduce ng sperm.
2: Parang factory, no? Na 24/7.
3: Oo nga. Pero partner, pag mahilig naman talaga sa electromagnetic, you know, EMR radiation, exposure.
2: Yeah, ito po yung mga gadgets,
3: yeah,
2: di ba?
3: Laptop, nalagay sa lap.
2: Yeah.
3: No? And that will actually decrease the production of your sperm. Okay? At saka, ano pa partner? Yung mga mahilig maligo.
2: Maligo.
3: Nang mainit.
2: Ah, yeah. Oo, yung mga mahilig mag-sauna. Tapos
3: yes,
2: yung lagi kayong nakababad sa maligam-gam na tubig.
3: Mm-mm.
2: Mag-shower ng matagal na mainit na tubig. Di ba?
3: Right.
2: May mga ganun eh. Halos umuusok na yung shower room. Di ba?
3: Yeah.
2: Oo. Pero masarap kasi talaga sa pakiramdam yun.
3: Alam mo, partner, may mga nagtanong sa akin, ano, matagal na silang kasal. Tapos, sinanong ko, anong trabaho mo, kuya? Chef. Chef siya, sa lagi siyang
2: nainit. Exposed sa init.
3: Yes.
2: Sa kalan.
3: Correct. Mm-hmm. No? So, the contributory ba yun para decrease sperm count?
2: Oh, yes. Naman. Yes. Oh, init yun eh. Continued, ano yun eh, di ba? Mm. Kaya ang nangyayari sa'yo, hindi mo namamalayan sa loob yung epekto.
3: Mm-hmm. Oh,
2: di ba?
3: And of course, yung sa mga, yung pinag-usapan natin minsan, partner, nagkaroon ng beke.
2: Yes.
3: At adult na.
2: Yes. So, hindi yun nakakabaog yun sa lalaki.
3: Yeah.
2: Kasi sobrang taas ng temperature.
3: Mumps diba? Or kaitis pa ang tawag.
2: So, totoo, Tita Doc, na naluluto ang itlog?
3: Para iba yung tanong mo eh. Pero iniisip mo kasi niluto yung itlog. Na hard boil.
2: Diba? Di, pero parang totoo.
3: Correct.
2: Actually, di. Totoo talaga.
3: Yes, oh, naluto. Oh,
2: naluluto talaga. Kaya nga, di ba, ito sinasabi, hindi lang lalaki ha, huwag mo daw ilalagay talaga ang gadget mo, like cellphone, sa pocket mo.
3: Mm-mm.
2: Kasi direkta yun, nasa tapat ng reproductive organ
3: mismo.
2: Mo.
3: Diba? Malapit din sa balls mo.
2: Oo, yan, reproductive system mo, nandun siya eh. Tumatagos siya.
3: Mm-mm.
2: Diba? At kaya niyan tumagos sa mga ano natin, katawan natin.
3: Mm-mm.
2: So, delikado po siya talaga.
3: So, maraming kalalakihan na nagdadala ng mga body bags, diba?
2: Yeah, oo. Oh.
3: Itong tatlo kaya, may mga bag?
4: May body bags ba kayo?
3: Body bags ba? Yeah. Meron.
2: Wala daw.
3: Saan nilalagay yung cellphone?
2: Saan yung nilalagay yung cellphone?
3: Sa katabi ng...
2: Ahaw, hawak lang habang naglalakad.
3: Mm.
2: Oh, ayan, si Carlo nag... yung isa sa jacket, yung isa sa back pocket, sa meaning sa bulsa sa likod.
3: Mm.
2: Okay.
3: Hindi rin healthy.
2: Hindi rin healthy yun, ha?
3: Dapat malayo
2: or
3: sa katawan.
2: Or bag daw po. O, dapat malayo sa katawan. So, dapat sa bag talaga.
3: Mm-mm.
2: Okay. Na bag na hindi umaabot sa tapat ng reproductive system ninyo.
3: Correct.
2: Kasi yung mga radiation niyan, yun yung masama sa inyong pagkalalaki.
3: Mm-mm.
2: Diba? Gayun din po sa babae.
3: Mm.
2: Oo. Hindi lang ito panlalaki, ha?
3: Man.
2: Kaya ngayon laptop, 'di ba? Although dinisign siya talaga yung for
3: word
2: our
3: na
2: comfort,
3: 'di ba? Diba?
2: Laptop. O kasi ito yung habang nasa kotse ka or habang kung nasaan ka sa kama, lalo na pwede ka daw magtrabaho. Pero una, dinisenyo yung kama para tulugan, para hindi para magtrabaho. Pangalawa, yung computer, mainit po yun.
3: Naku, baka naman nagising ka, umuusok na yung kama mo, ha?
2: Yeah. O, tsaka hindi pag nilagay mo sa laptop, yung laptop mo, yun na talagang, literal, niluluto mo yung itlog.
3: Kaya na, it's good na design yung cooler ng laptop.
2: Yeah.
3: Okay yun, di ba?
2: Oh, pero just the same, yung radiation kasi, Tita Doc, eh.
3: Yeah.
2: Tapos isa pa, di ba, lahat tayo may wifi sa bahay. Halos lahat, hindi lahat. Pero marami may wifi sa loob ng bahay. Alam nyo ba yung rays, no, yung umiikot yun doon sa loob ng bahay mo, nasasagap ng katawan mo, masama din yun.
3: Yeah, it's called the silent killer po natin lahat yung radiation na yan.
2: Kaya mas maganda, sabi nga, pagka matutulog ka na, i-off mo lahat ng gadgets. Kasama ang
3: ilaw.
2: Wifi at ilaw. Kasi yung ilaw, di ba, ang darkness, di ba, Tita Doc, doon tayo nagpo-produce ng collagen.
3: Mm.
2: Eh, kung lagi ka nakabukas ang ilaw, paano naning?
3: Dito na nga lang exposed
2: tayo sa radiation. Yeah, ito, actually, masama din yan, no? Pero it's part of our job.
3: Yeah. So, after this, at 4 o'clock, we're out of here.
2: Yeah. Ay, nako. Uy, pero ilang araw na ako walang wifi kasi nga, alam nyo na, basta wala pa akong wifi.
3: Basta, ako din. Sky cable, ha?
2: Pero ang tahimik ng aking buhay, ang sarap pala.
3: Hindi.
2: Pagka walang nagte-text, walang maingay na phone.
3: Mamimiss mo din yan.
2: Hindi.
3: Kailangan mo yan.
2: Hindi nga, ni.
3: Uh-uh.
2: Anyway.
3: So, balik na tayo.
2: Anyway, ako sa salo talaga tayo napupunta. Ay, ang gulo ng usapan. So, ayan. So
3: may tanong pa ulit dito.
2: Mm.
3: Di ba tinanong, may nagtanong kanina, may epekto ba ito sa sperm count or fertility?
2: Yes,
3: na?
2: Oo.
3: Oops na yun. May isa pang tanong, nakakabawas ba ito ng testosterone?
2: O lakas ng katawan?
3: O lakas ng katawan? So, wala pong evidence na ang ordinaryong nocturnal emission ay nagdudulot ng permanent na pagbaba ng testosterone.
2: Mm-hmm.
3: So, maaring makaramdam ka ng antok or relaxation pagkatapos mo mag-ejaculate. Pero hindi ibig sabihin na naubos na yung testosterone mo. Ah? Mm-hmm. O yung nutritional resources ng katawan. So, marami nag-claim partner tungkol sa pagkawala ng lakas dahil sa semen. May mga similya doon, no? Wala daw.
2: Opo.
3: Na hindi sinusuportahan ng modern medical understanding. So, ibig sabihin ay walang evidence po na ang ordinaryong nocturnal emission ay nagdudulot ng pagbaba ng testosterone, ha?
2: Mm-hmm.
3: Okay.
2: Ayan. Okay. Ano pa ba? Ito ba? Pwede daw ba itong mangyari sa adults?
3: Pwede mangyari.
2: Ayun,
3: naman,
2: oo. Oh, pero pagka matanda na talaga, hindi.
3: Elderly adults?
2: Yeah. Basta adults.
3: Elderly
2: lang.
3: Senior?
2: Maybe young adults. Ayan.
3: Yes. Sige, kung young adults, yes, it could also happen from age of puberty to early adolescent or younger adults.
2: Oo.
3: Okay? So, hindi exclusive ito na sa teenagers lamang ang nocturnal emissions. So, pwede pong mangyari yan. Bakit minsan may sexual dream pero minsan wala? So, ang dreams nga, complicated. May taong hindi na nananaginip.
2: Oh?
3: May tao ko? Bang ganun? Ayun,
2: meron
3: tanong.
2: Bang ganun?
3: Meron.
2: O baka hindi niya lang nare-recall?
3: Pwede. No? So, yun yung mga mababaw yung tulog.
2: Mm-hmm.
3: So, halos hindi ka nananaginip. Di ba?
2: Mm-hmm.
3: So, ang dreams ay complicated. Hindi lahat ng dreams ay naaalala. At hindi lahat ng physiological activity habang natutulog ay nagiging bahagi ng conscious memory. So, sabi nga ni Amy kanina, bakit minsan nag-dream ako pero hindi ko siya maalala? Di ba?
2: Kaya nga. Oh,
3: so, wala kang conscious memory about it.
2: Oo. Oh, oh. Pero meron naman talagang vivid na vivid kasi talaga. Kaya nare-recall mo.
3: Tama. Di ba? So, is it okay daw to dream kahit na wala na yung tao? You know what I mean?
2: Mm-hmm.
3: Napabaginipan mo yung taong wala.
2: Pwede. Kasi, di ba, losing someone naman na importante. So, it doesn't mean makakalimutan mo siya o kalilimutan mo siya.
3: Yeah.
2: Sabi nga, nagkakaroon tayo ng bagong buhay without that person. Pero nandun pa rin siya.
3: Do you dream other people ba can dream of their exes and then they will have this nocturnal emission?
2: Well, depende kung gaano kalalim siguro yung inyong sexual relationship. Dalawa. Di ba, Tita Dok?
3: Yes.
2: Pero it could be, when I dream about you. Biglang kumanta, no?
3: Kanta pala yun. So, kumanta na.
2: Di ko alam, nakalimutan ko yung name. Oo, pero kanta yun. Di ba, when I dream about, ano bang title nun? Ano? Carlo. Pero maganda yon yung kantang yon. Mamaya papahanap natin.
3: Sige.
2: Anyway, Tita Do. It's 2:01 na. Siyempre, tapos na po ang unang first half ng aming programa. Meron pa kaming 2 hours more.
3: Yes.
2: Kaya sagot pa po kayo sa aming tanong. Ano ang inyong family planning at ilan ang plano ninyong maging anak? Sagot na sa number
3: 0919-278-3000.
2: Ayan. Or tawag kayo sa amin sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Diyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang
3: Private Talks.
0: Private Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 2 ng nagmamadaling araw.
1: Relaxing music and private talks.

0: Okay, 2:17 na nagmamadaling araw.
1: Bilis naman ang oras
0: yan. Nagsabi ako na okay, di ba? Tapos walang narinig. Nakita ko may kumakaway na naman sa kabilang, ano, sa likod ng salamin.
1: Speechless ka ulit.
0: Tinitingnan ko lang kung alerto kayo.
1: Yun, oh. No?
0: Binaligtad eh, no?
1: Oo, oh, bawal on train, no? Lahat kasing.
0: Kaya hindi nga, tinitingnan ko nga eh. Pero actually, para sa akin yun. Sorry po. Ayan. Oo, pasensya na po ang ating Imean. Nakalutang dito. De, so anyway, ito mamaya-maya babasahin natin yung iba pa mga sagot doon sa ating tanong. Diba, Tita Doc? Ano yung family planning na inyong ginagawa? At ilan ang anak na inyong plinano o pinaplano? Diba?
1: Ilan ang gusto niyong anak?
0: Oo. Diba? Pero sa panahon ngayon, parang akma nga na dalawa, no, Tita Doc?
1: Oo nga.
0: Hindi naman kasi, mahirap naman kasi kung isa. Pero, although, marami tayong kakilala. Like dito lang sa DZMM, marami dito solong anak. Diba? Talagang isa lang.
1: Yeah.
0: Oo, noon kasi parang pag-apat okay lang, mag-aanggaan pa yung buhay.
1: Alam mo yung kikwento ko lang anak ko. No? Noong una, parang ayaw na muna nila kasi bagong kasal pa daw sila.
0: Yeah.
1: Tapos ngayon, after a year, nagkaroon na ng baby. Kasi kinulit ko eh. Sabi ko, gusto ko na maging lola.
0: Aba,
1: okay, so pinagbigyan. Tapos, nasundan naman after 2 years, I think. Yeah. And then, after a few years, aba, mommy, buntis siya. O, buntis ulit. O, sige. Okay.
0: Alam tatlo mo, na.
1: Triplets.
0: Ang pinanganak?
1: Triplets yung dala-dala nung ano ko, daughter-in-law ko.
0: Ooh.
1: Pero, well, somehow na-absorb yung dalawa. So, isa lang yung nabuo.
0: Okay.
1: So, yun na. Okay.
0: Ay, ang cute sana. Kung triplets.
1: Kaya nga,
0: diba?
1: Mahirap yung partner.
0: Pero mahirap talaga yun dahil tatlo yung sabay-sabay mong palalaki. Naalala ko yung sister ko noon. Kambal. Hala, yung isa'y dalawa yung duya na gumagano. Nasa gitna yung ate ko, nakagano. Sabi ko, sakit naman nandito. Diba? Yung mga ganun. Pero, well, sabi nga eh, lahat yan, kahit ilan pa yan, yan ay blessing. Diba? Cute naman nun. Tapos, sa kamukha ni Doktora, tapos tatlong-tatlo yun.
1: Oo nga.
0: Dumami yung Doktora bigla, diba? Dumami yung Dok Lulu, diba?
1: Ay, naku.
0: Oh, ito, basahin natin ang sagot ni Richard ng Paranaque City. Sabi niya, hi, Doc Lulu, Tateng Imee, magandang umag-araw po. May isa po kaming anak at condom muna ang gamit namin habang nagpaplano para sa susunod. Gusto namin ang dalawa kasi gusto namin na may kasama siya sa paglaki. Pero syempre, nakadepende pa rin sa kung kailan kami ready at kung kaya na namin.
1: Oh,
0: yun. Kasi pinag-iisipan at pinagpaplanuhan talaga ang pag-aanak. Di ba, Tita Doc?
1: Yes. Mm-hmm. Kung pwede sanang manganak din kayo, mga kalalakihan. Aha. Paano yun?
0: Sa lalabas? Ah, si Sarion?
1: Oo nga.
0: Oo, di ba?
1: Oo. May matres. Si ano may matres?
0: Sino?
1: Si, ayoko na sabihin.
0: Talaga si Tita Doc.
1: Sige. Okay. Punta tayo sa Caloocan City, si Elena. So, sabi ni Elena, hi, Doc, Lulu, at ating Imee. Hello po! Sa amin po, pills muna ang gamit ko kasi may dalawa na kaming anak. At gusto ko muna silang pagtuunan ng pansin. Yung bunso ko po, maliit pa. Kaya sabi namin na asawa ko, wag mo na. Dalawa na po siguro ang sakto sa amin.
0: Si Nelson naman ng Quezon City, sabi niya, hello po Doc Lulu at ating Imee. Natural family planning po muna ang paraan namin. This is the calendar method.
1: Okay,
0: kasi ito yung napag-usapan namin ng asawa ko. Minomonitor namin yung cycle niya at maingat kami sa pagpaplano. May isa po kaming anak at baka dalawa lang ang gusto namin. Very good, si Nelson. First ka Nelson sa nagsabi ng natural family planning method.
1: Alam mo, Nelson, ano, pagsabi mo natural family planning method, dito maganda gawin yung itinuturo namin ni Imee.
0: Yes.
1: Kung paano magkaroon ng boy or girl.
0: Or kambal. Diba? May kambal, diba, Tita Doc?
1: Ano?
0: May paraan din yun.
1: Genetics yun eh.
0: Mamaya yun. Mamaya natin. Sige. Okay. Teaser lang yung akin.
1: Okay. Si Carla ng ano, Taguig City. Sabi ni Carla, hi po Doc Lulu at ating Imee. Fertility awareness po ang ginagawa namin. At tinitignan ko yung menstrual cycle ko para mas maayos ang pagpaplano. May dalawa na po kami at gusto namin muna magpahinga. Sa totoo lang, mas komportable kami kapag planado yung pagdagdag ng anak.
0: Tama. Uy, dalawa na sila.
1: Pwedeng diba?
0: Kasi fertility,
1: to.
0: Fertility awareness,
1: yes.
0: Ganun din yung natural family planning.
1: Tama.
0: Pero actually, para sa akin, with all the methods na lagi natin pinag-uusapan dito sa program nating Private Talks, Tita Doc,
1: yes.
0: Para sa akin, parang pinaka-safe nga yung yung calendar method.
1: Oo,
0: kasi 'di ba, when you know kung kailan fertile yung iyong misis,
1: yes.
0: 'Di ba? Yun ang pinaka-safe at saka kasi kung ayaw mo magkaanak, ay 'di wag kayong magtalik during her fertility days, 'di ba?
1: Oo.
0: So safe ka dun.
1: Yes.
0: Diba?
1: At saka kasama ka kuya sa pagbibilang sa kalendaryo.
0: Yes, oo.
1: Hindi yung babae lang. Kung kadalasan, babae lang ang nagsasabi na, teka muna, hindi pala pwede pa muna.
0: Tama. At saka walang dayaan.
1: Mm.
0: Diba? Kasi mamaya dayain mo.
1: Mm.
0: Di, 31 days naman ngayon eh. Diba? Kasi pag yun, dinaya mo, hindi magiging effective.
1: Yes.
0: Diba? Tapos ang maganda doon, walang pumapasok na kahit anong harmful chemicals sa katawan ninyong, ng iyong miss.
1: Mm.
0: Kaya kung safe naman yung mga tinitake na ng mga babae para hindi magkaanak, pero iba pa rin yung wala talaga siyang tinitake.
1: Tama.
0: Diba?
1: Okay. So, dapat pareho kayong maalam kung paano yung normal family planning.
0: Yes. Okay, disclaimer, ang programa pong Private Talks ay rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi kung saan mga sensitibong paksa po patungkol sa sexualidad at pagsasama ng mag-asawa ang aming pinag-uusapan sa programa, kaya bawal po ito sa bata, pero pwedeng-pwede sa isip bata.
1: Yun.
0: Punta na tayo sa second topic natin. Grabe.
1: Let's go.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Ay naku, maganda to.
0: Oo.
1: Tugos sa laway at dura.
0: Yes. Oo, pasintabi po. Baka may mga nag-snack ngayon. Okay. Opo.
1: Maganda nala Englishin.
0: Tama.
1: Sige.
0: Saliva.
1: Or spit.
0: Okay.
1: Saliva or spit.
0: Oo.
1: Effective ba yan sa pagiging
0: Parang effective ba itong lubricant?
1: Yeah.
0: Habang nagtatalik kayo ni Mrs.
1: Ayan.
0: Diba?
1: So, siguro kwento muna natin, partner, no? Bakit napunta ka agad na lubricant?
0: Yeah.
1: So, sabi nila, hindi naman kailangan daw yan daw kasi meron naman daw natural lubrication ang babae.
0: Mm-hmm.
1: Meron naman talaga, no? So, ikikwento namin yan ni Amy. Importante.
0: Yeah.
1: Yung lubrication ng babae, of course, naturally, meron kanyante. Ha? Especially if you are still young. Okay, you have estrogen and testosterone. Sa babae ito ha, okay? Tapos, yung pong, yung ari mo, no, yung vulva, the vagina itself, the wall itself, yung kanal mismo, ay, yan ay pinapawisan.
0: Mm-hmm.
1: Especially pag yan ay na-stimulate
0: yeah.
1: o may desire.
0: Mm-hmm.
1: Or mataas yung libido, L ka.
0: Yeah.
1: So, pag na-L ka, yan ay nagpapawis.
0: Nababasa.
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: So, the wall itself ay nagpapawis.
0: Kaya sa loob pa lang, lubricated na.
1: Right.
0: Hindi lang sa labas.
1: Hindi lang.
0: So,
1: sa wall pa lang yan, ano? Then, bakit may pawis? It's because of the effect of the blood flow. Ang tawag doon, transudation.
0: Mm-hmm.
1: Because of the blood vessels na nagpapawis. And it only happens kung ikaw ay stimulated. Okay? And you are still young. Okay? Aside from that, dagdagan pa natin yung lubrication mo, te, ha? Meron pong dalawang glands nasa may puwerta, nasa may labia mahora, partner.
0: Okay.
1: Na maliit lang yan, partner.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag doon si Bartholine. Bartholine's
0: yes.
1: gland.
0: Oo, Bartholine's gland.
1: Hindi Bartolina, ha?
0: Parang ganun na din. Okay.
1: Na Bartolina.
0: Okay.
1: Si Bartholine's gland. Sa dalawa yan, sa pag ikaw ay you know, is stimulated again, then magpuproduce siya ng extra
0: lubrication. Kaya yung dun pa lang sa puwerta, basa na.
1: Tama.
0: Lubricated na.
1: Correct.
0: Ayun.
1: Sa loob at labas,
0: well,
1: perfect, diba?
0: Yeah, kasi kailangan yun, Tita Doc. Hindi pwedeng sa loob lang lubricated kasi
1: tama.
0: Mahirap pumasok, diba?
1: Right.
0: So, kailangan pati sa entrance, sa entry point, ika nga,
1: May lubrication na. Through the Bartholine's glands.
0: Yes.
1: Now, aside from that, kung talagang you are properly, undergone the right foreplay, okay?
0: Mm-hmm.
1: Sa sobrang talaga ang inyong labing-labing, nag-foreplay kayo ng todo-todo, Then, another gland will secrete mucus. Okay? Pwede ka din mag-ejaculate, ate. Okay? So, ang tawag po dun sa gland na yon ay Skene's gland. S-K-E-N-E apostrophe S, Skene's gland. Pag na yan ay na-stimulate, then may tinatawag na pwede kang mag-squirt. Okay? So, ito pong Skene's gland na to ay homologous or parang kapareho sa lalaki ng ano? Anong tawag doon? Anong meron doon sa lalaki na wala sa atin, partner? Ano na yun?
0: Wala, microphone. Hindi ko napindot na naman yung microphone. Oo.
1: Yung prostate gland.
0: Ayan, wala tayo niyan. Yeah. Kung paano wala silang, ano tawag dito, yung matris. Mm. Tayo naman, wala. Sila naman, walang matris, tayo walang prostate glands.
1: Yes. Pero meron tayong kapareho ng prostate gland nila, yung Skene's gland. Pag yan ay na-stimulate, pwede kang mag-ejaculate, ate, o mag-squirt. O, tatlo na yung klaseng pagagalingan ng lubrication, ha? Yung pang-apat pa, partner, yung kwelyo ng matres, yung cervix,
0: yeah,
1: meron ding tinatawag na cervical glands, okay, na nagpo-produce din ng mucus.
0: Ng mucus. Ah, kaya minsan parang medyo malagkit.
1: Yes. Ayun. So, nagpo-produce siya ng mucus, especially pag fertile yung babae.
0: Mm-hmm. Ayan. Kaya pala, as ang babae tumatanda, minsan lubricated pa siya, lubricated pa naman, pero wala na yung malagkit. Kasi yung kanyang matris ay wala ng mga lining-lining. Kung alam nyo na kung ano nangyayari sa ating katawan.
1: Ayan. So, papasok dito yun, bakit pag-uusapan yung saliva or spit? Okay, very important po yan. Kasi yung sex at intimacy, mahalaga talaga yung basa, yung lubrication. Okay? So, nakakatulong ba daw yun? Lubrication, of course. Bakit natin pinag-uusapan yan? Para ma-avoid yung friction.
0: Yes.
1: Number one, friction po. Pangalawa, discomfort.
0: Yes.
1: At saka walang injury. Maliliit na injury.
0: Yes. Oo, na baka mag-cause ng infection later on. At dalawa kayo masusugatan.
1: Tama.
0: Yung babae, pati din yung lalaki.
1: Yes.
0: Diba?
1: Parang masusugatan dahil magaspang.
0: Diba? Yes. At pag manipis din naman yun sa lalaki, di ba? So, doon mo makikita, Tita Dok, no, na hindi mo talaga, kaya sinasabi nila minsan, na hindi sarado na yan.
1: Yeah.
0: Di ba? Kasi wala ng lubrication. Yun.
1: So, yung iba, pag wala daw lubricants, kasi ang katapat nito pag tuyo, gagamitan ng lubricant.
0: Yes.
1: Hindi ba?
0: Supposedly.
1: Right.
0: Kasi yun ang tama.
1: Hindi na nagpa-function yung binabanggit natin mga glands. Wala na, di ba? So,
0: opo.
1: Kung wala ka naman lubricant, yun ang problema. No? Hindi ka nakabili, so gagawin mo, laway mo na lang. Yun nga, ang tanong dito, o duduraan mo na lang ang puwerta ni ate.
0: Yes.
1: Ang tanong, tama ba yun? Tama, effective ba yun? Okay? So, actually, ang ibinibigay niya ay temporary moisture lang.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung saliva is basically water, tapos nag-evaporate ka agad.
0: Yes.
1: Tapos hindi pa siya safe.
0: Yes, hindi mo alam ang bacteria nun, Tita.
1: Right.
0: Sinasabi nga, di ba, mas ang dumi ng bibig natin.
1: Correct.
0: Lahat klase ng bacteria nandyan.
1: Tama.
0: Lalo na kung marami kang sirang ngipin, bulok na ngipin.
1: Yes.
0: Diba? Imagine mo yun.
1: Yeah. So, yung saliva itself is also part of the digestive system.
0: Mm-hmm.
1: So, sinabi nga ni Amy, yan madumi. No? Ganun talaga eh. It works that way. Tapos yung, ano siya, hindi siya alkaline, it's acidic. Now, pag ang puwerta ng babae ay basically acidic din. So, isipin mo, okay lang, ang saliva naman acidic, yung puwerta acidic. So, match lang. Kaso, doon sa mga gusto naman magkaanak, I remember yung similya ng babae, ng lalaki, yung similya ng lalaki na nagsiswimming-swimming doon yung sperm, alkaline yun.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba?
0: Yes.
1: So, hindi siya match. Okay, so may nagtanong dito, may lubrication effect ba talaga ang saliva? Meron naman yun, kaya lang, it's a temporary moisture.
0: Mm-hmm.
1: It's natural but temporary. Okay, pansamantala lang po yun.
0: Oo.
1: Okay, kasi syempre, ang laway, madulas, di ba?
0: Oo, pero, sige, temporary pero hindi safe.
1: Hindi nga safe. Mabilis siya matuyo din. Okay, so useless siya maging lubricant. So pag matuyo na yung saliva, babalik na naman yung friction.
0: Correct.
1: Eh, ikaw ang matutuyuan.
0: Tsaka yung ibabaw, tsaka Tita Doc, yung labas lang ang nalulubricate niya. Hindi yung loob.
1: Correct.
0: Diba?
1: Diba? So, pag natuyo yan, pati ikaw, kagamit ng saliva mo, pati ikaw, madidehydrate.
0: Correct.
1: Kasi, laway ka ng laway, dinuduraan mo pa. Oh, eh, matutuyuan ka, kuya. Hindi ba?
0: Hindi mo yun namamalayan. Hindi mo yun namamalayan, ha?
1: Yes. Mm-mm. Okay, so, kaya importante talaga, be prepared, ano? Yes. Huwag mo sisihin yung asawa mo. Eh, tuyo siya, eh. Galit ka pa, kuya. Eh,
0: well, alam mo, galit. Hindi, darating talaga sa point kasi na madadry up ang well, kumaga, di ba? So, total mag-asawa naman kayo. Isa yung dapat sa pinaghahandaan ninyo. Yun yung mga realities ng buhay, may asawa, di ba?
1: Yes.
0: Isa sa mga realities ng buhay, kung wala ka mang asawa, yun pa rin, reality mo pa rin yun, na dapat pinaghahandaan mo. Diba?
1: So, kaso, prepared ka gamitin yung laway mo kasi hindi ka maka-avail ng tamang lubricant.
0: Yes.
1: Remember, ang iyong laway, ay ang function niyan ay sa iyong pagkain.
0: Tama.
1: Nakakatulong sa paglulon ng pagkain mo.
0: Oh, parang siya yung lubricant dito.
1: Tama.
0: Diba?
1: When you swallow.
0: Para mabilis ka makalunok.
1: Yes. Mm-hmm. Alright. So, hindi ito long-lasting sexual lubricant. Temporary lang.
0: Yes. I think, Tita Doc, no, kaya nauso yan. Hindi dahil hindi nila ma-afford yung lubricant. I think it's more like, bakit pa ako bibili niyan? Eh, laway lang ang katapat niyan.
1: Diba?
0: So, alam mo yun, yung mga misinformation na nakukuha na safe yun, na pwede yun, di ba? So, ang kinaanan natin ngayon, nililinaw natin, no, kahit sa'yo pa yan, hindi yan safe.
1: Yes. Mm-mm. Temporary lang yan, ha?
0: Uh-oh.
1: Okay, pag nag-expose po ang saliva sa hangin at friction, madaling mawala talaga ang effect niyan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so kailangan na paulit-ulit mong ginagawa, ay kawawa ka naman, kuya, kasi matutuyuan ka.
0: Mm-hmm.
1: So, may nagtanong dito, partner, maaari ba itong gamitin sa vaginal sex? So, technically, maaari ito magbigay ulit ng temporary lubrication. Pero hindi yan ang ideal choice. Hindi yan ang number one choice.
0: Mm-hmm.
1: Diba, partner? Meron kasi mga lubricants na pwedeng gamitin na hindi naman expensive.
0: Yeah, oo.
1: No?
0: Pwede. Pwede ka naman magtanong eh.
1: Right.
0: Mm-mm.
1: So, may mga, kasi parang before partner, nung unang panahon, mahirap hanapin, nakakahiyang tanongin.
0: Tabu yan, di ba, Tita Do?
1: Yes.
0: Nalala ko noon, may mga stores ako nakikita.
1: Yes.
0: Like dito sa Ortigas, nasa parang mall kasi siya eh. So,
1: yes.
0: Kahit ayaw mong tingnan, madadaanan mo.
1: Yes. Ganun.
0: Pero yung lang tumingin doon, huminto at tumingin doon, nakakahiya na. Lalo na babae ka, 'di ba? Parang kaya yung mga tingin mo pa sideways lang na ganoon kasi no. Kasi nga ganoon tayo ka ignoramos.
1: Yes,
0: 'di ba?
1: Meron ng partner dito sa Tomas Maroto, 'di ba? I think dalawa.
0: May sinasabi ka nga pero actually hindi ko pa rin nakikita.
1: Ah,
0: o hindi naman kasi ako palingon-lingon habang naglalakad.
1: Ay, tuturo ko minsan.
0: Yes. Oo.
1: Babae owner galing.
0: Oh, 'di ba?
1: Mhm. So maari ba itong gamitin sa vaginal sex? Okay, binanggit namin, temporary lubrication lang po yan.
0: Uh-oh.
1: Pero again, it's better, no? It's better kung meron kayong water-based lubricant at silicone-based lubricant.
0: Uh-huh.
1: So, dalawang klase yun.
0: Uh-huh.
1: Ha? So, importante po yung formulation nila, hindi lang yung basta kung saan-saan yung binibili yan.
0: Tama.
1: Mm.
0: Uh-huh.
1: So, may nagtanong dito, partner.
0: Ito
1: Ito, medyo sensitive lang, no? Pwede ba daw gamitin sa anal sex? Okay, so it's really sensitive, ha? So, mahalaga pa din na adequate ang lubrication. For this
0: lalo na dun.
1: Yeah. Okay, so huwag po kayong very another sa amin ni Ate Aimee nyo, ha? Okay? So, for those who are undergoing, pinapractice po yung anal sex na yan, no? Hindi naman kami pwede magsabi dito na, huwag yung gawin yan! Pero people are still doing that.
0: Yeah. Although, tabu yan na pag-usapan, di ba? But alam natin na may gumagawa niyan.
1: Yeah. Mm-hmm. So, you just have to do it right.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: If you can't be good, at least be safe.
1: Very important kasi tumataas po ang HIV sa Pilipinas.
0: Which leads us to the next question, Tita Doc.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ba magkaroon ng STI transmission sa pamamagitan ng saliva?
1: Oo, pwede yun, no? So, depende sa infection, depende din sa sexual activity partner, yeah. No?
0: So, pwedeng HIV?
1: Pwede.
0: Kasi, syempre, kung may wound, na-wound yung lalaki dahil pinipilit niya.
1: Oo.
0: Diba?
1: Pwede nga.
0: O kaya yung babae,
1: yes,
0: so isa sa kanila, around. Baka mamaya may isang carrier, di ba?
1: Mm-hmm. So, very important. So, anyway, so hindi naman lahat ng STI ay naipapasa sa saliva, pero may infections na maaaring ipasa through oral contact. Okay, kung hindi STD or any other else, pwedeng herpes. Hindi ba, partner?
0: Yeah.
1: Herpes po yan, or gonorrhea, or syphilis.
0: Mm-mm.
1: So, kung pag may infected oral genital lesions, nako, problema.
0: Mamaya may singaw.
1: Mm.
0: Akala ordinaryong singaw.
1: Syphilis pala.
0: Yung pala, syphilis, di ba, tita, dok?
1: Naman. O kaya yung herpes nga.
0: Herpes virus, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kala mo, singaw-singaw lang yun. Yung pala, iba na pala yung daladala mo.
1: Mm-hmm.
0: O kaya, even ito, alam ko, even yung namamagamong tonsils, that is bacteria, di ba, tita, dok? Pwede mo yun maraming pwede. Kaya nga hindi dapat talaga ginagawa.
1: Tama.
0: Mm-mm.
1: Okay. So, may nagtanong nga dito, may bacteria ba ang saliva? O siya, oo nga,
0: ay,
1: meron.
0: Oo, mas madumi siya sa paa.
1: Yes.
0: Di ba, tita, dok? Kaya nga, di ba, what do you get when you fall in love? Di ba?
1: Yung enough? Sige, kantayin na.
0: Di ba?
2: What do you get when you fall in love, diba?
0: Yung kiss meron doon, sinasabi, and pneumonia.
1: Yes. That's a very good song, ha?
0: Yeah, so, hindi ko kabisado yung lyrics, pero what do you get when you fall in love?
1: Pwede ba i-request yun?
0: Yeah, yun, pa-request yun sa susunod, di ba? Kasi may portion doon, if you kiss, di ba, what do you get when you kiss? Parang ganon. Hindi ganon yung eksaktong lyrics, ha?
1: You get enough germs,
0: and you get pneumonia. Di ba? So, may warning. May warning, even ang kanta.
1: Meron.
0: Mm. Kaya nga sabi, di ba, masyado natin niro-romanticize yung kissing, pero actually, hindi siya healthy.
1: Hindi nga.
0: Oo.
1: Hindi nga. May mga iba kasi partner, no? So, pag nag-kiss, okay, a kiss, which is the French kiss.
0: Mm-hmm.
1: So, French kiss is...
0: Kiss down under.
1: French kiss yun.
0: Ha?
1: French kiss.
0: Ano ba yan sa'yo?
1: Yung French kiss kasi, yung parang sobrang tongue-to-tongue, di ba?
0: Yeah. Oh.
1: Yung sinasabi mo mo yan, Australian kiss.
0: Kiss down under.
1: Oh.
0: Okay. So, ito French kiss, tongue-to-tongue.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Sorry!
1: Tama yan.
0: Pero tama naman.
1: Exacto yung kantang yun.
0: Oo. Oh, oh. Mm. Pero whatever, kung saan man mag-land yung kiss ni mo, madumi nga niya ang bibig natin. Pero hindi ko naman sinasabi, huwag tayo makipaghalikan.
1: Oo.
0: Oh. Diba? Of course, it's part of,
1: yeah.
0: Diba? Relationship, romantic relationship.
1: May nagtanong dito, partner eh. Paano kung sariling saliva lang naman? Okay, kung sarili mong saliva ang ginagamit, walang concern tungkol sa transmission mula sa ibang person's mouth. Pero, hindi nito inaalis ang ibang issues tulad ng mabilis na pagkatuyo at inadequate lubrication.
0: Yes, nandun pa din yun.
1: Yeah. May infection, ganun nga yun. Pareho pa din problema. Yun ha.
0: Mm-mm.
1: Mas okay ba ang saliva kaysa walang lubricant? Agoy, ito na naman yung tanong na to eh.
0: Hindi pareho lang yun. Pareho nga hindi pwede.
1: Kung ang choice ay saliva versus completely dry sex, ang saliva ay maaaring magbigay ng temporary moisture. Yun lang yun.
0: Yes.
1: Pero hindi ibig sabihin na ito ang recommended lubricant.
0: Pero yung completely dry sex, wala pong ganun. Kasi kahit gustuhin ninyo, hindi talaga uubra yun. Pareho lang kayong masasaktan.
1: Mm.
0: At pareho kayong duguan pagkatapos.
1: So, iipon-ipon lang po yan para masaya po ang gabi.
0: Uh-huh.
1: O tanghali o hapon, kailangan ng personal lubricant.
0: Yes.
1: Para ma-avoid yung dryness.
0: Bawal ang lotion. Bawal din ang kung ano-anong oil. Siguro mamaya kasi, bawal daw pala yung laway. Baka kung ano-ano naman ang gamitin ni mo.
1: Cooking oil.
0: Naku, lalo na. Ano yan? Pinirito. Kasi po, ang danger nun, pag oil na talaga, pag nag-kiss-kiss yun, mag-iinit yun.
1: Yeah.
0: Yeah. So, hindi pa rin siya safe talaga.
1: So, hindi rin advisable po yung mga aloe vera or VCO.
0: Yes. So,
1: huwag
0: ganun, ha?
1: Mm-mm. Olive oil. Hala, Huwag po ganun siya.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so may tanong,
0: pwede ba? Lalo na cooking oil. Ay, nako. Kahit baby oil, bawal.
1: Oh,
0: bawal
1: hindi. Na. Baby lotion, wag.
0: Bawal din.
1: Mm-hmm. Hala.
0: Mm. Ay, naka.
1: Pwede bang gumamit ng saliva kasama ng condom? Okay, hindi magandang gawing default lubricant ang saliva kapag gumagamit ng condom.
0: Mm-hmm.
1: So, importante po na meron ibang klaseng lubricant para dun sa mga naka-condom.
0: Okay.
1: Ano ba, isusubo mo pa yung condom?
0: Ew.
1: Mm. Ay, comment, ew.
0: Ew. Ay, nako.
1: Ay, na.
0: Okay.
1: So, anyway, yung may latex condom po, may water-based mm-hmm. at silicone-based lubricant ang generally compatible, ha? Kung latex.
0: Mm-hmm.
1: Latex, ha? Water-based or silicone-based lubricant.
0: Pag hindi po nabibili yung latex dun sa latex, ha? Hindi po.
1: Ayan. Alam ko, latex, di ba yung mga unan?
0: Yung latex. Dun sa may unan ng Quezon City yun, di ba? Papuntang ano? Oo, umuunan. Sabi, ipapuntang Fairview. Wala po dun nabibiling latex.
1: Ayan. Yung oil-based products gaya na petroleum jelly, massage oil, cooking oils, ay nako, hindi po pwede.
0: Mainit
1: yan.
0: Mainit po ang petroleum jelly.
1: Mapupunit po yung latex condom.
0: Yes.
1: Pag gumamit
0: po. Nagpapalambot siya ng balat. Gusto nyo maging maganda yung paan ninyo, lagyan mo ng petroleum jelly, medyasan mo araw-araw. 1 week, ang ganda ng balat mo. Pero sa ari natin, babae, mapalalaki, bawal po yan.
1: Yes. Okay? So, ang cooking oil ay para sa
0: pagluluto. Okay.
1: Hala, paano kung oral sex mo na bago penetration? Ay, so normal na magkaroon ng normal moisture mula sa oral sex.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi dapat isipin na sapat na yon bilang long-lasting lubricant.
0: Yes.
1: Okay? So, sandali lang yung kuya. Okay, kung kailangan ng lubrication, maganda gumamit ng tamang klaseng pampadulas.
0: Mm-hmm.
1: Madulas. Madulas-dulas. Importante kasi part ng madulas eh.
0: Yes, oo, diba? Kasi nga parang, hindi talaga, well, pareho yan, pareho kayo dapat dalawa.
1: Mm.
0: Kasi dalawa kayong magiginawahan. Kasi pag dry nga yung tita dok, paano naman?
1: Mm-hmm.
0: Wala talaga.
1: Yeah.
0: Oo, kaya nga nilikha o inimbento yung lubricant.
1: Mm-hmm.
0: For safe sex, di ba?
1: Yes.
0: Oo.
1: So, pasok dyan yung water-based lubricant at ano isa partner?
0: Silicone-based
1: lubricant.
0: Oo, di ba?
1: Pag water-based, so since water siya, madaling hugasan, versatile po yan, at karaniwan, condom compatible. Partner, madalas kasi may nagtanong, kailan gagamitin yung water-based, kailan gagamitin yung silicone-based?
0: Okay.
1: Okay. So, yung water-based lubricant, mas maganda yan kung yung pagkatuyo po ng babae, meron pong outer dryness, so sa labas
0: lang. Sa labas lang.
1: Yeah. So sa labia majora or labia minora, sa labas lang siya. Pagtuyo yan, water-based lubricant is good.
0: Mm-hmm.
1: Yung pong tinatawag naman na silicone-based, long-lasting po yan. Okay? So very important po to dahil compatible yan sa mga latex condom. And maganda ang silicone-based lubricant sa inner dryness.
0: Sa loob.
1: Kasi di ba binag-usapan natin, partner, yung loob ng puwerta, natutuyo, wala na yung tinatawag na...
0: Well, kung nag-shrink na yung matris, wala na, di ba?
1: Hindi na magpapawis.
0: Yeah.
1: Wala na din yung tinatawag na, ano yung tinatawag natin kanina, yung mga glands?
0: Yeah.
1: Bartolin's glands. Wala na din kasi baka may edad na, baka menopause na.
0: Yeah, nag-shrink na din.
1: Yeah. So, pag natuyo yan, eh, kung... Kasi partner ko minsan, no, gagamit lang ng water-based lubricant, sa labas lang yun.
0: Yeah.
1: Eh, nung naka-entrada ng ari ng lalaki...
0: Pwedeng tuyo sa loob yun?
1: Ay, hindi nga makapasok eh.
0: Oh.
1: Pwede yung ulo lang pumasok, hindi ayaw na tumuloy.
0: Kasi nga tuyo sa loob.
1: Yes.
0: Ayun.
1: So, doon papasok yung pinag-uusapan natin madalas, partner, no?
0: Uh-huh.
1: Pag silicone-based kasi, alam nga naman, ipasok mo yung silicone-based lubricant sa loob.
0: Uh-huh.
1: So, merong capsule.
0: Uh-huh.
1: So, encapsulated siya. And then you insert po ninyo yung capsule form sa loob ng vagina.
0: At yun ay matutunaw in few minutes.
1: In about 10 minutes.
0: 10 minutes.
1: Kung gusto nyong mabilisan, pwede i-nick, butasan ng konti bago ipasok.
0: para kusa siyang matunaw doon. At mas mabilis siyang matunaw o ma-release.
1: Ay, yung mga nagmamadali ba, partner?
0: Yes. So, so yun, yung mga ganun. Kasi, yun nga, dinisenyo talaga yun to, parang alam mo yun, to address yung isang need na yun.
1: Yes.
0: Kasi nga, ngayon, lalo na ngayon, Tita Dok, ha, pabata ng pabata ang mga babae na nagkakaroon ng vaginal dryness.
1: Yes. No? Diba? So, maraming reasons po yun. Mm-hmm. Kasi iba sinasabi nga, hindi pa ako menopause, pero bakit parang sandali lang tuyo na? Ayan na nga.
0: Well, pagdating ng babae ng 35 years old,
1: yes,
0: or baka nga yung iba, 30, nagsisimula na, di ba? Mm-hmm. Pero menopausal na pala yun, Tita Dok, eh.
1: Pre-menopausal.
0: Pagka yung mga ano na, yung mga 35 na, pre-menopausal na pala yun, eh. Mm-hmm. Akala ko dati, pag mga 50 ka na o 40, hindi pala, much younger pala. Tapos nagsisimula nang bumaba yung ating mga hormones.
1: Yes. Baba na ang testosterone and estrogen.
0: Ayan. So, anong gagawin mo? Alam nga naman tapos ng kaligayahan mo sa buhay.
1: Of course not. Mm. Tsaka pag tuyo ka te, kuidaw, kasi ang mga kalalakihan baka maghanap ng iba.
0: Yes, oo. Pero linawin natin, Tita Dok. Ang paggamit po ng lubricant ay hindi lang dahil gusto mo makipagtalik. Mm-mm. Ngayon, kung may vaginal dryness ka na, it gets uncomfortable for you.
1: Yes.
0: Kahit ikaw lang sa sarili mo, gamit ka ng lubricant para sa sarili mo.
1: Yes, kahit diba? Na walang sex po.
0: Yes, kasi yun, di ba, nagiging supple, di ba? Yeah. Tapos yun, at least, yung paligid ng ano mo basa, 'di ba? O wet, 'di ba?
1: Right.
0: Hindi ka dry kasi 'di ba pag dry 'yun, 'di may itchiness, 'di ba? Paano na 'yun? Mm. Tapos kung lagi ka nakapantalon,
1: ay,
0: 'di ba? O lagi ka nakaupo sa trabaho, 'di ba? O nakatayo, 'di ba? Marami nakatrabaho, nakatayo. Ang hirap noon, na.
1: Na, 'yan na nga,
0: 'di ba?
1: So, may tanong pa dito, partner.
0: Ano pa?
1: Paano malalaman kung kulang na ang lubrication? Eh, obvious naman, sinabi nga ni Amy kanina, kung may masakit, mahapdi, sobrang friction.
0: Mangangati yung pag natuyo, Tita Dok, eh.
1: So, alam mo na kaagad na may discomfort ka na, eh, okay? Yeah. So, ang natural lubrication ba ay laging sapat? Eh, hindi nga. Hindi nga sapat yun, no? Yung iyong Bartholin's gland, hindi na nagpa-function, hindi na nagpapawis yung loob ng iyong vaginal canal.
0: Mm-mm.
1: Hindi ba? Hindi mo naman na-achieve yung lubrication ng skin's gland mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung cervical glands mo, hindi na rin nagpo-produce ng enough mucus.
0: Yeah.
1: So, tuyo talaga yun.
0: Yeah. At saka mawawala ng sensitivity yun, ha?
1: Mm.
0: Kasi nga, tuyo na.
1: Yeah.
0: Di ba sasabi mo, parang hindi na ako kinikilig dun.
1: Yeah.
0: Di ba? Eh kasi nga, diba? Parang ang tagal ko nang umabot sa orgasm, sasabihin ng babae, eh kasi nga ni, tuyo na. So wala na siya halos pakiramdam din at the same time, diba? So kailangan i-lubricate mo siya.
1: Alam mo, partner, itong pinag-uusapan natin, it's not just a women's talk, eh.
0: Yeah.
1: Men should know about this one. Kasi sila yung mayayabang, eh. Ay, tuyo ka na.
0: Yeah, oo. Para, tsaka maintindihan nila yung partner nila at matulungan nila.
1: Yes.
0: Diba? O, kasi baka mamaya si babae, nahihiya. Sabi ko nga, tabu yung pumunta ka sa ganun, di ba, na tindahan. So, pwedeng sila laki yung bumili para sa kanyang misis.
1: Tama.
0: Di ba? Tulungan mo yung misis mo kasi kapag masaya yung misis mo, masaya ka din.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Happy wife.
0: Happy life, 'di ba?
1: Happy husband.
0: Happy husband, 'di ba? Kumbaga, pareho kasi kayo talaga. Kaya nga team, 'di ba, Tita Dok?
1: Yes.
0: You're a team. Hindi kayo magka-competition, hindi rin kayo isa mas mataas, isa mas mababa. No, you're a team.
1: Yes.
0: So, 'yung problema ng isa, problema ng isa.
1: Right. Yung sa mga babae naman na kapanganak pa lang, tapos ang breastfeeding.
0: Nadadry din yan, di ba?
1: Eh, tapos itong lalaki, si husband, medyo, sandali lang, tulog na bata, tapos na mag-breastfeeding, ako naman, di ba? I remember, yung breastfeeding can also cause dryness. So, dapat meron ka, ate, meron ka ding lubricant, kuya, may lubricant kayo, ha.
0: Tapos, pakakapapanganak pa lang, ikundundumaan, Tita Dok. Sugat pa yun. Paano naman yun?
1: Yeah, after a month, pwede
0: na for some. Gano'ng katagal yun, Tita Dok, na matuyo yung gano'n? Kung nangyari, nanganak, thank you. Ayan,
1: so,
0: diba?
1: Kung nanganak, kung normal delivery.
0: Yeah, yun sa normal delivery. Gano'ng katagal bago yung lesion doon eh, gumaling? Yung
1: episiotomy?
0: Oo.
1: Yung hiwa?
0: Mm-mm.
1: Parang, di ba, natatakot sa hiwa?
0: Mm-mm.
1: Tatahimik ka
0: na. Alam mo ko bakit? Totoo na, imagine ko siya. Tapos kinikilabutan ako.
1: Yeah,
0: so, gaano katagal yun bago gumaling?
1: So, it will take about, like any other sugat naman, more than 2 weeks.
0: Ooh.
1: 2-4 weeks.
0: So, dapat, at least a month, huwag munang pakialaman ni Mister si Mrs.
1: Tama.
0: Pagpahingahin nyo naman yung katawan ni Mrs.
1: Yes.
0: Kasi nagtataka ko, merong, bago nung 1 taon yung anak, gutis na naman. Diba? So, ibig sabihin, right after mga anak, nagtalik sila kaagad.
1: Pwede. Kasi yung iba kasi, nag-cesarean eh. So, yung wala namang problema sa ari.
0: Oo, o sa bagay. Eh, pero hindi ah, sa probinsya kaya sunod-sunod. Mm. Ibig sabihin, hindi pa nagpapahinga yung katawan ng babae.
1: Oo.
0: Yung puwerta ng babae. Ala, yan na naman, diba?
1: Mm.
0: So, pagka ganun, isipin po ninyo, ako naman, kinukonsensya ko lang kayo. Ayun.
1: Maawa
0: so,
1: naman kayo.
0: Yes. Isipin ninyo, ano yung nararamdaman ni Mrs.
1: Yes.
0: Gayong kayo'y ligayang-ligaya na, si Mrs. naman ay hirap na hirap pa. Diba, Tita Dok?
1: Yes. May kantang gano'n na. Kung
0: ano?
1: Liligaya ka.
0: Oo, diba?
1: Ay, mali yata.
0: Sa piling ng iba yun.
1: Huwag na lang yun, pangit yun.
0: Bawal yun, bawal. Bad.
1: Huwag na yun.
0: Yes. Mm. Okay.
1: Ano pa, partner?
0: Oo.
1: Ha? So, mas maraming lubricant ba? Mas safe ba?
0: Of course.
1: Okay, so kung hindi ibig sabihin na unlimited ang lubricant,
0: mm-hmm.
1: pero adequate lubrication is preferable
0: yes.
1: to excessive friction.
0: Mm-hmm. Mm. The more, the merrier.
1: Yeah,
0: diba?
1: Correct. So anong pinaka-importanteng rule?
0: Ano?
1: Huwag gawing sukatan ang tanong na pwede ba lamang?
0: Mm-hmm.
1: Mas maganda itanong, safe ba? Comfortable ba?
0: Tama.
1: At sapat ba ang protection? So, yung lubricant ay hindi kapalit ng condom o STI protection. Ang paggamit po ng lubricant ay hindi nangangahulugang kailangan ng ipagpatuloy ang activity kapag masakit o uncomfortable. So, ang pinakatanong, partner, effective ba ang laway bilang lubricant? Okay? So, ang tanong dyan, temporarily, yes, pwede. Okay? So, hindi siya pwede yung primary sexual lubricant. Pwede yun. Pero hindi siya magandang choice.
0: Yes.
1: Very important. Kailangan safe, consensual, at comfortable po.
0: Yeah.
1: Ano yung pinakamagandang gamitin? Water-based lubricant at silicone-based lubricant.
0: Supplement. Ay, ano? Lubricant. So, pwede nyo siyang pagsamahin.
1: Yes.
0: Oo.
1: Alright.
0: Okay. So, baka nagtataka sila o nag-iisip sila saan mabibili yon. Pwede po kayong mag-consult kung ikaw ay babae. Pwede po kayong mag-consult sa inyong OBGYN.
1: Yes.
0: Diba? Para bigyan kayo. Yung ba, Tita, doon kailangan ng reseta? No. Mga lubricants.
1: Kasi, ang problem kasi, ang napasig ko lang, ano, kasi may nagtatanong sa akin, hindi sila basta kaagad nakakabili, no? Pero yung mga water-based lubricant, marami po yan sa mga drugstores.
0: Drugstores, ayan. Yeah. Okay! Sa bagay, no, pag sinabi kasing, ano, baka nga magreseta na lang para ipapakita na lang.
1: Pwede.
0: Diba? Kesa sa isasabihin,
1: no?
0: Oo. Mm. Although ngayon, sa malalaking mga, butika, sinusulat, may mga maliliit na papel.
1: Yes.
0: Kaso misa maingay yung nagtitinda. Diba? Babasahin pa. Ah, lubricant po. Ganun.
1: Yung ito po ba yun?
0: Yung isinulat mo na, ito po ba yun?
1: Biglang takbo ka palabas, no? Hindi yung, ako yun.
0: Yung ipinalihim, yung inilihim-lihim mo na nga, biglang ingi-ingi ng tindera, diba? Kayo naman mga tindera, magkaroon naman kayo ng ano, pakiramdam. Okay, diba? Parang, ano, diba, sinulat mo, condom. Diba? Kunyari, ikaw yung lalaki. Anong size po? Ayan, diba? Patay tayo dyan. So, alam mo yun, kasi tayo ay kulturang Pilipino. Meron tayo parating shyness pagdating po sa usapin ng sex. Kaya minsan dapat maging sensitibo din tayo sa feelings ng bawat isa. Okay, so ito ba, bago tayo mag-break, Tita Dok, basahin natin ang sagot ni Maria ng Caloocan City sa ating tanong kung ano po ang inyong family planning at ilan ang anak na inyong plinano o pinaplano. Sabi ni Maria ng Caloocan City, Hi Doc, Lulut Ma'am, Aimee, hello po. fertility schedule method po.
3: This sound is processed by
0: Stereo2.
3: Go to
0: fertility schedule method po ang ginagawa namin ng asawa ko, kaya nagti-take note ako ng mga dates ng cycle ko. May dalawa po na kaming anak at gusto namin muna magpahinga sa pagbubuntis. Mm-hmm. Sa ngayon po, dalawa na muna kasi gusto namin silang mapagtuunan ng oras. Tama, mm-hmm. Perfect.
1: Yes. So, punta tayo ng Quezon City, si Ronald. Hello, Doc Lulu. Hi, ating Amy. Sa amin po, fertility awareness muna. Kasi mas gusto namin na naiintindihan namin yung cycle ng misis ko. Mm-hmm. May isa pa lang kaming anak at gusto namin ng dalawa. Pero hindi po muna ngayon. Nag-iipon muna kami kasi alam namin na malaking responsibilidad ang magdagdag ng baby.
0: Yes.
1: Oh, nice. Oo,
0: oh? Oh,
1: tama.
0: Responsible
1: sila.
0: Oo, maswerte yung mga anak nila o magiging anak pa. Kasi responsable itong si Ronald, ang kanyang asawa.
1: Yes.
0: At ngayon naman si Annabelle ng Pasig City. Hi Doc Lulut, Ma'am Amy. Magandang araw po. Nagta-track po ako ng cycle ko at ginagamit namin yung fertility schedule para makapagplano. Mm-hmm. May dalawa na po akong anak at sa ngayon ayaw ko munang magdagdag kasi yung bunso ko po ay maliliit pa o maliit pa. Mm. Sabi namin ng asawa ko, dalawa na muna at pag-usapan na lang ulit sa hinaharap.
1: Wow.
0: Tama.
1: Common denominator, ilan ang baby?
0: Dalawa.
1: Dalawa.
0: Diba? Pero alam mo, that's teamwork, Annabelle, Ronald, Maria, and the rest na nag-text
1: galing
0: sa atin. Oo, kasi talagang dapat kinukonsider na ninyo kasi madali daw gumawa ng bata. Uh-huh. Diba? Pero, ang maging taong mabuti yung bata na yan, yan ang talagang mahirap. Kaya kailangan pinag-aaralan at pinaghahandaan.
1: Alright.
0: Okay, so magbe-break muna po kami, pero syempre hindi pa kami tapos. Nasa final hour na po sa aming pagbabalik ang Private Talks.
4: Private Talks.
5: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 2:59 na po ng madaling araw ng Sunday.
1: Relaxing music and private talks.

0: ulo.
1: Sa ulo. Sabi niya, hindi na ako gagawin ng Marikina.
0: Salamat, salamat ha. Salamat po sa effort. Ayan. Ayan. Oo, naku, may almusal na. May almusal yes. na tayo. Isa na naman pong umaga ang naitawid. At salamat din syempre sa ating mga boys dito na talaga naman, lalo na si ano ba to, si Pau-Pau na Pau-Pau. Nagpunta pa talaga doon sa gate para pick upin. Tapos syempre salamat din po sa mga nagbibenta sa atin ng mga toys na wala naman siyang kinikita pero inuutusan natin siyang bumili ng toys. Diba? Nakikisama pa tayo dyan.
1: Para sa ating mga apo.
0: Yes. Alam mo yung napipilitan silang dumaan sa bangketa.
1: Oo.
0: Hindi kaya pa nga abuso na yun, Tita Dok?
1: Hindi, nagdadaan na naman nila.
0: Alam mo kung bakit? Hindi tayo nag-iisa. Si Tony V, si Rica Lasso.
1: Orders in?
0: Marami ba sa lahat yan nagpapabili, di ba? Oo, kasi cute na cute mo talaga. Usong-usong ngayon yung mga toys na, ano tawag doon? Ano
1: Squishies.
0: Ayan, oo. Tapos, bukod doon sa squishies, ngayon yung may tunog nga, anong tawag dyan?
1: Squeaky.
0: Pakita na nga natin, Amina, na nandoon sa bag ko, kunin mo.
1: Oo, patunugin mo na siya.
0: Para makikita. Ang cute kasi talaga.
1: Alagay ko maiingit niyan si
0: Alam
1: Gary
0: mo, bumabalik
1: Boca.
0: Ako sa ano, sa pagkabata ako dito sa mga toys. Ngayon, bakit pa nung panahon natin hindi na uso yan, di ba? Di ba?
1: Ayan. Asa na? Pakita mo ng cute.
0: Ayan o, oh, ayan po.
1: Agoy! Baka may mag-order.
0: O diba, nakakaalis ng stress.
1: Ay, gusto ko din. Dagdagan ko yung order ko.
0: Ayan. Tapos nagtayo ng tindahan si
1: si Patrick. Gusto ko siya. Cute.
0: O diba, cute po siya. Oo. Misa maging, alam mo, mas maganda kesa tayo alam mo yun, mag-isip ng kung ano nung problema. Let's try to find a way. Kahit mga simpleng paraan lang or simpleng bagay lang. Para, alam mo yun, mabuhay yung child in us. Lahat, hindi naman nawawala yung child in us. Nandyan yan. Mm-hmm. Kaya lang natatabunan ng mga, alam mo yun, mga kung ano-anong issues sa buhay. Pero cute siya talaga, Tita Dok.
1: Ano sinasabi niya? Ayoko na interpret yung sinasabi niya.
0: Ay, nako.
1: Sandali. Ito si Mambo. May comment pala siya sa lubricant na petroleum base. Sabi niya, yung pong petroleum base lubricant ay carcinogenic.
0: Huwag
1: na kayong gagamit niyan.
0: Ayan. May study ba yan?
1: Mm-hmm.
0: Kasi dapat, bago tayo magano, kailangan natin ma-confirm, may study ba yan? And yes. Then, di ba, alam mo yon. Para naman ano tayo, wala tayong, hindi tayo basta mag-feed ng information, di ba, Tita Dok?
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Basta ang safe ay yung water-based
0: yes.
1: at yung silicone-based lubricants.
0: Oh yes, tama. Okay. Ang masasabi ko dyan, sabi niya, thank you.
1: Achok.
0: Diba? Ay, naka. Ano ba to? Anyway, dahil 3:15 na po na nagmamadaling araw, baka may mga pahabol pa po kayo mga sagot sa ating tanong, ha? Ano yung family planning na ginagawa ninyong mag-asawa? Ilan ang plano ninyong anak o pinaplano ninyong anak. Okay, ipadala po yan sa
1: 0919-278-3000.
0: Ayan. Okay, so ngayon naman, kanina, di ba, pinag-usapan natin yung saliva, di ba? Ngayon naman, pag-usapan natin yung suppleness ng labia majora and labia minora. Bakit ba nawawala yung tambok? Diba? At saka yung parang kumbaga sa face, sa mukha banat, diba? Diba? Banat
1: siya?
0: Na malambot. Ngayon, parang malungkot, manipis, wala na yung suppleness. Diba?
1: Malungkot yung vagina.
0: Malungkot na siya. Diba? Payat, para bang nag-diet. Ayan. Nawala yung umbok, diba? Na ipinagmamalaki ng isang babae while she's young.
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: Okay. So, bakit daw yung vagina, okay, o yung vulva, the vulva itself, bakit daw numinipis? Bakit daw less plump or less elastic? Okay? Mm-hmm. So, dapat nga nabanggit ka ni Amy, hindi na siya matambok. So, yung labia majora at labia minora, ang tawag din dyan ay major or minor lips.
0: Yes.
1: So, labi. So, parang nagiging joke nga yan, partner. Mm-hmm. No? Yung labi natin dito sa taas at yung labi doon sa baba.

0: Yeah.
1: Baka magsalita na naman yan, ha?
0: Parang kumbaga sa lalaki, may ulo sa taas, may ulo sa baba.
1: Tama. Diba? Sige, konting comment dyan.
0: Oo daw.
1: So, may bagong toys na tayo dito.
0: Okay. Mm.
1: So, yung labia majora or labia minora ay bahagi ng vulva.
0: Mm-hmm.
1: Okay? At importanteng papel, it will protect, no? Protection, sensation, at sexual function. Okay? So, yung itsura niya, tsaka yung texture niya ng labia na to ay natural na magkakaiba sa bawat babae. Okay, hindi pa pare-pareho 'yan. Maaari
0: so,
1: ito magbago.
0: Ha? Walang ano, no, yeah. walang nagkakapareho talaga.
1: Yes.
0: Para siyang ano, no, thumb mark natin na magkakaiba sila ng ano talaga. Oo.
1: Tsaka nag-iiba din yung kanyang itsura
0: as pag we age.
1: Matanda.
0: Yes.
1: Ganun talaga 'yun eh, no? Pero nandun pa rin 'yun.
0: Oo, hindi nawawala at hindi rin po 'yung nagsasara.
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: So, yung suppleness ng labia majora at labia minora ay tumutuko yan sa lambot, elasticity, at yung moisture.
0: Mm-hmm.
1: At saka fullness ng tissue. Okay? So, kapag bumababa ito, maaaring mapapansin na mas manipis na yan, hindi na siya plump,
0: mm-hmm.
1: dry na siya, at kaunti na lang ang elasticity ng labia. Huwag malungkot eh. Alam nyo, pag nanganak, ito na naman yan, yung episiotomy, yung paghiwa.
0: Inulit mo na naman.
1: Kasama yung labia. Hindi
0: kasama yun?
1: Oo.
0: Oh.
1: Ayan.
0: Okay.
1: Okay. So, hindi naman nangangahulugan na may sakit agad, no? Okay. Ibig sabihin, lumiit ba yan? No? Hindi less plump? May sakit na. Hindi nga ganun. Part of aging yan.
0: Yes.
1: Okay, so also part of hormonal changes.
0: Mm-hmm. Okay? Parang ano din yan, diba, Tita Doc? Parang kahit sa anong parte ng katawan ng babae.
1: Mm-hmm.
0: Kahit naman lalaki eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba, isang araw, parang may mga portions ka sa katawan mo na numinipis ka.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, yun nga, nawawala na yung parang elasticity ng ating balat.
1: Yeah.
0: Oo, tapos yung tissues natin nababawasan na.
1: Yes.
0: Oo, so yun.
1: Okay. So, syempre, collagen is bumababa.
0: Yeah. At pero kahit na uminom po tayo ng isang drum na collagen, pag tayo tumatanda na, wala na yan.
1: Wala na po yun.
0: Acceptance is the key.
1: Yeah. I like that. So, sa mag-asawa kasi, no, pag sabay kayong nagkaedad, the more you can accept that. Pero partner, ganito yan, no? Sa mag-partner, hindi naman lahat pare-pareho yung edad.
0: Yeah.
1: Pwedeng 2 years difference.
0: Mm-hmm.
1: Or malaki ang difference.
0: Yeah.
1: Para mas matanda yung girl o mas matanda yung boy.
0: Mm-hmm.
1: So, pwedeng mas madaling magnulubot yung isa kasabay
0: yes.
1: sa isa.
0: Oo, ang mahirap kung yung babae yung mas matanda. Kasi syempre, si lalaki naghahanap yan ng mas bata, di ba?
1: Naman.
0: Oo, hindi naman sa maghahanap. Pero I mean, alam mo yun, it's every boy's fantasy.
1: Yeah.
0: Di ba? Oo.
1: Pero kung talagang nagmamahalan kayo, you don't really care, ano?
0: Yeah. Well, yan, hindi ko yan. Alam kung totoo yan. Yes.
1: Parang may hugot ah.
0: Ay nako.
1: Ay nako. Gary Roca, nakikinig ka ba?
0: Ang masasabi ko dyan.
1: Ajuk. Nako, huwag mo na ibigay sa apo mo yan, sa'yo na yan. Kasi kukuha rin ako ng akin.
0: Ah? Akin to.
1: Hindi ko ba? Kukuha ko ng ibang
0: boss
1: klase.
0: Boss to, akin to. Kinuha ko na nga lang to dun eh. Inagaw ko to dun eh. Akin to.
1: Pinakita lang sa'yo, kinuha mo na.
0: Oo.
1: Oh.
0: Hindi naman niya sinabi agad na pinapakita lang niya. Nagulat na lang siya, babayaran ko na eh, di ba?
1: Di ba hinanap niya? Tapos, ito na sa bag ko, bakit? Di ba sabi?
0: Di ba? Wala na siya magawa.
1: Oh.
0: Di ba? Ganun yun. Pag gusto mong makuha ang isang bagay, pipilitin mo.
1: May tanong ako, partner. Yung hawak mo, babae ba yan, lalaki? Oh, ang tagal naman.
0: LGBT to. Green tapos pink.
1: Ah, cute na.
0: Cute.
1: Ulit nga. Hoy!
0: Hoy!
1: Tayo sa usapan.
0: Gulo. Gulo ng usapan.
1: Baka nandiyan na si Doc Algie bakla, nakikinig sa atin. Doc.
0: Malamang bibili rin to dun eh, no?
1: Gusto mo to, Doc Algie?
0: Oo. Okay, okay, okay.
1: Balik tayo sa suppleness.
0: Suppleness, yes.
1: Bumaba na kasi te ang estrogen, ha? Ayan. So, estrogen tumutulong po yan sa pagpapanatili ng blood flow.
0: Yes.
1: Collagen production, elasticity, at moisture po yan. Importante, ha? Okay? So, pag bumaba pong estrogen, magiging manipis na yan, te. Ah, yung iyong major and minor lips, matutuyo na yan, hindi na siya elastic. Okay? And ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas kapansin-pansin ang pagbabago sa mga perimenopause at menopause na.
0: So, mga anong edad to, Tita Doc, nagsisimula na mawala yung suppleness? At ito ba'y bigla o dahan-dahan?
1: Dahan-dahan yan. Dahan-dahan. Especially, mapapansin yan, especially sa mga babaeng nag-shave or nag-cream.
0: Why? Kasi walang takip.
1: Correct.
0: So meron pala naman tulong yung takip. Ano?
1: Oh, tatakpan nila yung labia mahora. Andun kasi yung mga buhok, di ba?
0: Oo. So hindi nakikita, nawawala yung suppleness.
1: Pampakapal kasi yung beauty, pubic hair.
0: Okay. Ito, may tanong pala ako, naisip ko lang bigla. So is it kasabay nung, di ba ang babae din, parang lalaki, pag tumatanda, nawawala yung hips, yung butt, di ba?
1: Ay, butt, yes.
0: Parang nawawala din yung suppleness nung butt.
1: Butt, correct.
0: Napapansin ko yan, yung mga talagang nakikibisa, dati sexy to eh, pero ano nangyari? So parang napa-flatten yung, parang may tawag ng pangit lang pakinggan sa Tagalog, so wag na. So, kasabay ba yun? O parang yun ang indication, alam mo na ako?
1: Halos sabay.
0: Kasi parang inisip ko, parang isa siyang, magkasama siya sa isang part ng katawan.
1: Tama.
0: Di ba dito?
1: So, important din yung exercise nga para ma-maintain yung butt natin.
0: Oo, pero yung labia mahora,
1: hindi, mahirap siya i-exercise.
0: Walang way,
1: wala.
0: To maintain the suppleness.
1: Okay. Pero for some, yun nga, sinasabi natin, pag makatulong yung lubricants,
0: yes,
1: maya-maya mag-a-apply ka.
0: Maya-maya mag-a-apply. Para, kumbaga, tulong kasi nawawala ng collagen.
1: Yes. Ang maganda kasi, partner, doon sa ingredient to, ha, hindi ito pangalan ng product, no? Yung lubricant na pwedeng magamit para ma-maintain yung suppleness ng vulva o mga labia natin, yung may L-arginine.
0: L-arginine.
1: Yes. Okay. So, iba, L-arginine, they drink that through a capsule,
0: yes,
1: di ba? Pero meron kasi yung cream, or lotion, na pwede mo siyang i-apply.
0: Yes. And even sa sa face, nilalagay yun eh.
1: Yes.
0: Isa yun sa ingredients.
1: Right.
0: So, tanda natin, kasi yung karamihan, inaalagaan yung face, tsaka yung neck. Pero they don't care about the body.
1: Kasi nakatago daw.
0: Kasi nakatago naman daw. Pero dapat, alam mo yung buong katawan natin, kaya inside out ang pag-aalaga natin.
1: Yes. Keep that pretty and beautiful and supple.
0: Of course, diba?
1: So, yung menopause po, part of aging po yan, no, habang tumatanda po ang isang babae, no, natural na nagbabago yung connective tissue, nagbabago yung collagen, pati yung sinasabi nga ni Amy, parang nawala na yung puwet, kasi yung fat distribution, nawala na din, no. So, pwede siya i-exercise naman din kung matyaga ka mag-exercise ng butt mo.
0: Yes.
1: So, dun sa mga menopause naman, sabay ito nangyayari sa pagbaba ng estrogen, syempre. Now, pag bumaba estrogen, that's why you are already dry. Okay? Pag dry, problema na nga yan. Pati yung dry na yung vulva mo, pati yung major and minor lips mo, hindi na rin supple. Hindi ba? Hindi ko naman sinasabing dapat malungkot. Kasi may pag-asa naman siya.
0: Oo naman.
1: Okay,
0: pero mas maganda kung maaga ka, bago ka pa dumating dun sa moment na yun.
1: Yeah.
0: Kaya mahalaga, Tita Doc, no? When you're in 20s or even mas bata, talagang puno na yung pag-aalaga mo sa balat mo, sa buong katawan.
1: Right. So beforehand, iniisip mo na yon na hindi ka forever bata.
0: Yeah.
1: No? So, isipin mo na yon na mabubuhay ka na matagal, magkakaedad ka, at ito mangyayari sa katawan mo, te.
0: Lakas manakot nito, no? Sabi no, de yun yung sabi ng mga nakikinig ngayon. Lakas manakot nito. Pero hindi po yung pananakot, totoo po ito.
1: Yes. Uh-uh. Ay, ang bilis pa naman ng panahon ngayon, partner.
0: Yeah, yeah. Like yung mga nag-text sa atin, ang dami nila, di ba? Dito karamihan to bata, alam ko eh.
1: Uh-uh.
0: Kasi, well, ngayon pala sila nagpaplano ng pamilya nila.
1: Uh-uh.
0: So, ibig sabihin, mga nasa 20s or 30s tong mga to.
1: Mismo.
0: Di ba? So, dapat ngayon pa lang pinaghahandaan nyo na ito.
1: Ayan na. So, pagkatapos manganak, okay. Pagkatapos manganak, pwedeng mabawasan na yung suppleness ng major and minor lips.
0: So, panganganak pa lang.
1: Mm-hmm. Panganganak. O, childbirth, no, nagdudulot ng malaking pagbabago sa pelvic tissue. So, yung pag-deliver via the vagina, lalo na kung may hiwa o episiotomy, ay maaaring makaapekto sa vulvar tissue at perineal tissues. Naku, talaga naman, ano. Partner, ano, yung mga na-episiotomy noong unang panahon, nahiwa, no?
0: Wala naman tahi-tahi nun, di ba?
1: Ay, yung iba na...
0: Parang sa banig lang yata sila ng anak.
1: Ang problema kasi nyan, kaya yung cause na parang lumuwag daw ang puwerta. Kasi nga hindi siya natahi.
0: Hindi siya na-repair.
1: Hindi siya na-repair.
0: So, totoong lumuluwag talaga yon.
1: Pwede. Pwede talaga.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, importante kasi it can cause some other problems sa pag-ihi, pag hindi ka nagpa-episiotomy. And yung, pag nagpa-episiotomy ka, syempre, yung tanong kasi ni Amy kanina, kailan pwedeng mag-make love? So, 2 weeks to 4 weeks yun.
0: Ha? So, mga 1 month na wala muna.
1: Wala muna.
0: Hayaan mo muna mag-heal yung wound, di ba, Tita Duk?
1: Eh, itong mga lalaki ito, nagmamadali eh.
0: Kaya palibasa, hindi sila hinihiwa.
1: No, oo. Ayan ah. So, yun pa nga sa mga nagpapa-breastfeeding at meron postpartum hormonal changes ay nagko-cause din ng less suppleness ng major and minor lips.
0: Ano? Imagine, oh. Kung ikaw ay nanganak ng in your late 20s or early 20s, kahit na, imagine dun pa lang magbabago na yung ayos nun.
1: Mm-hmm.
0: Uh-huh.
1: Tama. And yung pagbabago ng body weight at body fat.
0: Sa payan.
1: Ayan.
0: Papayat ka ng papayat.
1: Ay nako.
0: Kasama siyang pumayat.
1: Talaga.
0: Eh paano pagtaba mo, hindi na siya kasama. Di ba, Tita Do?
1: Kaya nga. Okay, kung dati ka mataba, tapos nagpapayat ka, magsasag din yun.
0: Yes, so kukulubot yun.
1: Mm-hmm.
0: Tapos naisip mo ngayon, from payat, tumaba ka ulit.
1: Nako.
0: Hindi na siya kasali. O, di ba? Paano mo patatabain yun? Walay na.
1: Ay, naku. Sige. Kahit nasapalsapalin mo po yan, hindi po yan, ano, pabalik sa dati.
0: Yeah.
1: So, yung pong major lips, no, meron siyang fatty tissue.
0: Mm-mm.
1: Okay, nabanggit nga natin na yung pubic hair, doon nga tumutubo sa major lips.
0: Oh.
1: Hindi sa minor, sa major lips. Ngayon, pag medyo edad na, tapos naisipan na mag-agit.
0: Mag-shave.
1: Mapapansin na hindi siya supple.
0: Sabihin na, ay, ano to? Kaya siya nag-shave kasi inis niya sexy.
1: Ay,
0: nung pag-shave, horror lumabas.
1: Ano ka? Horror film. Hindi ba? Oh. Kachuk-kachuk.
0: Ay, naka.
1: So,
0: okay.
1: Ito kasi, alam mo, mga kababaihan, ha, para makita po ninyo ang inyong mga vulva.
0: Yeah.
1: Okay? Kumuha po kayo ng salamin. Yung salamin ba?
0: Mm-mm.
1: Face mirror. Tapos, tapat nyo po sa ari po ninyo. Makikita nyo po
0: tapos
1: yung...
0: Tapos tanungin mo,
1: ano ka?
0: Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all? Sasagot yung mirror, not you.
1: Parang horror film na yan, ha?
0: Okay.
1: Naman, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pag nakimik sa atin si Tate Star nito, eh. Anyways, So, may pagbabago ha kung gusto mong pumayat o tumaba. Magbabago din po yun sa baba.
0: Yes, and then, kasama siya.
1: Right. So, it has something to do with your collagen, no? At elasticity.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so, yung collagen na yan, mahalaga yan sa strength at elasticity ng connective tissue.
0: Mm-hmm.
1: Natural na bumababa ang collagen production habang tumatanda.
0: Hindi mapipigil.
1: Opo. Sabi nga ni Amy, kahit na ilang galon ka pang mag-collagen, talagang wala na po yan.
0: Wala nang effect yan. Darating ang point na buhay mo, sa buhay mo, na hindi na yan i-effect.
1: Yeah.
0: kung effect man yan, maybe matutulungan lang yung buto mo, but not your physical looks.
1: Yeah.
0: Diba?
1: So, accept lang ha.
0: Yeah. Acceptance is the key.
1: Is the key. Achuk-achuk.
0: Ayan. Oh, payag siya.
1: Agree. Yung mga hormonal contraception. Okay, so yung mga nagpipills at iba pang hormonal factors. So yan po ay magkakaroon ng iba't ibang effects sa bawat individual. Iba-iba po ha. Sa ibang babae, maaaring magkaroon ng changes sa lubrication. So madalas namin sinasabi ni Amy, pag nag-pills pala, pwedeng magkaroon ng dryness.
0: Yes. Yun ang mga naririnig ko, Tito Dok. Yeah, nagkakaroon daw ng dryness. Sabi ko nga, kaya naman pala hindi ka na ng buntis kasi hindi na kayo magtalik dahil dry ka. Parang ganun ang ano, di ba?
1: Tama. Oh. So for those na nag-birth control pills or any other contraceptive methods, and then dyan papasok ulit, yung ano, Lubricants.
0: Oh, yes. May tulong naman.
1: Very important. Okay? So, hindi tama pala na sabihing birth control mismo ang automatic na cause ng pagnipis ng labia. Hindi po yun, ano? Kung may bagong pagbabago pagkatapos magsimula ng hormonal medication, kailangan pa-check up muna sa inyong mga doktor.
0: Ayan. So, observe yourself, di ba? Kung anong effect.
1: Right. Mm-hmm. Very important. Merong comment dito, partner. Mga gamot na nakakaapekto sa hormones o sa lubrication.
0: Ano yan?
1: So, may mga medications na maaaring makaapekto sa sexual function o moisture ng genitals. Okay? So, pwede siya magresulta sa dryness o discomfort na maaaring mapagkamalan simpleng pagbabago ng labia. Ito na lang, partner. Kung may napansing pagbabago, pagkatapos magsimula ng bagong gamot, huwag basta ihinto ang medication. Kasi minsan sinisisi dahil sa medication eh.
0: Yes.
1: No? Kailangan inumin yung medication.
0: Para ding sa ED yan eh, di ba? I-stop dahil nagkaroon siya ng ED.
1: Yeah.
0: Pero hindi dapat i-stop.
1: Yes.
0: Consult a health professional.
1: Tama. I remember my brother, no, may hypertension siya. Tapos may prescribe sa kanyang medication na siya tinigil niya. Bakit mo tinigil? Kasi ayaw tumayo. Sandali, pumunta ka doon sa doktor mo kasi may ganoon siya sariling cardiologist. So, nung nagpa-check up sa cardiologist niya, okay na.
0: Ayun. Pinalitan yung gamot.
1: Yes. Okay?
0: Okay.
1: So, yung ano mga may chronic skin conditions ng puwerta. Hala. Okay? So, may mga conditions na, ito lang nga medyo technical, lichen sclerosus.
0: Okay.
1: We've talked about this before, partner.
0: Yeah,
1: no?
0: Oo. Naalala ko.
1: Yeah, parang may puti-puti yung ari ng babae, no? Lichen sclerosus, lichen planus. Okay? So, parang dermatitis po yan na maaring maka-apekto sa vulva.
0: Yes. Okay.
1: Huh? Okay, very important po na alam po ninyo yan. Ano pa ang pag-asapan natin,
0: partner? Siyempre, may mga iba pa, mga harsh chemical products, kaya huwag po tayong gamit na mga, alam mo yun, yung mga pH na hindi naman talaga pH.
1: Oo,
0: nakaka-ano din yan.
1: Maraming nabibili sa internet.
0: Yes, internet. Tapos, siyempre, yung mga lifestyle, Tita Dok, smoking.
1: Yeah.
0: Yan, pwede makadry yan.
1: Drinking!
0: Drinking! Hala, bang umiinom ko, pumapayat siya.
1: Vaping!
0: Vaping, di ba? Lifestyle talaga.
1: Oo nga. Nala.
0: Okay.
1: And genetics, papasok din dyan, partner, of course.
0: Ah, okay.
1: And marami pang ibang klaseng vulvovaginal symptoms.
0: Okay. Nako, bilis ng oras. 3:35 na po na nagmamadaling araw. So magbe-break lamang kami saglit muna ni Tita Doc Lulu Marquez. And sa amin pong pagbabalik, di ba, baka may mga pahabol kayong sagot. Kung wala naman, bibigyan namin kayo ng mga facts and myths tungkol po sa sex. Okay?
1: Alright.
0: So dyan lamang kayo. Babalik pa po kami ni Tita Doc dito sa Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks
2: sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
4: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Private Talks.
1: Okay, napakabilis po ng oras. 3:48 na halos ng nagmamadaling araw. Ilang minuto na lang, magpapaalam na kami ni Tita Doc Lulu Marquez. At para bago tayo magtapos, narito muna po ang mga sex myths and facts. Ang sabi dito, Tita Doc?
2: Ang sabi daw?
1: May sex position para maging twins.
2: Talaga ba? Siyempre, walang evidence po yan. So, hindi po, wala pong kinalaman kung anong sexual position ang ginagawa ninyo. Hindi pa magiging kambal yan. Sabi nga nila, partner, pag sa gilid daw ng kama, magiging kambal daw. O kaya yung...
1: paano kung walang kama? mahirapan pa tayo.
2: O kaya yung pag, moon?
1: Full moon? Pag full moon daw, sabi. Narinig ko yan. Pag may full moon, sa probinsya ko yun narinig eh.
2: Magiging kambal.
1: Magiging kambal daw.
2: So, daw yun. Hindi po totoo yun, ha?
1: So, wala siyang evidence po, no, sa science na pwede maging kambal. pagka alam ninyo yung sex position.
2: Yes.
1: Okay, ito pa. Kumain ng particular na pagkain para siguradong kambal. Parang ano yan, narinig ko yan eh. Kambal na saging. Diba?
2: Saging, ano pa? Marami pa yung kambal na yan eh.
1: Na, parang yun lang alam ko.
2: Kambal na saging?
1: Oo.
2: Wala bang kambal na abukado?
1: Parang wala ko nakitang ganun eh.
2: Walang ganun.
1: Oo, pero meron pa isa yung sanyog, yung pag nakuha yung parang buo sa loob.
2: Aha.
1: Yung may tawag sila doon, forgot ko eh. Basta may parang buo siya, parang bunga ng nyog sa loob ng nyog.
2: Ay, yung kulay puti?
1: Oo, yung kulay puti. Masarap yun eh.
2: Oo nga.
1: Oo, pero yun daw, para daw maging kambal.
2: So, hindi totoo yun.
1: Hindi rin totoo.
2: Walang proven evidence sa maging kambal, ha? So, huwag ka na pumunta ng palengke, no? Hanap ka naman ng kambal na saging na yan.
1: Nakipag-aaway, nakipag-agawan. Tapos wala rin naman nangyari. Diba?
2: Ano pa daw bang myth yan?
1: Ito pa isa. Sabi dito, mas maraming sex, mas mataas ang chance ng twins.
2: Of course not. So, hindi po totoo yan, no? Baka naman mapagod ka na, kuya ate, ano, magkakambal lang. Ay,
1: kaya nga, ang gastos na, no? Lahat na binili para. Ito pa isa, folic acid ay twin-making supplement. Aba, may twin-making supplement pa.
2: Ay, hindi. Supplement lang siya, pero hindi siya twin-inducing supplement. Very good supplement for pregnant women.
1: So, pagka-pregnant, kailangan talaga ng folic acid.
2: Yes.
1: Okay. Bakit, Tita Doc?
2: Important yan kasi for the blood production ng, siyempre, the mother and the child, kailangan ng enough blood.
1: Kasi di ba pag ang babae nagbubuntis, parang dalawa, sabi nila, kasi dalawa daw kayo sa katawan, sa iisang katawan. Ganun pala yun. So, Tita Doc, paano magkaroon, briefly, no, paano magkaroon ng buntis na anak? ng twins na anak?
2: Siyempre, diba? No, yung pagkakaroon ng twins ng natural way, no, genetics po yan eh.
1: Di
2: ba? So, hindi mo rin idadaan sa na pagkain ng na food, ng kambal din.
1: Wala rin kasi position.
2: Wala din sa sexual position.
1: So,
2: and genetics pa rin talaga. And for those na medyo, meron kasi yung studies before partner na pag medyo may edad na yung girl, okay, so mas nagkaroon ng tendency na magkaroon ng kambal o triplets.
1: Katulad ba? Hindi pag may edad na?
2: Hindi yung may edad na mas na, let's say for example, yung daughter-in-law ko na lang.
1: Oh.
2: Okay? So, nagkaroon siya ng normal na first child, normal na second child. Uh-huh. Yung pangatlo niyang pagbubuntis, yung triplets.
1: Triplets.
2: Yes. Oo. So, hindi na siya 20s.
1: Yes.
2: Mga 40s na din siya. Almost late 30s.
1: Ah, so okay. yung mas may pinagbatayan pa sa pag-aaral.
2: Tama.
1: Oo.
2: And
1: pero,
2: genetics.
1: And genetics. So, Tita Doc, kung wala sa lahi na may kambal, pwede mo bang sabihin na imposible magkaroon ng kambal na anak? O pwede mangyari?
2: Pwede din mangyari yun, ano? Pero pag ititrace mo yun, familial history or genetics, meron pa din matitrace eh.
1: Mm-hmm.
2: Like for example, gusto kong malaman kung bakit nagkaroon ng kambal dun sa side ng daughter-in-law ko.
1: Yeah.
2: Is because yung sa side pala namin sa kila Darren, sa partner ko, doon may history na nagkaroon ng mga twinning.
1: Okay. So,
2: napunta doon sa anak ko.
1: Oo. So, meron at meron, basta may lahi.
2: Yes.
1: Okay.
2: At yung mga nagpapa-IVF, may tendency na pwedeng twins or triplets po yan.
1: Ah, okay.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Diba, nice to know, diba? Pero talaga yan ay pangarap ng maraming bata na meron siyang kakambal. Pero yung may kakambal naman, ayaw nila. Pero hindi, diba? It's fun to have someone na kamukhang kamukha mo kasi.
2: Tama. So, diba? Pag-usapan natin next Sunday kung paano magka-twins, kung boy and girl o girl, girl, boy, boy.
1: Diba may kaklase nga ako before we go, panganay, parehong babae, and then yung naging kaklase ko, dalawa silang lalaki.
2: Yes.
1: Then yung bunso nila, babae at lalaki. But they're all twins. Okay.
2: Nice.
1: And with that, susunod po sa amin ang Secrets of Health. Ayan, magpapaalam na po kami ni Tita Doc Lulu Marquez. Samanta sa bagay, di ba? Mag-aalas 4 na. Ayan, natapos na naman po isang gabi ng puno ng kaalaman tungkol sa pribadong bagay, tungkol sa kababaihan, kalalakihan at mga mag-asawa, mga pribadong diskusyon na pinag-uusapan behind closed doors.
2: Naman, ano? Mm-hmm. And of course, we should always remember that sex is not just sex, it's not just sex. Ang sex po ay masarap, pero sex is dangerous, sex is complicated. So we'll see you again next Sunday para sa new topics ulit. And I'm sure marami kayong matututunan. Ito po si Doc Lulu Marquez. At syempre, ito si...
1: Ako po si Ateng Amy Estareja. Salamat pong muli sa pagtutok sa Private Talks ngayon po. Bye-bye! Hanggang next week naman!
2: Thank you!
0: Private Talks.
3: Private Talks.
0: Sa DZMM. Relaxing music and Private Talks.

0: DZMM ako ay memorable.
1: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc Aldi. The Secret of Health sa DZMM.
0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat mga kapamilya. Ganoon na rin sa lahat po ng ating mga kaserbisyong nakikinig at nanonood sa DZMM dito po sa programang The Secret of Health. Dito po ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli, si Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, mag isa sa atin po mga DOH PTAC certified naturopath, Doc Algy Bakla. Doc Algy, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, partner, at magandang umaga sa lahat ng ating mga kapamilya na nanonood, nakikinig po sa ating programa. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol 630 sa inyong pong AM band. At sa bayan din po tayong napapanood at napapakinggan sa DZMM Teleradio Cable Channel. At ganoon din, available tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media sa Channel 31 mamayang alas 6 po ng umaga. At live din po tayong napapanood at napapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po mga kamilya ay nanonood na ngayon sa atin pong live streaming, nako, eh meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health.
4: Tama ka dyan, partner, kasi napakaswerte po natin dahil pwede tayong marigaluhan na sa ating healthy kapamilya giveaway. Simple lang po gagawin, pakishare lang ho ng ating live streaming sa Facebook. Lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating mga produkto. Dahil mamaya po, dalawa yung pipiliin natin na pwedeng marigaluhan ng ating Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Mm-hmm. Kaya sundin lang nila, Doc, ano, ang atin pong mechanics at malay niyo po mamaya ay kayo yung maswerte yung marigaluhan natin sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaways. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa atin pong talakayan, mga kapamilya. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya, ay magpadala po kayo ng inyong pong mga mensahe dito sa numero nandyan sa atin pong ano, nasa screen, mga kapamilya. 0919-278-3000. Ayan. At sa pagkabalik natin, Doc, ay pag-uusapan natin itong interesting na topic about naturopathy. Mm-hmm. Isang natural healing system na binuo ng iba't ibang mga modalities. Yes. Ano? Marami-rami ito. At alamin natin kung ano yung mga foundation ng healing modalities na ito, mga kamilya, at bakit dapat nating malaman yung mga benepisyo na hatid po nito. Pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Xanthone Plus Gold.
6: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Xanthone Plus Gold.
6: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DZMM.
3: Numero 1 sa aksyon.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang inyong bagong Sunday morning habit.
8: Bagong Sunday morning habit.
1: The secret of health.
9: The secret of health.
0: Ngayon pong umaga mga kapamilya ay pag-uusapan natin all about naturopathy, Doc Algie. Ano? Ito po isang uri ng practice sa ilalim ng umbrella ng alternative healing practices. Kung napapakinggan nyo na yung TCM or traditional Chinese medicine, Ayurveda, traditional Korean medicine at iba pang mga healing system, dito Doc nakahanay itong naturopathy. Ang tanong Doc, ano ba itong naturopathy in general term, sense of term?
4: Ayan, ang naturopathy actually unang binanggit yan ng isang German homeopath na si John Skild noong 1895.
0: Uh-oh.
4: At sa Amerika, ito ay pinopularize ng isang tinatawag natin, they call this the father of modern naturopathy in America, si Dr. Benedict Last. Ano, na itong naturopathy kasi, kung titignan natin, it's a combination of all alternative modalities na hindi pinapractice sa ilalim ng mainstream medicine. Nandiyan na po yung tinatawag nating hydrotherapy, which is si Dr. Si Benedict Last, ay nakilala yung naturopathy sa Amerika dahil siya mismo sa sarili niya ginamit niya yung hydrotherapy sa kanyang sakit na tuberculosis. So, doon nagsimula yun. Ano, yung herbalism sa paggamit ng mga halamang gamot from ancient traditional practice, in-adapt nila into scientific. Kumbaga, ganun din yung massage, yung diet, and different types of modality na not commonly practiced in mainstream medicine na kabilang sa wellness program, kumbaga. No? At ang definition ng naturopathy, natural means nature, o kalikasan.
0: Uh-oh.
4: Pathy is path. So, it's a nature's path. And that's why naturopaths are practitioner of nature's healing way. Kumbaga, we use anything from nature na pwede makatulong sa kalusugan ng isang tao for the purpose of prevention. Actually, ito yung pinakang pangunahin dapat na ginagawa, hindi yung kung kailan tayo nagkakasakit, saka lang tayo gagalaw. So, the main principle of naturopathy is preventive, more on nutritional, more on natural.
0: Uh-oh.
4: So, we call it holistic method of healing, combining all yung mga practices na sinasabi natin kanina.
0: At lilinawin natin, Doc, ano, ang naturopathy ay hindi niya nire-reject yung modern treatment like yung prescription medicine.
4: Oo, kasi alam mo, karamihan, pag iniisip nilang herbal medicine o naturopath, parang kalaban ng mainstream practice.
0: Or kapalit.
4: Oo. Actually, hindi. Nililinaw natin yan. Ang naturopathy is a complementary practice. Ibig sabihin ng complementary, ito ay join hand in hand with modern medicine.
0: Oo.
4: Hindi nito pinapalitan, and that was not intended actually to replace modern medicine. Naturopathy is a complementary, meaning magsasabay sila.
0: Oo.
4: Because iba naman kasi yung purpose talaga ng naturopathy.
0: Tama.
4: Ito ay nasa preventive side at nasa side ng rejuvenation na tinatawag. So more on nutritional. So ang naturopathy ay hindi natin kinokontra yung mainstream medicine. Hindi rin tayo against sa maintenance medication.
0: Tama.
4: If you're a registered and tunay na naturopath, ano? Kasi marami nagki-claim na sila yung naturopath na hindi naman talaga tunay. If you're following the standard of naturopathy, kinakailangan alam mo rin na hindi mo pwedeng kontrahin kung ano man yung practices na hindi naman under our practice. Yan. Kaya if you have medication, ang naturopath is happy to help. Na hindi namin naalisin kung ano man ang existing medication sa ginagawa natin.
0: Kumbaga, katuwang yun, Doc.
4: Katuwang yun. Kaya nga, complementary practice siya. Kaya nga ngayon, sa Pilipinas, actually, ito ay ginagawa ng isa sa katuwang ng ating modern medicine.
0: Oo. Gaya din ng ibang mga natural healing program, Doc. Meron bang matawag na core principle or yung foundation, ika nga, itong naturopathy?
4: ang naturopathy, ang ating core principle actually is we are not rooting, kumbaga hindi natin tinitingnan yung mga symptoms. Because ang symptomatic treatments, yan yung role naman ng ating mga doktor, ano, pag may mga pains, etc. Ang naturopath is tinitingnan niya yung pinakang root cause of a condition. Kaya nga ang tawag sa ating practice is holistic healing, ano. So ang tinutukoy natin, paano ka ba nagkaroon ng pain? Paano ka ba nagkaroon ng hypertension? Paano ka nagkaroon ng ganitong uri ng sakit? Yun yung niru-root out ng isang naturopath. And alam naman natin na lahat ng mga karamdaman, unless aksidente or infection, ay pwede nating ma-prevent by rooting out the cause, ano. And dinidistinct natin yung role ng naturopath. For example, yung mga physicians natin sa mga hospitals, sila may handle ng mga emergency cases, surgery, mga critical care. Naturopath, iba naman. Doon tayo sa role na kumbaga, before that mangyari, eh nandun tayo. So hindi natin pinapakialman yung mga cases regarding kinakailangan i-handle ng mga hospitals. That's why naturopaths are more on education, more on like this. We campaign more on how to use food as medicine, how to use plant effectively. Ganun ang ginagawa awareness ng mga naturopath. Yes.
0: Yeah,
4: so mayroong tinatawag na awareness. So yung distinction, malinaw yan. Okay? And ang mga naturopath, most of them are not medical doctors. Some of them are doctors. Some of them are not. So depende yan sa kanilang educational attainment, ano. Sa Pilipinas, mayroon tayong standard na sinusunod dito. Ang kagandahan sa naturopathy, mayroon tayong sinusunod na tinatawag na pillars. Okay, mayroon yang anim na pillar ng naturopathy. For example, yung naniniwala ang naturopath, yung tinatawag na healing power of nature. Na kung saan ang kalikasan ay mayroong ability to help us heal our disease condition in the body. So that's the number one. Pangalawa, yung tinatawag na tolic

0: Yun yung isa. Then another principle ng naturopathy is treat the whole person.
1: Ayun yung sinasabi mo kanina, Doc, na holistic.
0: Yeah, holistic. Uh-oh. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na isang bahagi lang ng katawan yung bibigyan mo ng pansin. Mm-hmm. Kaya ang mga naturopath, we do not give any specific targeted remedies. Mm-hmm. Kumbaga, pag nagbigay ka, for example, ng pagkain, at tinatanong mo, para saan ba gamot yan? Mm-hmm. So, hindi natin pwedeng sabihin na, oh, itong mansanas, gamot ito sa sa ganito.
1: Uh-oh.
0: Because if you take mansanas or ubas or anything mm-hmm. na herbal medicine, ang naturopath is nag-iisip na ito ay makakatulong holistic.
1: Mm-hmm.
0: So, the body will dissect anything or everything na pwede niyang pakinabangan doon sa iniinom natin mm-hmm. para makatulong sa overall function ng katawan natin. Mm-hmm. So, ang mahalaga lang, alam natin na safe yung binibigay natin.
1: Yun, oh.
0: At ito ba ay proven na pag-aralan na may benepisyong hatid sa mm-hmm. ating katawan. So, we treat the whole person. Then, we believe as principle of naturopathy na physicians are teachers.
1: Mm-hmm.
0: That's why if you go to a clinic na isang naturopathic practitioner, marami tayong explanation mm-hmm. about what's going on, di ba? Especially with regards to nutrition. Mm-hmm. And last but not the least is yung prevention.
1: Yun.
0: So yun ang pinakang core principle natin, yung anim na yun, na gagabay sa isang naturopath to do yung kanyang task sa healthcare system sa Pilipinas and sa ibang bahagi ng mundo.
1: Mm-hmm. Kaya paglalapit kayo sa mga naturopath, mm-hmm. especially sa mga certified naturopath, Doc, mm-hmm. Usisain nyo at saka bantayan nyo yung mga prinsipyo na ito kung mm-hmm. kanila ba ang naipapatupad.
0: Tama ka dyan. Kasi hindi pwedeng basta ka lang magbibigay ng advice mm-hmm. kung hindi ka naman, alba, yung isang halamang gamot.
1: Mm-hmm.
0: Marami tayong mga kababayan na umaasa sa isang halamang gamot na hindi naman talaga ito proven.
1: Mm-hmm.
0: So, masasayang yung time. Oh. Paano kung lumalala na yung kondisyon natin mm-hmm. tapos hindi tayo pumupunta sa doktor tapos we follow somebody na hindi naman talaga well-rooted mm-hmm. sa principle ng naturopathy. Mm-hmm.
1: Iyon. Dito sa Pilipinas, Doc, ano na yung status ng naturopathy?
0: Alam mo, maganda sa Pilipinas, meron tayong batas. Mm-hmm. Yung tinatawag na Republic Act 8423. Mm-hmm. So, ito yung tama alo na tinatawag.
1: Oo.
0: So, naalala ko ang nag-akda niyan ay si dating Health Secretary and former Senator Juan Clavier.
1: Mm-hmm.
0: Yung tama alo, ang intention nun is to bring back Filipino people mm-hmm. sa paggamit ng alternative solution or yung tinatawag natin mga halamang gamot, mm-hmm. any modalities na hindi under the common mainstream mm-hmm. practice. Kasi ang mga doktor naman natin, syempre busy yung kanilang focus doon mm-hmm. sa mga critical care.
1: Yes,
0: so, hindi naman sila naghihilot, mm-hmm. hindi sila nagbibigay ng herbal medicine, mm-hmm. at hindi sila gumagamit ng mga ginagamit ng naturopathy.
1: Mm-hmm.
0: While some doctors are doing that, if they have other studies mm-hmm. with regards to naturopathy, uh-oh. Hindi lahat gumagamit ng ganon. So, sa Pilipinas, mayroong Republic Act 8423, yung PITAC na gawa dyan, mm-hmm. yung Philippine Institute for Traditional Alternative Healthcare, isang sangay ng DOH yan,
1: mm-hmm.
0: na siyang nangangasiwa ngayon sa pag-regulate ng practice ng naturopathy. Mm-hmm. In fact, hindi naman sa pagmamalaki, ang iyong likod ay isa sa mga naunang mga certified, registered naturopath sa Pilipinas.
1: Mga pioneer doon.
0: Mga pioneer, oo. Oh. So, nung mag-conduct sila ng standardization mm-hmm. ng naturopathy. At may mga schools na nagkakandak na ng training program, may university na rin,
1: yes,
0: para dumami yung mga mm-hmm. naturopath.
1: At kasi mas ma-enhance.
0: Uh-oh. Kasi kailangan natin ng malinaw at safe na practice ng naturopathy
1: mm-hmm.
0: na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan. Kasi sa totoo mm-hmm. lang, ang daming may sakit, hindi sapat yung dami ng doktor.
1: Tama.
0: So by educating our countrymen, pagdating mm-hmm. sa preventive,
1: mm-hmm.
0: Like in India, like yung naturopathy, Ayurveda sa India, lahat ng mga nanay, tatay doon, they know basic home remedies.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang kulang sa atin sa Pilipinas. Oh. Meron tayong napakaraming herbal medicine dito kasi nagkakaroon ng malaking conflict. Mm-hmm. Sabi nila na pag nag-herbal ka, hindi ka naiinom ng mga gamot na reseta. Mm-hmm. Mali po yun.
1: Oh.
0: At pag yung iba namang doktor minsan sinasabi, huwag kang mag-herbal.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat maitama yung concept na yon na doon sa tinatawag na punto talaga ng mm-hmm. pag-aakdaan nitong naturopathy sa ating bansa.
1: Oo. Kaya mahalaga, Doc, na yung binabagit natin yung complementary.
0: Oo.
1: And naturopathy as a complementary.
0: Ibig sabihin, no, linawin ko na ang mm-hmm. complementary treatment, mm-hmm. especially naturopathy, isang modality
1: mm-hmm.
0: na will go hand in hand.
1: Yan.
0: Hindi ito magkokontra o magre-replace mm-hmm. sa isang sistema ng gamutan na, kumbaga, makakatulong
1: mm-hmm.
0: sa recovery ng isang tao pag ginamit yun kasabay ng ating gamutan.
1: Yun, no? Ayan, sa mga kapamilya natin, mamaya,

0: Pagpapatuloy pa po natin itong ating talakayan about naturopathy. Pero bago tayo mag-break, Doc, narito po muli ang ating mechanics sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaways. I-share lamang ang atin pong Facebook live stream at i-comment po niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto. Kung ano man yung mga produkto na ini-enjoy nyo po sa ngayon, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya, i-anunsyo natin ang mga maswerte yung mababahagihan natin na atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Tutok lang po mga kapamilya dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
1: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ako si Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Marie Codino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
5: Ang The Secret of Health po ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin upang makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga kamilya, all natural, kaya wala pong side effects. Ang gandahan yan, Doc, highly absorbable yan sa ating pangangatawan dahil mga standardized extract po yan ng mga powerful herb. Sa mga gusto maka-avail ang ating pong Santon Plus Gold, pwede po ninyo mabili yan sa ating pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, South Star Drug, ganun rin sa TGP Generica Drug at sa mga butika na malapit sa inyong lugar. Pwede rin ma-avail yan sa ating pong mga office or sa ating pong mga wellness center, Yes to Health Wellness Center. Pwede kayong kumontak sa ating pong numero, especially sa mga taga NCR, pwede kayong kumontak sa 0969-671-1262. Doc, balik po tayo dun sa ating pinag-usapan about naturopathy. Pag-usapan natin, Doc, itong core principle, isa sa mga core principle ng naturopathy about the healing power of nature. O yung kakayanan ng nature na pagtulong sa ating pangatawan, Doc.
5: Mm-hmm. Actually, ang isa sa pinakang nagiging ng mga naturopath, tinuturing na father of modern medicine.
0: Yes, oo.
5: At ito ay si Hippocrates. Sinabi nga ni Hippocrates na let your food be your medicine. And your medicine be your food. So yung concept na ang ating katawan can heal itself. Kumbaga, kahit wala kang gawin sa katawan natin for some time, basta sinusuportahan mo siya, the body can heal.
0: Yes,
5: yun yung kakayahan ng katawan. Actually, in the body, ang dami nating mga mechanism ng self-sustenance and self-healing. For example, nandiyan yung ating immune system. Na ang immune system natin ay meron naman talaga ng innate ability na proteksyonan yung sarili nating seguridad pagdating sa kalaban na ating katawan, mga infection. Kaya lang, kinakailangan mo suportahan yung immune system para maging mas malakas siya. Another thing is, we have stem cells in the body. Alam naman natin, ang stem cell, naka-reserve yan for repair and healing. Ano? Meron tayong mga tinatawag na inflammatory response kung saan kapag meron kang injury, automatic nagtitrigger ang katawan ng inflammation para mas mabilis yung healing ng ating katawan na nadadamage. May tinatawag pa na autophagy. Okay? Ito yung ability ng katawan natin to recycle anything na cellular waste na magagamit pa ng katawan natin to create new cell. May ganun tayo sa katawan natin and marami pang iba na proseso ang ating katawan na nagpapakita that the body can heal itself. Ano? Mm-hmm. At pag-uusapan natin yan sa iba pa nating mga episode kung paano ginagawa ng katawan yung self-healing process. Ang kailangan lang kasi sa naturopathy, ang basic principle natin, we need to sustain.
0: Mm-hmm.
5: Kaya nga yung supplement ay ang purpose naman ng supplement, hindi gamot eh. Mm-hmm. Ang purpose ng supplement, like Santon Plus Gold, is to give us the materials that the body need to sustain itself.
0: Mm-hmm.
5: Sinasabi lang ng iba na gamot kasi, syempre, pag-take nila, nawala yung mga ibang nararamdaman nila. Parang guminhawa sila. Kaya sinasabi nila minsan na gamot. Pero in general principle, hindi siya gamot, kundi siya ay nutritional support sa ating katawan.
0: Ayun. Yan, sa mga kapamilya natin ha, na gustong sumubok ng way ng naturopathy doc, pwede nilang subukan at makifeel nyo rin kung ano yung difference nito sa inyo pong pangangatawan. Maraming salamat doc sa mga topic or mga infos na inyo na ibahagi sa ating pong mga kamilya. At sa mga susunod po na linggo, ipagpapatuloy po natin itong paksain po na ito about naturopathy, mga kapamilya. Doc, may mga nagtatanong, how about yung mga supplementation?
5: Mm-hmm.
0: If magte-take sila, for example, yung Santon Gold Herbal Capsule natin,
5: mm-hmm.
0: if they will take it, ano ba ang ano nito sa mga medications na meron na sila?
5: So, gaya na sinabi ko kanina na hindi ito kukunta sa medication natin kung iinumin natin ito ng tama.
0: Mm-hmm.
5: Kasi yan ay, ang target kasi naman yan is nutritional support. So, huwag nyo ihinto yung any types of medication.
0: Mm-hmm.
5: Kung hindi sinasabi ng doktor, kung iinom kayo ng Santon Plus Gold, walang problema yan. Kasi nga yan ay sustansya. Iko-complement lang niya yung ginagawa ng inyong medication. Halimbawa, hypertension. You need to take your maintenance medication. Then, yung Santon Plus Gold, may mga phytochemical kasi yan na tumutulong to stabilize also our blood circulation.
0: Yes, oo.
5: Yung mga sustansya naman. At ito ay hindi problema kahit may maintenance medicine po tayo.
0: Meron pa rin tanong, Doc. Pwede daw ba nilang araw-arawin yung Santon Plus Gold?
5: Oo naman, kasi ang Santon Plus Gold, pagkain yan. Yung mga sangkap niyan, 5 sangkap na mga extract, eh wala naman siyang toxicity effect na nakita na nakakasama kapag inaraw-araw natin. So, may FDA approval din yan to be consumed. Ibig sabihin, kahit daily consumption as a supplement. Ang supplement kasi na produkto, pwede mo i-take everyday. Meaning, it will give you the sustenance na hindi mo minsan nakikita doon sa diet for some reason. Ano. Kaya daily, you can take it daily without any harm.
0: Ayun, okay. Bago natin i-announce, Doc, yung mga maswerteng mariregaluhan natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix. Batiin ko lang pala lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Malusog na panunood po sa inyong lahat, mga kapamilya. Ha? Eto, Doc, isang binahagi na experience ng mga nakasubok na ng ating mga produkto mula po kay Lapidario. Oh, almost a year na po kami ng asawa ko na umiinom ng Santon Plus at Santon Gold Coffee. At lumalakas ang amin pong pangangatawan. Ayun.
5: Mabuti naman.
0: Ay punong-puno po yan ng mga phytonutrients na nakakatulong para i-energize, Doc, ang ating pangangatawan. Ano? Ito, mula po kay Ma'am Rowena Lorenzo. Nag-LBM ako last week. Uminom ako ng Santon Gold Capsule at Santon Gold Coffee. Eh, nakatulong daw sa ano niya, Doc, sa kanya pong problema. Nawala yung pagkulo ng kaniyang tiyan. O kasi ganun pagka nag-ano, Doc, ano, nag-LBM, nag-loose bowel movement, talagang nagkakaroon ng problema sa digestive tract ng isang tao.
5: Oh, kaya kailangan mo ng ano, kailangan mo ng tamang suporta ng mga electrolyte, at di pa pang sustansya para maiwasan mo yung epekto ng minsan dehydration, minsan panghihina.
0: Oo. Ito pa, kay Sir Rico Bagisi. Subok ng Santon Plus Coffee at Santon Plus Gold. Iniinom ko ito bago kumain. Napakalaki ng tulong sa paranakit ng aking tiyan.
5: Wow.
0: Okay. So mga kababayan natin na nakasubok na, Doc, na ngayon natin ng mga products natin. Ito ha, ano siya, friendly sa atin pong digestive tract.
5: Yes.
0: Especially yung mga coffee natin, Doc.
5: Mm-hmm.
0: May laman man yung tiyan mo, wala, safe na safe kang uminom ng mga coffees.
5: Oh, kasi natin. Ito nga yung coffee na ginawa as parang ano siya eh, habang hinihigop mo siya, mm-hmm. mayroon siyang sustansya, may mga extract ng herb mm-hmm. na makatutulong din sa ating kalusugan.
0: Ayun. Okay, Doc. Ay, atin na pong i-announce ang mga maswerte mareregaluhan ng atin pong Healthy Kapamilya Giveaway.
5: Si Sir Lapidario. Ayan. Ayun. At si Ma'am Rowena Lorenzo, maswerte ho nating napili mm-hmm. Sa atin pong Healthy Kapamilya Giveaway.
0: Ayan. Congratulations po sa mga ano natin na maswerteng napili. At sa mga kababayan natin na napili, hintayin nyo po ang pag-contact sa inyo ng Yes to Health staff para may padala ang inyong mga regalo. Mga kapamilya, sana po ay marami kayo natutunan sa ating pong talakayan ngayong umaga. Lagi po tumutok dito sa programa The Secret of Health ang magkabahagi sa inyo ng mga sigurado at solusyon sa kalusugan. Tandaan po parati, health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas anumang uri ng sakit.
5: Kaya alamin po natin ang mga sikreto upang iwasan po natin ang anumang uri ng karamdaman sa tulong po ng tamang pagkain, tamang nutrisyon at isama na rin ang Santon Plus Gold. Maraming salamat! Good morning! Ako po si Dr. Algie mula sa Yes to Health.
0: Ako naman po si Michelle Hinas hanggang sa mga susunod po na kabanata dito sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The Secret of Health. The Secret of Health. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Ang sarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Mga paksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath! And let's all think Sunny Side Up! Kasama si Michelangelo Lobrin! Sunny Side Up! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo!

0: Magandang, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapamilya. Mga ka-sunnyside up, magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Kamusta po ang inyong nakaraang linggo, mga nakaraang araw? Sana'y naging mapagpala po ito. At gaya po ng sinasabi sa inyo ni Michelangelo Lubrin, lagi po nating ipinagpapasalamat na tayo po'y buhay pa. Sabi nga ng ating kaibigan si OG Diaz, gumalaw-galaw. Sapagkat ang ating paggalaw po is every gising is a blessing, no? Kamusta po kayo mga minamahal ko mga kapwa Pilipino? Nasaan man po kayong panig ng mundo? Una dito po sa ating minamahal na bayan sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. Kung kayo naman po ay nasa iba't ibang panig ng mundo, gaya po ng Estados Unidos, ayan, nakita ko po, bumati na po ang aking minamahal na sininang Jenny Espera. Sabi niya, saying hello toy, happy to get to spend my afternoon with you and excited for whatever topic is stored for us, your listeners and viewers today. Have a blessed show. Love you always, Ninang Jenny. I love you too, Ninang Jenny. Espera, nasa Estados Unidos. So kung nasa Estados Unidos po kayo, isang magandang hapon po sa inyo lahat. At kung nasaan man po kayong panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo. Marami po nanonood po sa ating programa. Marami po nagme-message kay Michelangelo. Meron po tayong mga kababayan dyan sa Singapore, sa Hong Kong, sa ASEANA region, sa Switzerland, dyan po sa Europa, dyan po sa Egypt, dyan po sa Israel, dyan po sa New Zealand, dyan po sa Canada. Napakadami pong mga Pilipino ang nakatutok po sa atin dito kay Michelangelo. At syempre po sa lahat po ng mga kababayan natin na maagang gumigising kasama ni Michelangelo, maraming maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kayo po ay mapaglingkuran at makasama po sa ating napakagandang palatuntunan ng Sunnyside Up. Grabe, ang bilis ano po, September 20 na po. At ilang araw na lang po, after 10 days, 11 days ay i-welcome na po natin ang isa na namang Berna buwan, ang Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. Ano po, October 7, specifically is the Holy Rosary Day and the month of the Holy Rosary. Ngunit ngayong September, napakadami yung mga Catholic feast days ang ating pong ginugunita at itong darating nga pong September 23. At ngayon, yan po ang ating topic ngayon ay ang kapistahan po at feast day po ng ating beloved Saint, Saint Padre Pio o Peltrecina. At lagi yung naririnig dyan si Padre Pio kay Michelangelo, lalo pag tayo nagdadasal at tayo po yung nagbabahagi ng ating mga pananaw sa pananampalataya, sapagkat si Padre Pio po ay may matibay po kong debosyon kay Padre Pio. At pag-uusapan po natin ang kanyang buhay, ang kanyang mga milagro at ang maraming tao, milyong-milyong mga taong devotees ni Padre Pio, isa na po doon si Michelangelo. At si Padre Pio ang isa po sa mga sikat na mga santo po na pinipintakasi, no, nating mga Katolikong Pilipino. At marami po tayong simbahan na nakatalaga sa kanyang karangalan, ang Saint Padre Pio Churches, gaya po dito sa may Batangas, ang National Shrine of Saint Padre Pio Peltrecina, dito po sa may East Avenue po, sa East Libis rather po, dyan po sa may Libis, sa may Pasig, dyan po sa Philippine Center for Saint Padre Pio, dyan po malapit po yan sa may Eastwood, sa may Libis, no? At marami pa hong mga parokya na ngayon po ay nagdiriwang ng kanilang mga fiesta. Happy fiesta po sa inyo. At yan po ang pag-uusapan natin. Pagkatapos po na naman sa susunod na linggo, pag-uusapan naman po natin ay ang pagdiriwang ng fiesta ng aking kapangalan, no, si San Miguel, si Saint Michael the Archangel, no, isa po sa mga pintakasi natin, ang isa po sa mga general na mga at arkanghel na santo. Pag-uusapan din po natin kung sino ba siya at ano ang mga debosyon at ang mga milagro na naitalaga at nailathala tungkol sa kanya, no po. Kaya kung nasan man po kayong panig ngayon, samahan niyo po si Michelangelo sa exciting po na programa po natin ngayong umagang ito, no. Ang dami yung nakatutok sa atin na maagang kasama po natin natin. Siyempre, nandiyan na po si Tita Evie Pimentel. Tita Evie Pimentel at Tita Lydia Pimentel. Sabi ni Tita Evie, good morning, Michael. Keep up the good work. Ingat ka palagi. God bless you always. Oy, Tita Evie and Tita Lydia. Maraming maraming salamat po, Tita. Magkita na po tayo. Na-miss ko ng ating kwentuhan. Ayan, no? Ang dami ho nating mga kapamilya at mga kasani sa IDAP na kasama po natin ngayon. No? Medyo maulan pa rin po, no? Pabugso-bugso pa rin ang ulan, pero salamat po sa Diyos at gumaganda na po ang panahon na po. At kung nasaan man po kayong panig ng mundo, ingat po tayo at palagi po nating isasama sa ating pang-araw-araw na buhay ang pananalangin at higit sa lahat ang ating pananampalataya at pag-ibig sa ating poong may kapal. Kaya simulan na po natin ang ating programa. Simulan na po natin ang ating linggo ng puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programa magpapangiti hindi lang ng inyong buong araw kundi ng Sunday morning ninyo ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto at kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Ako po muli si Michael Angelo Lobrin at ito ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng isa dinaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikakalibing dalawa ng tanghali at nang mag-ikakatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikakalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtatrabaho, ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigisang dinaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang dinaryo. Pagkatanggap nito'y nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa namin sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang huli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kasanisaydap, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mapagmahal naming Diyos, sa umaga pong ito kami nagpapasalamat sa kagandahang loob mong patuloy mong ipinapadama sa amin. Sa pagsikat ng panibagong araw, lumalapit kami sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa buhay. Salamat sa panibagong pagkakataon. Salamat sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkabigo at mga pinagdaraanan, ginising mo pa rin kami ngayong umaga. Patunay na hindi ka patapos sa amin. Panginoon, bago kami humingi ng anumang bagay, turuan mo muna kaming makita ang mga biyayang mayroon na kami. Sa mundong palaging nagtuturo sa amin na tumingin sa kung ano ang kulang, turuan mo kaming tumingin sa kung ano ang meron. Sa halip na ikumpara ang aming buhay sa iba, turuan mo po kaming magpasalamat sa sarili naming paglalakbay. Para sa mga gumigising ngayong umaga na may mabigat na puso, yakapin mo po sila. Panginoon, para sa mga may problemang hindi masabi kahit kanino, pakinggan mo ang katahimikan ng kanilang puso. Para sa mga nag-aalala sa pamilya, trabaho, kabuhayan at kinabukasan, bigyan mo sila ng kapanatagan. Para sa mga nasaktan, bigyan mo ng kagalingan. Para sa mga nawawalan ng pag-asa, bigyan mo ng dahilan upang muling maniwala. At para sa mga taong nakikinig ngayon, na pakiramdam niya ay nahuhuli na siya sa buhay, ipaalala mo sa kanyang hindi pa huli ang lahat. May panahon pang bumangon, may panahon pang magbago, may panahon pang magmahal, may panahon pang magpatawad, may panahon pang mangarap, at higit sa lahat may panahon pang bumalik sa iyo. Panginoon, basbasan mo rin ang aming bayan. Bigyan mo ang aming puso. Bigyan mo kami ng puso, mga pusong marunong makialam, magmahal at tumulong, lalo na sa mahirap, nagugutom at walang trabaho, mga biktima ng karakasan at kalamidad, at sa lahat ng nasa kalaylayan ng lipunan. Naway hindi lamang kami humingi ng pagbabago, kundi maging bahagi kami ng pagbabagong aming ipinananalangin. Basbasan mo ang bawat pamilyang nakikinig sa Sunnyside Up. Naway ang aming programa ngayong umaga ay maging munting tahanan ng pag-asa. Isang lugar kung saan ang pagod ay makakapagpahinga, ang malungkot ay mapapangiti, ang naliligaw ay makakahanap ng direksyon, at ang nawawalan ng pananampalataya ay muling makakita ng iyong liwanag. At anuman ang mangyari sa amin ngayong araw, turuan mo kaming maniwala. May Diyos na nauuna sa amin, may Diyos na kasama namin, may Diyos na nag-iintay sa amin sa dulo ng bawat pagsubok. Ngayong umaga, hindi namin nahayaang ang takot ang magdikta sa aming araw. Pananampalataya ang aming pipiliin, pag-asa ang aming pangahawakan, pagmamahal ang aming ipamumuhay, at pasasalamat ang aming magiging tugon. Sapagkat ang pagising ay paalala mo sa amin, buhay pa tayo, mahal pa tayo, may misyon pa tayo, at sa iyo, Panginoon, palaging may bagong simula. Ito po ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan at makapangyari ang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. Kayong mga Pilipinong Santo, San Pedro Kalungsod at San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At tanggapin natin ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: pamilya, mga kasani sa EDAP, may isang bahagi ng ebanghelyo ngayon na maaring unang narinig natin na at masabi natin parang hindi naman ata patas. May mga manggagawang madaling araw pa lang ay nagtatrabaho na. May dumating ng alas 9, may tanghali, may alas 3, at mayroon pang halos patapos na ang araw, alas 5 na ng hapon ang dumating. Pero ng oras na ng bayaran, pare-pareho silang tumanggap ng pare-parehong bilang ng salapi. Kung tayo siguro ang buong araw na nagtrabaho, baka magreklamo rin po tayo. Lord, bakit naman pareho? Ako buong araw, siya isang oras lang. At dito tayo dinadala ni Jesus sa isang napakahalagang katotohanan. Iba po ang matematika ng Diyos sa matematika ng tao. Tayo, nagbibilang ng oras. Ang Diyos, tumitingin sa puso. Tayo, nagbibilang ng nagawa. Ang Diyos, tumitingin sa pangangailangan. Tayo, nagtatanong, ano ang deserve niya? Ang Diyos, nagtatanong, paano ko siya mamahalin? Sapagkat ang ebanghelyo ay hindi lamang kwento tungkol sa sahod, kwento ito tungkol sa biyaya. Huwag mong sukatin ang biyaya ng Diyos. Mga kasani side up, mga kapamilya, marami sa ating sama ng loob ay nagsisimula sa comparison. Lord, bakit siya? Bakit ako hindi? Mas matagal naman ako nagsisilbi. Mas mabuti naman akong tao. Mas nagsisikap naman ako. Bakit siya ang umaasenso? Bakit siya ang gumaling? Bakit siya ang nabigyan ng pagkakataon? Bakit parang mas pinapalala, pinagpapala mo sila kaysa sa akin? At minsan, hindi naman talaga tayo galit dahil wala tayong natanggap. Nagagalit tayo dahil may natanggap din ang iba. Iyan ang sakit ng mga manggagawa sa ebanghelyo. Tinanggap naman nila ang napagkasundo ang sahod o sweldo. Walang ipinagkait sa kanila at hindi naman sila dinaya. Ang problema, nakita nila kung ano ang natanggap ng iba. At baka ito rin ang malaking tukso ng panahon natin ngayon. Sa social media, araw-araw nating nakikita ang buhay ng ibang tao. Nakikita natin ang promotion nila. Bagong bakay, bagong sasakyan, bagong achievement, bakasyon, relasyon, tagumpay. At habang nakatingin tayo sa biyaya ng iba, nakakalimutan nating bilangin ang sarili nating biyaya. Kapag palagi kang nakatingin sa plato ng iba, nakakalimutan mong magpasalamat sa pagkaing nasa harapan mo na. Mga kasani sa IDAP, ang biyaya po ng Diyos ay hindi kompetisyon. Ang pagpapala sa ibang tao ay hindi nangangahulugang nakalimutan ko na ang Diyos. Nakalimutan ka ng Diyos. May alasing ko rin sa buhay. Napakaganda rin ng larawan ng mga manggagawang alasing ko ng tinawag. Halos tapos na ang araw. Kaunti na lamang ang oras na natitira. Sa mata ng mundo, baka sabihin natin, uy, huli na. Tapos na. Pero hindi sinabi ng may-aring, oh, wag na kayo ha. Wala na kayong selfie. Tinawag pa rin sila. Napakagandang mensahe nito para sa sino mang nakikinig ngayon sa pakiramdam ay nahuli na sila sa buhay. Baka iniisip mong huli na para magsimula ulit. Huli na para magbago. Huli na para bumalik sa Diyos. Huli na para ayusin ang pamilya. Huli na para humingi ng tawad. Huli na para tuparin ang pangarap. Huli na para bumangon mula sa pagkakamali. Pero sinasabi sa atin ng ebanghelyo, sa Diyos hanggat may buhay, may merong pag-asa. Hanggat may bukas, may pagkakataon. Hanggat may pusong handang bumalik, may biyayang nag-iintay. May taong maagang natagpuan ng Diyos. May mga taong sa gitna ng buhay siya nakilala. At mayroon namang matapos masaktan, maligaw, mabigo at madapa ng maraming beses at paulit-ulit sa kalamang sila nakauwi sa Panginoon. Pero tandaan po natin, walang latecomer sa awa ng Diyos. And let me emphasize na, walang latecomer sa awa ng Diyos. Ang magnanakaw na nasa tabi ni Jesus sa krus ay halos huling sandali na ng kanyang buhay nang sabihin niyang Jesus, alalahanin mo ako. At hindi sinabi ni Jesus, oh, huli ka na. Ang sagot niya, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ganyan po ang Diyos. Isang hamon sa panahon natin ngayon ay ito. Napapanahon ang ebanghelyong ito sa ating lipunan. Napakadali nating hatiin ang mga tao o suriin ang tao sa ayon sa estado, pangalan, yaman, edukasyon, impluwensya at tagumpay. May VIP, may ordinaryo, may pinapakinggan, may hindi pinapansin. May nasa sentro, may nasa laylayan, pero sa ubasan ng Diyos, lahat ay may dignidad. Ang mahirap ay may dignidad. Ang manggagawa ay may dignidad. Ang magsasaka ay may dignidad. Ang driver ay may dignidad. Ang janitor ay may dignidad. Ang taong walang koneksyon at walang pangalan sa lipunan ay may dignidad. At kung tunay tayong Kristiyano, hindi sapat na palagi tayong nasa simbahan. Ang tanong, nakikita ba sa paraan ng pakikitungo natin sa pinakamaliliit, sa mahihirap, ang Diyos na isinasamba natin sa altar? Kung maaring, hindi maaring lumuluhod tayo sa harapan ng Diyos, ngunit minamaliit natin ang ating kapwa. Hindi maaring tumatanggap tayo ng katawan ni Kristo, linggo-linggo, ngunit wala tayong malasakit sa katawan ng nagugutom, naghihirap, at nangangailangan. Sapagkat ang biyayang tinanggap natin ay hindi lamang para ating angkinin. Ang biyaya ay ipinagkaloob upang maging biyaya rin tayo sa iba. Kapamilya, napakagandaan ng sinabi ng may-ari na nagrereklamo. Kaibigan, pansinin niyo, hindi niya sinabing ingrato ka. Hindi niya sinabing lumayas ka, wala kang utang na loob. Tinawag pa rin niya itong kaibigan. Ganyan ang Diyos sa atin. Kahit nagrereklamo tayo, kaibigan ang tawag sa atin. Kahit naiinggit tayo, kaibigan ang turing sa atin. Kahit maraming beses tayong nagkamali, mahal pa rin niya tayo. At para bang sinasabi niya, anak, bakit mo sinusukat ang pagmamahal ko sa iyo batay sa biyayang ibinigay ko sa iba? Ito po'y napakalalim na tanong. Baka kasi minsan hindi naman talaga kulang ang biyaya ng Diyos. Kulang lamang ang ating pagkilala sa Kanyang biyaya. Humihinga ka pa, biyaya yan. May pagkakataon ka pang magmahal, biyaya yan. May pagkakataon ka pang humingi ng tawad, biyaya yan. May pagkakataon ka pang magbago, biyaya po yan. May pagkakataon ka pang maglingkod, biyaya po yan. At higit sa lahat, pagkatapos ng lahat ng ating pagkukulang, mahal ka pa rin ng Diyos. Biyaya. At ito po ang hamon sa ating lahat. Mga kapatid at mga kapamilya, baka ngayong araw ay may tatlong paanyaya ang Panginoon sa atin. Una, tigilan nating ikumpara ang ating buhay sa iba. Hindi mo kailangan magkaroon ng biyaya ng ibang tao upang masabing pinagpala ka. Ikalawa, huwag nating husgahan ang mga nahuling dumating. Hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan bago sila nakarating sa ubasan. At ikatlo, kung pakiramdam mong ikaw ang nahuli, pumasok ka pa rin. Kung matagal ka nang nawala sa Diyos, bumalik ka pa rin. Kung maraming taon ang nasayang, magsimula ka muli ngayon. Kung may kailangan kang patawarin, patawarin mo. Kung kailangan mong humingi ng tawad, gawin mo. Kung may kabutihang matagal nang ipinagpaliban, simulan mo ngayon. Sapagkat baka ang pinakamalaking himala ay hindi ang baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Baka ang pinakamalaking himala ay baguhin niya ang paraan ng pagtingin natin sa ating buhay. Mula sa inggit tungo sa pasasalamat, mula sa reklamo tungo sa pagtitiwala, mula sa pagkukumpara tungo sa pagmamahal, mula sa bakit siya Lord tungo sa salamat Lord dahil pinagpala mo siya, at salamat dahil hindi mo rin ako kinakalimutan. Sa huli, mga kapamilya, hindi mahalaga kung anong oras tayo dumating sa ubasan. Ang mahalaga ay nang tawagin tayo ng Diyos, sumagot pa tayo. At pagdating ng dapit hapon ng ating buhay, sana hindi natin sabihin, Lord, tingnan mo kung gaano karami ang ginawa ko. Kundi buong kababaang loob nating sabihin, Panginoon, wala akong maipagmamalaki. Ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay awa. Ang lahat ay ikaw. Ipagdasal po natin, mga kapamilya at kasanisaydap, ang isa't isa. Naway biyaan tayo ng pusong handang kumilala sa tunay na kagandahang loob ng Diyos. At ito po ang magpapatibay hindi lamang ng ating araw. Ito ang magpapatibay ng ating buong buhay. Ano man ang pagsubok na dumaan sa atin, pag meron tayo nito, tiyak ating mapagtatagumpayan. Ano mang kalungkutan ay mapapalitan ng ligaya. Ano mang pigati ay mapapalitan ng saya na nagmumula sa Kanya. At ano mang pagkatalo ay mapapalitan ng tagumpay na hindi kayang ibigay sa atin ng mundo. Kaya kasanisaydap, kapamilya, kung ikaw ay nawawalan na ng pag-asa at pinanghihinaan na ng loob dahil sa dami ng iyong mga pinagdadaanan ngayon, hindi po siguro aksidente kaya kayo po ay napatune in sa programa ng Sunnyside Up. Hindi po aksidente na nakapagbukas kayo ng telebisyon ngayon. Hindi po aksidente na nakikinig kayo sa radyo ngayon o nasa online po kayo ngayon. Nandito kayo ngayon sapagkat patuloy kang niyayakap ng Panginoon. Inaabot ka niya. Kinatatagpo ka ng Diyos kung nasaan ka ngayon. Hindi kailangan magbago ang sitwasyon mo muna bago ka puntahan ng Diyos. Kapamilya, pinupuntahan ka ng Diyos kung nasaan ka ngayon. Sinasamahan tayo ng Diyos kung nasaan tayo ngayon. Sinasagip niya tayo kung nasaan tayo ngayon. Kaya tanging dapat mamutawi lamang sa ating bibig ngayon ay maraming salamat po, Panginoon. Ipagdasal po natin ang isa't isa na maisabuhay po natin ang biyaya ng Ebanghelyo at ng mambabuting balita ng ating Panginoon. Mga kaservisyo at kasanisayad at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala po ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line sa 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Huwag po kayo bibitaw, magbabalik po ang Sunnyside Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunnyside Up. Sunnyside Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Grabe, no? 96 days before Christmas.
2: Merry Christmas!
1: Grabe, no? Ang bilis ng panahon. Maki-Christmas parties na naman. Pero ako, naglagay na nga po ako ng Christmas tree at saka parol. Naglagay na po ako, no? Kasi gusto ko na pong maramdaman talaga na magpapasko na talaga, no? Kaya kahit September pa lang, September, October, November, December, apat na buwan pa, pero talaga naman, alam niyo naman, gaya ng pinag-usapan natin sa isang episode natin, ito ang pinakamahabang Pasko sa Pilipinas, ano po, ha? Pero siyempre, pag pumapasok po ang Bermans, marami tayo naalalang mga piyesta ng ating mga banal. At ngayon nga pong September, dalawang piyesta po ang atin pong honestly, hindi lang dalawa eh. Halos apat nga po yung mga major celebrations natin. Una yung September 14, which is the Exaltation of the Cross of Jesus. Ang pagbubunyi natin sa tagumpay ng krus ni Jesus, no? Second po dito, kinabukasan September 15, ang Our Lady of Sorrows, na kung saan ay ginugunita natin ang nagdadalamhating puso ng ating mahal na Inang Birheng Maria. And then, ngayon pong darating na September 23 ay gugunitain po natin ang fiesta po, Feast Day of Padre Pio, no? At sa September 29 naman po ay ang ating pong minamahal na si San Miguel Arcangel, no? At tuwing pinagdiriwang natin ang Feast Day ni Padre Pio, hindi lang natin inaalala ang isang pari na naging tanyag dahil sa mga himala at sa stigmata. Higit sa lahat, inaalala natin ang isang taong buong buhay na nag-alay ng sarili sa Diyos sa panalangin, sa sakripisyo at sa paglilingkod sa kapwa. Si Saint Pio o Preltracina, o mas kilala bilang Padre Pio, ay isang Cappuccina Franciscan friar na naging malapit sa puso ng maraming deboto dahil sa kanyang malalim na pananampalataya at sa kanyang ministries ng confession at spiritual guidance. Marami ang naaakit sa kwento ni Padre Pio dahil sa mga hindi pangkaraniwang pangyayaring iniuugnay sa kanyang buhay. Kabilang ang istigmata, mga testimonya tungkol sa pagaling, bilocations at iba pang fenomena na inuugnay sa kanyang ministry. Ngunit sa likod ng mga kwentong ito, may isang mahalagang mensahe. Ang tunay na sentro ng debosyon ni Padre Pio ay hindi ang himala, kundi ang Diyos. Sa kanyang buhay, ipinakita niya ang pananampalataya, na ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang kawalan ng sakit, problema o pagsubok. Minsan ang tunay na pananampalataya ay kakayahang manatiling kumakapit sa Diyos kahit hindi natin naiintindihan ang nangyayari. Kaya ngayon po, hanggang ngayon, maraming tao ang lumalapit kay Padre Pio sa panalangin, humihingi ng tulong, kagalingan, kapatawaran at lakas. At sa pagtalakay natin sa Feast of Padre Pio, His Life, Miracles, and Devotion, balikan natin ang kanyang buhay, ang mga himalang inuugnay sa kanya, ang kanyang malalim na debosyon sa Diyos, at higit sa lahat, ang mensaheng maaari nating dalhin sa sarili nating buhay. Sa gitna ng sakit, takot, at pagsubok, paano tayo mananatiling matatag sa pananampalataya? Dito lang po yan sa Sunny Side Up. Magbabalik po tayo, huwag po kayong bibitaw.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
2: Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga lumalaban ng batas,
4: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
5: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
6: Attorney

balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.

Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Ngayong umaga po, gusto ko po kayong dalhin hindi lamang sa isang kwento tungkol sa isang santo. Gusto ko po kayong dalhin sa isang paglalakbay ng pananampalataya. Isang kwento tungkol sa isang simpleng praile or pari na naging instrumento upang milyong-milyong tao sa iba't ibang bahagi ng mundo ay muling maniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Isang taong nakaranas ng matinding sakit, pagdududa ng ibang tao, pagsubok at kontrobersya, pero nanatiling nakakapit sa Diyos. Ang pangalan po niya ay si Saint Padre Pio o Preltrachina. At marahil narinig na ninyo ang katagang madalas iugnay sa kanyang espiritualidad. Pray, hope, and don't worry. Manalangin, umasa, at huwag hayaang lamunin ka ng pag-alala. Napakasimpleng mga salita, pero sa panahon natin ngayon kung saan maraming Pilipino ang nag-aalala sa trabaho, negosyo, kalusugan, pamilya, kinabukasan ng mga anak, presyo ng mga bilihin, ang problema na tila wala tayong kontrol, baka ito mismo ang paalala na kailangan po nating marinig. Hindi sinasabi ng pananampalataya na wala tayong problema. Ang sinasabi ng pananampalataya, hindi natin kailangang harapin ang problema ng mag-isa. Pero sino nga po ba si Padre Pio? Ang tunay niya pong pangalan ay Francesco Forgione. Ipinanganak si Francesco Forgione noong May 25, 1887 sa Preltrachina, isang maliit na bayan sa southern Italy. Hindi siya ipinanganak sa marangyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay sina Grazio Mario Forgione at Maria Giuseppa Denunzio, isang simpleng pamilyang Katoliko. At maganda po nating pansinin ito. Minsan na iniisip natin na para makagawa ka ng extraordinary things ang Diyos, kailangan extraordinary din ang pinanggalingan mo. Hindi po. Maraming beses sa kasaysayan ng simbahan, pinipili ng Diyos ang mga ordinaryong tao. Simpleng pamilya, simpleng tahanan, simpleng buhay. Pero pusong bukas sa Kanya. Bata pa lamang si Francesco Forgione ay malalim na ang kanyang pagkahilig sa panalangin. Kalaunan ay pumasok siya sa mga Capuchin Franciscan at tinanggap ang pangalang Fra Pio. Noong 1910, siya ay naordinahang pari. At doon nagsimulang makita ng marami ang kakaibang lalim ng kanyang espiritualidad. Pero gusto ko pong linawin, hindi naging santo si Padre Pio dahil lamang may mga extraordinary phenomena na inuugnay sa kanya. Hindi siya naging santo dahil sikat siya. Hindi siya naging santo dahil maraming humingi ng kanyang panalangin. Ang kabanalan niya ay makikita sa kanyang buhay na panalangin, sakripisyo, paglilingkod, pagsisisi, at pagsunod sa Diyos. At mahalagang tandaan po natin yon. Dahil minsan, mas interesado tayo sa milagro kaysa sa Diyos na pinagmumulan ng biyaya. Isa sa pinakakilalang bahagi ng buhay ni Padre Pio ay ang tinatawag na stigmata. Ano po ang stigmata? Ito ang mga sugat na kahawig ng mga sugat na inuugnay sa pagpapako kay Jesus sa mga kamay o paa at iba pang bahagi ng katawan. Noong 1918, habang nananalangin si

0: Padre Pio, lumitaw ang mga sugat na ito sa kanyang katawan. At sa loob ng humigit kumulang 50 taon, nanatili ang mga ito. Imagine that, 50 taon. Pero kailangan din nating maging maingat dito. Hindi basta-basta tinanggap ng simbahan ang lakat ng sinasabi tungkol kay Padre Pio. Siya ay sinuri, inimbestigahan, at may mga panahon pang nilimitahan ng ilang bahagi ng kanyang pampublikong ministry. Alam niyo po ba yon? Hindi agad pinaniwalaan si Padre Pio doon sa milagro ng stigmata. Mismong ang simbahan ang, in a way, kept him from the public. Siya'y itinago, siya'y inutusan na hindi siya pwedeng magmisa publicly. Imagine that, 50 taon. Pero kailangan din nating maging na maunawaan yung pagkakataon na ito sa buhay ni Padre Pio. Mahalaga po yun. Dahil ipinapakita nito na ang pananampalatayang Katoliko ay hindi dapat basta naniniwala sa lahat ng extraordinary claims. Diba, nakita na natin yan eh. Yun lang dito sa Agoo. Naalala niyo yung Agoo, yung nagkagulo yung mga tao dyan sa La Union, Agoo, na nagkaroon daw ng pangitain itong certain Judiel Nieva ba yun? Na siya ay pinapakitaan ng mahal na Birheng Maria. And then later on, nung inimbestigahan ng simbahan, ay wala palang extraordinary dito. No? Kaya napakahalaga ng discernment. May pagsusuri, may proseso. At si Padre Pio mismo ay dumaan sa prosesyong yon. Pero may mas mahalagang tanong, ano ang ginawa niya sa kanyang pagdurusa? Hindi niya sinayang. Inalay po ni Padre Pio ang kanyang pagdurusa. At dito tayo makakakuha ng napakagandang aral, kasani Saida. May mga sakit tayong hindi natin pinili. May pagkawala, may mga rejections, may betrayals, may financial problems, may problema sa pamilya, may mga panalangin tayong ilang taon nang hindi nasasagot. Hindi natin kailangan sabihing maganda ang pagdurusa. Masakit talaga ang magkaroon ng sakit. Pero tinuturuan tayo ng buhay ni Padre Pio. Kapag hindi natin kayang alisin ang ating krus, maaari nating hilingin sa Diyos na bigyan ito ng kahulugan. Kung may isang lugar kung saan makikita natin ang tunay na misyon ni Padre Pio, hindi lamang iyon sa mga kwento ng milagro. Makikita natin iyon sa confessional. Napakaraming tao ang pumupunta sa San Giovanni Rotondo upang mangumpisal sa kanya. Mahabang oras ang ginugugol niya sa pakikinig sa mga taong gustong magbalik loob. At minsan mahigpit siya. Hindi niya ginagawang biro ang kasalanan. Bakit? Dahil para kay Padre Pio, ang pinakamalaking himala ay hindi lamang gumaling ang katawan. Ang pinakamalaking himala ay magbago ang puso. Think about that. Ano ang mas malaking himala? Ang isang taong gumaling sa karamdaman? O ang isang ama na pagkatapos ng maraming taon ay natutong humingi ng tawad sa kanyang anak? Ang isang taong nakalakad muli? O ang isang taong ilang taon nang may galit sa puso pero natutong magpatawad? Ang isang taong may problemang pinansyal na biglang naayos? O ang isang taong alipin ng kasakiman na natutong magbahagi? Sometimes, we are looking for miracles outside us. Pero baka ang gustong gawin ng Diyos ay himala inside us. Isa pang sa pinakakilala kay Padre Pio, no? Bago tayo pumunta dito sa parating ito, no, sa banal na misa, marami hong kwento na kay Padre Pio na ang isang gift po niya ay gift of discernment. Ano po yung gift of discernment? Ito po yung kakayahang mabasa niya yung puso ng nagsasalita o yung puso ng kaharap niya. Maraming pagkakataon daw po pag nagpapakumpisal si Padre Pio ay may mga tao siguro nahihiya or kinukubli nila, hindi nila sinasabi lahat kay Padre Pio yung kanilang mga kasalanan. Tapos biglang si Padre Pio ang magsasabi, medyo nakakatakot yun. Yung ganung pagkukumpisal, ano? Hindi mo sinabi lahat, pero si Padre Pio, sasabihin niya sa'yo, gift of discernment. At meron din siyang gift of perfume na pagkamalapit kay Padre Pio, kahit may sugat, dahil yung stigmata, mga kapamilya, ito yung limang sugat ng Panginoon na meron si Padre Pio, lalo sa kanyang kamay. At dahil ito'y sugat, dapat, di ba, mabago? Kasi may dugo eh. Dapat ito ay may sangsang. Pero siya po wala, may gift of perfume. At alam nyo, kahanga-hanga kung gaano kadaming dugo ang nawawala kay Padre Pio. Araw-araw, ganun ang kanyang pagdurusa. At marami rin kwento ng gift of by location na kung saan si Padre Pio ay nakita sa iba't ibang lugar at the same time. Gift of by location. Yan o ang mga biyaya na meron si Padre Pio na binigay sa kanya. Alam nyo, mga kasanisayda, mapalad at pinalad po si Michelangelo na maraming beses po akong nakakabalik sa San Giovanni Rotondo at taon-taon ko po yung ginagawa. Kung kaya po ng aking oras at higit sa lahat ng ating pong pamasahe, no? Tayo po ay 2 beses o 3 taon na pumupunta po sa banal na simbahan ni Padre Pio upang dalhin po ang ating mga panalangin sa kanya at panalangin ng ating mga kaibigan at mahal sa buhay. At talaga ho na mabibless po kayo pag nakapunta po kayo sa San Giovanni Rotondo, sapagkat doon nyo po makikita ang nakahimlay niyang katawan na naka-expose sa isang bulletproof glass, no? Naka-encase siya sa isang higaan, nakitang-kita mo ang kanyang katawan at yung kanyang preserved na muka. Yung mukha mismo ni Padre Pio. At alam nyo, si Michelangelo, kaya ako po ay may devotion kay Padre Pio. Napakaraming pagkakataon po na ako po ay sinamahan ni Padre Pio sa aking pananalangin. Ito po ay kaklaro natin, ha. Hindi po tayo nagdadasal sa santo. Bagkus humihiling po tayo ng panalangin ng santo na samahan niya tayo sa pananalangin natin sa Panginoon. O sabi naman ng iba, pwede naman dumiretso na. Bakit kailangan dumaan pa sa santo? Totoo naman. Hindi naman tayo pinipigil ng pananampalatayang Katolika na tayo ay dumiretso sa Diyos. In fact, kahit po ang ating pagdarasal kasama ang mga banal, ito po ay natatapos pa rin sa ating pagdarasal at pagsusumamo sa ating Panginoong Diyos. Pero bakit tayo lumalapit sa mga gaya ni Padre Pio at sa ibang mga santong kilala na natin? Sapagkat sila ay mas malapit sa Diyos. Sila ay mas malakas sa Diyos. Dahil ang buhay nila ay buhay ng sakripisyo, kabanalan. Samantalang tayo ay nagsisikap. Nagsisikap pa lamang, sila ay mga espesyal na kaibigan ng Diyos. At nawa sa tulong ng kanilang panalangin at mga sakripisyo ay tingnan ng Diyos ang ating pagsusumamo. Ako ho, marami ho talaga. And I thank Padre Pio. Thank you, Padre Pio, for the many times that you have prayed for me. Naramdaman ko yung panalangin ni Padre Pio. Alam nyo, yan po ang maganda po sa ating po mga Katoliko. Yung ganyan pong paninindigan at paniniwala na may koneksyon pa rin tayo. Kahit sa mga yumauna, lalo na sa mga banal, na may pagkakataon pa rin silang ipanalangin nila tayo. Samahan tayo sa ating pananalangin na kung paanong ang buhay nila ay buhay na pag-aalay sa Diyos. Hari nawa ang buhay na ito ay tingnan ng Diyos upang pakinggan ang ating mga panalangin. Apo. Kaya po sa pagbabalik po ng Sunny Side Up, patuloy po natin pag-uusapan po ang mga natatanging katotohanan tungkol sa buhay ng ating minamahal na si Santo na si Padre Pio. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.
2: Christmas is here again!

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up bago po ako magpatuloy. Alam niyo po si Michael Angelo Lobrin, ang isa po sa pinagkakaabalahan ko po ngayon. Ako po ay nag-aaral ng Masteral Studies dito po sa Asian Institute of Management sa Makati. Ang pinag-aaralan ko po ay Masters on Entrepreneurship o sa pagnenegosyo. At I'm so blessed na ako po ay nandyan po ngayon kasama po sa community na yan. Kaya binabati po natin ang ating mga professors dyan, lalo na po ang ating pong minamahal na si Professor Eric Caeg. At syempre po ang aking mga bagong kaibigan at mga bagong kapamilya, ang aking mga kaklase. Alam nyo, unang araw pa lang unang klase ko, tuwa ako sapagkat ang dami ko ng mga naging kaibigan dyan. No? Una ko po naging kaibigan dyan ay ang aking kaibigan at partner, no, si J.R. Dakay. Si J.R. Dakay po ay isang construction expert at nasa construction business pong kanilang pamilya dyan sa Cebu. Ano po, si J.R. Dakay. At na naging kaibigan ko po yan, siya ang seatmate ko po. At saka itong si Isabel Velos po. Naku, siya po may-ari po ng masarap na Buddy's restaurant, no? At yan, paborito ko po yan dahil po yung kanilang pork chop. Lagi ako kumakain dyan, no? Si Isabel Velos, no? At syempre po, ang favorite ko rin, ang Miguelito's Ice Cream, no? Nagulat ako, nakaklasiko na po ang may-ari po ng Miguelito's Ice Cream na si Miguel Kian Aman. At iba pa po namin mga kasama, kaklase na si Edmark Bustos, no? Si Chef Edmark Bustos ang may-ari po ng Amare La Cucina, no? Napakasarap din po niya, no? At syempre ang aming kaibigan at kaklase ng ang Pistachio Queen, no? Na si Eli Miguel, no? Si Eli Miguel po ang Pistachio Queen at may-ari po ng Cavelia Philippines, no? Napakasarap po niyan yung pistachio cream na yan at saka yung mga tinapay, no? Syempre po binabati ko rin po ang aking ibang mga kaklase po dyan po sa ME 2028 at nagpapasalamat po pala kami sa ME 2027 sa binigay niyo pong welcome party sa amin. Ngunit binabati ko po muli ang aking pong mga kasamahan dyan sa Asian Institute of Management, ang aking mga kaklase, no? Muli si Miguel Kian Aman, Maan Magpokli, Len Coro, Katniss, Jasmine Del Rosario, si Johnny Olandag Saleta, si Gerald Stephen Hilomen, si Irvin Carlos, si Daniel Jimenez Kwasay, Abigail Salazar, si Adrian Justin Puno, Adrian Reyes, Ami Santos, Andrea Marie Dizon, Andrea May Coronado, Andrew Angel Espanyola. At syempre, nagpapasalamat kami sa president po ng ME 2027, si Angela Mulak Hortaleza. No? Kapatid po ito ni Ninyo Mulak. Ang masarap na Ninyo na Mulak Ensamada, no? At sa mga tinapay ng Mulaks, no? Si Angelica Luz de Leon, salamat po sa inyong grupo. Si Benedict Fernandez III, si Beth Cecilio Bobot Peregrino, Caroline Mignoza, Chelsea, salamat. Si Clarence Pimentel, Dian Ashley Lim, Dennis Monroy Bautista, si Digitan, si Ed SK, syempre si Faith Kalimlim, si Francis Recio, si Jelly, si Jean Aghop, si Isabel Mempintiamson, si Jasper Tan, Jasper Tew, si Jason Ferrer, John Jeffrey Sia, si Julia Aspe, Cara Basmayor, Cara Sai, si Carlo Kowa, Ket Reyes, si, siyempre ang ating kaibigan, ang ating paborito, si Kito Larrazabal, Kito, Magel Tolentino, Maria Fe Yabes Falgui, Matthew Raymond Dumlao, si Maui Gozon. Ito si Maui, kung di ako nagkakamali, lay minister pa nga itong kaklasikong ito eh. Si Mia Saavedra Martinez, Mika Sembrano, Nico Franz, Patrick Polinar, Pericles Dakay Jr., si JR, syempre si ang ating kaibigan, si JR Dakay, si Raydon Digia, si Ravi Mirpuri. Ravi, maraming salamat sa lahat ng reminders mo sa amin at saka sa mga pinapadala mo sa group chat. Si Rain Maliari, si Ann Alonso, Sean Lau, Sofia Tan, TJ Goyenechea, Vanessa Sam, Vanji Rodriguez, Wilmer Ko, Siyempre po ang ating mga kaibigan po na at mga kaklase pa po na maaring hindi ko nabanggit dahil wala kayo sa group chat, no. Maraming salamat and thank you very much for making our class. It's a very happy class. Ang saya-saya ho ni Michelangelo pagkasama ko itong aking mga kaklase. And I'm hoping to interview all of them dahil maganda po ang kanilang mga negosyo at ang nakakatuwa ho sa pagninegosyo yung marami kang natutulungan, no. Marami kang na-e-employ. And I think the business people, especially the business group, the business sector should be given the credits dahil kung hindi dahil po sa kanila ay wala pong magandang ekonomiya ang ating bansa, lalo na po sa gitna ng lahat ng ito. Kaya nakikiusap po kami sa mga politiko na magnanakaw. No, please naman po, wag niyo naman pong ninanakaw ang aming mga buwis. No, pag naririnig ko po yung kwento ng mga negosyante na Diyos ko, halos magsara na ang negosyo nila dahil sa taas ng buwis na binabayaran. Tapos ninanakaw lang ng mga politiko. Please, maawa naman po kayo sa amin. Kaya muli, panawagan namin sa mga politiko at lingkod bayan, hindi pala lingkod bayan, lingkod bayad, na wala po kayong ginawa kundi nakawin ang aming mga buwis. Mahiya naman po kayo, kapal naman nun na mukha ninyo. Kami nga nag-aaral pa, oh. Kami nga naghahanap buhay. Kita nyo yung mga nasa palengke ngayon, ang agang gumigising. Tapos bubuwisan pag hindi nagbayad ng buwis, kulong agad. Tapos kayo mga nagnakaw, hindi pa kayo nakakulong. Aba, parang hindi naman atatama yan, no? So muli po, salamat po sa lahat ng mga negosyanteng nagpupunyagi upang maitaguyad po ang ating mga kanya-kanyang negosyo. Hanggat wala ho kayong ginagawang tama at lumalaban kayo ng patas, mabuhay po kayo at siguradong pagpapalain po kayo ng poong may kapal. Diba? Magbalik po tayo kay Padre Pio. Isa sa pinakakilala kay Padre Pio ay ang kanyang pagmamahal sa Eucharist o sa Eucharistia. Ang kanyang pagdiriwang ng misa ay dinadayo ng napakaraming tao. Para sa kanya, ang misa ay hindi lamang obligasyon, hindi ito routine, hindi ito isang bagay na kailangan lang gawin dahil Sunday. Ito ay pakikipagtagpo kay Kristo. Kaya magandang itanong natin sa sarili natin, kapag nagsisimba ako, alam ko pa ba kung sino ang pinupuntahan ko? Minsan nasa simbahan ng katawan pero nasa cellphone ang isip, nasa misa pero iniisip ang trabaho. Nasa harap ng altar pero abala sa problema, normal tayong tao. Pero baka ang paalala ni Padre Pio, bumalik tayo sa sentro. Bumalik tayo sa sentro. Hindi ikaw ang sentro. Hindi problema mo ang sentro. Hindi takot mo ang sentro. Ang sentro po ay ang Panginoong Hesukristo na matatagpuan po natin sa banal na Eucharistia. Nais ko rin po pala pong pasalamatan at batiin at humingi na rin po ng paumanhin sa pamayanan po ng ni Father Jose Peregrino Tomas, Father Rino Tomas. Nais ko pong humingi ng paumanhin sapagkat hindi po ako nakapunta at nakadalo sa kanila pong 2026 Prex graduation, no? Prex big day po na may temang puso'y pag-alabin, paglilingkod ay pasiglahin, no? Diyan po sa kanilang parokya sa San Antonio de Padua Parish. Hindi po ako nakapunta dahil masama po ang aking pakiramdam. Kita niyo po yung aking boses po, no? Muling humihingi po ako ng paumanhin po sa ating po mga ates at kuyas dyan po sa San Antonio de Padua Parish at lalo na po sa aking po minamahal na formator. Formator ko po sa seminary itong si Father Jose Rino Peregrino Tomas, no? Father, maraming salamat at pasensya na po. Sorry po sa pangunawa at humihingi po ako ng paumanhin sa National Spiritual Director po nila, ang ating pong buting kaibigan at ang aking idolo at ang aking minamahal na former rector sa San Carlos Seminary na si Reverend Monsignor Romy Rañada. Sorry po at sana makabawi po ko sa ibang pagkakataon po na hindi po nakapunta po si Michelangelo sa atin pong ginawang prexpo. At nagpapasalamat po ako sa aking kaibigan na si JC, si Brother JC Libira, nakasama ko po kay Brother Bo Sanchez sa The Light of Jesus Community na siya po ang humalili po sa akin. Tinawagan ko po siya at nagpaunlak. Maraming salamat, Brother JC. Isang mahusay na speaker, magaling na trainer, na kuimbitahin ko rin siya magsalita dito. At binabati rin po natin ang isa pa po nating kaibigan na si George, si Noel Winicky, si George Winicky at si Jenny Winicky, ang mga tao po na mahuhusay kong mga kaibigan sa likod ng Kalye Negosyo. Kalye Negosyo po ay isa pong advokasya na kung saan ay tinutulungan nito ang mga small and medium enterprises. Nagbibigay sila ng mga seminars, nagbibigay sila ng mga tulong upang mapalago at matulungan na maging matatag ang negosyo ng ating pong mga kababayan. Ano po? So sila po ay nagkaroon po ng kanila pong convention po at nagkaroon po ng kanilang mga exhibitions po nitong mga nakaraang araw sa kanila pong Kalye Negosyo, no? Naginawa po dito po yung business fest ng Kalye Negosyo na ginawa po dyan po sa Century Mall, kundi ako nagkakamali. At kinokongratulate po natin lahat ng graduates ng batch 2026 ng Kalye Negosyo, no? Muli sa ating pong kaibigan na si George at si Jenny, na si Jenny nagdiwang din po ng kanyang kaarawan nitong nakaraan. Happy birthday, Jenny, my friend. My good friend, George, Winnicky, and Jenny. Winnicky, maraming salamat sa pagmamahal nyo sa bayan. Maraming salamat sa pagtataguyod nyo sa ating lipunan. Maraming salamat sa pagmamalasakit ninyo sa bayang Pilipinas. Ano po? At binabati rin po natin, syempre, ang isa pa nating kaibigan, ang tinanghal na Entrep Champ, no? Entrep Champ na walang iba kung hindi si ang ating kaibigan na si Paulo Tibig. Si Paulo Tibig na nag-launch ng kanyang bagong libro, no? Si Paulo Tibig, no? Ang ating Entrep Champ, ang ating champion sa pagiging orange. Lagi naka-orange itong kaibigan namin. At siya po ay nag-launch ng kanyang bagong libro at bago pong series ng pagtatalakay sa pagtataguyod ng isang tao, no, yung mind game. So muli, congratulations, my dear friend Paulo Tibig, at pinabati na rin natin ang ating mga kaibigan. Iba pa mga kaibigan natin na si former Secretary Ramon Lopez, si Dean Pax Lapid, my dear favorite Dean Pax Lapid, na atin pong isa rin pong na kasamahan po natin sa Asian Institute of Management. Nagtuturo rin po siya dyan, si Dean, no? Habang ako po yung nag-aaral, si Dean nagtuturo, at sana'y makapagturo rin ako dyan din. Dean, i-guide mo ko, ha, na makapagtapos ako, ha. Makapagtapos na kahit wala na with distinction, Dean. Dahil mahirap makapagtapos sa Asian Institute of Management. Eto po si Dean, doktor po ito, no? Siya po yung nagdoktor sa kanya pong pagiging isang entrepreneur din po, no? Si syempre si Papi Henry Tenidero. Hello, Papi Henry Tenidero, maraming salamat at masaya kami makikita. At syempre si Commissioner Dimakulangan, Test Dimakulangan, no? Commissioner, kamusta po kayo at mag-iingat po kayo palagi. Si Carlo Kalimon, si Vix Madlang Bayan, at iba pa po naming mga kasama po sa Go Negosyo, no? Iimbitahin natin yan minsan, eh, para po tayo po ay mapagbigyan. At syempre si Armand Benko, my dear friend Armand Benko, no? Maraming salamat po sa inyong pagtataguyod sa ating pong bayan, no? Sabi ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Ito marahil ang pinakasikat na katagang inuugnay kay Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. Pero huwag nating iintindihin ito na parang bahala na. Hindi po. Hindi ibig sabihin ng faith ay wala nang gagawin. Hindi ibig sabihin na huwag kang magplano. Hindi ibig sabihin na huwag kang magtrabaho. Hindi ibig sabihin na kapag may sakit ka ay huwag kang pumunta sa doktor. Ang tunay na surrender ay gagawin ko ang kaya kong gawin, at ang hindi ko kayang kontrolin, ipagkakatiwala ko na sa Diyos. Napakagandang distinction. May mga bagay na responsibilidad natin at may mga bagay na kailangan nating bitawan. Maraming tao ang pagod, hindi dahil marami silang ginagawa. Pagod sila dahil gusto nilang kontrolin pati ang mga bagay na hindi naman nila kayang kontrolin. Hindi mo kontrolado ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. Hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyari bukas. Hindi mo kontrolado ang puso ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang lahat ng resulta, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kung manalangin ka, mananatili kang mabuti, kung patuloy kang magtitiwala, kaya pray, dalin mo sa Diyos. Hope, magmaniwala kang hindi pa tapos ang kwento. Don't worry, hindi dahil walang problema, kundi dahil walang Diyos. Hindi dahil walang Diyos. Don't worry, kasi may Diyos. At yun ang sigurado tayo. Mawawala ang lahat, magbabago ang lahat, pero ang Diyos ay mananatiling tapat. At dahil tapat ang Diyos, lahat sasapat. Dahil tapat ang Diyos, lahat ay sasapat. No, huwag natin kakalimutan yan basta't kasama natin ang Diyos, no? Sabi nga ni Father Jerry Orbos at ni Fatima Soriano, the more you worry, the more you hurry to the cemetery. Ayan, di ba? The more you worry, the more you hurry to the cemetery. O mga kasani, side up, mabilis ng oras. At dahil mabilis ang oras, itutuloy po natin ang ating pong pag-uusapan kay Padre Pio. Kasama na po ang fiesta ni St. Michael the Archangel sa susunod na linggo. At para po sa ating pong closing editorial, nais ko pong magbigay pugay sa ating pong mga kapwa negosyante at mga negosyante na patuloy po na nagbibigay ng tamang paglaban at laban sa buhay. Kaya sa ating pong closing editorial, so muli magkita-kita tayo next week ha. Palapit na papalapit ng Pasko. Next week pag-uusapan natin muli ang kalawang bahagi tungkol kay Padre Pio at ang unang bahagi naman tungkol kay St. Michael the Archangel. Kaya mga kasani side up, kapamilya, bago tayo magtapos, nais kong magbigay pugay sa isang uri ng bayani na madalas hindi napapansin ang ating mga negosyante. Sila ay gumigising ng maaga para magbukas ng tindahan, yung nagtitinda sa palengke, yung nagsisimula sa maliit na puhunan, yung nagluluto sa sariling kusina, nagbibenta online, naghahatid ng produkto, at kung minsan kahit kapos na ang kita, pilit pa rin na papasahod ng tama ang kanilang mga kasama. Hindi madali ang magnegosyo ng marangal dahil habang ang iba ay naghahanap ng shortcut, pinipili nilang lumaban ng patas. Habang ang iba ay naghahanap ng paraan para makalamang, gaya ng ilang mga politikong nagnakaw sa bayan, sila ay nagsisikap na umangat ng walang inaapakan. At sana bilang isang lipunan, huwag natin silang kalimutan at pabayaan. Sa ating pamahalaan, ang maliit na negosyo ay hindi lamang pinagkukuhanan ng buwis, sila ay katuwang sa paglikha ng trabaho, kabuhayan at pag-asa. Kailangan nila ang sistemang simple, makatarungan at nagbibigay ng tunay na pagkakataong lumago. At sa ating mga kababayan, kung kaya nating suporta ng isang maliit na negosyong Pilipino, gawin natin sapagkat sa bawat produktong binibili natin sa kanila, maaaring may matrikula tayong natutulungan, may pamilyang napapakain at may pangarap na hindi sumusuko. Alam niyo na sinusulat ko po itong editorial na ito ay naalala ko po yung mga kaklase ko sa ME, sa 2028, sa AIM, sa Asian Institute of Management. Kasi pinakikinggan ko po yung kanilang mga alalahanin, yung mga pangamba nila. At iniisip ko, kung kami na meron ng kakayahan sa buhay, ay nag-aalala pa ng ganito, paano pa yung mas maliliit na mga negosyante na nandiyan, no? Kaya sa atin pong mga negosyante, ito ang nais kong sabihin, magpatuloy po kayo. Magpatuloy po kayo. Pero habang lumalaki inyong negosyo, palakihin din ninyo ang inyong malasakit. Sapagkat ang tunay na tagumpay sa negosyo ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kinikita, kundi sa dami ng buhay na napabubuti dahil nagtatagumpay kayo. Kumita po tayo ng marangal, lumago ng patas, magtagumpay ng may malasakit dahil ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng pera. Ito ay tungkol sa paggawa ng pagkakataon para sa sarili, para sa pamilya, para sa kapwa at para sa bayan. Yan nga po yung sinabi ko sa mga kaklasiko nung sharing part ng aming klase kay Professor Eric Caig, na ang pinakamaganda sa pagninegosyo ay pag na-realize mo na ang buhay mo na ay hindi na para sa sarili mo, kundi ang buhay mo ay para na sa iba. Isang malaking karangalan para sa mga nagninegosyo, pag lumalaki ang negosyo at nakita naming lumalago rin ang buhay ng aming mga nasasakupan gaya ng aming mga empleyado. So muli, isang pagpupugay po sa lahat ng mga kapwa ko negosyante, maliit man o malaki, na nagsisikap upang itaguyod ang inyong pagninegosyo. So magkita-kita po tayo sa susunod na linggo, mga kasani side up. Muli, ako po si Michael Angelo. Kung kayo po'y may pinagdadaanan ngayon, daanan nyo lang po yan. Kayo po'y makakalagpas dyan, sapagkat sure ako dyan, makakalagpas kayo dyan kasi kasama natin ang Panginoon. At pagkasama natin ang Panginoon, lahat ay kaya nating gawin. Ngumiti po tayo ngayong araw, humana po tayo ng pagkakataon para ngumiti. Ang dami pong dahilan para ngumiti. Tingnan mo yung nanay mo, tatay mo, lola mo, lolo mo, mga kapatid mo, kamag-anak mo, mga pamangkin mo, kahit makukulit yan, yung maliliit na bata, yung iyong kasambahay, yung iyong mga kaibigan, yung iyong pamayanan, yung iyong parokya, yung iyong simbahan, yung iyong kapwa Pilipino. Pilipino, yung mundo, yung kalikasan, yung inyong mga alagang hayop, pag nakita nyo sila at tinignan nyo sila sa mata ng pananampalataya, makikita nyo ang sarap mabuhay, makikita nyo blessed tayo na kahit sa gitna ng maraming pagsubok at unos ng buhay, ang sarap mabuhay, ang sarap ngumiti, ang sarap magpatuloy sapagkat maganda ang buhay. Opo, bibisitahin tayo ng mga pagsubok. Oo, bibisitahin tayo ng kalungkutan. Oo, makakakita tayo kahit pa ng kamatayan. Sapagkat lahat ng ito ay parte ng napakagandang kwento ng buhay. Gaya po na sinasabi ni Michelangelo Lubrin sa inyo palagi, ang hamon po ng buhay ay hindi lang tanggapin natin yung masasaya o yung mga tagumpay. Bagkus ang hamon po ng buhay ay tanggapin po natin ang lahat ng ibibigay sa atin ng buhay. Masaya man o malungkot, madilim man o maliwanag, tatanggapin natin ito hindi dahil sa sarili nating lakas. Tatanggapin natin ito dahil kasama natin at pinapahiram tayo ng lakas ng Diyos. Nais ko rin po palang batiin po ang atin pong mga sisters ng Holy Face of Jesus dyan po sa Hidalgo. Pag may pagkakataon po kayo, mga kasani side up, mga kapamilya, bumisita po kayo sa napakagandang kapilya sa chapel po dyan ng mga madre sa Hidalgo, Quiapo. Dyan nyo po makikita ang relic ng Shroud of Turin, yung pinambalot sa katawan ni Kristo nung siya po ay namatay. May replica po ang ating mga madre dyan. Ano po? At dyan po nagdidebosyon din si Michelangelo sa Holy Face of Jesus dyan po sa Hidalgo. So binabati natin ang mga Sisters of the Holy Face of Jesus sa pangunguna po ni Mother Superior, Mother Mary Ann Mary Rose Reyes. Mother Mary Rose Reyes, may Mary Ann din po kasi silang sister, si Sister Mary Ann at iba pa ho mga sisters dyan. Binabati po natin sila sapagkat sila po ang gumagawa po ng pandesanto altar bread. No? Sila po ang gumagawa ng pandesanto altar bread. Binabati po natin ang lahat ng pamayanan at mga nakakasako po sa pandesanto altar bread sa pangunguna po ng pandesanto foundation. Yung pandesanto altar bread, ito po yung pandesanto ostya. Ito po yung pandesanto ostya na makikita po natin at pwede nating mabili starting January next year. Sa bawat pagbili po natin ng paketing ito, tayo po ay nakakapagpaaral ng mga seminarista. Nakakatulong po tayo sa pagpapagamot ng mga paring matatandaan at mga madre. Pagpapatayo ng simbahan. Imagine naging mission po itong ostya po na ito, no? Abangan po natin ito, ang pandesanto premium altar bread. So pag narinig nyo po ostya, pandesanto, at pag nakita nyo yung pandesanto, bumili po kayo ng ostyang yan sapagkat yung ostya pong yan ay hindi lamang po kayo nakapag-alay ng maganda sa simbahan ng ostya, na para may ostya tayo na pag nabasbasan ay nagiging katawan ni Kristo. Bagkus ang ostya na yan, ang pandesanto altar bread, premium altar bread, pandesanto ostya, ay siyang magiging isang misyon para makatulong tayo makapagbigay ng scholarship, hindi lamang sa mga parit madre, kundi sa mga deserving na mga mahirap na estudyante. Magpapaaral ang foundation ng mga pare, madre, ng mga arkitekto, engineers, teachers, ng mga doktor, mga taong makakatulong sa atin sa lipunan, no? Upang mas maitaguyod natin ang bayan natin. Ang ganda po nito kasi imagine nyo, nakapag-alay ka na, no? Nakatulong ka pa sa simbahan at nakapagbigay ka pa ng tulong sa napakagandang misyon na ito. So abangan nyo po ito pagka nandito na po yung pandesanto ostya, pandesanto altar bread, tiyak na i-interviewin ko po ang mga sisters para po ito ay i-promote. Mura lang po ah, kundi ako nagkakamali, nasa 195 to 200 pesos na ang isang pakete, na kung saan ay ilo-launch din nila ang programang isang pakete, isang pananampalataya. Isang pakete, isang pananampalataya, na kung saan ay sa isang pakete lang, kung ikay Katoliko, magdo-donate ka, bibili ka ng isang pakete sa halagang 200 pesos, pwedeng i-deliver sa'yo, ikaw mag-alay sa parokya mo, or sila na ang magbibigay sa mga simbahang kapartner nila. At sa bawat pag-aalay mo ng isang pakete, ay naitaguyod mo ang ating pananampalataya. Ano, napakagandang programa po. Ano? So, supportahan po natin yan muli, ang Pandesanto Premium Altar Bread or Pandesanto Ostya. No? Binabati rin po natin si Tito Tonike at si Brother Marke ng Hilton Hotel, at si Tito Tonike, Tita Milake at ang buong Ke family ng Voltage Corporation. No? Mahusay po silang contractor po ng electrical contractors po sila, no? Mahuhusay po at mabubuting tao at mabubuting Katoliko. Isa po sa mga tumutulong at donors at sponsors po ng Holy Face of Jesus, no? At nanay-nanay, tatay-tatayong ko po yan, si Tito Tony at si Tita Mila. mga parehong PayPal awardee, no? I'm sure ma-interview ko 'yan one of the Sundays po, no? So muli, mga Kasani Side Up at mga kapamilya, maraming salamat po sa pagsama niyo. Ako po muli si Michael Angelo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo para pag-usapan po muli ang second part, part 2 ng buhay ni Padre Pio, ang kanyang mga milagro at himala at ang katotohanan naman po at debosyon tungkol kay St. Michael the Archangel. Susunod na po ang anong ganap. Kasama po natin si na Victoria Tulad at Christian Yosores. God bless you. Ako po si Michelangelo. Maraming salamat sa ating production team, kay Sir AB at sa buong DZMM Teleradio family. Ingat po kayo palagi. Isama niyo po si Michelangelo sa inyong panalangin. Isang mahigpit na yakap, kapamilya, Kasani Side Up. God bless you. Bye-bye.
0: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: Ang oras ay 6:02.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: morning.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning.
3: Ewan ko lang kung di pa kayo magising.
1: Ewan ko lang kung di pa kayo mainis.
2: Good morning!
1: Good morning! Good morning! Good morning, partner! Aba?
2: Good morning, partner! Yes, Om!
1: Aba?
2: Matchy-matchy colors tayo.
1: Hindi po kami nag-usap, ha? Hindi talaga. Nagkagulatan na lang po kami. Mag-Halloween na kasi.
2: Yes!
1: Pero ang galing, no?
2: Kulay ano na tayo, kalabasa.
1: Maganda yung kalabasa sa ating kalusugan. Good morning, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kumusta po kayo ngayong araw ng Linggo? September 20, 2026. 96 days wow. Na lang po before Christmas. Ako po si Victoria Tulad.
2: Happy Sunday, kapamilya. Ako po ang inyong kaserbisyo at kapamilya, Christian Yusores. Makakasama po rin yung sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Hanggang alas 8 po tayo ng umaga. Siyempre po, dito lang yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
2: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Mahigit 1.5 million na po tayo kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
1: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
2: anong ganap!
1: Oha, it's Sunday, mga kapamilya. Isang araw na lang. Nako, panibagong Linggo na naman po. Kaya sulitin na po natin ang araw na ito.
2: Last week na ba ng September this week?
1: Hindi pa.
2: Hindi pa. Second to the last week.
1: Tama ba?
2: Yaya ko. Kasi tama ang katapusan ng September,
1: yes.
2: Ng midweek eh.
1: Oo. Mm-hmm. Wednesday ang huling araw. Next week.
3: Ang bilis ng panahon. Ano? Grabe, mamaya. October na agad. November, December.
1: Lang ng September.
2: Wow.
1: Merry Christmas na talaga. 96 days before Christmas. Yung regalo mo sa akin, partner. Ha?
2: Yung regalo din yung po sa amin, kapamilya.
1: may time pa po kayo para mag-isip, maghanda. Salamat po. Pero bago po magpasko, balikan po muna natin yung mga malaking ganap. Ang layo, di ba? Sa nagdaang magdamag, syempre dapat tayo po ay informed, lalo na nga po na kung meron po mga unfortunate na balita, meron po tayong mga binabantayan.
0: Anong ganap?
1: Una na po riyan, baril ng binatilyong namaril sa paaralan sa Banga, South Cotabato, pwersahang kinuha sa safety box ng ama na tauhan ng DepEd. DILG muling isinulong ang inspeksyon sa bahay ng gun owners.
2: Again, siguro magandang ma-establish or malaman doon sa investigasyon kung paanong umabot sa itong nabatang namaril ay magdedesisyon siya o aalamin niya kung nasaan yung baril ng kanyang tatay at kukunin niya at kanyang gagamitin.
1: Bright student ito, di ba? Performing. Pero,
2: at wala daw record na siya ay binubuli.
1: Oo, pero may depression daw.
2: Mm-mm.
1: Part ng isang online community na nagtuturo doon sa mga bata to commit violence, to para masaktan din yung sarili, which is what happened.
2: Again, babalik tayo doon sa usapin na gaano katatag ba ang formation sa bahay ng mga kabataan para kung umabot po sa ganyang mga sitwasyon or ma-expose man dyan sa mga sinasabing online predators ay alam nila ang gagawin, hindi sila susunod, hindi sila magpa-participate. Kung meron silang problema, alam nila kung sino ang tamang taong dapat kausapin.
1: Mm-hmm. Saka ang lungkot lang din, partner, kasi yung kanyang ama nga ay tauhan ng DepEd na nagtuturo ng safety, paano ang iyong magiging aksyon kapag merong ganitong umatake sa iyong paaralan. Tapos yung anak pala niya, magiging cause ng panibagong kaguluhan. So sa mga magulang, ayan na naman po tayo, sa mga magulang, ma-highlight din talaga yung responsibilidad to look after your children din. Oo, meron tayong trabaho, pero sana mabantayan din natin yung sarili nating bahay, kung kumusta ba yung pamilya, mga miyembro ng pamilya natin.
2: At kung yung mga magulang or someone from the family na alam nyo mismo kayo ay mga gun owner, nagmamay-ari po kayo ng mga armas, hindi po ba dapat ay mas sensitive tayong hindi nalalaman ng mga anak natin
1: kung nasaan
2: or at least hindi nila nalalaman na meron kayong pag-aaring armas para hindi sila nagkakaroon ng idea na anytime, any moment, pwede ko magamit yung armas na magulang ko for any purposes.
1: So nakakalungkot dito eh. Yung item din natin kahapon, hindi dapat maging normal. This shouldn't be the new normal in schools. Dapat talaga eh may magawa na concrete, na effective at immediate plan. Kasi pangatlo na to, in a matter of months lang, June to nagsimula, diba?
2: At in between these incidents, may mga maliliit or may mga ilan ding insidente ng karahasan sa eskwelahan na siguro para sa iba maliit kasi wala namang namatay, pero hindi naman to kasing simple ng mga away estudyanteng naririnig natin before. Mm-mm. Kasi ito talagang nagkakasakitan po at parang may intensyon yung mga batang magsakitan.
1: Mm-mm. Nakakatakot. Lalo na ang daming bata na exposed online talaga at vulnerable po dito sa predator. So, again, turn tayo dun sa favorite term, whole of community approach talaga po. Hindi lang pamahalaan, kundi yung komunidad, yung pamilya, yung barangay, yung mga kaanak.
0: Anong ganap?
2: At mamaya may makakausap po tayo para mahinga ng update tungkol dun po sa insidente sa South Cotabato. Sa iba pa po mga balita, Department of Education kinondena ang insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Mental health ng mga estudyante tututukan ng DepEd. I wonder what specific actions pa on mental health yung ipapatupad ng DepEd, kasi matagal naman na po itong pinag-uusapan bago pa may lumutang na mga gantong insidente ng karahasan sa eskwelahan. Gusto nating malaman ano ba yung definite na mga action at programa.
1: Oo, at we know na ilang months pa lang ang nakalipas simula nung unang shooting incident, pero sana 'di ba may ipinapatupad na. Hindi yung tututukan pa lang, hindi yung gagawin pa lang. Dapat meron ng ini-implement. At kasi anytime talaga, partner, malay mo meron din dyang iba, di ba, na under the influence na rin itong mga dangerous groups na ito, na huwag naman sana, pero baka may nagpaplano na rin. Pero alam mo yun, kailangan talaga agaran. Tapos yung responsibility din ng schools talaga, na hindi nakapkapan yata na maayos yung bata, hindi na-check na maayos yung bags ng mga estudyante. Ano talaga eh, hindi, there's no space para mag-relax pagdating sa ganitong klase ng issue.
2: Sa mga parehan po kasi, madaling sabihin na ganito ang ginagawa namin mga hakbang, ganito ang mga programa, ganito ang mga proyekto natin. Pero on the ground, yan po ba talaga ay nararamdaman? Una-una pa lang bago pumasok ang bata sa eskwelahan, pagpasok ng eskwelahan, sa loob ng classroom, hanggang siya po ay makauwi ng kanilang bahay. Ramdam at nakikita po ba yung mga sinasabi nating mga programa, mga proyekto, mga aksyon, para hindi po maulit yung mga ganitong klaseng insidente?
1: Oo, hindi dapat magkaroon ng isa pa ng pang-apat na insidente bago talaga magkaroon ng konkretong mga hakbang, yung mga paaralan din mismo, tayong lahat po, para po to keep our students safe.
0: Anong ganap?
1: Ilang mangingisda sa Coron, Palawan, iniinda ang epekto ng nasunog na MV June Aster sa kanilang kabuhayan. Ilang kaanak ng mga pasahero sa nasunog na barko na iinip na. Takot po kasi nung ibang mga namimili ng isda eh, dahil nga po may mga bangkay, may mga tumalon sa dagat, may mga na-recover na bangkay, eh baka daw nakain ng isda or maka-apekto doon sa mga isda, doon sa kanilang mga hinuhuli at mga binibili. Kaya po naapektuhan talaga yung walang bumibili doon sa mga isda, at naapektuhan po yung kabuhayan ng ating fisher folk dyan po. At umaasa sila na mabibigyan po sila ng alternatibong kabuhayan o ng tulong po para po sila naman ay may kita kahit papaano.
2: Yun yung kabilang angulo kasi ng story, ay bukod po doon sa mga nasawi o mga nawawala doon sa pinagmula ng apoy, yung long-term effect din po doon sa immediate community community na pinangyarihan noong trahedya. Although kahapon nakausap natin ng Coast Guard, on the side naman nung investigation, sabi nila patuloy pa, may 8 pang hinahanap as of kahapon at nasa search and rescue operations pa rin sila.
1: Oo, hindi pa rin nila dinidiscount yung baka merong mahanap. Oo, tapos yung mga

0: stories on Tiveros. Tungkol dyan, naalala ko ka, pinag-usapan pa, paano kung kabit ng ganito, ng incumbent? Mm-hmm. Pwede ba yan tumakbo? Part ba yan ng prohibited sa political dynasty? Nandun yung usapan nung, tapos bigla siya natigil dahil nagpalit ng liderato, di ba?
1: Pero anong status for second reading na?
0: Second reading.
1: Ah, okay.
0: Second reading. So, na-stuck siya doon. So, ngayon, ay susubukan nilang i-resume yung conversation, yung discussion through the vice chairman na sina Senator Bongo at Senator Camille Villar, dahil si Senator Jinggoy Estrada yung chair nung committee na may hawak, detained si Senator Jinggoy. So, yung vice chair ang kanilang kakausapin. Ang tanong din dyan, partner, ay kung ang mapapasa ba ay genuine talaga. Kasi di ba may mga criticism din na hindi naman, that is to make it systemic, parang ganun, regulate it, pero hindi naman talaga prevent.
1: At saka di ba na-question pa nga yung ipinasa nila sa Kamara, dahil ang author noong mga ipinasang panukala doon laban sa political dynasty ay mga kongresistang bunga din ng political dynasty.
0: Correct. So, mamaya rin po, may makakausap po tayo dyan to shed light, to give us more information about the anti-political dynasty bill.
2: Anong ganap?
0: Ayan po ang ilan sa mga malalaking ganap sa Magdamag, Antabayanan, ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Pero sa oras na 6:15, umulan ba kahapon?
1: Oo.
0: Umulan ba?
1: Hapon, umulan.
0: Oo, pero parang hindi, umalis kasi kami kaya hindi ko na malaya kung sabi. Umulan, pero sa lagay po ng panahon.
3: Panahon, panahon, patrol!
0: Makakasama po natin si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Sir Dan! Victoria po at Christian.
1: Hi, sir!
4: Good morning, Christian and Victoria at sa ating mga taga-subaybay sa Telaradyo. Dahil sa epekto ng habagat, makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pakidlat dito sa area ng Palawan. Samantala, sa Metro Manila at talalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan na ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa mga dagat baybay ng ating bansa. Victoria, Christian.
0: So, for this week, Sir Dan, better ba ang weather na asahan po natin?
4: Yes, so for Metro Manila and most of Luzon, generally fair weather ang ating inaasahan, yung mga pag-ulan lamang ng localized thunderstorms ang mararanasan.
0: Mga hanggang anong araw po kaya yan, sir?
4: For the remainder of this week po.
0: Ah, okay, for the remainder. So wala tayong nakikita ang LPA sa labas po ng PAR?
4: So ayun po, wala po tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
1: Sa maghapon lang po ngayon, Sir Dan, uulanin po ba tayo, at kung uulan po, mga anong oras natin pwedeng asahan?
4: For Metro Manila and most of Luzon, usual po yung mga afternoon to evening na mga thunderstorm. So for the rest of the day, especially ngayong umaga hanggang sa tanghali, generally fair weather naman po ang ating inaasahan.
0: Naku, sana nga po, tuloy-tuloy. Thank you po, Sir Dan, at ingat po.
1: Salamat po.
4: Thank you po and good morning.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Anong ganap?
0: Partner, sa oras na 6:17, naku, bati lang po tayo na mabilis dahil kahapon,
1: yes.
0: Pasensya na po, hindi po masyadong nakabasa ng inyong comments dahil po ang dami po, siksik po yung ating,
1: yes,
0: lineup kahapon. Andito po, andito si Sir CEO. Si Sir CEO talaga una kong nakita. Thank you, Sir CEO.
1: Hello po, good morning.
0: Sabi niya, good morning, Chan. Hoy, wala akong sipon. Hinoy, wala akong sipon ha. Sabi niya, may sipon si Bec. Mary Chukoy, matagal na siya dyan. Mga ano to? Nako, hindi ko alam ang context ng comment ni Mary Chukoy, pero good morning po.
1: Good morning. Maganda umaga rin po kay Sir Zosie Bogasmin dyan sa Pampanga. Good morning. Si Sir Ryan ng Pasigs, para daw sa mga masisipag na person. Good morning. Maraming salamat din po. Si Professor Gabby Lopez, good morning. Binabati ko rin po ang mga kaibigan kong si Kiko Compuesto at Attorney Jasper Meneses. Mga kasama ko po kahapon. Good morning po sa Maynila at sa Antipolo.
0: Ayan, good morning, good morning. Nako ha, mamaya po basahin po namin uli yung pong mga comments. Tayo po ay magko-commercial po muna at magbabalik po ang
2: Anong Ganap?
3: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong Ganap? Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

pambabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa 630.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Basta AMDZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
5: Good morning, Louie Basco. Nako ha, good morning. Nanonood siya from Valenzuela. Good morning din po kay Arham Umpara at kay Toribio. Pabati rin po kay Rhea Maureen.
6: Good morning po.
5: Happy birthday.
6: Happy birthday. Good morning kay Sir JV Valdez at mga taga Barangay Mabini, Homesite, Cabanatuan, City, Nueva Ecija. Good morning po. At good morning din kay Tandy Maana ng Batangas.
5: Good morning. Partner, sa oras na 6:22, pag-usapan po natin kasi nitong nakaraang linggo, kabilang din doon sa mga malaking ganap yung pagbasa ng sakdal kaya dating House Speaker Martin Romualdez na naharap po sa kasong plunder kaugnay po ng mga maanumalyang flood control projects. At kaugnay niyan, makakasama po natin ang isa sa kanyang mga abogado, si Attorney Abdiel Dan Fajardo, tagapagsalita po ni Representative Romualdez. Good morning po, Attorney. Welcome back po, Victoria at Christian.
6: Good morning, Attorney.
7: Good morning.
8: Ay, magandang umaga, Victoria and Christian, at sa inyo mga tagapakinig po.
5: Salamat po sa pagsama po on a Sunday morning. Sir, so noong Wednesday ay binasahan nga po ng sakdal in a rain ang dating House Speaker Martin Romualdez. So, afternoon sir, kumusta siya at ano po ang aasahan natin for this week? Meron bang proceeding sa Sandigan Bayan?
8: Yes, nandun pa rin po sa under monitoring si Congressman Romualdez no, sa infirmary ng payatas. Siya ay patuloy na tinitingnan ng or nandun siya dahil siyempre requirement iyan no, ng Sandigan Bayan. At this week or starting tomorrow, magre-resume po yung mga proceedings patungkol sa pre-trial ng kaso ni Congressman Romualdez.
5: Opo, can you brief us, sir, ano uli ang nangyayari sa pre-trial? Yan yung marking of evidence po ba?
8: Opo. Well, ang pre-trial, ibig sabihin ay ilalabas yung ebidensya no, para mamarkahan mula sa ebidensya ng prosecution at sa ebidensya ng depensa, no? Siyempre, i-define yung mga issues kung ano ba talaga ang relevant sa usapin ito at sasabihin kung sino ang mga testigo, no? Ililimit at alamin kung ilang oras or ilang araw ang kanilang magiging testimonya para sa matalunsay na proceedings po sa pre-trial. So yan ay marking and eventually po definition of the issues kung may mga pagkakasunduan ang mga partido kung anong dapat hindi na kailangang ipresenta ang ebidensya kasi admitted na ay mas okay po para mas mabilis para sa korte.
5: At di ba ilang sessions din ang pre-trial, sir? Hanggang kailan niyo po inaasahan po itong magtatagal?
8: Well, hopefully matapos na next week or meaning starting tomorrow, no? Para makapagsimula na kami sa ibang yugto ng proceedings like hearings on the petition for bail.
5: Possible 'yun. I mean, plunder ito, non-bailable. So, pero possible pa rin talaga na makapag-bail. Ano ang grounds para po mapagbigyan ng petisyon?
8: Opo. Well, pwede ko pong sabihin na medyo inaccurate po pag sinabi natin non-bailable, ano po? Kasi lahat po ng klaseng kaso ay pwedeng magpapapiyansahan, no? Pwedeng magkaroon ng bail under the Constitution except that sa mga kasong punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, nasa discretion po ng korte kung bibigyan ng piyansa, no? So in this case, dahil plunder ang inihabla laban kay Congressman Romualdez, kailangan ipakita ng prosecution na malakas ang kanilang ebidensya. No? The evidence of guilt is strong. Otherwise, kung mahina po ang ebidensya or hindi strong, no, walang proof evident na talagang na-commit yung offense, ay pwedeng pagbigyan ang hiling ng piyansa ni Congressman Romualdez po.
5: Opo. And if you can only say, sir, ano, sabi nyo nga po kailangan malakas yung ebidensya, ano ang pang-argue nyo doon? Bakit hindi malakas ang ebidensya enough for Representative Romualdez?
8: Opo, so ang lumalabas po kasi na sentro dito sa teorya ng prosecution, no? The central argument or the central pieces of evidence na sinasabi nila, no, is that meron daw pong ugnayan kay Congressman Zaldicor, ex-Congressman Zaldico, at kay Congressman Romualdez sa pag-deliver. No? Ito'y makikita daw sa pagdala ng pera mula kay Congressman Zaldico through his emissaries or through his sabi nga nila, cargadores or basurero or whatever you may call them, na dating mga sundalo, na nagdala daw ng mga limpak-limpak na salapi mula sa tanggapan or sa tahanan ni Congressman Zaldico patungo po sa tahanan or sa kung saan lugar man ang dinesignate di umano ni Congressman Romualdez. Pero ito po ay nakasalalay sa kwento. At ang unang kwento na lumabas tungkol dito ay ang kwento ni Sergeant
5: Orly Gutesa.
8: Gutesa, na sinasabi nga mismo no ng dating senador ng senador na ngayon ay nakakulong na rin Marcoleta na yun daw po ay yung connection no? Yung missing link no si Orly Gutesa mismo nagsabi doon sa recantation no. So ito pong lahat tinuturuan sa pamamagitan po ng kwento ni Orly Gutesa na alam naman natin ay wala na dahil ito ay kanya binawi na. At ito rin ay kwento rin ng walong ex-Marines no, na sinusog nila ilang buwan matapos na nag-testify si Orly Gutesa sa Senado. At tatlo sa walong ito ay nag-recant na rin. Ang natitira na lang na testigo for the prosecution, for prosecution ay yung lima po. Nasabi nila ay nananatili sila doon sa panig ng ganyang kwento na sila nga po ay nagdala daw po ng basura, quote-unquote, sa tahanan ni Congressman Romualdez.
6: Mm-hmm. Attorney, ilang araw na nga po bang nasa jail facilities
5: sa payatas
6: Congressman Romualdez?
8: Kung maalala po natin, he was brought there or mga almost midnight no noong Monday last week. So, ibig sabihin, bukas nag-iisang linggo na po siya doon.
6: Opo. At kamusta po so far ang kanyang kalagayan, ang kanyang sitwasyon po doon sa loob ng facility? Kasi bago po siya dalhin ay siniguro naman ng BJMP na maayos ang facility, merong space para sa kanya. Pero sa inyo pong communication, pagbisita po sa kanya, kamusta po siya?
8: Well, siya ay under constant monitoring pa rin po. Nasa infirmary siya sa payatas. Siyempre, napansin naman natin na talaga nga nangayayat na po si Congressman Romualdez no? Dahil nga doon sa stress. Malamang sa hindi nung dulot itong mga kasong ito. So hopefully, dahil natapos na po ang arraignment, mas magiging kalma na po ang kanyang kaisipan. At kami, we can get down, buckle down to business of defending him, no? Dito sa proceedings sa Sambigat Bayan.
6: Opo, kung ganun po ang sitwasyon na meron pa pong binabantayan sa kanyang kalusugan, sa ngayon nga po siya ay nasa infirmary, open pa rin po ba kayo sa possibility na i-recommend or i-request na pwedeng sa i-serve niya yung kanyang pamamalagi sa isang hospital facility instead na nandyan po sa New Quezon City Jail?
8: Opo, syempre yung order ng korte no, na doon siya sa payatas, yun po ay syempre isang interlocutory order. No? It's never final. Depende po sa sitwasyon ng kalusugan ni Congressman Romualdez. No? Lahat naman po yan pwedeng hilingin sa korte kung in case nagkaroon ng sitwasyon na kailangan ng mas maganda or mas adequate na medical attention. Siyempre dahil ang infirmary napaka-basic po yung nandoon, iisang kanilang doktor, not even 24 hours a day, no? So kung may mga emergency situation, yun nga ang punto doon na pwede siyang dalhin sa isang either tertiary hospital to address yung situation niya or mas malaking hospital, depende po sa medical event na kanyang mararanasan.
6: Opo, at nabibisita naman po siya ng kanyang pamilya?
8: Yes po, pa isa-isa pwede silang paintulutan or minsan maliit na grupo. At this time kasi hindi naman siya convict, no? Siya ay presumed innocent. Siyempre nag-aalala ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. So may provision naman po, subject to the rules po ng payatas sa jail facility.
6: Would you know, attorney, kung ang kanyang pinsan, si Pangulong Marcos ay nag-communicate or may nagpahayag ng intent na bisitahin siya dyan po sa facility?
8: Yan po ay lingid na po sa aking kaalaman. Alam naman po natin na very limited din po ang communication, access to communication ng isang detainee po sa loob ng Payatas.
6: Opo. How do you view, attorney, yung balita po na yung isa sa mga co-accused ni Congressman Romualdez, yung kanyang staff na si Ma'am Jocelyn Sereno, ay reported din nakalabas daw po ng bansa?
8: Hindi ko pa po ever na meet no si Ms. Sereno. Medyo matagal na rin po tayong nag-iipag-usap kay Congressman Romualdez on this, no. Ang alam ko lang po is that matagal na po siya nag-resign. I think simula nung sumingaw ang threats of a case against her, medyo nag-signify na po ng intent to resign po. So since that time, ang alam ko ay wala na siyang communication dito sa pamilya ni Congressman Romualdez.
5: Anong kailan to, sir? Yung last communication nila? Kahit year, anong time period po nito?
8: Ang pagkakalam ko, early this year, so siguro mga more than half a year ago na po.
6: Mm-hmm. At yung fact nga po na sila ay nakalabas ng bansa in the middle of this investigation, ano po sa palagay ninyo yung maaaring maging implication nito sa pagtakbo po ng kaso ni Congressman Romualdez? Pakakatulong po ba sana sila para po malinis ang pangalan or mas masolidify po yung testimony din at yung argument po ng inyong kliyente?
8: Well, wala akong idea po no kung ano ang itetestigo ni Ms. Sereno, no. Wala po tayong alam sa kanyang participation, no. But of course, ang theory kasi dito ng prosecution is merong conspiracy and she was acting in behalf supposedly, no, of Congressman Romualdez. But actually, sa totoo lang po, sa aking pagbabasa sa records ng resolution, etc. ng ombudsman, napakalimitado po ang sinasabi doon tungkol kay Ms. Sereno. So hindi po natin alam kung ano exactly ang magiging implication ng kanyang testimony, if ever, no? But at this time, wala po siyang, yung sandigan po ay wala pa pong jurisdiction sa kanyang pagkatao po.
5: Sir, pinagpapaliwanag din po ang inyong partido si Representative Romualdez in 10 days why he should not be placed under preventive suspension as Leyte congressman. Ano naman po ang inyong argumento para po dito, para hindi siya isuspend?
8: Kami po ay naghahanda, no, kasalukuyang pinaghahandaan namin yung formal comment, no, na ni-require ng Sandigan Bayan. Of course, alam naman natin po na almost automatic yan, no, na pagka na isampahan ka ng isang kaso, criminal case respecting graft or plunder dyan po sa Sandigan Bayan, almost automatic na mayroong preventive suspension na 90 days or 60 days, no, na ipinapataw ng Sandigan Bayan. Mm-hmm. Of course, maraming argumento against it. Isa is yung validity ng information or ng mga charges against him, no. So yun po ang aming binabalay ngayon para ma-submit within the 10-day period para i-argue na ang mga habla sa kanya ay walang katuturan po.
5: So ang deadline yan, sir, to submit ay kailan, sir? This week po ba or next week pa?
8: If you count 10 days from the arraignment last Wednesday, and I guess Friday or Monday, this Friday or Monday next week po.
5: Okay. At nabanggit nyo nga po, nasa infirmary pa sa Payatas Jail si Representative Romualdez. Kailan siya ililipat, sir, sa regular facility?
8: Hindi na po natin alam yan. Yan po ay nasa mundo na po ng mga manggagamot. Number one sa manggagamot po na residente doon po sa Payatas City Jail.
5: Opo.
8: So hindi po natin alam yan. We will of course duly note it just in case na mangyari na po yan.
5: Mm-mm. And of course, sir, you know naman yung mga comments sa social media ng public na ginagamit yung sakit card umano. Yung usual na may kaso, biglang magkakasakit, dadalhin sa ospital. Can you explain lang, sir, since when pa ba itong mga kondisyon na ito ni Representative Romualdez? Kasi lalo na at napakarami po nang in-identify po ng mga doktor.
8: Opo, nagkaroon na po siya ng tatlong stent sa kanyang puso sa 2024 pa, no? Nagkaroon na siya ng angioplasty, no? At since then, lagi na siya pong bumabalik sa kanyang mga manggagamot para i-monitor nga po ang progress ng kanyang, or of course, ang progress ng treatment sa kanyang heart ailment, no? At siyempre, marami pong nakalagay doon, no? Nagkaroon na siya ng mga silent strokes, several silent strokes, no? Nagkaroon na ng hemorrhage sa loob ng, sa kanyang mga ugat na in-explain o paniliwanag po both ng Cardinal Santos at ng PGH. At sa maraming punto po, alas lahat ng punto doon, ay they were in agreement, no? At buti na lang, at na-confine siya ng mga 7 days from Cardinal Santos all the way to PGH. At finally, sinabi ng PGH that he was clinically stable to be transferred, no? Kasi yun naman ang agam-agam naman namin noon, na pagka physically didipat kasi ang pasyente, may risk, no? May medical risk sa act of transfer. So, nais ko lang po ipaliwanag po, no? At this time po, presumed innocent ang mga akusado, no? In fact, talagang standard po yung medical examination na yan kahit saan kang bilangguan, dapat merong ganong medical examination. Nakita natin yan sa kalagayan, halimbawa ni former President Duterte sa The Hague, no? Before he was actually confined, dumadaan po sa ganito mga medical procedure po, kasi kailangan na mapangalagaan ang kalusugan ng mga detention prisoners po, kasama po alinsunod po ito sa sinasaad ng ating sariling batas na walang bilanggo ay subjected to cruel or inhuman treatment po, no? Kasama po ito sa karapatang pantao po ng lahat, kahit detention prisoner po.
5: Alright, Attorney Ade, thank you so much po sa inyong oras. At so for this week, pre-trial po ang ating aabangan sa kaso po ni Representative Romualdez. Abangan po namin yung detalye kaugnay niyan. Yes. Thank you, sir.
8: That's correct po. At maraming salamat ulit po sa pagkakataon. Magandang umaga sa ulit.
2: Salamat
5: po. Good morning po. Yan po si Attorney Abdiel Dan Fajardo, spokesperson po ni former House Speaker Martin Romualdez.
7: Anong ganap?
5: So, busy na naman sa Sandigan Bayan.
2: Yes.
5: Ang daming mga hearing. Sino ba ang beat natin sa Sandigan Bayan?
2: Sina ano yan eh, nagpapalitan dyan sina Jom at si Nico at si Zeus.
5: Ah, okay. Alright, abangan po natin ang kanilang report sa mga susunod na araw. Partner, kuha muna tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. Ilang estudyante ay nagkasa ng takbo laban sa korupsyon ngayong linggo na umaga sa University of the Philippines, Diliman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, good morning!
9: Good morning, Victoria. Christian, nagpapatuloy niyong umaga ang takbo laban sa korupsyon ng UP Diliman University Student Council at ilan pang student organizations dito sa University of the Philippines, Diliman. Nagsimula pa rin ng 5:40 na madaling araw ang Solidarity Run na tugon sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan at panawagan para sa pananagutan mula sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Emmy Alfonso, chairperson ng University Student Council, magtutuloy-tuloy ang kanilang protesta at panawagan para masigurong hindi na makakalaya ang mga politikong nakakulong, lalo na ang mga may kaugnayan sa manumaliang flood control project.
10: Siguro, no, dito tinitingnan natin hindi lamang yung konsepto ng big fishes at small fishes, kung hindi yung pagpapawala talaga ng sistema ng korupsyon. Dahil nakita natin na mula pa sa mga lokal na mga gobyerno hanggang sa national government, malinaw talaga na may kickback, may mga nakukuha na pera ang mga leaders sa ating gobyerno, kung kaya't yun ang ating panawagan na mula tuktok hanggang baba ay malitis at...
9: Guest ni Alfonso, isang taon nang lumipas mula nang manawagan si Pangulong Marcos Jr. laban sa mga korupt na politiko at sa kanila mga gawain, pero wala pa rin malalaking personalidad na nakukulong bukod kay dating House Speaker Martin Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMA.
5: Kelly!
9: Bukas, yes, Victoria.
5: Oo, bukas ba ay may aktibidad din ang mga estudyante, ang mga taga-University of the Philippines dahil anibersaryo ng Martial Law Declaration?
9: Victoria, natanong din natin yan kanina at ayon sa kanila, bukas alas 3 ng hapon, sasama sila magtitipon-tipon ang mga estudyante rin sa Liwasang Bonifacio.
5: Okay. At yung takbo nila dyan, hanggang anong oras?
9: Mamaya hanggang alas 7 ngayong umaga, Victoria.
5: Ah, okay. Malapit nang matapos. Okay. Maraming salamat sa iyong ulat, Kelly Cordero.
2: Thank you.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at Radyo Patrol sa X30.
5: Kasi nga bukas 21st anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, September 21. Ang pangulo ba ay may aktibidad?
6: Wala pa so far activity ang presidente bukas, partner. Pero kung maalala kasi natin, last year ay yung September 21 protest naging ano eh, naging marahas at ano, naging malaki yung protesta last year dahil timely siya na nabunyag yung flood control. Kaya yung rally last year ay hindi lang para guritain yung proclamation ng martial law, but also doon nagsimula yung trillion peso march.
5: Okay, last alam mo, year. Sa dami na nangyari, hindi ka na matandaan. Yan ba yung main nagsunog?
6: Yes, yun yung nagkaroon ng riot sa recto. At may isa pong namatay. Yan din yung, kaya yun yung pinanggagalingan nung, ano, eh, nung mga mas mahigpit na pagbabantay, mas mahigpit na paghahanda ng mga pulis para hindi maulit yung ganong klase ng protesta.
5: 15,000 nga raw ang ide-deploy. Naku, mag-iingat po ha yung mga sasali po sa mga kilos protesta bukas. Pero bago po yan, nako, ipag-usapan po natin yung isa pang issue nitong nakaraang linggo. Naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema na inaatasan, sinasabihan po ang Kongreso na magpasa na finally, dahil 39 na taon na po nating hinihintay ang pagkakaroon ng anti-political dynasty law. At isa po doon sa mga petitioner na nag-actually nang humiling sa Korte Suprema na desisyonan yan ay ang grupo po ni Attorney Howard Calleja, professor ng Law and Litigation at convener ng Isang Bayan Coalition. Attorney Howie, good morning po at welcome back, Victoria po at Christian.
6: Good morning, Attorney.
11: Yes, good morning. Good morning, Victoria. Good morning, Christian. At magandang umaga sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat.
5: Opo. At sir, gaya nga po nabanggit ko, ang inyong grupo ang isa sa mga petitioner. How do you feel na kinatigan po kayo ng Korte Suprema?
11: Well, masaya po kami at nagpapasalamat kami sa Korte Suprema at ito po, Victoria at Christian, unanimous po ang decision. Ibig sabihin, lahat po ng maestrado ng Korte Suprema ay sumang-ayon doon sa aming petition na sinasabi nga, 39 years na, Victoria, at wala pang anti-dynasty law. So, kinatigan kami at sinabi nga ng Korte Suprema na dapat ang Kongreso ay magpasa na ng batas, although syempre hindi matuturo o hindi mapipilit ito ng Korte Suprema at yung definition it's still up to Congress. Masaya kami na malinaw na dapat ito ipatupad nila at hindi na yung 39 years na natutulog na parang ayaw nilang ipasa o wala silang ginagawa.
5: So kung hindi mapipilit, sir, walang deadline, paano ito? Ano ang assurance na as soon as possible time gagalaw ang Kongreso? Ang House ay may naipasa na nga noong June 3 on third and final reading, pero ang Senate ay nasa second reading pa lang, nasa period of interpellation pa lang.
11: Opo, naintindihan naman natin na may separation of powers yung tatlong departamento ng ating gobyerno at wala naman binigay nga na deadline ang Korte Suprema, pero with this kasi parang pinapakita na may urgency na kailangan merong gawin. So, dapat naman siguro ito hindi lang pagkatok pero talagang paggising sa Kongreso at maalala natin na ma-emphasize ko lang dito, Victoria at Christian, hindi lang dun sa timeline ang kailangan natin busisiin, pero although yung definition still sa Congress, nagbigay ng suggestion ang Korte Suprema, nagbigay sila ng suggestion kung ano sana ang magandang hubog o hugis ng political dynasty law. Nandoon sa desisyon na sinasabing sana ito within the fourth civil degree of law or consanguinity, ibig sabihin hanggang mga magpipinsan, magtitiyo, yan, kasama po yan. Sinabi rin na yung magkasunod o successive na pagkuha ng pwesto, yung let's say, di ba, ang congressman 3 years times 3, so 9 years, pati mayor hindi pwedeng sanang sundan successive, so parang let's say yung asawa i-inherit yung pwesto, yung anak, sana nga hindi pwedeng ganoon. So meron din yung sinasabing geographical area, so within the same, kunyari province, district, eh hindi rin sana pwede. At meron din sinasabi na sana hindi rin ayusin din kung ito ay both local and national in character. So titingnan sana itong mga guidelines na ito, sana nga masama at ma-include dito sa mga gagawing batas o gagawing batas ng ano ng Kongreso.
6: Opo, yung binabanggit ninyo, attorney, na mayroong specific na utos ba o request ang Supreme Court sa pag-craft nitong anti-political dynasty bill. So sa puntong yun, attorney, paano po kaya masisiguro ng Kongreso, ng Senado na align naman doon sa iniutos ng Supreme Court yung kanilang gagawin? Kasi yung pagpasa ng anti-political dynasty bill is one thing, pero yung laman nun, yung mga provision nun is also a different thing.
11: Tama ka dyan, Christian, kasi nga hindi naman natatapos yung laban natin dito na nanalo tayo sa Korte Suprema, kasi kung maglalabas naman sila ng batas na hindi naman sang-ayon sa tamang definisyon o sa tamang pagkakaintindi natin ng anti-dynasty, eh parang hindi rin naman tama, no? So doon tayo magbabantay, doon tayo let's say magiging alerto, na sabi ko nga hindi natatapos dito, tuloy-tuloy pa rin ang sigaw at ang hingi natin na sana magpasa sila ng anti-dynasty bill, at sana yung bill na ito o yung batas na ito isang ayon sa nalalaman natin definition. At sabi ko nga, yung sinabi ng Korte Suprema, although suggestion lang, tama ka, Christian, sana ito ipakinggan ng ating mga membro ng Kongreso at ng Senado.
6: Opo, kasi yung ipinasa pa lang noon sa Kamara, ang dami na pong komisyon at talagang tumutol, dahil unang sa lahat, ang ipinasa nilang version ay yung panukala na ang nag-author o ang nagbalangkas ay sina Congressman Boji D. at Congressman Sandro Marcos. Na alam naman po natin ay mga produkto din ng political dynasty.
11: Opo, sa atin naman, kumbaga nagpapasalamat tayo na merong nabalangkas na batas, although alam natin hindi ito yung ideal, kaya sabi ko nga, bantayan natin kasi nasa Senado naman yan, tignan po natin yung version ng Senado, at later on, tignan din po natin, bantayan po natin yung version ng bicameral conference committee. So sana po, tulungan din tayo ng ating mga kasamahan na ayusin ito at pantayan ito. At isa rin dun sa may banggit ko lang, Christian at saka Victoria, malinaw dun yung yung sinabing kasi pinag-aralan ito ng Korte Suprema si Justice Leonel. Sinabi pa nga, in example niya, mga Duterte as a thin dynasty. From a thin dynasty, naging fat dynasty, ngayon obese dynasty na siya. Kasi nga, hindi lang ito magkakamag-anak, pero magkakamag-anak, 3 generations na po ng mga magkakamag-anak, anti-political dynasty from national, even local position. So, sabi ko nga, nagsimula sila from a thin dynasty, naging fat dynasty, ngayon naman ay obese. Talagang dapat matigil na itong mga ganitong palakaran at kumbaga ginagawa ng ating mga politiko.
6: So sa round po na ito, habang nakabinbin pa po siya sa Senado, ang mga, bukod po sa mga senador, may ilan din po bang mga siguro key players na pwedeng makapagbigay ng input sa kanila para po masiguro na yung ipapasa naman nilang version nitong panukalang anti-political dynasty bill ay hindi naman sobrang kapareho nung doon sa House, at magkaroon pa rin ng challenge para makraft nila ng maayos at mas angkop sa kinakailangan po nating sistema?
11: Tama ka dyan, Christian. Sabi ko nga, binabantayan natin to. At kung sa tingin namin, grupo ng isang bayan at saka grupo ng iba pang mga people's organization, kasama na yung mga religious at iba pang mga well-meaning citizens, no? Meron kaming grupo, yung isa lang dapat, no? So kung sa tingin namin, yung gagawing batas ay hindi nasasangayon, yung isa lang dapat, we are pushing for a yung people's reform, yung gagawa tayo ng batas sa constitution, So sana nga kung hindi sila sumunod, eh doon sa ating proposal, eh gagawa tayo ng papapirmahin natin lahat ng mga kababayan natin para doon sa batas na gagawin, para nga sana tumama yung anti-political dynasty na batas na ito.
5: Attorney, nasa second reading na nga po yung version ng Senado, although na tigil po yan dahil doon sa agawan sa liderato, pero ipagpapatuloy daw po nila. Pero initially, doon sa mga nakikita nyo, nababasa nyo about the proceedings sa Senate, would you say na promising naman na mukhang maganda ang tinatakbo ng bill? Ito po ay up to the second degree of consanguinity, if I'm not mistaken.
11: Oh, kasi siyempre ang gusto natin, Victoria, fourth degree.
5: Yes.
11: Kasi ang second degree, ang magkakapatid yan, kasama, anak, lolo, ganyan, mag-asawa, yan, kasama yan. Although, naintindihan natin na ito kung napasa, kumbaga, kukonti o liliitan yung dami ng nasa political dynasty, pero hindi pala perfecto, no? Gusto natin sana yung tamang batas. Kaya nga, sabi ko nga, kung hindi gawin ito ng Senado at ng Kongreso, meron tayong grupo, yung isa lang dapat, gagawa tayo ng People's Initiative, kasi under sa ating Constitution, kung meron People's Initiative, pwede po ito na magpasa ng batas. So, talagang babantayan natin to at kinakausap yung mga congressman, mga senador, na sana sumunod sila. Kasi kung maalala mo, Victoria, itong napasa yung sa Kongreso, wala pa yung suggestion ng Supreme Court, no, ng Korte Suprema. Wala pa itong decision na ito na napanalo nga ng isang bayan at ng iba pang mga grupo. Pero sana, after this decision, maliwanagan sila. At sana medyo baguhin na ng konti na medyo sang-ayon dito sa suhestyo ng Korte Suprema.
5: Pero effective ba talaga, sir, ang People's Initiative? I mean, nagkaroon na rin tayo niyan before, diba? Pero parang hindi rin naman nakukuha yung intended na purpose. Tama po ba?
11: Mahirap kasing kunin. Isipin mo, Victoria, kailangan natin ng porsyento ng lahat ng distrito. More than 80% ng mga distrito natin, ng mga probinsya natin, laman ng political dynasty. Kaya it's an uphill battle, pero hindi naman po tayo susuko. Alam mo naman yung grupo natin, kahit itong laban natin sa Korte Suprema, this is a mandamus against the Congress, no? Na talagang inisip namin, mahirap na legal question ito, pero napanalo rin natin. So, alam mo, may pag-asa pa. So, sana subaybayan natin, bantayan natin, at sabi ko nga, kung hindi makuha sa tamang batas ng gawin ng Kongreso at Senado, sana tulungan tayo at suportahan dito sa ating People's Initiative na ito, na para nga, ang gusto nga natin, isa lang dapat para hindi na lumawak itong laban natin against political dynasty.
5: Opo. Sir, maraming ang nagko-question doon sa version ng House. Can you give us kahit one example lang kung bakit ito problematic? Kasi ang sinasabi syempre ng mga mambabatas doon, maganda naman yung kanilang naipasa.
11: Ang example lang, let's say, sa isang probinsya, let's say Laguna, for example, yung jurisdiction, limit nila dun sa per town or per city. Pero let's say, lima kayong magkakapatid, hindi nga kayo pwede maging katulad dati, vice mayor, mayor na magtatay o magkapatid, no? Pero kung kunyari, yung isa Kalamba, yung isa Los Baños, pwede naman yun kasi magkaibang city, although same province. So parang kung lima kayo magkakapatid, pwedeng mag-iba-iba kayo ng town o ng city, o di kaya yung sa Congress, no? Kung kunyari yung isa let's say isa sa Cavite, isa sa Iloilo, pwede rin kasi walang limit. So, yun ang sinasabi natin, na pwede rin magkakapatid. So, lima kayong congressman pero iba-ibang distrito, sana ganun din naman lalabas yun. Pero kung batuloy sana yung isa lang dapat, di isa lang. Tapos, ang isa pang manipis dito sa batas na ito na binalangkas nga ng House, ito yung kasama yung second degree lang, hindi fourth degree. So, kunyari, pwedeng mayor, vice mayor, magpinsan kasi fourth degree yun, hindi yun second degree. So, marami pang issues, and then also yung yung succession, yung nauna yung husband, for example, after 9 years yung asawa, after 9 years yung anak. So, yun hindi rin malinaw na pinagbabawal sa batas na sinulong ng House. So, yan po, lahat pa nga yan, nandun sa suggestion ng Supreme Court na sana hindi maging batas. Kasi nga, yan kontra sa spirito ng constitution na anti-dynasty.
5: Oo, so pinaikutan lang nila, sir. Hindi siya talaga anti-political dynasty at nilegitimize pa nga yung mga political dynasty kasi sinabi, well, pwede kang umupo dito sabay-sabay.
2: Mas malawak.
5: Pero magkakaiba lang kayo ng ano, ng jurisdiction, ng town, ng ano, ng syudad, ganyan.
11: Oo nga, so yun nga sinasabi natin na parang imbes na linimitahan, parang sabi mo nga, Victoria, legitimize. Kaya kami kine-question namin na itong bill na ito na sana nga kinakatukan natin yung mga senador na sana yung version nila, mas maganda naman yung version nila. At sabi ko nga, after the Senate version, eh babantayan din natin yung bicameral version. So, dyan po tayo, sabi ko nga, hindi naman natatapos yung laban na ito dito sa Supreme Court. Although this is a big victory, eh makita natin, eh, katulad niya, sabi ko nga, example, yung Duterte dynasty, talagang hindi na matapos-tapos. Kaya nga nagkakaroon ng corruption, kaya nagkakaroon ng impeachment. Kasi nga, eh ang dynasty, imbis na, alam mo, magbabantay na meron checks and balance, paano magbabantay yung mga magkakamag-anak? Eh, magiging conspiracy yan, sila-sila mismo magkocorrupt among themselves or within themselves.
2: Kaya malaki po ang challenge at magiging responsibilidad dito ng Malacanang, ng Pangulo, kung maipasa na ng Senado yung kanilang version at mai-transmit sa palasyo. Ayun yung magiging breaking point kung ang version ba na ipinasa ng Kongreso ay kapasa-pasa para maging isang formal na batas o kailangan pa rin baguhin para nga po masiguro na naaayon doon sa sinabi ng Korte Suprema at yung mismong provision po ng ating saligang batas.
11: Tama ka dyan, Christian, at sana nga maging legacy ito, maging kumbaga tatak ito ng administrasyon ni Presidente Marcos. Sinabi niya, it is a priority bill, itong anti-dynasty law na ito, pero sana makabuluhan yung batas. Hindi lang para makapasa ng batas, pero sana, excuse me, ito ay tama, makabuluhan at sang-ayon sa talagang kumbaga spirito at layunin ng ating konstitusyon.
2: Opo, para po doon sa ilang mga kababayan natin, mga botante na siguro po ang pananaw palagi kapag napag-uusapan ang political dynasty ay hindi problema sa kanila kung iisang apelyido o pangalan po ang nakaupo sa kanilang mga lugar sa argumentong to nakatutulong naman at nabibigyan ng ginhawa po ang kanilang pamumuhay. Pakipaliwanag lang, Attorney Quickly, ano nga po ba ang significance ng patuloy po na panawagan na magpasa ng anti-political dynasty bill? At ano po ba yung malinaw kasi na nakasaad sa ating saligang batas? Bakit kailangan nating isulong itong anti-political dynasty law?
11: Well, malinaw sa ating constitution that the political dynasty is prohibited, no? However, it leaves to the Congress the power to decide or define what is a political dynasty. Kaya nga po sinasabi natin na although it is prohibited in the constitution, hindi po ito ma-execute dahil walang executing law. So, yung batas na po yan, yung pag-define, ano ba ang political dynasty? Yan po ang inaantay natin sa Kongreso. Alam po na bawal ang political dynasty. Kaya nga nakita natin, sa Senado, merong magkakapatid, mag-ama or tawag dito, yun nga, magpinsang magkapatid. So, sana nga matigil na yan kahit sa local government, may mag-asawa, magpinsan, magkapatid, magnanay, magtatay. So, yan po ay pinagbabawal natin at sana nga ayaw natin na tumuloy. Hindi naman natin sinasabi, Christian, na lahat ng dynasty masama. Pero iilan-ilan lang kung meron man na nakakabuti. Pero kung titingnan natin ang pag-aaral, talaga dun sa mga areas na may political dynasty, medyo hindi maganda ang pag-develop o ang progreso na dinudulot nito sa mga mamamayan.
5: Attorney Howie, thank you so much po sa inyong paliwanag at napakarami pa rin po nating babantayan, lalo nga po at ang Senado ay dinedeliberate pa po ang panukalang batas on anti-political dynasty. Salamat po, sir.
2: Salamat, Attorney.
11: Yes, good morning, Christian, and good morning, Victoria.
5: Good morning po. Yan po si Attorney Howard Calieja, Professor of Law and Litigation Lawyer, convener ng Isang Bayan Coalition.
2: Very timely kasi nga, nagka-countdown na tayo para sa 2028 elections.
5: Yes.
2: At kung ito ay maipapasa bago yung 2028 elections, maaaring malaki rin yung magiging
6: pagbabago sa halalan at sa magiging resulta ng halalan sa inyong mga lugar.
5: At maganda yung punto mo, partner, na yung sa Malacanang, ano ang maipapasang version, lalo na at ang Pangulo is a dynasty himself. Mm-hmm. Maraming Marcos in power at matagal na rin sila sa kapangyarihan. So, how kung gusto niya na maging legacy ito, paano kaya ang version na maipapasa kung may maipapasa man? Yan ang babanda. Yan ang babanda.
6: Kapag nasa amin na bola.
5: Bago
6: po tayo namin kayo.
5: Bago tayo po mag-break, basa lang po ng mabilis komento po ni Omel Pacific. Dapat ang senador isang term na lang din. Si Mameng sinabi na hindi po ipapasaan ng Kongreso ang political dynasty bill dahil marami sa kanila ay apektado. Hindi sila papayag na makuha sa kanila ang kapangyarihan.
6: Yeah, sabi ni Crystalline, sana po kung sakaling maipasa ang batas, magkaroon ng ngipin at ma-implement ng tama. Correct.
5: Oo, tama. Hindi yung for the sake na may maipasa ka lang.
6: Kasi
5: dapat genuine.
6: Yung pagpasa is one thing, pero yung pagpapatupad is a different thing din. Mm-hmm. Ang daming batas na naipasa pero hindi na ipapatupad ng tama.
5: Oo, mahirap diba? Naman yung mayor ka dito, tapos sa kabilang town, anak mo naman ay councilor, tapos sa kabila, nandun pa rin,
6: yun
5: anti-political dynasty.
6: Yun sana yung gustong mapuksa, kaya tayo nagpapasa ng anti-political dynasty, hindi para palawigin at mas maging accessible sa kanila yung pag-upo sa iba't ibang posisyon.
5: Correct. It's 7:01, tayo po ay magbabalik sa Anong Ganap, lilipat lang po tayo sa
6: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend.
12: Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita, alas 7 weekend.

0: ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Presyo ng LPG ng Regasco tataas ng 4 na piso kada kilo bukas. Big time oil price high, asahan naman sa Martes.
1: 12 pesos kada litrong discount sa mga chopper ng Jeep at UV Express itinigil muna dahil sa election ban sa BSKE.
0: Estudyanteng na Maril sa Banga National High School lulong umano sa dark web at depressed.
1: Lalaki natagpo ang patay sa loob ng van sa Quezon City. Enkwentro sa barm, 6 ang patay.
0: Dating Speaker Martin Romualdez, halos 1 linggo na sa Payatas Jail sa Quezon City. Kalusugan ng kongresista, bantay sarado pa rin.
1: At Agabulak, ipinagtanggol ang anak na si Atasha laban sa mga basher.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye ng mga balita, mga kapamilya, magtataas po ng 4 na piso kada kilo ng LPG ang Regasco bukas September 21. Sinabi ni Regasco President Arnel T. na binigyan sila ng go signal ng Department of Energy na magtaas ng presyo. Resultaan niya ito ng pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Sinabi pa ni T. na hindi na nila kayang saluhin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng LPG. Matatanda ang ipinagpaliban ng Regasco ang dagdag presyo sa LPG ngayong buwan dahil sa rami ng lugar na isinailalim sa state of calamity bunsod ng epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Una na rin inatasan ng DOE ang mga kumpanya na mag-rollback ng 40 centavos kada litro sa presyo ng LPG dahil sa mababang freight cost na kinontra naman ng Regasco.
2: Kami po ay nag-aabiso na kami magkakaroon ng price increase sa LPG na halagang 4 na piso kada kilo sa darating po na Lunes, September 21. Dahil hindi na po kakayanin na ito po ay hindi namin galawan ng presyo sapagkat ang patuloy na pagtaas ng presyo sa international market at ang amin pong paparating na mga stock upang ma-replenish ang amin pong stock inventory.
1: Maghigpit na rin po ng sinturon dahil asahan ang 3rd sunod na big time oil price hike sa Martes. Maglalaro sa 8 pesos hanggang 9 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel. 4 hanggang 5 piso sa gasolina at 6 hanggang 7 pesos naman sa kerosene. Pangunahing dahilan pa rin ang pagsipa ng presyo ng petrolyo ang nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Partikular ang pagsasara ng isang pangunahing oil pipeline sa Saudi Arabia matapos itong atakihin ng drone. Nakaapekto rin sa presyo ng langis ang paghina ng piso kontra sa dolyar dahil sa US dollars ang pinambibili ng imported na petrolyo.
0: Sinuspende muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fuel discount program para sa mga driver at operator ng mga Jeep at UV Express. Sa abiso ng LTFRB na epektibo noong Biyernes, wala munang 12 pesos na fuel discount dahil na rin sa umiiral na election ban kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ginawa ang suspension habang hinihintay ang kaukulang aksyon at pag-aproba ng COMELEC para sa pagpapatuloy ng disbursement. Una nang itinakda ng COMELEC ang BSKE sa November 2 pero may pinagtibay na panukalang batas sa Senado para sa suspension nito.
1: Hirap na ang mga consumer na makaagapay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Sinabi ni Suki Network spokesperson Amihan Mabalay na hindi nakasya ang sweldo ng mga ordinaryong mamamayan, lalo't hinarang ng korte ang 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila. Dagdag pasanin din anya sa mga ordinaryong Pilipino ang planong pagpapataw ng dagdag na buwis sa mga matatamis na inumin. Binatikos din ng naturang consumer group ang ipinapataw ng excise tax sa langis, lalo't linggo-linggong tumataas ang presyo ng petrolyo. Dagdag pa ni Mabalay na dapat unahin ng gobyerno na patawan ng buwis ang mga mayayaman sa bansa imbis na hagupitin ng panibagong pasanin ang mga ordinaryong Pilipino.
3: Consumer, hindi mamamayan, anti-poor yung mga regressive taxation na katulad nitong sugar tax.
1: Opo.
3: At pati yung excise tax sa oil na nagpapataas talaga ng presyo, consumption din yun, transportation, hindi lang natin bilang mga tao, kundi ng mga goods, ng mga produkto, ng pagkain.
0: Sa ibang balita, natagpo ang patay ang hindi pa nakikilalang lalaki sa loob ng van sa Barangay East Camias. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
4: Victoria, ayon sa QCPD, bandang alas 3:40 ng hapon kahapon nang mapansin ng may-ari ng sasakyan ang mabahong amoy na nagmumula roon, kaya agad itong humingi ng tulong sa pulis. Rumisponde ang mga tauhan ng Anonas Police Station 9 at nagsagawa ng ocular investigation sa lugar. Batay sa inisyal na impormasyon, sinasabing walang bahay ang biktima at madalas nakikitang gumagala sa lugar bago natagpo ang patay. Patuloy ang investigasyon ng QCPD para matukoy ang pagkakakilanlan nito at malaman ang sanhi ng mga pangyayari sa likod ng pagkamatay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero!
1: Sa iba pang balita, sa oras na 7:09, timbog sa by-bust operation ng PNP Drug Enforcement Unit at Southern Police District sa Las Piñas ang isang alias girly na itinuturing na high-value target. Nasamsam sa sospek ang 30 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang 200,000 piso ang halaga matapos maipagtransaksyon ng mga otoridad gamit ang boodle money.
0: Anim naman ang patay matapos mauwi sa engkwentro ang operasyon ng militar at pulisya sa bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area ng BARM. Ayon sa 6th Infantry Division, isisilbi sana ang warrant of arrest sa individual na may carjacking with homicide. Nang bigla umanong magpaputok ang suspect at kanyang mga kasamahan. 5 high-powered na armas ang narecover sa lugar, kabilang ang 4 na M16 rifle. Mahigit 300 residente ang pansamantalang lumikas sa 2 evacuation center dahil sa insidente.
1: Sa iba pang balita, lulong umano sa dark web at nakakaranas ng depression ang 14 anyos na binatilyong namarel sa Banga National High School sa South Cotabato. 3 ang patay sa insidente, kabilang ang estudyanteng suspect at 8 iba pa ang sugatan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na Abril pa lang ay alam na ng magulang ng suspect ang pinagdadaanan nito.
5: Now, they have access to deep dark web, Satanism, nihilism, anti-LGBT, chat groups encouraging you to commit crimes and to be glorified. Ayan ang nangyari dito.
1: Hindian niya kinapkapan ng mga gwardya nang paaralan ang sospek kaya't naipuslit ang baril na itinago sa kanyang likod at ginamit sa pamamaril. Napag-alaman ng Disaster Mitigation Officer ng Department of Education ng ang ama ng sospek na nasa seminar at nagtuturo kung paano maiiwasan ang active shooting incident ng mamaril ang kanyang anak.
0: Isinailalim sa debriefing ang mga guro ng Banga National High School sa South Cotabato. Kasunod po yan ng nangyaring pamamaril ng 14 anyos na grade 9 student noong Biyernes. 3 ang patay sa insidente kasama ang shooter at 8 iba pang sugatan. Kinundena ni Education Secretary Sunny Angara ang krimen at iginiit ang masusing investigasyon.
6: Hingi kami ng tulong sa DICT, sa DILG. At siguro dapat talagang imbestigahan ng maigi itong mga... Dahil mukhang na-influensyahan siya eh. Ewan ko kung totoo yung sulat na nabasa ko, but yung sulat na galing sa kamay ng bata na parang hindi niya mapigil yung sarili niya. Alam niyang mali yung gagawin niya, pero ginagawa pa rin niya dahil parang may nagkumbinsi sa kanya na gawin.
0: Nakatutok ang investigasyon ng mga pulis sa online activity ng grade 9 student na umano'y miyembro ng isang online community.
7: Sabi niya, he was a former TCC member, no? Since last year, things ang natutunan, nagmawa ng exclusives, then later, dahil nalaman siya ng kanyang mama, sabihan siya, ba't nagpapaalam na siya, may naghihingi na siya ng, ng apology sa kanyang pamilya, kaibigan.
0: Naka-half-mast ang bandila sa Banga National High School na suspendido ang klase dahil sa nangyaring pamamaril. Para po sa mga kapamilya natin na nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari pong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727 para sa Globe NTM subscribers at 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers.
1: 7-12, ilalabas na ng Maritime Industry Authority o Marina sa mga susunod na araw ang resulta ng investigasyon nito sa pagkasunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Sinabi ni Marina Regional Office 4 Director Attorney Maximo Banyares Jr. na kabilang dito ang testimonya ng kapitan ng barko kasama ang sa mahigit 40 survivor at resulta ng isinagawang pagsisiyasat ng kanilang mga investigador. Kinumpirma ni Banyares na kumpleto sa safety certificates ang barko at sapat din ang mga life vest at raft ng barko base sa huling pagsusuri ng Marina noong Enero. Nagpanikan niya ang mga pasahero na nagtalunan sa dagat kaya't hindi nakapagsuot ng life vest. Karamihan sa 77 sunog na bangkay ay na-recover sa air condition at economy section ng barko. Patuloy ang paghahanap sa 8 pang sakay ng MV June Aster.
8: Na interview na rin po siya ng investigating team po ng Marina. Pero ang nag-interview po doon ay yung nga pong staff ng enforcement service namin, investigating team. In a few more days po, lalabas na po yung initial official report po, investigation report, at included na po dyan yung mga factual yung stories po na nakuha po doon sa kapitan po ng investigating team po natin.
1: Isasalang sa safety inspection ng Marina ang 2 pang barko ng Atienza Shipping Lines na bumabiyahe pa rin.
0: Dismayado ang mga namatayan at kaanak ng mga nawawala sa pagkasunog ng MV June Aster. Sa umano'y kakulangan ng tulong mula sa may-ari

0: nakaawa-awa yung kalagayan ng mga apektado. Wala pa rin backup kami mga abogado para mamagitan na yung mga lapses na ginagawa ng Atchen sa company ay dapat mapanagot.
1: Tiniyak naman ng Marina Regional Office 4 na ginagawa nila ang lahat para matiyak na makatatanggap ng insurance at compensation ang mga naulila ng mga biktima. Sinabi ni Marina Regional Office 4 Director Attorney Maximo Bañares Jr. na nakausap na ng mga kinatawan ng Atienza Shipping Lines at insurance company na Western Guarantee ang mga kaanak ng mga biktima para isaayos ang pagpoproseso ng pagkuha ng claims.
2: Ipag-ugnayan kami, nakadalawang sulat na po kami at tinatawagan po namin ang Insurance Commission para po i-assist kami na pukpukin po at bigyan direktiba yung pong insurance company po ni madaliin po yung pagproseso po ng claims ng mga relatives po.
3: Iniimbestigahan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagsadsad ng MV Roro Master 5 sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong nakaraang linggo. Sinabi ni Marina Regional Office 4 Director Attorney Maximo Bañares Jr. na nagbigay na ng testimonya ang kapitan ng barko. Aminadoan niya ang kapitan ng barko na na-miscalculate ito habang papalapit sa pantalan dahil sa masamang panahon at nag-zero visibility sa barangay Udalo. Dahil dito sumadsad ang barko sa bababaw na bahagi ng dagat. Nakaligtas naman sa insidente ang 117 pasahero at crew ng barko.
2: Nag-submit po ng marine protest ko yung kapitan po ng barko. Sa kanya pong sinabit na marine protest, sinabi po niya ron na nung nagda-docking daw po sila, nag-zero visibility dahil sobrang lakas ng ulan, kaya po na-miscalculate.
1: Sa iba pang balita, patuloy na minomonitor ang kondisyon ni dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez na halos isang linggo nang nasa infirmary sa New Quezon City Jail sa Payatas. Sinabi sa DZMM ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na pwede pa ring hilingin ng kanilang kampo sa Sandigan Bayan na ilipat sa ospital ang mambabatas, depende sa kalusugan nito. Inihahanda na rin ng kampo ng mambabatas ang paliwanag na hinihingi ng anti-graft court kung bakit hindi siya dapat suspendihin. Bukas, inaasahang magpapatuloy ang pre-marking of evidence ng prosekusyon at depensa sa kasong plunder ng kongresista.
4: Siyempre, napansin naman natin na talagang nangayayat na po si Congressman Romualdez, no? Dahil nga doon sa stress. Malamang sa hindi nung dulot itong mga kasong ito. So hopefully, dahil natapos na po ang arraignment, mas magiging kalma na po ang kanyang kaisipan.
3: Kihilingin ang House Prosecution Panel sa impeachment trial na ideklarang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ipinasabpina ng House Prosecutors sa impeachment court si Mayor Duterte para tumistigo sa ikalawang articles of impeachment o manoy hindi maipaliwanag na yaman ng atin niya na si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecutors Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., gusto nilang alamin kung may kaugnayan sa Davao City LGU ang mga kinusyong kumpanya na umano'y pag-aari ng Vice Presidente.
5: Kita natin doon sa sal-en ng Vice Presidente, mayroon mga iba-ibang kumpanya, no, na nakadeklara doon na kung saan siya mayroong financial interest. Gusto natin makita kung nagkaroon ba ng any dealings itong kumpanya na to with the city government of Davao.
1: Posibleng hindi kaagad pagbotohan ng mga senador ang usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda ang oral arguments ng House Prosecutors at Defense Panel sa Miyerkules bago magbotohan ang mga senator judge kung ibababa ang voting threshold. Sinabi sa DZMM ni Senator Judge Panfilo Lacson na posibleng magmosyon ang isang senador para ipagpaliban ang botohan at mabigyan sila ng sapat na panahon na pag-aralan ang issue. Posibleng niyang gawin ang botohan makaraan ang isang linggo matapos ang oral arguments.
2: Baka bigyan pa ng makapagbigyan pa kami to sleep over it, ano, para i-dissect namin lahat yung napag-usapan do sa oral arguments. Baka hindi nga sapat kung ora mismo after the oral arguments magbotohan.
1: Pabor din si Senator Judge JV Ejercito na huwag munang magbotohan sa Miyerkules para mabigyan sila ng sapat na panahon na mapag-aralan ito. Una nang sinabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol

0: na 11 boto lang ng mga senador ang kailangan para baligtarin ang desisyon ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na 16 na boto o 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para i-convict si VP Duterte.
1: Ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na nabigyan ng land title o titulo ang bahagi ng Laguna Divay kahit tubig pa lang. Sinabi ni Lacson sa DZMM na kabilang ito sa 13 hindi otorisadong titulo na nadiskubre ng Philippine Reclamation Authority. Halos 200 hektarya niya ang sakop ng mga questionableng titulo. Dagdag pa ni Lacson, tuloy-tuloy ang reklamasyon sa Laguna Divay sa kabila ng cease and desist order na inilabas ng DPWH noong nakaraang buwan.
2: Yung huling pagpupulong namin with the PRA, pati ng ombudsman, 13 titles na yung na-discover nila eh. Meron pa ngang titulado na hanggang ngayon tubig eh. Nagtataka nga ako nung minutes nila sa digital or satellite, no, yung sa map. Abay tubig, may titulo.
1: Iginiit naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na walang ghost project sa Taguig. Welta ni Cayetano, pinag-iinitan ni Lacson ang mga kumukontra sa kanya.
0: Samantala, hinamon ng asawa ni NBI Director Melvin Matibag at Laguna Congresswoman Ann Matibag si Davao City Representative Paulo Duterte na magsumite ng ebidensya sa sinasabing irregularidad sa mga infrastructure project sa unang distrito ng Lalawigan. Kasunod ito ng pahayag ni Congressman Duterte na may hawak itong mga video ng mga proyekto sa lugar na konektado sa mga diskaya. Sinabi ng kongresista na makikipagtulungan ang kanyang tanggapan sa anumang investigasyon, pero hindi dapat ito gamitin para pagtakpan ang pagbusisi sa mga flood control project sa unang distrito ng Davao City. Dagdag ng kongresista, walang papel ang kanyang mister sa kanyang opisina. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na ang 51 flood control projects sa distrito ni Duterte.
1: Sumabak sa 3-kilometer run ang 96 anyos na senior citizen para makatulong sa kanyang kababayan sa Kalinga. Balita hati ni Cesar Galassi.
3: Hindi naging hadlang ang edad sa 96 anyos na si Lorenzo Dinung Madiwag ng Mangali Tanudan Kalinga upang makiisa sa fan run para sa isang kailan na nangangailangan ng tulong. Lumahok si Lolo Dewag sa 3-kilometrong binadang Run for a Cause sa Bulanao, Tabog City nitong Sabado, Setyembre 19 bilang suporta sa pagpapagamot kay Jericho Koykoy Gulwingon, SK Chairman ng Babanoy at SK Federation President ng Tanudan. Dalawang buwan nang nananatili sa ICU sa Tuguegarao City si Gulwingon matapos magkaranas ng brain aneurysm noong Hulyo 20 at aabot na sa mahigit 3 milyong piso ang kanyang hospital bill. Sa awarding ceremony, kinilala si Lolo Dewag bilang oldest runner ng event. Ipinakita ni Lolo Dewag na hindi hadlang ang edad sa pagtulong sa kapwa at maaaring maging malaking tulong ang kahit maliit na ambag. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
4: Panahon, Patrol!
1: Sa oras na 7:23, sa lagay ng panahon, magdala po ng payong dahil ilang bahagi ng bansa ang makararanas ng pag-ulan dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, magdadala ang habagat ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Palawan, habang isolated rain showers at thunderstorms naman sa Occidental at Oriental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, mainit na panahon pa rin ang aasahan pero may tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms.
0: Abangan! Ilang kalsada sa Maynila ay sasara umpisa mamayang hating gabi kaugnay ng mga protesta sa anibersaryo ng martial law bukas.
1: At 3 kumpanyang sinasabing na-hack ng AI model ng Google. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
4: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities, on the go!
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Artricin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artricin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby!
7: Artricin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricin! Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan, laban lahat yan ang DZMM Radio Patrol 630.
10: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Radio Patrol Balita alas 7 Weekend.
1: Balik tayo sa mga balita, kasado na ang protesta bukas sa iba't ibang panig ng bansa na isinabay sa paggunita ng anibersaryo ng proklamasyon ng martial law. Sinabi sa DZMM ni Bayan Secretary General Raymond Palatino, nationwide ang pagkilos na sisimula ng misa sa San Agustin Church sa Maynila, bandang alauna ng hapon. Pagkatapos ay magmamarcha patungong Liwasang Bonifacio para magprograma at nakong alas 4:30 ng hapon ay magmamarcha patungong Mendiola. Sinabi naman sa DZMM ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Asilo na walang naikitang banta sa mga ikinakasang protesta pero may pakiusap sila sa hanay na mga ralihista.
13: Huwag po nating hayaang may masaktan or may mangyaring insidente na maaring magdulot ng panganib sa kapwa nating mamamayan. Ang mahalaga po ay maipahayag natin ang anumang saloobin sa paraang responsable, maayos at may paggalang po sa karapatan ng bawat isa.
0: Atensyon mga motorista, isasara ang ilang kalsada sa Maynila bukas, September 21. Kasabay ng mga inaasahang protesta sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Mula alas 12 ng hating gabi, sarado sa trapiko ang kahabaan ng CM Recto Avenue mula ni Cano Reyes hanggang sa Mendiola, Legarda mula Figueras hanggang San Rafael Streets, gayon din ang Ayala Bridge at Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge sa bahagi ng Liwasang Bonifacio. Sa labas po ng bansa, tatlong kumpanya ang sinasabing na-hack ng Gemini AI model ng Google sa ginawang cybersecurity test. Nangyari ang hacking ng AI noong Mayo matapos ma-access ang internet nang magpa-test ang kumpanyang irregular sa kakayahan nito sa cybersecurity. Sa standard testing evaluation, nakita ng AI ang public information online at hinulaan ang credentials para ma-access ang tatlong website na akala nito ay bahagi pa rin ng test. Naabisuhan na ang mga naapektuhang kumpanyang Meta, Anthropic at OpenAI. Nabuhay naman ang panawagan ng ilang kumpanyang maghinay-hinay sa AI development dahil sa sinasabing banta nito sa publiko.
9: Sports! Balita!
1: Sa Sa sports, dalawang panalo na ang UP Fighting Maroons sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Ay matapos tambakan ng Fighting Maroons ang Ateneo Blue Eagles sa Battle of Katipunan sa Smart Araneta Coliseum kagabi sa score na 94-75 para sa 2-0 record. Sa first game, nilapa ng NU Bulldogs ang UE Red Warriors para sa kanilang unang panalo sa UAAP Season 89 sa score na 76-56. Galaw-galaw!
0: Asan ang galaw ka?
1: Galaw-galaw!
0: Yung parang ano, balloon. Huwag pansinin ang mga basher. Mm. Ito ang payo ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez sa anak nilang si Atasha Mulak. Sa opening night ng Bongga Kaday, the musical, giniit ng mag-asawa na mas dapat mag-focus si Atasha sa kanyang trabaho at show sa kabila ng kaliwatkan ng mga batikos online. Katunayan, nag-perform pa si Atasha kahit may injury ang kanyang paa. Mapapanood ang Bongga Kaday sa the musical hanggang 24 ng Oktubre. Tama yun, huwag pansinin ang bashers. Do what you do. Pero ano, alam mo yun, yung mga bashers din, talagang it's either kabuhayan nila yan or talagang wala silang magawa. Huwag naman pong ganun.
1: Huwag paapekto.
0: Huwag paapekto. Tama.
1: Deadma.
0: Deadmatology. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria.
1: At ako naman po si Christian Yusores. Magbabalik pa ang Anong Ganap?
14: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
3: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
4: Good morning! Good morning po mga kapamilya, mga kapamilya. It's 7:33. Mabilis na pagbati lang po muna. Pinapabati po ni Hermon Rosales ang mga batchmates sa San Joaquin Elementary School at reigning champion sa SJES Alumni League na sina Demos Afable at Argel Eugenio. Happy birthday! At happy birthday din po kay Attorney Reyna Osorio at thank you daw po sa libreng pakape.
5: Nice!
4: Sana meron din tayong pakape.
5: Magtitimpla ako maya-maya.
4: Happy
5: lang.
4: Birthday din po sa aking tito na si Tito Joel Tismo Bukas. Pinapabati po ni Mama Jinky Tulad. Happy birthday!
5: Happy birthday po. Pagbati rin po ng Happy Sunday sa mga Tagalipa, Batangas. Melissa Malabanan and family, happy Sunday and thank you. At good morning din po sa mga taga-Pasig si Sir Ryan. Sabi niya, nakakapangit lang ang mga basher.
4: Tama. At good morning din po sa ilang mga nasa YouTube pa. Si Vanessa Torres, si Marilu Gos at si Bon Ramos. Good morning po.
5: Good morning.
4: Si Sir Sosimo Gasmin, Sir JV Valdez, si Jill Borhal. Good morning po sa inyong lahat.
5: Si Jill Borhal na nasa China.
4: Aba.
5: Good morning, Jill. Ni hao mula dyan sa China. Nabati mo na ba itong mga nagbo-birthday sa Nueva Ecija, partner? Sina SFO2 Arnel Manito Jr. at SFO1 John Lawrence David ng Cabanatuan City Fire Station. At happy birthday din kay SFO2 John May Cruz ng Laur Fire Station at kay SFO1 Millions Manyares ng Peñarada Fire Station. Pabati po ni Sir JV Valdez. Good morning.
4: Happy birthday! Happy birthday! Partner, 7:35, yes. Punta na tayo sa ating susunod na paksa at yan po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
4: Makakasama po natin, ako, it's such an honor to get Representative Jervy Luistro ng Batangas 2nd District, ang lead prosecutor po ng House Prosecution Panel at chairperson ng House Committee on Justice. Good morning po, Kong Jervil, Victoria po at Christian.
5: Welcome back, ma'am. Thank you.
6: Good morning, Victoria and Christian, and thank you for having me here sa Anong Ganap.
5: Anong Ganap?
4: Thank you so much, ma'am. Nung huli kong nakausap si ma'am, sabi namin, naku ma'am, baka ito na yung huli nating usap kasi yun yung time na binaba yung subjudicial ruling. So I'm happy na makakapanayam namin kayo ulit, ma'am. Hindi pa pala yun ang last.
6: Yes, you just need to be very cautious, no? Not to make sure na wag mag-constitute ng comments on the merits ang yes. ating interview.
4: Correct.
6: Good morning din po sa lahat ng viewers and followers ng ating programa.
5: Thank you po. Thank
4: so,
5: you.
4: Ma'am, ito nga po, after po na ipa-show cause order ang si Congressman Terry Redon at si Attorney Jay Tolosa ng prosecution team, meron po bang gagawin na pagbabago ang inyong grupo? May recalibration ba kayong gagawin para hindi na po ma-call out ng impeachment court?
6: Alam mo, ever since it is our intention, no? to avoid making comments on the merits because the same constitute violation of sub judice rule, no? So for us talaga, we maintain the position na naging compliant naman kami. That's why we're a bit surprised na na-call out itong dalawang kasama natin in the person of Congressman Ridon and Attorney Jay Tolosa, no? Nevertheless, we respect the Honorable Impeachment Court. We give our highest regard. At siguro, kulang pa yung aming tamang appreciation and we will be more cautious this time. Kaya lang, Victoria and Christian, no? Mm-hmm. Sana meron din kaming apela. Sana maging uniform ang impeachment court in the implementation of the rule on sub judice. Because apparently, we're observing na mayroong mga similar comments, no? And even mas grabe pa nga kesa sa dun sa naging comment ni Congressman Ridon at saka ni Attorney Jay Tolosa. Pero hindi sila nako-call out. So, yun lang yun sa amin, no? We're submitting completely to the jurisdiction and authority of the Honorable Impeachment Court. Pagdating lalo dito sa sub judice, kami po'y susunod. Pero ang apela ng prosecution, sana the Impeachment Court will be uniform in implementing this rule. Sana i-call out din yung iba, which apparently are violating, of course, the sub judice rule. We have, of course, remember that this rule is applicable hindi lang sa parties, no? Hindi lang sa defense at sa prosecution. It is likewise applicable to the senator judges. It is likewise applicable to the parties. That includes the respondent vice president. Mm-hmm. It is likewise applicable to the witnesses, no? So yun lang ang apila natin, Victoria and Christian. Maging uniform sana ang kagalang-galang na impeachment court in calling out the parties who are crossing the line of the sub judice rule.
4: Opo. Aling mga comment, statement, ma'am, yung hindi naka-call out po? Aling specifically, yung mga narinig nyo na nagva-violate din sa sub judice?
6: Well, I do not want to name names, no? But we are looking into the possibility of filing the necessary manifestation on this na kami po yung nagsasubmit sa authority ng impeachment court. But I hope you look into the following as well.
4: Ah, okay. So kayo, i-bring up nyo rin sa kanila kung ano yung mga particular na statement na tingin nyo dapat i-call out din.
6: Precisely, Victoria. No, but this has to be finalized with the team, no? Because remember, we are always adopting the team effort, pero it has been discussed the possibility of inviting the attention of the Honorable Impeachment Court about certain statements of the other parties who are likewise bound by the sub judice rule.
5: Pero clear pa rin naman po na sa panig po ng prosecution, you will still be open accepting interviews, answering questions, providing yung mga information na pwede naman pong isa publiko at i-discuss in the public, to the public.
6: Alam mo, Christian, no? Dito sa advent ng SOCMED, na napakatindi ng fake news. Eh, I think this is our only avenue to be able to correct the wrong information which are being spreaded all over the social media platforms. Nakita niyo naman yun, di ba? How they fabricate stories, how they manipulate the information. And remember, Christian, we are representing no less than the Filipino people. They have the right to know what is really happening in the impeachment trial. And these interviews, this happens to be the only avenue that the prosecution team has para masigurado na ma-avoid itong fake news, especially in informing our beloved countrymen. No? But of course, we're very much aware, bawal ang comment on the merits. It should be purely procedural.
4: Ma'am, itatry ko lang itanong ano. Kasama ba doon sa i-appelan nyo yung statement ni VP Sara na ang senator judges ay under the influence ng ang mga senator ay under the influence of Malacañang?
6: That is actually a direct attack or indirect attack to the Honorable Impeachment Court itself, no? And for me, ha, that is covered already by this sub judice rule and even the rules on decorum, no? The rules on contempt, direct and indirect contempt. Kasi yung statement na yun, aba, ang inaatake mo is the integrity itself of the Honorable Impeachment Court at hindi rin yan dapat pinapayagan, Victoria.
4: Okay, and, so kasama, i-appelan
5: naman. And how would that affect yung takbo po ng trial, yung pagtalakay po doon sa mga articles of impeachment? Meron po bang magiging gravity yun doon po sa pagtalakay sa mga articles of impeachment?
6: Wala, Christian. Itong usapin ng sub judice rule, this is on procedural, no? This is on the authority of the impeachment court to discipline itong mga parties bound by the sub judice rule. Pero dito sa presentation ng evidence sa articles, we remain focused tuloy-tuloy and we follow the timeline of the prosecution, of course.
4: At ma'am, for this week naman, punta po tayo dun sa mangyayari this week. Isa po sa inyong mga pinasabina is si Davao City Mayor Sebastian Duterte. At ang sabi po kahapon, gagawin siyang hostile witness. For the information lang po ng ating mga viewers, ano ba ang hostile witness? What are you allowed to do kapag hostile yung witness? At ano yung gusto nyo marinig from Mayor Duterte?
6: Sinabi po nating hostile witness, no? Para sa consumption ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, you belong to the other camp, no? In terms of loyalty, attachment, and position in relation to the issues of the impeachment trial, ay dun ka nabibilang sa kampo ng defense. And there's a likelihood na mahihirapan ka talaga i-elicit ang necessary information because of his attachment to the other camp. That includes even the adverse party who is the respondent vice president, no? So the purpose of us presenting him as a hostile witness is because in support pa rin ng Article 2, which is unexplained wealth, no? Pero Victoria, liwanagin natin sa ating mga kababayan. Mm-hmm. May tatlong aspeto po yung unexplained wealth Article 2, no? Number one, unexplained wealth. Number two, violation of SALN. And number three, non-divestment of other business and financial interests. Mm-hmm. Dito po sa number three, pumapasok din po dito yung contracts constituting conflict of interest.
4: Alright. So, ang tama ba, ma'am? Ang reports ay may titingnan nyo yung possible contract ng isang company affiliated with VP Duterte sa local government ng Davao, kaya ipapatawag si Mayor Duterte.
6: I'm afraid that we will be preempting the presentation okay. of Mayor Sebastian Duterte and the same constitute a comment on the merits already, no? Pero ang gusto nating guidance ng ating mga kababayan, tatlo po ang pumapaloob dito sa Article 2. Subsection A is unexplained wealth. Ito po yung sinasabi ni Presiding Justice Kabutahe Tang na when your wealth is manifestly disproportionate to your lawful income. Tapos subsection B, SALN violation, which I think will be covered by our subsequent witnesses as well. And subsection C, non-divestment of other financial and business interests. That includes conflict of interest. I cannot respond directly the question, Victoria.
4: Okay, we understand, ma'am. Thank you. Pero si Mayor Baste, hindi pwedeng hindi pumunta.
5: Mm-mm.
4: Kasi pinasabina na siya eh.
6: I believe so, Victoria. Sapagkat ano, that is a compulsory process issued by the Honorable Impeachment Court. And people who are subject matter of subpoena ad testificandum doom, you're bound to appear kasi utos yan ng kagalang-galang na impeachment court.
5: And if hindi po siya sumunod doon at hindi po siya humarap, ano po ang pwedeng mangyari?
6: Well, pwedeng magpa-issue ng panibagong subpoena.
5: Mm-hmm.
6: Pwede rin mag-motion to cite in contempt, no?
5: Mm-hmm.
6: But everything will rest upon the exclusive authority of the Honorable Impeachment Court.
5: Opo. Ano po ba yung gusto nating makuha mula po sa pagharap ni Mayor Duterte as a hostile witness? Although hindi naman siya ang magiging unang hostile witness so far na ma-witness natin, 'di ba? Kasi si Attorney Michael Poa ay hostile witness din. And then
4: si Gina Acosta, Eduardo Fajarda.
5: And for this time po, pag si Mayor Duterte na ang humarap, ano po ang gusto nating makuha, maging takeaway po sa kanya pong magiging pagsalang?
6: Siguro, let us frame the answer in accordance with the rules of court, no? Mm-hmm. Christian, pag sinabi natin hostile, the interest of the witness is adverse to the position of the party seeking his presentation, no? So, ang ibig sabihin nun, ang prosecution ang tumawag sa kanila at ang position nitong witness na ito ay taliwas sa posisyon ng prosecution, no? I think that is all I can say. Si Mayor Sebastian Duterte ay naisuhan ng subpoena at testificantum and he has to appear because that is a compulsory process of the Honorable Impeachment Court. Kung hindi siya mag-appear, pwedeng mag-motion for another subpoena, pwede rin namang mag-motion for contempt, but that all rests upon the exclusive authority of the Honorable Impeachment Court, no? So, to your question, ano bang magiging substance ng testimony niya? Well, apparently, papatak siya dun sa any of the three subsections ng Article 2. Again, that includes unexplained wealth, salient violation, and non-divestment of other business and financial interests.
4: Opo. At sa September 23, ma'am, tama, yung target na humarap si Mayor Baste.
6: If the presentation of the prior witnesses will be finished until Tuesday, yun ang sabi ni PO, he might issue subpoena for Wednesday to Mayor Sebastian Duterte as well as to PhilHealth Region 11. Okay? So kasi ang pinapa-issue namin sa subpoena, lima. No? Lima. That includes the Civil Service Commission and then the ano ba itong isa? One is
4: Securities and Exchange?
6: SEC. The third one is PhilJEPS. No? And then we have Mayor Baste. And then the fifth one is PhilHealth Region 11. No, I stand corrected, Victoria. Na-issue na for Wednesday. But as sabi ni presiding officer, they will observe until Tuesday kung hanggang saan ang matatapos ng prosecution in the presentation so that he can make the necessary adjustment for the issuance of subpoena for these two witnesses who are supposed to be for Wednesday.
4: At final question na lang, ma'am. Kumusta ang paghahanda po para sa oral arguments that is scheduled on Wednesday, kaugnay po ng voting threshold?
6: Well, puspusan ang paghahanda ng prosecution. We are confident and positive about this public prosecutor who will stand for the team, no? At alam namin na magaling siya, bagaman lahat naman ang nasa prosecution panel, I must say, ay magaling, no? And we're excited. We're excited for Wednesday, most especially after hearing the position of our Amici Curie last Wednesday, Victoria.
4: Alright, abangan po namin na kumaksyon na naman ang ating 12th week na tayo Now on our 12th week and ang impeachment trial. Kong Jervel, thank you so much po at see you po tomorrow sa Senate.
5: Thank you, ma'am.
6: Thank you, Victoria. Thank you, Christian. At maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay.
5: Salamat po.
4: Yan po si Representative Jervel Luistro, Batangas 2nd District, Lead Prosecutor ng House Prosecution Team at Chairperson ng House Committee on Justice.
7: Anong ganap?
4: Tomorrow, partner, ang una, kung masusunod yung order last week, I see Securities and Exchange Commission. Alright? Sa oras po na 7:50, tayo po ay kumuha naman ng update tungkol po doon sa pamamaril school shooting pa rin sa May South Cotabato. Makakasama po natin, partner.
5: Yes, ang alkalde po ng Bay ng Banga sa South Cotabato, si Mayor Albert Palencia. Mayor, magandang umaga po sa inyo, Christian at Victoria po sa DZMM.
4: Hello po.
8: Magandang umaga man na Christian at saka Victoria at saka na tanikinig sa programa nyo. Magandang umaga sa lahat.
5: Good morning din po at mula po sa amin ay nakikiramay po kami para po dito sa mga naulila po nitong biktima sa nangyaring school shooting incident. Makibalita lang kami, Mayor, siguro una po may ibinigay po bang tulong so far ang LGU para po dito sa mga namatay pati po doon sa mga nasugatan dito sa nangyaring insidente?
8: Victoria at Christian, magbibigay yung local government unit ng tulong sa tatlong namatay at saka sa pitong nasugatan na nasandi last September 18 doon sa Banga National High School.
5: Opo. Bali, pito na po yung bilang ng sugatan, Mayor.
8: O, pito yung sugatan. Status nila ngayon, yung tatlo discharged na. Yung apat na lang natira na sugatan sa ngayon sa hospital.
5: Opo. And then, ano po ang sitwasyon ngayon doon sa paaralan? Kasi bukas po ay Lunes na ulit. May pasok pa rin po pa bukas?
8: Walang pasok bukas sa Christian. Nag-declare na tayo last Friday na sa Monday, wala mo nang pasok kasi pinatawag natin yung mga lahat na school heads sa bayan ng Banga para mag-meeting, para mag-isip kami kung anong magandang gawin na hindi na maulit yung nangyari last September 18.
5: Opo. Yung tatay daw po noong Namarel ay isang kawani ng DepEd. Nakausap po ba ninyo itong tatay noong Namarel at meron po ba siyang naibahaging impormasyon tungkol po sa kanyang anak?
8: Christian, wala ko nakausap yung papa niya kasi noong time na nangyari yung pamamaril, yung papa niya doon sa Jensan nagaturo ng safety ng mga bata sa school.
5: Apo.
8: Kasi sa DRR siya na-assign sa DepEd Region 12. Mm-hmm. Wala akong number sa iya, pinapakontak ko din sa tao ko, parang hindi na makontak ngayon. Kasi natatakot din yun sa buhay nila kasi maraming nagalit.
5: Apo.
8: Na mga parents sa kasi namatay na yung anak niya, yung galit na punta lahat sa parents.
5: Mm-mm. So far po, Mayor, ano po ang ipinapaabot na mga impormasyon sa atin ng mga investigador kung ano po ang nabibigyang linaw dito po sa likod ng nangyaring pamamaril?
8: Sa natuklasan namin, yung pamamaril, matagal na pala na plano ng bata na magkaroon ng shooting incident sa Banga National High School kasi yung sa group chat niya, nakita doon last August 24, 25, 26, 29, 30 hanggang September 3 na plano niya na yung mabalita na pangtatlo yung Banga National High School na maging shooting incident. Kaya pinaplano pala talaga ng bata kasi yung bata membro ng TCC ng True Crimes Community last November 2025 pero umalis siya sa grupo yung sa sulat niya April 2026 kaya akala namin hindi na siguro hindi na niya ituloy yung sa group chat niya pero tinuloy niya talaga nung September 18.
5: Opo. Nalaman din po ba sa investigation so far kung ano ho yung pinanggagalingan ng bata, bakit ho nagresulta sa pagpaplano po na gawin yung pamamaril?
4: May target po ba siya, Mayor, doon sa kanyang mga kaklase, doon sa school?
8: Wala siyang kalaban doon sa klase niya sa school kasi ang nangyari, absent siya nung Thursday. Tapos nagpasok siya Friday, September 18. Pagkatapos nung lunch break, umuwi siya ng alas 11 ng umaga sa bahay nila kasi malapit lang yung school at sa bahay nila, siguro almost 300 meters. Kaya nagsakay sa tricycle, umuwi sa bahay nila.
4: Mm-hmm.
8: Nung 12:46 ng hapon, bumalik siya sa school. Kaya pagdating niya doon, sinabihan niya yung mga classmate, kaklase niya at saka kaibigan na mag-uwi na kayo. Kasi may mangyari mamaya, may gagawin ako. Yung mga classmate niya nagtawa kasi hindi naniwala. Nung 1:15, doon na ginawa yung shooting incident.
4: Ako, napaka-unfortunate po. Kumusta naman po ang mga estudyante ngayon, sir? Ang community po, ang school community, dyan po sa Banga, South Cotabato?
8: Sa ngayon, yung mga estudyante natin at saka mga teachers, mayroong briefing yung DSWD at saka yung yung Rural Health Unit na mag-briefing sa mga estudyante at saka sa mga teachers kasi natruma yung mga bata eh.
4: At anong changes, sir, sa seguridad sa mga paaralan ng ipatutupad po? Dahil tama, hindi po nakapkapan ng maayos itong estudyante.
8: Kung iasa lang natin na Victoria sa security guard. Yung pagkap-kap sa mga estudyante, hindi yun kaya ng mga security guard natin. Mm-hmm. Kasi yung Banga National High School, 5 lang yung gwardiya. Tapos yung estudyante, 3,200 mahigit yung estudyante. Mm-hmm. Eh kung kap-kap lang, siguro hanggang tanghali hindi pa matapos yung kap-kap. Kaya yung ina-introduce ko sa Parents Teachers Association at saka sa faculty and staff ng mga eskwelahan, dapat na yung security nanggaling sa bahay nila. Kapag alis ng bata sa bahay nila, yun ang parents mismo ang mag-check ng mga gamit ng bata. Kung may mga deadly weapon o may baril o anong gamit dyan na gamitin sa eskwelahan para sa hindi maganda. Kaya sabi ko, kung magtulungan yung parents, walang delikado yung mga bata sa eskwelahan. Kasi kung iasa lang natin sa security guard, hindi kaya. Dapat may contribution din yung parents sa security sa school.
4: Opo, sabi nga po, di ba nagsisimula sa pamilya. Pero magdadagdag po ba ng barangay tanod, ng police, doon po muna sa paaralan, at least for the next couple of weeks?
8: Eh, yung gagawin namin kasi may meeting kami bukas dito sa munisipyo kasama yung mga school heads. At saka yung mga barangay kapitan na kung saan na barangay yung school nakalagay, dapat na magdagdag ng mga BPATs kasi bawal man yung PNP na magpasok doon sa school at saka magwardiya. Yung ano natin, yung force multiplier natin, yung gamitin natin yung mga BPATs.
4: Opo. Sir, nabanggit nyo rin po natatakot yung tatay para sa kanilang security. Yung tatay nito pong child in conflict with the law. May seguridad ba na pwedeng i-extend ang local government para sa kanya at kanyang pamilya?
8: Sa ngayon na Victoria, kasi wala na siya, hindi sila umuwi dito sa Banga kasi natakot sila. At saka wala naman ako number sa kanila. Kung mag-contact sila sa atin, bigyan natin sila ng security para na ma-secure din yung pamilya ng papa ng shooter. Kasi tapos na yung nangyari, tapos kung ano mangyari pa sa parents, eh natagagan yung problema ng ano natin doon.
4: Oo. Muli, Mayor, maraming salamat po sa inyong oras at kami po ay nakikiramay po sa mga nadamay po dyan po sa school shooting. Maraming salamat po, Mayor.
5: Thank you, Mayor.
8: Maraming salamat, sir, at sa inyong programa. Magandang umaga sa lahat.
4: Salamat po. Ingat po. Yan po si Mayor Albert Palencia ng Banga, South Cotabato.
7: Anong ganap?
5: At hindi po, para po sa mga kapamilya natin na nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers. 0919-057-1553 para naman po sa mga smart subscribers. Ayan, naka-flash po sa ating screen.
4: Opo. Please take note po ha, lalo na po kung kayo po ay may pinagdadaanan. Let us seek help. Partner, bago tayo magtapos, mababati lang po ng good morning kay Miss Luz Viminda Macabale na nanonood po from Antipolo, Rizal. Si Miss Arceli Baltazar, ang aking teacher noong high school. Si Delmar Abeliana, nandun po. Alg Talite, Jo Marie Keling, si Jack Thompson at si Salvi Gabita.
5: Good morning po sa inyo at kay Sir Ryan. Uy, nagluto na rin siya ng sinangag, fried egg at saka ng tuyo. Perfect almusal!
4: Ito yung kami sa bahay.
5: Sana all talaga.
4: Sana all. Salamat po sa pagsama sa amin ni partner Christian. Magbabalik po kami next week. Muli, ako po si Victoria Tula.
5: Ako naman po si Christian Yusores.
4: Susunod na po, dekalibreng balita. Aba!
5: With
4: kasama si
5: Bert Diesel.
4: Ayun o. Ang sipag. Bye! Ingat po!
5: Ingat ka, pamilya!
7: Anong ganap?
2: Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap? Mga balita, talakayan at kwentuhang may kwenta. Kasama si Danny Buenafesa, Dekalibreng Balita. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 8:02 na po ng umaga.
1: Gawing espesyal ang inyong Sunday morning sa mga siksik, liglig at eksklusibong balita at impormasyon. Dekalibreng Balita.
2: Dekalibreng Balita.
1: Kasama ang programang hihimay, bubusisi at tatalakay sa mga isyong panlipunan at magbibigay linaw sa mga tanong ng bayan. Dekalibreng Balita. Kumpletos rekado sa mga good news. Bawal ang fake news. Ito ang Dekalibreng Balita sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sabay ang napapanood sa mga DZMM Teleradio Digital Platform. Ihahatid ng inyong lingkod sa pagbabalita, Danny Buenafe. Dekalibreng Balita.

Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ngayon po ay September 20, 2026. 96 days na lang po bago magpasko. Isang mapagpalang linggo po ng umaga sa inyong lahat mga kapamilya. Ako po si Radyo Patrol Bert Dizon. Pansamantalang humahalili po kay Danny Bernape. Samahan niyo po kami sa programang hihimay sa mga balita at tatalakay sa mga isyong panlipunan, mga espesyal na balita, good news at mga success stories ng ating mga kababayan saan man panig ng mundo. Dito lang yan syempre sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na mapakikinggan po ninyo sa 630 kHz AM band sa inyo pong mga talapitan at sa bayan pong napapanood sa DZMM Teleradio at sa mga DZMM Teleradio digital channel o digital platform. Ito po ang Dekalibreng Balita. At para po sa ating mga dekalibreng balita at issue ngayong linggo, pagtutugma ng kakayahan at trabaho ang pananaw ng mga eksperto sa Job Ready Senior High School Program ng DepEd. Aalamin po natin yan. Panukala na magtakda ng 210 pesos kada kilo na flora price para sa mga buhay na baboy, pinag-aaralan po ng Department of Agriculture. Iba-ibang grupo magkakasa ng kilos protesta kontra korupsyon sa Lunes. Bukas po iyan.